0: nabunot kong pangalan ay si congratulations po kay Julieta Teodoro.
1: Julieta Teodoro!
0: Opo!
2: You're a winner!
0: Of course, para una po kayo sa balita, Transistor Radio, and of course, 1,500, huh? Kanya po na may tinang
3: 1,500. Opo, sugat ko. Bibili ako ng ano, gasab, gamot.
0: Ah, ng gamot. Naku, get well soon po. Ano yan? Baka may mga gusto po kayong batiin.
3: Hi po. Thank you po. Maraming salamat.
0: Ayan, maraming at mga hosts.
3: Oh, thank you.
0: Ayan, thank you.
4: Salamat, po. Nay. Salamat, Nay.
5: Thank you po.
0: Thank you daw po sa mga ni Doris and Kuya.
3: Doris.
6: Regonya.
0: Ayan. Si Kuya Chico. At syempre, bukod pa dyan, nandito rin po ang Protect para magbigay ng freshness every day.
3: Hi, thank you.
5: Oh. Wala, ano nangyari ay nag-freeze.
4: Nag-freeze, oh, pero salamat
5: anyway,
4: po.
5: Thank you sa Protect, ha.
4: Oh. Ayan.
5: Ayan.
0: Maraming salamat po. And of course, andito rin po ang Protect para magbigay pa po ng dalawang freshness kasi nga po kanina ay bumurot din po tayo. Congratulations po kay Maricris S. Tuliao and of course kay Archie Rualo. Ito po sa inyong dalawa. Congratulations po. Ayan, tig-isa po kayo ng Protect. Maraming salamat. Ano po gusto niyo sabihin sa Protect?
7: Thank you sa Protect, anti-barbeal soap. Everyday fresh.
0: Ayan, kayo po.
8: Thank you po sa
0: Protect. Thank you po. Thank you din po sa Protect antibacterial soap every day. Of course, protect your family with the all-new Protect antibacterial soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Maraming salamat sa Simon, balik po dyan sa studio.
5: Thank you.
4: Maraming salamat, Lorraine.
5: Kamil, mamaya ka na kami. Kanina
4: sa kanyang mga taga, ano, Barangay 407 sa Sampaloc. Maraming
5: thank
4: salamat
5: you, thank
4: po
5: you.
4: Sa inyo.
5: Partner si Jerome Bryan Tang, happy Friday. At si Ma'am Corito Season at si Vian Avellanosa. Wala na pong mensahe kasi overtime na kami. At si Renan Arcilla, ito lang pati natin, partner, nasa barko.
4: Oh.
5: Pabati po kami dito sa barko.
4: Aha.
5: NCL Breakaway. Ano ba ibig sabihin
4: NCL Breakaway.
5: Watching live here now.
4: Eh ako, pagka sinabi mong nasa barko, alam ko lang ang kanta. In the Navy. Bakit?
5: Andyan si Judge.
4: I see. Oh,
5: Judge, andyan. Oh, thank you, Camille. Salamat. Maraming salamat, Senator. Narinig mo yung interview ko, ano, Robert? Akala ko talaga yung isa ang magiging presiding officer. Oh. Ba't parang naninindigan si SP, si Gatchalian, na hindi ako mag-preside?
9: Siya naman talaga.
4: Oh.
5: So siya nga talaga.
9: Siya magbubukas.
5: Magbubukas.
4: Tapos?
9: Depende sa usapan nila. Kung sinong susunod.
5: Le, pero ang dating sa akin is parang i-insist niya na siya.
4: Pwede ba yun?
5: hindi ba magulo yun pag in-insist niya siya? Sabi nung isa, eh, ba't pa ako pumunta dito? Babalik na lang ako sa dati kong pwesto.
4: Sabi nung isa, ganun. Oh. Naghupad nung robe. Hindi ka ganun pala ay, naman eh.
5: pero anong balita? Mukhang pupunta naman yung sa kabilang kampo. Mukhang attend naman sa Lunes.
9: Eh, kahit hindi sila umatid, tuloy naman yun. Dahil
5: minority
9: naman sila. Pero wala namang abiso na hindi sila darating.
5: Pero wala ding abiso na darating sila.
9: Oo.
4: Shimilat-like. Mga ganyan. Shimilat.
9: Pero sigurado, may darating na bagyo.
4: La.
5: Na-inday din, oh. Inday din ang pangalan. Galing, ano. Anyway, oh, sa mga reporters, sa mga reporters at mga media men, mga cameraman, assistant, lahat. Oh, maghanda kayo, ah. Oh, mapapagod kayo sa Lunes.
4: Yung mga senador, naka-robe, naka-bata de banyo, di ba? Yung mga media naman, naka-jogging outfit.
5: Tawa ka ng tao dyan, kasali ka.
4: Oo nga. Ang sapatos mo, ha?
5: Sali po si Robert Mano na magpapahinga over the weekend. Kailangan po niya ng lakas.
4: Ay, meron yan. Bukas na programa.
5: Yeah, I know. Pero matutulog yan the whole Sunday, ha? Oh. O, tayo din naman may programa bukas. Diba? Alakas ikaw, meron.
4: Alakas ang boses ko. May programa yan.
5: Ako, ang programa ko bukas, Wa is Consumer.
4: Oras?
5: Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Oh. Yun lang po ang panoorin niyo bukas, ha? Kasi tanghali na kayo magigising,
4: eh. Paano naman yung 9 to 10 na butya ng masa.
5: May tulog pa, eh.
4: Eh, di lalo na sa...
5: Tulog pa rin.
4: 8 to 9.
9: Pagkakapihin ko sila.
5: Susunod na tandem ng pain kasama the one and only Robert Antimano Mano at the one and only Mutiano Masa Doris Bigornia. Ako po si Alvin Olchico, magbabalik sa Lunes. Ito lamang sa
2: Gising Pilipinas!
5: Energy, energy on a Friday weekend! Good morning!
6: Good morning! Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
8: Happy weekend!

0: Your Honor, to the time, please.
1: Mr. Presiding Officer, our time is 8:08 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: Ang Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
4: Ganda!
0: Magandang umaga!
1: Pag sinabing, ano? Oh,
0: pag sinabing...
4: Ganda!
0: Oh, ayun, no?
1: Wala naman akong patilya. Ay, nako. Umaga,
0: umaga. Dapat talaga, ganun. Maganda lagi ang vibe natin, di ba?
1: Dapat
0: maganda lagi ang pananaw natin sa buhay. Dapat laging maganda ang nakikita natin sa paligid.
1: Correct. At kahit ang dami pang unos na dumadaan sa ating buhay, malalagpasan po natin yan. Dahil tayo lang po ay kumapit sa ating sarili. Ay, bakit naging amen?
0: Magandang umaga mga kapamilya. It's Friday! Biyernes na Biyernes. Makakasama nyo pa rin po kami hanggang 9 in the morning. Siyempre, magpapakilala na kami. Sino nga tayo?
1: Aba yan, si Doris Bigornia daw ako eh.
0: At ako naman po si Robert Bano. Naku po, hitik, ang pag-uusapan natin ngayon, huwag kayong bibitiw sapagkat, naku po, paligurado mag-i-enjoy kayo sa mga pag-uusapan natin today.
1: At marami kayong matututunan dahil yan po ang kailangan natin, lalo na po at papalapit na ang mga malalaking event.
0: Correct.
1: Mga issues na dapat resolbahin. At hindi lang yan, partner, ha? Yung mga naglipa na ng fake news.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga kung ano-anong mga...
0: Ay, partner, ano naglipa mga... na ka mo. Mag-ready pa tayo simula pagpasok ng next week.
1: Bakit?
0: Ay, syempre, di ba? Dahil start na ng impeachment.
1: Ayun na nga.
0: Kaliwat ka na naman ng mga maglulusutan yan, mga maglalabasan yan, lalo na ang hugot yan doon sa impeachment trial.
1: Totoo, totoo. Ang gulo-gulo. Pero, ganun pa man, huwag po tayong magpadala sa ingay.
0: Mm.
1: Puro ingay lang po yan.
0: Mm.
1: Isang tabi po natin yan. At ang ating pakinggan ay yung tama at totoong balita. Dito lang po yan eh.
0: Saan?
1: Dito lang sa tandem ng bayan.
0: Kaya naman...
1: Kaya naman.
0: To time, please. Oo.
1: Pwede ba ako? Sige, Mr. Senate President?
0: Presiding Officer?
1: Presiding Officer. The time is 8:11 na eh.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Dahil 8:11
1: pwede
0: na.
1: Pwede ba yun? Pwede ba ako magganyan?
0: Magkaganap ka. 8:11 na eh!
1: Oo.
0: Tapos sasabihin ko, excuse me, hindi yes, kami bigi dito.
1: Hindi nga kayo bigi kung nag-uusap-usap kayo dyan.
4: Easy.
1: Ay, sorry. Sorry, pinangungunahan ko lang.
0: Binigay na agad kung ano mangyayaring eksena. Lako, dito muna tayo! Nako, ito, partner, mas mahigpit na seguridad. Ipinapatupad sa bagong Silangan High School sa Quezon City matapos ang kalituhan kahapon.
1: Yan ang sinasabi ko eh. Oh.
0: Pero, sabi nga nung kausap ninyo from the DOJ, dapat na tayong mangamba pero wag sobra. Sabi niya kanina, di ba?
1: May tamang panic lang.
0: Controlled, sabi niya.
1: Correct.
0: Alamin po natin ang balitang kumpirmado, sigurado at Radyo Patrol. Nico Bagsig, Nico.
5: Robert at Doris, payapa at maayos ngayong umaga ang sitwasyon sa labas at loob ng bagong Silangan High School dito sa Quezon City matapos magpanik kahapon ang ilang mga estudyante nang may marinig na ingay katulad ng pamamaril na ayon sa paaralan ay nagmula sa ingay ng traktora na dinedemolish sa katabing gusali. Bagamat may pasok ang mga mag-aaral, kapansin-pansin ayon sa mga barangay tanod na nagbabantay sa labas ng campus na mas kakaunti pa rin ang pumasok ng mga mag-aaral ngayong umaga. nag-ugat di umano ang takot sa mga mag-aaral at mga magulang sa isang group chat sa social media tungkol sa mga kumalat na mensahe ng karahasan sangkot ang ilang mag-aaral ng paaralan. Naiintindihan naman ng principal ang pangamba sa kalooban ng mga magulang.
6: Ganun talaga yung response talaga ng mga ano. Kasi kahit ako naman, magulang, may nakapasa ako na gano'n na nagsisipin sa Facebook. Natural. Magkakaroon din ako ng pag-aaral na sa kaligtasan ng anak ko. Pero
5: Doris at Robert, ano, ayan nga, no, medyo maingay lang kasi yung background. Pero yung narinig nyo doon sa background niyang interview sa principal, yung tumutunog doon, ano, yun yung narinig ng mga mag-aaral kahapon nung nagsimula yun, kaya nagkaroon ng panic. Nag-request na ng mas pinaigting na sekuridad mula sa pulisya at barangay ang paaralan para sa kapalatagan ng loob ng mga magulang, mag-aaral at mga guro, at siniguro ng kanilang principal na ligtas ang loob ng campus mula sa kahit anong banta ng karahasan. Patuloy naman ang klase ng mga pumasok na mag-aaral ngayong araw.
0: Ikaw, hindi mo nga maalis partner sa mga bata na matawad. Kaya kapag narinig mo talaga, tingnan mo, di ba, iisipin mo talaga, lalo't with the recent incident sa Tacloban, matatakot talaga yung mga bata. Mm-hmm. Siguro din, partner, it's about time na i-orient yung mga estudyante na if ever may mga totoong incident ng ganun, meron dapat warning na nagbumula sa administration ng paaralan para hindi kada ganyang incident ay natatarantad, nagkakagulo yung mga bata at baka magkatulakan pa.
1: Hindi pa ba nag-uumpisa yan?
0: Anong intervention ni ko yung ginawa dyan sa school na yan para hindi sila nagkakaganyan, natataranta? Tunog baril kasi, di ba? Kung di ka sanay.
1: Totoo.
5: Oo, Robert, yung ginawa nilang intervention, nagsimula naman ito kahapon. At yun nga, mas pinaigting nga yung security. Pero sa loob naman netong paaralan, yung mga classroom na malapit dito sa dinedemolish na building, hindi muna nila pinapalagyan ng klase. Nilalayo nila yung mga klase doon sa medyo hindi naririnig yung ginawa, yung ganong ingay nung dinedemolish na building. Kaya yung mga classrooms doon sa malapit sa doon sa ingay na yon ay walang gumagamit.
1: Oo, pero Nico, ano nga ba talaga yung narinig na yon? Jackhammer?
5: Oo, Doris, isang jackhammer yon, ng equipment, construction equipment doon sa demolish na building. Nagsimula kasi yung ingay noon kahapon mula nung nagsimula yung construction. Kaya siguro dahil may kumakalat na ng mga messages doon sa group chat ng mga mag-aaral, kaya na-trauma na sila. At nung narinig nila yon ay talagang nagulat sila at nagkaroon nga ng panic. Pero ayon din sa principal, iniimbestigahan na rin nila yung text messages tsaka yung mga group chat ng mga mag-aaral para matukoy na rin kung sino yung mga mag-aaral na sangkot talaga doon sa pagpapakalat ng message na yon.
0: Mm. Okay. At kapag papasok naman yung mga estudyante dyan sa eskwelahan na yan, Nico, paano yung isinasagawang procedure para masiguro na wala din naman talagang deadly yun weapon?
1: Na nga, eh.
5: Nakapila, mahabang pila yung mga mag-aaral. Pag pumapasok sila dito sa labas ng gate, at isa-isa talagang binubusisi noong mga security yung kanilang mga bag para masiguro na safe ito, walang mga nakatagong patalim or kahit anong harmful objects. At kinausap na rin ng principal yung PTA nila, lalo na yung mga magulang, para masabihan sila na i-check na din sa bahay yung mga bag at pangaralan na yung kanilang mga anak tungkol nga dito, dahil nga marami mga ulat ng karahasan na lumalabas sa mula nung nangyari yung pamamaril sa Tacloban.
1: Hindi pa nakabili ng yung metal detector?
5: Walang metal detector dito sa bagong silangan na high school, kaya talagang mano-mano na chine-check nitong mga security yung mga bag ng mga bata.
0: Ayan, sige, Nico. Siyempre, ang dasal natin ay huwag maulit yung nangyari sa Tacloban. At yung safety ng mga bata, at huwag magkatarantahan just because sa mga ganitong insidente na akala partner Nico may nagpaputok. Mm-mm. Maraming salamat, Nico Bagsik.
5: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you, Nico.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 8:17 partner, at...
1: Ano?
0: Magchichismisan muna tayo.
1: Ayan, gusto ko
0: kasi
1: yan.
0: Kasi may juicy akong ibibigay sa'yo.
1: O sige, mag-up na tayo.
0: Sandali lang. Pero sa amin pong pagbabalik ha, ang impeachment trial, ano ang inaasahan,
1: ayan,
0: gaano na kahanda, abay sasagutin po yan ng Senate Secretary at Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Sandali po lamang.
3: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
4: Ganda!
0: Kami po yun!
1: Hello!
0: O, diba sabi ko sa'yo, juicy yung kwento ko sa'yo?
1: Ay, grabe! Talagang hindi ko makaniwala.
0: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan with Doris and Robert. At sa pagkakataong ito, as promised, partner, yes, makakausap po natin ang Senate Secretary at Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Magandang umaga po, Attorney Renato Ray Bantog Jr. Attorney, good morning po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Attorney!
5: Good morning, magandang umaga Robert at Doris, no? At ating mga tagapakinig ng Tandem ng Bayan.
0: Ayan.

0: OR, kumbaga, may OR pa ako nalalaman.
1: Oh.
0: Ano po yung inayos ninyo?
2: Iyan po, of course, ang pagdating sa security, ang talagang tagapamahala natin dyan ay ating Sergeant at Arms, no?
1: Mm-hmm.
2: At ang aking pagkakaalam, lagi naman po siya may koordinasyon, no, sa mga ating ahensya, PNP, CIDG, Pasay City, no?
0: Uh-oh.
2: Para sa siguradad po ng ating gusali, no? Hindi lang po sa darating na Lunes, pati na rin po yung mga nakaraang linggo, mga nakaraang araw.
0: Correct. Mm-mm. So sa inyo po, yung sa loob po ng Senado, paano yun? Alala natin, syempre paano yung nagkaroon partner ng putukan? Yan po ba ay nagkagawa ng paraan na hindi maulit? Or hindi kahit mag-attempt man lamang na gawin yan?
2: Nung mga dalawa o tatlong linggong nakaraan, nagsimula ang Senado na mag-hipit ng tinatawag naming heightened security.
1: Mm-hmm.
2: Kaya for a while, hindi tayo tumanggap ng bisita. Pero yan ay na-lift na po nitong linggong ito. Ang Senado po ay tumatanggap na po ng visitors. Yun na lang po, kailangan mag-register yan sa aming visitor management system.
0: Opo. Partner, take it away.
1: Go ahead, attorney.
2: Opo, tapos po, yung mga pumapasok na mga kotse at vehicles, dumadaan din yan sa security check. Pati na rin po sa pagpasok ng building. So, yun po yung naging modification natin this week, allowed po ang visitors, pero kailangan mag-rehistro doon sa aming visitor management system.
1: Attorney, bukod po doon sa preparasyon ninyo, ano, yung pong deadline ng pagsagot, kung may manifestation man sila or what, doon sa pre-trial order na inilabas ng Senate Impeachment Court, kapag pre-trial order, lagi sinasabi ni Attorney Ray Bantog, ito yung blueprint kung ano yung mangyayaring i-expect natin. May sumagot na po ba sa magkabilang kampo at ano po ang sinabi dito, may changes ba possible doon sa pre-trial order na unang lumabas?
2: Ang defense po nag-file kahapon nung kanilang comment, no, sa nilabas naming pre-trial order nung Lunes. Walang official communication sa prosecution, pero nabasa ko sa isang news report dito sila magka-file, no. So lumipas yung araw kahapon na wala kami natanggap sa prosecution.
1: Opo. Doon sa panigdag defense, Attorney Ray, yun lang sa pwede nyo yung banggitin in public. Ano, doon sa naging sagot po nila, may mga hiningi ba sila? May mga pagbabago po ba na possible na mangyari?
2: Meron silang mga bibigyang komento. Tatapatin ko kayo, hindi ko pa nabasa ng gusto. Kaya ako ipumasok na maaga ngayon para mabasa at masuhin ng gusto. Kung ano pa yung mga kailang kahilingan. So sa ngayon po, hindi ko pa masasabi kung yung kanilang comments po would necessitate or would require a correction of the pre-trial order.
0: Okay.
1: Pero pasabay-pasabay, partner. Pero doon sa pre-trial order, doon sa komento nila, attorney, may possibility ba na even without going through the details, ano, kung ano po yung pinaka-detalye, yung possibility na posibly ma-postpone yung hearing because of yung final nila kahapon, pwede po ba na mangyari yun?
2: Wala po akong nakikitang ganong magiging epekto doon sa final nilang komento, no? But again, sabi ko nga, hindi ko pa nasuri ng gusto. Sa unang tingin ko, wala naman doon na magiging hadlang sa pagsisimula ng ating trial sa Lunes.
0: Pero pwede silang humiling na kung ano man ang rason nila, dahilan nila, na isa site na pwede ba tayong mag-postpone? Pwede ba? May posibilidad po ba na magpagbigyan?
2: Sa ngayon po, wala pa naman ganun at ayaw ko naman silang pangunahan no? sa ganyang bagay. But as of now, as we speak, tuloy po tayo sa trial natin.
0: Ayun, tuloy.
1: Ayan. Dahil sinabi mo, Attorney Bantog, na tuloy bilang clerk of court, bigyan nga po natin ng overview yung ating mga kababayan. Ano yung ini-expect na posibleng mangyari sa pagbubukas ng trial on Monday po, Attorney Ray?
2: Kung babalikan natin yung huling naging impeachment trial natin, no, kay dating Chief Justice Corona, yun naman ay nagsimula at binigyan yung magkabilang panig yung tinatawag nating opening statements, no? But bago yon, formal na mag-entry of appearance yung mga abogado sa prosecution at sa defense, no? Pagkatapos

0: po nun, bibigyan niya magkabilang panig, mauuna yung prosecution, na maglahad ng kailang opening statement. Mm-hmm. Bibigyan pagkakataon din ang defense, no? Na opening statement din po.
1: Oo, so magkabilang panig. Pero, by that time, meron na pong tatayo na, ano yung presiding officer?
0: Yan po, wala pa akong final na instruction ko ano po ang magiging desisyon. Wala pa akong information, no? Kung anong magiging desisyon ng impeachment court tungkol po sa presiding officer.
1: Okay. Sa Monday na natin yung malalaman kung ganun.
0: If ever, sa Monday na po natin aabangan lahat.
1: Okay, okay. At yung ano yan, pagbobotohan po ba, attorney?
0: Ang nakalagay naman dun sa amendment do sa rules, elected by majority of the senators, okay. No? Theoretically, it can be unanimous, it can be by voting, nasa miyembro po ng ating...
2: Choice nila.
1: Sila magde-decision. Pero,
2: Pero dahil kung hindi naman magbobotohan, automatic ang Senate President, si Senator SP Win Gatchalian, siya talaga ang magiging presiding officer.
0: Opo. Yan naman po ang default rule na tinatawag, no? Pag walang dinisignate na ibang presiding officer, then ang pangulo po ng Senado ang magpe-preside.
1: Ayun, oo. Sa procedures po ba, attorney, kinakailangan po ba na mag-abiso yung magkabilang panig na, ito, ang akusado ay darating. Yung kabila naman, ito, yung mga witnesses namin ay darating. Diyan ba malalaman yun? Or depende na po dahil kung sinabi nung vice president na hindi siya pupunta, abogado lang niya pupunta.
0: Opo, maaari naman po yun, no? Kami po ay maglalabas o baka nakapaglabas na kami ng notice kahapon, no? Sa mga abogado po ng ating vice president na siya po ay pinadadalo namin sa Lunes, no?
1: Oo.
0: But yun naman in person or through counsel.
1: So gano'n na ma'am. May choice din siya. May karapatan din naman kasi siyang mamili. Ay, teka lang. Partner, dati na po ba kayo naghawak, naging clerk of court na kayo noong mga previous impeachments?
0: Hindi ako clerk of court noon. Nung nakaraang impeachment, ako po yung executive director for legislation at that time. So, nakaupo din naman ako sa harap.
2: Nandun na rin si attorney nun.
1: Yung tinanong ko, partner, kasi yung tinanong ko sa iyo kanina, ito ba yung first impeachment na binuksan po sa publiko ang proceedings?
2: Ibig sabihin, pwede sila doon sa session hall.
0: Yung ating paglilitis po ay open to the public, no?
1: Oo nga po.
0: Kung yun po yung tanong, medyo nang choppy po.
1: Hindi po. Oo, ngayon po ba lang ang unang pagkakataon na binuksan nga po sa publiko ang proceedings?
0: Hindi naman. Kasi nakasaad na yan sa rules ng impeachment trial ng Senado that it shall always be open to the public. No?
1: Okay. Akala ko dati bawal.
2: Pero this time, Attorney Ray, gaano po karami, dahil siyempre limited yung space ng Senado, ng session hall, gaano karami yung pinapayagan at paano makaka-access ang publiko kapag gusto ni Alim Barang na manood personally ng hearing ng session?
0: Ayan po, magandang tanong. Naglaan po kami ng 151 seats kasi kita niyo naman po kung gaano kaliit ang ating session hall dito sa Senado, no? So, mag-provide kami ng 155 seats for the public. Ngayon, yung 45 noon, ang defense ang pwedeng mag-invite ng kanilang guest, 45 sa prosecution, at 61 sa general public. So, yung general public, pwedeng mag-directly register sa aming VMS. Online po yun, no?
2: Ayun.
0: Naglabas po kami ng advisory kahapon. At ngayon po, atasan ko po yung aming public relations office or public information office na i-distribute pa o kalat pa, no, yung advisory pong nilabas natin kahapon na nagsasaad kung paano po makakapunta ang ating mga kababayan dito sa manood po ng trial.
2: Sige, attorney. Aabangan po natin yung mga development dito. Of course, we cannot go into the details dahil nasa korte na yan, di ba? Kaya procedural lang yung mga itinanong natin kay attorney. At least, nabigyan ng ideya yung ating mga kababayan. Attorney Ray, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you po,
0: maraming
1: sir.
0: Maraming salamat, Robert at Doris.
1: Opo, maraming salamat. Huwag kayong manawa. Naku, kakailanganin ito sa pahinga. Mga susunod. Hindi, sa susunod na mga araw, walang pahinga ito. Dahil lahat mag-i-interview sa kanya.
2: Eh, kahit ito lang partner na karaan week doon sa pre-trial conference sunod-sunod
1: yun
2: na
1: nga, diba?
2: Maraming pong salamat Attorney Ray Bantog Jr. ang Senate Secretary at Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Kung meron tayong Clerk of Court, meron din tayong tinatawag na Senator Judge.
1: Senator Judge.
2: Siyempre, ang mga senador po natin ngayon, dahil po kapag na-constitute na ulit itong impeachment court, sila po ang mga senador po natin ang tatayong mga judge, 'di ba? Tatawagin natin silang Senator Judge para dito sa impeachment trial ng Vice President na magsisimula po sa Lunes.
1: Oo, so para lang maintindihan po ng aking amiga na si Barbie na sa kasalukuyan ay naglalaba. Ito pag sinabi mong Senator Judge, lahat sila ay pantay-pantay na magbibigay ng kanilang husga. Husga nga ba tawag? Oo. Ganun ba yun?
2: Oo. Lahat sila, kahit presiding officer ka pa, isa lang ang boto mo.
1: Yun.
2: Boboto ka rin ng acquit or hindi doon sa articles of impeachment na iyan. Na kung ilan man yan. At para... bigyan pa dyan tayo. Oo. Bukod pa sa impeachment, may mga ibang issues din tayo na pag-uusapan.
1: Oo nga.
2: Ni-request natin makausap ngayon ang chairperson ng Senate Committee on Public Services. Siyempre, magiging Senator Judge sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, si Senator Rafi Tulfo. Senator, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Sen.
3: Magandang umaga po, Ma'am Doris at Sir Robert. At Ma'am Doris, magandang umaga sa iyong kaibigan naglalaban na si Barbie.
1: May balak pong pumunta sa Lunes. Kaya lang maraming tinanggap na labada eh. So dadali na lang daw.
2: Bibit-bitin yung labada habang narinunod ng impeachment, nakikinig.
3: Okay.
1: So, Sen, kayo po ba, pinag-usapan lang din natin ang paglalawa. Napalaban nyo na po ba? At naplansya na po ba ang inyong robe?
3: Opo. Palagi naman po tayo laging handa. Ready na po tayo para sa impeachment trial July 6
2: on Monday. Opo.
3: Monday po.
2: Dahil
3: handa na po tayo.
1: Very good.
2: Syempre ganun sila lagi, dapat handa. Senator Rafi, maitanong na rin po namin, dahil po hindi pa rin natatapos yung mga naglulutangan na posible magkaroon ng ibang presiding officer, posibleng ang Senate President na lang din. Ano po ba talaga ang sino ang mamumuno sa impeachment court pagdating natin on Monday po? Base po sa napagkasunduan po ninyo.
3: Okay, pag-uusapan po namin yan. Una, mamaya pong alauna, magkakaroon kami ng All-Senator Caucus na kung saan lahat ng members ng Senado ay magpulong-pulong kung sino magusto mag-participate. Pag-uusapan yung magiging impeachment hearings at paano maging takbo niyan. And then comes Monday morning, doon po malalaman namin kung sino talagang itatalaga namin bilang isang impeachment manager.
1: Gano'n po ba ka-importante, Robert? Ikaw din, para ka na rin Senator Judge. Gano'n ka-importante yung pagiging presiding officer?
3: Well, yung presiding officer po, siya yung magdadala doon sa proceeding ng impeachment. Kailangan para sa amin, para sa akin,
1: mas
3: maganda kung yung presiding officer malawak yung kanyang kaalaman pagdating sa batas. Kung siya po ay isang abogado, lalo pa kung siya po ay isang trial lawyer, makatulong po yun. So yan ay pagsasama-samahin namin to put into consideration kung sino talaga among the majority ang karapat na pagbubuto namin na maging presiding officer sa impeachment trial come Monday.
2: So ibig sabihin, sabi mo, Sen. Rafi, among the majority lang. So doon lang yung choices.
1: Correct.
2: Baka sabihin ng minority, pwede naman sa amin, may abogado rin naman sa amin. Baka gusto nyo kami i-consider, sabihin Sen. Rafi.
3: Alam niyo naman siguro dahil lang kung bakit kailangan sa majority at pag sa minority. Alam niyo na po siguro ang sagot dyan. So kung pag-uusapan na majority, sino yung para sa amin, pagbubutuhan namin, at dapat maging presiding officer, it's either Kiko or Cheese.
2: So kung magkakaroon ng changes, nandun lang sa dalawa yung
3: para sa akin, ako personally, my humble opinion, it should be between Kiko or Cheese. Kasi sila may mga karanasan at mga abogado. Alam nila yung batas at sila pareho ata ay naging trial lawyer. So, alam na nila paano dalhin yung mga proceeding pagdating sa korte, pagdating sa bakbakan when it comes to debatehan sa mga kaso.
2: At correct. Yung choice po na ito, Senator Rafi, hindi naman para maliitin yung kakayahan ng Senate President ngayon. Kasi kapag nai-interview siya, ang sinasabi po ni Senator Win, siya ang magpe-preside ng impeachment court.
3: No, please. Hindi namin minamaliit yung kakayahan ni Sen. Win. As a matter of fact, maging siya mismo nung pag nag-uusap kami. Sinasabi niya na kung kinakailangan magtalaga ng presiding officer or impeachment trial manager, pumapayag siya.
2: Sige, pipihit kami. May tanong ka,
1: partner. Partner. Meron po bang puwang, Sen, kung sakali ay umapir nga ang mga abogado ni Vice President Sara, pero sasabihin na ay hihingi kami ng postponement?
3: Well, depende na po yan sa prosecution at pag-uusapan din po yan ng mga senator judges kung papayagan yung tinatawag postponement. Of course, pag-uusapan din yan sa prosecution. Ang prosecution mas mayroong teritoryo or if you will na makapagsasabi kung sila papayag o hindi.
2: Okay. Ayan. Sige po. Kabig tayo. Kahapon, Senator, sa pagdinig po ninyo sa Committee on Public Services na pag-usapan partner .
1: Yung alin?
2: Mahili ka ba sa ibon?
1: Ibang klaseng ibon.
2: Bird strike. Bird strike. Sabi kasi ni Senator Rafi, tumataas yung cases.
1: Anong bird strike?
2: Kailangan nating pag-usapan to, partner, kasi siguridad natin. Uh-oh. Imaginein mo, magbabakasyon ka. Sabi mo nang sa local lang dito. Okay. Punta kang Palawan, punta ka kung saan. Nilipad na yung eroplano mo.
1: Okay na,
2: ready ka na. Diba? Ching-ching! May mga ganyan-ganyan na. May pa-announcement. Uh-oh. Bigla lang nasa Erica, biglang kailangan mag-emergency landing dahil may bird strike. Pinasok yung makina nyo ng mga ibon. Imagine the security. Paano ngayon, Senator Rafi, yung nakikita natin na solution sa mga ganitong cases po?
3: Tama po kayo dyan, Sir Robert. Ito po isang seryosong usapin dahil meron naman po talaga tayong record na yung 2025, 953 bird strike incident ang naganap at itong 2026, 250. Half pa lang ito ng year natin, pa lang sa half. Fortunately, wala po naging critical na nangyaring sitwasyon. Pero huwag natin hintayin na maging critical yan. Kaya nga po, sa hearing nung kahapon, iminumungkahi ko ng mga steps para masiguro na maiwasan natin yung mga tinatawag na bird strike. Isa na nga po doon, pagdating ng budget, sabi ko, yung ating gobyerno, bigyan ng pondo para makabili ng mga teknolohiya o mga gamit na para maiwasan yung pagsapol ng mga ibon sa mga eroplano natin, maiwasan yung tinatawag na bird strike. Tapos pangalawa, sabi ko, kasi alam mo siguro natin yung tinatawag na pigeon racing. Yes, at ang masaklap niyan, madalas ang binibitiyo nila yung mga ibon by the thousands and thousands, yung mga pigeon, may pandang Senado, malapit sa paglipat ng NAIA. May plano sa nag-take off sa NAIA, landing. So sabi ko, it's either ipagbawal yan, o kung pag-aralan na ipagbawal, o dili kaya kung papayagan yan, dapat sa napakalamalayong lugar na walang, na hindi babangga sa flight path ng mga aeroplano. Then pangatlo, sabi ko, matagal ko na sabi ito maging yung kaap at yung akap at mga piloto nagsasabi concern sila dyan, Sir Robert at Ma'am Doris, yung wetland sa may Las Piñas.
2: Yung Lapapacheya.
1: Okay. Bakit?
3: Marami na nagsasabi yung mga piloto maging mga taga-kaap na sana kung pwede i-transfer yan. And I've been saying that since 2 years ago nung kakaili ko palang pagka-senador because nakita ko na yan base din sa sabi sa akin ng ilang mga taga-kaap. So, sinasuggest ko sa DNR pag-aralan kung saan pwede ma-transfer yan.
1: Yung bird sanctuary niya. Bakit kung 2 years ago nyo pa pinansin yan, bakit hanggang ngayon hindi nagagawa ng paraan ng DNR?
3: alam mo naman kung minsan sa ating mga taga-gobyerno, Ma'am Doris Robert, saka lang silang action pag may nangyari na.
1: Naku,
3: malagim na insidente. Pag wala pa nangyari, okay lang sa kanila. If you remember, tulad na lang ito, medyo malis tayo ng konti yung sa Tacloban incident.
2: Mm-hmm.
3: 2 years ago pa, sinasabi ko na dapat maging stricto ang mga paaralan, maglagay ng security guard, maglagay ng mga metal detector at mga backboard para hindi makapustit ang mga estudyante ng mga armas, deadly weapon na magagamit sa violence sa loob ng eskwelahan kasi may nangyari mga insidente.
1: Mm. And
3: sabi ng DepEd, sige po, opo, opo. Opo lang sila, opo. Ito na nga, pasta. 2 years after, nangyari na nga yung sinasabi ko na sana maiwasan na mangyari. So, uma-action tayo. Tayo ay nagiging reactive lang. Itong mga taga-gobyerno natin, unfortunately, iba ilan sa kanila, hindi sila proactive.
1: Opo.
3: Kaya dito ngayon sa bird strike, nagiging proactive tayo. Nagsasalita na ako ngayon, nagbibigay ako ng mga warning na para maiwasan tuluyan na mangyari itong malagim na insidente sa ninang bird strike.
1: Baka naman po sabihin, Sen, partner, ng aking kumpare naman, kumparing Badong, yan na nga lang ang aking kaligayahan, pali pa rin yung aking mga kalapati.
2: Tapos, hintayin ko makauwi dito at itetext ko yung code
1: kaya
2: kung nanalo yung kalapati ko sa racing.
1: Paano po yun? Paano yun, Sen?
3: Yan nga, Ma'am Dorothy, tamang ka. So, yung kaligayahan mo, ang kapalit niyan, buhay ng mga patero sa aeroplano. Huwag naman sana. Kung gusto mo ng kaligayahan, pumunta ka doon sa bundok at doon pakawalan yung mga ibon na gusto mong isama sa pigeon racing at doon ka maging maligaya nang hindi na nalalagay sa risk yung buhay ng mga pasahero.
1: Correct.
2: Opo, tsaka yung pigeon racing, Sen Rafi, parang walang nagre-regulate eh. Parang ibabiyahe lang nila yan na kung saan nila gusto pakawalan ng sabay-sabay, di ba? Ang dami.
3: Correct. Ayon sa Bureau of Animal Industry, sa kanila kumukuha yan ng permit na para ibiyahe yung mga ibon. Pero pagdating daw sa pagbigay ng permit para paliparin yung mga ibon, nagtuturuan sila ng ka-app. Tapos yung ka-app naman, tinuturo naman yung LGU. Well, gagawa tayo ng batas, this time legislation, na para talagang malalap, imamandate kung sino talagang ayon siya ng gobyerno na magbibigay ng permit na magbabawal at mag-implement doon sa sinasabing rusa sa mga magbabiolate doon sa batas na yun.
2: Okay.
3: Sabi ko, for the meantime, dapat yung LGU tutulong dito sa pamagitan ng kanilang mga ordinansa para ipagbawal yan at mag-impose sila mga parusa doon sa mga hindi tumutugon sa kanilang ilalagay na ordinansa.
2: Opo. Senator, bukod doon sa bird strike na banggit mo kahapon, ito ang alarming din, partner.
1: Ano yan?
2: May mga airport tayo na pinoponduhan ng pagkamahal-mahal.
1: Tapos?
2: Pero wala namang commercial flights.
1: Hala!
2: Tama ba, Sen?
3: Totoo po yan. Totoo po yan. Marami tayong mga airports na pinoponda natin by the hundreds of millions every year na hindi naman pinapakinabangan ng ating mga commercial airlines na kung saan ang sakay ay mga pasahero sa public, sa publiko. Ang mga nagkikinabang lang doon ay itong mga may-ari ng mga aeroplano, mga private jets. So itong mga privileged few, silang nakikinabang sa mga airport na yon gamit ang kanilang mga private jets. And then sila yung ginagastos ng ating gobyerno ng daan-daang milyong piso. Na kung tutusin, dapat sila na maggastos, maintain sa mga airport na yon dahil may pera naman sila. Bakit pera ng gobyerno?
1: Oo, bakit tayo magbabayad? Taxes natin yan. Again, di ba? Diyan na naman gumagana yung taxes natin. Ay, bakit hindi na lang magparada dito sa may ano, sa may bandang Cubao, partner? Ang daming terminal dyan. Ay, nako. Napakahirap pa, Sen, na bakit lumulusot yung ganyan? Napakalaking budget. Kumbaga, ang tawag doon, ampaw pala.
3: Mm-hmm. Totoo po yan. Just imagine, parang halos 1 billion kada taon ang tinatapon ng gobyerno na pera pag-maintain sa mga airport na ito na hindi pinapakinabangan ng publiko kung hindi ang ikinabang yung mga privileged few. Na ito yung mga may-ari ng mga private planes, silang nagpapakasasa sa mga aeroplano na yan na ginagastusan ng mga ng ating gobyerno para landingan, take off at landing ng mga private jets nila.
2: Opo. Pihit ulit tayo. Sen Rafi, pihit po ulit kami nung nakaraan po sa hearing ng komite ni Senator Risa Ontiveros, nandun din si Senator Rafi. Kaugnay doon sa nangyaring shooting sa Tacloban.
1: Ano?
2: Una po, pabor po ba kayo talaga na ibaba yung age ng criminal responsibility? And then, tama po ba kayo ang sinusulong din ninyo ay hiwalay na piitan mismo na ang mga magkakasama ay mga bata para po hindi sila na baby gaya po ng nabanggit po ninyo?
3: Okay, very good. Salamat po sa pagtanong yan, Sir Robert. Now, unahin natin yung pagbaba ng age of liability. Yan po'y dapat pag-uusapan po mga eksperto. However, gusto ko po maamin ang batas pagdating po doon sa aspetong na dapat yung pong mga perpetrators ng heinous crime, itong mga minors, tulad mo ng rape, murder, etc., magkaroon po sila ng hiwalay na pasilidad. Huwag po sa bahay pag-asa. Kasi sa bahay pag-asa, para pong picnic dyan eh. Parang camping yan eh. Nakikita naman. Naglaro silang basketball, makain, nagtatawanan. Bali natin, para pag sa gabi, nagkakaroon pa silang pajama party, nagpupukpuka ng unan, etc. Nagkikinkwet. So what I'm trying to say, seriously, dapat iparamdam sa mga perpetrators nito, yung mga ng heinous crimes, ng mga minors, na may parusa ka, dapat dito kasi isang pasilidad na talagang presuhan. Mayroong mga jail guards, of course supervised ng mga psychologist, social worker, pero maramdaman nila na sila ay nandoon para i-rehabilitate at makaramdam ng parusa. May mga selda talaga, may kanya-kanyang selda para parang totoong preso. Hindi yung parang picnic tulad nangyari dyan sa Bahay Pag-asa. In fact, sa Bahay Pag-asa, marami na pong records niya na nahiling po namin yan last year. Ma'am Doris, Robert, na nakatakas yung mga bata.
1: Jesus, Mar Joseph.
3: Opo, marami na nakatakas. Madaling takasan yan, kasi parang bahay lang yan eh.
1: Tapos yung
3: security guard, yung isa lang. At siyempre, kung natulog sa pansitan yung security guard, malulusutan na yung mga bata, lulusutan na sa bakong. Pero kung nilagay mo ito sa isang pasilidad na may mga rehas sila, o paano pa sila makatakas?
1: Kaya nga, talagang, paulit-ulit lang.
3: Opo.
2: And then, bahagi ng program, partner, doon sa narinig ko doon sa hearing na yan, ano, ang nare-record din nila, Sen, ay bukod sa nakakulong, yung mga bata, yung mga dating PDL, pagkukwentuhin sa kanila yung struggle, yung hirap, at paano sila nakabawi, yung bang ipapakita sa kanila na hindi tama na gumagawa ng mali at may pananagutan yung lahat.
3: Tama po kayo. Yung mga reformed ex-convict na marami nang they are considered as a productive member of the society, especially halimbawa na naging pastor, dating ex-convict naging pastor. Yun yung mga dapat magturo sa kanila, and these people will be credible at paniniwalaan ng mga minor offenders kahit dahil lang galing na sila doon at nagbago at naging mabait. But anyway, medyo malisay ng konti. Isa pa sa gusto kong mangyari, Doris and Sir Robert. Palagi na lang pag 9344, RA 9344, ang pag-uusapan, yung para bang karapatan at welfare ng mga perpetrators. Paano naman yung mga biktima?
1: Paano naman
3: yung mga kamag-anak ng biktima? Sa provision ng 9344, hindi minention specifically kung anong klaseng tulong ang dapat ibibigay sa biktima at mga kamag-anak ng biktima. Sinabi lang doon, appropriate assistance. Eh paano pag sinabi appropriate assistance sa tawagan namin, okay na yun. Dapat gusto ko naka-specify doon ang sana, anong klase mga assistance maasahan ng mga kamag-anak ng biktima o yung mga biktima themselves.
1: Yung particular na gagawin,
3: Kasi nakalagay sa provision appropriate assistance. And then of course, in DSWD, in fairness, especially lalo na kapag controversial, puporma ang DSWD, magbibigay ng ayuda. Pero hindi nakalagay sa batas yan, sa provision. Dapat gusto ko nakalagay exactly anong klaseng tulong, magkano, at anong mga programa na pwede matanggap specifically ng mga magulang, ng mga biktima, kamag-anak, or mismo the victims themselves. So it's about time na pag-usapan din natin yung welfare at karapatan ng mga biktima ng nitong mga heinous crimes ng perpetrators sa mga minors. Huwag palagi na lang yung kapakanan ng mga perpetrators ng mga krimen, itong mga kabataan. Parang binibaby natin sila palagi.
1: Okay. Punta ako doon sa mga kabataan, Sen, kasi sunod-sunod na po yung mga lumalabas sa balita. May mga menor de edad na nagdala ng kutsilyo, nagdala ng baril, nagkalat ng fake news, at may mga kung ano-anong threats na sinasabi. Palagay nyo, Sen, anong nangyari sa atin? Bakit tayo dumating sa ganitong klaseng punto? At paano natin, although ang dami ng kaso nga, no, paano sa palagay nyo makatutulong ang mga mambabatas natin para masawa tayong ganitong kasaklap na sitwasyon? Lalo pa na meron daw nga iniugnay doon sa partner. Ano yun? 764? Na extremist? Oo. Paano po yun, Sen?
3: tama po kayo dyan, Ma'am Doris. Unang-una yung social media. Kasi sa social media, very accessible yan sa mga kabataan. At alam naman natin kung ano yung mga nilalaman ng social media. At malakas ang influensya niya, lalo sa mga kabataan. Dahil sa murang pag-iisip nila, madali silang madala kung ano sinasabi ng social media. So that has to be regulated. At ako, pabor na babaan yung age or dapat merong age limit doon sa mga kabataan na magkaroon ng access sa social media.
2: Opo,
3: and then
2: opo.
3: Siguro, turuan yung mga magulang na i-monitor yung kanilang mga anak, yung kanilang mga social media accounts, kung sakali man ito ay above 16. Kasi sa ibang bansa ata, 16 and below.
1: Opo.
3: Hindi na magkakaroon ng access sa social media. Para sa akin, maski na more than 16, basta considered as before 18 pa rin, meron dapat karapatan ang mga magulang na i-monitor yung kanilang mga social media accounts.
1: Alright.
2: Okay. With that, Senator, ang dami natin ang pag-usapan.
1: With that, Senator, pwede ko pang i-refer sa'yo si kumari kong Barbie na makapasok po siya sa loob.
3: Opo, opo. Sige, pwede niya pong labahan yung ano ko. Pwede na pa yung rope ko. So, Senator, at bigyan natin ng maayos na tip.
2: Senator, maraming salamat po sa inyong oras at salamat. Good luck po on Monday.
1: Good luck po.
3: Salamat po, Sir Robert at Ma'am Doris. Magandang umaga po sa inyong dalawa.
2: Magandang umaga po. Si Senator Raffy Tulfo, ang chairperson ng Senate Committee on Public Services at syempre isa sa Senator Judge po natin sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Kung sabi ng...
1: I judge!
2: Oo.
1: Diba?
2: Correct.
1: I judge!
2: No! Kung sinabi ng ano ng impeachment court partner na ready na sila on Monday, ang tanong, eto na, ang prosecution ba ready na kaya?
1: Ayan.
2: Ready na ba? Para mabigyan tayo ng ideya.
1: Siyempre, nakatutok din sa kanila ang attention ng lahat.
2: Kasi sila ang maglalabas ng lahat eh. Ilalahad nila lahat yan in public. Correct. Para patunayan yung mga accusation, yung apat na articles of impeachment. Kaya naman. Kausapin natin ang dating congressman at impeachment advisor at spokesperson po ng House Prosecution Team, si Congressman Robert Ace Barber. Kung magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Kong.
4: Good morning!
3: Yes, good morning Robert and good morning din sa iyo Doris at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po.
1: Opo. Sabi nga ni Robert, lahat daw tayo ay handa na. Pero kayo po sa prosecution, particular na may interest, malaking interest ang tambayan eh. Mm-hmm. Ano ba talaga ang kumbaga ay ibubuga nitong prosecution na to? Handa na po ba at magiging maayos ba at maintindihan?
2: Mas maunawaan.
1: Maunawaan ng sambayanan.
3: Well, sa panig po ng prosecution, handang-handa na po sila no, na ilatag ang ebidensya kapag ka nag-umpisa na po ang paglilitis. No? Ayon sa schedule, sa July 6, which is on Monday, ay mag-uumpisa na. No? But of course, we anticipate na baka sa Lunes, marami pa pong mga issues na dapat na ma-resolve no, ng impeachment court. Halimbawa, sino po ba yung magpe-preside nito? At iba pang mga motions, objections at mga tinalakay during the pre-trial conference bago mag-umpisa yung yung talagang paglilitis na kung saan ebidensya na po ang ilalatag. So I guess kung tatanungin niyo ko Doris and Robert, handang-handa po ang ating prosecution panel, both the public prosecutors at saka ang ating private prosecutors, sila po yung matagal na pong nag-prepare no? Mula po nitong Committee on Justice Clarification Hearing, lahat po ng kanilang mga pinaghandaan, ngayon po ilalabas dito sa impeachment court.
2: Opo, nagpalabas na po ng pre-trial order, ang sabi po ng clerk of court ay sumagot ang depensa, pero po ang prosecution ay wala. Bakit po hindi na kayo sumagot doon sa pre-trial order, Congressman?
3: Well, una-una, wala naman din pong dapat baguhin doon sa ipinisinta ng ating prosecution panel. At kung meron man mga legal o mga procedural dyan na dapat i-komentuhan no, ng ating prosecution panel, I guess yung ating legal spokesperson, si Attorney Tolosa, will be the one to explain this no para sa kaalaman po ng ating publiko. But so far, wala naman pong dapat komentuhan at baguhin dun sa posisyon ng ating prosecution panel ayon ito sa team na nag-handle po nito.
1: Oo. Actually, partner, ano, kanina ko pa ito tinatanong sa mga na-interview natin. Paano po kung humingi ng postponement? Paano i-handle po ng prosecution?
3: Yes, Joris, ano yan? Ano, procedural din yan. At syempre, yan po ay mga estratehiya ng bawat panig, no? Either the prosecution side or yung panig po ng depensa. But what is important is that ito po ay ipahayag, no? Sa harap po ng impeachment court at kung saan yung ating pong mga senator judges ang magro-rule kung ano ho ang kanilang opinion at decision dito sa mga ganitong klaseng mga motion.
1: Opo, opo. Gaano po ka-importante na binukas po sa publiko ang impeachment proceedings?
2: Correct.
1: Sabi ni sino yung kausap natin kanina?
2: Si Attorney Bantug.
1: Bantug, oo, na hindi naman daw ito unang pagkakataon. Kaya lang this time, ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ang isasalang natin sa impeachment. Gano'n po ka-importante na andoon po face-to-face sa mga bandlang people ang mga senator judges?
3: Well, napakahalaga kasi nitong proseso ng impeachment, Doris and Robert, no? At ito ay hindi masyadong karamihan sa ating mga mamamayan o kababayan ay hindi masyadong aware o informed, no, kung ano ba itong proseso ng impeachment. Sabi ko nga palagi, ito isang masalimuot na proseso.
2: Opo.
3: Pero para sa maintindihan po ng ating mga kababayan, ito po ay mandato ng ating saligang batas na naglagay po ng isang accountability mekanismo o mekanismo para pagpanagutin, no, ang mga makapangyarihan sa ating gobyerno. Dahil hindi ho ibig sabihin na kapag ikaw na ang pinakamataas na pinuno ng bansa, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, wala ka na hong pananagutan, lalo na kung ikaw ay nakalabag ng batas o lumabag sa mga provision ng ating saligang batas. So again, no, para maintindihan, ito po ay isang pagpapanagot, no, kung ang ating mga makapangyarihan sa gobyerno ay mayroong sala o merong violation na ginawa sa ating mga batas.
2: Opo.
3: Yes, napaka-importante kasi na sumusunod tayo doon sa lagi po nating naririnig, rule of law, due process. Ito ho yung manifestation nitong ating sinasabi na merong rule of law, merong institutional trust, no, na dapat ibigay ng ating mga kababayan sa ating gobyerno. At syempre, lahat po ito ay magdidepende dun sa paglatag po ng mga ebidensya ng bawat panig. Panig ng depensa at saka panig po ng prosecution.
1: Apo, yung pong partner, isa na lang ako, yung impeachment trial ni ERAP. Ang naging napakalaking contention doon, yung pagbubukas
2: sa second envelope.
1: Envelope. Ngayon po, ang kahon, ang mahiwagang kahon ng BIR, yan po ba yung mapapabukas na natin?
2: Akala ko kwarta o kahon sinasabi mo, partner.
1: hindi.
3: Well, isa rin po yan, naging controversial, no, na punto doon sa kanilang pre-trial conference, no? Na kung saan ay pinaninindigan ng ating prosecution panel na dapat po ito ibuksan sa isang open court, no? Ngunit ito naman ay tinutulan ng depensa. Sabi nga ng depensa, hindi pwede yan dahil meron tayong mababiolate ng mga batas, no? Sa panig naman ng prosecution, sinasabi nga doon na meron naman pong exemption, no, dyan sa mga batas na kung saan pwede payagan, no, itong mga ebidensyang ito na ilatag sa harap ng ating publiko. Again, sabi ko nga, yung pagbubuo natin ng opinion at ng ating mga kababayan ng opinion tungkol dito sa usapin ng impeachment, dapat ang basihan yung bigat o yung ebidensya na ilalatag sa parehong panig. Yung BIR box na yan, tama ka Doris, no, medyo controversial yan. But again, no, ito ay ang isang magandang development during pre-trial conference ay pumayag din po ang panig ng depensa na buksan ito. Ang pinag-uusapan na lang whether buksan po ito sa public, harap ng publiko o buksan ito through an executive session. So yan na lang po ang dapat i-rule ng ating impeachment
2: so,
3: court.
2: So aabangan natin yung mga development na yan. Although, ang una ata nilang ilalatag ay yung grave threat. Yun ang muna ang gusto ng pag-usapan ng prosecution.
1: Okay.
2: Congressman, maraming salamat po. Siyempre, alam mo na, kapag nagsimula, lagi kaming hingi sa inyo ng paliwanag doon sa mga naging diskarte at desisyon ng prosecution team. Thank you, Kong.
1: Salamat po,
3: thank
1: sir.
3: Thank you, Robert. Thank you, Doris.
1: Opo, maraming,
2: maraming salamat. Maraming salamat po si former Congressman Robert Ace Barbersa, impeachment advisor at spokesperson ng House Prosecution Team. At samantala, bago tayo magbabay dahil weekend na, happy 18th birthday kay Babel de la Luna Abordo. At syempre magandang umaga kay Sir, kay Tita Net at kay Tito Danny Kapal. Ayan, nice. Jessica Cruzat! Alam mo na ha?
1: Jessica Cruzat. Ay, teka lang, good morning sa aking kaibigan na si Chair Favila.
2: Hi, Chair!
1: Hello, Chair!
2: Hello, Chair!
1: As promised, na-miss ko si Chair, ha? Binati kita.
2: Dahil ang gado lang ba?
1: Hindi daw tayo magkakaroon. Hindi rin tayo mawawalan.
2: Nang merienda?
1: Nang merienda.
2: Paano? Bukas?
1: 9 to 10, mutya ng masa.
2: Siyempre,
1: pero, bago yon.
2: Bago yon, 8 to 9, balita ante mano. Yung 11 to 12.
1: Ay, matulog na po kayo.
2: Weekend, magpahinga kayo. Wise Consumer with Alvin. Siyempre, kay Tito Winnie din. Paano? At anong ganap baka ng Victoria tulad at Christian De Sores?
1: Victoria, walang katulad.
2: Correct. Paano? Happy weekend. Bye.
1: Bye-bye. Thank you, partner.
2: Thank you.
4: Doble sa pagis, doble sa tapang, doble sa talino at kakulitan. Tandem ng Bayan!
5: Happy weekend!

0: Magandang umaga, ito po ang DZMM. Bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:04.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, sa sports, inaabangan na ang pagtutuos ng Gilas Pilipinas at New Zealand sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers mamayang alas 3 ng hapon oras sa Pilipinas. Walang halos pinagbago sa mga nakaraang window ang lineup na isasabak ng national team. Pero may ilang nadagdag sa roster tulad ni na Justin Baltazar, Troy Rosario at Mike Phillips Pebrero. Huling nagharap ang Pilipinas at New Zealand sa second window kung saan bigo kung malusutan ng Gilas ang Tall Blacks sa iskor na 69-66. Sa ibang balita, ibinabana ng NCRPO sa heightened alert ang antas ng seguridad sa Metro Manila ngayong Biyernes. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
3: Rica, ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson, Police Major Hazel Asilo, pasado alas 12 ng hating gabi, nang ibaba ang alert status ng NCRPO. Pero kahit pa wala nang namomonitor na pagkilos, nananatiling naka-alerto ang pulisya. Ito ay matapos ang tatlong araw na rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City at Niwasang Bonifacio sa Maynila. Ayon sa Philippine National Police, alas 7 kagabi natapos ang programa ng INC sa Maynila na mapayapa namang naisagawa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan. Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZ

0: Friday sa ating mga kapamilya. Kami po ay nagbabalik. Well, ako lang yung nagbabalik kasi ang partner ko naman ang wala ngayon. At magpapasalamat muna ako before we start kay aking beshi ko si Liza Aquino for making Salon Sick Me kahapon. Di ba ako 100% okay mga kapamilya, pero dahil dala ng pangangailangan natin sa pera, nagbabalik agad ang inyong lingkod. Rica Lazo po, makakasama ang aking kapatid na napakatangkad, laki-laki, Jessie Cruz at joining us today.
1: Hi, good morning mga kapamilya sa aking napagandang partner.
0: Diba? Sayo ka naman dyan.
1: Ulala. Inememorize ko pa yung step eh.
0: Talaga ba? Oh. Ilang linggo na itong sumika?
1: Tinuruan ako ni Sir Gaston nakaraan.
0: Oo. Oh,
1: hindi ko pa rin nakukuha eh.
0: Ano
1: masyado
0: ba?
1: Masyado mahirap.
0: Well, kabisaduhin mo na yan, Jessie Cruz, dahil malapit na ang 40 years anniversary ng DCMM.
1: Yun, oh. Wow, congratulations.
0: Oo, at yan ang kailang kailangang abangan dahil marami silang ano dyan,
1: pasabog.
0: Partner. Oo, pasabog.
1: As in.
0: Oo, as in. May mga ayaw na ayaw yung gagawin nila pero walang choice.
1: Balita ko nga nagpa-practice ka na partner eh.
0: Kaya, ito na nga
1: eh. Wala ka talagang sakit
0: ito
1: kahapon.
0: Ito na nga inayos ko. Pinaraktis
1: na. Nag-uulala ka talaga.
0: Oo, kinakabisado ko talaga itong sayaw ng baby girl, ay baby dolls na ulala.
1: Sikat na sikat yan ngayon, grabe.
0: Correct, di ba? Mapaanong edad na naman ay sinasayaw ito sa Zumba, yung correct. Mga baby, yung mga senior, sasayawin na naman yan. You know, I think bumabalik na naman because music like
1: novelty,
0: fashion.
1: No.
0: Oo, di ba? Music yung like fashion tunog. Bumabalik.
1: Correct,
0: no?
1: Correct.
0: So, ito mukhang ang novelty songs nga. Ay,
1: yes.
0: Babalik na naman yan.
1: May mga nata-traffic, di ba? Mapaulala ka na lang.
0: Tama.
1: Itong mga nakaraang araw, maraming ulala talaga. Mapapaulala ka na lang sa tingin ng traffic.
0: Ano talaga? Ulala.
1: Ulala.
0: Hindi ulala.
1: Hindi ulala. Ulala. Lala nito. Lala nito.
0: Di ba? Pero matapos ang ikatlong araw ay nabuhay na magmuli.
1: Correct.
0: Ang diwa ng mga commuter natin kasi hindi na sila maiipit sa traffic.
1: Back to normal. Well, may traffic pa rin. Hindi mawawala. Pero
0: yes.
1: Hindi na ganun ka, kumbaga ka congested.
0: As how it was the prior 3 days because of the nangyaring
1: pagtitipon,
0: di ba?
1: Protesta.
0: Oo, doon nga po sa EDSA, People Power Monument.
1: 2 days doon.
0: Oo,
1: eventually,
0: tapos lumipat sa Liwasang Bonifacio.
1: And kagabi, ay natuldo ka na, natapos na
0: yun
1: yung kanilang pagtitipon.
0: Ayun na nga. So, eto na nga po tayo at balik na tayo sa regular programming natin na muli na namang binabantayan ng mga magaganap sa Lunes. Yung impeachment trial ng Vice Presidente.
1: Isa yan sa talagang inaabangan, hindi lang natin mga media, kundi halos ng lahat, partner, kasi all eyes on the impeachment na ngayon eh.
0: Tama.
1: Ano bang mangyayari? Maraming tanong
0: Tama.
1: Kailangang masagot.
0: Totoo yan. Alam mo, hindi na ito sa, ano partner, no, sa pagtingin kung sino personalidad man ang nakaupo o nililitis,
1: yes.
0: Diba? Dahil lang gusto lang naman natin ay ang kasagutan, yung accountability, doon nga po sa pera na ginastos dahil ito nga po ay pera ng taong bayan.
1: At mga valid naman yung mga tanong na gustong malinawan ng prosecution team, di ba?
0: Tama. So, marami tayong mga abangan dyan. Meron tayong ilang witness yan, 95.
1: Nako, napakarami diba? Yan. At gano'ng katagal, partner?
0: Ay, hindi ko kaalam, partner. Parang 7 months lang yung naalala ko. Ilang araw yon?
1: 90 plus days, I think.
0: Diba?
1: Tingnan natin kung kung paano yung magiging proseso. Kasi parang bago na naman eh.
0: Yes.
1: After all, ng mga nangyari nga impeachment ng mga nakaraan, simula na 2001, di ba?
0: Baby pa ako dun eh.
1: Ako, hindi pa ako gumagapang pala ako.
0: Baby pa tayo pareho
1: pa tayo
0: no, mga
1: pa
0: panahon
1: tayo.
0: Na yan. Kaya ito ang ating first time to really sit in
1: correct.
0: On an impeachment trial na hindi na tayo baby ngayon. Medyo at, baby na lang.
1: At ang maganda dito, partner, ay makikita at mapapanood ng publiko.
0: Yan, tama.
1: Kumbaga, mababantayan, hindi lang yung galaw ng prosecution team, ng defense, kundi pating maging ng mga senators, judges.
0: Tama, tama. At baka nagtataka yung iba if the math is not matting. Kasi sabi mo, 95 days, nasabi ko 7 months.
1: Tingnan
0: kasi
1: natin,
0: po, mga kapamilya, 3 days a week po ang magiging schedule ng impeachment trial. For now, yung pagsisimula nito, Monday to Wednesday po yan. Tapos pag natapos ang SONA, maaring magbago bago ang schedule magiging Tuesday to Thursday. Aabangan pa po natin yan, no? Yung 92 mga ganyang pagbabago.
1: Partner, 92 days. 92 trial days.
0: Oo.
1: Ayun.
0: Yan. So, may mga ganyan po na pag-uusapan pa, no? As the day, as the trial progresses. Correct. Even nga kung sino mang uupong, wala pa tayo.
1: Wala pa, no?
0: Diba? Uupong...
1: Kanina, pinapakinggan ko yung interview kay Secretary Bantuga. Mukhang i-review pa rin daw niya yung mga bagay-bagay.
0: Oo, and sinabi din ni Senator Raffy Tulfo na bagamat magkakaroon sila ng pagpupulong mamaya, sa Lunes pa talaga natin malalaman sino ang uupo na head nitong impeachment.
1: Ano ba tawag, partner? Presiding officer. Presiding officer. Oo. At kung magkakataon na magiging matatapos yung 92-day trial period, ito yung pinakamahaba, partner, sa history ng Pilipinas.
0: Kung aabot tayo doon. Ang dami kasi nating titignan . Documentary evidence pa lang, ilang malita na.
1: Nakita mo ba yun? Yung tulak-tulak, partner, from the House of Representatives nung gabing nagkaputukan, di ba?
0: Correct. Diba? So yan yung mga malita na yan. Iisa-isa nila yan. At yung pagbubukas ng misteryosong kahon, 'di ba? Kwarta kahon.
1: At ang tanong, ay mag-a-appear ba kung meron man, kung totoo man, si Mary Grace Piat? Yan kasi yung matagal nang pinagdedebatehan, partner, 'di ba? Kung sino nga ba talaga yung Mary Grace Piatos na yan? Malalaman natin ang side ng depensa diyan kung paano nila ipagtatanggol o kung paano nila patutunayan yung mga ebidensya ng prosecution.
0: Opo, kasi mga kapamilya, ang sinasabi po dito, kahit na alias ang nakapirma, dapat meron kang documentary backup. No? Kung sino ito, kahit alias ang nakapirma, sino itong tao na ito. Correct. Dapat isusumite po kasi dapat nila yan. No? So, siguro ngayon, kung totoo man si Mary Grace Piatos, iritang-irita na siya sa buhay niya. Bakit ako lang? Ba't ako lang hinahanap?
1: Marami din naman pangalan doon.
0: Correct.
1: Bakit ako nilang lagi?
0: Correct. May Team Asim, may Team Tempura. Bakit puro ako lang? Bakit parang ako lang?
1: Feeling ko nag-prepare na si Mary Grace Piatos.
0: Oo, sa kanyang sasabihin. Oh. Tapos ang nakakatawa dito, partner, kung totoo man si Mary Grace, magkano ang kanya nataga? Parang 500 lang.
1: Nadagit pa siya dito. Ang sakit na, no?
0: Diba, parang, antindi?
1: Oo, nadamay siya at lahat-lahat. All this, kumbaga, revelations, siya ang sentro. Tapos biglang yun lang natanggap
0: niya. The brouhaha around Mary Grace Piatos.
1: Mapapaulala ka na lang talaga.
0: Mapapaulala! Di po ba? Yan ang ilan sa mga inaabangan natin sa susunod na linggo. At ang DZMM po ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na special coverage sa ating impeachment trial. Aba kami po mga pang-umaga, pang-gabi rin kami!
1: Blow by blow, ika nga, mga kapamilya.
0: Blow by blow po yan. Abangan niyo po ang ating magiging pag-cover dyan sa impeachment trial ng ating Vice Presidente Sara Duterte.
1: Tsaka isa pang factor dyan na partner, yung security
0: ng
1: perimeter. Kasi I think parang may nabasa ako na magkakaroon ng temporary closure din along Jokno Boulevard.
0: Aha.
1: So tingnan natin ang magiging final decision or kung meron mang statement na dito ang Senado para dun sa mga ipapatupad na security measures.
0: So partner, alam mo na, dahil perimeter ang pit mo niyan.
1: Perimeter tayo.
0: Oo. Agad, timbrehan mo kaagad ng mga magaganap. Kasi delikado rin yan .
1: Pero totoo, di ba? Pwede kasing magkaroon ng malawakang kilos protesta. You know, maraming mga taga-suporta ang si Vice President Duterte. At marami din tumutuligsa sa kanya. So ang iniiwasan dito talaga ng mga otoridad, yung pagtatagpo nila. Magkaroon ng clash. Kasi mahirap, mahirap pigilin yan. Kaya sabihin nating thousands yung PNP personnel na nandun. Kapag nagkaroon na ng clash, mahirap na.
0: Hindi naman yan 1:1.
1: Yes, correct.
0: Diba? Hindi naman yan matatapatan ng ganong dami din ng mga pulis natin. Itong mga protesters. Kung merong dadalo ng mga ano na yan. At ang haba kasi nun, no, mga kapamilya. So talagang kaaabangan po natin yan. At kayo din po dapat, panoorin nyo rin po, kilatisin nyo rin po yung mga ebidensya na lalabas. Diba?
1: Tayo mismo personally, manood at mag-observe mag-take note, partner.
0: Tama, diba? Tama.
1: Para yung discernment natin.
0: Ayun, yung discernment.
1: Kung paano tayo mag-desisyon at kung saan tayo papanig, eh, matimbang din natin. Hindi lang po ito trabaho ng media, hindi lang po ito trabaho ng mga judges, trabaho natin tong lahat.
0: Tama. Kasi sa dulo-dulo po, taong bayan po dapat ang pinagsisilbihan
1: mismo
0: ng mga public officials natin.
1: Mismo.
0: Hindi po ang sarili nilang kapakanaan.
1: OMSIM, partner.
0: Ito na nga po ang mga nagbabagang balita on a Friday. A thirst. A thirst? Thirst of July? Ano ba? Mali-mali. Mag-aral ka ulit.
1: No? July 3 na pala.
0: July 3 na. Tapos na yung ano. Andito na tayo talaga sa
1: nutrition month
0: second
1: na
0: half. Ay, yun na ba yun? Ang July?
1: Alam mo daw kung bakit?
0: Bakit? Ay, nako! Ay, nako! Kasi ang Tagalog ng vegetable ay
1: July. Yoko na, yoko na. At cheche!
0: Dito na tayo sa
1: mga nagbabalita. Sir Peter,
0: dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa Martes.
1: Ohoy! At yung utang po ng Pilipinas, lumobo sa panibagong record high na 18.55 trillion, hindi po million, hindi billion, trillion pesos noong Mayo.
0: Ako po, alam mo ba, parang nag-start kami ni partner na banggitin tong record high ng utang natin. Nasa 13
1: ilan?
0: Trillion pa lang tayo.
1: No? So 5 na yung naidagdag?
0: Nadagdag na ng 5 trillion piso. Ano ba?
1: Parang hindi ka pa pinapanganak, partner, may utang ka na. No?
0: Oo nga, partner, kawawa naman tayo. Iglesia ni Cristo, tinapos na ang tatlong araw na kilos protesta. Pero pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta, itutuloy ng ombudsman.
1: Yung kampo naman po ni Vice President Sara Duterte, naghain ng sagot sa pre-trial order. Ang prosekusyon, hindi na po nagkomento para hindi maantala ang impeachment trial na magsisimula na ngayong Lunes.
0: Ilang estudyante nagpanik dahil sa sinasabing banta sa paaralan sa Quezon City. Banta ng pamamaril sa eskwelahan sa Rizal at Cebu City, iniimbestigahan din.
1: Grabe yan, partner. Nakakaawa yung mga estudyante.
0: Totoo.
1: Alam mo, pinuntahan niya nung kasama nating reporter, si Bianca. Si Ate Bianca Dava.
0: Kaliit-liit nito ni Bianca.
1: Oo. Yung, nung na-interview niya yung principal, pinakita pa sa kanya
0: anong
1: yung...
0: Anong school?
1: Anong school to? Nakalimutan ko.
0: Sa Tacloban?
1: Hindi, dito sa QC. Dito sa QC. Yung parang boulder... 'Di ba yung jackhammer na heavy equipment? Yun yung tumutunog. Parang putok siya ng baril kung papakinggan mo.
0: So akala
1: ng mga bata.
0: Naku, nagkaroon na sila ng trauma.
1: So yun nga, 'di ba? Parang sobrang grabe lang yung epekto nito mga may nangyayari sa mga school natin.
0: Kaya nga, parang nung kabataan ko, sapi-sapi lang yung issue.
1: Wala kang assignment, daw. Ano,
0: diba?
1: Game?
0: Ngayon ganito na, delikado na ang mundo. Susunod!
1: Sa sports balita po, Pinay tennis star Alex Ayala pasok na sa ikatlong round ng Wimbledon Open sa London.
0: Congratulations, Alex. Ang galing-galing
1: Congrats,
0: mo.
1: Alex.
0: Sa labas ng bansa, 59 patay sa pag-ulan at pagbaha sa Ivory Coast.
1: At tatlo naman po ang patay, halos apat na po ang nawawala sa pag-atake sa paaralan sa Borno State, Nigeria.
2: Balita Pakan!
0: Di ba po nagtatapos dyan dahil meron pa tayong mga report? Ilang senior citizen nga po hindi ramdam ang pagiging upper middle income country ng bansa. Ay, senior citizen lang ba? Pati yung mga middle income ata.
1: Parang hindi ko rin.
0: Hindi rin natin ramdam. Ang detalye kunin natin kay Zeus Legaspi. Zeus!
3: Good morning, Rica at Jessie. Bagamat nakamit nga ng Pilipinas kamakailan ang status bilang upper middle income country mula World Bank, aminado ang ilan sa ating mga kapamilya na hindi nila ito nararamdaman. Na particular dito yung mga lolo't lolang matyaga naghihintay para makabili ng murang bigas sa kadiwa ng Pangulo sa Malate, Maynila. Ang 79 years old na si Tatay Bata, kinuwestiyon ang batayan ng pagsigla ng ekonomiya ng bansa. Dahil kung silaan niya ng kanilang pamilya ang tatanungin na pahirapan pa rin bumili ng uulamin at ipambabayad sa kuryente tubig. Ang 69 years old naman na si Nanay Evelina, panay rin ang paghihigpit na sinturon para makabili ng ipakakain sa mga apo. Narito ang ating panayam sa kanila.
4: Talagang hirap kami sa pagpipili ng mga... Minsan nga, kumakain kami, wala ng ulam. Pagtitipid ng tita, babayad ka ng bahay, babayad ka ng tubig. Ilaw. Kurente, tumaas pa.
5: Mahal ang bigas, 65 dyan, 20 lang, kahit papaano. Nakakabawas. Marami akong apo. Para sa mga apo, sir. Full tinted kasi nag-aaral sila kahit papaano nakakapasok para sa eskwelahan.
3: Yan nga ang tinig ng ating mga nakapanayama. Rica at Jessie, umaasa yung mga nakausap nating senior citizen na gaganda ang kalidad ng kanilang buhay kasunod ng sinasabing pagsigla ng ekonomiya. Paliwanag ng Department

0: Mga kapamilya, konting good news naman po tayo. No? Dahil palagi tayong nakakaramdam ng bad news.
1: Cambio
0: tulad na
1: mo
0: lang na itong presyo ng produktong petrolyo. Mamaya na natin. Basta kasi bad news yan eh. Diba? Puro increase na naman.
1: Yan naman yan.
0: Pero for some good news po, kinilala po ang Pilipinas ngayon. Dahil compared na ganap na po tayong upper middle income country. Sabi ng World Bank, paibig sabihin ng upper middle income?
1: Taas ng gitna.
0: Upper middle.
1: Kasi ako mag-interpret, ha, partner. Sa mata ng isang ordinaryong Pilipino,
0: diba?
1: Upper middle income. So, middle, gitna. So, nasa taas ka ng gitna.
0: Nakainis ka. Kasi, ang ibig sabihin daw po nito, nahigitan na raw po natin ang gross national income per capita ng bansa. Yun po ang threshold ng upper middle income country. Pero hindi ko po ito naintindihan. Ikaw po ba, kapamilya, naintindihan mo ba ang ibig sabihin ng yung mahigitan natin ang gross national income per capita ng isang bansa? Ipa-explain natin ito sa ating former finance secretary and economist at board member ng Foundation for Economic Freedom Incorporated, ang ating secretary Margarito Gary Teves. Sec Gary, magandang morning po. Rica at Jesse po inyong kasama.
1: Good morning, sir.
2: Good morning!
3: Magandang maga, Rica at Jesse. Salamat at sana makatulong po ako sa inyo.
0: Ay, nako, Sec Gary. Opo, salamat po sa inyong panong. Ganda ng headset ni Sec Gary. Oh. Parang feeling ko yung papamanan niya sana. Diba? Ganda na headset.
3: Kailangan ko po yun.
0: Opo, para nga po magkaintindihan tayo.
3: Para marinig ko mabuti.
0: Yes, opo. Sec, kasi kami pong mga normal na mga Pilipino ay hindi naman po naintindihan ang ibig sabihin ng mahigitan ng isang bansa ang gross national income per capita. Ano po ba ibig sabihin nito, sir?
3: Ang ibig sabihin po nun, yung kita ng ating mga Pilipino dito sa ating bansa at sa ibang bansa na nagtatrabaho po sila, yung mga overseas Filipino workers, saka yung mga Pilipino na may mga negosyo sa ibang bansa. So, isumad at total mo yun, yun ang tinatawag na gross national income. Iba yan sa tinatawag natin ang gross domestic product.
0: Aha.
3: Yung gross domestic product naman, yung kita ng ating mga Pilipino dito sa ating bansa, hindi kasama yung kita sa ibang bansa. So usually, ang gross national income po ay mas malaki kaysa sa gross domestic product. No?
0: Opo. Eh, ang dami po nating OFW, Sec Gary, di po ba? At alam mo naman po natin na yung kanilang mga remittance ang bumubuhay sa Pilipinas. So, kung ganito po na mataas naman ang gross national income, sabi nyo nga po, mas mataas naman talaga dahil combined pati yung kinikita ng OFW, does this even mean a good thing kung ang domestic natin ay parang hindi naman po masyadong umuusad?
3: Depende po yun sa ang sitwasyon ng ating mga kasamaang Pilipino sa ibang bansa kasi ngayon nahirapan din sila. Mataas din yung inflation rate sa mga lugar na nagtatrabaho sila. So hindi natin alam kung pareho pa rin o yung share ng pinapadala nila sa kanang pamilya ay pareho pa rin. No? So kailangan matingnan yan. Mabuti sana kung mas mababa yung inflation rate tsaka hindi sila nagkakaproblema sa unemployment din doon. So patuloy pa rin ang malaking padala nila sa kanilang pamilya at makakatulong sa ating mga pamilya po dito. No?
0: Opo. So,
3: sana sa buong mundo magkaroon ng improvement. Eh, nagkakaproblema po tayo kasi nominally tapos na yung Iran-Iraq war pero ceasefire pa lang eh. So hopefully papunta na yan sa complete solution po yan.
0: No. Opo, so ito pong binigay ng World Bank sa atin na status na upper middle income country. Does this bid well para sa ating bansa, Secretary?
3: Yeah, in theory, tama po kayo, Rica, kasi marami mga investors na tumitingin sa yung signal o yung ginagawa ng World Bank. So, mapapansin na tayo ng ibang mga investors. Pero, ang mga investor din po, Rica, ay tumitingin din kung gaano kaayos yung ating bansa kumpara sa kasama natin dito sa ASEAN, no?

0: kami rin tayong kasama na mas maganda ang takbo ng kanilang ekonomiya kaysa sa atin, Malaysia, Indonesia, Thailand at Vietnam. Tayong pinakahuli sa naibigyan ng status na upper middle income. At saka mababa pa yun na nabanggit kanina ni Jesse, yung range dyan hanggang mula sa $4,800 hanggang $14,000. Eh tayo dun tayo sa medyo mababa. Yung Malaysia nasa $12,000 per person na sila. So, tinitingnan din ng mga investors kung ano ang mga nangyayari sa tinatawag natin ease of doing business. Maasikaso ba tayo sa kanila? Madali ba yung pagtayo ng mga negosyo? Tsaka yung cost of doing business? Gaano kamahal yung elektrisidad? Yung internet available pa po yan? Mga infrastructure, inflation rate, yun naman tinitingnan talaga ng investor. Uh-oh. Yung upper middle income status po lang yan. Kailangan lagyan ng laman yung status na po yan.
1: Uh-huh. Second, yun nga, no? Si Jesse Hu ito, we know na parang apat na dekada ho tayong nasa lower middle income status, ano, Sec? At as you said, malaking tipak nitong o factor kung bakit tayo naging upper middle income ay because of the remittances ng mga OFW, mga kababayan natin sa ibang bansa. Pero ang tanong, Sec, kanino kasi sa report ng ating kasamang si Zeus, ang sinasabi nila, hindi nila ramdam. Yung mga nakakausap natin on the ground, parang wala lang, status quo, walang pagbabago. Bakit po ganon sa kabila ng pagtaas nitong status natin sa World Bank?
0: Bago pa lang kasi, bago lang tayo umakyat sa status ng upper middle income, pero ang ano dyan talaga, nabanggit ka natin, ano ba talaga ang loob niyang tinatawag ng upper middle income dito sa Pilipinas? Ha? Kaya importante talaga yung substance ng nabanggit ko na kanina. Kamusta yung inflation rate natin? Yung mga skilled workers ba dyan available? Yung electricity ba competitive kagaya sa ibang bansa? So, tama po kayo. For the meantime, walang pagbabago. Status po lang yan. Pero ang pagbabago niyan, yung gagawin ng ating gobyerno, hindi lamang ngayon, kundi succeeding governments, siguro mga tatlo o apat na succeeding administration, napupunta dun sa pagbabawas ng mga problema na hinaharap natin ngayon. Tsaka yung growth rate ng ating ekonomiya bumaba noong 2025, naging 4.4%. Ang estimate ngayon sa 2026, siguro anywhere between 2.5% to 3.5%. So, yun ang kailangan trabahuin natin. Hindi lamang na kumpiyansa tayo sa ating bagong status. Baliwala yan kung hindi natin baguhin ang ating sarili.
1: Correct.
0: Kaka kasama na po yan, ipaunlad uli natin, ibigyang pansin at tulong ang agrikultura tsaka yung manufacturing sector. Medyo mahina po tayo dyan. So, yun ang mga marami pang gagawin sa ating bansa.
1: Yun. Gaya nga nang sabi ni Sec partner, ano, hindi agad-agad. So gradual yung epekto nito sa ekonomiya. At nasabi niyo po, kung nasa, tama ba Sec, 4 administration, 4 to 6, bago pa natin yes. maramdaman. No? So magbibilang pa tayo ng mga 20 plus years pa bago natin tuluyang maramdaman itong epekto ng pagiging upper middle income country natin. Yung talaga masasabi natin, ito ramdam na to ni Aling Maria na nagtitinda ng fishbowl sa kanto.
2: Sumasagana na yung buhay niya.
1: Ni Mang Pedro na nagta-tricycle. Parang ganon na Sec, no?
0: Paliwanag ko lang, Jess, paliwanag ko. Hindi naman sinasabi ng iintay tayo ng apat na administrasyon, no? Sinasabi ko lang na sana ipatuloy yung advantage na ibinigay sa atin, pero kung masustain po natin sa mga apat na administration, posible na ma-approximate natin yung nagawa ng Malaysia. Na Malaysia ngayon ang number one sa ating kasamang Asian peers. $12,000 per capita na sila. Tayo a little over $4,800. Yun ang ibig sabihin. na hindi yung balik-balik pa tayo, sustained yan over time,
2: mm-hmm,
0: para bawat Pilipino natin ay mararamdaman.
2: Mm-hmm.
0: Hindi ngayon, wala pa tayo ngayon.
2: Mm-hmm.
0: Sana ganun ang gagawin ng ating succeeding administration.
2: Mm-hmm. Secretary, may kinalaman po ba sa pagtaas ng gross national income per capita ang ginagawang hakbang ng pamahalaan natin, or is this all falling into the hands of the OFWs natin na nagpapadala ng remittance pabalik sa kanilang kamag-anak sa bansa?
0: Malaking contribution po, Rica, yung ating overseas Philippine workers. Yun ang ano rin natin eh, ang problema, kasi dependent mo tayo. Alam nyo ba na ang ating sa ekonomiya, kung titignan natin sa tinatawag ng mga ekonomista na by consumption or through consumption, eh more than 70% ang contribution ng consumption, eh malaking contribution yan yung padala ng ating overseas workers. Maliit ang kontribusyon ng agriculture saka industry. So, yun ang ibig sabihin, para hindi tayo totally dependent or largely dependent sa ating overseas Filipino workers. Patibayin natin yung ating agrikultura, patibayin natin yung ating manufacturing sector. Makakatulong po ito sa ating exports. Eh. Kasi karamihan ng ating mga pagkain ngayon, Rica, ay imported, no? Kung lumawak yung ating agricultural sector, mas kukonti na kailangan natin i-import na mga pagkain. Tapos yung ating mga manufacturing sector, kailangan sila mga raw materials na galing sa Pilipinas. Imbes na mag-import tayo ng raw materials, mas malaki ang value ng ating export, makakatulong sa dagdag ng ating foreign exchange, at hindi na tayo masyadong manganganib sa pagbaba ng ating peso in relation to the US dollars po. Yun ang mga kailangan gawin natin over a long period in a sustainable basis po.
2: Opo. Sige po. Kasi tinitinan ko rin, Sec, no, kung paano din dapat palakas, hindi po ba dapat it goes hand in hand ang pagpapalakas din ng domestic income naman ng mga Pilipino?
0: Tama po yun. So that's why makakalakas nito, magkaroon ng additional or increased activity po sa ating agricultural sector, sa ating manufacturing sector. Alam mo, mahalaga ito, kasi kung lumawak ating manufacturing or industrial sector, magkakaroon tayo ng kailangan natin mga skilled labor, at makakatulong to sa pagdagdag ng interest ng ating foreign investors sa Pilipinas, dahil meron tayong skilled labor.
2: Mm-hmm.
0: So yung mga skilled labor din natin po ay hindi na masyado mag-iisip kung pupunta pa sila sa abroad, kasi malaki na ang opportunity na makakatrabaho sila dito, dahil lumawak na yung manufacturing and industrial sector, marami ng investors pupunta rito. So yun ang mangyayari sa Pilipinas. Hindi na tayo largely dependent,
2: mm-hmm,
0: sa ating overseas Filipino workers.
2: Opo. Sec, nanonood, pinapanood niyo po ba si Alex Ayala ngayon sa tennis?
1: Mm-hmm.
0: Ay, hindi ko napanood, pero nanalo siya sa
2: nanalo,
0: second round.
2: Opo, kasi sabi, Sec, yung mga ano, yung mga tennis ball daw sa Wimbledon, mga Pilipino daw yung gumagawa ng mga production nun. So kung, ooh, mapapataas natin yung production, 'di ba, sabi nga ni Sec, eh baka gumanda lalo ang ekonomiya, diba, ng Pilipinas domestic wise, no? Pero balikan lang natin yung ano, yung pinag-uusapan. Kinilig kasi ako kay Alex, Sec, Gary. At nasabi niyo yung production palakasin, 'di ba? May kaakiba din po pala itong medyo magiging drawback para sa Pilipinas, no? Kasi ang sabi po, dahil sa na-convert na tayo into an upper middle income status country, hindi na tayo magiging kwalipikado na makatanggap ng tulong sa ibang bansa, particularly sa official development assistance projects. So ano po ibig sabihin nito, Sec? Parang yung GCA ba natin maaapektuhan na po? Ganun po ba ibig sabihin nito?
0: Ayun ang downside nitong upper middle income status, kasi yung mga institutions, kasama dyan ang World Bank, Asian Development Bank,
2: mm-hmm,
0: hindi na siya pwede magbigay sa atin ng tinatawag na concessional loan, yung mababang interest, no?
2: Uh-huh.
0: So kailangan na maghanap tayo ng ibang sources, pero on the average, mas mataas kesa sa yung galing sa ADB or World Bank. So anong sitwasyon natin ngayon? Anong ibig sabihin niyan? Yung interest payments na binabayad sa mga loans, lalaki yan kasi mas mataas ang interest rate. Alam naman po ninyo na sa budget, yung interest payments sa mga utang natin noong itong taon na ito, 2026, estimated po niyan 950 billion pesos. Halos 14% ng ating budget. So, kung lalaki pa yung interest payments, konti na lang ang pera mailalagay natin sa mga importante mga expenditures, education, health, mga nutrition at iba pa. So malaking hamon yan sa ating pamahalan. Na una, mabuti kayo, kailangan i-scrutinize mabuti natin yung saan pupunta yung limited resources kasi tataas yung interest rate. No? Ikalawa, talagang mag-attract tayo ng both domestic at foreign investor para makadagdag tayo ng revenues para naman makadagdag sa paggasto ng ating gobyerno. So, yun ang kapalit niyan. So, for the meantime, talagang mag-isip tayo mabuti kung paano natin ma-attract ang more foreign and domestic investors na tumulong sa ating ekonomiya.
2: Ano po ba yung mga sektor ng industriya natin, Sek? Ang nakikita ninyo, maari pa nating palaguin. Kasi very active naman po ang Pangulo na lumabas ng bansa at makipag-usap sa iba-ibang mga trade counterparts, no? Na magkaroon tayo ng active trade and business. Ano po ba yung nakikita ninyong maaring makapagpa-boom sa Pilipinas?
0: Well, itong sa mga nakaraang dekada, ang ine-export lang natin, Rica, mostly are what you call raw materials, no? Kagaya ng copper, no? Ang ibig sabihin nan, kagaya ng ginawa ng Indonesia, hindi binanila or limit nila yung export ng raw materials para yung raw materials nila kinonvert nila into semi-processed goods, no? Na mas malaki ang value kesa sa raw materials. Yun ang ibig sabihin. Yung mga agricultural products natin, pwede pa rin natin i-process into processed products. So, mas malaki yung value. Maliit lang talagang contribution ng labor sa ating export. Yun ang pinakamalaki. So, kailangan padagdagan pa natin para mas malaki ang income natin sa export tsaka mas maraming trabaho ang makikita natin both from the agricultural sector at saka industrial sector.
1: Sek, curious lang ako. Ano? Alam naman natin na minsan yung ekonomiya ay hindi ganun ka-stable. May mga pagkakataon like na nagkaroon ng tension sa Middle East. Tumaas yung bilihin, yung produktong petrolyo, apektado yung buong bansa. Possible ba, meron bang history na from upper middle class, bumaba ulit sa lower middle because of those factors?
0: Wala pa ako nakikita, pero tama ka, pa-research natin yan kung meron. Pero usually, pagka nasa upper middle ka, dahan-dahan, umaangat ka. Pero ang sitwasyon is, mas malakas ang pag-angat ng ating kasamahang ASEAN kesa sa atin eh. So ang goal dapat natin is paano tayo maka-approximate sa Malaysia o sa Thailand para hindi tayo pinakamababa. At masitanggalin natin yung term na upper middle or more. Eh baka maunahan pa tayo ng Cambodia o Laos, no? So, huwag tayo magkumpiyansa na nasa upper middle income tayo. Let's take advantage of the status and do even better than what we have done historically. Kaya kailangan tayo magkaroon ng pagbabago sa ating sarili. Itong pinaka-importante ngayon, yung tinatawag na ease and cost of doing business. Kailangan padaliin natin, kailangan friendly tayo sa ating investor. Kailangan huwag matagal masyado ang pagbigay ng kanilang permit to do business. Tsaka kung closure, padaliin close of doing business. So yung mga ganong bagay, yung treatment, yung pagbibigay ng care sa ating mga investor, importante yon. Kaya nabanggit na kanina ni Rica, siguro instead of mag-focus ang ating Pangulo sa ibang bansa, mag-focus na lang siya sa ating domestic issues sa last 3 years.
2: Mm-hmm.
0: Mas malaki ang kumpiyansa may bibigay niya sa ating taong bayan kung nasa focus siya sa problema natin.
2: Mm-hmm.
0: No?
2: Opo. Talagang kakailanganin po natin yan, lalo na yung mga Pilipino, medyo nadidemoralize na po tayo sa taas ng inflation at sa hirap natin na mag-provide para sa pamilya natin. But with that, we'll let you go, Sec. Gary. Hopefully, we can talk to you again soon po pag mas marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa ekonomiya. Salamat, Sec. Good morning.
1: Thank you, Sec.
0: Walang ano man. Salamat din, Rica, Jess. Anytime po, makatulong ko sa inyo. Salamat po.
2: Thank you po. Ang ating former finance secretary at isang ekonomista, board member ng Foundation for Economic Freedom Incorporated, si Sec. Margarito Gary Teves. Para talagang pang-boxing
1: yun.
2: Yun.
1: Oo. Malinaw yun, partner.
2: Yeah.
1: Bukod sa mga nangyayari outside the country, eh, mas kailangan bigyan pansin yung mga domestic problems and issues.
2: Totoo yan. Ang dami na nating issue.
1: Diba? Mayaman yung, tayo eh.
2: Oo, tapos kailangan naumusan tayo ng iba.
1: Diba?
2: Oo.
1: Tsaka bigas nga lang, partner, diba? Minsan, nag-aangkat pa tayo from other countries.
2: Totoo.
1: Pwede naman tayo mag-produce kasi napakalawak ng Pilipinas.
2: Oo. Ang saklap pa nito, pag tinignan mo yung bigas nyo sa bahay, hindi local yung bigas nyo. Diba?
1: Iba
2: kasi,
1: pangalan.
2: Oo. At saka masarap kasi yung bigas sa ibang bansa.
1: In fair naman.
2: So, kailangan talaga nating i-up yung ante sa agricultural production natin. 9:44 na nagmamadaling morning. Magbabalik po tayo. Wala pala akong time check. Magbabalik ang programa. Balita Patan.
3: Tibay at lakas manindigan. Balita Patan. Balita Patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Abangan sa Private Confessions.
5: Doon ko naintindihan na hindi pala sapat na mahal mo ang isang tao para sabihin mong kaya mo ang lahat. Dahil ang pagmamahal na hindi marunong magsabi ng pagod ay nagiging lihim. At ang lihim, kahit mabuti ang dahilan, pwedeng maging pader sa pagitan ng dalawang taong dapat magkatabi sa bawat problema.
3: Private Confessions. Private Confessions.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities. On the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tatamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
12: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampiyon ng consumer protection.
12: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tapatan ng opinyon, prangkahang talakayan, Balita Patan.
2: Biyernes na pero hindi pa tapos ang huling araw ng trabaho. May ilang oras pa tayo, correct? May ilang oras pa tayong kailangan nating i-grind before tayo makapag-relax na talaga.
1: And congratulations po sa mga nairaos ang buong linggong ito.
2: Tama.
1: Diba?
2: At dahil puro job tayo, well, congratulations. Congratulate na rin natin ang mga minimum wage earners ng Metro Manila. Aba? Dahil 85 pesos ang dagdag umento, ha?
1: Marami yung nagsasabing pwede na.
2: Oo.
1: Pero marami din ang nagtaas ng kilay.
2: Oo. Bakit 85 lang?
1: Oo. So,
2: tapos,
1: ano bibili namin, sabi
2: tama,
1: nila.
2: Tama. 85 na nga lang, hati pa sa dalawa.
1: Oo. Oo. May tranches.
2: Hindi pa ibigay na buo.
1: Pero tingnan natin kung may epekto nga ba, partner. Kasi, di ba, halos lahat tumaas na talaga yung presyo.
2: Sa totoo lang.
1: Nag-grocery ka ba?
2: Oo! Yung 1,000, wala na.
1: Wala na, di ba?
2: Ilang piraso na lang.
1: Dati kaya mong punin yung basket eh. Kahit pa paano, marami.
2: Tama. Ngayon wala na.
1: Eco bag lang.
2: Oo. Tapos yung eco bag, bibilin mo pa kasi lagi mo nakakalimutan.
1: May hiya sa'yo yung basket. 1,000 budget mo, may dala kang basket. May hiya sa'yo yung basket.
2: Ay, pwede pa ka-convert yung small cart lang sa'yo.
1: may mas maliit pa ba dyan?
2: Yan ang ating pag-uusapan ngayon. At iba pa, kasama ang ating Chairman Emeritus ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino at Presidente nga po ng Partido Lakas ng Masa on Zoom. Kalyodi de Guzman. Kalyodi, magandang umaga po. Ay, wala pa pala. Ito pala, oo. Joining pa lang si Kalyodi. Ito, makakasama natin siya mamaya.
1: Pero ang tanong, sapat nga ba?
2: Mm-mm.
1: Well, historically, ang sinasabi ng Dole ay ito na yung pinakamataas, I think, na itinaas ng minimum wage
2: for Metro Manila.
1: Manila. Pero, yun, ang tanong sapat nga ba?
2: Oo, yun talaga. Dahil marami sa atin ang araw-araw ang sahuran. No?
1: Magkano na ba ngayon, partner?
2: 700. Oo, diba? Parang 700 something. 700 plus ang ating minimum wage na pagpumasok na nga po itong 85 pesos ay tutungtong na tayo ng lampas 800 for minimum wage.
1: Mm-hmm.
2: So, pag titignan mo, siguro malaki kung mag-isa ka lang o kung dalawa pa lamang kayo sa pamilya.
1: Okay.
2: Pero kung meron ka ng pinapaaral na anak o meron kang kakabagong silang na sanggol na kailangan mo mag-provide ng gatas, ng diaper, at masustansyang pagkain, abay ibang usapan na
1: correct
2: po yan. Diba?
1: From 695, magiging 780 per day.
2: Ayan.
1: For non-agricultural workers.
2: Oo.
1: While sa mga agricultural workers naman, 658 magiging 743.
2: Ayan.
1: Pero ang sinusulong kasi ng ibang labor groups, 1,200, partner. So,
2: malayo.
1: Malayo pa.
2: Malayo, di ba? Oh. Malayo talaga. At saka, siguro suntok sa buwan na lang yung 1,200 partner. At sa dami rin ng mga nakakausap natin dito, na mga employers group naman, no? on the side ng employers group. Yung mga nagpapasahod, mahirap din naman agad mag-comply.
1: Lalo na yung mga nagsisimula pala.
2: Oo. Diba? Dahil hindi naman lahat yan ay kumikita agad ng sapat para sabihin natin makakapagbigay na sila nung hinihinging umentong sahod.
1: I totally agree. Ay, mga 5 to 10 employees, mm-hmm, di ba? Yung mga maliliit na pwesto, karinderya, di ba? Resto-resto, ganyan. Mm-hmm. Hindi agad makakasabay
2: Oo.
1: I understand sa mga factory, sa mga industrial establishments, pwede pa siguro. Pero itong yung mga maliliit, aaray at
2: aaray. Lalo na kunyari yung mga starting na kayo-kayo palang pamilya yan, wala na nga lang kayong kinukuhang sa sweldo.
1: No?
2: Diba? Hindi mo nakukuha ng sahod para lang mabalik dun sa pangrolyo ng business natin. Yung mga ganyan ba? Malaking factor yan. So, hinihintay pa rin natin si Kalyodi de Guzman dahil nalaman ko rin partner na itong nangyaring rally, may nagpakain pala yung Metro Manila LGU doon.
1: Yeah, doon sa Liwasang Bonifacio. Manila Department of Social Welfare, I think, yung nag-sponsor nung parang lugaw yun.
2: Oo, kasi gusto ko rin malaman, hindi kasi nangyari to sa dami ng mga
1: historically,
2: nagra-rally.
1: Historically, no? Parang
2: oo, parang ngayon ko lang narinig to. So, ayoko namang pintahan ng kahit anumang kulay, no?
1: Uh-oh.
2: Pero gusto ko rin kunin ang side ng ating mga manggagawa dahil ang mga manggagawa natin walang pinipiling date yan .
1: Correct.
2: Laging nagra-rally ang mga yan para ipaglaban ang ating karapatan. So ito na nga, makakasama na natin on Zoom Kalyodi de Guzman. Magandang umaga, Kalyodi. Rica,
10: good morning,
2: Jessie
10: sir.
2: Po.
10: Rica, Jessie, magandang umaga sa inyong dalawa.
2: Opo, good morning, sir. Ito pong, simulan po muna natin yung usapin natin dito sa nangyaring 3-day pagtitipon ng INC doon nga po sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio. Gaano po ba katindi ang epekto nito para sa ating mga naging, sa mga manggagawa natin na nakaraang tatlong araw, sir?
10: Naka-epekto dahil marami ang hindi nakapasok at dahil sa hindi nakapasok, nawala ng kita yung ating mga manggagawa.
2: Mm-hmm.
10: Malaking bagay yon kasi ang mga manggagawa natin ay nabubuhay ng isang kahit isang tuka.
2: Opo.
10: Kaya pag hindi kumahig, hindi tutuka.
2: Oo,
10: yun ang epekto doon sa ating mga manggagawa.
2: Opo. Eh, ang sinabi naman po talaga ay gano'n naman ang epekto ng mga, ay gano'n naman talaga ang essence ng mga pagprotesta, di ba? Ma-disrupt yung regular na mga pamumuhay natin.
1: Mm.
2: Pero ito po ba, yung mga ganitong klase po bang excuses ay it will it still fly sa panahon ngayon na nangangailangan talaga tayong kumita pang araw-araw?
10: Parang pwede naman yung rally. Na? Tsaka pwede naman yan, pero dapat sana ay in-inform yung publiko at para nakapaghanda, pati yung mga kapulisan ay nakapag-reroute tulad ng ginagawa ng maraming rally na ganap sa nakaraan.
2: Uh-huh.
10: Hindi sinusurpresa ng ganung kalaki, talagang magdi-disrupt yun unless yun ang kailang objective.
2: Mm-hmm. Kayo po na lalo na po sa inyo, Kalyodi, napaka-aktibo ninyo na sumali sa mga rally, magbuo ng mga kilos protesta. Nakita po natin na yung unang araw, wala po silang permit at ilang libo na po agad ang pumunta, na disrupt nga po sa EDSA. Pero wala pong nangyaring pananagutan doon, Kalyodi. Hindi po sila kahit ano, hindi po sila nakatanggap ng kahit anong pagpaparusa mula sa PNP. Nais ko lang po sana kunin ang inyong sentimiento doon dahil kayo po dumadaan sa maayos na proseso.
10: Tama ka, Riza. Tama ka.
2: Rika po, opo.
10: Kumihingi kami ng permit, nagkapaalam, makikipag-dialog pa sa mga detalye ng mga magaganap sa bawat sa araw na aming pagkilos. Ay kakaiba ito. Binigla at nasurpresa at nag-create ng maraming abirya sa taong bayan, lalo na sa mga manggagawa. Ngayon ay hindi kumibo yung gobyerno, yung kapulisan, hindi sila kinasuhan tulad ng ginagawa sa mga manggagawa na hindi lang kinakasuhan, binubugbog pa at ikinukulong pa kapag ka mga walang permit at humarang at binablock yung kalsada. Pero tansya ko, political yan dahil sa napakalaki nung mobilization. At malaking grupo itong iglesia, tingin ko hindi yung tama ba o mali ang pag-uusapan, kundi naging political. Nagkaroon ng pag-atras yung police na ipatupad yung kailang dapat gawin sa violation, sa hindi pagkuha ng permit at direktang pangharang sa EDSA. Kaya political ang umiral doon sa kapulisan.
1: Mm-hmm. Kalyodi, si Jesse, I think nabanggit din ito ni former Senate President Frank Drilon dito sa DZMM na kung hindi nakita ito ng PNP ng mas maaga, nagkaroon ng failure of intelligence sa kanilang part, no? Anong basa niyo dito? Ganun din ba?
10: Pwede, pero napaka kitid nung dadaanan kasi ang usually kasi talaga ipinapaalam mismo nung magrarally.
1: Mm.
10: Dahil alam na mayroong ibabiolate doon sa batas pambansa 880. Kinakailangan ka makipag-dialogue, makipag-usap unless na pwede namang walang permit eh. Kung ikaw ay hindi makadisrupt ng lalo ng trapiko. Kung halimbawa, mga ilang piraso lang kayo, 50, nasa gilid lang kayo, yung mga ganung bagay hindi na kinukuha ng permit. Pero yung ganung 10,000 o 15,000 higit pa na bilang na automatic ay magdi-disrupt ng trapiko, talagang dapat ay kinukuha yan ng permit.
1: Mm. And eventually nga, Kalyodi, from White Plains sa EDSA, lumipat sila dito sa Liwasang Bonifacio nung naput on hold yung supposed to be permit na ibinigay nung second day. Kasi nga, ang sabi ng LGU ng Quezon City ay malaki na yung abala, one of the factors na kinonsider nila. And I think kayo din, Kalyodi, yung nag-post, sabi nyo, sa limang dekadang pakikibaka, hindi nyo pa naranasan na may magpalugaw. Saan ho galing yan, Kalyodi?
10: Yun ang instant na naisip ko. Bang klase itong LGU ng Manila. For the first time na parang special treatment doon sa iglesia. Okay naman yung laban nila, actually, ano? In fairness, tama naman yung issue nila kung corruption. Okay yun. Medyo ang sentimento ko lang doon, bakit ang tinitira lang ay yung kalaban? Bakit pagkakalila parang okay lang na may mga magnanakaw na silang ini-endorse sa mahabang panahon ay puro may mga kaso ng korupsyon, pero ngayon magkasalita ng transparency at saka laban sa korupsyon. Kaya hindi, medyo hindi maganda yung tono, kaya yung mga kapatid ay nahihirapang magdepensa kapag sila tinatanong. Pero special treatment talaga. Mayor. At ang pera, at ang ginamit pang pera ay pera ng bayan. Uh-huh. Hindi pera ni Yorme.
2: Baka
10: okay lang sana kung galing sa bulsa ni Yorme. Ay di okay lang, pero ang balita ko ay pondo ng DSWD ng Manila na ipinigay doon sa mga nag-rally, nagprotesta. Kaya ano to? Special treatment, ang dami na namin rallying ginawa sa Liwasang Bonifacio. At ang issue rin ay napakamakatarungan. Climate, sahod, kontraktualisasyon, land grabbing, yung mga pagpataas na presyo ng kuryente, mataas na presyo ng gasolina, eh hindi naman ito nag-isip na magpalugaw.
2: Opo.
10: Bakit naman dito sa ginawa ng mga iglesia na hindi kumuha ng permit at nagbulabog sa EDSA, ay pagkatapos, pinalugaw pa.
2: Opo. And sinusubukan po namin kunin ang panig nila Yorme, no? Wala pa pong tugon ngayon. Bukas naman po ang programa natin para malaman po bakit po ganun ang nangyari. Pero Kalyodi, ano po, no? Pag nakausap po namin sila, sabihin po namin, patsyampurado naman sila dun sa iba pang mga magrarally para patas, di ba? Opo. At last na lang po, Kalyodi, before po natin kayo bitawan dahil maubos na rin po ang panahon namin, habang hinihintay po natin yung pa-champurado ni Yorme, eh meron po tayong 85 pesos na aumento ng sahod na ibinigay po sa mga manggagawa ng Metro Manila. Pero parang tutol daw po kayo dito, sir, at ang ilan po mga grupo ng mga manggagawa. Although tinitina naman po ito, pinagbabasehan naman daw po, may pinagbabasehan. Sa tingin niyo po ba, napakababa naman po talaga ng naibigay?
10: Oo, napakalayo. Kasi ang cost of living na natin ay umangat na hanggang 1,312 nitong 2026 dahil sa grabing pagtaas ng presyo ng gasolina. Umabot sa 7.2% ang inflation. Kaya kung 695 ay dadagdagan lang ng 85 pesos, tapos dalawang bigay pa, ay napakalayo, no? Napakaliit na tugon ng ating bagong sekretary ng labor. Kaya yung maliit na, tapos ay pangalawa ay dalawang bigay, utay-utay, ay insulto yon. Insulto yon sa mga manggagawa. Kaya ilalaban pa rin ng mga manggagawa yung legislated wage increase, ibig sabihin nun, nationwide, katulad ng mga dati, before yung wage rationalization law na ginagawang provincial rate, gusto namin national na para magpantay ang sahod ang tatanggapin ng mga manggagawa sa Metro Manila at sa mga probinsya. Dapat ganun.
2: Ayun nga po, no? So, aabangan po natin yan. Sana umabot pa ng 1-2. Yung kanila ibibigay na.
10: Pinakamaganda yun. At mapupurihan namin si Tolentino kapag ginawa niya yon na at least doon sa kung ano yung needs ng tama tao, yung cost of living ay maibalik, maibigay sa mga manggagawa.
2: Oo. Kalyodi, baka mapunta-punta kayo ng US, kausapin nyo na rin si Donald Trump para umayos-ayos na yung isip niya, no? Yung petrolyo, di ba?
10: Oo, may sabi talaga. Dapat hindi niya ginera ang Iran.
2: Oo, ipagdasal na lang natin. Salamat sa panon, Kalyodi. Balikan ka
1: Thank
2: po namin
1: sir.
2: Sa mga susunod na usapan.
10: Okay, Rika at Jesse, salamat.
2: Opo.
1: Thank you po, Kalyodi.
2: Thank you po. Kalyodi de Guzman, Chairman Emeritus ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino at Presidente ng Partido Lakas ng Masa. Partner, thank you for joining me today.
1: Napakabilis naman.
2: Kaya
1: nga. Nakakabuti naman. Oy, salamat. The pleasure is mine.
2: Yan.
1: Dahil idol na idol ko si Sir Peter
2: diba?
1: Busman.
2: Sino ba naman ang
1: service?
2: Giraya talaga. Ang kabayan, kasama si Danny Buenafe. Susunod na. Nakasama niyo po Rica Lazo.
1: Opo, si Jesse Cruzat sa ngalan ni Sir Peter Musi.
2: Ayun o, di ba? Magandang morning. Happy weekend.
3: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita Patan.
13: Happy weekend!

0: Magandang umaga ang oras natin, 10:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, 9 sa 10 Pilipino ang naniniwala na dapat gawing abot-kaya ang rooftop solar power dahil sa tumataas na demand sa kuryente. Sa survey ng Pulse Asia, 97% ng mga respondent ang nagsabing nababahala sila sa mga hamong kinahaharap sa enerhiya, habang 77% naman ang nagsabing nakikita nila ang pagdepende ng bansa sa imported na langis, coal at natural gas. 85% o karamihan din sa mga respondent ang nakikita ang rooftop solar na isang pangangailangan sa halip na luho. Abiso kapamilya, idineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang special non-working day sa ilang lugar sa bansa ngayong Hulyo at sa Agosto. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
3: Rika, sa bisa ng Proclamation number 1334 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., deklarado ang special non-working day sa July 15, Miyerkules, sa buong Cordillera Administrative Region kaugnay ng pagdiriwang na 39th na founding anniversary ng rehiyon. Parehong holiday rin ang idineklara sa bahay ng Gran Sarangani sa July 27 sa ilalim ng Proclamation number 1335 kaugnay ng pagdiriwang rin ang anibersaryo ng pagkakatatag ng munisipalidad. Habang special non-working day naman sa August 20 sa bahay ng Esperanza sa Masbate, kaugnay ng selebrasyon ng Lilas Festival sa bisa ng Proclamation number 1333. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron. Christian Yosores, DZMM.
0: Salamat, Christian Yosores. Samantala, matapos ang 122 taon, muling na idokumento ang rare o bihirang klase ng halamang namumulaklak na Ophiorhiza biflora sa Mount Apo Natural Park. Batay sa pag-aaral, huling naitala noong 1904 ng American botanist na si Edwin Copeland ang species ng halaman na endemic dito sa Pilipinas. Ayon sa DNR, pinatitibay na muling pagkakatuklas sa halaman ng Mount Apo bilang mahalagang biodiversity hotspot at sumusuporta sa bid o aplikasyon nito para sa UNESCO Global Geopark status.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At abangan mamaya sa headline ngayon, rekomendasyong palawigin ang price cap sa imported rice, pinag-aaralan pa ng Malacañang. Binatilio patay matapos tamaan ang kidlat sa Cebu. At dagdag bawas sa presyo ng petrolyo, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: pamilya ka-serbisyo. Today is Friday, ha? Siyempre, happy tayong lahat. July 3, 2026. Ako po si Danny Buenafe para na naman dito sa ating programang Kabayan mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, ha? Sa ating mga kapamilya ka-serbisyo sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta ho kayo? Ha? Wala na hong rally. Ha? Tinapos na ho, tinuldukan na ho kahapon ng Iglesia ni Cristo ang tatlong araw na isinagawa nilang kilos protesta na nagsimula nung Tuesday, tapos Wednesday dyan sa People Power Monument, tapos kahapon sa Liwasang Bonifacio. So normal na naman ang daloy ng trapiko, pero syempre pag Friday, maraming mga ano yan, lalo na Quiapo Day, ha? Dahil marami ang magsisimba dyan sa Quiapo Church. Okay, ang siyempre DZMM Teleradio ay inyong laging nasusubaybayan, no, sa ating dito sa ating programa, at lagi ho kayong magpadala lang ho kayo ng inyong mga mensahe sa ating Viber number. Kung gusto niyo magkomento, ito ho yung 0919-278-3000. Yun, okay. Hindi natin nakakalimutan yung number na yan, eh, kasi marami hong nagpapadala ng kanilang komento. Anyway, simulan na natin ang ating mga Radio Patrol reporters. Naka-line up na ho sila. Pilipinas at Canada, itinaas ang antas ng ugnayan sa strategic partnership. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radio Patrol, Christian Yuzares. Christian, go!
1: Matyaga ng Radio Patrol!
2: Ang mas malalim na ugnayan ng Pilipinas at Canada matapos magkasundo ang mga lider ng dalawang bansa, naiangat ang relasyon ng Estado sa antas ng strategic partnership. Sa pagtatapos ng bilateral meeting sa Vancouver, inuulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang development sa relasyon ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulo Marcos, inatasan na ang mga foreign minister ng Pilipinas at Canada na bumuo ng isang plan of action para maisulong ang mga napagkasundo ang kooperasyon at higit pang mapalakas ang partnership ng dalawang bansa. Layo din anya ng strategic partnership na palakasin ang pagtutulungan ng Pilipinas at Canada sa harap ng nagbabagong pandaigdigang sitwasyon at iba't ibang mga hamon. Sa nasabing meeting, tinalakay din ni Pangulong Marcos at Minister Carney ang patuloy na pag-unlad ng bilateral relations at mga hakbang para mapalatili ang matatag na kooperasyon ng dalawang bansa. Pinigyang diin din ng Pangulo ang namahalagang pundasyon sa lumalakas na ugnay ng Pilipinas at Canada ang matatag na kooperasyon sa larangan ng depensa at seguridad. Napagkasunduan din ni Pangulong Marcos at Prime Minister Carney na pabilisin ang negosasyon para sa Canada-Philippines Free Trade Agreement at malakasin ang ugnayan sa clean energy, disaster resilience at food security. Sa usaping pansiguridad, muling iginiit ng Canada at Pilipinas ang kanilang suporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific paggalang sa international law at sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. At yan ang balitang pirmado.
0: Christian,
2: sigurado.
0: Christian, yes, kailan ang balik ni Presidente, pabalik ng Pilipinas?
2: Babalik ang Pangulo bukas, July 4. Ang kanyang official visit ay hanggang sa July 4 lamang. So nasa na maaaring bukas o sa Linggo, oras sa Pilipinas, ay makabalik na ng Pilipinas si Pangulong Marcos.
0: Alright, sige. Thank you. Okay, extra, Christian, sorry.
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yuzores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yuzores. Meron pa tayong mga reports. Ha? Ito, ilang mambabatas, naghain naman ng counter affidavit kaugnay sa kasong isinampa ng asawa ni VP Sara Duterte. Narito ang report naman mula kay Nico Bagzik. Nico.
3: Kumpiyansa sila mamamayang liberal at akbay party list representatives Laila De Lima, Chel Diokno at Percy Sendanya na walang patayan ang sinampang reklamo laban sa kanila ni Attorney Man Scarpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng pagsasa publiko ng kanilang bank account na tinalakay noong House Committee on Justice hearing ng kanyang impeachment. Giniit na tatlong kongresista. Tumatalima lamang sila sa mandato nila bilang mambabatas laban sa mga isyu ng katiwalian ni Duterte. Matapang namang sinagot ni Sendanya ang kanilang pagharap sa kasong sinampa sa kanila.
4: Yung pagharap namin ngayong araw na ito dito, pinapakita natin na kapag may kaso, dapat inaharap at hindi inaabala ang taong bayan.
3: Yan pahayag ni Representative Percy Sendanya ng Akbayan Party List. Ito na ikadalawang... nangyari ang bababa sa QCRTC at sinabi ni De Lima na hindi naman makakasok.
0: Christian? Ay, Nico.
3: Yes, Danny.
0: Oo, nawawala. Pakiulit lang. Medyo napuputol eh.
3: Pangalawang pagsusumite ng counter affidavit, ito tatlong mambabatas sa Quezon City RTC. At sinabi nga ni De Lima na hindi naman makaka-apekto ang kasong ito sa magaganap na impeachment trial ni Duterte simula Lunes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you very much, Radyo Patrol Nico Bagsik. Pagsasampa ng mga matibay na kaso laban sa mga sangkot naman sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes, responsibilidad na ng PNP-CIDG ayon sa DOJ. Yan naman ang balitang hatid sa atin ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve?
5: Danny, hawak na ng PNP-CIDG ang bola para mapatibay pa ang kasong may kaugnayan sa pagkawalunod ng mga Ateneo de Manila University student athletes na sina Rene Padrebonia at Divine Adili para umusad na sa preliminary investigation ng Department of Justice. Ayon kay Justice Undersecretary for the Law Enforcement Cluster, Ian Norman Dato, natanggap na ng DOJ ang supplementary referral mula sa PNP-CIDG na nagre-recommenda ng pagsampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban din ang Coach Tom Baldwin at 10 iba pang individual. Sabi niya, pagkasamahin ng bangong referral sa naunan ng inihay ng CIDG at kasalukuyan na itong sinusuri ng DOJ para matukoy kung sapat ang mga ebidensya magbibigay daan sa pagsisimula ng preliminary investigation na wala pang petsa sa ngayon. Sinabi rin din dato na alinsulit sa umiiral ang proseso, bibigyan muna ng pagkakataon ng mga respondent na magsumite ng kanilang counter affidavit bago payagang tumugon ng mga complainant. Samantala, wala pang natatanggap na impormasyon ng DOJ kung magsusumite rin ng National Bureau of Investigation o NBI ng hiwalay na referral kaugnay ng insidente. Sa kasalukuyan, nagsasagawa rin ng NBI ng hiwalay ng investigasyon laban sa ilang member ng coaching staff ng Ateneo at iba pang mga individual na lumahok sa training camp sa Dipakulao, Aurora. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Nasa 40 tonelada ng basura na kolekta matapos ang rally sa Liwasang Bonifacio kahapon ayon sa lokal na pamahalaan. Yan naman ang balitang ihahatid sa atin ni Zeus Legaspi. Zeus?
6: Danny, ayon kay Manila Department of Environment and Public Service Officer in Charge, Director Kenneth Amurao, umabot na 13 dump truck o 40 tonelada ng basura ang nakolekta sa Liwasang Bonifacio sa kasagsagan ng programa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ani Amurao, ang bilang na ito ay mula madaling araw kahapon hanggang madaling araw ngayong Biyernes. Paliwanag niya, karamihan sa mga nahakot na basura ay mga pinagkainan, hindi lamang ng mga miyembro ng INC, kundi maging mga miyembro ng mamamayan ng Batangas na una nang nagpalipas ng magdamag sa lugar. Tumalima naman anya mga nagtungo sa rally sa garbage disposal policy ng lungsod kung saan idinadala sa isang pick-up point ang sakwa-sakong basura. Sa ngayon, nagsasagawa na ng flushing operation sa Liwasang Bonifacio para maging mas malinis pa ang lugar kahit wala nang namomonitor na pagtitipon dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: O, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa dito sa Kabayan at sa puntong ito ay meron na tayong makakausap. Unang guest via Zoom. Lagi rin natin nakakausap ito dito sa DZMM Teleradio. At alamin natin ang kanilang saloobin dahil alam nyo ay welcome development sa maraming mga nakabalita nito. Although marami naman ang feeling nila parang hindi sila masyadong naniniwala sa development na to na dahil na-upgrade na ho tayo bilang upper middle income country ayon sa World Bank. So makakausap natin ang Executive Director ng Ibon Foundation, walang iba kundi si Jose Enrique Africa or Sunny Africa. Good morning, Sunny. Danny Buenafuele sa programang Kabayan.
7: Good morning!
8: Ganda umaga, Sir Danny. Talagang binod yung pangalan.
0: Siyempre. Kasi binibigay dito, complete name. Alam ko, Sunny Africa lang ang pagkakaalam natin. Oo. Nako, anong palagay mo rito? Is this something that we really should welcome? Kasi narinig ko naman kahapon din ang mga yung finance secretary natin, nagsalita rin na okay daw yan dahil that will give us more leeway ngayon in terms of sa mga negosyante at saka yung oportunidad for investors. So kayo, Sunny, dyan sa Ibon Foundation.
8: Andami lang tatakma kami sa dami ng sinabi ng gobyerno kahapon kasi yung upper middle income status na yan, parang sa pag senior citizen, age is just a number. Wala naman nagbago sa kalagayan ng Pilipinas before and after na deklara tayong upper middle income. Tapos kung sinasabi na nagbubak sa opportunities, parang hindi yung totoo eh kasi wala naman nagbago between before and after yung deklarasyon. Ang isa-isang kaisang bagay nagbago, mas mahal na ngayon umutang mula sa World Bank at ADB. Mas mataas ang interest rate, mas maikli ang amortization period. So, yun lang, totoo lang, yun lang ang masabi nagbago sa pagkategorya na ito. Okay, ibang usapin kung totoo ba yung numero at nararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Sa amin, mas simple actually mahalaga.
0: So, para lang mas maintindihan, lalo na ng ating mga nasa marginalized sector, kasi hindi nga nila nararamdaman yan. Pero ang datos nga na ibinigay sa atin, dahil nga itong gross national income, GNI, yung tawag nila per capita, umabot na nga raw tayo dito sa $4,850 from $4,636. Kaya nag-qualify tayo. Ibig sabihin, narinig ko kanina si former Secretary Margarito Teves, pinapaliwanag niya yung GNI na yan, parang mas lumago daw ang kita ng bawat Pilipino. Kasi inclusive dito, yung mga OFWs, di ba, Sunny? Kasi yung gross domestic yung narinig natin lagi, mga dito, mga Pilipino dito. Dahil napakarami nga nating OFWs, I want to comprehend everything eh. Kasi, syempre, yung income talaga, isasama mo yung other mga OFWs na halos, malaki din kasi nabibigay nilang remittance eh, di ba? So, paano mo i-reconcile yun, Sunny?
8: Ang sinasabi ng $4,850 per person, di ba, per capita yan. Kahalintulad, ang sinasabi niyan ay, pwede convert natin into pesos at sa average family size ng 4. Ang sinasabi niyan, ang karaniwang pamilyang Pilipino ay kumikita ng 1.2 million pesos kada taon. So unang padding lamang niyan, hindi yung totoo, di ba? So sa amin, isang paraan yung para pabuluanan yung sinasabi nga ng mga former and current finance secretaries and government officials. Hindi totoo na may 1.2 million pesos kada taon ang karaniwang pamilyang Pilipino. On average, ngayon, pwede sabihin na at most 5 or 10% lamang ng populasyon ay may ganyang kalaking kita. Ang pinakamaraming Pilipino ngayon ay nasa 22,000 pesos or less lamang buwanan. One-fifth lamang ng sinasabi ng World Bank indicator na yan. So yun ang unang punto. Ikalawang punto, average kasi siya. Yung pinaliwanag na gross national income divided by population, average siya. Ngayon, kung sa totoong mundo ay talagang hinati ng pantayong kita ng bansa, ipatutuwa natin yan. Kaso hindi nga ganun paghahati-hati ng kita ng bansa. Nakakonsentra lamang sa ilang mayamang pamilya, malaking kumpanya, habang para makaipon ng tubo mga kumpanya, binabarot ng sahod, naiiwan yung karamihan. So sa amin, huwag masyadong palakihin yung numero na yan kasi average lamang yan. At kung papanakihin siya, actually nasa diwan ng pagtakpan yung hindi pagkapantay-pantay na ekonomiya ng Pilipinas. Sa amin, yun ang mas mahalagang punto. Huwag gagamitin kamuplahe o smokescreen itong upper middle income status na $4,850 per person na hindi na actually nararamdaman ng pinakamaraming Pilipino.
0: Kaya nga, para naintindihan ko naman yung binabanggit mo. Kasi for now, sinasabi mo nga dahil ito yung overall, di ba? Para kung kung ano man yung improvement nga dun sa pangkalahatan. Pero ang nangyayari kasi mas lalong nag-widen yung economic divide, di ba? Between the poor and the rich, di ba? Yun ang nagiging problema ngayon. So feeling mo, ang nakikinabang dito yung mga malalaking negosyante dahil sila di ba, mas mai-improve ang kanilang credit standing, credit profile, di ba?
8: Actually,
0: Meron lang ako ipapasok na flash report. Huwag ka munang umalis, ha? Tapos babalik ka kita. Okay, meron lang ko tayo ipapasok na flash report mula kay Nico Bagzik.
1: DZMM Radio Patrol's Flash Report!
7: Dali na isang panan ang Office of the Ombudsman dito sa Sandigan Bayan ang kasong blunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito, maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
0: Thank you very much, Nico Bagzik.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Okay, balikan natin si Sania tungkol nga dito sa pagka-upgrade ng Pilipinas sa bilang upper middle income country. So yung pinapaliwanag ko, di ba? Hindi masyadong nararamdaman, binanggit mo nga, di ba, sa pangkalahatan dahil yung economic divide, di ba, yung social media social status ng bawat Pilipino. Mas lalong humirap yung mahirap, mas lalong yumaman yung mga mayayaman. Ganon. Sunny.
8: Pus, nakakatawa dito. Kaya hindi talaga dapat iturin na palatandaan ng pag-undad itong pagdeklara ng upper middle income. Actually, even before itong nangyari,

0: akin nyo, sino nakaranas ng pag-graduate na yan? Ang nakaranas actually niyan, yung mga nasa pinakamayaman. At may kilala kong ano din eh, indiin eh. Essentially, nilikha ng World Bank itong mga low income, lower middle, upper middle, high income. Ginawa niya itong mga kategorya para may sistema siya ng pagtakda ng interest rate at amortization para sa mga bansang tinatutangan niya.
1: Kaya
0: pero
1: na,
0: hindi tulad ng pangkaraniwang credit rating, kung tumataas ang kita mo sa bangko halimbawa, bumababa ang interest rate. Dito ka baligtaran. Dahil yung World Bank, mas mataas ang interest rate ang sinisingil sa mas mataas, mas mataas na kategorya. Actually, lalaking interest rate at iikli amortization period ng utang ng Pilipinas sa World Bank, ADB, at ibang bangko. Kaya lalong pabigat-akli sa utang ng Pilipinas itong upper middle income category.
1: Oo, kasi parang nakikita mo nga, may backlash din ito, no? Ibig sabihin itong pag-change ng classification. Kasi binabanggit mo ngayon, kasi nagulat din ako, after nga lumabas itong pa-upgrade natin sa classification natin, bigla tayo may utang na, lumubo ka agad yung utang natin, di ba? Yung foreign debt. di ba ngayon is 18.55 trillion pesos na mula sa 18.47 trillion pesos. So kung binabanggit mo nga, sigurado, sila naman makikita nabang yan para kasi mas tumaas yung interest rate? Ganun ba? Sunny?
0: I think coincidental naman na yung paglabas ng 18.5 trillion na paglaki ng national debt ng gobyerno. Pero halo yan ng foreign debt ng gobyerno at ng domestic debt.
1: Domestic debt. Malaki pala yung domestic.
0: Pero yung esensya, tama kayo. Yung paglaki ng utang na yan ng gobyerno ng Pilipinas, lalong lalaki pa at maghihigpit yung mga bangko like ADB, World Bank sa madati na panahon. So yung sa ngayon 2.1, 2.2 trillion pesos sa taunan debt service natin, lalong lalaki sa darating ng taon yan. Yung 18.5 trillion, lalong lalaki sa darating ng taon yan kasi ang pinaka epekto nito, naging mas mahal umutang para sa Pilipinas.
1: Ayun. Tapos ito kasi, kinuha ko rin kasi sa aking staff dito eh, yung total remittance na nakukuha natin every year. Kasi alam mo, nung ako nagko-cover pa, Middle East News Bureau head ako noon, ang baba na ng ating remittance noon, 7 billion. Ngayon pala, umaabot na ng, noong 2024, 262 billion pesos na para ang total remittance out of the 2.9 million na mga OFWs natin yung nagre-remit, ha. So, ibig sabihin, ito kasi parang malaking bumubuhay, di ba, sa ekonomiya natin, ito mga remittances ng mga OFWs natin. So, ito, bali ngayon, isinama sila dito sa sa upgrade. Kasi GNI nga, yung Gross National Income nga, na inclusive ang OFWs. So, so that makes sense. Tama ba, Sunny?
0: Kasi tama kayo eh, kasi the journey matters. May mga iba't ibang bansa na like upper middle income tulad ng China dahil lumakas ang industriya nila. Pero yung Pilipinas, pasang-awa tayo pumasok din sa upper middle income sa pamamagitan ng pagdami ng OFWs at pagdami ng cheap labor natin, hindi lang sa pag-abroad, even sa mga BPOs. At para sa amin, it matters eh, kasi kung ang pag-angat natin sa ganyang klaseng kategorya ay dahil mas matibay na ang lokal na industriya, mas maraming trabaho na nililika sa Pilipinas, mas abante na ating teknolohiya, mas mataas ang sahod, okay yun. Pero kung yung pagpasok natin ay dahil dun sa, nabagit nyo nga, pang-ibang bansa ng million Pilipino, hindi actually yun. So, yung quality ng pagpasok sa kategorya na yan matters. Pero more than that, yung kategorya na yan, huwag natin yung masyadong bigindiin. World Bank na nakaisip niyan. At sa totoo lang, yung World Bank ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit bansot ang industriya ng Pilipinas. Apat na dekada sinasabi sa atin ng World Bank, huwag na kayo mag-industrialize. Mas madali, mas mura mag-import ng mga pangailangan nyo. So yung pahingin at asado ng Pilipinas ngayon, itong nag-obliga sa maraming Pilipino ng mga ibang bansa, dahil sa World Bank yan. So ba't tayo masyadong magsisindak sa mga sinasabi nila na, ito na yung mga numero about yung status ng Pilipinas. So tayo masyadong wala kang bigyan ng masyadong importansya.
1: Pero sabi
0: ng World Bank.
1: Yeah, pero sorry, I want to look at the bright side naman, no. Kung medyo talagang maganda naman talaga yung balita na na-upgrade nga tayo, di ba? Dito sa upper middle income, di ba? And this is something naman na parang pwede nating, let's say, ipagmalaki, if ever, let's say, katulad yan, mga foreign trips ngayon ng Pangulo, di ba? Siyempre, naghihikayat siya ng mga investors. Pag, siyempre, gagamitin niya yung spill, o ano na kami, upper middle income, siguro, you can invest in our country, di ba? Pwede rin yan magamit to our advantage, di ba? Para lang sa mga leaders natin.
0: I mean, like everyone, gusto namin palagi ng good news, pero

0: kung masyadong i-highlight yung bright side, at lalong-lalo kung gagamitin yung bright side na yan para itago, ikamuplahe yung dark side, doon naman may problema. Walang kaso na, I mean, wala naman sa Pilipinas yung pagdeklara ng upper middle income. I mean, mathematical computation naman yun ng World Bank. Ibigay natin sa kanila yan. Pero mas tanong dyan, kapag may ganyang klaseng status ng Pilipinas, ibig sabihin ba, may para Alex Ayala, nag-third round tayo ng Wimbledon? Hindi ka doon nangyari. So, ang dami pa rin kailangan sa kasuyan na problema. At case in point lang, kung gusto natin maging inclusibo at nakilaban talaga yung buong mamamayan Pilipino dyan sa upper middle income, magtaas ang sahod. Pero ano nangyari? Nitong mga kakaupo na namin sa ilang mga regional wage board at hearing sa Kongreso, barat na barat yung pagtaas ng sahod. So, yung anumang pagluo ng ekonomiya, anuman ang productivity increase na manggagawa, kundi binabalik sa kanila, binindagdag sahod, talaga ang mangyayari, yung pinag-usapan natin kanina, yung karamihan may iwan, yung kayamanan, kita, makakonsentra sa ilan. So sa amin, nasa kamayaman ng gobyerno yan na makinabang ang Pilipino, ang kanyang Pilipino sa ekonomiya. Nasa kamay din niya na payamanin nila malapit sa kusina habang naiiwan yung nakararami.
1: Pero, Sunny, speaking of sahod, kasi di ba nagbigay na ngayon ng 85 pesos na increase ngayon, di ba? Para doon sa mga minimum wage earner, di ba? Pero dalawang give nga lang. Una, July 19 na 60 pesos, 25 pesos sa January yata, di ba? So para for a total of 85. So yung 695 na minimum wage ngayon ng mga nasa Metro Manila, magiging 780. Tama ba? Oh. So, ibig sabihin, ito ba, kulang na kulang para sa'yo?
0: Well, anong pamantayan natin sa kulang? Yan ba ay sapat para sa ikamabuhay ng pamilya? Hindi. Yung family living wage sa NCR nasa 1,489 as of May 2026. So, ibig sabihin, kulang pa lang 509 pesos. Ikalawa, ang pamantayan ba natin ay binabalik ba sa magagawang productivity increase? Mula 1989, dumoble ang productivity ng manggagawa. Yung tunay na halaga ba na kanilang sahod, dumoble? Hindi. Even sa Metro Manila, halos pareho lamang ng antas sa minimum wage noong 1989 kung tagal din epekto ng inflation. So sa amin, sa dalawang pamantayan na yon, sapat na ba? Kulang na kulang? Binibigay ba sa manggagawa yung kanilang productivity? Hindi din. Huli, sa Metro Manila lamang yan. Mahigit 80% ng manggagawa nasa labas sa Metro Manila. At sa labas sa Metro Manila, yung halaga ng sahod ngayon, yung minimum wage ngayon, mas maliit pa kaysa noong 1989. 20% less ang halaga ng minimum wage ngayon. Medyo nakakaswerte na ng konti yung mga taga-NCR kasi malapit sa national media, sa UCCBN, malapit sa Malacanang. So medyo maingat ng konti yung gobyerno sa mga manggagawa sa Metro Manila. Pero naiiwan yung Mayoria Parlor.
1: So ibig sabihin, Sunny, sa computation nyo, yung Metro Manila, parang iilan lang ang makikinabang, mga 1.1 million yata. Pero for now, sabi mo, 80% pa rin ang ating mga manggagawa outside of Metro Manila. So anong push nyo? Gusto nyo, pangkalahatan. Alam ko, meron din mga hihirit yung ano, di ba, ang Kongreso, yung mga legislated wage hike. Yun din ba, maglalabi kayo, if ever, na isa sa mga maging priority bills?
0: Sinagana kami sa Kongreso ng isang araw lamang. Nagtawag ng hearing yung Committee on Labor. Unfortunately, walang naisara noon. Mag-resume na lang sila after the SONA. Pero tinutulak ng Ibon Foundation, yung pambansang minimum wage, abot ng family living wage. Kasi halimbawa lang, itong 85 pesos, alam nyo ba, nagreklamo yung mga negosyante. Pero ginamit namin ang datos ng PSA, ang pinakamalaking survey ng kita ng mga negosyo, itong 85 pesos na nireklamo ng mga ilang spokesperson ng mga negosyante, di pa siya maabot ng 5% ng tubo nila sa NCR. Kasi ingay-ingay na nila. So sa amin, yung mga panakot na tataas ang presyo ng biliin, magkakatanggalan, bangkarote kami, lalo mawalan ng trabaho manggagawa, hindi yung totoo. About 45% lamang ng tubo, itong 85 pesos sa NCR, kayang-kaya ng mga negosyante, hindi lang sa NCR, hindi sa labas, magbigay na mas mataas. Kung hindi nila binibigay yon at kung sinasang-ayunan ng gobyerno sa support ng mga employers, may problema doon. May datos kami para dyan galing PSA, promise, ni isang negosyante ay nagpakita ng kanyang financial statements para ipakita na hindi na kaya magbigay na makabuluhang dagdag sahod. Yan ang palaging challenge namin at hanggang sa ngayon, wala pa ni isang negosyante na naglakas loob magsabi ng katotohanan.
1: Okay, so kasi nakaraan lang nakausap ko, the other day yata, nakausap ko yung PCCI. Si Mr. Oh. Marcelon, binanggit ko nga yan yung 85 pesos. Well, ang more than the ano yung sabi niya, yung sabi mo nga, yung mga apprehension na baka magkatanggalan, baka magkaroon ng, let's say, di ba, magsara, mga ilang kumpanya, hindi kakayaanin yung 85 pesos. Yung sabi niya, magkakaroon din kasi ng wage distortion. Yung mga iba na nasa, ibig sabihin, minimum wage na angat dun sa minimum wage, eh, syempre, babangga na. Di magre-demand din ng increase yun. Yun ang sabi niya, na posibleng effect din itong pag-adjust ng 85 pesos. Di ba, Sunny?
0: Alam mo si Danny Mongkahigot, every time may magsalita ng negosyante, hamunin niyo sila magpakita ng financial statements.
1: Financial statement.
0: Ginamit, ginamit ng ibon yung Annual Survey of Philippine Business and Industry ng Philippine Statistics Authority. Ang coverage ng survey nito,
1: kung may baka yan, no?
0: Mga 40,000 na respondents ito, sakop lahat ng formal sectors. Alam mo ba, yung 100 peso across the board, hindi na sa minimum wage earner, yung 100 peso across the board ay nangangahulugan lamang ng 6% na tubo ng mga negosyante. Tapos, nakatawa naman yung mga pahala ng negosyo dyan.
1: Okay.
0: Hinapag namin sa Kongreso. At kami may numero kami para dyan. Not once. Kahit sila yung negosyante, whether yung ECO, PCCI, not once sila nagbigay ng numero.
1: Okay.
0: Ang sasabihin lang nila panapot. So sa amin, okay, I mean, mag-ano tayo. Hindi naman sasabi ni Ibon perfect yung analysis namin. Pero may argumento kami, may datos kami. Magbigay din kayo. Pero never sila nagbibigay. Yun ang punto ko. Never nagbibigay ng actual na numero, datos,
1: para,
0: pagsusuri,
1: para
0: financial may, statements,
1: para,
0: and negosyante.
1: Para merong ano, comparative, di ba? At least kung may financial statement, pwede niyong i-contest or i-argue, di ba? If ever malinaw, may papel, di ba? May resibo. Oo. Nako, maraming maraming salamat ulit, Sunny, ha, sa oras na ibinigay mo. At syempre, hindi pa tapos to. Marami pa tayong mga pag-uusapan as the developments, di ba? Malapit na SONA. So siguro marami kang pwede rin ibahagi tungkol doon. Okay, thank you, Sunny, sa oras. Thank you.
0: Okay, may namaga si Danny.
1: Okay, yan ho si Jose Enriquez, Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Huwag ko kayo alis dahil tuloy-tuloy pa rin ho ang ating programang Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Abangan sa Private Confessions.
7: Doon ko naintindihan na hindi pala sapat na mahal mo ang isang tao para sabihin mong kaya mo ang lahat. Dahil ang pagmamahal na hindi marunong magsabi ng pagod ay nagiging lihim. At ang lihim, kahit mabuti ang dahilan, pwedeng maging pader sa pagitan ng dalawang taong dapat magkatabi sa bawat problema.
6: Private Confessions. Private Confessions.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Kabayan! kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan.
1: Balik na tayo sa programa Kabayan. Ipasok lang natin itong report. 6,000 pulis daw ipapakalat ng PNP sa laban sa harap. Ito, sa harap ng Senado sa pagsisimula ng impeachment sa labas ng Senado sa Lunes. Okay, ang report mula sa ating kasamang si Marlene Padiernos. Marlene?
13: Naghahanda na ang bungharay ng Philippine National Police para sa pagkapatupad ng seguridad at kayusan, nagkaugnay sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, nagkalatag na mga komprehensibong security plans ng PNP upang masiguro ang mas naipit na pagbabantay ukol dito. Kung saan naabot naman sa 6,000 mga pulis ang kanilang ipapakalat para yan magbantay sa seguridad sa labas ng Senado na inaasahan pagdarausan din ng mga protesta ng iba't ibang grupo. Habang wala pa natatanggap na special request ang pulisya para mag-deploy ng kanilang mga tauhan sa loob ng Senate premises. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang intelligence monitoring ng PNP laban sa anumang banta na posibleng umusbong kaugnay sa naturang paglilitis. Nanatili naman nakataas sa heightened alert ang buong hanay ng PNP pero mamayang hapon, mag-asagawa ng final coordinating conference ang lahat ng unit ng pampansang pulisya para plansyahin ang lahat ng pinanaplano para rito. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Meron na tayo mga kausap sa ating susunod na guest. Siya ho ang presidente ng Quezon City Public School Teachers Association. Walang iba kundi si Erlinda Alfonso. Ma'am Erlinda, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
14: Magandang umaga po, Sir Danny. Magandang umaga po sa nakikinig po sa atin ngayon sa DZMM.
1: Nako, thank you very much ho sa oras na ibinigay ninyo. Kamusta naman ho, it's a Friday, pero ang issue kasi ngayon na bigay sa atin dito, yung mga ilang teachers, nagre-reklamo dahil daw sila ang nagsho-shoulder ng kanilang gastos o yung ito mga expenses para dito sa pag-print. O yung printing ho ng summative test, ito ba yung mga test papers na sinasagot ng mga guro imbis na, let's say, kanya-kanya ng mga magulang?
14: Ayan, Sir Danny, so napapanahong tanong dahil sa trimester na pinapatupad po ngayon ng DepEd, kung hindi ako nagkakamali, next week, July 6, dapat lahat ng teacher ay makapagbigay ng first summative test ngayon pong term 1 ng instructional block. So actually, dito po sa Quezon City, pagdating po sa aming lungsod, provided po ito ng aming Mayor Joy Belmonte, namigay po siya ng riso machine, tsaka copier. Ganon din po, namigay din po siya ng printer na 1:5 po ang ratio para sa public school teachers. Gaya na, yung problema lang ko, hindi naman din po pare-pareho yung LGU, yung budget kung gano'ng kalaki, Sir Danny.
1: So for now, kaya nga, so balik, ang guru ba ang sumasagot? O how can this be remedied?
14: Supposed to be po, sagot dapat ito ng MOE o yung maintenance and other operating expenses ng bawat eskwelahan.
1: Okay.
14: Kaya lang po, dahil sa alam naman natin na hindi ganun kalaki ang MOE ng bawat eskwelahan. Base po ito sa laki ng eskwelahan. May small, medium, large, mega school. Depende po sa budget na ibinibigay po. Depende kasi sa laki ng eskwelahan, gaya po na nasabi ko. Hindi po ito sumasapat. Kaya hinihiling din po namin na doblihin din po talaga ang MOE ng bawat eskwelahan. Kung mababanggit naman po dyan, meron daw po kaming nakukuhang 10,000 na teaching allowance kada school year. Kung sa 10,000 po yan, i-divide natin siya sa 201 days ngayong trimester. Meron po kaming budget na 49 pesos and 75 centavos kada araw. Kung yung 49 pesos at 75 centavos, i-divide ko halimbawa sa
1: kulang na kulang.
14: Estudyante ko, 280.17 centavos na lang po ang kaya naming maibigay sa bawat bata. So, wala po kaming magagawa, kundi bubunot po kami sa sarili naming bulsa para po, syempre, makapagbigay po kami ng hard copy para po sa summative test, ganun din po sa mga activity sheets.
1: Sino ba ang magpo-provide ng budget ng MOE for every school? Di ba, DepEd yan o yung local government
14: po,
1: unit?
14: Yes po, Sir Danny, DepEd po talaga ang magbibigay. Kaya lang po, hindi po talaga sumasapat ang MOE na binibigay po ng DepEd.
1: Ah, ganun ba? Kasi alam ko, DepEd nga ang pinaka-priority ngayon in terms of budget, di ba? Sa ating pangkalahatan sa gobyerno. So, ibig sabihin, yung ganyan, ano ba to? Quezon City lang ba nakakaramdam yan? O pati buong ano, ibang regions
14: buong
1: din?
14: Buong Pilipinas po, Sir Danny, ang nakakaranas ng ganyan po ngayon. So, mamaya pong hapon, magkakaroon nga kami ng dialogue with the DepEd Central officials para linawin po sa DepEd kung saan ba ito talaga kukunin yung budget sa summative test at sa iba pang activity sheet sa mga teachers. Kasi mahirap naman po kung mababa na nga po ang sahod namin.
1: Kaya nga. Kaya nga, o sa inyo pa.
14: Wala na pong matitira sa teacher.
1: Oo. Pero for now, wala naman kayo, let's say, ballpark figure. Kunwari, sa isang eskwelahan, let's say, kakailanganin na budget ninyo for the, ito nga, monthly operating expense or MOE. Walang ganun. Kasi, syempre, kakailangan nila. Magkano ba kailangan nyo? Siguro, pwedeng pagtulungan yan ng LGU rin kung saan yung nasasakupan ng eskwelahan?
14: Okay. Yearly po, nagkakaroon po ng AIP. Bali, ito po pinag-uusapan sa AIP kung ano po yung mga projects, yung programs, o yung supplies na dapat po pondohan ng bawat eskwelahan. Kaya lang po, gaya po na nasabi ko, limited lang po yung budget na naibibigay sa bawat eskwelahan. So, swerte kung ang LGU po may malaking budget, gaya dun po sa amin dito sa Quezon City, syempre nandyan po si Mayor Joy Valmonte na ang priority po talaga niya ay yung edukasyon po sa aming lungsod. So dumadagdag po ang LGU sa pangangailangan po ng bawat eskwelahan po dito sa Quezon City. Kaya lang po, yun po nasabi ko rin, paano naman po sa mga probinsya na hindi po kalakihan ang budget na ibinibigay po ng DepEd at hindi rin po kalaki ang budget ng LGU. So, nagsasuffer po talaga.
1: Okay. O, lilihis lang ako, ha, Ma'am Erlinda, kasi malaki din concern dito, di ba? Itong mga kabataan natin na medyo nagiging problema, na biktima ng mga cyberbullying, di ba? Nagkaroon nga tayo ng di ba, itong Tacloban shooting na may tatlong estudyante. At saka marami rin incidents din related doon, yung tungkol sa saksakan, di ba, sa Cavite. Eh, dito sa Quezon City, kailan lang, nagkaroon na naman ng fake news na nagpanik ang ilang estudyante dito sa Silangan High School, dito sa bagong Silangan High School, na marami ang naglabasan at na-disrupt yung klase. For now, kayo, bilang presidente ng Quezon City Public School Teachers Association, how are you trying to cope with this situation? Yung police visibility o ba, ipapatupad na natin? At saka yung detector para hindi makalusot yung mga illegal na ano, di ba, mga sandata na posibleng dala nila?
14: Ayun nga po, nung nakaraan po sa bagong Silangan, yun nga po, totoo, fake news ito. Siguro nagkaroon lang din ng trauma ang mga bata na kala nila yung mga bumuhos na mga bato, kala nila ano na po ng baril. So sa part po ng mga teachers, sa ngayon po, meron na rin metal detectors po ang mga guard namin dito ngayon. Tapos, ganun din po yung visible po yung kapulisan, kaya lang hinihiling po namin sana huwag silang papasok sa loob ng eskwelahan na may dala-dala silang mahahabang baril. Syempre, natotrauma din po yan. So kung paano namin i-address yung mga issue po na ito, siguro mag-focus po tayo sa mental health ng kabataan ngayon. Hindi sasapat yung teacher lang po talaga ang mag-assess. Dapat meron tayo mga mga tao
1: PTA,
14: na talaga tutulong sa mga teachers, diba? Tulad ng mga health workers para ma-assess po ito. Karagdagan din po dyan yung ating mga guidance teacher. Alam naman natin na kulang-kulang po ang kulang na kulang talaga tayo sa guidance teacher po. Teacher din po ang gumagampan sa mga panahon na ito. nabibigyan kami ng training pero hindi rin po ito sasapat dahil nahahati po yung attention namin eh. Nagtuturo kami after ng klase, magsaserve kami as guidance sa teacher po. So mag-focus po sana tayo sa mental health ng mga estudyante dahil marami pong factors ang pwedeng panggalingan nito. May problema sa bahay, meron siyang problema sa kanyang mga kaibigan, di ba po? So, focus po sana tayo dito.
1: Kaya nga, so malaki yung sakop mo eh, Quezon City Public School Teachers. We're talking about how many schools yan, Andres, sa'yo, Erlinda?
14: 158 schools po. Meron dito 158? Sa Quezon City, 14,781 teachers.
1: Wow, ang laki. So, ibig sabihin, maganda yung mga focus mo. Sabi mo, dapat ang sentro, more than the police visibility, itong mental health, di ba, binabanggit mo. So, ibig sabihin, yung kakulangan ng mga, let's say, guidance counselors, yung para to brief them, if ever yung mga ganito situation, kasi minsan nga, ito sa sobrang gamit ng gadget sa bahay, they should be guided eh. Di ba? Tama ba?
14: Linda? Yes po, Sir Danny. Ngayon po, napag-usapan po namin dito sa Quezon City together with our Mayor Joy na magkakaroon po
1: Ma'am
14: kami
1: Erlinda,
14: ng
1: Ma'am Erlinda, Ma'am Erlinda, sorry lang ha. Meron lang ako ipapasok na flash report. Babalikan kita ha. Okay. Sorry. Okay, meron lang ko tayong flash report ulit kay Nico Bagsit.
15: DZMM Radio Patrol Flash Report!
16: Dali na iracol na ng Sandigan Bayan ang sinampang mga plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta ngayong umaga. Ang 3rd Division ng Sandigan Bayan ang hawak ng kanyang plunder case. Samantalang ang 4th Division, 6th Division at 1st Division naman ang hahawak at didinigano ng kanyang kaso dito sa paglabag ng Presidential Decree number 46 o yung pagtanggap ng pera o salapi mula sa mga pribadong individual. Kasama dito sa 4th Division ay si dating kongresista na si Attorney Mike Defensor. Sa 6th Division naman kasama niya si Joseph Espiritu, isang private individual. At sa 1st Division ay si Aristotle Viray, isang private individual din. Antabayaran pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat sa update, Nico Bagsik.
15: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
1: Balikan natin si Ma'am Erlinda Alfonso, ha, yung presidente ng Quezon City Public School Teachers Association. Joy, binabanggit niyo kanina. So, yung guidance counselors, dapat to dagdagan natin para at least, di ba, yung sobrang gamit ng mga gadgets ng ating mga estudyante, kabataan?
14: Tama kayo, Sir Danny. Ang alam ko, naka-registered na guidance counselors lang po natin dito sa Pilipinas is nasa parang 5,000 plus lang po. Kailangan po talaga.
1: Mm-hmm. So for now, yung ano din, dapat palakasin din ho, Ma'am Erlinda, nakikita ko, yung Parents Teachers Association. Diba? Na dapat nandoon din yung alam ng magulang kung ano yung mga ginagawang hakbang ng eskwelahan. Kasi sila yun, pag uwi nila, syempre, hawak na sila ng mga magulang. So yung ganun, yung let's say, collaboration between the teacher and the parent. Tama ba?
14: Tama ka dyan, Sir Danny. Ako, 23 years na ako sa service. So, yung first 5 years ko, natutuwa ako kasi pag nagpapatawag kami ng parent-teacher conference, halos mapuno ang classroom. Pero sa ngayon, swerte na kung makasampu ka kapag nagpapatawag ka ng parent-teacher conference. So, talagang malaking bagay na magkaroon po talaga ng mga ganitong conference, forum, or gaya po na nasabi ko, dito po sa Quezon City, napagkaisahan po ng mga programa together with Mayor Joy na magkaroon po ng values formation sa mga magulang, ganoon din po sa mga mag-aaral. Tapos po, nakapag-partnership po ang aming LGU sa mga hospitals po na nakapaligid sa Quezon City para po pwedeng may puntahan ng mga estudyante free of charge na para po makahingi sila ng mga advices kapag meron silang pinagdaraan ng problema.
1: Lalo na kung mga mental issues, kahit na mga health clinics di ba? Pwede na yan di ba? Na at least visible for them. Di ba? Tsaka hotlines, Ma'am Erlinda, di ba?
14: Yes po, meron pong hotlines ngayon dito sa QC, 122 po.
1: Okay. Sige, Ma'am Erlinda, maraming salamat at makikiano lang kami, balita lagi if ever, kasi very relevant ngayon yung inyong mga concerns dyan sa mga eskwelahan. Thank you.
14: Salamat po. Magandang umaga po.
1: Okay. Yan ho si Erlinda Alfonso, presidente ho siya ng Quezon City Public School Teachers Association. Okay, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Kabayan. At habang iniintay natin yung ating susunod na guest, ay banggitin ko lang, Monday ho, start na ho ng July 6, bale, ang impeachment trial ho ni Vice President Sara Duterte. DZMM ho ang magdadala ho ng special coverage na yan. So, sa hapon pa lang ho, actually, 1 to 4 p.m. yung pagsisimula, 2 p.m. ho magsisimula eh, Monday to Wednesday, 3 times a week. So, maantabay ho tayo, tutukan natin yung mga developments na yan. Tapos, pagdating ko na SONA na sa July 27, Tuesday, Wednesday, Thursday na ho ang magiging schedule ng impeachment trial. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo at makakausap naman natin sa linya naman ng telepono. Eh, ito naman ay kaugnay nitong ano, nag-alboroto na naman ang Bulkang Mayon, tama ba? Bulkang Mayon. Oh, anyway, ito makakausap natin si Maria Antonia Mariton Bornas. Ma'am Mariton, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
17: Magandang umaga po sa inyo, Sir Danny, sa inyo pong mga tagapakinig.
1: Okay, si Ma'am Mariton ho, for the benefit ng ating viewers, ay siya ang chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOST FIVOLX. So Ma'am Mariton, yes, ma'am. Kamusta naman ho ang sitwasyon? Kasi parang nagbuga daw ng apo ang Bulkang Mayon sa Negros Island. Ay, Canlaon pala, Canlaon.
17: Opo, nagkaroon na naman po tayo ng mga ash emission events o pagbuga ng abo mula po sa Canlaon Volcano nung isa pa pang araw. Ano? Ang kahapon po ay nakapagtala po tayo ng dalawang events. Na ito po ay lumitha po ng tinatawag po nating ash plume na tumangkad po ng hanggang 500 metro sa taas po ng bungangan ng bulkan at naghatid po ng abo sa ganang north-northwest sa hilaga hilagang kanluran pong bahagi ng bulkan. So that's towards Bago City. Pero yung abo po ay bumabagsak po sa mataas na bahagi ng bulkan. At hindi po nakakarating ang kadamihan dito po sa mga pamayanan sa paano ng bulkan. Canlaon po ay matagal na po itong nasa period ng unrest. Mula pa po. Opo, ng 2024. Hindi pa po tayo nagbababa ng alerto dito dahil ang ating
1: alert level 2? Tama ba, Mariton? Alert level 2?
17: Opo, tama po yan. Opo. Naghahanda po ang bulkan sa isa pong major eruption. Unfortunately, katulad po ng ibang kahawig na mga bulkan sa ibang bahagi ng mundo, ito pong ganitong uri ng activity ay maaari pong tumagal. Nagkakaroon po tayo ng long period of unrest bago po ito mauwi doon sa magmatic eruption. Kaya po, sa ngayon po ay patuloy pa rin po ang pagbuga ng abo. Mataas po ang tala ng sulfur dioxide emission. Kahapon po, nakapagtala na naman po tayo ng 1,570 tons per day. Mataas po ang long-term average ng sulfur dioxide ng Canlaon mula pa po noong June 3, 2024, noong una po itong pumutok. Lagpas po ng 2,000 tons per day, na medyo hindi po ito pangkaraniwan. At wala po itong patid, no? Kaya po ito po ay nagsasaad na meron po talaga tayong magma sa ilalim ng vulkan na dahan-dahan po na umaakyat sa ilalim po ng vulkan at maaari po at malamang po ay maghahatid po ng magmatic eruption in the future.
1: Kaya nga Mariton, kasi medyo concerning din yung binanggit nyo. So for the past, yung una niya, June 3, 2024, ngayon July 3 na tayo, ibig sabihin 2 years after, tuloy-tuloy pa rin ang alert level 2. So ibig sabihin, meron pa rin sinasabi nyo may pending major activity na pwede mangyari. Kaya ngayon ni-retain nyo pa rin yung 4 kilometer permanent danger zone. Tama ba, Mariton?
17: Tama po yan. Sa iba pong mga katulad na bulkan sa ibang bahagi po ng mundo, umaabot po ng 10 taon ang period of unrest bago po ito na-uuwi sa yung major event.
1: Activity. No?
17: Mayroon pong, sa panahon po ng ngayon, nagkakaroon po ng panakanakang mga activity katulad po ng mga ash emissions, minor eruptions. Ang mga bulkan na yan, bago po tayo magkaroon ng total na yung magmatic eruption na po. Yung pagluwa po talaga o pagsabog o pagputok nung bagong magma matagal pong sumampa sa ilalim ng bulkan.
1: Pero Mariton, pag ganito bang let's say, nakakaranas tayo ng tagtuyot o meron tayo mga pag-ulan, ano ba to? Mas ano nakakatulong na ibig sabihin para yung unrest? Sana para hindi na masawata na itong whatever major activity that might happen.
17: Hindi po, wala po talagang
1: walang connection ng weather.
17: Opo, ang weather po ay wala po masyado itong impact doon po sa magma. Siguro po ay sa magiging behavior na lamang po siguro ng eruption. Yung mga minor details. Pero dahil po nagkakaroon po ng tubig yung ating hydrothermal system, no? At ito po ay nakaka-influensya kahit papano doon sa mga proseso sa ilalim ng bulkan. Pero ito po ay mga minor na influences. Sige. At hindi po ito nakakapag-influence o nakakapag-dicta. Wala po masyadong impact.
1: Okay.
17: Doon po sa magma na sumusuot po sa ilalim ng bulkan.
1: Okay, medyo ano lang tayo, no? Yung gusto ko lang malaman bago kita bitawan, ano ang status ngayon ng alert level 3 pa rin ba ang Mayon naman?
17: Opo, wala pa rin pong paghumpay o pagtigil ang lava effusion po sa Mayon Volcano.
1: Okay.
17: Kagabi po, opo, ay meron na naman po tayo namataan na patuloy na pagbuga ng lava flow, meron po tayong minor Strombolian events. Ito po yung pagpisik ng mga lava sa bunganga ng vulkan.
1: Okay.
17: Meron din po tayong panakanakang mga paraclastic density currents, yung uson, ito po yung mapanganib na volcanic hazard na bumababa po ng vulkan. At patuloy pa rin po yung rockfall, no? Marami pa rin ito, no? Halos 280 rockfall events po kahapon. Ito pong rockfall ay indikasyon ng pagdaloy po ng lava dahil nagko-collapse po yung lava at habang dumadaloy at naghahatid po ng rockfall. Alert level 3 pa rin po tayo.
1: Sige po, sige. Maraming salamat ho sa update, Ma'am Pa Mariton.
17: Okay, welcome po. Ingat po tayo.
1: Ingat po, ingat. Yan ho si Antonia Mariton Borna sa Chief Volcanic Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOST PVOLCS. Ako na naman po si Danny Buenafe. Have a safe weekend do, ha. Magbabalik ko next week. Pero batiin ko lang ho, nanunod sa ating ngayon si Aye Gonzalez, Telma Batalya at Hener Batalya mula dyan sa Bicol. Susunod na ho, ha, nagseservisyo Nina Corpus at ang gwapong-gwapong si Migs Bustos. Bye-bye, see you next week.
18: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng Kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBB Kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, Happy Friday, 11:01 na umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang Biyernes ng umaga po sa inyong lahat. Aba, it's a Friday, July 3, 2026. Kumusta po kayo mga kaserbisyo, mga kapamilya? O ayan ha, nandito na po ang pinakahihintay ninyo, aking partner. Namiss po siya kahapon. Isang araw lang naman. At kumusta ka na, partner? Pareho tayong anong
1: gray.
0: Pareho tayo ng kulay.
1: Charcoal.
0: Ano ibig sabihin nito?
1: Charcoal. Oo nga, no?
0: Nagluluksa tayo. Hindi. Dahil sa dami ng mga pangyayari sa paligid.
1: Oo nga, no?
0: Naisip ko lang.
1: Naisip mo yun.
0: Wala. Pag minsan, wala akong maisip na isuot black or black-gray.
1: Tama.
0: Yun na yun.
1: Oo.
0: Ibig sabihin, ngayon araw na to, wala akong maisip.
1: Alam mo, minsan, gusto ko rin mag-white. Kaso, syempre, yung rehistro kasi ng puti sa TV, medyo kakaiba eh. Oo.
0: Depende, kumbaga, ideally, minsan. Okay.
1: Oo,
0: mukha kang angelic, diba?
1: Oo nga eh.
0: Yung mga nagwa-white, parang ang ganda tingnan.
1: Case-to-case basis din siguro sa klase ng location.
0: Oo.
1: Oh, pero so, maganda rin yung black and white.
0: Depende rin sa background.
1: Depende sa background.
0: Sa kulay mo, diba sa Korean,
1: oo.
0: Inaalam pa nila kung ano raw yung... Hindi ko nagawa yun eh. Yung kung ano yung kulay na bagay sa'yo.
1: Okay.
0: Sa skin tone mo.
1: Ah, may ganon.
0: Oo, meron ka dapat laging sinusuot lang.
1: Oo.
0: Dahil yun ang doon ka nag-bloom.
1: Kung diba? Ikaw,
0: may mga ganon.
1: Black, gray. ako naman, kumbaga, pag wala tayong maisuot, eh, navy blue.
0: Ah, navy yeah, blue. Navy isa blue. Rin yan. Classic navy rin blue. Yan. Pag wala akong maisip, white, black, or navy blue.
1: Navy blue.
0: Totoo. Para lang siyang ano... background.
1: Oh,
0: neutral.
1: Oh,
0: or beige. Mahilig rin ako dyan sa brown beige ngayon.
1: Earth colors. Hi, hello, good morning. Hi, hello, good morning.
0: Naging magabigat.
1: Naging magabigat, of course, ang nag-iisang Ninya Corpus. Ako lang naman ang kanyang ading.
0: Ang ading. Minsan, ako kasi yung manang.
1: Oo.
0: Mabait na manang.
1: Mabait na manang.
0: Oh. Saka supportive na manang.
1: Oh, tsaka nabuhayan siya today. Thank you, Mishi.
0: Thank you, Mishi Bustos. Alam mo, may pinabigay bili ako sa asawa ni Migsa. Lipstick lang naman. Oo, di ba? Anong masasabi nyo sa mga kababaihan na nakikinig ngayon, di ba? Kapag kayo ay naka-lipstick. Na medyo pula-pula ng konti dyan, di ba, Camille? Yung medyo dark
1: yan.
0: Lipstick.
1: Oo nga.
0: Misa meron kaming mga araw na gusto lang namin mag-ganon. Tapos walang makeup, ano lang, dark lipstick or red
1: diba
0: lipstick lang. That's it.
1: Di ba may tinatawag na color ngayon na parang nude color?
0: Ay, uso
1: parang
0: ngayon yung mga glass skin nude or parang no makeup.
1: Glass skin, no? Uso sa mga Koreans.
0: Oo. Eh, pati nga ako napalagay ngayon eh. Hindi ba halata?
1: Glass diba? Skin? Nung dumating ako na nga, nung galing tayong biyahe, tapos nasa airport tayo, naalala ko talaga yung Terminal 1 na minention mo dati na siguro nagkaroon ng aberya.
0: Ano nangyari? Kumusta yun
1: sa'yo? Maganda.
0: May tao? May nagmamando?
1: May mga nagmamando. Although, of course, heavy traffic, pero gumagalaw yung flow.
0: Anong oras ka dumating?
1: Mga gabi. Mga 10:30 to 11. Same thing. Pero that's why I mentioned that wala lang yung glass skin. Kasi nakita ng mga Korean flight attendants pag-uwi.
0: Aba, napapatingin to sa yung mga pala, Korean flight attendants.
1: Hindi, kasi inaantay ko yung Philippine Airlines flight attendants.
0: Mas maganda yung Philippine Airlines flight attendants.
1: Of course, the flag carrier. And yun pala talaga yung glass skin. Sabi ko from afar, hindi pala sila oily, glass skin pala.
0: Pero wala parang lang, oily connect. Nga. Actually, parang sa TV, oily. Kaya ayaw natin masyado. Sa totoong buhay,
1: pero nung nakita ako sa personal, yun pala yung glass skin look. Pasensya na po ah. Sa mga skincare, skincare enthusiasts.
0: Sa mga kababaihan, di ba? Yung parang wala lang, kunyari walang effort.
1: Pero, Ate Nins, no? Hello po, good morning, Mix Bustos po, na ibang gabi.
0: Ano ba? Di ba ko ba
1: di ba ako nagpapakilala? Mix Bustos, of course. Hello, Ninya Corpus and Mix Bustos. Pero syempre, bago po tayo paghandaan natin ang medyo talagang journey dahil po sa Monday, magsistart na po ang impeachment trial, July 6. Pero break muna tayo sa sports. Nako, Alex Ayala.
0: Wanted to ask partners. So, nanalo si Alex Ayala doon sa pangalawa niyang singles match.
1: Yes.
0: Natalo niya yung nakatalo kay Serena Williams.
1: Yan.
0: Tama?
1: Oo, si Joint.
0: Si Maya Joint.
1: Maya Joint. Pero ang maganda dito, no, kasi unprecedented. Eh. Kumbaga, hindi pa po talaga common in history na isang Pilipina is mag-advance siya nag-steady advance po siya sa mga Grand Slam. So ngayon, number 29 seed kasi si Alex Ayala po. In this tournament, panalo po siya sa round 3. Pero hindi pa po siya tapos ha, kasi meron pang round 4, meron pang quarterfinals, may semifinals, meron pang finals match. But any of the rounds na maka-advance po siya, actually ngayon, achievement na siya in itself. Round 4 is good. Sana makaabot siya ng quarters. Napakalaking bagay po kapag manalo siya, kapag umabot siya sa semifinals. Kasi Wimbledon, Atinins, isa yan sa mga talagang oldest and classic tournaments pagdating po sa tennis. Kasi pag sinabing Wimbledon one time, nakapunta tayo.
0: Nakapunta ka.
1: Tayo dyan. Isa siyang tennis club na ang requirement talaga ng mga members, 100 members lang yan. In lifetime.
0: Sobrang exclusive.
1: Sobrang exclusive. Mm-mm. Hindi ka pwedeng bumili ng membership. Makakapasok ka lang ng membership. Correct me if I'm wrong, ha? Makakapasok ka lang ng membership kung ikaw ay, kumbaga, merong ma-disease or kung merong mag-withdraw. Pila talaga ang membership dyan. One time nakapasok tayo dyan ng tour,
0: yung akala ko nakapasok ka doon sa 100.
1: Sa tour na may tour.
0: Oo, may tour, Wimbledon tour.
1: Yung mga tennis player talaga naka-white. Yan ang number one rule dyan. Simulat sa pool. Decades
0: Hindi
1: and centuries
0: rule. Mag-iba.
1: Hindi ka pwedeng mag-iba.
0: Kasi si Naomi Osaka, yung isang tennis player, nakita mo naman yung suot niya.
1: Mm-hmm.
0: Kakaiba yung suot niya na parang kimono. White.
1: Tama.
0: Tapos naglakad. Para siya nag-fashion show.
1: Because she is of Wimbledon. Japanese descent.
0: Yes. Kaya, Kaya, may reason.
1: Yes.
0: Kaya, yun ang kanyang. Pero inalis rin niya, di ba? Kasi alam nga naman maglalaro ka ng parang naka-costume eh. Pero ang ganda.
1: Sa mundo po ng tennis, kapag ikaw ay manalo ng Wimbledon title, kumbaga, isa yan sa mga coveted titles in all of tennis.
0: Kaya, kahit man lang, no, kahit semi-finals, quarter-finals, meron nang napapanalo ng pera dyan, di ba?
1: Sa
0: bawat panalo mo, meron ka na.
1: Yan, okay.
0: Oo, pero syempre, ang importante talaga, proud na proud ang buong bansa.
1: Mm-hmm.
0: Kay Alex Ayala, sabi nga ng mga commentators, parang ang dami niyang fans.
1: Yes.
0: Kahit saan siya pumunta.
1: Alam mo, world sensation si Alex Ayala. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Talaga ang taas ng engagement niya as a social media, yung mga fans. Kahit hindi Pilipino, talagang really flock to the arenas para panoorin siya. Hindi lang Wimbledon na sa lahat po ng tournament sa sinasalian ni Alex
0: Ayala. First time rin ng mga Pilipino. Actually, yung kaibigan natin si Liza Reyes, na nandun ngayon sa UK. Ayan, nakita ko, nanood siya. Pinanood niya yun, yung kay Alex Ayala. Pati yung kay Serena Williams, pinanood niya. Gusto ko nga siya interviewin eh. Baka ma-interview natin yung
1: si Serena Williams kasi nagbabalik kumbaga isa rin sa mga greatest of all time.
0: Kasi 40 plus na siya.
1: Women's tennis, 20 plus Grand Slam titles.
0: Grabe.
1: Kaya, galing.
0: All right. Eto muna, meron po tayong report. Eto, Senator Rodante Marcoleta, sinampahan na ng kasong plunder. May report siya, Marie Ocampo.
2: Ninya, kinasuhan na ng ombudsman si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan ngayong Biyernes. Apat na kaso ang isinampa kabilang ang bribery at pandarambong na non-bailable na kaso. Matapos ang raffling ng mga kaso, hahawakan ng 3rd Division ang plunder habang paghahatian ng 1st, 4th at 6th Division ang tatlong bribery cases. Sa kabila ito ng tatlong araw na protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagkondena sa posibleng pag-aresto sa senador. Matatanda ang sinabi ng Office of the Ombudsman na magsasampa ngayong Linggo ng kaso laban kay Marcoleta para sa hindi idineklarang 75 million pesos campaign donations noong 2025 midterm elections. Mismong inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara sa kanyang sose ang contributions ni na dating Congressman Mike Defensor at mga negosyante na sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray na kapwa akusado. Binigyang linaw ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na maski private at hindi public funds ang pera, ay sapat pa rin ito alinsunod sa batas para makasuha ng senador na nooy kongresista nang tanggapin niya ang pera. At yan muna ang ulat, ako si Mari Ocampo ng PRTV News para sa DZMM.
0: Maraming salamat, Marie Ocampo.
1: Binabati ko lang, Ate Nins, no? Binabati ko lang ang ating Papa Jeff, Papa Chip Canoy. Nakikinig siya ngayon. Oo, Round 3, what I meant was round 3 ang panalo ni Alex. Meron pang round 4, quarterfinals, semifinals, at finals. So, apat na big matches pa ahead. Pero, sa mundo po ng tennis, one match at a time. One point at a time, one set, one match at a time. Yeah.
0: Kaya good luck, Alex. Ay, ala.
1: Oo nga eh.
0: Kahit wala na akong boss eh. Pasensya na po. Pero, di bale Friday, iraraos ko lang po itong Biyernes. Ang aming question of the day, partner. Ano bang question of the day mo?
1: Ating question of the day, paano po ninyo pinoprotektahan ang inyong mga sarili laban sa sakit? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Dahil po mamaya po ang ating makakausap po natin, ang head of Epidemiology and Surveillance Unit para po pag-usapan ang, kind of related but still immune system related. Pero kasi nga po, di ba, napabalita ang may mpox case nga po sa Mandaluyong. At mamaya naman po ang ating makakausap Deputy Executive Director ng CICC tungkol po sa Senate Inquiry on the Tacloban School Shooting. But still relevant ang ating question of the day, Ate Nins. Paano ba natin pinoprotekta ang ating sarili sa mga sasakits?
0: Bakit ganun yung tingin mo sa akin? Yun na nga, hindi ko nga alam
1: kung
0: bakit. Bakit ba yung mga virus ngayon tsaka mga bacteria, ibang
1: totoo
0: klase.
1: Yan.
0: Tsaka kasi nag-iiba yung panahon.
1: Yes, oo.
0: And to think, nag-flu shot ako, ha, partner. Nag-flu shot ako.
1: Kamakailan?
0: Isang buwan.
1: Okay.
0: Nag-flu shot na ako.
1: Hindi. Ibig sabihin
0: kaya,
1: yan.
0: Hindi naman 100% ang mga flu shot. Pero at least, medyo nabawasan siguro yung gravity ng sakit mo.
1: Oo.
0: Diba? Kasi ang mangyayari dyan, pag nagka-flu shot ka or na-vaccinate ka, yung sintomas mas mild.
1: Correct. Napatunayan ko yan, ha? Sa aking tsurya na kami ay nagpa-flu shot. Kumbaga ako yata nagpa-flu shot, meron akong kasama na hindi. Nung nagkaroon ng mga virus, ako hindi ako masyado natamaan. Siya natamaan.
0: Diba? Yung tipong bedridden, hindi makapasok. Diba? So
1: ayan.
0: At least, naku, paalala lang po, may flu shot po ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi paiba-iba yung panahon eh.
1: Mm-hmm.
0: Mahirap na ang magkasakit.
1: Ayan.
0: Okay, and partner, makakausap rin po natin maya-maya ang Deputy Executive Director ng CICC or ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ito nga po ay tungkol sa Senate Inquiry na ginagawa ng Senado sa Tacloban School Shooting. Ito pong hearing na ito ay pinamumunuan nga ni Senator Risa Hontiveros. At hinahighlight nga dito yung mga tinatawag na mga groomers daw. Mga adult groomer na na-identify nila. May pangalan nga, hirap ngang i-pronounce to partner.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Sedik Riazanov. Di ba? Parang
1: parang very ano ah.
0: Parang,
1: parang ano yan, sa taas
0: eh.
1: Sa hilaga.
0: Pero syempre, alam mo, anyone can create names, no? Hindi natin sinasabing yan ay doon, pero it could be anywhere.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Yan lang yung pangalan ng groomer nila na nasa Discord partner, TikTok, at iba pang gaming apps. Okay, so magbabalik po kami, ha? Makakasama po namin ang CICC. Kung may questions rin po kayo para sa kanya, lalo na yung mga concerned, mga magulang, mga school officials, tungkol po sa topic natin, no? Tungkol sa pagra-radicalize nitong mga network na to, no? Sa mga kabataan natin na vulnerable. Ayan po, ha? 0919-278-3000 sa Viber po namin yan. At syempre, nasa Facebook rin po kami, live streaming sa @DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Magbabalik po ang nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Ang oras natin, 11:16 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Delivery! Maria Jose!
8: Akin yan? Ang laki ng box!
7: Surprise!
8: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
7: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
8: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
9: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
10: Tamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM.
12: May bisita, upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
0: Kasama natin ngayon sa Kaservisyo of the Day ang Deputy Executive Director po ng CICC or Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Walang iba kundi si Attorney Alvin Navarro. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Alvin.
13: Magandang umaga ninyo. Migs, magandang umaga ninyo at sa lahat ng tagapanginig ninyo.
1: Morning, sir.
0: Ayun nga po. Well, sir, attorney, ano, dabate nga po sa Senate inquiry na pinangungunahan ni Senator Risa Hontiveros, meron daw pong adult groomer ang dalawang menor na edad na namaril dyan sa Tacloban at pinangalanan, di ba? Parang yung kanyang ID, yung Sedik Ryazanov. Attorney, may concrete lead na ba kayo kung nasaan o sino talaga itong si Sedik, itong groomer nila?
13: Okay. Ninya, kung mabibigyan mo ko sandali para mailagay natin sa konteksto, itong pangyayari sa Tacloban ay iniuugnay doon sa tinatawag na nihilistic violent extremism, na kung saan yung mga biktima o mga na-coerced na kabataan ay gumagawa ng mga kahindik-hindik na krimen. Ito yung pinaka-extreme. Ngayon, tungkol doon sa tanong mo, kinukumpleto ang investigasyon ng ating kapulisan, particular na ng PNP Anti-Cybercrime Group, yung kanilang regional 8 office na suportado ng national headquarters nila. Yung mga groomer na unang tinukoy, syempre bago tayo magkaroon ng conclusive findings niyan, ay may mga maraming mga digital forensics methodologies tayong gagawin. Sa ngayon, yung computer na ginagamit, yung mobile phones na ginamit ng mga suspect ay nasa kustodiya na ng PNP ACG. Ang sabi nila, ang investigasyon ay matatapos hanggang ikalawang linggo ng Hulyo.
0: Okay. Well, sir, attorney, ano, ito bang suspect na ito, yung groomer na tinatawag nila, ito ba ay banyaga o baka local groomer na gumagamit ng foreign na alias?
13: Opo. Yan din ang isang aspeto na kailangan kumpirmahin. Katulad nga ng nasabi kanina niya, madaling lumikha ng pangalan, di ba? Katulad nito, Russian sounding or foreign sounding yung pangalan, ito ang isang

0: New Zealand even years ago. Sir, if meron po kayong like any information or knowledge about this, dahil lang po ba ito sa mga games na na-infiltrate or yung mga cases po doon sa ibang bansa, meron din mga gun violence na mga bata din po ang naghahawak ng baril. Yun din po ba yun or baka meron din po mga ibang dahilan?
1: Ang comprehensive na sagot diyan ay maraming mga factors. Pero yung recruitment ng mga groomers sa mga kabataan para gumawa ng mga ganitong krimen ay nangyayari kadalasan doon sa mga violent online games. Kaya nagfi-figure sa investigasyon, sa media, yung mga online games.
2: Oo. Ngayon, bakit, Attorney Alvin, bakit Gorebox lang ang binweltahan natin? Paano naman po yung ibang platforms? For example, di ba yung Roblox, minsan pati yung Minecraft, napaborito nga ng mga bata ngayon, ng mga anak natin, ano, Attorney?
1: For clarification, yung kaya nag-figure prominently halimbawa yung action ng pamahalaan kasama na rin naman, hindi lang ito limitado sa law enforcement. Kasama natin dito yung mga platforms na nakipagtulungan para ito maisagawa. Kaya nag-figure prominently ang Gorebox dahil doon sa mga initial report at maging doon sa mga interviews, doon sa mga kaklase ng mga suspect, ang mga suspect ay naglalaro nito.
0: Opo.
1: At doon sa mga impormasyon mula doon sa ibang bansa, sa Amerika, FBI, dito sa larong ito, hindi lang sa Gorebox, maging sa iba paman, dito nangyayari yung recruitment. Pinapasok ito ng mga groomers. At pinoprofile nila kung sino yung mga vulnerable or susceptible to be recruited para maging miyembro nung tinatawag na NVE network.
0: Opo. Attorney Alvin, do we know kung anong klaseng personality trait po ng mga bata ang mga susceptible, yung mga successful po nilang nare-recruit?
1: Doon sa testimonya ng mga eksperto sa pagdinig doon sa Senate Committee hearing 2 days ago, ito yung mga batang may suliranin sa tahanan. O kaya, minsan, well, problema sa eskwelahan, yung mga nabubuli, yung mga may mental health issue, yung ang gusto yung nagsasarili na luba. Ito yung mga vulnerable na ma-recruit ng mga groomers na nasa ganitong mga network.
2: Po. The fact nga na naglalaro ka ng Gorebox, ano ka na eh, target ka na eh. Kasi napaka-violent, di ba? Nung mismong game na yun, nasabi nga dati ni Yusek Aboy Paraiso, hindi naman ganun ka-popular. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Hindi naman ganun kadami yung downloads niya. Kumbaga, kakaunti lang. So, ibig sabihin, parang may something ka na kapag ikaw ay naglalaro nito. But ano po ba ang modus ng mga adult groomers na ito para makuha ang tiwala ng mga Pinoy minors?
1: Una, ninya, pupwedeng palabasin nila na kaedad din nila yung kausap nila. And mabanggit ko na rin, ito yung naging problema natin sa Gorebox. Ito ay pang-adult na laro, pero dahil sa kahinaan ng age verification, yung mga adults, yung mga bata ay nakakapasok. At syempre, alam ng adult, di ba? Kung sino-sino ang mga ito kasi nakaka-chat nila. Yun pa yung ikalawa. Yung in-app chat feature, walang control na yung parents. Tapos, nag-combine itong mga to na masyado

0: itong naging permissive itong game up na ito. Yun yung una. Pre-pretend yung potential groomer na kaedad din nung bata. O kaya, maaaring sabihin niya yung kanyang edad, pero pinalilitaw niya, siyempre, na kaibigan-kaibigan at maaaring baka parang kapatid pa ang pagtuturing nitong groomer na ito. Oh. At ine-elicit dito sa target nila yung mga further information. Pagkatapos niyan, ang gagawin nila, mula doon sa open na app, na game app, dadalhin na yan sa messaging platform.
1: Yes.
0: Ang kadalasang natutukoy, ito ay hindi naman para sirain halimbawa yung reputasyon nitong mga messaging platform, pero para mas maalerto ang publiko. Nagagamit ang Discord, nagagamit ang Telegram.
2: Mm.
1: Yes. Kaya,
2: opo.
0: Yan.
2: Opo.
1: Doon sila nag-uusap. Tapos doon na siya i-groom, kumbaga.
0: Oo, kasi privado na yung pag-uusap nila.
1: Oo, hindi na sa naglalaro. Oo.
0: Nagpapasok na ng mga idea ng violence, self-harm doon. At mas pinalalawak pa yung diskusyon patungkol doon sa hopelessness.
2: Yes.
0: Yung mga dark topic.
2: Opo, opo.
0: Na nagre-resonate doon sa personal na karanasan ng biktima, ng bata.
2: Kaya nga sir, di ba Attorney Alvin, kaya nung fresh nga po itong balitang ito, marami pong mga usapin tungkol po sa mental health. Kasama po natin ang ating mga psychologists, ang mga experts. Napaka dangerous po nung us versus them mindset eh, no? Kasi sabi nyo nga po, yung mga talaga nare-recruit, siguro yung mga nagiging quote-unquote outcast, nabubully, yung feeling nila mag-isa sila. So dito sila nakakakuha ng solidarity. Diba? Through these groomers. And at the same time, parang nagiging kalaban nila yung mundo. Kaya po, kung gagawin nila yung karumal-dubal ng mga aksyon na to, eh meron silang karamay. Tama po ba yan, sir?
0: Yun po. Minamagnify nitong mga groomer na to na hindi ka rin naman kaibigan ng mga ng mundo. Ano pa ang saysay?
1: Oo, diba? Kaya wala ka namang purpose, wala kang saysay sa buhay, gawin mo na tong mga to at walang consequence or okay lang, di ba? So, pwede mo bang malaman, itong groomer nitong dalawang batang na Marel, ano, gano'ng katagal sila ginroom? So, kumbaga, hindi ito isang beses lang na pag-uusap or nung
2: building
1: isang linggo lang.
2: Building trust yan eh, building
1: diba?
2: Trust.
1: Oh. So, it's been planned. Pilanado po ito eh, di ba? Kumbaga, one ba o ano ba?
0: Ninya, siguro, bagamat hindi natin masasabi yung actual na period, bahagi rin yan ng pagsusuri. Pero kung titignan natin yung mga stages, halimbawa, ng recruitment, una, syempre, yung tiwala, katulad ng nasabi ni Migs, bubuin yan at hindi ganun kabilis yan. Pero para maging miyembro ang mga kabataang ito noong network na yon, may mga stages yan ng application. Ika nga. Una, halimbawa, uutusan yung bata, ang tasking mo bilang stage 1, magbasag ka ng bintana diyan sa komunidad ninyo. At pagkatapos niyan, i-upload mo.
1: Oo, yung mga ganyan.
0: Pag doon, pupunta ng stage 2 hanggang stage 3, nage-escalate yung pagiging seryoso ng mga tasking.
1: Oo, kaya dapat ngayon maging mapagmatsyag yung mga barangay, mga magulang. Pag may unexplainable na, inexplicable na, tama, hindi mo ma-explain. Anong ginawa ito ng
0: ugali,
1: anak ko?
0: Behavior, di ba?
1: Out of the blue, nagbasag
2: siya
1: ng sasakyan, ng ilaw, whatever, di ba? So baka may nakakausap na to.
2: Tama.
1: Alam mo, mahirap na ngayon. Kailangan paranoid ka na eh. Hindi mo na alam. Ngayon, isa ko pong tanong, attorney. Ito bang nangyari sa Tacloban? Ito ba ay isolated case lang? O may pattern rin ba kayong nakikita sa ibang mga lugar bukod sa Tacloban?
0: Yung ating mga law enforcement ay may mga nakikitang pattern. Pero tatandaan natin, itong network na ito ay decentralized, kumilos. Kaya maaaring sa iba't ibang panig, halimbawa ng Pilipinas, maging handa na tayo at meron nang mga na balita, di ba? Halimbawa, isang bata na nananaksak, may patalim na dala-dala sa eskwelahan. At iba pang mga ganitong aktwasyon, eh, nagiging alarming. Kaya, tinitingnan yung kaugnayan ng mga network na ito sa ganitong mga insidente.
1: Opo. Oo, so, diba, yung iba nga po nagpo-post ng mga fake news na kesyo, maghanda kayo, I will, ano, di ba, gagawa ako ng kasamaan, mamamaril ako, ganyan-ganyan. Tapos hindi naman pala totoo.
2: So, Attorney Alvin, ano pong pwede nating magawa ngayon as parents? And tayo po nga, kumbaga, nakakaalam para po, kasi siya, hindi naman natin mapipigilan yung development ng mga klase ng games ito. Ma-flag natin itong mga games ito. For sure, meron na naman bago. But at the same time, ano po yung pwede natin magawang in control, upon our control sa bahay po?
0: Okay. Simulan na, una, MIGS. Ang kailangan nating i-establish, ito ay complex na sitwasyon. Ang first line of defense natin, syempre, sa tahanan. Yung mga magulang, dahil sila naman ang nakakasama ng mga kabataan, mas mahaba yung oras nila, sana, dapat ay maging alerto sila doon sa mga kakatwa, meaning hindi pangkaraniwan, na mga aktwasyon ng kanilang anak. Halimbawa, kung dati, bukas na nagkukwento doon sa kanilang mga karanasan, biglang naging secretive yung bata. At nagbababad ng napakaraming oras, halimbawa, sa mga gadget nila. Tinatalikuran din, halimbawa, yung mga dating kaibigan, ayaw niya nang madalas na makausap. Tapos gumaga na may mga nakikitang mga o kaya naririnig nila may iba't ibang vocabularyo na ginagamit. O kaya siguro may compulsive behavior na mawala lang sa telepono, aligaga.
1: O parang addict, parang addict. O nga po. So last question na lang po, Attorney Alvin, ano? Sa Senate hearing po na nangyari, ano po ang pinakaunang nakikita ninyong gap? O policy gap na hihilingin ninyo sa mga mambabatas na pwedeng solusyonan sa lalong madaling panahon?
0: Una po ay doon sa kakayahan ng mga regulatory agencies na i-regulate or mag-prescribe ng mga measures sa mga game apps at doon sa mga platform na nagdadala sa kanila ng mga measures para maprotektahan yung mga bata. Halimbawa, yung patungkol sa age, mas epektibo na age verification at doon sa mas parent-friendly na parental control. Ang isang imumungkahi namin ay magkaroon ng local legal representative yung mga platform. Sa bahagi namin, ito ay narrow aspect. Magkaroon ng local legal representative ang mga platforms sa Pilipinas. Kasi sa ngayon, nagkakaroon ng challenge sa coordination. Yung mabilis na action, tumatagal dahil yung jurisdiction mo sa mga platforms ay wala. Ang kanilang mga headquarters ay nasa ibang bansa, nasa Amerika halimbawa.
1: At ayaw pumunta, di ba? Ayaw pumunta dito, di ba?
0: Ganun, ganun po, ganun niya. Okay. Ngayon, sa ibang aspeto naman, syempre, dapat sa DepEd, mapalakas yung counseling.
1: Mm-mm.
0: At yung pag-responde, halimbawa, sa bullying na nangyayari sa school at sa mga public places. Sa bahagi din ng law enforcement, syempre, mabigyan ng greater resources para magawa niya yung kanyang tungkulin.
1: Okay. Maraming salamat sa ating pong KODD, Attorney Alvin Navarro, ang Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Thank you, sir.
2: Thank you, sir.
0: Salamat ninyo, salamat Mix at sa lahat.
1: Okay, partner, mamaya pag-uusapan naman natin ang MPOX. Magbabalik po kami dito sa nagseserbisyo ninyo Corpus at MIGS Bustos.
3: Babalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Hello, attorney!
4: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo. Abangan sa Private Confessions.
5: Doon ko naintindihan na hindi pala sapat na mahal mo ang isang tao para sabihin mong kaya mo ang lahat. Dahil ang pagmamahal na hindi marunong magsabi ng pagod ay nagiging lihim. At ang lihim, kahit mabuti ang dahilan, pwedeng maging pader sa pagitan ng dalawang taong dapat magkatabi sa bawat problema.
3: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Alright, nagbabalik po ang nagsaservisyo ni Nina Corpus at Mix Bustos para po sa ating Dr. Servisyo for today. Pag-usapan po natin ang MPOX dahil napabalitaan nga po na meron pong case sa Mandaluyong, pero relax-relax lang naman po tayo dahil importante po sa atin is we are equipped with the right information. Makakusap po natin ang Head of Epidemiology and Surveillance Unit ng Mandaluyong City, Dr. May Villarina. Doc, good morning po. Ninia Corpus at Mix Bustos dito po sa DZMM.
1: Good morning po.
0: Opo, ma'am. So, okay, para po sa mga talagang gustong makuha ang tamang impormasyon dito, meron pong na-record na case kamakailan dito po sa Mandaluyong. Ano po ito? Pakidetalye naman po sa ating mga viewers.
1: So ito pong case na nakuha natin, reported po siya ng isang hospital po, private hospital dito sa Mandaluyong. So yung pasyente po, nagkaroon siya ng symptoms ng June 21. Same day, nag-teleconsult po siya and dahil nagpe-persist po yung lesions niya, nag-decide po siya na magpakonsulta personally sa isang private hospital the next day. And nakita po siya na infectious disease specialist and nag-consider po that time ng MPOX suspect. So after po makonsider yon, nag-coordinate po sa ating CESU ang disease surveillance officer kasi within 24 hours kailangan ma-report po sa amin yon. And upon verification po, kami po yung nag-coordinate sa RITM for specimen collection and then for isolation na po siya agad kahit suspect pa lang po siya. And then since ang residential area niya is a condominium, we coordinated with the condominium administration para po ma-assist siya during the time po na nag-isolate siya.
0: Opo. So a couple of days na po ang nakalipas, more than a week since June 21. Kamusta na po ma'am muna ang status po, ang health po ng ating pasyente?
1: Ang patient po natin is naka day 13 na po tayo ng ating isolation and monitoring. So, nung first week niya, meron siyang fever, chills, and myalgia or pananakit ng kasukasuan. Pero as of today, wala na po siyang mga na-experience na ganong klaseng mga symptoms. Yung lesions po niya, tuyo na. So, actually, naghihintay na lang po kami matapos yung 21 days na isolation period niya. Kung wala na pong lalabas na kahit na anong symptoms, i-clear na po namin siya.
0: Opo, ma'am, you mentioned lesions. Para po sa mga nakikinig ngayon sa radyo, kapag lesion, ano po itsura ng mga lesions na ito kapag ito po ay nasa MPOX po na usapin?
1: Mm-hmm. Bali, mag-uumpisa kasi po siya na parang ano lang siya flat na rash na mamumula-mula and eventually after 1 to 2 days, aangat siya, pwede siyang magkaroon sa loob or magkaroon ng parang nana. And then after mga 7 to 10 days, matutuyo po ito and then yung maglalangib siya and totally magfo-fall off po yung skin niya and magtutubo na po ng bagong skin.
0: Opo, oo. Opo.
2: Doc May, ano po ba ang kaibahan nito sa mas kilala natin na bulutong tubig or chicken pox or even measles, no?
1: Actually, halos magkaanak po sila.
2: Magkamag-anak sila.
1: Opo, magkamag-anak po kasi pare-pareho po silang pox virus eh. Yung virus po na nagko-cause nito. So, opo. Kaya nga po rin ang kanyang mga symptoms is para halos kapareho lang rin po ng bulutong.
2: Pero paano natin malala? Opo, anong pagkakaiba?
1: Yes, ang pagkakaiba po is wala po tayong bakuna para dito. And yung mode of contact niya, yung mode of transmission is most commonly is direct skin-to-skin contact.
0: Ano ba nagkaka-direct skin-to-skin contact?
2: Let's be upfront about it, Doc May. Ano, pwede rin itong sexually transmitted, tama po?
1: Hindi pa po siya tinatag as sexually transmitted.
0: Mm-hmm.
2: Okay.
1: Pero most commonly, nakikita po siya dun sa mga sa datos po natin, yung mga pasyente na merong mga sexual contact.
0: Pero kasi pag skin to skin, just to be practical about it, sabihin natin pag ano ba, pag nag-hug, 'di ba? Yung mabutihan, 'di ba? Or at the same time kapag siguro madikit sa basketball.
2: Pwede,
0: 'di ba? Pwede rin. Oo, kasi
1: basta po may active lesion.
0: basta may active lesion. Oh, so kapag present po yung active lesion, nadikit po siya sa skin, eh yun na po ang transmission. Transmittal.
2: Pero kung hindi po natin masasabi kung anong kaibahan, unless itest, ganun ba? Mpox yan, bulutong tubig. Kasi syempre, yung bulutong tubig, very common. Mas common yan sa atin eh.
0: Mm-hmm.
2: So baka meron bang, kumbaga, something that can differentiate, hindi lang ito bulutong tubig. Baka mpox na.
1: Apo. Actually, aside from testing po, ginagawan po natin siya ng thorough na physical exam at saka history taking. So, pagka history taking po, tinitingnan natin yung mga katanungan po natin siya is kung may travel history siya. So, titingnan natin baka mamaya dun sa mga lugar po na pinuntahan niya, meron pong cases ng mpox. So, kumbaga magkakaroon tayo ng high suspicion pagka ganun. Or minsan titingnan natin kung meron siyang sexual contact for the past 21 days and kung meron po ba siyang mga inattendan na mga gathering na sa tingin niya meron siya nakasalamuha na merong kahinahinalang mga rashes or lesion. So yun po yung mga ilang mga question po na tinitake consideration namin kapag nag-investigate po kami ng MPAC.
0: Opo. Ngayon po, Dr. May, do we know? Kasi syempre, kaya po natin ito pinag-uusapan dahil baka mamaya merong nag-come in contact na pwedeng quote-unquote nahawa. Do we know? Are we monitoring of a certain, kumbaga, radius individuals na posible na baka mamaya na-transmit ito sa ibang mga tao?
1: Okay po. For this specific patient, kasi meron na po tayong isang yung kanyang isang household contact. So, naka-isolate na rin siya. Nakahiwalay sa kanya. Pero on isolation na rin and monitoring. So, as of now, wala po siyang symptoms.
0: Opa.
1: And then, for the other contacts po kasi, medyo challenging po siya kasi meron po tayong tinatawag na mga casual sexual partners. So, sometimes ito po kasi is through an app po sila nag-uusap, mga social media app, and then yon mag-meet lang sila. Then after po nun is wala na pong ibang communication. Minsan po ginagamit nila mga screen names lang. So, doon po medyo challenging yung ating contact tracing.
2: Dito po sa kaso dyan sa Mandaluyong, na-trace natin kung saan niya nakuha.
1: Yun lang po yung probably doon po sa mga sexual casual sexual partners niya, pero wala pa po kaming meron na po kaming mga for verification, pero as of now, since yun nga po medyo challenging siya kasi nga screen names lang po yung binibigay. So,
2: kailangan mapagsabihan, di ba? Kasi nakakahawa yung mga tao na yun ngayon, di ba? Kung meron naman pala siyang kachat or something, hindi ho ba? Dapat malaman kung nasan sila at ma-isolate rin sila. Di ba, Doc May?
1: Yes, ma'am.
0: Opo, Doc May. Opo, Doc May, ngayon po, at least for the particular patient po na pinag-uusapan natin. So, sabi na po, day 13. So, what happens next po? Kapag tapos na ba yung kanyang isolation period, gano'n na po katagal bago siya ulit, kumbaga, magiging normal life ulit? O kailangan ba merong additional na isolation period pa rin para makasiguro po na okay na po siya?
1: Ngayon po, healed na po yung mga kanya mga rash and lesion. Naghihintay na lang po tayo matapos yung 21 days. But yun nga po, since naka-monitor po tayo sa kanya, kung halimbawa bigla po siya nagkaroon po ng another symptom, halimbawa naglagnat siya ulit, hindi pa natatapos yung 21 days, or meron tumubo na panibagong rash, mag-extend po tayo ng ating isolation period and monitoring po.
2: Okay. Ngayon na, gano'n ho ba kalala ang mpox? Ito ho ba ay maaring makamatay?
1: Ang mpox po kasi it's a self-limiting disease. Unless, ibig sabihin po self-limiting, gumagaling po siya ng sarili niya. So, kaya nga po, ina-isolate lang po natin sila kasi wala naman pong mga specific na gamot para sa kanya. Wala po tayong vaccine, wala rin pong mga antivirals na specific for mpox. Nagtitinitreat lang po natin yung mga symptoms na nararamdaman ng pasyente. So kung may lagnat, para lang po sa lagnat. Kung makate or masakit yung kanya mga rash or lesion, para lang po sa kate at para sa kirot, yun lang po yung binibigay natin. Now po, for the complications, ito po, magkakaroon po ng complication yung isang pasyente kung mababa po yung kanyang resistensya. So, minsan, yung mga rash niya pwede po kasing tumubo sa airway. So, yun po yung mga binabantayan natin. Kaya po, pagka ganun, kaya rin po nakatutok yung monitoring natin everyday sa kanya. Kasi, anytime po na magkaroon siya ng mga ganong klaseng simptomas, kailangan po, inilipat po natin siya sa hospital.
2: Okay. So, ano nga yun po ang inyong abiso sa publiko? Tungkol po dito sa Mpox, wala naman po tayong dapat ikabahala, wala naman epidemya. At ano yung mga dapat nilang gawin?
1: So, for the public po, itong Mpox case natin sa Mandaluyong is an isolated case po. Isa lang po siya. Ngayon po, maging mapanuri po tayo sa mga nakikita natin at nababasa sa ating social media. Mag-rely po tayo dun sa mga official po na government sources para po hindi tayo... maiwasan po natin yung mga hindi kinakailangan na pangamba and mas informed po tayo. So ang Mpox po, ang ating mga health center at ating mga hospital is trained naman po. So kung sa tingin po nila, sila po ay na-expose or meron po silang mga rash na tumubo na naghihinalaan nila. So punta lang po tayo dun sa mga health center at hospital. And meron po rin po kaming CESU page and contact numbers na pwede po silang doon mag-inform para po ma-assist namin sila kaagad.
0: Opo, Doc May, ito po may pahabol po na question from our viewer mula po kay Pocholo. Na-mention niyo po na wala pong bakuna. Pero at least po sa mga pedia patients, sa mga inaalala po namin, natin mga babies, mga chikiting, ano po yung mga preventive measures para ma-lower po yung risk ng ating pag-aalala, of course, kung sila din po, huwag naman po sana mahawa.
1: Sa ngayon po kasi, low risk po ang pagkakahawa ng mga baby at bata. Most commonly kasi, sa datos natin, makikita ito sa mga sexually active individuals.
2: Alright. Okay. So kayo po bilang head ng Epidemiology and Surveillance Unit sa Mandaluyong, ano po yung nakikita nyo pang ibang mga sakit ngayon na uso na dapat bantayan ng ating mga kababayan?
1: Dahil po malapit na po ang tag-ulan, yan po, meron po tayong tinatawag na wild disease, ang waterborne diseases, kagaya po ng cholera, typhoid, and iba pang mga pwede pong makahawa through fecal oral route, and meron po tayong influenza illness and leptospirosis of course, and also dengue po. Ito po yung mga sakit na makikita kapag tag-ulan. So bago pa lang po magtag-ulan, so pinaghahandaan na po yan ng city.
2: Oo, ayan ako, maraming salamat. Kasi yung wild nga, kapag ganito ang panahon, napapasok na naman talaga yung mga sunod-sunod na bagyo at tag-ulan, ay kailangan natin na bantayan. Maraming salamat, Doc May Villarina, ang head ng Epidemiology and Surveillance Unit ng Mandaluyong City. Thank you, Doc.
1: Thank you po.
0: Alright, ang ating YouTube comment sa ating pong question of the day, paano po natin pinapakalaga ng ating sarili laban sa sakit? Sabi nga ni Pocholo, ang pungunahan responsable sa paghubog ng kaisipan ng mga bata, well, related kanina, no, ay ang tahanan, eskwelahan at komunidad. Kapag naging violente ang mga bata, bigo ang may mga pangunahing papel na gampanan ito. Well, related din, no, sa ating question, dahil importante talaga yung sound mind, di ba? Yung talagang mabuting physical, mabuting mental health po natin. Is overall po yan, no, kapag maganda po ang ating environment, nakaiwas tayo sa sakit at at the same time, nakaiwas po tayo sa mga ganitong klaseng risk. Ang ating kanilang mga comments kanina, sabi kanina ni JP, put a parental control sa gadget, tapos lagyan ng password ng parent. Sabi naman ni Hikari, never talk to strangers online for starters. Basic rule talaga ng walang account sa chat apps ang may norms.
2: Oo, dapat wala silang mga Discord, wala silang Telegram.
0: Oo nga eh.
2: Oo. Eto si Leo Cerdena, Sirna, good morning, watching from Magna Anima Teachers College ng Santa Rosa City. Good morning po sa inyo,
0: hello
2: sa ating
0: po.
2: Magigiting na teachers.
0: Opo,
2: salamat.
0: Of course. O, kina Father Tito Kaluwag, Magna Anima Teachers.
2: Hello
0: nakabisita na tayo dyan, Sir Leo. Dyan sa Magna Anima. Maganda po dyan.
2: Siya, Darwin Kabalan, magandang umaga po. Migs at Nina, pa-shout out sa Cedillo family. Hello. Kina Lirio, Ryota Takashi, O'Hara Rosario ng Barangay Katmon dyan sa Malabon.
0: Ayan. Tita Maria Dolce Orate, hello and good morning. Ben Francis Rances, same. Default color, sabi na navy blue for shirt kapag walang maisip. Ha, ha, ha.
2: Yes. Si Ban Ong, nabasa mo na?
0: Hindi pa. Ayan. Hello lang. Good
2: hello,
0: morning.
2: Si Jericho Ferrer. Uy, salamat naman
0: thank
2: sa iyong
0: you naman.
2: Comment.
0: Ano sabi niya?
2: Best tandem.
0: Thank
2: you.
0: Good morning. At sabi naman ni, ito nga, QOTD Answers. Sabi ni Josh Kyle, umiinom ako ng maraming gamot at tubig. Vaccine at syempre tamang bakuna at ehersisyo.
2: Yun na nga. At saka syempre pag wag na masyadong lumapit sa mga inuubo. Kaya mamaya magmamask na ako, partner.
0: Kung maaari.
2: Hindi naman ako inuubo.
0: Oo.
2: Pero ano, may
0: lang.
2: Something.
0: Safe lang.
2: Buti na lang weekend na.
0: Para makapagpahinga
2: ka. Mag-ingat po kayo. Kasi yes. Ako talagang malapit na ako bumagsak.
0: Nako.
2: Talaga
0: pahinga,
2: naman.
0: Pahinga.
2: Kasi weekend na rin. At buti na lang niraos ko to, partner.
0: Oo.
2: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At sana po marami kayong natutunan next week po, ha. Mm-hmm. Iba na naman tayo.
0: Mm-hmm.
2: Siyempre, impeachment trial po. Mag-uumpisa na sa Lunes. Marami po tayong mga aabangan. At patuloy lang po kayong tumutok dito sa amin.
0: Mm-hmm.
2: Siyempre, ayan. Sa Radyo Patrol 630 sa ayan. DZMM.
0: O, binabati natin ating mga kaibigan, ha. Joyce Ramirez, hello and good morning. Nakikinig siya today. Marina Ang, and of course, Sir Doming Ang, hello and good morning po sa inyo mula po sa Davao City. Marami pong mga nakikinig nanonood sa atin ngayon. 11 a.m. to 12 p.m. nagseserbisyo Nina Corpus at Mix Pusa. Thank you po sa inyong pagsubaybay. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Okay.
2: Happy weekend, mga kaserbisyo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo.
0: Ako po si Mix Pusa, nagseserbisyo. Bye-bye.
2: Bye.
3: Nagseserbisyo, Linya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin. Alas 12!
1: Lihim na gustong kumawala, mga salitang di masabi kahit kanino, mga damdamin kahit tagal nang itinatago, mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
2: Akala ni Kreja, siya ang may pinakamalaking sorpresa para kay Joriel. Ngunit bago niya maiuwi ang motorsiklo, natuklasan niyang may lihim na problema pala sa sari-sari store na siyang kabuhayan niya. Sa loob ng bahay, narinig niyang may tinatanggap na night shift ang asawa niya, kapalit ng isang bagay na hindi niya inaasahang malalagay sa panganib. Pero bago pa niya malaman ang buong katotohanan, may dumating na mensahe sa cellphone ni Joriel na nagsasabing, "Hanggang bukas na lang ang palugit niyo." Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Krisha na pinamagatang, "Nakahanda na ang regalo ko para kay Mister, pero may mensaheng dumating na nagpabago sa lahat."
1: Private Confessions.
2: May mga pangarap na hindi naman kailangang mahal para maging mahalaga. Minsan, sapat na ang simpleng motor. Isang bagay na may dalawang gulong, may gas, at kayang maghatid sa isang tao papunta sa trabaho. Pero para sa asawa kong si Joriel, hindi lang motor ang ibig sabihin noon. Para sa kanya, yun ang pag-asa na hindi na siya mahuhuli sa trabaho. Hindi na siya manghihiram. Hindi na siya mawawala ng kita kapag nasira ang inuupahan niyang motorsiklo. Krisha na lang ang gagamitin kong pangalan. 9 taon na kaming mag-asawa ni Joriel. May isa kaming anak na lalaki, na si Miko. Maliit lang ang bahay namin. Hindi rin kalakihan ang sari-sari store na pinapatakbo ko sa harap ng bahay. Pero kahit simple lang ang buhay namin, masaya kami. Si Joriel ay delivery rider. Maaga siyang umaalis at madalas gabi na kung umuwi. Hindi dahil may bisyo siya. Hindi dahil may iba siyang babae, kundi dahil bawat biyahe ay mahalaga para sa kanya. Kung sarili ko lang sana ang motor, mas marami ako matatanggap na booking, madalas niyang sabihin. Ngumingiti lang ako noon. Darating din yan, sagot ko. Pero alam kong hindi ganoon kadali. Mahal ang motor. May down payment. May rehistro, may maintenance, may gasolina. At sa dami ng bayarin namin, lagi itong nauuna kesa sa pangarap niya. May tuition si Miko, may renta sa pwesto ng tindahan, may kuryente, may tubig, may utang sa supplier. Kaya ang motor ni Joriel ay palaging hindi natutuloy. Kapag lumaki-laki na ang tindahan, sabi niya minsan, baka saka na lang ako kumuha. Pero alam kong gusto niya talaga yon. Nakikita ko yon sa tuwing may dumada ang bagong motor sa kalsada. Hindi siya nagsasalita. Tinitingnan lang niya. Pero kilala ko ang asawa ko. Alam kong may lungkot sa tingin niya. Kaya nang magkaroon ako ng dagdag na kita mula sa online selling, hindi ko agad sinabi sa kanya. Nagsimula lang yon sa pagbebenta ko ng kung ano-ano. School supplies at ilang murang gamit sa bahay. Unti-unti, may mga umu-order. Hindi malaki ang kinikita ko, pero may natitira. Sa halip na gastusin ko agad, itinabi ko. 500, 1,000, minsan 200 lang. Basta may naitatabi ako. Hindi ko sinabi kay Joriel dahil gusto ko siyang sorpresahin sa birthday niya. Gusto kong minsan siya naman ang makatanggap ng bagay na matagal niyang hinihintay. Makalipas ang ilang buwan, sapat na ang naipon ko para makapag-reserve ng second-hand na motorsiklo. Hindi bago, hindi mamahalin, pero maayos ang makina. Kompleto ang papeles at kaya niyang gamitin sa trabaho. Nang sabihin ng seller na pwede ko nang kunin ang motor sa Sabado, halos hindi ako makatulog sa saya. Sakto yon, dahil kaarawan ni Joriel kinabukasan. Plano kong iuwi ang motor ng maaga. Itatago ko muna sa garahe ng kapitbahay namin. Pag-uwi niya, lalabas ako kasama si Miko. Ibibigay namin ang susi. Iniisip ko pa lang ang mukha niya, kinikilig na ako. Kinabukasan, maaga ako umalis. Sinabi ko kay Joriel na may kukunin lang akong order para sa online selling. Hindi siya nagtanong. Nagmamadali rin siya dahil may delivery raw siya sa kabilang bayan. Mag-ingat ka, sabi niya bago ako umalis. Ikaw rin, sagot ko. Hindi ko alam na may iba pala siyang iniisip ng mga oras na yon. Pagkatapos kong kunin ang motorsiklo, nagpatulong ako sa seller na ihatid yon malapit sa bahay namin. Hindi ko muna inilabas sa harap dahil gusto kong sikreto pa rin. Pagdating ko sa bahay, may napansin agad ako. Nakaawang ang pinto. Hindi naman yun normal dahil si Miko ay nasa school at dapat nasa trabaho si Joriel. Napatigil ako. May kaba na biglang pumasok sa dibdib ko. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Hindi ko agad binuksan ng malakas. Sumilip lang ako. At doon ko nakita si Joriel. Nasa mesa siya. May mga papel na nakakalat sa harap niya. May calculator. May maliit na kahon. At nakayuko siya habang hawak ang ulo niya. Hindi ko agad siya tinawag. Hindi dahil gusto kong subaybayan, kundi dahil hindi ko pa siya nakitang ganoon. Parang pagod na pagod. Parang may kinikimkim na bigat. Maya-maya, tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya agad. Opo, sabi niya sa kabilang linya. Tahimik akong nakinig. Sige po, kukunin ko na lang yung night shift. Napatigil ako. Basta wag lang pong tanggalin si Krisha sa pwesto niya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong pwesto? Bakit ako matatanggal? Nang matapos ang tawag, nakita kong binuksan niya ang maliit na kahon sa mesa. Sa loob ay mga resibo. May listahan ng bayarin. May mga papel na may pulang marka. At may isang sulat na may pangalan ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Joriel, napatalon siya sa gulat. Krisha? Hindi niya agad na itago ang mga papel. Hindi rin niya na itago ang luha sa mata niya. Ano to? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Lumapit ako sa mesa at nakita ko ang liham. Galing yon sa landlord ng tindahan. May atraso raw kami sa renta. May huling palugit. At kapag hindi kami nakabayad kinabukasan, kailangan na naming umalis sa pwesto. Nanlamig ang kamay ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahina akong tanong. Dahil ayokong madagdagan ang iniisip mo. Pero tindahan ko yon, Joriel. Alam ko. Bakit hindi mo sinabi? Napayuko siya. Dahil alam kong pagod ka na. Nakikita ko kung paano ka gumising ng maaga para magbukas. Nakikita ko kung paano ka nagbibilang ng barya sa gabi. Ayokong maramdaman mong bumagsak ka. Hindi ko alam kung maiiyak ako o magagalit. Dahil habang lihim akong nag-iipon para sa motor niya, lihim naman pala siyang nag-aalala para sa tindahan ko. At bago ko pa siya masagot, tumunog ulit ang cellphone niya. May pumasok na mensahe. Hindi niya agad napansin, pero nakita ko. Joriel, hanggang bukas na lang ang palugit ninyo. Kapag hindi pa nabayaran, kukunin na namin ang pwesto. Napatitig ako sa mensahe. Tapos tumingin ako sa asawa ko. At sa unang pagkakataon, hindi ko naisip ang motorsiklong nasa labas. Ang naisip ko lang ay kung paano namin ililigtas ang pangarap na pareho naming pinaghirapan.

At habang hawak ko ang susi ng motorsiklong dapat sana'y regalo para sa kanya, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Ibibigay ko ba ang motor na matagal niyang pinangarap? O isusuko ko muna ang sorpresa para mailigtas ang tindahan na siyang pangarap ko naman?

0: Ibabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mga damdaming nais isiwalat, Private Confessions.
9: Matagal kaming nakatayo ni Joriel sa harap ng mesa. Nasa pagitan namin ang mga resibo, listahan ng utang, at sulat mula sa landlord. Sa isang iglap, parang lahat ng saya ko mula nang makuha ko ang motorsiklo ay napalitan ng takot. Hindi ko alam kung ano ang uunahin. Ang motor na matagal na niyang pinangarap o ang tindahan na unti-unti pa lang nawawala sa amin. Gaano kalaki ang atraso, tanong ko. Tahimik si Joriel. Joriel, 3 buwan na renta, sagot niya. May utang pa sa supplier. Tapos bumaba din ang benta nitong mga nakaraang buwan. Naupo ako. Parang biglang nanghina ang tuhod ko. Bakit hindi ko napansin? Napansin mo, sabi niya. Pero lagi mong sinasabi na baka mahina lang ang benta. Ayokong dagdagan ang iniisip mo. Dapat pinag-usapan na natin to noon pa. Napayuko siya. Tama ka. Nakita ko ang mga kamay niya. Magaspang. May maliliit na sugat. Halatang pagod na siya araw-araw sa pagbabiyahe bilang rider. Anong night shift ang kukunin mo? Tanong ko. May warehouse sa kabilang bayan. Maglilipat ng mga kahon sa gabi. 3 oras lang pagkatapos ng delivery. 3 oras? Sabi ko. Joriel, halos wala ka ng tulog. Kaya ko pa. Hindi. Hindi mo kailangang kayanin lahat. Tumingin siya sa akin. at doon ko nakita ang pagod na matagal niyang tinatako. Krisha, hindi ko kayang makita na magsara ang tindahan mo, sabi niya. Alam ko kung gaano mo yun pinaghirapan. Doon nagsimula ang lahat ng pangarap mo. Doon mo ibinubuhos ang oras mo. Hindi ko kayang basta na lang mawala yun. Pero hindi rin kita kayang makita na unti-unting nauubos. Tahimik kaming pareho. Sa labas, naroon ang motorsiklong dapat sana'y sorpresa. Nasa bulsa ko ang susi nito. At bigla kong naisip na baka hindi pa yon ang tamang panahon para ibigay. Hindi dahil hindi niya deserve, kundi dahil may mas kailangan muna kaming iligtas. Kinuha ko ang susi sa bulsa ko at inilapag sa mesa. Napatingin si Joriel. Ano yan? Hindi ako agad nakasagot. May gusto sana akong ibigay sa'yo bukas, sabi ko. Birthday mo. Tumingin siya sa susi. Krisha. Motor sana. Hindi siya agad nagsalita. Nakita kong unti-unting namuo ang luha sa mata niya. Bakit? Mahina niyang tanong. Dahil alam kong matagal mo ng pangarap magkaroon ng sarili mong motor. Alam kong nahihirapan ka sa paghiram at pag-upa. Kaya nag-ipon ako. Nag-online selling ako. May nakuha akong maayos na second hand. May motor na? Tanong niya. Tumango ako. Pero makikiusap ako sa nagbenta na ibabalik ko muna. Parang may sakit na dumaan sa mukha niya. Pero hindi siya nagreklamo. Gamitin natin ang pera, sabi ko. Bayaran natin ang renta. Ayusin natin ang tindahan. Pag-usapan natin ang utang. Hindi ko hahayaang mag-night shift ka nang hindi natin pinag-uusapan. Lumapit siya sa akin. Pero pangarap ko yon, sabi niya. Pangarap mo ring maging maayos tayo, sagot ko. At pangarap ko rin na hindi ka mahirapan ng husto sa kakatrabaho. Doon niya ako niyakap. Mahigpit. Tahimik. Parang pareho kaming napagod sa pagtatago ng mga bagay na dapat noon pa namin pinag-usapan.

Kinabukasan, sabay kaming pumunta sa landlord. Hindi madali ang pag-uusap. Nanginginig pa ang kamay ko habang ipinaliliwanag namin ang sitwasyon. Ibinigay namin ang malaking parte ng ipon ko para mabayaran ang atraso sa renta. Hindi sapat para mabura lahat ng utang, pero sapat para mabigyan kami ng pagkakataon. Isang buwan, sabi ng landlord. Ayusin ninyo ang benta. Kung wala pa ring pagbabago, kailangan nating pag-usapan ulit. Tumango kami.

So, sabi ni Joriel, alam ko, hindi mo kasalanan. Hindi mo rin kasalanan. Doon kami nagsimulang magplano. Hindi malaking plano, hindi pang mayaman, pero totoong plano. Naglista kami ng mga produktong mabenta. Nagbawas kami ng mga panindang matagal maubos. Naglagay kami ng delivery para sa mga kapitbahay na matatanda. Gumawa ako ng online page para sa tindahan. Si Joriel naman, kapag may oras sa pagitan ng deliveries, tumatanggap ng maliit na pabili para sa mga suki. Hindi niya tinanggap ang night shift sa warehouse. Hindi dahil ayaw niyang tumulong, kundi dahil napag-usapan namin na hindi kapalit ng kabuhayan ang kalusugan niya. Doon ko naintindihan na hindi pala sapat na mahal mo ang isang tao para sabihin mong kaya mo ang lahat. Dahil ang pagmamahal na hindi marunong magsabi ng pagod ay nagiging lihim. At ang lihim, kahit mabuti ang dahilan, pwedeng maging pader sa pagitan ng dalawang taong dapat magkatabi sa bawat problema. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting gumanda ang takbo ng tindahan. Hindi agad lumaki ang kita, pero bumalik ang mga suki. May mga kapitbahay na natuwa dahil pwede silang magpa-deliver. May mga estudyanteng bumibili ng school supplies. May mga nanay na nagme-message para magpa-reserve ng bigas at gatas. Si Miko naman tumutulong na rin pagkatapos ng klase. Ma, ako na po magbibilang ng sukli, sabi niya minsan. Ngumiti ako. Dahan-dahan lang, baka ikaw naman ang malito. Hindi po, gusto kong makatulong. Napatigil si Joriel sa pag-aayos ng mga paninda. Tumingin siya sa anak namin. Anak, sabi niya, hindi mo kailangang pasanin ang problema namin. Mag-aral ka lang. Pero gusto ko pong makatulong. Lumapit si Joriel at hinawakan ang balikat niya. Ang pinakamalaking tulong mo sa amin ay ang mangarap. Huwag mong isipin na kailangan mong tumigil sa pag-aaral para sa amin. Napaluha ako. Doon ko naalala ang application form na nakita ko sa mesa. Hindi pala yun basta papel. Pangarap pala iyon ng isang ama para sa anak niya. Makalipas ang isang taon, hindi pa rin kami mayaman. Pero, hindi na kami takot sa bawat katapusan ng buwan. Naging mas maayos ang tindahan. Nakabayad kami sa supplier. Nakabuo kami ng maliit na emergency fund. At higit sa lahat, natuto kaming mag-usap bago lumaki ang problema. Dumating muli ang kaarawan ni Joriel. Sa pagkakataong yon, hindi ko na siya sinorpresa ng mag-isa. Magkasama kaming pumunta sa dealer ng second-hand motorcycles. Tinitingnan niya ang mga motor na parang batang nasa toy store. Pili ka, sabi ko. Sigurado ka? Hindi ito regalo lang. Regalo natin sa sarili nating pamilya. Matagal siyang tumingin sa isang simpleng motor. Hindi ito pinakamaganda. Hindi rin pinakamahal. Pero maayos. Matibay at sapat para sa trabaho niya. Nang iabot sa kanya ang susi, tumingin siya sa akin. Salamat, sabi niya. Ngumiti ako. Walang anuman, pero may kondisyon. Ano? Wala nang lihim. Tumawa siya ng mahina. Wala na. At habang sabay kami umuwi, si Joriel ang nagmamaneho at ako ang nakasakay sa likod. Doon ko naramdaman na hindi pala motor
ang pinakamagandang

mahalagang nakuha namin, kundi ang tapang na sabihin ang totoo. Dahil ang pinakamagandang sorpresa ay hindi yung regalong binibili. Ito ay ang katotohanang kahit gaano kabigat ang problema, may kasama kang haharap dito.

0: Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras po natin. 12:32.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Nakita ko kanina, magkasabay na naman kayong umuwi ni Odilon.
4: Magkasabay nga po kami. Bakit po ganyan ang ngiti ninyo?
3: Kasi nga, napapansin ko lagi kayong nagkakasabay ngayon.
4: Pareho kasi ang oras ng labas namin, kaya sabay na rin ho kaming umuwi.
3: Kasi anak, nag-aalala ko sa iyo.
4: Bakit naman ho kayo mag-aalala?
3: Cleofe, anak, huwag ka na magkaila sa akin. Alam ko noon pa, may lihim ka ng gusto sa kababata mo. Pero alam mo rin naman na ibang babae ang gusto niya, si Katrina.
4: Nakikipagkaibigan lang naman ho ako kay Odilon, inay.
3: Kahit na, sa pagiging magkaibigan ninyo, lalo lang mapapalapit sa kanya ang loob mo. At lalo lamang masasaktan ka bandang huli. Nanay mo ko, anak. Kaya nag-aalala ako sa magiging damdamin mo.
5: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
6: Napakinggan natin, may lihim na pagtingin si Cleofe sa kababatang si Odilon. Ngunit si Katrina ang niligawan ng binata at naging kasintahan. Pagka-graduate nila ng high school, sa Maynila na ipinagpatuloy ni Katrina ang pag-aaral. Naiwan sa Nayon si Odilon upang dito aputin ang sariling pangarap. Nakamasid lang si Cleofe sa kilos ng kababata. Lihim na umaasam habang nagsisikap para naman sa sariling ambisyon. Dito natin idugtong ang mga pangyayari sa liham na padala ni Cleofe na ating pinamagatang Binhi, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, ang magagandang payo raw na isinasapuso ng isang tao ay parang mga piling binhi na itinanim sa matabang lupa. Sisibol at tutubo ng malusog at maganda at agad kakikitaan ng mga senyales na ito ay magiging mabunga. Sa ganyan ko inihahalin tulad si Odilon dahil sa mga pagsisikap na nakita ng lahat sa kanya.

0: Odi Lord. Odi Lord, ako mabuti nakita kita. Hinahanap ka talaga namin.
1: Ikaw pala, Teddy. Bakit niyo ako hinahanap?
0: Malapit na ang piyesta sa kabilang nayon. May paliga ng basketball. Bumubuo kami ng team. Sasali kami.
1: Oh, maganda yan.
0: Pero sabi ni na Manolo, dapat daw kasali ka sa team namin eh. Kasi wala kaming mahusay na guard. Pag wala ka, Olo, sasama ka namin sa lineup ha?
1: Kasi...
0: Huwag ka mag-alala. May manager tayo. Alam ko wala ka sapatos. Wala tayong gagastusin sa uniform. Lahat libre, pati sapatos mo.
1: Kayo na lang, Teddy.
0: Pambira ka naman. Sumali ka na. Pag nandun ka, malakas ang team eh.
1: Nakakaya naman kay Itay. Dapat ko siyang tulungan sa bukid namin ngayong buong bakasyon.
0: Eh, hindi naman araw-araw ang laro eh.
1: Eh, kahit na. Malaki ang sakripisyo sa akin ng mga magulang ko sa para makapag-aaral ako. Kaya gusto kong suklian yun. Pasensya na talaga. Mahanap na lang kayo ng ibang makakasama.
0: Hindi ka talaga pwede.
1: Pasensya na talaga, pero... Tsaka na muna ang pagpapasarap. Kailangan tulungan ko si Itay sa bukid namin.

0: tubig ang apat na drum natin. Nay, iigip pa ako.
1: Magpahinga ka muna.
0: Mamaya na lang po ako magpapahinga, mamayang hapon. Mahaba ng pila sa poso eh.
2: Natutuwa ako sa ipinakikitang kabaitan at kasipagan ng anak natin, Mila.
1: Ay, oo nga, Cardin. Nakakatuwa. Napalaki natin siya ng mabait.
2: Natutuwa ako. Namumunga na ang magandang binhi sa personalidad ng ating anak. Alam ko, dadalhin na niya yan hanggang sa kanyang pagtanda. Kaya masasabi kong tagumpay tayong magulang. Nagtagumpay dahil nakapagpalaki tayo ng isang anak na katulad ng anak natin.
1: Muntik na nga akong mapaluha nung sabihin niya sa akin ang dahilan kung bakit hindi siya sumali sa liga ng basketball. Sa halip daw na gugulin niya sa paglalaro ang oras na yon, tutulungan ka na lang daw niya sa bukid natin.
2: Eh kasi inaalala niya mga sakripisyo natin para sa kanya.
1: Tama ka, Karting. Pag nagtanim ka ng magandang binhi, tiyak na magiging maganda rin ang bunga.
3: Magbabalik ang
4: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan, laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradyo.
8: Charo, bata pa ako noon. At noon ko na itanong sa sarili, ang pag-ibig nga kaya ay kusang nakikita kahit hindi sabihin? Kusa bang ipinagkakanulo ng kilos ang tao tungkol sa kanyang nararamdaman? O sadya lang matalas ang pakiramdam ng nanay ko dahil pinagdaanan niya ang nooy pinagdaraanan ko? Nakakahiyamang aminin, ako ay naging tila bukas na libro sa patingin ng aking ina.
9: Nakita ko kanina, magkasabay na naman kayong umuwi ni Odilon.
10: Oo, magkasabay nga ako kami. Bakit ho ganyan ang ngiti niyo?
9: Kasi nga, napapansin ko, lagi kayong nagkakasabay ngayon, ha?
10: Pareho ho kasi ng oras ang labas namin. Kaya sabay na rin ho kaming umuwi.
9: Kasi anak, nag-aalala ko sa iyo.
10: Ho? Bakit naman ho kayo mag-aalala?
9: Diyofi, anak, huwag ka nang magkakaila sa akin, ha? Alam ko noon pa, may lihim ka ng gusto sa kababata mo. Pero alam mo rin naman na ibang babae ang gusto niya, si Katrina.
10: Nakikipagkaibigan lang naman ho ako kay Odilon, ina.
9: Kahit na, sa pagiging magkaibigan ninyo, lalo lang mapapalapit sa kanya ang loob mo. At lalo lang masasaktan ka sa bandang huli. Anak, nanay mo ko, kaya nag-aalala ko sa magiging damdamin mo.
10: Huwag ko kayo mag-alala, inay. Alam ko kung hanggang saan lang ako sa buhay ni Odilon. Alam ko kung hanggang saan ang aking limitasyon.

0: Nandito ka rin pala sa library. Wala ka ba ang klase ngayon?
1: Ay, wala. Eh, hindi kasi dumating yung professor namin eh. Ikaw?
0: Sadyang vacant period ko sa ganitong oras eh.
1: Kumusta si Katrina? Madalas ba siyang sumulat sa'yo?
0: Ewan ko ba ron? Busy siguro, kaya hindi nasasagot yung mga sulat ko.
1: Ibig sabihin, hindi regular ang palitan yun na sulat?
0: Regular ang pagsusulat ko sa kanya, pero siya hindi. Nalulungkot nga ako eh. Ang ginagawa ko na lang, pinubuhos ko na lang ang lahat ng oras ko sa pag-aaral.
1: Sabagay, yun naman ang tama, hindi ba? Yung mag-aral na mag-aral habang may pagkakataon.
0: Oo, tama ka. Kung tutusin, swerte tayo dahil may mga magulang tayong may sikap at tiyagang magpaaral sa anak kahit naghihirap. Kaya dapat suklian natin yun.
1: Nag-aaral kaya mabuti si Katrina sa Maynila?
0: Diba dapat lang, no? Maawa naman siya sa mga magulang niya. Mahirap lang din silang tulad natin. Pag sinayang niyang pagkakataon, siya rin nakawawa sa bandang huli.
1: Sabagay, nandyan ka naman ni.
0: Anong ibig mong sabihin narito naman ako?
1: Nariyan ka, para kay Katrina. Kahit hindi siya makatapos at nakatapos ka naman, edi magiging maganda pa rin ang magiging kinabukasan niya.
0: Sana ngayon makatapos ako, Clefe. At tungkol naman sa amin ni Katrina, kung ano man ang mangyari sa relasyon namin, nakahanda ako. Wala akong magagawa kung talagang hindi siya laan para sa akin.
2: Magbabalik ang
3: Maalaalam Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
5: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! apat na po tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Maalaalam kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo.
6: Charo, sa aming nayon, sa matagal na panahon ay naging payapa ang ihip ng hangin. Malayang nakapagpapalipad ang mga saranggola ng mga taga-bukid na tanging ito ang libangan. Pero sa Maynila, tila kumukulimlim. Sa puso ni Katrina ay may namumuong unos. Unos na magpapabago sa takbo ng buhay ng mga taong sangkot.

0: Hi, Katrina.
1: Uy, ikaw pala, Adrian.
0: Last subject mo na rin ba to?
1: Oo. Bakit?
0: Saturday naman bukas eh. Huwag ka munang umuwi.
1: Eh, bakit pa?
0: Yayayain sana kita eh.
1: Saan? May okasyon ba?
0: Kailangan pa ba naman may okasyon para lang maimbitahan ka? Stroll naman tayo. Kahit sa mall. Pakakainin kita, tapos nood tayo ng sine.
1: Sine? Bakit ako sasamang manood ng sine sa'yo? Boyfriend ba kita?
0: Kung gusto mo, di mag-boyfriend na lang tayo para lalang okay.
1: Ay, naku, Adrian. Alam kong playboy ka, ano? Wag mo na nga akong isali sa collection ng mga girlfriend mo.
0: Kung maka-playboy ka naman dyan. Alam mo, kami mga lalaki, nagtitino kami pag nakatagpo na ng true love.
1: Bolero ka talaga!
0: Sige na. Hindi tayo magtatagal. Kung gusto mo, ihahatid pa kita sa boarding house mo.
1: Ano ka? Hindi ako nakatira sa boarding house, no? Doon ako sa bahay ng tiyahin ko nakatira.
0: Tama. Para makilala ko na rin sila. O no, tara na!

0: ka galing?
1: Oh, ikaw pala, Cleve. Galing ako kina Katrina. Tinanong ko sa nanay niya kung kailan uwi niya. Malapit na same break, di ba?
0: Eh, kailan daw? Uwi daw siya rito?
1: Oo, uwi raw. Kaya nga, saya-saya ko eh. Magkikita na naman kami. Mula nung magbukas ang klase, hindi na siya naka-uwi dito eh.
0: Kaya nis talaga ito lalaking to. Kaya pala sumisipol pa na makita ko yung pala galing sa Biyena niyang ikaw.
1: Excited na nga ako eh. Ano kaya? Bumiti kaya siya lalo sa Maynila?
0: Eh, baka naging galisin.
1: Bakit naman siya gagalisin?
0: Maraming lamok sa Maynila, no? Anong malay natin? Baka tadad ng kagat ng lamok yun.
1: Sobra ka naman. Nagpapatawa ka ba?
0: Eh bakit? Nakakatawa ba sinabi ko, ha?
1: Eh, sige. Tutuloy na ako. Tinawag-tawag mo ako, may sumpong ka pala. Eh, sige, ha? Susunod pa ako kay Itay sa bukid namin, eh.
0: Kaya rin ang mukha mo. Manhit. Kainis, no?
2: Nakita ko si Adelon. Kausap mo.
3: Eh, bakit ba mukhang nakasimangot ka ngayon?
0: Ay, naku. Magbabakasyon daw si Katrina. Tuwang-tuwa ang unggoy.
3: Ay, naku. Yan na nga ba sinasabi ko, Cleofe? Manong ang kalimutan mo na ang kahibangan mo sa kababata mo? Eh, masakit bang sabihin, ibang babae at hindi ikaw ang gusto ng kababata mo.
4: Magbabalik ang
5: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo.
6: Ang tanging permanente lang daw sa mundo ay ang pagbabago. At may mga pagbabagong lilikha ng sugat sa ilan. Ngunit magbubukas din naman ang pagkakataon para sa iba. Sa pagbabakasyon ni Katrina, mararamdaman ni Odilon ang malaking pagbabago sa dalaga. Huwag kaliligta ang subaybayan ng susunod na kabanata ng tampok nating kasaysayan sa linggong ito na ating pinamagatang Binhi, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
5: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay kalahating minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, kampo ng mga biktima ng extrajudicial killings, taghay ng manifestation sa Korte Suprema na desisyonan ang hirit na ideklarang labag sa konstitusyon ang war on drugs ng Administrasyong Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Go Steve!
4: Jay, 10 matapos ilunsad ang madugong kampanya kontra illegal na droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangangamba pa rin ang inakaanat ng mga biktima at mga residente ng ilang komunidad na maulit ang mga pagpatay sa inihayang manifestation and urgent motion for resolution kaugnay ng kanilang petisyon para sa writ of amparo sa Korte Suprema. Si Attorney Gilbert Andres, abogado ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs, na panahon na para desisyonan ng kataas ng hukuman ang kanilang petisyon at ideklarang labag sa konstitusyon ang implementasyon ng war on drugs. Ayon kay Andres, hindi pa rin binabawi ng Philippine National Police ang Command Memorandum Circular number 16-2016 o yung Project Double Barrel na ginamit sa war on drugs at posible maging depensa ng mga pulis sa mga kaugnay na kaso. 2017 pa nila inihain ng petisyon para sa writ of amparo para mabigyan ng proteksyon ang mga kaanak ng mga biktima at mga residente ng mahigit 20 komunidad na naapektuhan ng mga operasyon kontra droga. Nilinaw naman ni Andres na hiwalay ang nasabing petisyon sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, pero maaari mo itong makatulong sa pagkapatibay ng ebidensya sa imbisigasyon kaugnay ng mga aligasyon ng crimes against humanity. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz! Samantala, naaresto na ang 28 suspect na itinuturong sangkot sa pagdanakaw sa 100 iPhone sa tindahan ng gadget sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Go, Hernel!
5: Timbog ang mag-asawa sa border control checkpoint sa Barangay Suarez sa Iligan City na itinuturong kabilang sa 8 suspect ng pagnanakaw sa 100 iPhone sa isang gadget store sa Toril, Davao City noong June 24. Matatanda ang nakunan sa CCTV ang panloloob ng mga kawatan at tinangay ang mga cellphone na nagkakahalaga ng 1.8 milyon pesos. Itinanggi naman ng mag-asawang kabilang sila sa pagnanakaw pero kilala umano nila ang mga sangkot sa krimen. Giit ng mag-asawa, ginamit lang umano ng mga tunay na suspect ang kanilang van at makikipagtulungan umano sila para mahuli ang mga ito. Ayon naman sa Davao City Police, natukoy na rin nila ang iba pang mga suspect at patuloy ang pagtugis sa mga ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
3: Maraming salamat, Hernel Tokmo. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Magandang Biyernes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakaganda partner Liza Aquino.
8: Napakaganda ng araw natin today, partner.
0: Sabihin mo kung bakit.
8: Sobrang ganda, ang daming mga magagandang mangyayari, partner.
0: Ah,
8: sa
0: talaga?
8: Mga darating na oras.
0: Aba, para marami kang alam na
8: marami
0: hindi ko
8: alam. Marami tayong mga inaabangan today ng mga pasabog, partner.
0: Bukod pa yung impeachment sa Lunes?
8: Bukod pa yun, partner. Aba. Alam mo ano ito, partner?
0: Yes.
8: Ang susunod na laban ni Alex Ayala sa Wimbledon.
0: Aba.
8: Grabe talaga, nakapasok siya sa round 3.
0: Ano ibig sabihin ng round 3?
8: Ano?
0: Final 4, final 8, wala pa.
8: Marami pa yun, partner. Pero alam mo yun, parang hindi tayo nakaka... hindi tayo nakakaapak talaga sa Wimbledon court.
0: Talaga?
8: Mm. And she was there as a seeded player pa. So it goes to show na sobrang layo na nang narating ng ating pong pambato, pambansang pambato sa larangan ng tennis, Alex Ayala.
0: Ang ibig sabihin ba ng seeded, kasama siya dun sa mga world ranking? So parang...
8: Kasi dati hindi naman siya... Hindi mataas ang rango niya, 'di ba? Mm-hmm. So nira-raffle lang 'yan, parang kumbaga. Ngayon, meron talaga siyang posisyon na na.
0: Oh, galing.
8: Seeded number 20, let me double check yung seed niya, pero that's a first for us. So talagang something na nakakatuwa lang.
0: Positive.
8: Good news. Yes. Oo, 'di ba? Sa dami po ng mga nangyayari, nakakatuwa na may mga tao katulad ni Alex na bibigay ng kaunting ligaya po sa atin sa araw-araw na
0: hindi lang
8: hamon
0: ligaya,
8: sa
0: partner.
8: Buhay. Ganun.
0: Yung ating pride sa pagiging Pilipino.
8: Oo.
0: Kumbaga, nandyan na naman tayo sa mapa ng mundo.
8: Oo.
0: Napapansin na naman tayo sa mga bagay na mabuti, magaling.
8: And who would have thought, tennis talaga, partner.
0: At ang bata pa niya, ibig sabihin marami pa siyang malayong-malayo pa ang mararating. Mm-hmm.
8: Kayang-kaya pa niya, partner. And ano, alam naman natin na medyo po pangmayaman yung sport na yan, partner.
0: Totoo rin naman.
8: Tennis. Pag sinabi ng tao, I'll just, you know, go there to play tennis. Sabi ko, alam ko na, above middle income tong taong to. Eh. Napakamahal po talaga. Rakita pa lang, 1,000. Mm. Kaya nga runner-ist ako, partner. Paalang puhunan ko, partner, araw-araw.
0: Buti nga may sport, partner. Yung mga iba dito, hindi ko nalang papangalan.
8: Nako, partner, alam ko.
0: Walang sport.
8: Seeded player ka sa Pokemon Go. Yun pala. Yun pala. Hindi nyo lang alam, guys. Wimbledon level yan.
0: Partner, nung sinabi
8: Pokemon
0: mga seeded, ang naisip ko, ano mga buto yan? Kinakain ba yung mga buto na
8: I-wrap up na natin ang episode na ito. Mukhang nakakota na po tayo sa dad jokes ng aking partner. Pa-weekend na, guys. Baka pagpag tayo ng Sabado at Linggo. Tiisin nyo po muna kami hanggang alas 2 ng hapon. Kompleto mong tambalang Aquino del Prado on a Friday. Good afternoon po sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayon nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello, hello.
0: Hello, good morning, good afternoon, good evening din po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel. I Want YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
8: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin. Nasa kalsada, nakikinig po dito sa...
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
8: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Naku, Friday nga pala.
0: Oo.
8: O, meron na lang po kayong 54 minutes
0: agahan
8: left.
0: Agahan nyo po ang tawag at text.
8: Oo. Open na po ang aming mga hotlines para po sa inyong mga katanungan. Maaari po kayong mag-message sa aming pong mga numero.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
2: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
8: Sa oras po na 1:07 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Friday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello Attorney!
8: Partner, pag-usapan natin itong fresh na fresh, sariwang-sariwa ba ito? Bagong desisyon ng Korte Suprema.
0: February 3, 2026. Bago-bago.
8: Bago pa. Mm-mm. Kasing fresh mo, partner. I-discuss mo na ano ito pong bagong desisyon na ilabas sa Korte Suprema. Para po ito sa lahat ng mga mag-asawa po dyan.
0: Correct.
8: Please listen up, partner. Go ahead.
0: Marami po tayong matututunan dito. Pero isa na, yung hindi ibig sabihin na ang pag-usapan natin dito, partner, ay isang kaso ng annulment.
8: Okay.
0: At ang nangyari dito, partner, sa trial court, nagkaroon ng findings ang trial court, ang family court, na mayroong psychological incapacity yung lalaking asawa at pinayagan na magkaroon ng deklarasyon ng nullity. Pero, pag-akyat, kasi pag pinag-uusapan natin ang nullity, hindi lamang natin pinag-uusapan ang mag-asawa, ang asawang babae at asawang lalaki. Laging kalahok, laging kasama sa usapan ang estado.
8: Mm-mm.
0: At sino ba ang representative ng estado? Bakit tumataas ang kilay mo, partner?
8: Office of the Solicitor.
0: Yes.
8: General.
0: Oo. Pero alam natin
8: sila kalaban eh.
0: Oo. Abogado ng Office of the Solicitor General ay kakaunti. Hindi niya kayang puntahan lahat ng kaso na may kumbaga taya ang estado. Mm-mm. Kaya, sa mga kaso ng annulment, ang kanyang representative o representative ng estado, ng gobyerno, ay ang public prosecutor. Ito yung ating mga provincial, mga city, municipal, mm-mm, or fiscals, or tinatawag nating mga prosecutors. Kasi lahat ng korte merong naka-assign yan, okay, na prosecutor. Pero sa batas, sole genyan, representative or agent na lang si public prosecutor. Mm-hmm. Ano ba ang nangyari dito sa kaso, partner? Mm-hmm. Dito, ang mga ipinresenta ng asawang babae na naghain ng petition for annulment based on psychological incapacity, itong mga sumusunod. Una, yung kanyang nanay.
8: Mm-hmm.
0: Pangalawa, yung tatay ng kanyang asawa.
8: Okay.
0: Okay. Pangatlo, yung pinsan nung kanyang asawa.
8: Mm-hmm.
0: At yung pang-apat, yung doktor na, or ang tawag doon yung psychologist, okay, clinical psychologist, mm-hmm, na nag-evaluate. At siya yung naggumawa ng report na pinagbatayan itong petisyon na nagsasabi, mm-hmm, na yung asawa niyang lalaki ay talagang psychologically incapacitated.
8: Okay.
0: Pagkatapos ng pagdinig, mm-mm, sabi ng family court, yung trial court, okay, napatunayan lahat ng elemento. Merong juridical antecedents, mm-mm, merong serious, kumbaga na ipakita na talagang, pero siguro,
8: napakita
0: bigyan natin
8: na talagang, ano, partner?
0: Na talagang hindi kaya ng lalaki na maging
8: tapat na asawa?
0: Tugunan yung mga essential marital. Pero siguro dapat puntahan natin yung detalye kasi ang daming detalye, magugulat ka, partner.
8: Oo.
0: At ano ba yon? Halimbawa, sinasabi, nung boyfriend, girlfriend pa lang sila, partner, sobrang seloso itong lalaki. Mm-hmm. Ayaw niyang makipag-interact yung babae kahit nasa ka-opisina ng babae.
8: Okay.
0: So, kumbaga,
8: so, ginamit sinusolo, yun doon sa kaso.
0: Ginamit yun sa kaso. At ito ay napatunayan noong, kumbaga, syempre alam nung nanay yung kanilang relasyon bago pa sila ikasal. Pero kahit na nung ikinasal na sila, yung bago pala sila ikasal, ganun din.
8: Mm-mm.
0: Nagsusugal, nagsasabong, nag-inuman, walang humpay, at meron na rin siyang episode ng, kumbaga, infidelity. Pero dahil hindi pa sila kasal, hindi pa marital infidelity. Pero, nung kinasal na rin sila, ganun pa rin. Tuloy-tuloy lahat.
8: Okay.
0: Nung akala nung asawang babae, nung nagkaanak na sila, ay magtitino na yung lalaki. Hindi pa rin. Mm-hmm. Hindi nagbibigay. Hindi makatigil sa isang trabaho. Ayaw magtrabaho, partner. Mm-hmm. So, lahat yon napakita before the marriage and even after the marriage, patuloy lang yung ganitong tinatawag na personality structure niya. Marami mga technical terms, hindi na natin pupuntahan. Pero, mm-mm, so sabi ng family court, merong psychological incapacity granted ang iyong, mm-mm, petition for annulment.
8: Mm-mm.
0: Kaya lang, nung umapela si Solgen sa Court of Appeals, ang sabi ni Solgen, ito, yung testigo mo,
8: oo,
0: yung tatay nitong lalaki, at pati yung pinsan. So sabi ng Court of Appeals, sabi ng Solgen, may collusion.
8: Ano po ibig sabihin ng collusion?
0: Ayan, okay. Ang ibig sabihin po ng collusion ay yung sikretong kasunduan ng mag-asawa
8: na maghiwalay na.
0: Hindi lang maghiwalay, na una, mag-imbento ng grounds na hindi naman totoo.
8: Para?
0: O kaya, para mapawalang bisa ang kasal.
8: Okay.
0: O kaya, i-suppress o pigilan ang pagpresenta ng ebidensya ng mga depensa ng magkabilang partido. So dito, may malinaw yung collusion, merong illicit, illegal na intention.
8: So kung parang nag-manipulate sila.
0: Either nag-imbento sila ng ebidensya,
8: mm-hmm,
0: kumbaga, dinagdagan nila yung kanilang salaysay kahit wala namang ganong nangyari. O kaya, meron namang depensa yung isa. Halimbawa, sinasabi, hindi yan nagsusustento.
8: Mm-mm.
0: Pero ang depensa, nagkasakit siya, hindi siya makakuha ng trabaho. At yon, hindi nila yun, kumbaga, ipinresenta yung kawalang kakayahang magtrabaho kahit gusto.
8: Mm-hmm.
0: Parang lumalabas, ayaw lang magtrabaho, hindi niya kayang tugunan or tup din yung kanyang tungkulin na magbigay ng support. At doon pwedeng mapa, kumbaga, gamitin yun, pagbatayan yun. Kasi hindi na presenta yung kanyang sakit, halimbawa. So, mm-hmm. ibig sabihin, sasabihin ng korte, ah, talagang psychologically incapacitated ka, mm-hmm. na tup din ang iyong tungkulin magbigay ng support.
8: Pero, sabi ni Sol Jen, parang minanipulate nyo lang
0: kasi
8: itong
0: sinasabi,
8: mga ebidensya ninyo.
0: Ang patunay ng Sol Jen, sabi niya, eh, yun ngang tatay pumayag, yung pinsan pumayag na matestigo para patunayan yung kasiraan
8: ng sariling,
0: ng kanyang anak at kanyang sariling pinsan. Sabi ng soldier, hindi ba malinaw yan na nagkasundo lang yan, pinalabas lang nila, sinisilang nila para makalaya na ang parehong.
8: Hindi ba pwedeng hindi lang konsentidor yung tatay?
0: Yon. Ang ganda ng
8: ano
0: sinabi
8: ba,
0: mo,
8: pwede ka ng desisyon naman itong soldier na to. Okay. Nasa bahay ba to? Hindi naman niya alam ang totoong ugalit nangyayari mm-hmm. doon.
0: Pero kasi
8: diba?
0: Kinatigan yon ng Court of Appeals. Kumbaga, naniwala yung Court of Appeals, kaya ni-reverse ng Court of Appeals. Sabi ng Court of Appeals, hindi yan papayagan. Ano pa rin yan? Kasal
8: so,
0: pa rin kayo.
8: So, hindi sila na-anal.
0: Oo.
8: Okay. Mm-hmm. So, feeling ko may susunod pa yan.
0: Kaya nga. So, ang nangyari, partner, sa Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, hindi dahil...
8: Wait, paano muna napunta sa Korte Suprema, partner?
0: Ah, okay. Nag-appeal
8: okay.
0: si Solje. Ah, sorry. Baliktad pala. Nalito na ako. Yung sa Korte pala, sa Family Court, sinabi na hindi napatunayan. Kahit ang dami ng detalye, partner, magtataka ka. Hindi napatunayan ng partido. Sorry, erase yung kanina. Okay.
8: 15 minutes in, partner.
0: Friday na talaga.
8: Okay.
0: Na-biernes na naman tayo.
8: Okay. Ganito po, summarize po natin.
0: Okay.
8: Ito po ang ating pinag-uusapan.
0: Sa Family Court, sinabi ng Family Court, walang batayan. Okay.
8: Mm-mm.
0: Sabi,
8: rejected ang annulment.
0: Oo, rejected. Mm-hmm. Kaya, yung Court of Appeals pala ang nagsabi, hindi, merong batayan.
8: Okay.
0: Kasi nandyan sa record. Lahat ito, yung testimony ng tatay, etc., etc.
8: Okay.
0: Kaya, ang nag-appeal sa Korte Suprema, ang Solgen. Kaya ang kaso na ito ay Republic of the Philippines versus yan, yung itong asawang babae na petitioner. Okay.
8: Kaya pa ba, partner?
0: Kaya pa. So, anong nangyari, partner? So, dito ang issue, ang sinasabi ng Solgen, yung argument niya para sabihin mali yung ginawa ng Court of Appeals, yun nga, pinayagan nung asawang lalaki na mag-testify yung kanyang tatay at yung pinsan.
8: Mm-hmm.
0: At sinabi pa, ginamit pa nung Solgen yung testimony nung tatay doon sa trial court. Ang sinabi kasi nung tatay, oo, nakausap ko yung anak ko.
8: Mm-hmm.
0: Gusto niya na rin magkaroon ng annulment. So,
8: papay.
0: Yun ang ginamit.
8: Naku,
0: oo. Pero, ang sinabi ng Korte Suprema, hindi namin i-reverse si Court of Appeals. Kasi tama yung ginawa ni Court of Appeals. Sabi, una-una, hindi dahil parehong partido gusto ng annulment, ay
8: collusion na yun.
0: Collusion na yun. Mm. Kasi, ang bumalik siya sa definition, dapat may sikreto at illegal na balak. At hindi ito, kumbaga, pwede mo itong patunayan sa pamamagitan ng ibang circumstances. Pero dito kasi sinasabi ng korte, yung doktor, yung sinabi ng doktor na yan ay bago at even after,
8: mm-mm.
0: meron talagang indication na
8: psychologically incapacitated yung lalaki.
0: At ito ay hindi naman incurable in the medical sense, kung hindi persistent lang siya.
8: Mm-mm.
0: Kasi nga, before the marriage and even after the marriage, nagsusugal.
8: May babae.
0: Nang bababae. Nag
8: tamad.
0: Lalasing lagi.
8: Mm-mm. Okay.
0: So, anong, at hindi pa yan, partner, meron pang patunay, meron salaysay na hinihiya niya yung babae, partner.
8: Oh, emotional
0: sinampal
8: abuse.
0: Niya in public. At napilitan tuloy mag-resign sa trabaho dahil napahiya. Hindi lang yun, kahit sa mga kamag-anak ng babae, ay pinapahiya niya yung kanyang asawang babae.
8: May so, nakikinig yun on-air na nakaka-relate dito, partner. Nag-message
0: na itago na lang natin sa pangat.
8: Bumulong ko mamaya.
0: Okay, mm-hmm. partner. So, ang daming indikasyon. So, sinasabi ng Korte Suprema, tama ang ginawa. Ni-reverse. Kasi, sabi ng Korte Suprema, napatunayan ng petitioner, yung asawang babae, na merong clear and convincing evidence, proof, na talagang psychologically incapacitated itong asawa.
8: Okay.
0: Bukod doon, partner, kasi nung nag-file pa lang, partner, sabi nga natin, ang representative ng Solgen ay yung public prosecutor. Yan yung unang insidente sa isang annulment. Uutusan ng korte ang public prosecutor, yung fiscal, baka pwede ka mag-imbestiga kung may collusion. At nung panahon na yon, gumawa ng report yung public prosecutor, walang collusion, walang illegal na agreement dito, fiscal. Pero kahit na ganun, under our rules, partner, under the rules of court, ay sinasabi yung fiscal, hindi lang sa simula, kundi at any stage of the trial, kailangan magbantay siya. Baka may indication dyan ng collusion o yung agreement para, kumbaga, mapawalang bisa yung kasal. Pero ang sinasabi ng korte, walang nakitang ganun at hindi napatunayan ng Solgen na merong ebidensya. Dapat yung collusion mismo, hindi lang, kumbaga, implied. Dapat meron kang
8: ebidensya,
0: clear and convincing evidence. At dahil hindi yan napatunayan ng Solgen, hindi namin i-reverse yung ginawang reversal ng Court of Appeals.
8: Okay, mabuhay po kayo, Korte Suprema. For someone that has been through all of that, no? At ako po ay dumaan sa malalading annulment hearings, partner, a few
0: pero natatandaan mo, di ba, merong collusion investigation sa simula.
8: Meron.
0: Yun ang unang-unang insidente. Kasi nga, bakit ba nakikialam ang Estado sa kasal kung ayaw na ng mga mag-asawa? Bakit ba? Kumbaga, mag-object pa, mag-appeal pa ang Estado. May dahilan naman po yan sa batas. Kasi ang kasal o yung marriage ay hindi lamang ordinary contract between
8: sagrado po yan,
0: a man and a woman. Ito po ay imbued with public interest. Kasi po ang family ang basic institution ng ating pamayanan, ng ating komunidad. At kung masisira ang pamilya, ay posible yang makaapekto sa ating pamayanan at komunidad. Kung kaya nga may interest talaga, huwag ka na masyado magalit sa Solgen.
8: Kitang-kita mo mukha ko
0: At yan naman ay, kumbaga, nandyan yan sa batas. Kailangan talagang bantayan ng Solgen. Pero in this particular case, sabi ng Korte Suprema, kahit na totoo na sinabi ng asawa sa kanyang, asawang lalaki sa kanyang tatay, "Tay, ayoko na din talaga na manatili doon sa kasal." Pero eto pa, partner, ang napakaganda. Gusto kong basahin ito, partner.
8: Go ahead, partner.
0: Sinabi ng Korte Suprema. A final note. Okay? Sabi ng Korte Suprema, "The court acknowledges that marriage is the foundation of the family and an inviolable social institution." Kumbaga, nililay niya yung foundation na oo, may interest dito ang ating state or ating government. But, sabi niya, it cannot turn a blind eye. Hindi siya pwede magbulag-bulagan. Yung korte, pinag-usapan niya ang kanyang sarili. To the lived realities of individuals trapped in unions with psychologically incapacitated spouse. Sabi ng korte, oo, yung gobyerno, yung korte, dapat nagbabantay na hindi basta-basta mabilis, madali ang pag-dissolve ng marriage. Pero hindi rin dapat siya magbulag-bulagan doon sa hirap ng mga individual na nakakulong sa isang abusive relationship.
8: There
0: sinasabi ng Korte Suprema, "It must never," referring, ito pa, okay, "marriage in its truest form," ang kasal sa kanyang pinakapurong anyo, "ay sanctuary," kanlungan. Ibig sabihin, dapat, ayan, kanlungan, "a safe space of mutual respect, care, and emotional safety." Dito kasi, partner, yung sabi ko sa'yo, allegation, sinasampal siya, sinasaktan siya, verbal, psychological, physical. So, ang sinasabi ng korte dito, totoo, kailangan natin proteksyonan ng marriage, ang kasal, pero hindi to the extent na ito ay nakasisira, nakasasakit
8: tama
0: na sa mga, kumbaga, parties to the marriage.
8: Oo.
0: At sinasabi niya nga, "When a marriage has become irreparably broken, the spouse is so deeply incompatible as to render the continued existence unjust So hindi na makatarungan na manatili sila sa isang abusive na sitwasyon.
8: Tama. Mm-hmm. Can you be a member ng Office of the Solicitor General?
0: Mahirap
8: Del
0: dun,
8: Prado partner. Sol Jen, ganun. Naalala ko eh. Kasi
0: pero partner, ang yung Sol Jen natin ngayon, napakagaling.
8: Mm-mm.
0: In fact, isa sa kanya mga innovation, hindi na automatic ang pag-object or pag-appeal
8: actually
0: ng

0: yun, sabi ng court, okay, magsa-step aside. The court will not stand in the way.
1: I like that one. Eh. Kasi po, ang hirap-hirap, partner. I think the government should also look into data, partner. Napakarami pong mga biktima ng domestic abuse.
0: Yan, partner.
1: Alam niyo po yun, sana po umaapila po kami sa lahat ng mga kung may nakikinig po dito. Hindi po gusto ng mga tao na dumaan sa annulment. Ah. The fact that they are there at pinag-aaksaya nila ng oras, pera at panahon po yan, it means na hindi na talaga maisalba ang relasyon. Yun po yun eh. Kasi kung away barangay lang yan at hindi naman talaga ano, kung sa tingin mo kaya pang ayusin, hindi ka naman mag-hire ng abogado, dadaan sa 6 na oras ng psychological test and whatever dahil kailangan sa korte at kailangan mong sariwain lahat from the day that you met, from the day na nagligawan, from the day na nakasal, from the day na naloko ka pa, ulit, hanggang sa from the day that you realize na ayaw mo na. Ganun yun, pagdadaanan nyo. Hindi siya yung parang isusulat nyo lang yan sa annulment document na yung araw na ayaw mo siya, napikon ka. Hindi. Pag-uusapan nyo yung buong history niyan. Paano ka na in love, anong nagustuhan mo, at anong hindi mo nagustuhan, at anong nakita mong paulit-ulit na napansin mo na na hindi niya nakakayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa. Ganun ang pag-i-establish ng annulment. And you, if dadaan ka sa prosesong yun, mga kapamilya, ibig sabihin, hindi niyo na po talaga kinaya pang ayusin ang sitwasyon because no one likes a broken family. Sino naman magnanais dyan na explain mo sa anak mo na hiwalay kayo ng daddy, di ba? So parang, I hope the court can support as well itong mga tao po na lumalapit sa kanila for legal separation and annulment kasi there's really a reason for it. So, nakakatuwa. Thank you for this, ano po, how do we call this? Breakthrough decision ng Korte Suprema?
0: Pero, kumbaga, jurisprudence yan, bahagi na yan ng batas ng Pilipinas. Pero, maganda rin ito kasi hindi lamang naman ito yung unang, kumbaga, naging issue ang collusion. Marami na rin siyang kaso na cite. In fact, yung isang kaso na na-cite na applicable dito kasi doon sa isang kaso hindi sumagot yung respondent. 'Di ba? Yung asawang babae nag-file at siyempre bibigyan ng due process pasasagutin. Never filed an answer. Mm-mm. At sinasabi ng korte doon sa naunang kaso kasi ganun din dito hindi din sumagot yung lalaki. Sabi ng korte ang hindi pag-file ng answer ay hindi automatic na collusion. So, dapat patunayan yan by clear and convincing evidence.
1: Bago po tayo mag-commercial break, may magandang tanong po kasi dito. Ang dami lang kasing nag-spam. Si Grace Pedregosa, Attorney Noel, in case na ayaw mag-sign ng isang party dito sa annulment, hindi po ba ito maa-approve? Maganda ang sagot dito, partner.
0: Oo, hindi naman. Kumbaga, kagaya niyan, ayaw mag-participate, ayaw man lang tanggapin yung subpoena, yung notices ng hearing. Hindi po. Kasi po, kumbaga meron pong legal na proseso, kailangan, number one, para maka-acquire ng jurisdiction ay sinubukan. Ibig sabihin, binigyan siya ng pagkakataong sumagot. Pero, hindi ibig sabihin na hindi siya pipirma, hindi siya magpa-participate, ay hindi na matutuloy. Kung ganun, hostage lahat.
1: Oo. So, kung ganun, mas madaling patunayan na wala collusion. Kasi ayaw nung isa, ayaw nung isa na push through ang annulment.
0: Pero again, hindi dahil hindi din sumagot, automatic na nawalang collusion. So kumbaga, kaya kailangan mag-imbestiga ng Solgen at ng kumbaga represented or representing the Solgen itong ating mga public prosecutors.
1: Partner, talaga, I appeal to your heart to be a member of that office. Del Prado as ano? OSG, y'all! Ganon! Mga kapamilya, ang dami na lang questions. Grabe. Ang dami nakaka-relate sa ating heart-to-heart talk for today's video.
0: Nakaka-relate or may hugot?
1: Oh, actually, both.
0: And partner. Or.
1: And or. Kung gusto niyo po tumawag sa amin pong hotline o mag-message po na inyong mga katanungan, bukas na po ito para po sa inyo. 0919-278-3000. And may I just say, ang relasyon po natin dito sa Law Attorney, yan yung hindi talaga kailangan na annulment partner. Nakakaloka yung banat natin for the day. This relationship is here to stay. Ganon.
0: Amen.
1: O, renew na niya kontrata namin. Ha? Pagbibigay daan po muna kami. Sa ilang mga paalala, huwag po kayo bibigay.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang

0: kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: 8 years ako nag-IOC sa vape ng 7. Nagkasakit ako sa baga dahil sa vape. Ngayon, nagagamot na ako ngayon.
2: Fake news na mas ligtas ang vape kesa sa sigarilyo. Ayon sa mga pag-aaral, vape ang dahilan ng ilan sa mga nakamamatay na sakit sa baga gaya ng e-cigarette and vaping product use associated lung injury o e-valley. Pinahihina nito ang puso. Napatunayan ding nagdudulot ng cancer ang mga kemikal nito. Nalalason din ang baga at puso ng nakakalanghap ng secondhand smoke o ang mga taong damay sa usok kahit hindi naninigarilyo. Akala natin mabango, lason po ang usok ng vape. Kaya itigil na po natin ang bisyong ito. Protektahan din natin ang mga kabataan na huhumaling mag-vape. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
0: TZMM Numero 1 sa aksyon.
3: Ang galing, pang matagalan.
4: Parang tayo lang han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
3: Aww.
5: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
11: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Ang una, kinalampag ng Human Rights Group ang DOJ para manawagan na ipawalang bisa ang batas kontra terorismo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Department of Justice, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, magandang hapon.
12: Magandang hapon, Attorney. Nanawagan ng Human Rights Group na kapatan na ibasura ang Anti-Terrorism Act of 2020 at ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Na tinawag itong kambal na batas kontra terorismo kasabay ng pagunita sa Day of Action Against Terror Laws. Sa kilos protesta sa DOJ, isinisigaw ng grupo na 6 na taon na ang nakalipas mula nang may sa batas ang Anti-Terrorism Act habang mag-iika 14 na taon naman sa Agosto ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act na ngayon ay kanilang kinukumbina dahil sa muna'y patuloy na paglabag sa karapatang pagtao. Ayon kay Karapatan Secretary General Cristina Palabay, matagal nang ginagamit ang dalawang batas bilang legal na batayan para sa umunay hindi makatarong ang pag-aresto, matagal na pagkakakulong, pag-freeze ng mga bank account, at ibang anyo ng pampulitikang panlupil na anibanta sa kalayaan ng mamamayan. Iginit din ni Palabay na patuloy manong ginagamit ng administrasyon ng mga batas para patahimikin ang mga kritiko at supilin ang lehitimong pagtutol at pagkilos ng iba't ibang sektor sa halip na tubunan ng ugat ng mga suliraning panlipunan. Patay sa talagang karapatan, aabot sa 256 na aktivista, leader masa at mga sibilyan ang naging biktima ng pagpapatupad ng nasabing batas. Sa nasabing bilang, sinabi ng grupo na 25 ang nanatiling nakakulong kabilang sina community journalist Frenchie Cubio, development workers Mariel Dominguez at Emilio Gubales at church worker na si Aldin Mustanyes. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Patrol. Steve Raz, DZMM.
13: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol sa Istrenda.
14: Usapang ligat. Usapang ligat. Usapang batas. Usapang batas. Komplikado yan.
15: Komplikado yan.
14: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
11: Partner, may magandang tanong dito.
13: Yeah, so what sabi is it, niya, partner?
11: Question po, pag legally separated po, sabi ni Zach Tolentino, pag legally separated po, ang asset or conjugal property is hiwalay na talaga pero bawal magpakasal. Tama po ba? Tama po. Kasi ang legal separation ay legal na remedyo para hindi na po ideklara ng korte na hindi na po obligadong manatili sa isang bahay ang asawang lalaki at asawang babae. So bed and board separation. Pero isa sa mga disposition or mga orders kapag naging final po ang legal separation ay yung hahatiin na ang inyong mga conjugal property. So kung ano na yung kay Mr., yan, ito, at kay Mrs. Karaniwan, bago magbaba ng ganun ang korte, magbaba ng order na ordering separation of property, binibigyan ng pagkakataon nito mag-asawa o magkasundo na kayo. Alin? Kanino ang alin?
13: Hatian.
11: Oo, pero kung hindi, siyempre, isasubmit pa rin yun sa korte. At alam naman natin, kung kinasal kayo, after the family code, absolute community. Kung walang nagbigay ng dahilan, walang pangangaliwa, eh 50-50 po kayo. Pero kung mayroong ground, o yung nagbigay ng ground, halimbawa, marital infidelity, yung kanyang share in the conjugal property, pwedeng ma-forfeit in favor ng kanilang mga anak, okay, kung meron.
13: Ayun po. Partner, meron lang din tayo isa pang katanungan mula kay Yura Kikain. Pagka po ba may active legal marriage contract, base po yan sa Senomar, at nag-asawa ulit tong isang tao, yung succeeding marriage po ba is automatically considered null and void, and then recta bigamy, pakulong mo na. De joke lang, wala yung partner. Ako lang yun.
11: Okay. Yes, kasi kumuha ka na at merong finding na ikaw ay kasal. Dapat yun pa lang, na, kumbaga, dapat doon pa lang tumigil ka na. Alamin mo, meron bang pagkakamali dyan? Kasi alam mo naman kung nagpunta ka sa isang judge or nagpunta ka sa isang simbahan kung nagpakasal ka. Kasi kung may mali lang dyan, eh maaayos yan. Pero kung malinaw na meron kang record of marriage at nagpakasal ka ulit, tama, yan ay kumbaga void from the very beginning as being a bigamous marriage. Ang bigamy po, meron kang valid and subsisting marriage.
13: Oo.
11: Nagpakasal ka ulit.
13: Si Louie Basco. Hindi po ba kaya pwede idaan sa lie detector test para malaman kung sino sa kanila ang nagloloko?
11: Okay. Marami na tayong kaso dyan, partner. Ang sinasabi ng Korte Suprema, hindi reliable ang lie detector test para sabihin kung nagsisinungaling o hindi ang isang tao. In fact, it cannot, sabi ng Korte Suprema, it cannot prove the guilt or innocence of any person.
13: Okay.
11: So bakit ginagamit pa rin ito? Ginagamit pa rin ito ng ating law enforcement agents like NBI and ng Philippine National Police. Hindi para patunayan kung sino ang may kasalanan, kundi para sinasabi nila to narrow yung leads. Kasi minsan, marami ang pwedeng i-pursue na leads, yung information. So, nananarrow yung leads or even, kumbaga, gabay. Pero hindi ito patunay na nagsinungaling ka. Kasi tandaan natin, ha, kakausap lang, kakatalakay lang natin kahapon. Ano ba yung ebidensya na tatayo sa korte? Ano yung competent evidence? Paano mo mapatutunayan na nagsisinungaling ang isang tao? Meron ba siyang declaration under oath? At meron siya ulit declaration under oath na hindi pwedeng totoo, pareho. So ibig sabihin yun, malinaw na siya ay nagsisinungaling. Pero wala nang kailangan na lie detector test. Na kasi kung hindi ako nagkakamali, ang sinusukat or dinidetect ng lie detector test yung mga talon sa blood pressure or kung ano man sa pulso.
13: Ah, ganun yun.
11: Oo. So talagang,
13: partner, hindi mag-work yan sa mga politiko natin. Kasi they can lie straight to our faces. So hindi pala mag-work din masyado
11: name,
13: yan para sa marami partner. Mahirap, too many to mention. Para meron
11: sige,
13: silang
11: hindi na lang.
13: Para meron silang a special training on how to lie. They're like professional liars, partner. Ang hirap ng ganun ah. Oh. Yun pala ang chine-check blood pressure.
11: Hindi ko tiyak pero kumbaga ano ba yung nadidit? Kasi may parang detector lang yan dito. So pulso yan or blood pressure or
13: marami yung kaya nila yan. Even under oath, partner.
11: Kalmado.
13: Nakakatakot sila actually.
11: Oo, pero hindi ibig sabihin na nawala ng paraan.
13: Oo.
11: Na mahuli ka.
13: Ebidensya, doon yun.
11: Correct. Oo, diba? Tama. Kagaya nung sinabi mo, under oath, wala akong kasal. Tapos, PSA certification.
13: May picture ka pa.
11: Yun, huli ka doon. Diba?
13: Tama. Okay. Oo. Naku! Meron po tayong magandang katanungan po dito, partner.
11: Mm-hmm.
13: Mula naman po ito kay Sarah Mayra. Attorney, pakipaliwanag nyo naman po ng malinaw in less than 50 words. In layman's term, ang psychological incapacitated.
11: Okay.
13: Or incapacity. Let me fix the grammar. Go ahead, partner.
11: Okay. Unang-una, saan ba nang galing yung psychological incapacity? Galing po yan sa canon law.
13: Mm-mm.
11: Okay. Ang, kumbaga, mahirap ipaliwanag yung lahat ng detalye, pero ang sinasabi lang, at dito, nandito yan sa kaso na tinalakay natin ngayon, partner.
13: Mm-mm.
11: Sinasabi ng korte, kasi dun sa naunang kaso, partner, yung Tan Andal versus Andal.
13: Mm-mm.
11: Ito, psychological incapacity, hindi necessary na yung psychologist. Okay? So,
13: okay.
11: Ano na yung necessary? Pwede kang magbigay ng ibang or maglahad ng ibang mga testigo na magpapatunay nung sinasabi natin kanina na before the marriage, nakita na yan. Nang bababae, naglalasing lagi, nagsusugal, walang responsibilidad, hindi kayang manatili sa trabaho, etc. At kinasal, nakita na nila. Pero basic lang po, ang psychological incapacity ay kawalan ng kakayahan. Incapacity, walang kakayahan, na i-perform o tupdin ang essential marital obligation. Ano ba yung napakahalagang tungkulin ng isang taong kasal? Mutual love, pagmamahal,
13: loyalty.
11: Respect, loyalty, fidelity, okay, responsibility. Kaya kayo nagpakasal para bumuo ng pamilya kahit may anak kayo o wala. Dapat sinusuportahan yung isa.
13: Mm-mm.
11: May kakayahan yung isa, walang kakayahan yung isa, magbigay ng suporta or support, legal support.
13: Mm-mm.
11: Lahat yan. Hindi mo papahiyain. Hindi mo sasaktan.
13: Mm-mm.
11: Whether verbal yan,
13: tama.
11: Physical yan. So kung hindi mo kaya, dahil ginagawa mo, makikita even before and after marriage, yan, pwede kang madeklara na mayroong psychological incapacity.
13: Kailangan po ba sa ganyan pong proseso ay mapatunayan that yan na ang personality mo bago ka pa nakasal?
11: Yes, yan yung sinasabi, hinahanap. Juridical antecedent. Bago ka,
13: bago ka makasal, incapable ka na, ganun.
11: Oo, meron ng indikasyon. Hindi naman kasi sinasabi rin ng Korte Suprema, minsan hindi pa siya obvious. Pero nandun na yung mga
13: red tiny flags. Yes, tama.
11: Pero kahit na nag-manifest siya, nag-full blown yung manifestation after the marriage, pwede yan. Pero dapat, hindi pwedeng patutunayan mo lang yung mga alam mo after the marriage. Dapat meron ka rin kwento before the marriage. At ito nga, yung sinasabi, yung personality structure. Talagang, yung kasi di ba yung mga sinasabi, hindi talaga kami compatible.
13: Okay.
11: Kasi minsan, partner, parehong asawang babae at lalaki, parehong psychologically incapacitated.
13: Tama,
11: posible
13: tama.
11: Rin yun.
13: Mm-mm.
11: Pero hindi mo kailangan na pareho. Kahit isa lang ay sapat na. At kailangan mong patunayan yung juridical antecedents.
13: Mm-mm.
11: Serious, grabe.
13: Mm-mm.
11: Ibig sabihin, apektado talaga yun. Nasasaktan, hindi lang physically, psychologically, kung hindi, kumbaga, yung respeto, yung financial support, lahat yun ay absent.
13: Sabi ni Louie Basco, maganda to para sa future kong asawa. Di mo pa pinapakasalan, hinihiwalayan mo na. Pero si Louie Basco, pag Vincent din talaga, sabi niya, para sa kanya yun, at least alam niya ang kanyang karapatan. Pag-isipan mong mabuti, Louie, bago ka magpakasal, para po, maiwasan ng hassle ng annulment. Partner! Meron
11: yes,
13: na po tayong live caller. Nasa linya na po si Mivo ng Cavite.
11: Aha.
13: Siya yung nagpadala ng question
11: kahapon. Okay.
13: Regarding po dun sa... Wait lang. Chill lang.
11: Hindi naman siya masyado excited.
13: Oo nga eh. Wait lang. So ito yung kanyang question kahapon, yung merong nag-power tripping na boss ang kanyang kaibigan. So para po mas maintindihan po natin ang kanyang
11: yes.
13: kwento, ay tatanungin na po natin siya ngayon. So, Miss Mivo, ano po ba yung trabaho po nito pong kaibigan po ninyo? Go ahead.
15: So yung friend ko po is an HR professional. HR professional, MID, letter D pala.
13: Mm-hmm.
15: Letter D po. Foundation lower third. Thank you po.
13: Teka lang. Sis, malabo pa sa kinabukasan ko yung kwento mo.
11: So HR siya, taga...
15: Ano po, MID, letter D po.
13: MID.
11: Amido.
13: Amido.
11: Okay, palitan.
13: Guys, magbigay natin okay. yung pangalan niya. Mido.
11: Okay, sorry. Yun pala yun,
15: anyway,
11: kinabahan
15: ko. Okay. Yung ano po, yung friend ko po is an HR professional.
11: Okay.
15: Tapos kakapasok niya lang po nung March.
13: Okay.
15: And then, skip to like last month, parang pinapower trip po siya in the sense na may times po na hindi po pinapagawa yung ano yung parang basic ano niya basic job, so
11: okay.
15: It came to a point po na yung ano po yung basic yung company PC po hindi pinapagamit, kahit yung laptop.
13: Hala,
15: hindi po pinapagamit
13: naman
15: sa kanya.
13: Teka lang
15: and
13: po
15: ito po
13: mismo daw bakit daw hindi pinapagamit is,
15: yun namin po yung hindi namin alam. Pero po, yung friend ko po kasi has psychosocial disability po.
11: Mm-hmm.
15: And nag-leave po siya like for a week.
13: Mm-hmm.
15: Kasi po yung boss niya parang inaano po, parang minamicromanage siya ganon.
11: Mm-hmm.
15: And so, it came to a point po na yung nagpadole po.
13: Mm-mm.
15: Kaso hindi po pinerso ng friend ko dahil po knowing na matatalo and may buffer po yung boss doon
11: ha?
15: Sa
11: sayang
15: may buffer
11: naman
15: po yung boss doon sa ano doon sa sa dole. And then yun po, mag-resign na po siya next week, pero yun po in the legal sense po ano kayang dapat gawin po ng friend ko na to?
11: Actually tama so, na yung ginawa ng kaibigan mo na nagpunta siya sa dole kasi batay lamang sa limitadong impormasyon, mukhang una hinahara siya, sabi mo, di ba, minamicromanage. Kasi kung hindi minamicromanage ang lahat at siya lang, ibig sabihin dinidiscriminate siya, sinisingle out siya. Pangalawa, kung yung ibang kaopisina niya pwede gumamit ng company personal computer or laptop at siya ay piniprevent. So, ayun na naman. Ibig sabihin, hindi lang siya tinatanggal expressly, pero impliedly, pinipilit siya, kinukuwer siya, o binibwisit siya para mag-resign. Kung ganyan, mukhang malinaw yung kanyang batayan na ito ay constructive dismissal. At, Miss Mido, kasi, syempre, hindi ko alam yung detalye na sinasabi niya na may backer or malakas.
13: Pero
11: tandaan natin ha, sa NLRC, sa National Labor Relations Commission, from the arbiter, pwede kang mag-appeal sa commission mismo.
13: Mm-hmm.
11: So, maraming kumbaga layers ng review at kumbaga a-appela ka pa rin kung hindi ka satisfied doon sa labor arbiter's decision, meron kang kumbaga pwede pang isa pang layer yung National Labor Relations Commission proper. At pagkatapos hindi ka pa rin satisfied doon, pwede ka pang umapila sa Court of Appeals at hanggang sa Korte Suprema. So, wag kayong mawawala ng loob na kumbaga dahil may kakilala, may kakampi, etc.
13: Mm-hmm.
11: Wala nang pag-asa, wala nang katarungan.
13: Ma'am, kausapin niyo po yung kaibigan po ninyo before resigning kung aalis ka na rin naman, I mean, gawin nyo na po lahat ng pwedeng gawin.
11: At kahit na nga, Miss Mido, nag-resign na siya. Kasi nga, pwede niyang sabihin na hindi naman ito talaga kusang loob. Napilitan ako dahil ito yung mga kondisyon, yung kwento niya.
13: Mm-mm.
11: I'm sure marami pa siyang detalye. Kasi kagaya nung text niyo kahapon, wala yung detalye na hindi siya pinagagamit ng office equipment. Grabe yun. Di ba? Para kang hindi lang yun kasi basta hindi ka makagamit. Parang nababastos ka rin sa harap ng kapwa mo, empleyado.
15: Actually po, attorney, it gets even better po. So, hinaras po yung mother nung boss.
13: Teka lang.
11: Hindi ko naintindihan.
13: Paano po na...
15: Hinaras po ng boss yung mother nitong friend ko.
11: Ayan, kasama yan sa text mo. So, paano hinaras? Tinatawagan siya? Kilala ba siya? Opo. Tinetext? So yun, grabe na yun, di ba?
13: Baka kasi, pwede bang gamitin ano yun,
11: oo,
13: evidence?
11: Yung testimonya ng kanyang nanay.
13: Okay.
11: Hindi ba? So, pero kasi, again, batay lamang sa limitadong impormasyon kung yung pangharas na yun ay may kinalaman para mapilitan siyang mag-resign na lang. Pananakot ba yun? Pagbabanta ba yun? Pwede niyang gamitin yan na batayan. In fact, yung wala nang kinalaman yun sa work, pwede siyang humingi ng danyos doon sa ginawang panghaharas doon sa kanyang nanay.
13: Yung text
11: diba?
13: Message, pwede ba nilang gamitin?
11: Pwedeng gamitin yan. O yung salaysay mismo ng nanay kung ano yung sinabi sa kanya. Diba? Hindi ko yan hahayaan na gawin sa Mami Marilu ko.
13: Hi, Mami. Totoo yan.
11: Oo. So,
13: away nyo na lahat. Huwag lang mga nanay namin. May kalalagyan talaga kayo. Nang-away talaga on air.
11: Pero, threat ba yan? Oo.
13: Okay. Ma'am, oo.
11: Ang ganda ng tawa ni Ms. Mido.
15: Ang ganda ng tawa niyo, ha? Yung bukaga niyo, ha?
13: Pero, opo, ma'am, natutuwa ako sa tawa niya, partner. Pwede ko mo i-record to.
11: Pang-ringtone.
13: Pero, gusto lang po naming sabihin po sa inyo, nakausapin niya po yung kaibigan po ninyo.
11: Kaibigan ninyo.
13: Ituloy po niya ang kanyang reklamo.
11: Huwag nakakuha ba siya ng, ano, ng payo ng mangyayari. Isang abogado? Kasi, I'm sure kung nakakausap siya ng isang abogado, pwede nyo rin siyang patawagin dito.
13: Mm-hmm.
11: Or pwede rin siya magpunta sa atin sa Caloocan Sports Complex
13: sa July 18.
11: Next Saturday na po yan.
13: Opo. Iniimbitahan po namin ang inyong kaibigan, Ms. Mido, na pumunta po sa July 18 para makausap po ni Attorney Noel in person. Bitbitin niya po lahat ng mga
11: dokumento,
13: documents.
11: Yun na screenshot niya kung ano yung ginagawa sa kanya. Pero yung kanyang salaysay, isulat niya yan. Mm-hmm. Alam ko medyo mahirap. Lalo na, sabi mo, meron pa siyang psychological na pinagdadaanan. So lalo na kung alam yan ang boss at sinasadya siyang busitin.
13: Mm-hmm.
11: Yan, kung talagang kumaga, masama na yung intention, di ba?
13: Opo. So, balikan niyo po kami, ma'am, pag nakausap niyo na po yung inyong kaibigan, pero we hope to see her, him, it, they, them.
11: Oo.
13: Sa July 18, opo. Sana ano po, ma'am?
11: Nako, nawala na yan.
13: Hello po?
15: May contact kasi po, taga Patangas po siya.
11: Ah, malayo.
13: Okay, tawag na lang po
11: dito. Opo. Opo.
13: Next.
15: Ay, pwede naman natin itago.
13: Po. Okay.
11: Salamat din po.
13: Maraming salamat po sa inyo.
15: Thank you po.
13: Ang cute niya. Maraming salamat. Ayan po si Mido ng Cavite. Mivo ang nalagay kanina.
11: Oo.
13: Kaya pala yun yung sinasabi nung pisa ng call.
11: Parang kaya natatawa
13: mali
11: siya.
13: At, mali yung pangalan ko, sabi niya. Oo.
11: Kala ko nagkamali na ako. Wala pa akong sinasabi.
13: Hindi po, ano po yan. Usually talaga nagkakamali ng type lang po. Ganyan talaga pang live, guys. May technical difficulties. Pero sa ngayon po, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, basahin po natin ilan sa inyo pang mga mensahe at katanungan dito po sa Hello
11: Attorney.
16: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
19: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
20: kailangan ng gabay na maaasahan.
19: Ako po si Master James Alejandro.
20: At ako naman po si Ate Nems Turla.
18: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
19: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
20: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
18: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
21: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
11: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Bago po tayo mag-weekend, meron pa tayong ilang mga minuto.
13: Ayun, part na magbasa na tayo ng mga mensahe po na
11: yes,
13: ating mga
11: partner,
13: classmates. Si Jericho Ferrer nandito na partner.
11: Si Jeanette, lagi na Jeanette Corosa, lagi nating hindi nababasa. Kasama niya ang kanyang buong pamilya na nanonood, si Sir Mike, si Miko Heraya, Miguel at Matilde. Ate Matilde, hello.
13: Si Gabriel Ponsaran, Attorney Noel, ask ko lang po if maghahati ang sa conjugal property si husband and wife. Tsaka kay mother po ba agad napupunta ang custody ng bata if may anak sila?
11: Okay. Kapag kasal po sila, ang custody ay joint.
13: Okay.
11: Kung walang dahilan na ma-deprive yung isa ng custody. At kailangan nilang pagkasunduan yan. Kasi kung hindi sila magkakasundo, ano yung arrangement ng joint custody, eh ibibigay na naman nila yung question na yan sa korte. At yung korte ang magdedesisyon. Pero karaniwan, below 7 years old, presumed to have chosen the mother. Yan ang salita ng batas. Pero hindi ibig sabihin na talagang automatic sa nanay pag below 7. Ultimately, pag custody ng mga bata, ang pinag-uusahan, mga anak, best interest and welfare of the child. Kanino higit na mapapabuti ang bata?
13: Oo, pero yun nga, kung kakayanin naman to co-parent, kasi yes, at the end of the day, kailangan po ng mga anak po.
11: Ng nanay at tatay, tama.
13: Si
11: Grace Pedregosa, Seramina. Uy, bago to ha.
13: Sabi ni Gabriel Ponsaran, yay, thank you po, she answered niyo, go, go, go. Hindi niya sinabi yun. Sabi lang yan, thank you lang. Nagdadagdag ba ako dito na mamaya?
11: Social live posting, Zach Tolentino, Tita Maria Dulce Orate, welcome back po sa inyong lahat.
13: Hello, hello, si Donald Figueroa Bagisay, kanino pa nagsispam.
11: DVGBIO, hindi ko alam pa paano basahin nyo.
13: Ano yun?
11: Sir Zosimo Gasmin, watching from Mabalacat, Pampanga. Hello, hello. Siyempre, Louis Basco, Tita Nona Damian, Tita Lina Ho. Ang dami nila. Grace Pedregosa, nabati mo na ba?
13: Si Ninette Kirihara ay nagpadala na po ng kanyang litrato. Siya ay nanonood sa atin.
11: Ay, salamat po.
13: Sana pa nagpapadala ka ng screenshot yung nakangiti ako. Ganon. Kasi pa nagpapadala siya, laging gituitsura ko. Ganon.
11: Yan talagang inabangan
13: dapat
11: niya.
13: Dapat yung pag nakangiti ako, guys. Yun ang mga gusto kong screenshot. Kaya hindi ko ma-repost eh. Charot.
11: Sino si ba Donald Figueroa Bagisa ba? Nabati mo na?
13: Si... Oo, sabi ko nga sa'yo kanina pa nagsispam.
11: Ay, oo nga pala. Okay.
13: Happy birthday daw kay
11: Sarah C. from Los Angeles,
13: si
11: California.
13: Si Sir Vando Sales nandito na rin sa live stream natin. Si Mark Hernandez, hello, hello!
11: Hello, Mark.
13: Oo, sino pa ba mga sino nandito? Pa ba? Kasi Donald Figueroa times 100 to, tsaka Louis Basco times 50. sa dami ng mga padala nila na message. Huwag kayo mag-alala, nakikita po namin yung mga mensahe nyo. Ayaw lang talaga namin basahin. Inaway si Louie.
11: Ulang po talaga lagi sa oras. Sorry po.
13: Sino mo nandito?
11: Ray Santos, nandyan din. Si It's Me Wilotsky. Yes, it's you, Wilotsky. Yes.
13: Si Teresa Alianza nandito na rin sa live stream natin.
11: Emil Bartolay. Nakakatuwa naman daw yung tawa ni Midong.
13: I know, right? Ano siya, parang...
11: Good vibes.
13: Oo, may katunog siyang tawa eh. Yung alam mo yung sa meme sa Instagram, tapos yung may mga pusa, gawa ganun. Pwede natin ipasok daw. Sabi niya, wag daw ganun. The audacity, sabi niya. The joke lang. Si baka mo na dito.
11: Gabriel Ponsaran. Nabasa mo na pala. Jericho Ferrer, andyan din.
13: At syempre, para hindi natin makalimutan, of course, goodbye na daw, sabi ni Jericho Ferrer.
11: Dina Hermohino, humahabol pala.
13: Ang bilis naman ang pag-goodbye ninyo, guys. Maraming salamat po sa isang linggong pagtutok dito po sa Yellow Water niyang saya-saya lang ng ating talakayan. Yes. I feel like parang lalo pa tayo nagiging close as a community. Ganun. So, as we enter our third year in a few
11: days. Next Friday, partner.
13: Mas kabisado mo pa sa akin? Totoo ba?
11: 17, di ba?
13: Next Friday, partner.
11: Bago, day before our July.
13: July 3 pa lang.
11: Ay, hindi pa pala. Two weeks, two Fridays.
13: Sa'yo, mahina talaga kami sa bat, guys.
11: Advance kaya, lang po mag-isip. Sorry
13: po. Payong legal lang kaya namin dito. Disclaimer, kung na tanong ng mat.
11: Dalawang beses today.
13: Proud pa siya. Next Friday, third year na namin. Sino kaya yung partner?
11: Pa
13: next Friday. But happy third anniversary po sa ating
11: ganun na lang ako kaka-excite.
13: Oo nga, partner. Sige, sakyan natin yan. Ako po si Liza, kayo na nagpapaalala dito po sa Yellow Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
11: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Yellow Attorney,
13: sagot ka ng batas. Susunod! Doc Dennis Ngo at
11: Tita Winnie Cordero
13: sa DZMM.
11: Action! Ngayon! Ingat-ingat, happy weekend!
13: Happy anniversary, foreigner!
11: Oh yes, soon!
1: Hello, Attorney! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin. 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Narito po ang ating mga balita. Humihiling ang naangsamahan ng mga guro sa Quezon City na pataasin ang maintenance and other operating expenses or MOOE na mga paaralan dahil sa sinasabing pag-aabono ng kanilang mga hanay sa pag-iimprenta ng mga summative test. Sinabi sa DZMM ni Erlinda Alfonso, Pangulo ng Quezon City Public School Teachers Association, na sagot dapat ng MOOE ang pag-iimprenta ng hard copy ng mga pagsusulit pero hindi naman sapat ang inilaampon kaya napipilitan ng ilang kapwa-guro na gumastos. May pulong naman ang asosasyon sa mga opisyal ng Department of Education ngayong araw para matukoy kung saan kukunin ang budget para rito.
4: Kung sa 10,000 po yan, i-divide natin siya sa 201 days ngayong trimester. Meron po kaming budget na 49 pesos and 75 centavos kada araw. I-divide po halimbawa sa
5: dami
4: po
5: ng
4: estudyante ko, 280.17 centavos na lang po ang kaya naming maibigay sa bawat bata. So wala po kaming magagawa kundi bubunot po kami sa sarili naming bulsa.
3: Samantala, pinasinayaan naman ng Department of Science and Technology ang Regional Yarn Production and Innovation Center sa Vintar, Ilocos Norte na magpapalakas sa industriya ng tela sa bansa. Bibigyan ng pasilidad ng access ang mahigit 1,000 magahabi sa dekalidad na sinulid, pati na sa modernong gamit at technical training. Layo nitong bigyan ng pagkakakitaan ang mga local weaver kasabay ng pagpreserba sa pamana ng pagahabi sa bansa.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Biyernes, ikatatlo ng Hulyo, 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghati ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang talagimik ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umagapay. Handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon ngayon. Maraming aksyon.
1: Maraming aksyon.
0: Kasi itong una, tungkol sa isang modus.
1: Kaya nga, tiket.
0: Tiket, hindi ba?
1: Eh, usually, ang lalaki ang tataas ng presyo ng mga tiket na
0: saka
1: yan.
0: Saka bakit nakuha niya ang konfiyansa ng mga tao?
1: Yun nag-fake,
0: ha? Itong pag-uusapan natin una is all about identity theft.
1: Okay.
0: Identity theft. Hindi siya ang nagbenta.
1: Hindi siya mismo
0: ang nagbenta.
1: Ang nagbenta.
0: Pero pangalan niya or parang page niya ang ginamit.
1: Ah, wow. Okay.
0: Diba?
1: Kasi alam mo, pagka halimbawa, fan ka, nagkaroon ako ng experience nito, not for myself, but for my two daughters.
0: Yes.
1: Alam ba, ang haba ng pilang, meron pang morning show nung araw, no? I wanted to give them the tickets para bang Christmas gift.
0: Tama.
1: Kahit na sabi mo, medyo pricey siya talaga. Tapos,
0: hindi medyo, pricey.
1: Tapos after umagang kay Ganda, dumiretso na ako dun sa mall.
0: Pumila
1: kung saan
0: ka?
1: Pipila.
0: Pipila ka?
1: Alam mo, Dok, nuknukan, ganun.
0: So wala pa ang pila mula sa counter, ang endpoint sa labas ng mall pa. Yes.
1: Ganun talaga ang clamor for tickets like
0: totoo
1: this.
0: Totoo yan, totoo yan.
1: Oo, yun yung point ko na talagang whatever it takes, basta fan ka.
0: Kung sino ang nagsasabing may available, maski na scalper na in everything.
1: Lalo na, tama ka, lalo na pagka fan na fan mo yung performer, fan na fan ka ng performer
0: yes.
1: Ngayon. Yan lang yung isang pinsan ko, pumupunta pa ng Korea.
0: Mm-hmm.
1: Para
0: makapanood.
1: Oo, grabe.
0: Marami akong alam. Ayoko nang banggit yung mga pangalan nila.
1: At sa ating klinika sa Estrenta today, meron tayong part 2.
0: Part 2 tayo ng food supplements. Tapos okay. Gusto ni Tita Winnie at gusto ng ating mga kapamilya is yung detalye.
1: Yeah.
0: Ano ba ang mga supplement na
1: kailangan?
0: Kailangan. At ano ang dapat natin watch out?
1: Oo, yan. Tapos kasi sabi mo kahapon, naalala ko, may mga, alimbawa, meron kang maintenance medicine. Mm-hmm. Kaaway ngayon.
0: Yes, alam mo ba, supplement. Dahil dyan, nag-attend ako ng lecture kagabi.
1: Okay.
0: Ng isang kasama kong doktor, si Dr. Gail Turalba. Pinag-usapan niya, ni-lecture niya tungkol micronutrients.
1: Oh, okay.
0: May sinabi siya na parang si A plus B plus C will give you this benefit.
1: Okay.
0: By taking this letter lang alone, wala pala.
1: Wala. Kailangan meron. Alam ko yan. Yung calcium. Yung calcium, meron siyang kapartner na ang magnesium.
0: Yes! Isa pa.
1: Meron pa isa? Vitamin D.
0: Yes.
1: Para daw umepekto.
0: Yun pala, para maging full complement ba ang absorption?
1: So hindi ka lang po pwedeng iinom ng, for example lamang
0: yes.
1: Calcium lang itself.
0: Yes, meron. Pero to get the full effect, dapat merong pang D3, merong ka pang magnesium.
1: Team effort?
0: Yes.
1: Ay,
0: team approach, tapos total wellness.
1: Ayan, interesante po ang ating topic na tungkol sa supplement. Kasi ang dami na niyan, Dok, pati online, makikita mo na may mga sinasabi na information.
0: Ba? Tapos ang ko lang is, accurate ba yung pinag-uusapan o sinasabi ng mga so-called influencer? Opo, yun sabi natin yung mga anecdotal na experience nila.
1: Yeah. Uh-huh.
0: Ako gusto ko lahat
1: testimonials.
0: Yeah, tama. Gusto ko lahat may evidence. Eh.
1: Ayun.
0: 'Di ba?
1: Oksha, mag-isip na kayo ng mga katanungan tungkol po sa food supplements or supplements, vitamins and minerals ang ating tatalakayin sa ating klinika sa Estrenta Part 2 yan.
0: Yes, at syempre panghuli, meron tayong good news.
1: Bayan ng good news.
0: Isang 5-year-old, nag-aral siya ng sign language.
1: Talaga?
0: Dahil ang parents niya, deaf and mute. Pero
1: Self-taught.
0: Tapos, Talagang gusto ko malaman.
1: Pero hindi siya hindi. Deaf mute.
0: Wala siyang walang full capacity siya sa kanyang senses.
1: Oh.
0: Di ba? Sinubukan ko minsan yung mga ABCD na ganyan. Hindi ko mabuo ang letter Z.
1: Ang alam ko lang ay, I love you.
0: akala ko patalastas.
1: Hindi,
0: I love you ba yan?
1: Oh, tsaka pagka clap your
0: clapping
1: hands.
0: Clapping is ganyan, shaking, hindi ba?
1: Thank you. No. Diba? Thank you.
0: Yun, parang yun. Ay, go na tayo sa ating modus. Strata tayo.
2: Action ngayon! Huwag magpapabudol! Huwag magpapascam! Laging maging maalam kung ano ang bagong modus! Modus!
0: Okay, lumapit po sa ating programa si Marie Katrina Mackie Lim dahil nabiktima siya ng identity theft matapos magamit ang kanyang lumang social media account para magbenta ng fake concert tickets.
1: Sige.
0: Diba? Uh-oh. Para sa buong detalye, makakasama natin sa programa natin sa Via Line 5 niya si Marie Katrina Mackie Lim.
1: Hi, Mackie!
3: Hello po.
1: Hi, Mackie. Anong paano nangyari, Mackie?
3: Bali po, nangyari po siya noong June 12, around 6 to 11 a.m. po.
1: This year? This year?
3: Pasok
1: na ako si Trep. Okay, and then?
3: And then, iyon po. Bali po, na-alert lang po sa akin nung friend ko po around, let's say, 10 a.m. po na nagpapalit daw po mag-isa yung profile picture dun po sa account na yon. Bali po kasi, since meron po akong current Facebook account, dun po ako active.
1: Okay.
3: Bali parang floating lang po yung old FB ko po na yan.
0: Mm-hmm.
1: Okay. So,
0: hindi mo na-deactivate.
3: Opo.
0: Hindi na-deactivate.
1: Okay. And then?
3: Ayun po. Nung yung Facebook po mismo, na-access ko po siya, nalalogin ko po siya that time, pero yung Messenger po yung hindi ko mabuksan.
0: Mm-hmm. Okay. Yes. And then?
3: Pero nung around 10:45 po, nag-send po ng email yung Facebook na nilock po nila yung account ko para dahil daw po may suspicious activity na parang na-hack daw po yung account ko.
0: Okay.
3: Kaya sinecure daw po muna nila. So, pinalo ko po yung steps po na naka-indicate po doon. Tapos, ayun po, nakapag-login na po ako sa Messenger.
1: Mm-hmm.
3: Then, nakita ko po na sobrang daming message request and may mga ibang, may mga taong hindi ko po kilala na parang nasa, hindi naman po chat history, pero nasa main page po ng Messenger
0: okay.
3: ko.
0: Okay,
1: oo. Anong mga messages nila, Maki?
3: Yung iba po, di ko po ma-retrieve. Pero may ilan po ako nakita na, pero since nga po, di ko po hawak ng account ko, no, na may hacker scammer po na gumagamit nun. Iyon nga po, nagbebenta po ng ticket daw po ako.
0: So, na-biktima?
3: Parang makanaudlo. Opo.
0: May bumili na ba? May nagbayad ba? Among the messages ng loob ng Messenger?
3: Meron po. Pero nalaman ko lang po yun.
0: Ay. Maki, again. Ano? Ulitin mo please yung last statement.
1: Kailan mo nalaman?
3: Sorry po.
0: Paano mo nalaman? Paano nalaman? Sa amin titawin.
3: Bali po, may mga victims po na nag-message po sa FB, sa Messenger po ng mga friends ko. And may ilan pong nahanap yung current FB account ko po na active.
1: Para mag-follow up.
3: Sila.
1: Para mag-follow up.
3: Opo, na na-scam daw po sila. Kasi po, nangyari po,
0: wow.
3: Binlock po pala sila nung scammer after nung
1: transaction.
3: Opo, nakita ko din po na yung mga block people, pero di ko nga po ma-retrieve yung pinaka-chat history. Nag-send lang po sila ng screenshot.
1: Okay. Ayan. Hmm. Pero okay, naayos na ba ito ngayon, Mackie?
3: Yung account ko po, opo, pero
1: okay.
3: Yung mga victims po na humihingi din po ng tulong sa akin na makapag-reach out po sa mga different government agencies po, hindi pa po yata nababalik yung pera sa kanila or natatrack kung sino po yung hacker scammer po.
0: Mga ilan sila?
3: Yung nakausap ko lang po and yung mga nag-reach out po sa friends ko, total po is 5. Pero
0: five.
3: Based po dun sa mga blocked people po dun sa old Facebook account ko po, medyo madami po sila.
1: Na-report na ito sa cybercrime division?
3: Apo, nag-report po ako noong June 15 po sa CICC.
1: Ah, okay. Sige, nasa linya natin si Police Lieutenant Wallen May Arancillo. Hello, Lieutenant. Magandang hapon po.
0: Good afternoon.
4: Hello po, Tita Winnie. Hello po, Doc. Good afternoon and good afternoon din sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo.
1: Okay, kasama natin si Maki Lim. Siya ay nagsampa ng identity theft complaint. Ano bang sinampa mong kaso, Maki, ulit?
0: Anong term ang ginamit mo?
3: Identity theft po, saka yung sa nahack po yung account ko.
1: Okay, Lieutenant. So, are you aware doon sa report nitong si Maria Katrina Lim?
4: Tita Winnie, sa narinig ko po kanina, nabanggit po niya na sa PICC po siya nag-report.
1: Okay.
4: And yun po, wala po kaming access doon kung nag-report siya sa CICC.
1: Mm-hmm.
4: Kung sana po makapag-report siya sa PNP Anti-Cyber Crime Group, then po, doon makakapagtanda kami ng investigation po regarding sa case niya po.
0: Mm-hmm.
1: Okay, may concern. Ang concern dito, Lieutenant, tingente, yung tungkol sa ano, sa mga nagbayad under her name. Actually, hindi naman siya sinisingil.
0: Yes.
1: Alam noong mga biktima na hindi siya yon. Kaya lang, they need help para mabalik ang kanilang pera. Posible ba yon considering sa nangyari?
4: Regarding that matter, Tita Winnie, mas mainam po na si ma'am na ginamit po yung kanyang identity doon sa mga online scams ay mag-report po sa amin dito. Entity natin kung ano po yung maitutulong natin sa kanya since po hinihitayat din natin yung mga victims po doon sa online scam na mag-report din sa atin dito para at least matrace natin or ma-identify natin kung sino man yung gumamit ng account at siya po yung ating kakasuhan. Nang sa gayon, malaman din natin kung paano natin sila matutulungan para mabalik po yung mga pera nila.
0: May paraan pa ba tayo makapag-identify yung pinaka-origin or sino ang nag-hack, ma'am?
4: Yes po, Doc. We have ways po. Yeah. Meron po tayong mga cyber warrants. Ito po yung warrant to disclose computer data. Ina-apply po natin yan sa court and ina-implement po natin yan doon sa mismong platform na ginamit. Most especially doon sa mga online transactions kung nakapagbigay po sila ng pera.
0: Okay.
4: Meron po silang mga phone numbers na ginamit, may URL po yon, may email address. So with that, meron po tayong lead para ma-identify yung mga taong gumagawa or gumagamit ng identity ni ma'am doon sa online scam po.
1: Okay, Lieutenant May, para sa mga hindi nakakaalam, pwede niyo po ba kami igiya tungkol sa pamamaraan ng mga hackers na ito? Paano na-access ang account sa Facebook, sabihin na natin,
0: yes,
1: ni Maki, tapos napalitan niya yung mukha, napalitan niya yung profile pic at naging active, whereas initially hindi na daw active yung account na yon. Paano po nangyayari?
4: Yes po, Tita Winnie, marami pong ways. And
1: okay,
4: isa po doon, possible may previous transaction po siya na nakausap niya isang scammer, or meron din pong mga links siya na napindot, meron din po siyang mga meron po siyang mga sites na napagbigyan ng kanyang mga information. So sa doon pa lang po, maaaring ma-illegal access yung mga accounts natin. And case-to-case basis din po kasi dito, Tita Winnie, since may tendency po pag nakapag-click tayo nitong mga clickbait, tapos naka-link pala ito yung mga email addresses nyo sa mga social media accounts nyo, e-wallet nyo, mobile banking nyo. And yun po, marami po silang ginagawang social engineering scheme para po ma-illegal access yung mga account natin. So ano po yung dapat natin gawin?
1: Hold on. Ma'am, sandali lang po, Lieutenant. Ano? Maki? Andiyan ka pa ba, Maki?
3: Yes po.
1: Ayun.
0: Yes.
1: Meron ka bang nagawa doon sa mga nabanggit ni Lieutenant Wallen May?
3: I think po, kasi nung time po na yun, like, the night or the day before po noong June 12, nakapag-connect po ako sa public wifi since may emergency since that time po kasi, wala, nasa bandang Boracay po ako. So,
1: okay.
3: Wala pong signal dun po sa location po. So, tinry ko po mag-connect sa public wifi. Baka iyon din po yung rason. At saka po, yung account ko po na yun, hindi po kasi siya naka two-factor authentication since old account nga po kasi nagalaw. So, possibly po, kaya mas vulnerable po yung old yung account ko na yun sa hack.
0: So, previously, very active ka ba? Let's say, mga purchases, mga nagbebenta o bumibili ka using that old account?
3: No po.
0: Hindi
3: kasi
0: rin.
3: Kasi, 2020 po, lumipat na po ako ng FB account. Bale, floating lang po talaga yung old account ko na yon.
0: Okay.
1: So, Lieutenant, ang mga hackers pala, pagka nakakuha sila ng access, makikita lahat ng mga existing accounts ng isang tao sa social media?
4: May possibility po yan, Tita Winnie, lalong-lalo na pag unsecured na mga connections yung nalilink tayo. Tulad niyan, public wifi. Hindi po natin alam kung saan po nakakonect yun. Mm-hmm. Eh, maaaring na manipulate din po yun ng mga hacker or scammers na po na ito. And pwede din po may na-click tayo na link doon, makapaglagay tayo na username and email address or password po natin. Pwede din kasi po nila niyan gawin na illegal access yung mga accounts natin. And kung connected yung email natin doon sa mga social media and e-wallet or mobile banking, maaari na rin nila yung i-manipulate. So, mabibigla tayo. Meron tayong natatanggap na one-time PIN. Meron tayong natatanggap na mga unwanted messages. So, maaaring nang galing din po yan sa kanila. So, ito po yung tinatawag natin, Tita Winnie, na social engineering scheme.
1: Wow. Okay. So, bago tayo pumunta, Lieutenant Wallen May, doon sa mga paalala mo, mga warning mo sa madla, ano ang dapat gawin ni Maki para ma-pursue itong kaso na ito at mahuli yung hacker?
4: Opo. Kay Ma'am Maki po, hinihikayat ko po sila na pumunta dito sa PNC Anti-Cybercrime Group para po mag-report. Dalhin niya lang po lahat ng mga documents na maaari natin gamitin po sa pag-file ng complaint. Mm-hmm. At para na rin po maka-execute siya ng affidavit na hindi po talaga siya yun, yung nange-exam or gumagamit ng account na po na yun.
1: Mm-hmm.
4: And sana po mahikayat niya na rin yung mga nabiktima ng account na yun na mag-report din sa atin dito sa Anti-Cybercrime Group para makita din natin kung kanino po sila nag-send ng mga payments and kung sino po yung kausap nila and this po yung URL ng account po na ginamit kasi napaka-importante po yan sa pag-identify natin dun sa perpetrator po, Tita Winnie.
1: Right. Wow. Ano yung mga, may nabanggit kayo, ma'am, ng mga dokumento? Anong klase mga dokumento yung ipe-prepare nila, Maki?
4: Ito po yung mga conversations po, kung meron po URL po ng mismong account na ginagamit sa pang-scam, kung may mga postman po post siya daan ng advertisement or mga offers, and also po dun sa mga transaction receipts kung saan sila po nag-send ng pera. So yun po yung mga importanteng dokumento na pwede natin gamitin po sa kaso.
1: Okay. Si Maki, narinig mo naman yon. So, dadalin mo lang yung mga nabanggit ni Lieutenant Wallen May sa Anti-Cybercrime Unit ng PNP, okay?
3: Opo.
1: May tanong ka ba sa kanya?
3: Wala naman po. Pero, head up lang din po na yung scam, yung hacker scammer ko po, bali nung June 20 din po. Bali, gumagamit naman po siya ngayon ng other Facebook page, pero yung identity ko pa din po yung binibigay niya kapag nangihingi po ng ID yung biktima, yung bibili po sa kanya.
1: Okay, sige, idadagdag natin yan sa
0: kompleto. Pakita mo rin, ha? Dalhin mo lahat.
1: Sige. Ingat ka, Maki, ha?
3: Thank you so much po.
1: Okay, thank you. Lieutenant Wallen May, lastly, yung iyong mga paalala para hindi po tayo magamit ng hacker.
4: Tapo, Tita Winnie, sa angalan po na

0: Okay. Maraming salamat po, Tita Mimi.
1: Thank you very much.
2: Thank you, boy. Yan po si Police Lieutenant Wallen May Arancillo, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Ang kagaling nila,
3: di ba?
2: No? Sana itong mga kagalingan na ito, eh...
3: Igamit sa tama at mabuti.
2: Oo.
3: Hindi ba nakakatulong?
2: Alam mo, mga ganyang nga skills, ang taas ng ano niyan, demand at saka ang bayad.
3: Yes.
2: Ang sweldo, malalaki din, di ba?
3: Imbis na gamitin sa scamming and everything.
2: Kaya nga.
3: But, nako, grabe.
4: Winnie Cordero at Doc Dennis sa... Action ngayon sa DZMM!
2: At sa ating pagbabalik, magbubukas na po ang ating klinika sa East 30. At ang ating topic for today, part 2,
3: food supplements.
2: Yan, baka may mga katanungan po kayo tungkol sa mga iniinom ninyo araw-araw. Text na po kayo sa ating DZMM Viber hotline number
3: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672 or 5673.
2: Pati rin po sa ating DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo social media account.
3: Okay, sa ilang sandali, babalik pa rin po ang Action Ngayon!
4: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
10: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM!
3: Sa oras na alas 2:30, tayo magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol. Department of Education nagbabala laban sa fake news, prank, at mom threats sa mga paaralan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
0: Doc Dennis, nagpaalala ang Department of Education.

0: akusasyon na seryosong paglabag ang pagpapakalat ng fake news. Pagawa ng mapanganib ni Frank at bomb threat dahil nakaapekto ang mga ito sa pag-aaral at kaligtasan sa mga paaralan. Anti-Education Secretary Sunny Agarra layunin ang bagong guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment na palakasin ang pananagutan ng mga mag-aaral at magpatupad ng malinaw na disciplinary measures upang mapanatili ligtas ang buong school community. Ipinatupad ang mas mahigpit na ESMLE kasunod ng napabalita ang shooting incident sa isang paaralan sa Quezon City kahapon na wala namang katotohanan ayon sa Quezon City Police District. Nagdulot ito ng matinding panic sa mga estudyante at magulang at naging dahilan para matigil ang klase. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, PDMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Samantala, polis na nakita sa komprontasyon sa pagitan ng isang motorcycle rider at mga Iglesia ni Cristo kasapi ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, pansamantalang inalis sa pwesto. Bakit? Malaman natin sa balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
3: Tito Winnie at Doc Dennis, sinibak na sa pwesto ang pulis na nakita sa viral video ng komprontasyon ng isang motorcycle rider at ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo na lumuhok sa protesta sa EDSA People Power Monument noong Martes, June 30. Kasi ito ang hiding ni Senator Raffy Tulfo na tukuyin at sa ilalim muli sa training ang naturang pulis na bigo mo ng ipagtanggol ang rider na palibutan, sinigawan at kinuhana ng susi ng ilang mga dumalo sa rally. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, tukoy na ang naturang pulis na may ranggong patrolman at nagadestino sa District Mobile Force Battalion ng QCPD. Sa ngayon, inilagay na sa Personnel Holding and Accounting Section ang naturang pulis habang nagpapatuloy naman ang investigasyon sa insidente kung saan kukuhanan ng pahayag ang lahat ng sangkot kabilang ang naturang pulis, mga rally participants at yung motorcycle rider para malaman ang buong katotohanan. Samantala, sinabi naman ni Ko na ginagalang ng pulisya ang pahayag at rekomendasyon ng senador kaugnay ng posibleng retraining ng pulis at isa sa alang-alang-an ito kung mapatunay ang kinakailangan batayan sa resulta ng investigasyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, TVMM.
2: Thank you, Marlene.
1: Ilang kalsada sa paligid ng Senado isasara para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay, Radyo Patrol, Bert Dizon.
4: Doc Dennis, Tita Winnie, sa anunsyo ng Pasay City LGU ay pansamantalang isasara sa mga motorista ang kahabaan ng Jokdo Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang Dela Rama Street. Simula yan sa Lunes, July 6. Ito ay bahagi ng security measures na ilalatag sa paligid ng Senado kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sakop ng pagsasara ang northbound at southbound lanes ng nasabing kalsada. Ipatutupad ng road closure tuwing Lunes, Martes at Miyerkules mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Inaasahan namang tatagal ito ng 7 hanggang 8 buwan. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa Macapagal Boulevard bilang alternatibong ruta at sumunod sa mga tagubili ng mga traffic enforcer upang maiwasan ang abala sa biyahe. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TVMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Maraming salamat, Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TVMM, Radyo Patrol sa Istretta.
2: Ay mga kapamilya, ngayon po ay National Blood Donors Month. Makiisa po tayo sa pagtulong sa mga kapamilya nating nangangailangan. Kaya naman, inaanyayahan namin kayo sa Blood Donation Project ng ABS-CBN, TV Patrol, Lingkod Kapamilya at DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Sa darating na July 14 po yan, gaganapin sa ABS-CBN Studio 8.
1: Magtungo lamang sa ABS-CBN Center, Mother Ignacia Street, Quezon City, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali.
2: At meron din naman sa July 5, sa Sabado naman, ang Don Bosco Manila para sa kanila rin namang blood donation,
1: yes,
2: drive.
1: Ayan. We have to give blood because blood save lives.
2: Yes. Punta po kahit maraming pagkakataon na tayo ay makapagbigay ng ating dugo.
1: Tama.
5: Ang puso ng DZM. sitwasyon ngayon. Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon Ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-alaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
2: Part 2!
1: Yes!
2: Okay, let's do this.
1: Yes. So pinag-usapan natin kanina, Tita Winnie, maraming taong umiinom ng mga supplements, multivitamins at iba pa.
2: Ako, for one.
1: Pero, ito na nga, may nakuha akong lecture kahapon kasama si Dr. Gail Turaba. She's a doc physician who also specialized in nutrition.
2: Oh, yeah.
1: So sa lecture niya, talagang tinuro niyan, for example, that nutrients work in synergistic action. Synergistic means sama-sama, team approach, no? Kagaya binanggit natin kanina, calcium.
2: Okay,
1: calcium in itself, alam natin, sino nagbebenepisyo sa calcium? Ngipin, buto, tama? Mm-mm. Pero, pag sinabayan mo pa ng vitamin D3, magnesium, sama-sama pala yan sa pag-build up. So, talagang sasabihin natin, dati calcium lamang. Kumbaga sa pag-build tayo ng hollow block, semento at graba. Ito na yung component para maging firm. Para maging maganda ang pag-absorb ng calcium.
2: Ng katawan.
1: Yes.
2: Oh,
1: hindi pala yung single element lang. Gusto natin dagdag. Plus natin lahat.
2: Ano pa yung mga combo team dyan?
1: Eh, sabihin natin yung mga enerhiya. Very uso, naririnig mo. Ano? Iron lamang.
2: Iron? Sa dugo?
1: Diba? Sa dugo. For anemia. Pero, marami tayong source or rason para mag-anemia isang tao.
2: Mm-hmm.
1: Pero kung dahil sa nutrition, kumbaga, kulang siya sa iron or iron deficiency anemia, maganda isabay mo. Vitamin C and vitamin B.
2: B?
1: Mo. Ikaw. Diba? So, bakit? Dahil dito, it's all about blood. It's all about cellular metabolism and build-up. Okay. It's all about energy formation.
2: So kailangan pagka nag-a-iron ka, meron kang vitamin C at saka meron kang vitamin B complex.
1: Yes, parang ganon. So, dati naman naririnig mo during the COVID times. Diba?
2: Yung zinc.
1: This is zinc, hindi ba? So, zinc lang ba? Meron ka bang ibang kaakibat o kasabay?
2: Vitamin C!
1: Isa pa.
2: Meron pa?
1: Zinc, C, isa pa.
2: Hindi ko alam.
1: D3. It's all for immunity.
2: Ang D3? Ang D3, okay. Ang D3 daw, nakukuha sa sunlight,
1: no? Sa sunlight.
2: No? But of course, it's impossible to get under the sunlight round.
1: Yes. Kaya nga mga babies natin, di ba, pinapaaraw natin. Tanggal ang lampin, tanggal ano, pa-expose
2: yung likod
1: niya.
2: Lalo na sa likod.
1: Yes. Para may exposed area para maka-absorb ng sunlight, para may vitamin D. Ganito yan. Hindi natin sinasabi kailangan natin ng supplements na ito lahat.
2: Okay.
1: Remember, ha?
2: Okay. Yes.
1: Hindi ito kapalit ng pagkain. Hindi kapalit.
2: Hindi.
1: Ito ay parang pandagdag lamang.
2: Supplement nga.
1: Supplement. Ang problema, yung ibang tao, nakasalalay lamang sa multivitamins. Madalas yan eh, Doc. Wala ba akong kayo irereseta ang multivitamin sa akin?
2: Okay.
1: Kasi palagi akong puyat. Okay? Paano ba nakakatulong ang multivitamin sa pagpuyat mo?
2: Eh, de, madadagdagan yung energy ko.
1: Wala.
2: Kasi pag kulang ako sa tulog, wala ko energy.
1: Hindi.
2: Hindi.
1: Dahil ang tulog ang siyang pinaka main source mo ng energy.
2: Okay.
1: Para kang nagre-recharge. Eh.
2: Okay.
1: Diba?
2: Okay.
1: So, hindi natin pwedeng sabihin...
2: I-replace.
1: Hindi. Hindi ganun. Eh.
2: Pati na rin sa mga maintenance medicine.
1: Oh, yes. Kaya nga, sinasabi natin palagi, pag meron po tayo mga comorbidities, maintain natin mga gamot natin.
2: Okay.
1: Hindi dapat hintayin na may sintomas. Kaya nga, wala kang sintomas eh, kasi may iniinom kang gamot.
2: Actually, yan ang argumento ko doon sa doktor ko. Wala pa naman eh. Bakit mo ako bibigyan ng ganyan? nagkakaedad ka na. Ano lang ito, precautionary.
1: Tama. Alam mo, meron tayong mga karanasan kasi, like mga pasyente. Dok, nag-BP ako. 110-70. Ang babaan, di ba? Okay na okay. Eh, bakit pa nakainom ako ng gamot? Sabi ko, ganito po yan. Kaya nga, nagpirme ang blood pressure sa ganun klaseng numero na kinukuha mo sa home monitoring mo dahil sumusunod ka sa tamang dose at tamang pag-inom ng gamot.
2: Okay, okay. Ano ba yung mga combo-combo natin?
1: Well, ito na yung major na combo
2: major.
1: Na yan.
2: Okay, wait lang. Yan ang major combo. Kaso, dun sa mga nabanggit mo, merong kaparehas.
1: Oo.
2: Like for example, sabi mo sa iron, vitamin C at saka D3.
1: Yes, yes.
2: Tapos sabi mo yung isa, saka ano pa yung isa?
1: Magnesium.
2: Magnesium.
1: D3, calcium.
2: Sa calcium. Calcium, magnesium, D3.
1: Mm-hmm.
2: Pwede bang ano...
1: bawas ka na lang.
2: Hindi sabay-sabay lahat.
1: Ay, hindi naman exactly. Hindi naman. Tingnan natin. Ano ba ang nakikita nyo sa calcium? Saan? Saan? Para saan ang calcium? Alam ko.
2: Strong bones.
1: Yes.
2: And muscles.
1: Pangkaramihan ang alam nila, it's for structural integrity ng ngipin at ng buto.
2: Yeah.
1: Okay?
2: Para makaiwas sa osteoporosis.
1: Tama. Pero alam nyo ba na may kinalaman ng calcium sa pag-form ng clots? Yes.
2: Bara?
1: Langid.
2: Oo.
1: Because nandyan ang isang component, fibrin, na requires calcium. Ito po, ito po yung chemical reaction. Sabihin natin, mula dito, papunta rito, may dagdag na calcium para mabuo yung fibrin clot.
2: Hindi maganda yun.
1: Maganda kung may sugat.
2: Ito
1: ay para sa mga may sugat.
2: Coagulation. Okay, okay,
1: fibrin is for coagulation.
2: Okay.
1: So, wound healing.
2: Eh, wala naman ako sugat eh.
1: Hindi natin alam.
2: Hindi natin alam.
1: Di ba? Kaya nga, pag isang tao, look, bakit ba nasasabi natin, pag medyo elderly at naoperahan at nasugatan, hindi magandang hilom ng sugat? Maaring because alam mo may osteoporosis siya. So malamang meron siyang calcium deficiency.
2: Or umiinom siya ng anti-coagulation drug because of a heart condition.
1: Pero malalaman natin yan sa history.
2: Okay.
1: Ano ba ang mga medications mo? Meron ka bang anti-thrombotic drug, anti-coagulant, di ba? Pero hindi eh.
2: Wala.
1: Kung tignan natin na everything okay, bakit hindi siya nag-wound healing ng maayos?
2: Diabetic.
1: Wala.
2: Ay, wala.
1: Wala siya eh. All about age because of calcium deficiency. So, meron kinalaman ng calcium, hindi lang sa buto, sa ngito. Yes, fibrin formation in clots. Okay? May kinalaman din siya sa pag-transmit ng nerve impulses. Siya yun nagbibigay ng lakas.
2: Ang calcium?
1: Yes. Dahil ang calcium ay isang elemento sa labas ng selula.
2: Okay.
1: Cell membrane.
2: Okay.
1: Para makapag- create siya ng impulse transmission, papasok siya sa intracellular compartment.
2: Okay,
1: sa loob.
2: Sa loob,
1: Pagpasok na siya, active na siya. Kaya ang pag-transmit natin ng nerve, hindi siya yung parang naglalakad na linya. Tumatalon, hopping.
2: Kaya ka-active.
1: Kaya mabilis. Kaya pag natusok ka, ganyan, biglang naramdaman.
2: Yung reflexes mo?
1: Yes. Dahil ang movement niya is not linear. It is what we call saltatorial. What is an animal na saltatorial? Kangaroo, rabbit,
2: jumping.
1: Diba? Jumping. So hindi
2: hopping.
1: Na siya, from point A to point B, kung nilakad niya, mas matagal. Kung tinakbo niya, or ginyump niya, hop niya, mas mabilis. Calcium pa rin siya. So, gusto ko lang iparating sa ating mga kapamilya na ang calcium, yes, good sa bones, good sa teeth, pero may kinalaman din sa blood clotting formation, wound healing, may kinalaman sa nerve impulse transmission, at good cellular metabolism.
2: But, to get more effective calcium,
1: maganda
2: you need
1: yun.
2: D3 and magnesium.
1: Yes, it's a combination. No?
2: Ano ba yung D3 na yan?
1: Sunlight.
2: Sa sunlight.
1: Sunlight. Okay. O ano ba ang vitamin D? Karamihan, maraming umiinom. Pero alam nyo ba ang vitamin D level mo? Pwede natin ipatest yan.
2: Ah.
1: pwede natin ipatest.
2: Ayun nga, speaking of test,
1: yes.
2: Meron bang test na magsasabi kung ano ang kailangan ko?
1: Meron naman.
2: Oo.
1: Kung may pera ta. Aabot ng mga 55,000 pesos and up for all the vitamins that you want to take.
2: Oh my goodness.
1: That's why. Ang bottom line, proper nutrition, balanced diet,
2: okay.
1: Healthy living.
2: Okay.
1: Dahil yes, meron tayong paraan to test.
2: Pero
1: ito yung vitamin D, very common among sa ating bansa. Maski na tayo ay tropical country, ha? Surprisingly, Tita Winnie, ang daming mabababa ang vitamin D level. Kasi nga, nagpapayong, sombrero, walang sunblock, umiiwas sa araw.
2: Eh kasi baka naman ako, sige may vitamin D nga ako, masasunburn naman ako, magkakaroon ako ng skin irritation, skin cancer.
1: Eh meron naman tamang oras ng exposure, hindi ba?
2: Anong oras?
1: Bago mag-alas 10 ng umaga, after alas 4 ng hapon.
2: Oo, yan.
1: Di ba? Yan ang best. Kasi ang vitamin D, para sa hormonal assistance din.
2: Para sa menopause?
1: Hindi naman, para sa same lang. Para thyroid hormone, ayun, yung mga ganon. Tsaka maganda siya sa pag-bind ng calcium.
2: Okay.
1: Kaya sinabi natin kanina.
2: Yes.
1: Kaya pag may D na, may calcium pa, mas binding. Mas maganda ang pagsemento.
2: Eh, ba't may kailangan pa ng magnesium?
1: Dahil yung magnesium ay isang sa mga components nga. Yung mga binabanggit natin, Tito Winnie, meron tayong tinatawag na outside the cell, inside the cell. Ito ay mga produkto na hindi ginagawa ng katawan. Okay? Hindi ginagawa ng katawan.
2: Pero kailangan natin.
1: Yes.
2: Makakatulong sa atin.
1: Yes. Mm. Pero kailangan mo ng vitamins ba? Hindi. Kung balance ang pagkain mo. Kung okay ang nutritional component mo. Kuha mo?
2: Oo naman.
1: Kasi, baka sabihin...
2: Pero in reality, marami sa mga tao na hindi balansyado ang pagkain.
1: Yes.
2: Hindi nakakatulog ng maayos at exposed tayo sa pollution.
1: And of course, yung ating fast way of life, hindi tayo masyadong natural ang pagkain. Maraming processed, ultra-processed
2: component.
1: The more
2: convenient ones.
1: Yes, convenience may not be equals to healthy.
2: Yes. Si Akatolos, ganda naman ang pangalan. Ito.
1: Parang vitamins.
2: Akatolos, ano po ang tamang oras ng pag-inom ng vitamin B, C, at iba pang vitamins?
1: Ako ang in general lahat sa umaga.
2: Ang dami.
1: Oo, wag mo naman lahat-lahatin. Baka mabusog ka.
2: Okay, ganito ginagawa
1: ko,
2: Doc. Kasi ako may combination ako ng food supplements, may synthetic,
1: mayroong
2: natural, tapos may maintenance. Yung maintenance, wala yon, undebatable yon.
1: Yes.
2: As required yon ng doktor.
1: Mm-mm.
2: Pero kung iinom ako, pag umiinom ako ng iba pang mga vitamins and supplements, meron akong interval, at least 30 minutes
1: yes.
2: before or after I drink a synthetic med.
1: Okay, good.
2: Tama lang yun.
1: Tama naman. Isa pang ano natin, advice, Tita Winnie. Marami tayong pasalubong, regalo na vitamins. Yung garagarapon. Tama?
2: Oo.
1: So, kadalasan ang iniinom ng ating kasama dito o kapamilya, isang piraso lang.
2: Okay.
1: Isa lang ba ang kailangan?
2: Yeah.
1: Pasahin mo ang bote.
2: Di
1: ba?
2: Tama.
1: Yung bote ang magsasabi, two times a day.
2: Meron ngang isang botel, apat na piraso sa isang araw.
1: Yung mga glucosamine, yung mga ganon.
2: Diba?
1: Yes. Kaya nga, wag mo sabihin, okay na isa, titipirin ko. Hindi. Dahil may binibilang tayong component.
2: Okay.
1: May binibilang tayong milligram content.
2: Okay.
1: So kung isa lang ininom mo, honestly, wala.
2: Ayan.
1: Psychologically, ginamot mo na uminom ka.
2: Pero hindi siya
1: walang
2: effective.
1: Walang benefit. Wala siyang plus factor. Kasi ang mga multivitamins natin, yung mga iniinom natin, marami dito umiinom ng iron, calcium, vitamin D, vitamin C. Pero meron yan tinatawag na international units, yung IUIU.
2: Yes.
1: Meron din milligram,
2: yes,
1: di ba?
2: Yes, yes.
1: Meron din yung mga tinatawag na microgram.
2: So,
1: alam ng bawat maker, ng bawat gamot, ano ang okay sa tatak na ito. Kaya yung tatak para sa isa, hindi pwedeng pareho ang dose sa kampangalawa.
2: Oo.
1: Dapat basahin nyo ano ang 12, Jane, ng bawat brand at bawat bote.
2: Actually, Doc, ano nga eh, most of my vitamins and supplements are prescribed by doctors.
1: Yes.
2: And, okay, I have two things kasi. Number one, yung multivitamins.
1: Yes.
2: Is that true? Mm-hmm. Kasi there was this parang narinig ko na hindi daw posible na makakontain ng sobrang dami ng vitamins and supplements sa isang pildora lang.
1: Ganito yan, meron siyang tinatawag na parang minimum component.
2: Okay.
1: So, wag tayong umasa na isang multivitamin ay may 500 milligrams na vitamin C.
2: Wala naman.
1: Uh-huh. Hindi. Pero kailangan mo ba talaga 500 milligrams na vitamin C? As an adult, 75 lang.
2: 75? Sabi mo nga kahapon. Eh, nung araw, alam mo ba, 3 times a day ako uminom ng vitamin C, tinatig 500 grams.
1: Mabuti na lang, okay ang kidneys mo. Ha? At umiinom ka ng tubig, maayos ka pa, Tita Winnie.
2: Ayusin,
1: okay na okay ka pa rin, no? Oo.
2: Okay naman.
1: Because excess vitamin C, iniihi.
2: Okay.
1: What if meron tayong dysfunction? What if hindi okay? Kaya wag natin i-over.
2: Okay.
1: Bago tayo magwakas to usapang food
2: wakas
1: supplement.
2: Wakas na, God.
1: Oo. Kasi meron pa tayong good news eh.
2: Okay.
1: Hindi. Ando dati is palaging ang sobra na vitamin may be harmful. Meron tayong tinatawag na hypervitaminosis.
2: Wow.
1: Not okay yan.
2: Wow.
1: Meron din tayong tinatawag na hypovitaminosis. Kulang.
2: Oo.
1: Kaya dapat alam natin ano ang kailangan ng katawan natin.
2: At kung ano ang... tapos, mamaya na yung number 2 ko. nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Okay, gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official. Mag-like, mag-share, mga kapamilya, para sa ibang mga payong medikal o anumang makabulang huntahan na may kinalaman sa ating kalusugan. Babalik pa rin po ang ating action ngayon.
5: Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Mmm, smells good.
10: Tikman natin.
11: Sarap! Yummy!
12: Everest Refrigerators.
13: Love?
14: Ano Everbest food mo in the world?
15: Of course! Yung ginawa natin together.
16: Aww.
17: Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
18: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
19: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
20: kailangan ng gabay na maasahan.
21: Ako po si Master James Alejandro.
22: At ako naman po si Ate Nems Turla.
23: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
24: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
25: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
23: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
26: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
27: Issue Spotted.
26: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
23: Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon, tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa kwentong aksyon, kwentong kapamilya.
1: Ito na, mga kapamilya natin. Viral ang video ni Jacob na 5 years old mula sa Nueva Ecija.
0: Wow.
1: Yun, dahil sa murang edad pa lamang, ito ay marunong na mag-sign language.
0: Aww.
1: Yun ang bida ng kanyang tita na si Karen Tinawin. Natuto si Jacob mag-sign language dahil sa kanyang mga magulang ay parehong deaf and mute.
0: Okay.
1: Diba? Baka kausap natin via Zoom ang kanyang tita, si Chahin, si Karen Margaret Tinawin.
0: Hello, Auntie Karen! Winnie Cordero, Doc Dennis, kasama mo ngayon.
2: Po, hello po.
0: Hi! Sino nagturo dito kay Jacob?
2: Ang nagturo po kay Jacob is yung mainly po yung mother niya, si Mrs. Jonalyn Tinawin po. And then, kaagapay din po, syempre, yung father. Pero pinaka-tumutok po sa kanya is mother niya po.
0: Ah, okay. Pasensya ka na, Auntie Karen, ano? Matanong ko lang yung kondisyon ng mga magulang ni Jacob. Paano inborn ba?
1: From birth ba ang pagka-deaf and mute nila? Or it was acquired during the course of life?
2: Ito po ay inborn po, pero ano lang po, tawag dito, just a little knowledge lang po. It's just deaf po and ayaw po kasi nilang tinatawag na mute since nakakapag-produce naman po sila ng boses. So
1: may
2: kapag po tinatawag sila na mute, medyo parang disrespect daw po sa kanila.
0: Okay. Sorry.
1: So meron silang phonation pa, may sound na ina-express, no?
0: Uh-uh.
1: Now, paano nalalaman o paano natuto ni Jacob? Kasi ako, alam ko lang yun sign language na ABC hanggang Z, no? Hanggang F lang yata
0: really?
1: Alam ko. But to form a word, meron silang mga curve, So, ang sa akin lang is, paano nalaman ni Jacob na tama ang ginagawa niyang sign language?
2: Siguro po yun po is since growing up, nakikita niya po kasi yung parents niya na nakikipag-usap. And then, ano po kasi siya, exposed po siya dun sa community, yung mga deaf community po. So,
0: Dun
2: po siguro niya natutunan kung paano.
0: Alam niya ang kondisyon ng parents niya, Auntie Karen?
2: Yes, sir.
1: Pero si Jacob doesn't have walang naman problem in terms of hearing and phonation or speech.
2: Sobrang dal-dal po.
1: Ganon.
0: And anong reaction ng parents?
2: Ayun po, syempre po, medyo overwhelmed po sila, lalo po ngayon. Kasi, ayun nga po, nag-viral ulit. Nag-viral lang po kasi si Jacob last, bago mag-April, and then ngayon nag-viral po siya ulit. Medyo overwhelming lang po, pero ayun, super happy din naman po nila para kay Jacob, and super proud po sila.
0: Ikaw, auntie, ay kapatid mo yung tatay?
2: Yes po.
0: Ayun.
1: Marunong ka mag-sign language, Karen?
2: Basic lang din po.
1: Basic lang.
2: Mas magaling si Jacob.
0: Ang cute.
1: Okay.
0: Ano yung pagsasalita, fluent or fluid?
1: Dire-diretso ba siya mag-sign language as in buong pangungusap?
2: Matatas po na bata.
0: Talaga? Wow. Hindi yung sign languages niya nagagawa niya.
2: Yes po, minsan nga po hindi namin sila maintindihan pag sila'y nag-uusap.
0: Really?
1: So nakakasabi, nakakapagtanong siya sa magulang niya kung anong pagkain ang gustong kainin, anong gusto i-order.
0: O nag-aaway sila ba, through sign language.
1: Hindi ba? Ang tahimik doon ha?
2: Apo, ganun po.
0: Talaga ba? Ano yun? Talagang parang widow lang or nakagisnan lang niya kasi?
1: Na-adapt lang niya?
2: Nakagisnan lang na lang din po kasi ni Jacob. So, ayun. Kaya nga po parang tuwang-tuwa kami kasi murang edad, paano niya nagawa yung gano'n.
1: Mm-hmm.
0: Ay, ang galing
1: very
0: naman.
1: Nice, no?
0: Very good. Well, thank you, Auntie Karen. And sana makilala namin si Jacob in one of these days. And regards to his parents.
2: Thank you po.
1: Thank you very much, Karen.
0: Thank you. Si Auntie Karen Tinawin po yan, ang tsahin itong ating si Jacob. Alam mo, it's not very much surprising, ano? Mm-hmm. Kasi pag bata, madali talaga maka-adapt.
1: Yes, totoo yan. Parang sabihin natin, mga kasama natin Bisaya, magkapagsalita sila.
0: Pero
1: hindi marunong managalog.
0: Oo, kasi yun ang nakagisnan.
1: Yes.
0: Diba? Galing. Mm-hmm. Very good.
1: Galing yan.
0: Very good.
1: Ah, that's very big advantage yan, Tita Wing.
0: Ay,
1: sandwich.
0: Oo.
1: Yes,
0: oo,
1: yes,
0: oo,
1: yes,
0: oo,
1: yes.
0: Sign language, mm-hmm. No? Very good. Thank you, thank you, thank you. Samantala, it's a Friday. We're going to thank our family.
1: Yes, pasasalamatan po natin ang buong action team natin, no? Siyempre, ang ating executive producer na Sheila Tubalinal.
0: That's right.
1: Ang ating public service lead na si Paul Bea, kasama niya si Aaron Abelado. At siyempre, ang ating mga public service associate at researchers natin.
0: Si yan. Kasama natin si Denden Cruz, sila Angelo Toribio, Don Regise, Jorish Go, Hannah Alcazar, si Joyce Mansay at si Jane Robles.
1: Katuwang din natin ang buong puwersa ng Radyo Patrol sa pangunguna ng desk editor natin si Amy Estareja. At siyempre ang mga kasama natin mula sa Teleradyo Booth.
0: That's correct. Naku, hanggang sa susunod na Lunes ay bukas ha, may win today alas 10 ng umaga. Samahan nyo naman po ako dito pa rin sa DZMM hanggang sa susunod na Lunes. Ako po ang yung Tita Winnie Cordero.
1: Ako po yung kapamilya, Doc Dennis. Dito
0: para
1: lang sa
0: Aksyon Ngayon. Happy weekend!
3: ZMM Action Ngayon.
4: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili. Para sa amnal na dugo at tubig, umaloy mga sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:02 in the afternoon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, Balita, Ngayon!
3: Magandang hapon, narito po ang mga balita. Iginiit ng isang ekonomista na matagal pa bago maramdaman ang ordinaryong mamamayan ang epekto ng upper middle income status na ibinigay ng World Bank sa Pilipinas. Sinabi sa DZMM ng ekonomista at dating finance secretary na si Margarito Teves, may chance ang mapansin ng Pilipinas ng iba pang investors dahil sa status nito. Pero kung ikukumpara naman sa mga kalapit na bansa sa ASEAN, Pilipinas ang kulelat na nabigyan ng ganitong status matapos ang Malaysia, Indonesia, Thailand at Vietnam. Kaya dapat anyan tiyakin ng gobyerno ang matatag na inflation at ease of doing business sa Pilipinas. Taon din anya ang bibilangin bago maramdaman ng publiko ang upper middle income status.
4: Upper middle income status, status po lang yan. Kailangan lagyan ng laman. For the meantime, walang pagbabago. Status po lang yan. Pero ang pagbabago niyan, yung gagawin ng ating gobyerno, hindi lamang ngayon, kundi succeeding governments, siguro mga tatlo o apat na succeeding administration.
3: Samantala, sa ibang balita, hiniling naman ni Interior Secretary John Vic Remulla sa NAPOLCOM na palawigin pa ng isang taon ang serbisyo ni Calabarzon Police Director Brigadier General Hansel Marantan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Camp Crame, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
5: Hiniling ni Interior Secretary John Vic Remulla sa National Police Commission na palawigin pa ng isang taon ang serbisyo ni Police Regional Office 4A Director Police Brigadier General Hansel Marantana. Layan ito na masigurong magtutuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mahalaga at kasalukuyang mga operasyong kasalukuyang pinapangunahan ni Marantana. Tumpulong balita naman sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco na wala pa silang hawak na buong detalye ukol dito. Pero hindi anya pangkaraniwan ang kahilingan para sa extension ng serbisyo ng isang opisyal ng pulisya at wala pa siyang maaalalang kaparehong naging kaso noon. Samantala, sa isang payag, nagpasalamat naman si Brigadier General Marantan sa tiwalang ipinakita sa kanya ng pamunuan ng DILG at ng PNP. Kasabay ng pag-ibigay diin ay ginagalang niya ang magiging pasya ng mga kinaukunan at nanatili siyang nakatulong sa pagpapatupad ng kanyang tungkulin, pagpapatupad ng batas at magpapanatili ng kapayapaan kaayusan sa rehiyon ng Calabarzon. Nakatakdang magretiro si Marantan ngayong buwan ng Hulyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. At abangan mamaya sa headline sa hapon, Senate President Sherwin Gatchalian tatayong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paghahanda sa paglilitis, planchado na. Banta ng pamamaril at pagpapasabog sa paaralan sa Kaintarizal, iniimbestigahan. At Nations Girl Group Bini ipinakilalang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM, Facebook at YouTube. Ako po si Amy S. Tareha.

0: hirap humanap ng taong marunong umunawa.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Happy weekend! Good afternoon!

0: afternoon, mga kapamilya, at lahat po ng ating mga kaserbiso. Good, good Friday afternoon. Maaraw po ba dyan sa lugar ninyo? Ay, naku, pwedeng-pwedeng magsampay ng mga labada. Oh, kanina kasi parang makulimlim, no? Eh, kamusta po? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Kamusta ang ating mga minamahal na mga nanay at tatay? Medyo relax na tayo, Friday na. Tomorrow's weekend, looking forward sa bonding ng buong pamilya. Ay, diba, sabi naman natin, napakahalaga na tayo po'y nakakapag-spend ng quality time kasama ang ating mga mahal na mga kapamilya. Kaya gawin natin na quality ang ating weekend. O, pero bago mag-weekend, syempre narito na naman po ang inyong Chang Ami. Handa pong makinig sa kung ano man ang inyong pinagdaraanan, masaya man o malungkot. Narito po ang ating maliit na samahan dito po sa ating programa. At kung ano man ho ang inyong pinagdaraanan, eh handa ho kaming makinig at magbigay din ng payo. Kaya pwede ho kayong mag-text or mag-viber sa amin. Ang aming pong numero, 0919-278-3000. Pwede po kayong mag-text or mag-viber po sa amin. Ilagay ang inyong pangalan at address. Kami na po ang tatawag at gagawan po namin ng paraan na kayo po ay makonect namin sa mga ekspertong nakakasama po natin dito sa programa Monday to Friday. Nariyan po yung ating mga psychologist, psychiatrist at ganun din po yung mga life coach na libre pong nagbibigay ng tulong ha sa ating pong mga kapamilyang may pinagdaraanan sa kanilang mental health. Kaya wag po kayong mahihiya at maraming maraming salamat din doon po sa ating mga kasamang mga eksperto. Naku, yung mga psychologist po natin, psychiatrist at life coach. Libre po talaga. Oo, totoo po. Kaya kung kayo po ay may pinagdaraanan, ay pwede po kayong mag-text at mag-viber dito po sa amin o kahit sino man ho sa inyong pamilya na meron pong concern sa kanilang mental health, tawag lang, ay text lang po pala at viber message. At para po sa ating episode ngayong hapon, sa ating pong Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang anak na inaasahang magtataguyod ng kanyang pamilya. Hanggang saan nga ba daw ang sakripisyo ng isang anak para sa kanyang pamilya at paano siya magiging malakas kung pakiramdam niya ay napapagod na siya. Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon kasama maya-maya po ng konti si Prof. Yeng Gatchalian. Kaya abangan niyo po yan. At syempre, shout out po sa mga Team Radyo, Team Bahay, at Team Sasakyan. Yes! Kayo po na mga nariyan nakatutok sa Radyo 630 kHz sa AM Band sa Metro at Mega Manila. Ingat po ha, kung kayo nagmamaneho, cool lang. Sabi nga nila, naku, eh, marami hong kamote riders. Kaya medyo iwas-iwasan nyo na ho. Kayo na ho ang umintindihan eh. At yung mga Team Bahay naman, ano ba ang merienda natin dyan? Pakinggan mo. At hello, hello then and good, good afternoon sa lahat ng mga kababayan po natin all over the world. Yung mga kapamilya po nating nakatutok sa TFC, the Filipino Channel, at sa iWant po ay napapanood ng live na live sa ating pong YouTube account at ganoon din po sa ating pong Facebook. Kaya i-like at mag-subscribe na po sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. At bago lamang po tayo magpatuloy at yung mga pa-shoutout natin, dahil wala yung cellphone ko dito, nakalimutan ko palang bitbitin. O mamaya na, nandyan ba? Nailabas ko? Nasa lamesa o nasa loob ng bag? Ay, nasa loob ng bag. Ayaw pa hong buksan ni Jello yung bag ko eh. De joke lang, si Hana. O, akong bahala sa inyo, sagot ko kayo. O, siya. E, bago ho tayong Magchang Ami Presents, na nariyan din po kami sa Spotify, ha? I-like nyo po yun at pakinggan din at i-follow nyo rin kami. E, tayo po'y mag-uulat muna mula sa ating Radyo Patrol. Pribadong sektor, malaki ang naging papel sa pag-angat ng estado ng ekonomiya ng Pilipinas. Yan po ay ayon kay Pangulong Marcos Jr. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
1: Siyang ami kinilala ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang mahalagang papel ng pribadong sektor kasunod ng pag-angat ng estado ng Pilipinas bilang upper middle income country. Sa joint press conference, sinabi ni na Pangulong Marcos na nagpursige ang kanyang administrasyon sa huling 4 na taon para gawing mas investment-friendly destination ng Pilipinas para sa lokal at foreign investors. Malaking bahagi anya nito ay dahil sa pagkilala ng pamahalaan sa pribadong sektor bilang full partner sa pagpapaunlad ng bansa. Sa kabila nito, binigyan diin ng Pangulo na kailangan pa rin magdoble tayo ng pamahalaan at magpatupad ng mga hakbang gaya ng modernong paraan at sistema, katuwang ang pribadong sektor para lalo pang lumago ang ekonomiya. Sang-ay naman dito si Prime Minister Carney at binigyang diin ang kahalagahan ng pribadong sektor bilang katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng pangkabuang pag-unlad ng isang bansa. Sa huling income assessment ng World Bank sa Pilipinas, nakasaad na naabot na ng bansa ang upper middle income status matapos makamit ang gross national income per capita na $4,850 na pasok sa kanilang itinakdang threshold. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores.
2: May nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Time check po muna tayo, 3:15 ang oras.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Present na sa ating YouTube channel ang ating mga Aminatics. O, ayan si Tita Alicia Palomo. Sabi niya, Blessed Friday, Chang and Mayora. Paki-greet lang si Wendy De Chavez, my high school friend from San Juan, Batangas. Happy Friday, Chang Ami. Naku, mami-miss ka namin next week. Dahil, oh yes, meron po tayong special coverage. Ito po ay magsisimula sa Lunes. Kaya abangan po ninyo yan at tumuto kayo dito sa DZMM. Mami-miss ko din nga kayo. Pero syempre, nakatutok tayo dito sa DZMM. Donald Figueroa Bagawisa. At ganun din kay Chris John Gatbunton. Si Sheila Arbues. May kamote rider pa yung pinagpara instead yung kamay para sumingit. Sige, baka hindi na siya makapagmaneho. Ay, oo, maraming gumagawa niyan. Kaya naku, huwag niyo hong gagayangin. Si HBM underscore 1223, watching from Christchurch, New Zealand. Magandang araw po sa inyo dyan. Si Kent underscore Rebuy, maraming salamat. Tita Nona Damian, maalinsanga na hapon, Chang. Oo nga. Si Paxi underscore 12 out, magandang hapon din sa iyo at sa lahat daw ng mga taga DZMM. O para po sa ating Chang Ami present sa ating pagbabalik, susundan po natin ang kwento ni Ethan, isa pong panganay na anak na inaasahang magtaguyod sa kanyang pamilya matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Sundan po ang kanyang kwento sa ating pong Chang Ami presents sa pagbabalik po namin. Wait lang.

0: Ako to, si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
4: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras sa buong Pilipinas, 3:20 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Pero bakit parang pasan mo ang daigdig kung makapagsalita ka?
9: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo!
10: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
1: Chang Ami presents...
0: Ngayong hapon, ang ating pong Chang Ami presents ay kwento ng isang batang nagngangalang Ethan. Sabi niya sa kanyang liham, "Dear Chang Ami, ako po ay si Ethan, 22 years old at katatapos ko lang ho ng kolehiyo. Panganay po ako sa dalawang magkakapatid at matagal na pong hiwalay ang mga magulang namin. At naiwan po kaming magkapatid sa puder ng aming nanay. Pero kahit magkahiwalay na ang mga magulang namin, pakiramdam ko po ay hindi talaga sila tuluyang nawala bilang responsibilidad ko. Simula po kasi nung magkaroon ako ng trabaho, parang iisa na lang po ang tingin nila sa akin. Ang anak nilang makapag-aahon sa pamilya namin sa kahirapan."

0: Nasaan na ba yung polo ko? Ay, hindi ko makita.
1: Saan ba yung batang yun? Oh, Ethan, anak. Bakit aligaga ka dyan? Ano pang hinahanap mo, ha? Teka, nakapag-almusal ka na ba?
0: Ah, hindi pa po, May. Nagbibihis lang po ako, pero hinahanap ko lang po kasi yung polo ko. Hindi ko po alam kasi kung saan ko nailapag eh. Pero kakain po ako, ma, bago ako umalis.
1: Oh, siya, sige, sige. Basta nakahain na sa baba yung almusal mo, ha? Bumaba ka na lang kapag kakain ka na.
0: Opo, ma. Opo, salamat po.
1: Dito na muna ako. Tapusin ko lang itong tinutupi ko sa kabilang kwarto.
0: Sige po, ma. Ano, hanapin ko lang po itong polo ko.
1: Sige, anak.
0: Saan na ba yung polo ko ngayon?
2: Hi, kuya. Anong ginagawa mo dyan? Nagmamadali ka ba?
0: Oh, andiyan ka pala, May. Oo. Nagmamadali ako. Paalis na rin kasi ako, papasok ako ng trabaho. Pero kakain muna ako bago ako malis.
2: Ganun ba? Sige, kuya. Oo nga pala, kuya. May sasabihin sana ako sa'yo eh.
0: Hmm? Ano yun, May?
2: Ano kasi, kuya eh. May kailangan kasi kami sa school.
0: Oh, ano yun? Para saan?
2: May activity kasi kami. Speech choir presentation siya, kuya. Kakailanganin kasi namin ng props tsaka costume. Kailangan daw namin ng contributions. Baka naman pwedeng makahingi muna ako sa'yo, kuya, ng pambayad ko.
0: Kailan mo ba kailangan?
2: Sa Friday na, kuya.
0: Ganun ba? Okay, sige. Titignan ko muna kung magkano ang kaya kong iabot, ha?
2: Yay! Salamat, kuya!
1: Oh, bakit mo kinuguro ang kuya mo dyan, May? Tungkol ba yan sa project mo?
2: Opo, ma.
1: Naku. Pasensya ka na, anak, ha? Sa'yo na muna nang hingi itong kapatid mong si May. Ikaw na lang talaga kasi ang inaasahan namin ngayon eh. Alam mo naman ngayon, mahirap nang kumita ng pera. Lalo na't hiwalay na kami ng papa mo.
0: Okay lang po, ma. Ayos lang po yan.

Mahal ko po ang pamilya ko at siyang ami. Kaya naman, hindi ko po sila kayang pabayaan. Sa katunayan nga po ay hindi lang kila Mama at May umiikot ang responsibilidad ko. Kasi kahit po si Papa na matagal nang bumukod sa amin,

sa kanilang lahat. At habang tumatagal, pakiramdam ko po na mas lalo pang bumibigat ang responsibilidad ko. Pero paano kung dumating na ang panahon na hindi ko na kayang buhatin ang lahat para sa kanila?

0: Pasok po kayo. Hindi po nakalock yung pintuan.
1: Anak, pasensya ka na ha. Baka nakakaistorbo ako sa pagpapahinga mo.
0: Nako, ano, hindi po ma, hindi po. Wala rin naman po ako ginagawa at di pa naman po ako inaantok. Teka nga, bakit po pala kayo pumunta rito ma?
1: Ano kasi nak, ang papa mo kasi tumawag sa akin kanina. Hinahanap ka niya eh. Kaso, nasa trabaho ka pa nung tumawag siya. Kaya, ako na lang nakipag-usap sa kanya.
0: Ganun po ba? Ano naman po sabi ni Papa?
1: Nabanggit niya kasi sa akin na medyo nahihirapan daw sila ngayon sa trabaho. At marami rin bayarin ng Papa mo ngayon. Eh, wala pa rin daw siyang nahanap na racket. Kaya, naitanong niya kung may naitabi ka raw dyan na pwede niyang mahiram. Kung meron lang naman daw, anak.
0: Ma, pasensya na po kayo, pero wala po akong pera ngayon eh. Yung naitabi ko lang po na pera, ninaipon ko po sana pambili ng sapatos ko. Sira na po kasi yung sapatos ko na pangpasok, kaya mukhang hindi ko na siya magagamit.
1: Ganun ba? Alam mo anak, may kilala ko dun sa labas, yung sa may kanto natin, nag-aayos ng sapatos. Magaling yun mag-ayos. Doon ko pinaayos yung sapatos ng kapatid mo kapag nasisira eh. Baka magawan pa yun ang paraan. Tapos baka pwede nating ipahiram na lang muna yung naitabi mo para sa tatay mo.
0: Pero ma...
1: Sige na anak. Kawawa naman si papa mo.
0: Sige. Sige po ma. Ipapadala ko na lang po yung pera kay Papa bukas.
1: Sige nak, salamat ha. Ako na lang magsasabi sa Papa mo. Naku, di talaga ako nagkamali. Alam kong maaasahan ka talaga namin.
0: Wala yun ma.
1: Buti na lang talaga may trabaho ka. Nakakatulong-tulong ka rin sa amin. Pero nak, sana balang araw makahanap ka ng mas magandang trabaho ha.
0: Okay naman po yung trabaho ko ngayon, ma.
1: Para naman mas gumaan-gaan pa ang buhay natin, nak. Alam mo naman, mas mahirap na ang buhay ngayon. Sunod-sunod pa ang pagtaas ng bilihin.
0: Ma.
1: Alam mo naman, nak. Ikaw lang naman yung pag-asa namin ngayon, di ba? Ikaw lang pag-asa ng pamilya natin. Ikaw yung mag-aahon sa amin sa hirap. Siya, sige na nga. At maaga ka pa bukas. Magpahinga ka na at naistorbo pa kita. Halika nga dito. Good night, nak. Salamat ulit, ha.
0: Good night, ma.

0: Madalas po tiyang amin na nagiging ganito ang setup namin sa bahay. Siguro po dahil na rin sa provider mindset ko o sa pagiging breadwinner ko. Kaya't kahit sarili ko na pong pangangailangan ay pinipilit ko ng isantabi kapalit ng pangangailangan ng pamilya ko. Masaya naman po akong nakakapagbigay sa kanila tiyang ami, pero hindi ko pa rin po maiwasan ang ma-frustrate sa tingin sa akin ng pamilya ko. Kaya naman, kung minsan, hindi ko na rin po mapigilan ang maglabas ng sama ng loob sa girlfriend kong si Carla.
1: Sandali lang!

0: and marvel at the
1: world. Teka lang, papunta na dyan.
2: Sino kaya yun? Tanghaling kapat, may kumakatok. Mabuksan niya itong pinto. Oh, Ethan!
3: Hi, love. Pasensya ka na sa bigla ang pagbisita, ha? Paistorbo naman, oh. Busy ka ba?
2: Uy, love! Ang random naman ang pagbisita mo. Hindi pa nga ako nakakapag-ayos ng itsura ko, oh. Tingnan mo nga. Nakakahiya naman sa'yo. Pero, teka. Ano bang nangyari sa'yo, love? May problema ka ba?
3: Ah, wala naman, love. Namiss lang siguro kita.
2: Jesus.
3: At saka, day off ko kasi ngayon, di ba? Nabuburyo din kasi ako sa bahay. Eh, naalala ko, di ba? May plano tayong manood ng sine noong nakaraan. Nagbabakasakali lang ako na baka free ka ngayon.
2: Nako, ikaw talaga? Nakakainis ka. Ang random mo mag-aya ng date. Buti na lang, wala din akong pasok ngayon. Kung hindi, hindi talaga matutuloy itong date na to.
3: Sorry naman, love. Biglaan lang kasi talaga to. Iyaan mo, babawi ako sa'yo sa next date natin. Promise ko yan. Mas paghahandaan natin yan.
2: Jesus. Sige ha, tatandaan ko yan. Oh, teka, pumasok ka na nga muna ng bahay. At habang naghihintay ka, mag-aayos lang muna ako para fresh naman ako sa date natin.
3: Fresh ka naman na talaga, love?
2: Sige
3: na, mag-ayos ka lang dyan, hintayin na kita dito.
2: Aba, dapat lang, no? Oh, teka, tara na, pumasok ka na muna sa loob.
3: Thanks, love.
2: Mag-uumpisa na yung palabas sa sine, oh. Maliliit na tayo. Di natin mauumpisahan yan. Sige ka.
3: Na. Ito na, ito na, love. Ito na. Tumatakbo na ako. Nabakal. Hinihingal ka agad, oh.
2: Ito naman, parang matanda na. Bilis mo namang hingalin. Teka, labas mo na nga yung ticket mo para dire-diretso na tayo papasok sa loob ng sinehan. Ayan na yung nag-chat ng ticket, so iabot mo na.
3: Okay, okay. Ito na, love.
2: Yun, pasok na tayo, love. Sige. Excited na ako.
3: Sige, tara, tara.

0: Salamat, umabot tayo, love. Buti na lang. Tara, load na tayo.
1: Okay, game.
0: Ang ganda ng palabas, love. Nakakaiyak. Sobrang na-touch ako. Love, na-enjoy mo ba yung palabas?
1: Ha? Oo naman. Ang ganda ng palabas. Nakaka-touch, love.
0: Diba? Lalo na yung part nung iniwan na ni Guy yung bida. As in, nakakaluha talaga.
1: True, love.
2: Total, tapos naman na yung pelikula. Gusto mo ba kain muna tayo ng merienda bago tayo umuwi?

0: Teka nga. Love, may pinagdaraanan ka ba ngayon? May nangyari ba? Eh, kanina ko pa kasi napapansin wala ka sa wisho eh. Parang lalim-lalim ng iniisip mo.
1: Ah, ne, wala. Wala naman, love. Okay lang ako.
0: Hindi, love eh. There's something wrong with you talaga. Alam ko pag magkasama tayo, sobrang saya mo. Sobrang dami mong kwento. Lalo na pag nanonood tayo ng sine. Tsaka, napansin ko rin na namamagay ang mga mata mo. Parang namumula pa nga oh. Hindi ko lang pinuna kanina, pero sa mga kilos mo at sa pagiging matamlay mo, hindi ko to pwedeng palampasin, love. Magkwento ka nga sa akin. May problema ka ba?
1: Love, salamat sa pag-aalala ha. Pero wala naman akong bagong problema. Parehas pa rin naman yung problema ko dati. Hirap pa rin ako sa pamilya namin kasi nasa akin talaga yung pressure. Parang nasa akin ang lahat ng responsibilidad. Para bang pag hindi ako kumayod, hindi rin titunoy yung buhay ng pamilya ko. Ewan ko ba, love? Nakakapagod na. Gusto ko na lang magpahinga talaga.
0: Love, eh hindi mo naman kailangang sarilinin yan. Tao ka lang din. Kahit sino mapapagod sa ganyang bigat. Matagal na kitang kilala. Matagal na tayong magkasama. Hindi ikaw yung tipong basta-basta na lang susuko. Pero hindi rin ibig sabihin nun na kailangan mong tiisin ang lahat mag-isa.
1: Alam ko naman yan, love. Pero parang, para bang wala akong choice. Kapag ako yung nanghina, sino pa ba ang aasahan nila?
0: Hindi ibig sabihin na kapag napagod ka, ipababayaan mo na sila. Minsan, love, kailangan mo lang huminga. Hindi kasalanan ng mapagod.
1: Pero ganun kasi lagi yung nararamdaman ko. Eh parang bawal akong mapagod. Parang bawal akong magkamali. Alam mo ba yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang kulang pa rin. Kahit ibigay mo ng lahat, parang may kulang pa rin.
0: Love.
1: Minsan, naiisip ko, kailan naman kaya papabor sa akin ang panahon? Kailan kaya yung araw na hindi ko na kailangan isipin kung may pambayad pa kami bukas? O kung may kulang na naman sa bahay? Hindi ko naman pinangarap maging ganito kabigat, love. Gusto ko lang naman mabuhay ng normal. Yung may konting pahinga. Yung may oras din ako para sa sarili ko, pero parang laging hindi pwede. Kasi kapag tumigil ako, parang lahat na lang sila babagsak. At tsaka paano kung balang araw mag-decide na tayo magpakasal, mag-settle down, paano na lang tayo kung nakaasap pa rin lahat sila sa akin, di ba?
0: Love, pakinggan mo ko. Hindi naman ako nagmamadali eh. Sa pagsasettle down or sa pagsettle down mo, sa mga priorities mo. Kung hindi ka pa ready ngayon, it's okay. We'll have it all figured out soon. Basta I assure you, hindi ka nag-iisa, okay? Nandito lang ako. Kahit gaano pa kabigat yan, pwedeng-pwede mong ilabas sa akin ang lahat. Love.
1: I'm sorry, love. I'm sorry. Pagod na talaga ako. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa kanila yun. Kasi kapag narinig nila yun, baka isipin nila sumusuko na ako.
0: Ay naku, halit ka nga rito. Okay lang yun, love. Andito naman ako eh. Kahit umiyak ka pa dito, sa harapan ko. Okay lang. Ilabas mo lang yan. Basta nandito lang ako. Hindi kita iiwan, okay? Hindi mo kailangang buhatin ang mundo ng mag-isa. Kahit gaano pa kabigat, may mga taong handang tumabi sa'yo. Lagi mo yung tandaan, love.
1: S- Salamat, love. Salamat sa lahat.

0: Sobrang sarap po sa pakiramdam, Chang Amina. Kahit sa saglit na panahon lang ay nailabas ko po lahat ng saloobin ko sa buhay. Bagamat hindi ko pa po tuluyang nahahanap ang solusyon sa aking problema, ay nakakagaan lang din po sa aking damdamin na makahanap ng karamay. Pero ngayon po, matapos ang nakakaantig na tagpong yon kasama ang aking girlfriend na si Carla, bumalik naman po ako sa katotohan ng pilit kong tinatakbuhan. Muling nagbalik ang mga alalahanin ko sa buhay at araw-araw ko pong iniisip kung sapat ba ang mga ginagawa ko. Hindi ko na rin po alam kung tama bang sa akin nakasalalay ang pagbabago ng buhay ng pamilya namin. Kaya gusto ko po sanang itanong, normal lang po ba ang nararamdaman ko na napapagod na rin po ako sa responsibilidad na ito? At hanggang saan ba dapat ang kayang ibigay ng isang anak para sa kanyang pamilya? Hanggang dito na lamang po muna, Chang Ami. Nakikinig, nagmamahal, at sumusubaybay, Ethan.
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami presents ngayong hapong ito. Marami na naman po sa ating mga kapamilya ang naantig ang kanilang puso sa kwentong ito. At alam po namin na marami sa atin ang nariyan din po sa ganyang sitwasyon, pero wala hong lakas ng loob para ikwento ang kanilang pinagdaraanan. Gusto lamang po namin i-acknowledge ang mga boses sa likod po ng ating drama ngayong hapon. Si Shera Luis Garcia bilang si May, si Rose Ann Comia bilang si Mama Imelda. Salamat din sa boses ni Bea Kadungan bilang si Carla. At ang ating letter sender naman po na si Ethan ay ginampanan ni Jorish Go. Ito po sa panunulat ni Nathaniel Sato, sa direksyon ni Hannah Alquezar. Salamat din sa ating technical director na si Benji Gilab. At ganun din, syempre, sa ating executive producer, si Mayora Sheila Tubalinal. At ang overall in charge of production, wala pong iba kundi si Representative Franco Reyes. At sa ating pong pagbabalik, makasama po natin si Prof. Yeng Gatchalian at ating pong hihimayin ang kwento na ito ng ating kapamilyang si Ethan. Pero bago po ang lahat, oras natin, 3:43 ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Magbabalik po ang ako to si Chang Ami. Sandali lamang.

0: Ako to, si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Basta AMMM!
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM, DZMM!
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Radyo Patrol Bureau of Customs iginiit ang one-strike policy laban sa mga tiwaling opisyal ng ahensya. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula naman Maynila, Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, detalye.
8: Magandang hapon siyang maaaring agad na masibak kumatanggal sa pwesto ang sinumang kawani ng POC na mapatutunayan ang sangkot sa korupsyon, smuggling o anumang gawaing sumisira sa integridad ng ahensya dahil sa umiiral na one-strike policy. Bahagi ito ng pagdeklara ng all-out war laban sa mga smuggler ng POC sa pagsisimula ng ikalawang taon ng panunungkulan ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayon sa kanya, mas paigtingin pa ng POC ang kampanya laban sa smuggling at pananagutin ang sinumang opisyal o empleyado na masasangkot sa katiwalian o illegal na kalakalan. Sinabi ng Commissioner na ang mga kamakailang pagkakasabat ng bilyon-bilyon pisong halaga ng mga iligil sa gerilyo ay nagsilbing deklarasyon ng mas agresibong kampanya ng ahensya laban sa smuggling. Aminado rin si Nepomuceno na patuloy na nagbabago mga taktika ng mga smuggling syndicate kabilang ang paggamit ng mga pribadong pantalan at sasakyang pandagat para makaiwas sa pagpapatupad ng batas. Dahil dito, inatasan niya ang lahat ng collection district ng POC na paigtingin ng intelligence gathering, risk profiling at enforcement operation ng mga LGU at law enforcement agencies. Pinigyang din ng POC na kasabay ng pagpapatuloy ng modernization at digitalization ng bureau, kinakailangan din palakasin ng intelligence-driven enforcement at kakayahan ng mga tauhan ng customs para mas maging epektibo ang kampanya laban sa smuggling. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz!
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
2: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
4: Ako to, si Chang Ami. May nakikinig,
0: may nagmamahal. Kayo po'y nakikinig sa Ako to, si Chang Ami. Oras natin 3:48 ng hapon.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kahit saan,
0: kahit kailan. At para nga po tulungan ang ating letter sender na si Ethan ngayong hapon, nasa Zoom na po ang Chief Psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Wala pong iba kundi si Prof. Yeng Gatchalian. Profi, magandang hapon. Happy Friday!
10: Happy Friday, Chang Ami. Magandang hapon at magandang hapon sa mga nakikinig po sa atin at nanunod ngayon.
0: Yes.
10: Kainit.
0: Ang init sobra. Last Wednesday lamang po ay hinimay namin itong tinatawag na eldest daughter syndrome. Sa kaso na ito ni Ethan, siya'y anak na lalaki, pero meron din palang tinatawag na eldest child syndrome. Meron din po palang ganun, ano, sa pag-aaral sa psychology, at ito'y kadalasan driven by high parental expectations and parentification. Ah, grabe po ang reaksyon ng mga nasa online at sinasabi talagang hindi responsibilidad ng anak ang naging pagkakamali ng magulang. Pero bakit tayo mga Pilipino, nakasanayan natin yan, na tulungan at gawing tama yung maling ginawa ng ibang tao? Bakit tayo ang nagsasacrifice?
10: Oo, tsaka meron tayong tinatawag na interdependency and independency. Ang mga Pinoy daw, hindi tayo independent, mas interdependent tayo. Ang ibig sabihin nun, sa kahit gusto natin na magkaroon ng sariling buhay at maging malaya at magkaroon ng kalayaang magdesisyon, hindi natin naihihiwalay yung sarili natin sa mga mahal natin sa buhay. Kaya hindi siya fully independence, kundi interdependence. So nasa parang
0: is that culturally, yung... Prof. Yeng? Sa nakikita culture din ba yan? Nakuha natin oo, yan sa mga Espanyol, ganun?
10: Oo, Chang. Parang sa mga Pilipino, sa mga Orientals, ganun din daw. Oh. Mga Asyano, medyo mas interdependent tayo kaysa independent. Kaya kumbaga parang kahit gusto mong gumawa ng bagay para sa sarili mo, parang bigat kapag hindi mo isinasama yung magulang mo o yung biological family mo.
0: At saka matindi yung guilt. Kasi nakakarinig pa ako ng mga kwento nung araw, pagka hindi mo tinulungan magulang mo, mapupunta ka sa impyerno. Ganun talaga ang mga salitaan.
10: Oo, at saka yan ang parentification, napakabigat niyan. Kasi para bang inoobliga ka. Okay. Pero kailangan siguro dapat din natin maintindihan, hindi ito dapat na obligasyon. Naalala ko meron yung ano eh, tiyan, naalala mo ba mga ilang taon na nakararaan? Naging issue yan eh, yung meron isang celebrity na nagsabing hindi mo dapat obligasyon na parang to pay back.
0: Yeah, diba? Naging mahabang diskusyon yan sa online.
10: Yes, oo, naging issue talaga siya. Pero siguro na misquote lang. Ako kasi ang pagkakaintindi ko rin doon at ako ay sang-ayon doon. Kasi pag sinabi nating obligasyon, dumarating tayo doon sa point na parang pagod ka na. Yun na yung burnout.
0: Yeah.
10: Kasi parang bang kahit hirap ka na, kahit na wala ka na mabigay sa sarili mo, eh lumalabas pa rin, naglalabas ka pa rin. So nagiging mabigat sa loob mo, yung ginagawa mo, yun ang hindi tama.
0: Mm-mm. Sa ganyang pagkakataon, Prof, okay lang ba na yung anak, whether eldest yan, bunso, gitna, or anak in general, ay sabihin sa magulang na siguro sa maayos na paraan na kung hindi na niya kaya at aminin ang katotohanan na hindi niya yun responsibilidad talaga. Kasi marami ang nasa ganyang sitwasyon, ha?
10: Marami ang nasa ganyang sitwasyon. Pero siguro, unahin natin yung sarili natin, alisin muna natin yung tinatawag na protector mindset. Gawin natin siyang partner mindset. Kasi kapag protector mindset, tapos sinabi mo sa magulang mo yan, magiging mabigat din para sa'yo eh. Kumbaga, after you say that, baka pag matutulog ka na ako, nagigilty ka na kasi parang tinablam mo naman yung magulang mo na nagpalaki sa'yo na hindi rin naman tama. Sabi nga eh, hindi naman ito yung obligasyon na talaga naman kahit wala ka na. Kundi, pag sinabing partner mindset, kausapin mo sila.
0: Yeah.
10: At sabihin mo na ito lang po yung kaya kong ibigay na itay. Sana, yun nga, kumbaga bakit pag-negotiate ka sa kanila para alam din nila yung pinagdadaanan mo. Kasi kahit sila minsan akala nila okay lang eh.
0: Oo, kasi minsan may mga unspoken words na gano'n na parang dahil hindi nababanggit, hindi nasasabi, ang signal or ang dating sa magulang, ay di parang okay naman sa kanya, gano'n.
10: Yes, oh, parang okay lang. Kaya ang nangyayari, nagdi-dissonate ka. Pag sinabing cognitive dissonance, Chang, ito yung alam mo kung ano na yung nangyayari, mabigat na para sa'yo, pero dahil may obligasyon ka, ginagawa mo pa rin.
0: Yeah.
10: So pag nagkakaroon tayo, napupunta tayo sa ganyang klaseng sitwasyon, cognitive dissonance, ikaw mismo nagkakadilema ka na. Pakiramdam mo napakasamang anak mo kapag hindi ka tumulong sa magulang mo.
0: Which is yung kumakain din. kumakain din sa iyo, sa time mo, sa isip mo, di ba? Yung kino-question mo yung sarili mo na, masama ba talaga akong anak for not doing that? Pero if you are going to base it sa Bible, nakalagay talaga is you honor your mother and your father, pero hindi naman nakalagay doon na forever, obligasyon mo sila or tatanaw ka ng utang na loob. Dahil ang magulang, ang siyang talagang may obligasyon sa anak. At yung anak na yun ay mag-aanak din. So magkakaroon din siya ng obligasyon doon sa kanyang future children. Tama, Prof?
10: Oo, at saka yung honoring, how can you honor your parents kung ang bigat sa loob mo magbigay at tumulong sa kanila? Oh. Ang nangyayari, nagiging pabigat ang dating sa'yo. Di ba ang sinasabi nga, pag ikaw ay nagbigay ng pagmamahal, dapat bukal sa puso mo. Maaari yung nangyayari kay Ethan Chang ay pagod lang siya. Pero hindi kasi ibig sabihin na mawawala siya ng pagmamahal. Kailangan sana, Ethan, kung nakikinig ka, kung napapagod siya ngayon, ang tingin ko, ang isa nagpapabigat ng loob niya, ay yung guilt na pakiramdam niya siya mismo, inaayawan niya yung pagtulong. Mahal pa rin niya yung magulang niya kasi hanggang ngayon nga, nag-iisip pa rin siya. Yeah. Pero, yun nga, para hindi maging mabigat, and don't get us wrong, sana sa mga nakikinig, hindi po namin sinasabing, huwag niyang tulungan ng magulang niyo.
0: Oo,
10: no?
0: Wala tayong sinasabing ganun. Ang sinasabi natin is, tumulong yung hanggat saan lang na kaya mo.
10: Correct.
0: Na meron pa rin boundaries. Hindi kasi parang pwedeng forever ay tutulong ka, di ba?
10: Oo. At saka kasi ang nangyayari, tutulong ka. Tapos tiyang galit ka rin. Nagreklamo ka rin, di ba? Paano naging
0: tapos
10: honoring
0: your parents? Tapos nakikita mong nagiinom lang si tatay, nakakasama ng loob yun. Di ba?
10: Ay, oo. Totoo.
0: Tapos nag-ibang pamilya na pala si tatay sa kaso na ito ni Ethan. And yet, gumawa na naman siya ng mali, bakit yung anak na naman ang kailangang magtama, di ba?
10: Correct. Oo. Ang kaya lang nating itulong ay yung kaya lang nating ilabas.
0: Yeah.
10: Ang obligasyon ng tatay mo sa pangalawang pamilya niya ay hindi mo na obligasyon. Siguro kung may pagkakataong humihingi sa'yo tatay mo ng tulong, pwedeng maabutan mo, pero kailangan mo rin may paliwanag sa kanya na yung pamilya niya ay hindi mo na kargo.
0: Oo. Parang least, tough love na yon.
10: Mm-mm. Kasi siya ang kasama sa pagmamahal sa iba, yung pagmamahal sa sarili mo. Ako marami ako nakikita, aalalayan ng magulang, pero reklamo ng reklamo, di ba? Mm-hmm. Kapag ganun ang ginagawa natin, lalong nagiging mabigat yung pag-alalay natin sa magulang natin. Dapat tandaan din natin, ang magulang natin, kung wala sila, wala tayo.
0: Yes.
10: Pag nagbigay tayo sa kanila, tumulong tayo sa
0: kusang
10: kanila, dapat
0: loob.
10: Bukal sa loob natin.
0: Kusang loob. Kasi kung yun ay binibigay mo na punong-puno ka din ang sama ng loob, it will eventually result to resentment, di ba? At
10: yes.
0: Yun din yung sad reality, I think, Prof. Yeng, kaya marami sa ating mga seniors ang hindi na paghahandaan yung kanilang pagtanda. Kasi nga, nasanay tayo doon sa ganyang mindset na, hindi, aalagaan naman ako ng anak ko kasi pinaaral ko yan. Nakakalimutan nila na magkakaroon din naman ng anak yung batang yon. At magkakaroon din siya ng batang papaaralin din. So dapat pa-forward, hindi tayo pa-atras. So ito po ay eye-opener din sa mga mahal nating mga seniors na dapat ipaghandaan din natin ang ating pagtanda, hindi ba? Kung yun ay pinaghahandaan natin mentally, emotionally, physically, pati financially, di ba?
10: Oo, at saka yun nga Chang eh, nakakabigat din ng loob na nalalaman nating meron din mga anak na sila nga ang tumataguyod o tumutulong sa magulang, pero pati sa pagtrato hindi na rin tama, nasisigawan nila ang mga magulang nila kasi para sa kanila nagiging pabigat. Sisigawan nila pagsasalita na hindi maganda o di kaya tinatrato ang bata, pero ang kapalit, ikaw ang bumubuhay. Mali rin yun, di ba? Kumbaga, mas kailangan ng mga nakatatanda natin, ng mga magulang natin, ang respeto natin. Kung binibigyan nyo nga sila, pinapakain nyo, tinutulungan nyo, pero ganun nyo naman kausapin, hindi rin maganda yun.
0: Mm-hmm.
10: Hindi pa rin siya honoring your parents.
0: Mm-hmm.
10: So, magiging mas magang ito, Chang, kung una, yung pagbibigay mo ay bukal, dahil pag bukal yan, hindi mabigat yan sa loob mo. Yeah. Pangalawa, respetuhin natin sila. Dating sila ang bumubuhay sa atin. Mm-hmm. Dapat kung ano yung binibigay natin, pakikipag-usap at respeto sa kanila noon, ganun pa rin dapat ay binibigay natin ngayon. Hindi yung para mga bata lang sila dyan sa tabi na kontratuhin natin. Eh, mm-hmm. Mga, alam mo yun, ako na bumubuhay sa iyo, wag naman ganun.
0: Oo, wag naman ganun. Hindi naman kailangan umabot sa puntong yun, Prof. Yeng, hindi ba?
10: Oo.
0: At para kay Ethan, kung ikaw ay nakikinig, mahalaga na palakasin mo din ang sarili mo, bigyan mo ng oras ang sarili mo na mahalin, unawain. At totoo yun, eh, malaking bagay yung nakakahinga ka, meron kang girlfriend na sasabihan ang sama ng loob, pero wag din naman masyado kasi baka naman yung girlfriend ay sumama naman ang loob sa kanyang mga magulang, di ba? A certain extent lang din yung pagsabi.
10: Oo, correct. Kasi baka mamaya pag nagkatuluyan na sila, yung girlfriend naman niya, yung medyo hindi maganda ang pakita sa kanya magulang. Kasama sa pagmamahal sa iba, Chang, ang pagmamahal sa sarili. Pag nauubos ka na wala ka nang mabibigay, kaya tama lang din yan, Ethan, na minsan humingahinga ka. And again, igawin mo yung partner mindset. Makipag-deal ka, makipag-negotiate ka. Huwag mong kunin lahat kasi mauubos ka talaga, wala kang mabibigay.
0: True. Naku, maraming salamat. Very well said. Dami namin natutunan, Prof. Yeng, sa sasandaling oras na yun, hindi ba? Pero very, very clear ang message at sana po ay natutunan nating lahat yun. Ano? Prof. Yeng, Gatchalian, maraming pong salamat. At dun po sa mga interesado to get in touch with you, Prof. Yeng.
10: Mind Care Center lang po sa Facebook, nandun po kami, at sa Instagram, Perpetual Health Medical Center. Ayan, nandito po kami, tulungan namin kayo hanggat kaya namin.
0: Yes, maraming salamat. Happy weekend, Prof. Yeng. Yan po si Prof. Yeng Gatchalian, ang Chief Psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. At sa inyo pong lahat, salamat sa pagsama po ninyo sa amin sa loob ng isang linggo. Sir Manny Conanan, Ramona, Virgo, sabi ni Ramona, Ethan, love yourself. Naku, hindi ko na mabasa yung kadugtong, Ramona. Ikaw talaga. Josh Kyle, Edip Official, si Virgo Profogo, Nona Damian, thank you po sa inyo. Susunod ang headline sa hapon with Sir Tony Velasquez. We'll see you next week. Baka araw na po ng Thursday dahil may special coverage po tayo. So magbabakasyon po muna si Chang Ami. Maraming salamat. Ingat po. God bless.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon.

0: Kayo po eh, araw ng Biyernes, ikatlo ng buwan na Hulyo taong 2026 sa ating po mga headlines sa hapon. Dahil sa hindi idineklarang campaign donation, Senador Rodante Marcoleta sinampahan ang kasong plunder sa Sandigan Bayan. Vice Presidente Sara Duterte pinaharap sa impeachment trial na magsisimula sa Lunes. PNP nag-inspeksyon sa Senado bago ang paglilitis. Isa na naman paaralan sa Rizal, nakatanggap ng banta ng pamamaril at pagpapasabog, pero PNP naniniwalang layon lang ng mga bantang suspindihin ang klase o kansilahin ang mga pagsusulit. Pulis na nabigo umanong protektahan ang motorcycle rider na kinumpronta ng ilang dumalo sa rally ng Iglesia ni Cristo, sinibak. At bini, pinakilala ng mga bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, sinampahan na ng ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng 75 milyong pisong hindi idineklarang donasyon sa kanyang kampanya noong 2025 elections. Kabilang sa mga kapwa-akusado ni Marcoleta ang mga nagbigay ng donasyon na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle B. Rye at Joseph Espiritu. Na-iraffle na ang kaso sa Sandigan Bayan 3rd Division. Habang hawak naman ang 1st, 4th at 6th Division ang tatlong karagdagang kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa pagtanggap ng isang opisyal ng regalo mula sa pribadong individual at pagbibigay ng pribadong individual ng mga regalo. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder. Una nang inamin ni Marcoleta na tumanggap siya ng donasyon mula sa tatlo pero hindi idineklara ang mga naturang kontribusyon dahil nais umano ng mga donor na manatiling anonymous. Iginiit ng ombudsman na bagamat pinahahalagahan ng mga Pinoy ang utang na loob, wala itong puwang sa pampublikong posisyon. Inaasahan naman na maglalabas ng arrest warrant at Sandigan Bayan para kay Marcoleta ngayong araw. Handa na ang PNP na agad ipatupad ang posibleng warrant of arrest para kay Senador Rodante Marcoleta. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Co. na tulad na naging pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada, muling makikipag-ugnayan ang pulisya sa Senado sakaling may go signal na ang pag-aresto kay Marcoleta. Tiniyak din ng PNP na susunod ang magiging kilos ng pulisya sa umiiral na batas. Binatikos naman ng anak ni Senador Marcoleta na si Sagip Partidist Representative Paolo Marcoleta ang isinampang kasong plunder sa kanyang ama. Sa pahayag, iginiit ni Congressman Marcoleta na depektibo, legally incompatible at may halong politika ang naturang reklamo. Nanindigan ng kongresista na walang public funds, government contracts o proyektong sangkot sa kaso at walang binigay na pabor ang kanyang ama kapalit ng mga donasyon. Buwelta pa naman babatas, hindi pananagutan kundi pang-aabuso umano ang inihaing reklamo na layong patahimikin ang kanyang ama matapos magsalita tungkol sa maanumalyang flood control projects. Samantala, binuksan ang ilang kalsada sa Maynila matapos man samantalang isinara bunsod ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio kahapon. Kagabi, tinapos ng INC ang biglaang protesta na nagsimula sa EDSA People Power Monument noong Martes. Bago lumipat sa Liwasang Bonifacio kahapon, kasunod ng pagbawi ng Quezon City LGU sa rally permit dahil sa paglabag sa kasunduan. Inilunsad ang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder ng ombudsman si Senador Marcoleta. Sinibak sa pwesto ang pulis na nakita sa viral video ng konfrontasyon sa pagitan ng motorcycle rider at ilang dumalo sa INC rally sa EDSA People Power Monument noong Martes. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Co. na inilipat sa Personnel Holding and Accounting Section ng PNP ang patrolman na nakadestino sa District Mobile Force Battalion ng QCPD. Inatasan na niya ang QCPD na kausapin ang lahat ng mga sangkot sa insidente kabilang na ang mga lumahok sa rally at ang motorcycle rider para kunan ng pahayag. Kahapon, nanawagan si Senador Raffy Tulfo na tukuyin at pagsabihan ng pulis matapos umanong bigong protektahan ng rider na pinagbantaan ng mga rallyista habang sinusubukang dumaan sa EDSA. Dagdag ni Colonel Co, posibleng nag-iingat ang nasabing pulis para hindi lumala ang sitwasyon. Sa iba pa nating balita, inatasan ng Senate Impeachment Court si Vice Presidente Sara Duterte na humarap sa pagsisimula ng kanyang impeachment trial sa Lunes. Sa summons na ipinadala sa kampo ni VP Sara, na nilagdaan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Personal na pinadadalo ang bise sa pamamagitan ng kanyang mga abogado para sa paglilitis na kinakaharap na apat na articles of impeachment. Nagsagawa na ng caucus o pulong ang mga senador bilang paghahanda sa pagbubukas ng paglilitis sa Lunes. Kabilang sa mga dumalo ang ilang senador sa majority block sa pangunguna ni Senate President Gatchalian, Senadora Risa Ontiveros, mga Senador Tito Soto, Mig Zubiri, J.B. Ejercito, Ping Lacson, Chis Escudero at Erwin Tulfo. Kasama rin sa pulong ang dalawang miyembro ng Senate Minority na sina Robin Padilla at Loren Legarda. Kinumpirma ni Senate President Gatchalian na siya ang uupong presiding officer sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte sa Lunes. Tinuldukan ni Gatchalian ang mga naunang ugong na si Senador Chis Escudero ang uupong presiding officer sa paglilitis sa bise. Sinabi sa DZMM ni Gatchalian na all systems go at handa na ang Senate Impeachment Court para sa pagsisimula ng paglilitis. Inaasahan ni Gatchalian na lalahok ang lahat ng 22 senador sa impeachment trial. Nananatili kasing nakakulong sa New Quezon City Jail si Senador Jinggoy Estrada habang nagtatago pa rin si Senador Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court.
1: Alam naman natin yung iba ay hindi makakapag-participate. For example, si Senator Jinggoy, si Senator Bato de la Rosa matagal nang hindi nakakapunta sa Senado. Lahat ng physically pwedeng mag-participate, inaasahan natin magpapasok on Monday.
2: Kung 22 po yan, paano yung count po natin ng threshold? Yung hindi ba kailangan natin ng porsyento for conviction? Paano po yun?
1: Hindi pa naman pag-uusapan yan on Monday. No? May tamang araw at tamang panahon para pag-usapan yan.
0: Handa nang sumabak ang House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Team Advisor at spokesperson na si dating Congressman Ace Barbers na wala nang kailangang baguhin ang prosekusyon sa kanilang mga ipinresenta kaya hindi na nagkomento sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court. Layon din ito na hindi na maantala ang pagsisimula ng paglilitis.
3: Ito ho yung manifestation nitong nating sinasabi na merong rule of law, institutional trust, no, na dapat ibigay ng ating mga kababayan sa ating gobyerno. At syempre, lahat po ito magdidepende dun sa paglatag po ng mga ebidensya ng bawat panig.
0: 6,000 pulis ang ipopost sa paligid ng Senado sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice Presidente Duterte sa Lunes. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Alan Ray Cohn na may nakalatag ng security plan para sa impeachment trial ng Vice na bukas din naman sa publiko. Pansamantalang isasara sa mga motorista ang kahabaan ng Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street tuwing Lunes hanggang Miyerkules simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At kaugnay niya, nag-inspeksyon ang PNP sa Senado bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte sa Lunes. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuya Robert.
4: Huli nagsagawa ng inspeksyon ng Philippine National Police kasama si Office of Senate Sergeant-at-Arms, retired Police Major General Alfred Corpus sa loob ng Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng Corpus na sapat ang bilang ng mga polis na magsesecure sa loob at labas ng Senado. Tiniyak din niya na handang-handa na sila para tiyakin ang maayos na proseso ng paglilitis.
5: We're prepared for to make sure that the proceedings will run smoothly.
4: Samantala, naging maayos naman ang All Senators Caucus kanina bagamat may ilang taga-majority at minority ang hindi nakadalo. Marami na pagkasunduan para sa simula ng paglilitis sa Lunes. Sikom naman ang bibig ng mga dumalong senador at sinabi nga abangan na lang sa Lunes ang mangyayari. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Wala pa umanong namomonitor ang PNP na protesta kaugnay sa nalalapit na impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene?
6: Tony, ni ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco, wala pa sila natatanggap na anumang ulat hinggil sa mga grupo nagsumite ng aplikasyon para magprotesta kaugnay sa isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero magiging sentro niya na kanilang mahigpit na pagabantay ang paligid ng Senado kung saan niya naasahan din ang pagkatipo ng ilang grupo. Bukod dito mag-asagawa rin ng PNP ng mga regular na law enforcement operation at public safety operations sa iba pang mga lugar. Asahan din niya ang pagkapatapad ng road closure sa ilang kalsada kung kinakailangan, depende at magiging sitwasyon ng assessment. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Iniimbestiga ng banta ng pamamaril at pagpapasabog sa Francisco P. Felix Memorial National High School sa Cainta, Rizal. Sa investigasyon, nagsimula ang pagbabanta mula sa tatlong dummy account na ipinost sa social media kahapon. Sinasabing inireklamo ng mga dummy account ang ilang gurong namamahiya umano sa klase. Kaya nagbantang pamamaril at mamamaril at pasasabugin ang paaralan. Agad nag-inspeksyon ang mga otoridad matapos matanggap ang ulat at idineklara namang ligtas sa anumang banta ang paaralan. Nakikipagtulungan na rin ang pulisya sa Provincial Anti-Cybercrime Unit para matukoy ang mga nasa likod ng pagbabanta. Habang nangako ang pamunuan ng paaralan na iimbestigahan ang aligasyong pamamahiya ng ilang guro. Samantala, naniniwala naman ng PNP na layon lang ng mga banta sa paaralan na isuspend ang mga klase o kanselahin ang mga nakatakdang pagsusulit. Hiniwok din ng PNP ang publiko na manatiling kalmado at alerto at iwasang magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyong maaaring magdulot ng panic o false alarm. Iginiit naman ng Department of Justice na dapat bantayan ang pagpapakalat ng maling impormasyon gaya ng pagbabanta para makansela ang mga klase. Balita mula sa DOJ, hatin ni Radyo Patrol, Steve!
7: Tony, niniwala si DOJ Undersecretary Nicholas P. na kailangan tutukan ng mga insidente ng pagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na kung layo nitong magdulot ng takot at maging dahilan ng kanselasyon ng mga klase. Paliwanag niya, posibleng sinasamantala ng ilang kabataan ang pangamba ng publiko matapos sa mga nagdaang insidente ng karahasan sa mga paaralan, dahilan para mas maging alerto at mag-alala rin ang mga magulang sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Kahapon, nagmadaling pumunta ang ilang magulang sa isang eskwelahan sa Quezon City para sunduin ang kanilang mga anak matapos kumanat ang ulat na may magagrap na karahasan sa loob ng paaralan, pero kalaunan ay napatunayang wala itong katotohanan. Ayon kay UCT, malinaw na epekto ito ng mga nagdaang insidente ng karahasan sa mga paaralan, kaya mahalaga pa pag-aralan at matugunan agad ang ganitong uri ng maling impormasyon para maiwasan ang takot at gulo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Pamilya, pansamantalang hihina ang habaga na nakaapekto sa malaking bahagi ng bansa dahil sa dating Bagyong Henry. Ayon sa PAGASA, hinahatak ng dating bagyo ang habagat palabas ng Philippine Area of Responsibility habang nagbabanta ito sa Hainan sa China. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ang inaasahan namang super bagyo na posibleng pumasok sa PAR sa Miyerkules at tatawaging Inday. Hindi inaasahang magla-landfall ang posibleng superbagyo, pero posible naman itong palakasin ng habagat na magdudulot ng malalakas na pag-ulan. Susunod, kasambahay na tumangay ng milyon-milyong piso halaga ng alahas sa kanyang amo sa Quezon City, arestado! At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:17.
8: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
9: Headline sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Ang galing, pang matagalan.
11: Parang tayo lang han.
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
10: Oh.
12: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
13: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Traffic reports. Traffic report.
0: Mga pamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng Maynila. Ang detalye mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
14: Yes, Tony, first Friday of the month, kaya dagsa mga nagsisibang ngayon sa Quiapo Church. Asahan po ang pagbabagal sa trapiko sa bahagi ng Quezon Boulevard hanggang makalagpas ng Quiapo Church. Natini naman pong maluwag ang bahagi ng Espanya Boulevard at Padre Burgos Avenue northbound, pero may pagbabagal po sa southbound lane, particular sa bahagi ng Manila City Hall hanggang makalagpas ng Kartilya ng Katipunan. Para lang po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Biyernes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyan, nagtatapos ang plaka sa 9 at 0, habang patuloy pa rin pong umiiral ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Sinuspindi ng LTFRB ang jeep na isinasangkot sa reckless driving kung saan tumilapon palabas ng sasakyan ang pasahero. Balita mula sa Quezon City at inirad Patrol Kelly Cordero. Kelly!
15: Tony, pinatawan ng 30 araw na suspensyon ng ahensya ang pampasaherong jeep na biyahing pubaw na nasangkot sa reckless driving noong June 23. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, tukoy na nila ang operator ng jeep ni batay sa mga impormasyong nakuha sa viral video. Sinatasa na rin ang operator na magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang prangkisa nito dahil sa umano'y sa biguang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero at pagkuhanan. Reckless driver. Nakatakda ang pagdinig sa July 14 habang sasailalim din sa drug test, road safety seminar at roadworthiness inspection ang super at ang jeep. At yan ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, TVMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Ay, mga kapamilya, nakaamba na naman ang dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Ayon sa Department of Energy, batay sa 4 na araw na trading sa world market, posibleng may rollback na 1.50 o pagtaas na 1.50 sa kada litro ng gasolina. Maglalaro naman sa piso hanggang 3 piso ang taas presyo sa diesel at kerosene. Hindi pa kasama rito ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Pinagdibay ng Pilipinas at Canada ang pangako para sa patas makatwiran at tapat na proseso ng recruitment para sa mga overseas Filipino workers. Balita hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
14: Tony, sinaksihan ni na Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Carney ang paglagat sa kasunduan ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers at Department of Citizenship and Immigration ng Canada. Ayon kay Prime Minister Carney, natatangi ang kasunduan na kauna-unahan para sa Pilipinas at Canada. Iginiit ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac na hindi lamang diplomatic milestone ng kasunduan, kundi isa ring konkretong hakbang tungo sa mas ligtas, patas at accessible na pagtatrabaho sa ibang bansa ng mga Pilipino. Arinsuluan niya ito sa direktiba ni Pangulong Marcos na patuloy na pinalalawig at pinaaangat din ng DMW ang paikipag-ugnayan sa bansa sa pamamagitan ng matibay na pananaw sa patas at makatwirang recruitment. Samantala, Tony Dumiretso ang dalawang leader sa Vancouver branch ng sikat na Pinoy fast food restaurant matapos ang bilateral meeting. Nakisalamuha rin sina Marcos at Carney sa mga staff at customer na nagpa-picture sa kanila. May ilan ding nagprotesta sa harap ng fast food restaurant para kalampagin ang administrasyong Marcos Jr. para iginiit na panagutin ang mga tiwali kabilang na mga sangkot sa maanumalyang flood control project. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Para sa ilang Pinoy, kabilang ang ilang senior citizen, hindi umano ramdam ang paginhawa ng buhay kahit umangat sa upper middle income status ang ekonomiya ng Pilipinas. Idinadaing pa rin nila ang hirap sa mga gastusin at bayarin. Kaya naman kinikustyon din ang batayan sa sinasabing pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas.
16: At talagang hirap kami sa pagpipili ng mga... Minsan nga, kumakain kami, wala nang ulam. Pagtitipid ng kita, babayad ka ng bahay, babayad ka ng tubig, ilaw, kurente, tumaas pa.
0: Git naman ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, huwag gamitin ang pagiging upper middle income country na Pilipinas para pagtakpan ang pagbagal ng ekonomiya.
17: Wala naman nagbago between before and after yung deklarasyon. Ang isa-isang kahit isang bagay nagbago, mas mahal na ngayon umutang mula sa World Bank at ADB.
2: Oh.
17: Mas mataas ang interest rate, mas maikli ang amortization period.
0: Naniniwala naman ang ekonomistang si Dr. Giancarlo Punumbayan na pangkalahatang positibo ang paghanay sa Pilipinas bilang upper middle income country, pero aminadong may kaakibat itong hamon sa ekonomiya.
18: Over time, asahan natin na mas mahal na yung mga uutangin natin. Mas mahirap nang magbayad in a sense. Malaking problema to kasi yung utang ng Pilipinas patuloy na lumulobo kahit na upper middle income class na tayo at hindi naman naubos yung gastusin ng gobyerno at marami doon napupunta pa.

0: ng mahigit 20 lugar na apektado ng operasyon. Kabilang sa mga respondent sa petisyon, si dating PNP chief at ngayon Senator Bato de la Rosa na nagtatago pa rin dahil sa inilabas na arrest warrant para sa kanya ng International Criminal Court bilang kapwa akusado sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte. Arestado ang 28 anyos na kasambahay na tumangay umano sa halos 4 na milyong pisong halaga ng alahas ng kanyang amo sa barangay Ugong Norte, Quezon City. Sinasabing kinumpronta ng babaeng amo ang kasambahay nang mapansing may nawawala sa kanyang jewelry box. Umami naman sa krimen ng suspect na 3 buwan pa lang namamasukan. Hindi na na-recover ang mga nawalang alahas habang sinisilip na ng pulisya kung may koneksyon ng kasambahay sa iba pang kriminal. Nakakulong na ang suspect na maharap sa kasong qualified theft. Sa sports, umukit ng kasaysayan si Filipina tennis star Alex Iyala bilang kauna-unahang Pilipinong nakapasok sa 3rd round ng Grand Slam event sa tennis. Tinalo ni Iyala sa 2nd round ng Wimbledon si Maya Joint ng Australia sa score na 6-3, 6-2, 6-0. Sunod na makakaharap ni Iyala bukas ang world number 3 na si Iga Swiatek na dati na niyang tinalo sa quarterfinals ng Miami Open noong Marso ng nakaraang taon. Ay, mga kapamilya, nakaabang na ang mga Swiftie sa sinasabing kasalang Taylor Swift at Travis Kelce sa Madison Square Garden sa New York. Sinasabing batay sa permit, nakaschedule ng alas 5 ng hapon July 4 ang wedding at matatapos madaling araw ng Sabado. Nasa 100 guest na rin ng couple ang dumating sa Madison Square Garden kaya lalong umugong na totoong may kasalang magaganap. Pero sa kabila ng mga preparasyon, wala pa rin kumpirmasyon mula sa kampo ng couple kung may wedding bells nga sa July 4. Ipinakilala na ang Nation's Girl Group Bini bilang pinakabagong tourism ambassador ng Pilipinas. Nag-courtesy call ang grupo kay Tourism Secretary Dita Angara Mathay at naglatag pa ng ilang ideya para sa collab. Ikinatuwa ng kagawaran ng pagiging talentado ng Bini at inilarawan ng grupo bilang ambassadors to the Philippines kasabay ng pag-asang makakolab sila hindi lang sa pagpapakita ng magagandang tanawin kundi pati na rin sa iba pang mga aspeto ng kulturang Pinoy. Ibinahagi naman ng leader ng grupo na si Bini Joanna na marami silang gustong imungkahi lalo't nanggaling anya sila sa 8 probinsya. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes. Nako, magkita-kita po tayo sa Lunes. Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
1: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: 30 minuto makalipas ang alas 4.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
4: Hey, thank God it's Friday!
3: Ayan eh.
4: Ako po si Willie Delgado Jr.
3: Eh, yung tanong ko kanina, parang di nauso yung happy-happy pagkatapos ng Friday. Ng Friday's work.
4: Nabanggit mo yan. Alam mo, may namimiss ako dito eh. Sa paligid dito eh.
3: Yung
4: bar dyan.
3: Oo.
4: Hindi, bukod yung bar ni Tula. Hey, yung restaurant ni Tula. Hindi, may isa kasi kaming piloto. May restaurant dyan sa tapat. Yan ang tambayan namin. Maliban dyan, kami ni Tres, doon naman sa may kanto.
3: Saan?
4: Hindi ko lang mabanggit. TYA ang pangalan.
3: Oh, yun na rin yung pangalan niya ngayon eh. Sinorten na nila.
4: Sinorten na ba? Nakakita ko kasi kanina sa ano, sa Facebook.
3: Oh,
4: sabi ko, nasa na kaya yung ano, nasa na kaya yung mga branch nito?
3: Buhay pa.
4: Buhay pa.
3: Naabutan ko yung branch na yan. Diyan na sa kanto.
4: Yan.
3: Na may billiards. Pagpasok mo, billiards, di ba?
4: Ang paborito kasi namin ni Kalbo dyan, ni Tres, yung baked oyster.
3: May bagong programa doon sa kabila, nakita ko.
4: Oo, naririnig ko nga eh. Mas okay daw doon, mas madaling kausap yung mga tao. Oo, ikaw yung mahirap kausap.
3: Ewan ko ba dyan?
4: Bigla nilaglag eh. No? Oh, kumusta na ho kayo, ha? Wala na. Hindi pala nagtagal.
3: Ang alin? Ha? Isang linggo pag-ibig ba yan? Ano ba yan? Hindi.
4: Tinalo pa nga yung kanta ni Imelda Papin eh. No, tatlong araw lang tapos na
3: eh. Pero ito ang hindi ano ah. Hindi...
4: Ito paghahandaan.
3: Ito
4: maganda.
3: Ito tuloy-tuloy ito. Tuloy na ito.
4: Ako may pending tanong kasi ako regarding dito sa season
3: na ito. Papasukin na natin yan. Kunin na natin yan.
4: Ayan.
3: Kausapin po natin, kasama natin sa kabilang linya ng telepono, ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts. O, sino kaya yan? No,
4: pwede kaya magsalita pa ito? O,
3: pwede pa siguro kasi hindi pa naman nagsisimula. Oo. At miyembro po ng House Prosecution Panel. At kinatawan po ng Bicol Saro Party List, si Congressman Terry Redon. Magandang hapon po, Kong Terry.
5: Hello, magandang hapon. Hello?
3: Hello, Kong Terry.
5: Magandang hapon.
4: Para malungkot ka, Kong Terry, ilang araw na lang eh, may excitement na mangyayari eh.
5: Hindi, parang pinagkakalat yun, napipi na ako eh.
4: Hindi naman, kasi di ba sabi mo, pag naging member ka na officially, nagsimula na yung impeachment eh, medyo limited na yung ano, di ba? Yung appearance mo sa mga interviews.
5: Hindi nyo lang ako nakikita sa video ngayon, pero nandito ako sa audio, di ba?
3: So hindi totoo na napipi?
5: Hindi, ba't naman mapipi na ano lang, hindi nyo lang makita.
4: Oh, nagre-reserve ka lang ng boses mo pagdating sa Lunes.
5: Hindi, kailangan eh, meron tayong salabat.
4: Ayan.
5: Para pag nag-enter ako na appearance, Your Honor.
4: Ayan.
5: Oh. Your Honor, the prosecutor.
3: Oh, ang ganda boses. Imported ba yan galing sa planeta nyo?
5: Hindi, ibang salita rin sa planeta ng mga, ano eh, mga koke eh.
4: Ganun. Hindi, advice ko sa'yo, yung purong ano, ako ganun ginagawa ko kasi, purong luya ang nilalaga ko. Tinolo ba yan? Ha?
5: Parang tinola yan,
3: ha? kung may bawang tsaka sibuyas, tinola.
4: Pinapanghuli ko yung manok. Alright.
3: Naman, Terry.
4: Kidding aside, kumusta niyo yung preparation? Ilang tulog na lang ba? Ngayon, bukas, tatlong tulog na lang actually.
5: Tatlong tulog na lang ay paglilitis na po ng atin pong pangalawang pangulo. So, inaasahan natin na magpunta po ang ating pangalawang pangulo dahil meron pong order. Yung pong Senate Impeachment Court na sumipot ang atin pong Vice President doon po sa unang araw ng paglilitis.
4: Pero yan, so, may discretion ba yan kung... kinakailangan i-compel yung Vice President ano, to appear?
5: Well, hindi naman compel. Nakalagay naman dun sa order na pwedeng siyang magpakita personal o pwede po nga yung kanya pong abogado.
4: Yun.
5: Pero syempre, yung dalawang bagay na yun, magkaiba yun. Ano? Ibig sabihin, hindi naman ho malit na bagay. yung pong mga paratang laban sa kanya. So magandang magpakita po siya ron para maharap niya ho talaga yung mga nag-aakusa. Maharap po niya yung akusasyon sa araw po mismo ng unang pagsisimula. Para mahirap po atang iasa lang sa abogado yung pong pagsipot sa bagay po nito. And more importantly, hindi na lang po yung House Justice Committee yung nag-re-request no, sa kanya po na magpakita, kundi Senate Impeachment Court na po ito. Kumbaga, kung bloodbath ang kanyang panawagan nung nakaraan, eh yun po yung una ng araw ng bloodbath eh. Hindi naman po pwedeng yung naghahamon ng bloodbath nung nakaraan, eh hindi po sisipot doon sa araw po ng kanyang bloodbath.
4: Oh. Alright, pagdating ng Lunes, Kong Terry, paano ba latagan ng ano? Apat na article kasi yung ano eh, nakasampa sa kanya. Paano yung latagan niyan pagdating sa impeachment court?
5: Well, yung uno siguro, yung preliminaries, no? Malamang yung pong ilang mga pending na mga questions doon po sa pre-trial, pwedeng matalakay po yan. Pero siyempre, depende po sa impeachment court po yun. Yun yung una. Pangalawa, yung entry of appearance ng pong prosecution panel tsaka ng defense. At pangatlo, yung opening statement ng pong dalawang panig. No?
4: Okay.
5: So, ilalatag po ni lead prosecutor Jervy Luistro yung pong kaso. Sa harap, hindi lang ng Senate Impeachment Courts, kundi sa harap po ng buong bayan. Kung bakit mahalaga po ito po nga paglilitis, bakit makasaysayan ito po nga paglilitis at paghingi ng pananagutan sa atin pong pangalawang pangulo.
4: Ano yan, parang prelim lang, kumbaga hindi pa masisimulan dyan yung alinman dun sa apat na articles.
5: Kaya, ang inasahan din po natin actually, hopefully sa unang araw makapagsalang na po tayo ng unang witness no para sa threat no o pagbabanta laban sa Pangulo. Kasi yan naman na ho yung pinaghahandaan po namin buong linggo ngayon pong linggo.
4: Alright. Curious lang ako, Kong Terry, ano? Pagdating dun sa botohan, paano ba ang magiging manner ng botohan dyan? Per article ba? Tatapusin ang isang article, magbobotohan, then tuloy-tuloy doon sa mga succeeding articles o isang pakyawan yan, tsaka sa bandang huli magbobotohan?
5: Doon sa karanasan nung nagdaan, per article po yung botohan. No?
4: Per article.
5: So kung apat po yung articles, apat na pagboboto po kung guilty o not guilty po ang atin pong pangalawang pangulo.
4: Hindi, pero di ba pag nakita nyo nang may conviction na parang...
3: Well, pwede nang magbotohan agad.
4: Pwede nang magbotohan ka agad.
3: O tapos, sa dulo.
4: Hindi nga. Kasi per article daw ang botohan eh, mangyayari. So, kung isa, dalawa, nakakita na ng conviction, pwede nang bitawan. Yung sinasabi nyo, pwede nang bitawan yung ano.
3: O after isang presentation, kunwari, yung unang isinalang na article, pagkasalang nun, pwede na bang magbotohan agad?
4: Ganun, parang ganun.
5: Hindi ko masabi yung mangyayari sa... future time no dito po sa paglilitis po nito. Pero nangyari po yan doon sa corona impeachment trial. I think meron pa ho mga articles na hindi na po natalakay. Pero nung tingin ho nila, they have already built the case enough to convict the former Chief Justice, tinapos na ho nila agad yung paglilitis para nagkaroon na po ng pagboboto kung guilty or not guilty ang atin pong former Chief Justice. So it is something that we will consider moving forward dito po sa paglilitis po ng pangalang pangulo.
4: Sino magrurule dyan? Pwede bang kasama yan sa I don't know, manifestation o motion ng prosecution o yung mismong impeachment court na po pwede maglatag ng ganyang rules?
5: Hindi. Ultimately, yung pong prosecution yung mayroon discretion kasi syempre sila ho yung naglalatag ng ebidensya. Eh.
4: Oo.
5: Diba? So, for example, yung sequencing, yan naman po yung inuna ho natin, so threat, confidential funds misuse, bribery, tsaka unexplained wealth. No? So, in the event, for example, na tingin namin hindi na kailangan i-present yung ibang mga articles of impeachment, pwede hong mag-paboto na ho yung pong prosecution.
4: And for sure, mag-object dyan ang defense.
5: Pwede naman din ako sila mag-object, pero kung halimbawa, kung gusto rin naman ho nilang matapos na, at for example, kung tingin naman nila, ma-acquit ho yung pangalang Pangulo, pwede hindi rin ho sila mag-object.
4: May settlement na ba dun sa threshold?
5: Wala pa, no? So, isang bagay po yan, na hindi po ang prosecution o depensa, yung po magpapasya po dyan yung Senate Impeachment Court, no? So, pwede ho nilang pagpasyahan yan sa unang araw or sa kung anumang araw na gusto ho nilang pagpasyahan yung pong bagay po na ito.
3: Kasi po yung ang ilang mga legal luminaries na nakakausap natin, ang pangamba naman ay yung muling pagpunta ng depensa sa Korte Suprema para questionin yung mga ilang mga legalidad at kung nabibigyan nga ng due process ang Vice President. Kayo, confident po ba tayo na itong sa mga darating na araw, eh walang mga ganyang magiging aberya para nga mapigilan o hindi na naman umusad itong impeachment?
5: Atin ko lahat naman po ng pagtitiyak, no, na meron po ng due process rights sa atin pong pangalang pangulo. Tiniyak po ng Kongreso yan doon sa proceedings po namin. Tingin ko naman dito sa paglapag sa Senado, yan din naman po yung tiniyak, no, ng Senate Impeachment Court. Totoo na binabanggit po yan na ilan sa mga dating maestrado, mga magagaling sa pagiging abogado, no, yan pong usapin po ng pagpunta ng kampo po natin pong pangulo sa Korte Suprema. So usapin po ng threshold vote. No? Pero kailangan din natin balikan na sa dulot-dulo nakalagay sa Constitution, final at unappealable yung pong decision po ng Senate Impeachment Court on conviction or acquittal. No? So, ayan din yung kailangan harapin nung pong maghahabol sa Korte Suprema. Doon po sa magiging decision man po ng atin pong Senado.
3: Mm-hmm. Kung sa Lunes po baga sisimula yung mismong impeachment trial, mga ilang araw po kaya yung aabutin, ilang pang pagdinig bago magsimula yung pagpepresenta ng ebidensya?
5: Ang inaasahan naman namin dapat sa Lunes makapagpresenta na po kami nung pong mga witnesses. No? So, we are doing it naman po on a day-to-day basis. So, one witness, one day. Yung aming po expectation na matapos po yung direct saka cross-examination. Pero halimbawa, kung matapos po na maaga, inasaan din po namin makapagsalang po kami ng kasunod po na witness within the same day. Kung halimbawa, very simple lang naman po yung testimonya niya, wala akong masyadong tanong. Tingin ko makakapagpasok po ng dagdag pa pong mga witnesses.
4: Yung bang 62 days na hiningi ninyo na hearing the days, ano yun? Kasama na ba yun yung direct at saka cross-examination?
5: Tama po. Yan po yung inaasahan namin. Kasama na po yung direct. So, yung pagkakalatag po na schedule na yun, ano? Yung dami po na maisasalang po na witness. So, one witness per day. Yung po expectation na namin. So, ibig sabihin, kung matapos, halimbawa, yung isang witness ng kalahati po ng panahon, di pwede po magsalang ng pangalan. So, mapapaiksi po namin further yung po nga 60 days.
4: Oo. Yung 60 days mahigit, kinakailangang ubusin yon ng prosecution bago naman yung 30 days na hinihingi ng depensa?
5: Hindi naman. So, katulad ng sinabi ko, kung makapagpasok ng dalawa o tatlo sa isang araw, talagang mausog pa abante yung pong mga trial dates. No? So, mas mapapaiksi at mapapabilis yung pong paglilitis.
4: Oo. Pero pagdating doon sa hearing proper, puro ang makikita natin sa eksena, puro mga prosecution.
5: Ade, ngayon, syempre sa unang bahagi, prosecution ho yung nagtatanong doon ho sa testigo.
4: Oo.
5: Pero pagkatapos noon, makakapag-cross naman
4: cross
5: po yung
4: defense. Okay.
5: Tama. Tapos pagka nabuo na ho yung kabuuan po ng presentation of evidence ng prosecution, yung depensa naman po yung magpepresenta ng kanila pong mga testigo.
4: Alright. Nagkaroon kasi ng issue dun sa yung parang mirror image ng mga testigo ng prosecution ang mga most likely ipipresent din ng depensa. Parang, hindi ba parang it goes to admit na na wala talagang pwedeng maging witness ang depensa at parang magre-resort na lamang sila sa yung mga testigo ng prosecution, ang plano na lang gibain yung credibility ng mga testigo ng prosecution?
5: Hindi, wala namang problema kung yun yung taktika nila talaga, no?
4: Oo.
5: Pero ang kailangan lang natin linawin, sa totoo lang, pwede naman nilang gibain ho yung testigo doon sa unang bahagi pa lang.
4: Yes.
5: Kasi makakapag-cross naman ho sila nung common witnesses na amin pong isasalang po doon sa pagdinig, no? So, parang sa bahagi po na, parang it doesn't make sense na isasalang pong muli for the defense naman, yung pong witness na naisalang na at na-cross na nila doon sa unang bahagi. No? So, we will leave it up to them. It's just an observation. Pero kung yan ho yung pagpapasya nila, wala naman po tayo magagawa.
4: Pero yung mga confirmed witness ng prosecution, hindi naman kagiba-giba yun?
5: Tingin ko naman ho. On solid footing naman ho yung mga testimonya ho na previously nabanggit na ho nila. So, bahala ho yung depensa, no? Kung ano man ho yung kanila pong gagawin, ano? Para ho, siyempre, questionin po yung pong credibility o i-test, no? Yung pong mga sinasabi, yung katotohanan o hindi katotohanan ng kanila pong binabanggit.
3: Kung may percentage po, mga ilang percent na tayong ready sa Lunes?
5: Ready na ho kami, kahapon pa. Last year pa. Sabi nga ng mga prosecutor, last year pa nga dapat ito umabot dito. Di ba? So matagal na ho yung inantay, mahaba na ho yung prosesyon. Tatlong araw na lang ho, andyan na ho. Yung po nga paglilitis.
4: Wala ba kayong uniform na gagamitin?
3: Baka may numero rin sa likod. Oh.
5: Wala, hindi naman kami sasayaw.
3: Ay, pero but in the event Kong Terry na magpakita nga, 'di ba? Sabi niyo mas gusto niyo na nandiyan ang VP. So, pag nandiyan ang VP, talagang ano to, mas gaganahan ba kayo? Mas maganda yung magiging sitwasyon sa Lunes?
4: Hindi, naging tanong ko natin kay, no? Kay Congressman Reneco. Sino mas kaiksa-excited na ano na makita mo ng personal? Si BP Sara o si Mary Grace Piatos?
5: Ano sabi? Ni Rene.
4: Huwag ka na mag-mirror image ng sagot.
3: Baka mag-mirror image na kayo, Kong Terry.
5: Ako tinatanong mo. Akala ko magkakwento ka.
4: Hindi, ikaw. Tinatanong nga kita. Saan ka may excite na makita? Si BP Sara o si Mary Grace Piatos?
5: Kahit sino doon, excited kami. Kasi mahalaga ho sila sa paglilipi. So, wala tayo masyado pakialam sa feelings ko. Tingin ko ang mahalaga ho ron, syempre, kung ginagalang ng pangalang pangulo, yung pong atas ng Senate Impeachment Court na magpakita siya, magandang nandun siya.
4: Hindi, kasi si Kong Rinek kasi, mas excited daw siya makita si Mary Grace Piatos kumpara kay BP.
5: Ganun? Bakit hihingi siya ng Piatos?
3: Pero hindi nga, Kong Terry, kasi yung laman nung maletang pinakita mo, bukod dun sa piluka, may mangga. Hindi kaya yun si Miggy Mango?
4: Yun na nga. Yun na nga yata.
5: Baka si Milky si Kuya.
4: Milky si Kuya. Ba? Para may katunog na reporter niya sa house yun.
3: Ay, naku, maraming salamat, Kong Terry. Kita-kits na lang sa Monday.
5: Kita-kits sa Monday. Ayan na. Andyan na. Impeachment is here, my friend.
4: Talagang lock and load.
3: Oo nga. May cheer ba kayo?
4: Oo.
5: Wala.
3: Walang cheer dance?
5: Walang chine-cheer na politiko sa darating pong Lunes.
3: Ayan. Dahil ang karapatan, ang kapakanan ng taong bayan, ang sentro dun sa impeachment, hindi ito tungkol kung kanino.
4: Ang sabi nga pala, pahabol lang, ang sabi nga pala kahapon ni Monsignor Mel David ng Paranaque, ang tungkulin ng prosecution, para kayong maglilinaw nung maruming tubig na kapag kaluminaw makikita, lilitaw yung katotohanan. Maganda yun. Andi, tsaka si Monsignor Mel David, kamukha siya ni FBR. Ipinadala ng picture, kahapon.
3: Oo nga, kahawig nga.
4: Diba?
3: Ay, nako. O siya, sige, Kong Terry, di na namin pahahabain pa . Mag-happy weekend ka na dahil nga sa Lunes, mahaba-habang araw. Maraming salamat, Kong Terry.
5: Maraming salamat. Happy weekend.
4: Maraming salamat.
3: Happy weekend. Yan po si Congressman Terry Ridon, ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Prosecution Panel. Ano oras na, kuya?
4: 9 na minuto bago mag-alas 5.
0: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Ito, sunod natin. Yung susunod naman nating makakausap. Dahil nga, kuyang, alam mo, napansin ko, tuwing mayroong malaking issue, laging idinidikit yung kung sino-sino, biglang may nakakasuhan, biglang merong, kamusta na, ba't di pa yan kinakasuhan doon sa flood control scandal? Laging may ganun, napansin ko, tuwing may malaking issue,
4: Lagi dinidikit yung pangalan.
3: Laging dinidikit at laging dumudutan.
4: Para kasi magkaroon ng impact yung storya.
3: Oh.
4: Ako yun ang tingin ko. Ah. Kasi naalala ko, nung nakarang sona, nung magsalita ng mahiya naman kayo, ang Pangulong BBM, na-interview namin, ambush interview, si Manuel Bonoan, dating DPW Secretary. At natanong sa kanya yung tungkol sa mga project. Mga, kasi di ba nagpara niya si ang Pangulong BBM di ba? Na ganito karami yung flood control project. Tapos parang hinamon ng pagkakataon. Nag-sunod-sunod yung mga malalakas na ulan, nagkaroon ng bagyo, nagbaha. So, sabihin na natin, pahiya ang Pangulo, di ba? So, kaya nung nagkaroon ng SONA, nabanggit niya yon. Mahiya naman kayo. Si Bonoan, na-ambush interview namin during SONA, diba?
3: SONA,
4: pinanindigan niya. Walang problema yung kanyang mga project lahat.
3: Pero diba, maalala rin natin, siya rin yung mali-maling nagbigay ng coordinates.
4: Yes, yun ang ano. Yun ang, and hindi lang mali ang pagkakabigay, talagang minali yung pagbibigay ng coordinates.
3: Ay nako, ito kausapin natin, isa pong political observer. Makasama natin via Zoom si Coach Jarrett Pulido. Magandang hapon po, Coach Jarrett.
1: Hello, good afternoon, Sir Willie, tsaka kay Sir Sandro. Good afternoon po sa inyo lahat.
4: Magandang hapon po.
1: Saka sa mga viewers and listeners po.
3: Oo nga, Coach. Ay, napansin nyo rin ba na tuwing may ganitong mga issue, kapareho nung isinagawang rally sa EDSA, biglang lumutang, pilit pinalulutang itong umano'y pagiging mastermind na itinuturo, pilit na itinuturo doon sa dating speaker kay late Representative Martin Romualdez. Ano pong take nyo dito?
1: Sir, kasi it's the most convenient scapegoat, or he's the most convenient scapegoat na pwedeng ikabit dun sa flood control issue. And even before that pa naman, marami nang, since nung nag-umpisa yung fallout ng UNI team, medyo siya na talaga yung pinoporma ng kabit ng mga Duterte or nung kabilang panig as the most corrupt person in the Philippines. And I think it's just convenient na dahil ang General Appropriations Bill should emanate from the House of Representatives, at dahil nagkataong siya yung House Speaker, and it's just an easy scapegoat na isama yung pangalan ni former Speaker.
3: Mm-hmm. At ang tanong pa dyan, partner, Coach Jarrett, bakit hanggang sa ngayon, wala naman isinasampang kaso yung ombudsman? Yung imbestigasyon na nangyari sa Senado at sa Kamara, wala pa rin namang inahahain na kaso.
4: Not to mention, pinaka-latest, di ba? May binasurang administrative case ba yun?
3: Oo, yung civil case. Yes.
4: Civil case sa CCRTC, di ba?
3: Kasi hindi nagbayad yung nagreklamo. Hindi nagbayad
1: ng docket fees.
3: Oo. Kosherin, anong tingin nyo dun?
1: Yes, kasi sir, kailangan po kasi ng ebidensya. Hindi po kasi pwedeng chismis-chismis lang. So, hindi po kasi pwede na magpupunta ka sa korte tapos sabihin mo, hindi kasi sabi ng ganitong politiko. Kailangan kasi pag pumunta ka doon, meron kang hawak-hawak na ebidensya para talagang maipit mo siya. Ang problema po kasi, mga kaibigan, masyadong nauunahan po ng chismis etong si former Speaker Martin Romualdez. At yung ebidensya, hindi naman ho nila ibinibigay. Nandyan po yung kwento ni Orly Gutesa. Nandyan po yung kwento ng 18 Maleta Boys. Within itself, their testimony, puro din po inconsistencies. So, nakakapagtaka po na palaging binibring up, and hindi naman po nasa pinagtatanggol natin si former Speaker, pero sana po kapag lalapit at may aakusahan, sana po masustansya. Meron pong mga ebidensya rin na totoong ebidensya na pwedeng iharap sa taong bayan, para hindi naman po tayo nadadaan sa kwento-kwento lang or chismis-chismis lang.
4: Ang isa kasing pinakamabigat na problema doon sa sinasaya mong napakadaling magbintang, napakadaling mag-imbento ng kwento, napakadaling maglabas ng kung ano nung klase ng kaso, halimbawa sa isang individual. Ang isang malaking problema, Jarrett, nasisira na yung tao yung tao mismo eh. Yung personalidad ng tao, di ba? Yan ang pinakamabigat. Gaya nung nangyari dito sa QCRTC, di ba? Kung talagang seryoso siya doon sa kanyang reklamo, doon sa kanyang ibinibintang, dapat naghanda siya na, eh, mayroon mo, naging issue lang eh, wala siyang ano, wala siyang docket fee. Di ba? Parang,
1: hindi nagbayad ng docket fees.
4: Parang ano yun, di ba? So, hindi ka seryoso sa ginagawa mo.
1: Agree po, sir. Agreed. Basic po kasi yun eh. Kung meron ka pong abogado at magka-file ka ng kaso, basic po yung magbayad ka talaga ho ng docket fees. So, parang napaka-imposible po na makalimutang bayaran yung docket fees.
4: Parang, mailabas na natin yung pangalan mo, masira ka na, kanya-kanya na ulit tayo. Parang ganun eh.
3: Na parang kaya
4: pero nasira mo na yung tao.
3: Or baka yun din naman kasi yung gusto nilang mangyari.
4: Yun ang isang motibo ron. Walang ibang motibo. Gaya nga nasabi ni Jared, simula nung masira yung unit team, may nagkaroon ng target sa likod. At ang isa sa nalagyan siguro sa likod nun, si dating Speaker Martin Romualdez.
1: Right.
4: Diba?
1: Sir, and may I add po, sir, dahil po, I think another reason kung bakit laging binibring up si former speaker ay dahil po sa malapit na relasyon nila with the president. And alam naman po natin na tayo po sa Pilipinas, maano tayo, mahilig tayo sa guilt by association. Eh.
4: Yes, yes.
1: Pag nasira mo tong isa, sira na rin yung isa. At over the course of the few months, the past few months, alam naman po natin na may mga tinatawag po ni Yusek Lair na obstructionist na gustong pabagsakin si PBBM. So, I guess they're also taking advantage of the situation para, guilt by association, matanggal si PBBM, and yun na nga po, magkaroon ng palit ng liderato sa gobyerno.
3: At isa pang lumulutang ngayon, partner, Coach Jarrett, yung plano pang gawing star witness, itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, ano pong take nyo doon, Coach Jarrett?
1: Sir, ang hirap po kasing ang hirap po nga pagkatiwalaan ni former Secretary Manuel Bonoan, simply because hindi po siya, most probably is not the least guilty. Alam naman po natin na ang budget po ay nag-uumpisa sa National Expenditure Plan. At sino po ang gumagawa niyan? That will be in the case of DPWH, will be Secretary Manuel Bonoan and Amena Pangandaman of the DBM. So, pagkatapos po doon, sakalang po yan pupunta sa Kongreso, and then after po noon, sakalang po pipirmahan ng Pangulo. So, mahirap po kasing gawing star witness si former Secretary Manuel Bonoan kung hindi naman po siya yung least guilty. Sana po i-consider po ng Office of the Ombudsman na baka meron pa po tayong ibang pwedeng testigo na hindi potential na mastermind. Opo.
4: Hindi kasi parang po ganun. Yung least guilty parang malayo eh. Alam mo kung bakit? Yung kinakailangan niyang isoli, liability niya, 1 billion eh.
1: 1 billion, yes.
4: Hindi list yung hindi list yung kanyang guilt doon. 1 billion ang pinag-uusapan natin na nakuha niya.
3: At saka magandang pag-usapan yung proseso ng paggawa.
6: This sound is processed by Stereo Tool. Pero, go to stereotool.com.
3: Lang Coach Jarrett dahil magbibigay daan lang kami sa ilang mga paalala. Ano oras na, Kuyang?
4: Eksakto, 5:00 ng hapon.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras ako yan?
1: Isang minuto na makalipas ang alas 5.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Oh.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
3: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM.
10: ATM.
11: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
12: Anong take mo?
0: E balikan natin si Coach Jarrett Pulido, isa pong political observer. Kasama po natin siya via Zoom. Magandang hapon po ulit, Coach Jarrett.
13: Good afternoon po ulit. Maraming salamat po sa imbitasyon.
0: E balikan natin, Coach Jarrett, at partner, yung proseso ng paggawa nga ng budget. Kasi ito yung nagsisimula nga sa ehekutibo. So, si Secretary Bonoan ay nasa ilalim ng ehekutibo. At kapag tapos na balangkasin, ito'y ililipat sa Kamara muna. At pagkatapos ng Kamara, tsaka ililipat sa Senado para magkaroon din ng kanilang sariling version. Tapos magkakaroon ng bicameral conference committee para nga mapag-isa yung version. Kumbaga, itong proseso ng paglipat sa Kamara at sa Senado, ito'y checks and balance na lang. Ibig sabihin, nalikha na yung budget, sisilipin na lang kung tama ba yung pagkakaalat. At sa totoo lang, hindi rin pwedeng itong palitan, ano, papadagdagan o bawasan ng Kamara at Senado.
1: Yung binabanggit mo kasing proseso, ang pagkakaalam ko, lulutang lang yung speaker at saka yung Senate President pagdating na sa pirmahan ng bicam. So yung lahat ng pinagdaanan na yan, walang speaker diyan, walang Senate President diyan.
0: Pero kasi noong yung mga pinag-uusapang panahon, hindi nga miyembro ng bicam o ng mismong mga komite, kumbaga inatas, ibinigay yung mga pagpapasya at yung kung paano nga rerepasuhin o kay kailangan bang balangkasin yung mga ibinigay na pambansang budget. Pero kasi nung panahon na yun, 'di ba, merong isang idinadawit doon na miyembro rin siya nung bicam.
1: Coach Jarrett, saan natin po pwedeng makita mm-hmm. yung personality nung speaker o yung Senate President man lang doon sa mga prosesong nabanggit namin kanina?
13: Siguro po kung babalang kung dadaanan ho natin yung buong proseso from the executive, from the creation of the National Expenditure Plan, so mag-uumpisa po yan sa executive, from the secretaries muna, tapos mm-hmm. pupunta ho yan sa lower house. Mm-hmm. Ang pasok lang ho dyan ng speaker would be doon sa pagtanggap eh. Mm-hmm. Yung pagtanggap yes. lang po nung National Expenditure Plan. And then idediretso na po yan sa committee.
1: Yes.
13: Mm-hmm. Yes, the formality. And then diretso na po yan sa Appropriations Committee at doon po muna yan babalang kasin. Mm-hmm. Kasi the budget should emanate from the lower house eh, sa House mm-hmm. of Representatives. Pag nabalangkas na po yan sa House, ipapasa po yan sa Senado, gagawa po sana sarili ng version nila. And then after po nun, magkakaroon na ng bicam. Mm-hmm. Ang the controversy po sa flood control, especially this one, it happened doon po sa bicam po mismo. At nagkaroon pa po kasi ng a committee within the committee, yung tatawag na lang small committee, kung saan konting miyembro lamang ang nandoon. And the Senate President was not supposed to be there, but incidentally, dito po sa nangyari last year, noong 2024, nandun. For the 2025 national mm-hmm. budget, meron pong alleged involvement ang dating Senate President Chis Escudero with the Appropriations Committee Chair, Zaldico. At doon na po, dapat po walang ganun eh. Dapat walang ganun. Dahil ang involvement po nila would be sa pirmahan na po ng final version of the bicameral conference, the bicam bill, mm-hmm. or the general appropriations bill rather. So doon na po yun. And kaya po very controversial po ito kasi malalaki pong pangalan ang involved. Si House Speaker, former Speaker po, even maski po dun sa bicam committee report, he doesn't have any signatures eh. Mm-hmm. Wala po siyang involvement eh. It, which is interesting because si former Senate President Chis Escudero was there as a signatory. So this is a very interesting situation po. Eh. Kaya po it's very hard na idiin si former speaker kasi he was never involved in the process. Mm-hmm. Which I also understand, but ganun din po yung depensa niya. Marami pong moving parts sa paggawa ng budget. And kaya rin po kaya madali rin po niyang masabi na wala siyang involvement kasi there's also no evidence showing that he had any involvement.
1: So anong remedy dito? Ni dating Speaker Martin Romualdez, aside from sagutin niya ng sagutin mm-hmm. yung mga ibinibintang sa kanya na hanggang ngayon wala pa naman napapatunayan, ano pang ibang remedy para matigil na itong ganitong klase ng mga pag-atake?
13: Mm-hmm. In my opinion po, and this is not a legal opinion since I'm a law student pa lang po in my opinion po, siguro he can file cases na libel and cyber libel against those individuals na nagsasabi na he is criminally responsible doon sa flood control scam. But I doubt he will do it eh, kasi tahimik na ho siya from the beginning. I guess the only remedy he has is really to answer the complaints na ifa-file po sa kanya.
1: Mm-hmm. Yun nga nakakainis eh, di ba? Mm-hmm. Sumasagot ka ng na kung tutusin wala kang dapat sagutin eh.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Napipilitan kang sumagot.
13: Right.
0: At saka kung ikukumpara mo sa pagitan ni dating speaker at ni Zaldico at yung mga iba pang inaakusahan, si Congressman Romualdez humaharap.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Eh yung isa nasaan?
1: Nawala. Nasaan? Wala rito.
0: Kusharet.
13: Yes sir, sorry po. Medyo naputol po yung linya. I'm sorry po.
0: Yun nga, 'di ba? Parang ang recourse na lang talaga, ang pwede na lang talagang gawin sa ngayon, eh sumagot ng sumagot. Kaso nga lang,
1: hindi kaya Jared, ano? Parang merong special ops against the speaker?
13: Hindi po ako magtataka, sir, kung meron. Kasi it's quite obvious eh. Since tambalos-los days pa ho ito noong 2023, yes. He has been the target of the Duterte camp.
1: Mm.
13: And again, primarily, in my opinion, kaya po siya tina-target is dahil of his close relationship din po kasi sa Pangulo.
0: Mm-hmm.
13: So, it's hitting two birds with one stone po eh.
0: Hindi kaya siya ay isang tinik na bumaon ng malalim. Kaya ngayon, pinipilit nilang tanggalin kung sa kung paano paraan man mm-hmm. yung kaya nilang gawin sa ngayon.
13: Pwede po. I think malaking hadlang po siya sa mga ambisyon ng kung sino mang nag-aambisyon na maging Pangulo sa 2028. Baka po nakikita nila ang lawak ng impluwensya ng lakas CMD at ng partido niya.
0: Mm-hmm.
13: At para masira ang tiwala ng mga tao kay former speaker, ito po, merong special ops na ginagawa sa kanya. But again, at the end of the day po, the truth will always prevail po at the end of the day. Mm-hmm. And kung meron naman po siyang, wala talaga siyang involvement, it's very easy to answer the allegations.
1: Yan ba mga special ops na ganyan, kinakailangan bang i-head on yan?
13: Mahirap po eh. It's parang ano yan eh. Yung parang tinatawag yung mythical creature na Hydra. Oo, mm-hmm. yung pagputulin mo yung isang ulo, may tutubong dalawa ulit in its place. Mm-hmm. So, ano yan eh. Moving target ho yan. Hindi ho yan na, ano, hindi ho yan na madaling supilin.
0: Mm-hmm.
13: Ang pwede lang po talagang gawin dyan, number one, if he really wants to attack it head on, is to file the cases necessary. Pangalawa po is to answer the questions. At I don't think si former speaker will shirk from that responsibility. Oh, kasi, I think he will sasagutin niya lahat yan sa proper forum at sa tamang panahon.
1: Kasi nakikita ko dyan, yung mastermind dyan sa special ops na yan against the speaker, kukuya-kuya-kuy lang yung mga bataan niya ang tumatrabaho.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, nakukuha niya yung objective mm-hmm. niya against the former speaker nang wala siyang ganong effort.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya yung...
13: Yes po, and I think...
1: Diba? Hindi siya nagbubuka ng bibig, hindi siya mm-hmm. nagtuturo ng kung ano-ano, may gumagawa sa kanya.
0: Mm-hmm.
13: Right, right. And I think yun po yung ano eh, yun po yata yung ideal nila na ruta. To take it to the court of public opinion. Kaya nagtataka rin po ako bakit hanggang ngayon hindi nagfa-file ng kaso si Attorney Levy Baligod.
0: No.
13: Kung tunay po ang kwento ng 18 Maleta Boys at talagang may personal knowledge, bakit hindi po sila nag-file directly, sila mismo ang nag-file ng kaso?
0: No.
13: Si Senator Rodante Marcoleta is another individual na sabi niya may personal knowledge, may mga witnesses siya na handang tumistigo. All of these individuals, nakakapagtaka nga po kung may hawak po talaga silang ebidensya, bakit hindi po nila iharap? At kaya nakikisama po sila sa special operations po siguro na matatawag natin. Dahil sinasakyan po nila yung ano eh, yung drama eh.
1: Oh, kasi ultimo sa Senado nare binabanggit ni Marcoleta yung ano eh pangalan ni Speaker Martin Romualdez eh. Mm-hmm. And speaking of which, mm-hmm. na-file na ng kaso ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Today.
0: Yung plunder
1: mm-hmm. no? May mga balita kung hindi today lalabas din yung warrant ay by Monday.
0: Sa Lunes.
1: Lalabas yung warrant.
0: Ano pong take nyo doon, Coach Jarrett?
13: Uh-huh.
0: Opo.
13: Hello, sorry po.
0: Yes, Coach Jarrett. Ano pong take nyo doon sa ganitong mga nangyayari ngayon?
13: Sa plunder case po mm-hmm. ni Senator Marcoleta, mm-hmm. I think it's a long time coming. Alam mm-hmm. naman po natin na sa kanya po mismo nang galing yung testimonya na siya ay tumanggap ng 75 million pesos. Alam naman po nating lahat na sa kanya rin po mismo nang galing na itinago ho niya yung identities ng mga taong ito at hindi ho niya dineclare na ito yung mga donations. So dahil po dun, it's fairly easy to consider it as a gift. At nakasulat po kasi sa ating plunder law na ang isa pong definition ng ill-gotten wealth ay pagtanggap ng gifts from directly or indirectly from any individuals. At so I think it's pretty straightforward kung maglalabas po ng warrant of arrest against against Senator Marcoleta.
0: Mm-hmm.
13: I think it's warranted. Oh, tama lang po 'yon yung mm-hmm. at kung meron po siyang kailangan sagutin, mas maganda po sa korte na lang po siya sumagot dahil nandoon naman po ang tamang forum para po sa kanyang kaso na 'yan.
0: Alright, sige po, marami pong salamat Coach Jar at happy weekend.
13: Thank you very much. Thank you very much. Happy weekend po.
0: Yan po si Coach Jared Pulido, isa pong political advisor. Ano oras na kuya?
1: 16 na minuto, makalipas ang alas 5.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
15: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
16: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM.
10: ATM.
11: Anong take mo sa DZMM?
0: Nagbabalik po ang ATM.
10: Anong take mo?
0: Ito, kausapin naman natin ang isa pong veteran political strategist. E, pag-usapan natin yun nga, yung paghahain ng kasong plunder ng ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Makakasama natin via Zoom ang veteran political strategist na si Ginoong Alan Herman. Magandang hapon po.
17: Magandang hapon mga idol. Humihingi ako ng dispensa sa ating manunood at saka tagapakinig. Medyo nag-e-echo ako ngayon dahil nakalimutan ko yung headset ko. Kaya pagpasensyahan niyo na po para akong nasa malalim na kuweba habang ako'y nagsasalita.
0: Eh baka naman kasi kakanta kayo, Sir Alan. Di naman kaya.
17: Medyo modulated, ano? Palagay ko pag ako'y kumanta, hindi anong take mo, magiging take him out ang magiging programa ngayon pag ako'y kumanta.
1: Ay, kung ang title, take him out, eh bagay na bagay yun sa pag-uusapan nating ano, personalidad.
0: Take him out,
1: ilabas mo na yan.
17: Natumbok, ano, sir? Natumbok.
1: Alright, today... And may confirmation na na-file na yung kaso against Senator Marcoleta na plunder. And most likely, kung hindi ro today, ay by Monday maglalabas ng warrant of arrest. Anong nakikita mo rito, Alan?
17: Well, ang take ko dyan, unang-una, it had to be done. Dahil low-hanging fruit naman talaga yan. Yung sinasabi nilang selective justice, sana po malagay sa tamang konteksto yan. Hindi naman po pwedeng nahuli ka sa kubaw ng sa snatch. Ang depensa mo ay mas maraming snatcher sa tondo. Hindi naman po tamang depensa yon. huling-huli ka eh. Hindi naman pwedeng sabihin, eh paano yung iba? What about this him? What about the other guy? What about the others na kailangan din hulihin? Opo, kailangan managot lahat. Pero yung taong umamin na on live TV at sa mismong bibig niya narinig yung kanyang pag-amin ng pagtanggap ng malaking halaga habang siya ay isang congressman, eh talaga naman the evidence is ano na ho yan, di ba? The evidence is weighty and clearly obvious. Medyo nakadagdag pa ng konting pressure sa ating ombudsman siguro yung nagrally ang religious organization na Iglesia ni Cristo upang iprotesta itong paghuli sa kanya. Syempre, as the ombudsman, it's a matter of optics. You cannot possibly show to the people na kahit sino na lang maaaring maabsuelto or maaaring bigyan ng special treatment or maaaring ma-delay ang paghuli just because nakapag-amas siya ng taong nagprotesta at nag-rally sa EDSA. It will send all the wrong kinds of messages kapag yan ang ginawa ng ombudsman. Tinatawag nila dyan, blink. If the ombudsman blink, kumurap. Pag kumurap ang ombudsman or ang administrasyon at hinayaan na yung pressure ng rally ay ma-delay ang paghuhuli kay Senator Marcoleta, eh napakasamang optics naman yun. Yan ang aking take dyan.
1: Paano, Alan, paano ika-counter yung perception ng, well, ng mga taga-suporta, gaya natin, nakita natin yun ilang araw na nag... baka sabihin naman eh, masyado namang malisyoso yung timing ninyo. Dahil ilang araw na lang magsisimula na yung impeachment eh, mukhang kami lahat na pwedeng idikit sa pangalan ng kabilang kampo eh iniisa-isa na ninyo.
17: Yes, yan ang narrative na sinusubukan i-prevail ng isang kampo, no? Na selective justice, ang ganda ng mga tarpaulin nila, biglang magaganda yung kanilang mga placard, pulidong-pulido ang pagkakagawa ng kanilang mga placard agad-agad, no? Na this is selective justice, bakit ninyo pinag-iinitan? Ang counter dyan, boss, is sana maiparating sa ating mga kababayan na selective or not, ang ombudsman, pag gumagawa ng kanilang trabaho at ang kanilang constitutional mandate, ang evidence ang pinakamabigat na ang dapat lang nilang tignan ay ebidensya. Gaya nung nasabi ni Coach Jared kanina, the other accused hindi pa masyadong tahi yung ebidensya eh. At yung mga iba nga wala pang formal kaso na pina-file against them.
1: Yes.
17: So paano magiging selective justice yon? It has to be at the end of the day, the weight of the evidence has to be precedent, has to be a key factor. Eh, yun, umamin na sa television mismo. Yes. Ano pa magagawa mo? Si Senator Jinggoy, meron nang nagtestigo, meron nang nagbigay ng sworn affidavit. So, the ombudsman, whether or not ano yung political color mo, susunod yan in terms of efficiency dun sa balot na yung kaso laban sa kanila. So if it appears, ang masasabi ko lang dyan, if it appears na isang kampo lang ang pinapersecute at there's this selective justice happening, eh baka naman dapat we should all take a step back and think, eh baka naman na talagang lahat ng mga may sala ay nasa isang kulay. Baka dapat yun maging message takeaway ng mga tao, di ba? Parang rather than selective justice, maybe we should take pause and say, bakit nga lahat ng nahuhulit, bakit nga lahat ng may ebidensya laban sa kanila, it seems to be coming from a certain political color.
1: Ang isang malaking problema rin kasi, ilan sa mga Pilipino o karamihan sa mga Pilipino, para may tapaoho. Alam mo yun?
0: Blinders.
1: Sa kabayo. Yung nilalagay sa kabayo. Yun lang ang kanilang tinitingnan. Hindi nila, ayaw nilang buksan yung kanilang mata. Buksan yung kanilang mga isip sa kung ano pa yung pwede. Bakit nagkakaganito yung ano? Katulad doon, yung bakit na humantong doon sa ano? Sa pagkakaso kay Senator Marcoleta ng Plunder. Umamin nga yung tao sa TV.
0: Hindi nga daw eh. Kasi sabi nga mismo nung anak eh, gusto daw patahinikin ng ama.
17: Talagang dapat patahimikin. Kung ako yung anak, talagang dapat patahimikin yung ama. Dahil ama, ikaw ang aking mahal na tatay, ikaw ang mismong nagbigay ng ebidensya laban sa sarili mo. Kaya siguro dapat tumahimik ka nga. Tama nga.
1: At sabi ng tatay, ikaw anak at tumahimik, lalo ako nadidelikado sa iyo.
17: Totoo yan. So, yung notion of selective justice or persecution, unang-una po, ano, para rin sa mga veteran political observers, matagal na rin po tayo dyan, meron naman talagang tinatawag na equity of the incumbent. Gagamitin mo talaga yung tools mo. Noong panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, abay, ginamit din naman nila ang kanilang makinarya upang makulong si Laila de Lima ng ilang taon. Yung pala, yung kaso, wala, imbe-imbento lang. Yung arrest, yung presidential pardon ni Sonny Trillanes, sinubukan.

0: Congresswoman Laila.
1: Mm.
0: Eh, napakalayo po. Napakalayo po. Nung panahon na yon, talagang imbento. Talagang binunot sa bulsa. Hindi natin alam kung saan sa ako ng bigas kinuha yung mga kwento na ginawa laban kay Congresswoman Laila. Pero ngayon, merong evidence. Again, self-admitted sa TV. So, hindi pwedeng gawing comparison yun.
1: Eh, bago po namin kayo pakawalan, eh baka gusto nyo pong mag-plug. Ano po ba merong bukas?
0: bukas, unahin natin yung ano ang wala. Ano ang wala bukas? Wala ng rally. Mukhang nag-fizzle out itong pinaplano ng religious group na INC. Mukhang hindi sila nakakuha ng enough momentum para sa kanilang rally. Anong meron bukas? Siyempre, yung aming show na nag-air din sa DZMM, yung 4 alas. Magandang show yan. Panoorin ninyo yan. Pakinggan ninyo yan. Tapos, bukas, tingin ko maghahanda na talaga ang prosecution at ang defense para sa upcoming impeachment trial na mag-uumpisa sa Lunes. No, exciting yan.
2: Oh, itong apat na to, bata pa ako, napapanood ko na itong mga ito.
1: Tsaka yan ang kuya, tatawagin ni kuya ng mga anchors ng With Due Respect. Kasi bawal silang tawaging chuhin, tatay, o lolo.
2: Kuya. Oh.
0: Diyos ko, wala pa akong buhok sa kilikili. Nakikinig na ako sa inyong chocolate
1: voice. Ay, naku. Maraming salamat po, Sir Alan. Happy weekend.
2: Happy weekend.
0: Happy weekend po. Mabuhay kayo lahat.
2: Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po. Yan po si Ginoong Alan Herman, isa pong veteran political strategist. O paano, susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Namaan Makapagal at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman po ang issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel, at sa DZMM Facebook page.
1: Bye!
2: Bye-bye! Happy weekend!
3: ATM.
4: ATM.
5: Anong take mo sa DZMM?
6: Mga balitang kumpirmado.
7: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
8: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
9: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
7: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
10: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
7: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
11: Masdan po ating bayan. Anong iyong...
12: Ang pagdinig na inaabangan ng buong bansa, hatid ng PRTV News, makisupaybay sa Vice President Sara Duterte. Impeachment, July 6, sa mga oras na ito, sa PRTV Prime Media at FM Regional.
13: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
12: Dahil hindi tumitigil ang balita,
13: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
12: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
13: Ako po si Naomi Timosyo
12: sa PRTV Prime Media.
14: Mawalang galang na po.
15: Magbabalik po sila
14: para bumanat with due respect.
16: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
12: Richard Heydarian.
17: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
12: Carlo Flores.
18: Eh, parang mas marami pang nag-resign kaysa sa napakulong.
12: Clive Arguelles.
19: Seryoso, sincero, at yung buong...
12: Dino De Leon.
2: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
12: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
13: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
12: At Cheska Persia.
3: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
12: With you, respect, tuwing linggo, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sabayang mapapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, at FM Radio Regionals. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.

0: July 3, 2026, Biyernes. Mas magandang panahon sa masusunod na araw sa pagpasok ng monsoon break. Pero asahang magiging mainit ang mga pangyayari sa Senado sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninyo Corpus, ako po si Maan Makapagal.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Senator Rodante Marcoleta, kinasuhan ng plunder at bribery ng ombudsman. Alert status, ibinabana ng NCRPO matapos ang tatlong araw na kilos protesta ng INC. Senado, nakahanda na para sa gagawing paglilinis sa impeachment ni VP Sara Duterte sa Lunes. Pansamantalang habagat break, mararanasan sa bansa. At Alex Yala, nagkamit ang historic win bilang kauna-unahang Pinay na umabante sa round 3 ng Wimbledon.
1: Sinampahan na ng ombudsman ang kasong plunder at bribery si Senator Rodante Marcoleta at iba pa sa Sandigan Bayan ngayong Biyernes. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo live. Mari.
0: Jack, tinupad nga ng Office of the Ombudsman ang pangako nito na makasuhan si Senador Rodante Marcoleta ngayong Linggo. Dawit nga rin sa kaso si dating Congressman Mike Defensor, pati na rin ang dalawang negosyante na tinuturong pinagmulan ng undisclosed campaign donations ni Marcoleta.
3: Sa kabila ng tatlong araw na protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagkondena sa posibleng pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta, kinasuhan na ng ombudsman ang senador kabilang sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray sa Sandigan Bayan ngayong Biyernes. Apat na kaso ang isinampa kabilang ang pandarambong at tatlong counts ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 o batas na nagbabawal sa public officials na tumanggap ng regalo mula sa pribadong individual. Ito'y kaugnay sa hindi idineklarang 75 million pesos campaign donations noong 2025 midterm elections. Hindi na rin papayagan sina Marcoleta at mga kapwa-akusado na makalabas ng bansa dahil sa precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan 7th Division noong Mayo 26 ngayong taon laban sa kanila. Sinabi kasi ng ombudsman sa kanilang ex parte application for PHDO na may clear and substantial flight risk ang mga respondents. Mahalaga raw na manatili sa Pilipinas ang mga inirereklamo para masiguro ang kanilang pagdalo sa court proceedings.
4: Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin.
5: Ano po yun?
4: Eh sana huwag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba?
5: Loan?
4: Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Ito yung utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution.
3: Ngunit ayon sa Office of the Ombudsman, kahit pa kinikilala ang utang na loob sa kulturang Pilipino, wala itong puwang pagdating sa pagganap ng tungkulin ng isang public official. Iginagalang-ani lang karapatan ng bawat Pilipino na ipayag ang kanilang sentimiento matapos magdulot ng matinding diskurso ang pagkaso sa senador. Una nang nilinaw na maski private at hindi public funds ang pera, ay sapat pa rin ito alinsunod sa batas para makasuhan ang senador na nooy kongresista nang tanggapin ng pera. Nairaffle na sa Sandigan Bayan ang mga kaso. Ang 3rd Division ang hawak sa kasong plunder habang nahati sa 1st, 4th at 6th Division ang tatlong counts ng bribery. Jack, sa mga oras nga na ito, wala pang inilalabas ang mga korte na warrant of arrest laban kay Marcoleta at sa kanyang mga kapwa-akusado. Pero patuloy tayong nagbabantay sa mga developments dito sa Sandigan Bayan. Sa kabila nga niyan, paulit na ngang sinasabi ng ombudsman na walang nangyayaring selective justice sa kanilang tanggapan. At ang mga salita nga o ang ebidensya na ginamit laban kay Marcoleta ay yun ding mga salita na kanyang sinabi sa kanyang palabas. Jack?
1: Maraming tanong lang. Based sa experience mo dyan sa ombudsman or sa Sandigan Bayan, kailan sila naglalabas ng warrant? Usually ba the following day or ilang hours lang after magsampa ng kaso? At weekends ba? Naglalabas ba ng warrant of arrest or Monday na ito? Kasi kung Monday ito ilalabas, baka maging parang distraction pa ito dahil magsisimula na yung impeachment trial.
3: Tama nga rin yung nabanggit mo, Jack, na concern no, na maaaring sumabay ito no, sa impeachment trial ng bise sa Lunes. Pero kung pagbabasihan nga natin yung nangyari doon kay Senator Jinggoy Estrada, Thursday siya sinampahan ng kaso dito sa Sandigan at dalawang division yung naghati nga doon sa kanyang mga kaso. Friday, naglabas yung isang division ng arrest warrant pero yung isa, Lunes na, naglabas ng warrant of arrest laban sa senador. No? Ngayon, sa mga oras na ito, dahil Friday nga rin sinampahan ng kaso ang senador, wala pa tayong nakikita o natatandaan ang mga nangyari na same day din na naglabas ng warrant of arrest. Jack?
1: Okay, sige. Maraming salamat, Mari Ocampo.
0: Sinabi naman ng Philippine National Police na nakahanda silang ihain ang arrest warrant kay Senator Rodante Marcoleta sakaling ilabas na ito ng Sandigan Bayan. Ito'y matapos kasuhan ng ombudsman si Marcoleta ng bribery at plunder case na walang piyansa. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co na muli sila may kapag-ugnayan sa Senado tulad doong arestuhin si Senador Jinggoy Estrada. Dagdag pa ni Co na laging naaayon sa umiiral na batas ang mga pagkilos ng pulisya.
1: Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang dating dean ng FEU Institute of Law, si Attorney Mel Santa Maria. Magandang hapon po, Attorney Mel, at welcome back sa Arangkada Balita.
5: Magandang hapon sa iyo, Jack, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Maan, magandang hapon sa inyo. Mabuhay po kayo lahat.
1: Yes, mabuhay kayo, Attorney Mel. Attorney Mel, ganito, no, marami pa rin yung naguguluhan or sadyang ayaw talagang intindihin. No? Kasi nga yung narrative na sinasabi, pag plunder daw, ba't daw naging plunder yung kaso? Eh, hindi naman public funds ang involved.
5: Well, kung tatandaan natin yung plunder case ni President Erap nung na-convict siya, ang mga pera doon, kuweteng money. Di ba? Hindi rin na public kung hindi mga pera galing sa private, sugal money lang nga. Pero kasi ang nasa batas ganito. Ano ba ang plunder? Ang plunder ay ginawa o kilos ng mga public official at mga kasabwat nito na nagtipon sila, nag-imbak at nag-acquire ng mga nakaw yaman sa pamamagitan ng mga kombinasyon na kilos kriminal at nakapagkamal sila ng at least 50 million pesos. So ang punto doon, kilos kriminal. So ano yung kilos na kriminal na dapat mapatunayan na ginawang in combination or series, no? Iyon yung sinasabi ngayon doon sa kaso ni Marcoleta na pagbibigay ng tatlong beses na donasyon, no? Yung 30 million, yung 25 million at yung 20 million na hindi naman dineklara sa SOSE at saka sa SALEN. At napakalaki ginawa yan noong January 2025. Ang unang sabi, campaign funds yan. Kaya lang nga, biglang nagbayad ng donor's tax noong December 2025. Kasi, tandaan natin, Jack, basta campaign funds yan, yan ay tax exempt. Hindi mo binabayaran ng tax. Ngayon, sapagkat dinimanda noon si Marcoleta ng violation na hindi pagpapail ng SOSE, ang sabi ng COMELEC, sapagkat ibinigay yung pera bago mag-campaign, hindi itinuturing na campaign funds. So may dilema ngayon. Kung hindi campaign funds yon, Eh di private funds yun. Mm-hmm. So nagbayad sila ng donor's tax noong December 2025. Kaya lang napakalaki. Mm-hmm. 30 million, 25 million at 20 million. Papasok ngayon ang batas ng Presidential Decree 46. Okay. Ang sabi naman ng Presidential Decree number 46, kung sino mang lingkod bayan ang tumanggat o mga o pribadong individual na nagbigay ng gift, regalo, handog, present o anumang bagay na may halaga, kasama na nga dyan ang mga Christmas gift na binigay dahil may position ang tao sa gobyerno, eh mananagot under bribery or indirect bribery sa under Presidential Decree 46. So sinasabi ng ombudsman na yung tatlong pagbibigay ng mga milyon-milyon na iyon, eh bakit hindi iniligay sa SOSE at hindi rin iniligay sa SALEN, at therefore isang pataguyon na nagpapahiwatig lang na lumaki ang yaman niya. At papasok naman dyan yung ating Republic Act 1379. Okay. Ang sabi naman ng Republic Act na yon, ang isang lingkod bayan na napakalaki ang ari-arian, whether pera o mga bagay, na hindi tugma sa kanyang kinikita, ang mga kitang yon ay pinagpapalagay o itinuturing na nakaw yaman. So ang burden of proof yung sa kabila, patunayin nilang hindi. So doon nagkadikit-dikit ang mga batas na ginamit ng ombudsman. Kaya itong kasong ito, ang magiging issue dyan, ito bang binigay bago mag-election period na biglang na-transform from campaign to private funds ay papasok sa plunder, sapagkat iyon ay mga pribado, kasi nagbayad ng tax eh. So pribadong mga amount. Yan.
6: Pero yun nga po eh, saka doon na rin, anong tingin nyo po, mismong si Senator Marcoleta ang umamin na ito doon sa isang radio program, or I don't know kung TV or radio program po yun, at yung binanggit pa nga niya yung utang na loob, at nakiusap nga na huwag silang ideklara. Pwede ho ba yung ganong klaseng paliwanag?
5: Unang-una, ignorance of the law excuses no one. Mm-hmm. Eh dapat ideklara mo yan sapagkat sabi ng batas, basta't ikaw ay nagbigay ng donasyon, mm-hmm, di ba? Eh dapat magbayad ka ng tax. Mm-hmm. Eh kung magbabayad ka ng tax, eh di merong yung kasulatan, yung tinatawag na dokumento ng BIA para magbayad ng tax. O kung iyan naman ay donasyon, eh dapat i-report mo sa COMELEC. Mm. So hindi defensa ang hindi ilantad ang donation na iyan. Dapat talagang ilantad 'yan kasi yan ang minamandando ng batas, no? At siyempre number 2, pumapasok sa Presidential Decree 46 yung indirect bribery. So talagang tsaka yung utang na loob, sabi rin sa 46, basta't ikaw ay tumanggap ng regalo o handog o anumang bagay na may halaga, sapagkat ikaw ay may posisyon sa gobyerno, eh mananagot ka. Diba? Mananagot ka. Yun lang. Kasi yun yung Presidential 46, yan yung ginawa ni Marcos noon nung may Marcelo pa. No? So yan.
6: Tsaka yun nga, Attorney Mel, diba? Yung utang na loob, napaka-delikado. No? Kumbaga, nasa kultura natin yan. Pero bilang isang public official, ay dapat may delikadesa din. At of course, yung conflict of interest na sinasabi.
5: Oh, kasi sapagkat maganda nga ang ugaling utang na loob, pero ika nga, yung cultural gratitude na yon ends when alleged bribery begins. No? Ibig sabihin na nababago ang kulay kung merong motivation o motive sa pagbibigay na yun. Kaya yung utang na loob na yun, para di bang kapalit yun? Okay. Di ba? So yan ang mga ilalantad na ebidensya. At si Senator Marcoleta naman, mabibigyan rin ng pagkakataon na depensahan at sanggain yung mga paratang na yan.
6: Opo. Attorney, ganito. Una, akala ay si Senator Marcoleta lang yung makakasuhan. Pero ngayon, lumalabas si former Congressman Mike Defensor at yung mga kasama, si Espiritu at yung si Viray ay nakasuhan din. Talagang ganun ho ba yung proseso? Lahat sila, madadami. At sino ho yung may mas malaking pananagutan? Yung tumanggap o yung nagbigay?
5: Eh, alam mo ito kasi parang one-on-one to eh. Mm-hmm. Di ba talagang one-on-one? So ang ibig sabihin eh, ang level ng kanilang kaungang nangyari mm-hmm. at mapapatunayan, ang level ng kanilang participation is almost the same. Mm-hmm. Isa nagbigay, isa kumuha. Hindi ito yung mga kaso na may look out dito, may look out dyan, may nagbabantay dito na naibababa mo yung mga assessment ng kanang criminal liability kasi yung lesser participation sila. Pero ito, dalawa lang akto eh. Nagbigay at tumanggap eh. So maaaring pareho sila ng penalty kasi papasok dito yung tinatawag na sabwatan, conspiracy. Mm-hmm. Yan. Kung totoo nga itong mga alegasyon na pinaratang sa kanila.
6: At ito nga po, Attorney Mel, kung sakali po na maglabas ang warrant of arrest at makulong si Senator Marcolet, una-una, non-bailable po ito, no? Tama po ba?
5: Hindi bailable ito at saka pangalawa, ang Sandigan Bayan may 10 araw. May 10 araw para pag-aralan kung may probable cause nga. At ang Sandigan Bayan, pwedeng 3 ang gagawin ito. Kung nakita nilang may probable cause, mag-i-issue ng warrant of arrest. Kung merong kung merong ilang pang bagay na gusto silang malinawan, tatanong nila sa ombudsman. At kung makita nilang wala namang probable cause, i-dismiss to. Yan.
6: And Attorney Mel, ito, habol ko lang na tanong, paano po yan? Kung sakaling luwabas ang warrant at ilabas ito sa Lunes, paano kaya ito makaka-epekto dyan sa impeachment trial? Hindi kaya maging distraction to or magkaroon na naman ng aberya at hindi kagad matuloy itong impeachment trial po?
5: Well, siguro pag-uusapan nila dito yung anong mga ba talaga ang 2/3 kasi kung madadagdag si Marcoleta doon sa dapat bilangin o hindi dapat bilangin na pinag-aawayan nila yung base, yung 24, iikli ba yun o mananatiling 24? Ayan, makaka-apekto yon at siguro pagdedebatihan yan sa Lunes, no? At number 2, syempre kung matuloy iyan, ang sabi na naman ng Korte Suprema sa mga usaping hindi conviction kundi sa pagpapalakad lang ng impeachment trial, eh ang mag-iiral ay majority of the quorum. So therefore, si Marcoleta maapektuhan dahil hindi siya makakaboto, hindi siya makakapagtanong, hindi siya makakapag-object. No? Mm-hmm. So yun, ganun lang. Meron siyang epekto doon sa proseso, pero doon sa conviction at acquittal, maari pang pag-usapan yan kasi mukha atang isasalang yung usaping ano ba talaga ang base ng 23, ng 16, ng 2/3. Yan.
6: Okay, nako, maraming salamat as always, Attorney Mel Santa Maria, sa insights na binibigay nyo dito sa Arangkada Balita. Happy weekend, sir. At mag-ingat po kayo.
5: Maraming salamat, Jack.
0: Samantala, ibinaba na ng National Capital Region Police Office ang alert status nito matapos ang rally ng Iglesia ni Cristo. Mula sa full alert, ibinalik na ito sa heightened alert kung saan nananatiling naka-duty ang lahat ng tauhan ng NCRPO para matiyak ang seguridad. Tinapos na ng INC ang rally na nagpapahayag ng suporta kay Senador Rodante Marcoleta na nahaharap ngayon sa kasong plunder.
6: Inalis na sa pwesto ang Quezon City Police District Patrolman na bigong tulungan ng isang motorcycle rider na sinigawan at pinagbantaan ng mga rallyista ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa PNP, pansamantalang inilipat ang police sa Personnel Holding and Accounting Section habang hinihintay matapos ang investigasyon. Sa viral video, makikitang pinagsisigawan ng rider ng mga rallyista, itinago pa ang susi ng motor nito at pinagbanta ang papatayin. Pero imbis na suwayin ang mga rallyista, ang motorista pa ang pinagsabihan ng police. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, ipinanawagan ni Senator Raffy Tulfo na dapat dumaan muli sa pagsasanay ang nasabing police.
0: Ugnayan ng Pilipinas at Canada, itinaas na sa strategic partnership. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: 8 years ako nag-IOC sa vape naman o 7. Nagkasakit ako sa baga dahil sa pag-vape. Ngayon, nagagamot na ako ngayon.
9: Fake news na mas ligtas ang vape kesa sa sigarilyo. Ayon sa mga pag-aaral, vape ang dahilan ng ilan sa mga nakamamatay na sakit sa baga gaya ng e-cigarette and vaping product use associated lung injury o e-valley. Pinahihina nito ang puso. Napatunayan ding nagdudulot ng cancer ang mga kemikal nito. Nalalason din ang baga at puso ng nakakalanghap ng secondhand smoke o ang mga taong damay sa usok kahit hindi naninigarilyo. Akala natin mabango, lason po ang usok ng vape. Kaya itigil na po natin ang bisyong ito. Protektahan din natin ang mga kabataan na huhumaling mag-vape. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
10: Delivery! Maria Jose!
11: Akin yan? Ang laki ng box!
10: Surprise!
11: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
10: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
11: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
12: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
13: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
15: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
16: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
14: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
17: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
14: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Master.

0: TV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga,
0: at sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos,
1: pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Ilang tulog na lang, lilitisin na si Vice President Sara Duterte. Kumustahin natin ang mapaghahanda para dito ng prosekusyon. Makausap natin si dating Congressman Ace Barbers, isa sa mga tagapagsalita ng prosecution panel. Magandang hapon po, Kong Barbers, at welcome sa Arangkada Barita.
3: Ay, magandang hapon, Maan, at magandang hapon din po sa ating mga kababayan.
2: Mainit na balita ngayong araw ang pagsampa ng kaso ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Eh, paano na po yan at mababawasan na naman ng mga senador? Paano ito maka-apekto sa impeachment trial? Dalawa'y nakakulong? Isang missing? O pugante?
3: Yeah.
2: Paano yun, sir?
3: Well, we have to remember na hanggang ngayon ay sila ay membro pa rin, no, ng Senado. At ayon sa ating saligang batas, na para makakuha ng ang conviction threshold ay dapat umabot sa 2/3. O ika nga, sa numero na 24 senators, ang 2/3 nito ay 16. No? So since they are still members of the Senate, I believe kasama pa rin sila sa bilang. Although, ito kasi bagong situation ito at ngayon lang itong nangyari sa atin, no? Na kung saan may mga senador tayo na hindi makakapag-participate by virtue of a suspension order coming from the ombudsman. The other one naman ay missing. Yung isa naman ay bagong kaso and most likely ay masususpend din. Mm-hmm. No? So ito yung mga issues na dapat talakayin at ito ay dapat iakyat, no? Sa Korte Suprema nang sa ganun ay madesisyonan kaagad before dumating ang ating trial o ang impeachment trial sa punto na magbobotohan ang ating mga members.
2: Mm-hmm. So, sinasabi kasi nakapako nga ba yung voting threshold? Kung sabi nyo ay pwedeng ma-elevate ito sa Supreme Court, kailan dapat isettle, Kong Barbers?
3: Kasi maraming napakinggan naman natin yung mga different schools of thought o yung kanilang mga pananaw tungkol dito mula sa mga legal luminaries. No, isa doon, sinasabi na dahil dito sa isang jurisprudence, yung Avelino versus Cuenca, eh kapag ang membro ng Senado ay wala sa coercive control o jurisdiction, eh, he should not be counted as a part of the number of the senators. Meaning, eh, kung hindi ka nga naman nakapag-participate, no, hindi ka, saan ka naman nakakita ng huwes na ika nga o judge na magde-decide on a very important case na hindi man lang niya nakita, narinig, o na-examine yung mga witnesses at yung mga ebidensya. No? May ganong school of thought. The other school of thought, o yung isang pananaw tungkol dito, ay yung sinasabi naman na very strict ang sinasabi ng ating saligang batas. Pag sinabi doon 2/3, hindi dapat ma-interpret ng ano pang mga classic interpretation except that it should be 2/3 of the all members, no? Ang all members niya ay 24, ang 2/3 niya ay 16. 'Yon, kaya kailangan talaga erase ito sa tamang korte at of course sa tamang panahon.
2: Aha. Si Senate President Sherwin Gatchalian as presiding officer, na-resolve na rin ito, Kong Barbers. Ano pa ang komento ng House Prosecution Panel?
3: Well, whoever sits as the presiding officer, masasabi lang natin na ang prosecution panel ay handa, no? Napaghandaan po nila ito. Matagal po nila itong simula po nung series of clarificatory hearings sa Committee on Justice hanggang sa ngayon, no, bago mag-trial sa Lunes, sa July 6, ay pinaghahandaan po nila ito. Nagkakaroon po sila ng mock trial. Ang ating private prosecutors at public prosecutors ay patuloy na nag-coordinate. No? Sila ay nagpapalitan ng mga opinion on several issues related dito sa impeachment. And one thing is for sure, no, at least nakita natin, no, na talagang mabubuksan ang impeachment court ngayong Lunes. Pangalawa, magkakaroon ng pagkakataon na maipakita no ang mga ebidensya na nilalatag ng parehas na panig, no, yung panig ng prosecution at saka yung panig ng depensa. So these are the things that the Filipino people must expect and must wait and watch, no, sabi nga.
2: Mm-mm. Sa unang araw ba, Kong Barbers, niresolbahin ba yung pending motions o forthwith ay ilalatag ng ebidensya at magtatawag ng testigo?
3: Well, yun na nga, no, no, kung halimbawa, yung unang artikulo, no, yung first article 4, kung hindi ako nagkakabali, ito yung sa grave threats. No. Bago po maumpisahan yan, aayusin po muna siguro ng impeachment court yung mga motions, yung mga objections at yung mga procedural issues, no, na inilatag doon sa pre-trial conference. And once all these issues are resolved at wala na pong nakabinbin, tuloy-tuloy na po ito at babasahin na po yung mga articles of impeachment at mag-umpisa na rin po yung paglalatag ng ebidensya ng prosecution.
2: Mm-hmm. 57 witnesses, yeah. 62 days. Parang kung susumahin natin, parang tig-isang testigo sa isang araw. Yung at yung paglalatag pa ng ebidensya at pagpapresenta ng testigo, kakayanin kaya, Kong Barbers?
3: Well, maring medyo ika nga para sa akin, no, personal opinion, medyo kipit yung oras. Pero dun sa rules na inaprubahan ng dalawang panig during the pre-trial conference na isang witness ang kanilang ilalatag, no? At kailangan matapos siya sa loob ng isang araw, no? But if talagang hindi matatapos isang araw, di ba, kailangan bigyan ng extension, ang in-court na ho ang magsasabi niyan. Pero sa rules po na kanilang naaprubahan, ay isang araw, isang witness.
2: Mm-hmm.
3: Yes, tama, no? Medyo mahaba, no? And sa totoo, talagang mukhang aabutin nga, no? Ng ilang buwan siguro ito kung tatapusin yung apat na artikulo. Remember, Maan, di ba, sa ating experience in the previous impeachment, isa, dalawa pa lang ang nailalatag na articles of impeachment, nagbobotohan na po kagad sila. At kapag meron na pong resulta, meron na pong boto, hindi na po kailangan ipakita pa yung o ituloy yung ibang articles. As long as it gets a conviction already.
2: Mm-mm. So, pwedeng mangyari ito ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara na hindi lahat ay mailalatag yung mga artikulo. So kailan masasabi na kumbinsido na ang Senate Impeachment Court? Kumbaga ay kumbinsido na sila sa mga ebidensya?
3: Merong mga ano, no? Kung sufisyente na siguro, this is the legal strategy, no? Ng, I'm sure ganun din ang strategiya sa legal strategy ng depensa. Pero sa panig ng prosecution, kapag substantial na, no, yung naipakitang ebidensya at may paniwala na na matibay at malakas na ito at makakasecure na ito ng anumang desisyon mula sa korte, then I guess yun yung signal na the prosecution will rest its case, no? But again, no, napaka-importante kasi na mailatag yung lahat ng ebidensya, whether ito ay documentary evidence or otherwise. At sana mailatag din lahat ng mga witnesses, no? Nang sa ganun, marinig talaga ng taong bayan kung ano pa talaga. May punto ba yung aligasyon? O ito ay haka-haka o gawa-gawa lamang ng mga tao na hindi na gusto ma-impeach ang ating pangalawang pangulo. So again, no, doon tayo babagsak, no, sa presentasyon ng ebidensya.
2: Mm-mm. Eh kumusta naman yung last minute na preparation? May kaba po ba sa dibdib ang ating member ng House Prosecution Panel? Nagdadasal? Well, may ritual?
3: Hindi mawawala yung pagdarasal, no? Kasama dyan yung nervyos at saka yung pagdarasal talaga, no? In fact, nagmisa nga nung isang araw at in-offer ang misang yan para sa paglalabas ng katotohanan, ng transparency, at of course yung accountability na sinasabi o dinadasal ng ating maraming membro ng prosecution. So medyo siyempre hindi maiwasan na may kaba dahil they are on a national stage, no? At dapat they should be on their tip-top shape, ika nga, at in, on their best best self. So we're hoping and praying na sana maging successful ito.
2: Okay, maraming salamat Kong Ace Barber sa inyong panahon. Muli, magandang hapon.
3: Magandang hapon and thank you.
4: Sa ibang balita, matapos ang bilateral meeting kasama si Canadian Prime Minister Mark Carney, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itinaas na sa strategic partnership ang relasyon ng Pilipinas at Canada. Ano nga ba ang maitutulong nito para sa Pilipinas at para sa mga Pilipino? Yan ang umaarkadang balita ni Christian Bascones.
5: Today, I am pleased to announce the elevation of our bilateral relationship to a strategic partnership.
6: Mahigit isang dekada mula nang bumisita ang isang pangulo ng Pilipinas sa Canada. Ngayon, sa official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., muli nilang pinagtibay ni Prime Minister Mark Carney ang pangakong tapusin ang negosasyon para sa isang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada bago matapos ang 2026. Nakatagda rin makipagpulong ang pangulo sa mga negosyante sa Canada upang talakay ng posibleng dagdag na pamumuhunan sa Pilipinas.
5: Canadian businesses, including those in said sectors, have been largely successful in the Philippines. I look forward to discussing more opportunities for deeper commercial ties between our two countries.
6: Sa tala ng 2021 Canadian Census, halos 1 milyong Pilipino ang naninirahan sa Canada. Pinasalamatan ni Prime Minister Carney ang mga Pilipino na siyang tumulong hubugin ang kultura ng Canada sa pamamagitan ng pagdadala ng kultura ng Pilipinas.
7: Mr. President, we are one people, united in diversity and our humanity. And Filipino Canadians, also helping to lead our nation, including my colleague.
6: Ibinahagi ng dating TV news presenter sa Pilipinas at ngayon news anchor na sa Canada na si Reyes Santos ang pagiging proud Pinay sa kabila ng tagumpay sa kanyang karera.
8: I'm proud of our Filipinos here. We are being celebrated in different sectors.
6: Ayon kay Consul General Gina Hamoralin, may pagmamalaking tunay ang mga itinuturing na bayani ng bayan, mga OFWs, dahil sa angking kahusayan at kasipagan.
9: Nagkaroon sila ng mga nakasama sa trabaho, mga Pilipino, and they can vouch for the dedication and hard work ng mga Pilipino. So,
6: mula Enero hanggang Abril ngayong taon, umabot na sa higit $300 million ang remittance ng mga OFWs mula sa Canada. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang bilang na ito ay sumasaklaw lamang sa mga padalang dumaan sa mga bangko at rehistradong money changer. Posible pa anilang mas malaki ang aktual na halaga ng remittance dahil hindi pa kasama rito ang mga padalang dumaan sa impormal na paraan o digital na up-to-up cross-border transfers. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Lilinaw ni dating Finance Secretary Margarito Teves na hindi pa agad-agad mararamdaman ang epekto ng pag-upgrade ng World Bank sa upper middle income status ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya kailangan tutukan na masusunod pang administrasyon ang paghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
10: Simula 1987, nasa ilalim ng lower middle income economy ang Pilipinas. Ibig sabihin, mababa ang kita sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Limitado ang mga industriya at marami ang mga mahihirap. Pero matapos ang 35 taon, idineklara ng World Bank na tumaas ang status ng Pilipinas sa upper middle income matapos umabot sa $4,850 ang gross national income noong 2025. Paliwanag ni dating Finance Secretary Margarito Teves, malaking pasalamat ito sa mga OFW na nagpapadala ng mas mataas na remittance. Makakahikayat umano ang upper middle income status sa mga investor, pero babantayan pa rin nila kung gaano nga ba kadali ang magnegosyo sa Pilipinas.
11: Madali ba yung pagtayo ng mga negosyo? Tsaka yung cost of doing business, gaano kamahal yung electricidad, yung internet available pa po yan, mga infrastructure, inflation rate, yun naman tinitingnan talaga ng investor. Huh. Yung upper middle income status po lang yan. Kailangan lagyan ng laman yung status na po yan.
10: Kaya hamon ngayon, namatugunan ang mga pangunahing problema sa bansa.
11: Hindi lamang na kumpiyansa tayo sa ating bagong status. Baliwala yan kung hindi natin baguhin ang ating sarili.
12: Correct.
11: Tsaka kasama na po yan, ipaunlad uli natin ibigyang pansin at tulong ang agrikultura tsaka yung manufacturing sector. Medyo mahina po tayo dyan.
10: Kapag tumatag umano ang agriculture at manufacturing sa bansa, hindi na tayo aasa sa mga imported at mas malaki ang kikitain ng bansa. Dadami din ang trabaho at di na mapipilitan ng mga Pilipino ng mga ibang bansa. Pero ayon kay Tevez, hindi natin mararamdaman agad-agad ang epekto ng isang upper middle income status. Kailangan kasing magtuloy-tuloy ang mga reformang ito hanggang sa mga susunod na administrasyon.
11: Kung masustain po natin sa mga apat administrasyon, posible na ma-approximate natin yung nagawa ng Malaysia. Na Malaysia ngayon ang number one sa ating kasamang Asian peers. $12,000 per capita na sila. Tayo a little over 4,800.
10: Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Marami ang nagulat ng gawing state witness ng Office of the Ombudsman si former DPWH Secretary Manuel Bonoan tungkol sa mga flood control anomalies. Ang ibig bang sabihin nito ay mawawala na ang kaso laban sa dating kalihim? May kredibilidad ba siya bilang isang testigo? Pag-usapan natin yan kasama ang public interest lawyer na si Attorney Reyes Del Rosario. Magandang gabi po, Attorney Reyes, at welcome po sa Arangkada Balita.
12: Magandang gabi, Sir Jack, at magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa atin ngayon.
4: Yes, una-una, Attorney Reyes, nagulat po ba kayo? Anong reaction yun nung i-anunsyo na magiging state witness itong si former DPWH Secretary Manuel Bonoan?
12: Well, definitely may gulat, no? Kasi first and foremost, sino ba ang pwede nating ituro dito sa flood control issue na ito? Mm-hmm. You have to remember that a lot of the controversy surrounding this particular issue involves the executive in terms of allocating of the funds, disbursement of the funds, even in terms of procurement and pagbibigay nito sa mga LGU, and of course in the implementation. Mm. And a lot of these processes involve talaga ang DPWH. Mm. Eh bakit natin, nagulat ako, because bakit natin i-absolve si Secretary Bonoan when in fact I feel like he is one of the most central and key figures in this particular issue.
4: Mm-hmm. And dati matagal na actually pinag-uusapan to kung pwede maging state witness noon na yung mga iba, yung mga dating mga district engineers. Pero lagi sinasabi, kailangan na para maging state witness ka, ikaw yung least guilty. Tama po ba?
12: Correct. Just to correct, hindi naman siya least guilty dapat, Sir Jack. It must be not the most guilty. Yeah. So kahit hindi ikaw yung least guilty, but if you're not the most guilty, mm-hmm. pwede ka maging witness. Pero ang question natin dito, sino pa ba ang pwede natin ituro as mm-hmm. the most guilty sa usaping ito? Uh-huh. Ang pinaka determination po dito ng korte is, number one, ano ba ang liability niya compared mm-hmm. sa liability ng mga ibang akusado? We have to remember also na gaya nga nang na-mention mo, Sir Jack, there were also attempts on the part of officials of DPWH na mapasama as state witnesses. Pero you have a district engineer, Engineer Bryce Hernandez, mm-hmm. who was not granted this privilege of being a state witness. So ang tanong natin, since si Bryce Hernandez was not granted this privilege, why would you give it to his boss? Ultimate na district engineer, hindi nga siya nag-grant ng so much more dapat ang DPWH check it
4: out. So ang basa niyo po ba dito ay kumbaga ito si former Secretary Bonoan ay definitely ay hindi siya dapat, kumbaga nandun siya sa talagang isa sa mga hindi naman guilty, pero ang laki ng kumbaga kinalaman niya.
12: Yeah, well, the involvement of Secretary Bonoan is up for the court to decide. Hindi naman natin pwedeng sabihin na guilty talaga siya. Pero ang ano kasi dito, even the allegation of the ombudsman, ang medyo nakakagulat din dito, Sir Jack, in the allegation of the ombudsman, in the complaint of the ombudsman, medyo na pin down nila mm-hmm. si Secretary Bonoan as one of the key figures. Mm-hmm. Pero ngayon, they're now applying for him to become a state witness. So ang question natin, what changed, no? Also talks among public officials and even Associate Justice Carpio and former Senator Trillanes, they're questioning this particular move. And if dapat man na i-grant yung kanyang pagiging state witness, dapat may cooperation on the part of Secretary Bonoan, even as simple as restitution. Yung ibig sabihin po ng restitution, ibalik nga yung mga pera na allegedly ninakaw para makita talaga na willing siya makipag-cooperate with the government. Kasi ang weird naman, ibibigyan mo siya ng immunity, hindi mo na siya kakastuhan, pero he's still keeping the alleged public funds na ninakaw ng whoever. no, ng mga sangkot dito sa flood control scandal.
4: So, kumbaga, ang sinasabi yung attorney ay yung sincerity niya. Kaya yung sinasabi niya, yung restitution part po. Tama po.
12: Yes. Nasabi naman na ni Ombudsman na meron na daw cooperation agreement. But I don't think ang ang cooperation agreement is that will already justify him becoming a state witness. Kasi dapat yung, ako, I agree with Senator Trillanes, no? Na dapat itong itong agreement na to ay dapat may couple with a restitution. No, ibalik para if willing talaga siya and if sincere siya na makapagtulungan sa gobyerno, ibalik yung pera na allegedly ninakaw.
4: And attorney, anong reaction niyo na sabi ka plano pang gamitin yung 18 Maleta Boys laban po nga dito kay dating speaker? Tingin niyo good move ba ito para sa prosecution? Kasi may questions na sa credibility nitong 18 ex-Marines, dahil ang sinasabi nga ay paiba-iba ang kanilang statements, nagbabago yung listahan.
12: Yeah, ako naman, I'm of the opinion talaga, and I've always been saying this, na dapat lahat ng sangkot managot, whoever that is, whatever position that person held, but just as long as sangkot siya sa flood control anomaly, dapat talagang masangkot, no? So ako naman, when it comes to the 18 Maleta Boys, you're correct, Sir Jack, there are a lot of questions already on their credibility. Hindi nila maayos yung kanilang, even the testimony. A lot of them, a majority of them, even Attorney Baligod, not sign that affidavit yet, no? So, paano natin makikita ng credibility kung sila mismo ayaw nilang masubject to scrutiny yung sarili nila? Because you have to remember, Sir Jack, if you sign affidavit and that is subsequently notarized, pwede ka na subject to a crime of perjury. Diba? So, basically, I think yun yung kinakatakot nila. That's why ayaw nilang pumirma. Ang question ko naman, kung seryoso kayo, kung sigurado kayo, sa, and kung truthful talaga yung testimony nyo, at ayaw nyong pirmahan yung affidavit. So, I think dapat maging part of the question din yon. Kung kukunin sila ng ombudsman, ang question natin, meron bang credibility ang 18 Maleta Boys na maging witness, no? Kasi parang nangyari ngayon dito, naghahanap na lang talaga tayo ng pwedeng ituro, and all available evidence na kahit hindi naman natin ma-verify, sinasali na lang natin.
4: Kumbaga, kung tama ka doon, attorney, kung yan talaga ang statement mo, dapat kaya mo siyang panindigan at hindi ka dapat natatakot.
12: Yes. Exactly. Exactly, Sir Jack.
4: Okay, sige. Maraming salamat po, Attorney Reyes Del Rosario, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Happy weekend, sir, at mag-ingat po kayo.
12: Happy weekend. Happy weekend, Sir Jack, and everyone. Salamat.
2: Nabulabog ng bomb at gun threat ang Eastern Samar National Comprehensive High School sa Burungan City. Ligtas naman ang mga estudyante, pero inaalam pa kung sino ang nasa likod ng pagbabanta. Yan ang umarangkadang balita ni Silvia Abadingo.
13: Suspendido ang klase sa Eastern Samar National Comprehensive High School sa Burungan City matapos makatanggap ang paaralan ng isang online bomb at gun threat ngayong araw, July 3. Agad namang kumilos ang mga otoridad upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aral at kawalin ng paaralan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa isang online post noong Hulyo 3 na naglalaman ng banta ng bomba at baril. Dahil dito, agad na ipinasuspendi ang mga klase. Nag-deploy din ang siya ng isang SWAT team upang inspeksyonin at siguraduhin ligtas ang mga lugar na nabanggit sa online post. Matapos ang masusing paghahalughog, dineklara ng Burungan City Police Station na wala ng anumang banta ng bomba o baril sa loob ng paaralan simula alas 8:35 ng umaga.
14: We assure the public that ESNCHS takes all security threats seriously. We are fully cooperating with the authorities in their ongoing investigation to ensure accountability and to maintain a state of learning environment for everyone.
13: Bagamat idiniklarang ligtas na ang campus, binigyang diin ang pamunuan ng paaralan na hindi nila binabaliwala ang anumang banta sa seguridad.
14: So we took it seriously. We are current still, this investigation is going on para masigurado nga safe and secure dito ang ating eskwelahan.
13: Patuloy pa rin ang pakikipagtulungan nila sa mga otoridad habang isinasagawa ang investigasyon upang matukoy ang pinagmula ng nasabing online threat. Alauna kaninang hapon ay agad naman na ibinalik na normal na klase. Sa ngayon na nanatiling ligtas ang campus ng Eastern Samar National Comprehensive High School. Mula dito sa Tacloban City, Silvia Abadingo para sa PRTV News. Nagsiservisyo para sa Pilipino.
4: Sa ibang balita, na dakip na ng mga otoridad ang suspect sa pagpatay sa isang babae at tatlo nitong anak sa Zamboanga del Sur. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva.
15: Nandakip na at umami ng suspect sa brutal na pagpatay sa isang ina at tatlo nitong minor de edad na anak sa Josefina Zamboanga del Sur. Ang suspect, boyfriend umano ng biktima na nahaharap sa apat na magkakahiwalay na kasong murder. Kinilala ang suspect na si Frankie Barcelona Camiging, 23 years old, na naaresto sa barangay Panagaan, Mahayag, nitong July 2. Ayon sa pulisya, inamin umano ng suspect ang krimen matapos ang alitan nila ng biktimang si Arlene Dumalte, na damay at napatay rin ang tatlo nitong anak na umano'y nagtangkang ipagtanggol ang kanilang ina.
16: Naglalakad lang siya, pauwi papuntang Mayan, kaya natagalan tayo konti ng pag-trace sa kanya. Namonitor natin yung suspect pagkarating niya sa kanila. Di na po siya ng laban.
15: Matatanda ang patay na at maraming saksak sa katawan ng matagpuan ng mag-ina sa loob ng kanilang bahay sa Purok 5, Barangay Litapan noong July 29. Sa ngayon, nakaburol na ang dapi ng mga biktima at marami ng tulong pinansyal ang natatanggap ng pamilya mula sa mga nagmamalasakit. Nananawagan naman ang kapatid ng biktima na si Marisa Fernan Ubog sa publiko na itigil na ang pambabatiko sa social media sa kanyang kapatid at igalang ang pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Apat na magkakahiwalay na kasong murder ang ihahain laban sa sospe. Mula dito sa Zamboanga del Sur, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Arestado ang isang kasambahay matapos ireklamo ng pagnanakaw sa isang subdivision sa Barangay Ugong Norte sa Quezon City. Aabot sa halos 4 na milyong pisong halaga ng alahas ang natangay ng sospek. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
17: Himas rehas ngayon ng 28 anyos na kasambahay nito nang dalhin sa Eastwood Police Station matapos na ireklamo ng amo nito dahil sa pagnanakaw sa kanilang bahay sa Barangay Ugong Norte, Quezon City. Nitong Miyerkules lang nang madiskubre na may-ari ng bahay na nawawala na ang ilan sa kanyang mga alahas.
18: Habang chinecheck nung may-ari yung kanyang mga alahas, napansin niya na maraming nawawala sa kanyang mga alahas. Tinawag niya ngayon ang kanyang kasambahay, eto na ngayon yung suspect natin. At sa pagtawag sa kanya, tinanong na may mga nawawala siyang mga alahas, inadmit naman na kaagad niya na siya nga ang kumuha ng mga alahas na nawawala.
17: Aabot sa halos 4 milyong pisong halaga ng iba't ibang alahas ang natangay ng suspect. Pero hindi pa ito nababawi ng pulisya. Lumalabas sa investigasyon na posibleng dinala ng suspect ang mga ninako na alahas sa Cubao nang mag-day off ito noong June 20. Pinuntahan nila ang sinasabing bahay pero wala silang naabutan.
18: Sa ngayon, tinitingnan natin yung anggulo kung mayroon siyang kasabwat. Kung meron man ay malaman natin. Yung cellphone niya, kailangan pa nating alamin at with the consent pa rin ng suspect na ma-verify natin sa kanyang cellphone mismo kung meron nga siyang mga kasabwat dito.
17: Depensa naman ng suspect, hindi niya ginawa ang krimena.
19: Hindi po ko yung ginawa.
20: Bakit mo kaya may ipagbitang?
19: Hindi po alam kay ma'am.
17: Sinampahan na ang suspect ng kasong qualified theft. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Arestado ang tatlong miyembro ng sindikatong nagnakaw ng halos 3 milyong pisong halaga ng gadgets sa tindahan sa Davao Region. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
21: Nahuli na ng mga otoridad ang 3 sa 8 mga suspect na sangkot sa panloloob ng isang gadget shop sa Turil, Davao City at isa naman sa Tagum City, Davao del Norte nitong Hunyo 24. Ayon sa Turil PNP, iisang grupo lang ang nanloob sa 2 gadget shop kung saan nasa 101 na mga mamahaling cellphones ang natangay nila na umabot sa 2.8 million pesos ang kabuuang halaga. Nitong Hulyo 1, nakita ng pulisya ang van na itinuturong ginamit ng mga suspect sa krimen sa barangay Juarez, Iligan City. Nahuli ang mag-asawang suspect na sakay nito, maging ang ilang mga cellphone na natira matapos nilang ibenta ang karamihan nito sa Marawi. Kinilala ang mga naaresto na sina Nora Nisa Mustafa at Khalil Mustafa. Sa hiwalay na operasyon, nahuli ang pinaniniwala ang bumibili ng nakaw na gadgets na si alias Khalil sa kanyang tindahan sa Marawi City. Matapos nilang malimas ang mga gadgets sa Turil, Davao City, tumungo naman sila sa Tagum City, Davao del Norte at nilooban din nila ang isang gadget shop. Agad silang umalis pagkatapos ng krimen at pinaniniwalang ibinenta ang mga gadgets sa Marawi City. Mariin namang itinanggi ng isa sa mga suspect ang akusasyon.
0: Pasok dyan sa Turil, wala po kami doon. Kasi yung asawa ko, wala naman sa aktong kami punong nakaw. Yung pinakita sa akin, alas 6 po ng hapon yun. Pero yung nakawan po, alas 3 po ng madaling araw. Kaya tinatanggi po namin yung nakasama po asawa ko.
1: As per my investigation and operational research sa mga history ng suspects, para silang mga grupo na ganun ang mga lakad na robbery. And in fact, according to them, may mga bata pa doon.
21: Patuloy pang pinaghahanap ngayon ang nasa 5 suspect na isang babae, 3 lalaki at isang menor de edad. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Para sa balitang showbiz, isang kapanapanabik na comeback ang P-pop boy group na First One para sa kanilang 6th anniversary sa industriya. Sa kanilang official Instagram account, ipinasirip ng grupo ang dapat abangan sa kanilang susunod na music video. Ginanap din kahapon ang private press conference ng First One para sa i-release nilang first ever album na pinamagatang Gigil. Ayon sa boy group, isang milestone ito para sa kanila dahil hindi lamang ito sino-showcase ang kanilang signature sound, ngunit pinapakita rin ang kanilang naging journey sa nagdaang taon. Inaanyayahan ng First One ang kanilang fans para sa libreng Gigil album launch party sa August 1.
4: Sa sports naman, nagkamit ng isang historic win si Pinoy tennis pride Alex Ayala matapos umabante sa 3rd round ng Wimbledon. Tagumpay na nadinomina ni Ayala ang pambato ng Australia na si Maya Joint sa score na 3-6, 6-2 at 6-0. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na umusad ang isang Filipino woman player sa 3rd round ng Grand Slam. Una nang nagtapat si Joint at Ayala sa Lexus Eastbourne Open noong nakarang taon kung saan nagwag

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga
0: at sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo.
2: Ano bang
3: pwedeng pabayaan? Kapwa po natin Pilipino yan.
2: Tapat na maglilingkod.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Senador Dante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa, kinasuhan ng pantarambong dahil sa hindi pagdeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya. Mga senador, nagpulong para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pasilip sa paghahanda ng Senado, tutukan live! Lalaking sangkutumano sa bentahan ng mga sasakyan na peke ang papeles, arestado. Senior citizen na hit and run, patay! Alex Ayala, gumawa na naman ng kasaysayan, pasok na sa ikatlong round ng Wimbledon matapos rumespa kay Maya Joint. Bini, ilalagay sa spotlight ang mga lokal na destinasyon ng bansa bilang bagong tourism ambassadors. At Catherine Bernardo, aminadong nakaramdam ng pressure sa kanyang upcoming seryeng Someone, Someday.
4: I don't want to do this area for the sake of just doing a comeback project. I want it to be nice and refreshing.

0: Plus ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pagsasampa ng kaso ng Ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta. Naharap na ngayon sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Sina Senador Marcoleta, dating Kongresista Mike Defensor at dalawang negosyante dahil sa umano'y hindi pagdeklara sa nasa 75 milyong pisong donasyon para sa kampanya. Live mula sa Sandigan Bayan, nagpapatrol, Cassandra Salonga. Cassandra, ano ang basehan ng Ombudsman sa pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta?
2: Alvin, ayon sa Office of the Ombudsman ay sinampahan no ng kasong plunder. Itong non-bailable na kasong plunder, itong si Senador Rodante Marcoleta at iba pa niyang co-respondent. At kailangan mapatunayan ng prosecution na itong si Marcoleta na opisyal ng gobyerno noong nakaraang taon na kung saan nagkaroon siya ng pagkamal. Alvin, ulitin ko lang, no? Sa kasong ito, iginigiit ng Office of the Ombudsman na umano'y 75 million pesos yung hindi idineklarang campaign donations na ni Senador Rodante Marcoleta mula sa kanyang campaign donors.
3: Dumami ang mga pulis na nagbabantay sa Sandigan Bayan na magsampa ang kinatawan ng Office of the Ombudsman ng kasong pandarambong kay Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray, kaugnay na umano'y pagtanggap ng senador ng tatlong cash donations na umaabot sa 75 milyong piso na hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALIN at Campaign Finance Reports. Naharap din sila sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang batas na nagbabawal sa mga opisyal na tumanggap ng regalo at sa mga pribadong individual na magbigay nito. Sa isinagawang special raffle ng Korte, Biyernes ng umaga, napunta ang kasong plunder sa 3rd Division na pinamumunuan ni Associate Justice Carl Miranda na humahawak din sa kasong malversation ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay sa maanwalyang road dark project sa Oriental Mindoro, habang ang tatlong magkakahiwalay na kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 ay napunta sa 1st, 4th at 6th Division ng Korte. Naunang inamin ni Marcoleta na hindi niya

0: deklara ang mga naturang donasyon dahil utang na loob niya ito sa campaign donors na nakiusap umanong huwag pangalanan. Pero giit ng Office of the Ombudsman, walang puwang sa pamahalaan ang pagtanaw ng utang na loob at hindi ito dapat gawing dahilan ng hindi pagdeklara ng donasyon. Iginagalang din umano ng Ombudsman ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng opinyon, magtipon at manawagan ng pananagutan. Dagdag pa ng Ombudsman, iginagalang nito ang presumption of innocence ni Marcoleta at karapatan niyang ipagtanggol ang sarili sa korte. Sa pahayag ng anak ng senador na si Sagip Partyless Representative Paolo Henry Marcoleta, iginiit niyang walang sapat na batayan ang kasong plunder dahil pribadong donasyon at hindi pondo ng gobyerno ang tinutukoy sa reklamo. Aniya, walang ebidensyang ginamit ni Marcoleta ang kanyang posisyon para makakuha ng pabor o benepisyo kapalit ng donasyon. Naniniwala rin siyang may motibong pampolitika umano ang pagsasampa ng kaso na layon umanong patahimikin ang kanyang ama. Pero dati nang sinabi ng Ombudsman na masyado malaki ang halagang natanggap ni Marcoleta na maituturing na paglabag, lalo na't siya ay nakaupong kongresista noon. Kaya kahit private funds sa mga pondo, maari pa rin itong maituring na ill-gotten wealth. Sa kanya namang counter-affidavit, sinabi ng senador na ibinigay ang mga donasyon bago pa magsimula ang campaign period at nagastos ito sa kampanya kaya hindi naging bahagi ng kanyang mga ari-arian nang isumite ang SALN. Nito lang Martes, iginiit din noon ni Marcoleta na ang pagsampa ng kaso sa kanya ay bahagi umano ng planong hadlangan ang kanyang paglahok sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Malaman ninyo kung sino ang nagkasal.
0: Alvin, kanina dumating ang abogado ni Senador Rodante Marcoleta dito sa Sandikan Bayan pero tumanggi siya magbigay ng pahayag at magbigay ng impormasyon kung ano ang pake niya dito sa korte. Samantala, kapag nagkaroon ng judicial determination ang mga mahistrado na merong probable cause o sapat na batayan para kasuhan sina Marcoleta at ang kanyang correspondents ay maaari na silang maglabas ng warrant of arrest at yan yung inaantabayanan natin sa ngayon, Alvin. Balik sa'yo.
2: Cassandra, yun ang tanong ko. Sa pangkaraniwan, gaano kahabang panahon ang kakailanganin para makapagpasa ang Sandigan Bayan whether or not to issue a warrant of arrest?
0: Alvin, walang timeline na ibinigay sa atin ang Sandigan Bayan kung kailan sila maglalabas ng warrant of arrest. Pero ayon sa Sandigan Bayan na rules at ang rules of court ay 10 days mula filing, dapat ay maglabas sila ng warrant of arrest. Pero depende yan sa Sandigan Bayan judges, no? Kung sila ay magkakaroon nga ng judicial determination of probable cause na pwedeng sampahan ng kaso sina Senador Rodante Marcoleta at ang kanya correspondents. Alvin?
2: So si Senador Marcoleta ay may abogado na. What about yung ibang respondents? Pumunta na rin yung mga abogado nila dyan sa Sandigan Bayan, Cassandra?
0: Alvin, kanina wala tayong namataan na mga abogado ng ibang respondent gaya ni dating congressman Mike Defensor at yung dalawang businessman. At hindi rin, wala din tayong nakita kanina doon sa mga respondent. Balik sa'yo, Alvin.
2: Maraming salamat, Cassandra Salonga. Nasawi ang isang senior citizen matapos ma-hit and run sa Quezon City nitong Sabado. Tukoy na agad ng mga otoridad ang suspect at inahanda ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Yan ang CCTV Patrol ni Alison Ko.
3: Pasado alas 10:30 ng umaga noong Sabado, hagip sa CCTV na tinatawid ng isang lalaki ang Quezon Avenue Corner Scout Magbanwa nang salpukin ng puting SUV na mabilis ang takbo. Hindi huminto ang SUV at dumire-diretso lang. Ayon sa Quezon City Police District, pauwi na ang biktima sa Tondo, Maynila ng madisgrasya.
4: Itong naturang biktima po ay galing sa isang bar sa Quezon Ave. Siya po ay pauwi na nung siya po ay nabiktima ng hit and run.
3: Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara siyang dead on arrival. Sa backtracking sa kuha ng CCTV, tukoy na ng QCPD ang 47 anyos sa suspect. Inihahanda ng mga dokumento sa pagsasampa ng mga reklamo sa piskalya. At dahil tinakbuhan ng suspect ang biktima, maharap siya sa hiwalay na kaso.
4: Sa ngayon po ay nag-reach out po kami sa family upang maihanda na yung mga dokumento sa ating pagsampa. Ang suspect po ay pwedeng humarap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at violation of revised penal code article 275 or abandonment of one's victim.
3: Nailibing na ang biktima at sinusubukan pang hinga ng panig ng ABS-CBN News ang pamilya nito. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista na maging maingat at iwasang magpatakbo ng mabilis sa kalsada. Pinayuhan din ang mga pedestrian na gumamit ng itinalagang mga tawiran. Allison Ko, ABS-CBN News.
5: Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office Central Visayas ang SUV driver na nakabundol sa sumita sa kanyang traffic enforcer sa Barangay Capital Site, Cebu City noong Miyerkules. Nakunan sa CCTV na tinangkapang tumakas ng driver matapos ang insidente, pero nahabol siya ng isang pedestrian at tuluyang naaresto. Ayon po sa LTO, malinaw na may intensyon ng SUV driver na takasan ang kanyang pananagutan sa biktima na kinailangang operahan dahil sa bali sa daliri sa kamay. Maituturing-an nila itong reckless driving. Sinuspende rin ang lisensya ng driver ng 90 araw at isinailalim sa alarma ang gamit niyang sasakyan. Nasa kustudiya ng Cebu City Police Office ang driver. Maharap siya sa reklamong direct assault with attempted homicide. Kalaboso ang isang lalaki matapos magnakaw sa pinapasukang auto repair shop sa Quezon City. Ang mga tinangay na gamit ng suspect umabot sa mahigit 100,000 piso ang halaga. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
6: Abalik at paglagay ng mga gamit sa sako ang 18-anyos na empleyado ng talyer na ito sa Barangay Commonwealth Quezon City, Martes ng umaga. Maya-maya pa, bit-bit na ng lalaki ang sako paalis ng talyer. Ayon sa PNP, mga automotive parts, electrical tools at mga electrical wiring na nagkakahalaga ng nasa 126,000 pesos ang laman ng sako na ninakaw pala ng lalaki. Bago ang pagnanakaw, nakuhanan po siya sa CCTV na nagmamasid sa labas ng talyer.
7: Dumulog sa amin dito sa istasyon ng isang lalaki na di umano ay na-discover nga niya ng pagising niya sa umaga ay nawawala yung mga tools niya. Nag-review po tayo ng CCTV at napag-alaman po namin na ang suspect po natin ay empleyado din po niya.
6: Natunto ng PNP ang lalaki sa kanyang bahay kung saan na-recover din na ang mga ninakaw na automotive parts, electrical tools at mga electrical wire. Aminado naman ang suspect sa pagnanakaw.
8: Wala po kasi ang pere. Bibili po ng pagkain. Babasahin siya naman po. Mali naman po kasi ako eh.
6: Pursigido ang may-ari ng talyer na sampahan ng reklamong qualified theft ang lalaki. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
9: Arestado ang dalawang lalaking sangkot umano sa pagbebenta ng mga sasakyang peke ang mga papeles at hindi pa tapos bayaran sa bangko. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
10: Pinalibutan ng mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang lalaking ito at ang kanyang kasama sa isang parking lot sa Pasay City. Inireklamo ang suspect na nagbenta ng sasakyan na peke pala mga papeles.
11: Sir, posas. Posas po kayo.
10: Nagreklamo sa NBI ang biktimang si Elias Diego matapos bayaran ng higit 1,000,000 piso ang isang second-hand na SUV. Pero naipasuri nila sa PNP Highway Patrol Group ang sasakyan at ang mga dokumento nito. Na-discovering tampered ang chassis number ng sasakyan at iba ang nakapangalan sa ORCR.
12: Sobrang lungkot ko po kasi pinaghirapan po namin yung pera.
10: Mm-hmm.
12: Saka talagang pinaghatihan po talaga namin yun para mabili po namin yung sasakyan. Tapos ganoon na lang po mangyayari.
10: Ayon sa NBI, talonkasa ang tawag sa modus na ito, kung saan illegal na binibenta ang sasakyan di pa tapos bayaran sa bangko.
13: Hahanap sila sa publiko ng kaparehas na sasakyan. I-assume ang panibagong plaka, kukopyahin nila, kaya nga naman, kaya natin natawag nating kambal plaka. Pagkatapos, itatamper ang chassis number at kukuha ngayon sila ng peke, na certificate of registration. Saka mo siya i-post via social media para makahanap ng buyer.
10: Depensa ang suspect, biktima lang din siya ng unang nagbenta ng sasakyan sa kanya. Pero hindi ito pinaniwala ng biktima.
14: Biktima rin ako. So, gusto ko lang mabalik yung pera ko. Then, in return, ang nangyayari nang bibiktima rin ako. Kasi gusto ko lang mabalik yung puhunan ko yung nilabas kong pera sa sasakyan ko.
15: Unang-una, dalawa yung binibenta niya eh. Mm-hmm. Kung biktima lang siya, di dapat isa yun. Mm-hmm. Diba? Saka kung hindi siya scammer, kung biktima lang din siya, pwede sana doon kami nagtransakto sa bahay niya. Pero hindi, gumamit siya ng ibang bahay. Umupa siya ng ibang bahay.
10: Payo ng NBI sa publiko, ipasuri sa Highway Patrol Group ang sasakyan at beripikahin ang mga dokumento bago bayaran ang sasakyan bibilhin.
16: Dalin for macro etching. Gumagawa po ng ganyan na normal na serbisyo ang ating PNP Highway Patrol Group. Doon pa lang malalaman mo kung yung chassis number as indicated in the documents, particularly the certificate of registration, matches the chassis number.
10: Nakumpiska mula sa suspect ay ilang peking ID na may iba-ibang pangalan at isang belt bag na may lamang ilang sachet ng marijuana.
16: He was found positive to be using sa kanyang urine na patunayan na gumagamit siya ng marijuana at ng shabu.
10: Sinampahan na ng reklamong estafa, falsification of public documents at paglabag sa Cybercrime Prevention Act dahil nagbebenta online ng mga suspect. Patuloy naman tinitingnan ng NBI kung may iba pang nabiktima ang mga suspect. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.
9: Sinibak na sa pwesto ang pulis sa isang viral video na nabigo o manong protektahan ang isang motorcycle rider habang nagkakagulo sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City kamakailan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co, inilipat na ang naturang pulis sa Personnel Holding and Accounting Section, ang unit na namamahala sa mga tauhan ng PNP na naghihintay ng muling pagtatalaga, imbestigasyon o aksyong administratibo. Pinag-aaralan din umano kung isa sa ilalim sa retraining ang nasabing pulis sakaling mapapatunayang may pagkukulang sa kanyang tungkulin, kasunod na rin ang rekomendasyon ni Senador Rafi Tulfo. Una nang inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang QCPD na makipag-ugnayan sa rider at iba pang nakakita sa insidente para magbigay ng pahayag. Matatanda ang nag-viral ang video ng rider matapos palibutan, sigawan at pagbantaan ng mga demonstrador at kunin pa umano ang susi ng kanyang motor. Samantala, gumawa ng panibagong kasaysayan si Pinay tennis star Alex Ayala. Pasok na siya sa ikatlong round ng Wimbledon matapos talunin si Maya Joint ng Australia sa round of 64. Sunod niyang makakalaban ng defending champion na si Iga Swiatek. At live mula sa London, nagpapatrol Diane Castillejo. Diane, paano pinaghahandaan ni Alex ang susunod na laban?
17: Siyempre, yung susunod na laban ni Alex matindi dahil kalaban niya si Iga Swiatek, ang defending champion. At ito nga ang Wimbledon sa ngayon ay recovery day muna para kay Alex dahil sa kabuuan ay naglaro siya ng 6 na set kahapon sa singles at doubles dito sa Wimbledon. Full house muli ang court 3 para sa laban ni na Alex Ayala at Maya Joint. Mainit si Joint sa umpisa ng laban. Hataw siya mula sa baseline at nagbitaw ng maraming winners para makuha ang first set. Sa second set, unang lumamang si Joint One Love at 15-30. Pero gumanti si Ayala ng dalawang magkasunod na ace. Mula rito na agaw na ni Ayala ang momentum. Naging mas agresibo siya at nagpakawala ng malalakas na palo sa bola habang dumami naman ang unforced error ni Joint. Nagbintis din ang first serve ng Australiano. Natapos ang second set para kay Ayala. Tuloy ang dinomina ni Ayala ang final set. Hindi na niya pinascore pa si Joint para manalo. Ang final score, 3-6, 6-2, 6-love. Emosyonal si Ayala sa makasaysayang panalo. Siya na ang unang Pilipino na nakapasok sa ikatlong round ng isang Grand Slam singles event. Nagpasalamat siya sa mga kababayan at inikot ang dalawang panig ng court para pumirma ng autograph. Sa on-court interview, pinasalamatan at binati niya ang coach sa birthday niya sa mismong araw ng laro. Ang mga Pinoy sa stadium, kinantahan rin ang kanyang coach. Ayon kay Alex, kinailangan niyang magpursigi para makabawi sa pagkatalo niya kay Joint noong isang taon sa Eastbourne Final. Batid din niyang malakas ang kumpiyansa ni Joint, lalo na't siya ang tumapos sa comeback ng alamat ng women's tennis na si Serena Williams. Pero masaya si Ayala dahil nagbubunga na ang pinaghirapan nila ng kanyang team. Nagpasalamat din siya sa lahat ng kababayan na walang sawang sumusuporta. Isa sa mga bumati kay Alex ay si Venus Williams na nakatambal niya sa Bad Homburg Open bago mag-Wimbledon. Sinagot din ito ni Ayala. Sunod na kalaman ni Ayala ang six-time Grand Slam champion at defending champion ng Wimbledon si Iga Swiatek. Maghahanda si Ayala para sa sinabi niyang mahirap na laban. Sinabi ni Swiatek na hindi niya alam ang game ni Ayala sa grass, pero alam niyang matinding kalaban ang Pinay at paghahandaan niya ito. Siniguro naman ni Ayala sa fans na kahit naka-bandage ang kanyang binti, hindi ito problema. Samantala, natalo sa double si Ayala at partner niyang si Nicola Bartunkova kina Sofia Kenin at Yelena Ostapenko, 6-3, 3-6, 1-6.
18: So Zen, sa Sabado, bukas nakaschedule ang blockbuster third round match ni Alex Ayala at Iga Swiatek. Wala pang saktong schedule at court, pero dahil nga defending champion itong si Swiatek, ay inaasahan natin na sa center court gaganapin ang laban na yan. Ang kanilang head-to-head, 1-1, natalo ni Alex si Iga sa Miami 2025 at tanaig naman si Iga kay Alex sa Madrid Open 2025. Pero dito, grass court ito, kaya iba na naman ang laban. Zen?
9: Diane, kamusta yung audience? Parang dumadami ng dumadami yung mga Pinoy. Mukha bang dinadayo nila yung laban ni Alex?
18: Alam mo, kailangan magpasalamat talaga tayo sa mga Pilipino dito dahil ang hirap makuha ng ticket para sa Wimbledon kasi kailangan mag-queue, yun ang tradition dito. Yes. So lahat ng Pinoy nakausap ko ay pumila ng 3 a.m., 5 a.m., 6 hours, 7 hours para lang makapasok sa court at mapanood si Alex. They've been doing that mula sa first round, second round at sana ay gawin nila ulit sa third round. Kaya lang kung sa center court ay medyo mahirap kasi mas mahal ang ticket pero kailangan pa rin mag-queue. Pero I'm sure maraming Pilipino ang magpipila dahil gustong-gusto nila manood kay Alex.
9: Na-curious nga dito, Diane, si Alvin nagtatanong kung magkano ang ticket dyan.
18: Alam mo, yung queue, ganito, para sa ground pass, kung pipila ka ng 6 or 7 hours, sigurado kukuha ng ground pass. Yung unang court ni Alex, court 12 tsaka court 3, ay ground pass ticket lang yon. So, £33 lang yon. Sobrang affordable, di ba? Pero yung center court, ang balita ko ay yung ticket ng center court sa unang week sa queue is not so bad. It's mga £150 to £200. Pero £500 lang mula sa queue ang makakakuha ng ticket limited para sa center court kada araw.
9: Very limited.
18: Sana pagbigyan nila mga Pilipino kasi ang mga Pilipino ang nagpapasaya talaga dito sa Wimbledon. Aliw na aliw ang lahat sa suporta nila kay Alex.
9: At si Alex ang nagpapasaya sa ating lahat. Maraming salamat, Diane Castillejo.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, mga ahensya bantay sarado sa posibleng banta ng mga grupong layong magikayat na mga kabataan na maghasik ng gulo. Ilang bahay at basketball game binulabog ng sandamakmak na gamugamo. Pambansang pinsan Olivia Rodrigo dinumina ang music star. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
19: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
20: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
21: Tuloy lang sa activities on the go.
20: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
22: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
21: Make your move, baby.
22: Artrisin, get going!
0: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Hello, attorney!
23: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
19: Hello, attorney!
1: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Pumirma ng ilang kasunduan ang Pilipinas at Canada sa ilalim ng mas pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa sa pag-arangkada ng official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon. At live mula Vancouver, Canada, nagpapatrol si Harleen Delgado. Harleen, ano ang mga kasunduang iyan?
5: Bernadette, apat na kasunduan na may kinalaman sa iba-ibang sektor gaya ng enerhiya, turismo at labor ang pinirmahan ng Pilipinas at Canada matapos yung pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Canadian Prime Minister Mark Carney. At kasunod nga yan ang anunsyo ng dalawang bansa na mas palalakasin yung kanilang ugnayan sa ilalim ng isang strategic partnership.
7: Mismong si Canadian Prime Minister Mark Carney ang sumalubong kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos itong Huwebes sa Vancouver Convention Center sa pagsisimula ng apat na araw na official visit ng Pangulo sa Canada. Bago ang kanilang pulong, nagpasalamat si Carney kay Marcos Jr. at kinilala ang kontribusyon ng nasa 1 milyong Pilipino sa Canada.
8: Let me begin on behalf of all Canadians welcoming President Marcos back to Canada. He has been here several times to enjoy Canada, and now he's here to work. And we're very grateful for this visit.
7: Tinawag naman ni Marcos na napapanahon ang kanyang pagbisita dahil sa mas lumalakas na pagkikipag-ugnayan ng Canada sa Indo-Pacific region at sa Asia. Sa pagtatapos ng one-on-one meeting ng dalawang lider at delegasyon ng Pilipinas at Canada, inanunsyo ng Pangulo na napagkasunduan nila na mas paigtingin ang ugnayan ng dalawang bansa sa strategic partnership. Nangangahulugan ito ng mas malakas at pangmatagalang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Canada sa sektor ng kalakalan, enerhiya, depensa at turismo. Apat na kasunduan ang pinirmahan ng mga kinatawan ng dalawang bansa. Kabilang narito ang Joint Declarations of Intent patungkol sa energy at natural resources bilang kilalang exporter ng critical minerals ang Canada, kooperasyon sa turismo, kultura, at maging sa labor at migration na layong siguruhing patas ang pagtrato at ligtas na pagtatrabaho ng mga Pilipino sa Canada. Nangako rin ang dalawang leader na sisikaping matapos ang negosasyon sa free trade agreement sa pagitan ng Canada at Pilipinas at maging sa ASEAN ngayong taon.
24: Today, I am pleased to announce the elevation of our bilateral relationship to a strategic partnership. We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership.
25: We have a prospect of tripling our bilateral trade, both directions, by 2035. And really, this free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. We're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense and tourism.
7: Samantala, hindi naman nangangamba si Marcos Jr. sa epekto ng pagiging upper middle income economy ng Pilipinas. Pero aminado man siyang maaapektuhan nito ang pagtanggap ng Pilipinas sa foreign grants, kumpiyansa pa rin ang Pangulo na mapapalitan ito ng mas maraming pamumuhunan sa bansa.
24: I do not worry. I don't think that it will lead to an increase in interest rates for loans, for example, but we do believe the effect will be on the grants that are given. But nonetheless, that means in a way that can be interpreted as the World Bank saying you no longer need that, and we will replace that with investment. And that, I think, is a very, very important development for the Philippines and its economy.
7: Pagkatapos ng kanilang pulong, bumisita sina Marcos at Carney sa kauna-unahang branch na Vancouver ng isang kilalang fast food chain sa Pilipinas. Pero sinalubong si Marcos Jr. ng protesta mula sa ilang individual na tumutulig sa pagbisita ng Pangulo sa Canada sa gitna ng umano'y kawalan ng trabaho sa bansa.
5: Bernadette, mabanggit lamang din natin ano, na nagpasalamat din si Marcos kay Carney sa kanyang pagsulong sa rules-based order sa South China Sea, yung pagkilala sa 2016 arbitral ruling at doon sa Dark Vessel Detection Program ng Canada na nais din ni Marcos Jr. na mapanatili sa karagatan ng Pilipinas. Mamaya, Bernadette, dito sa oras dito sa Canada ay magkakaroon ng sunod-sunod na business meeting si Marcos Jr. kasama yung mga kumpanya sa sektor ng critical minerals, din sa information Information Technology at makikipagkamustahan din siya sa ilang miyembro ng Filipino community dito sa Vancouver. Bernadette.
3: Maraming salamat, Harlene Delgado.
9: Naaresto na ng mga otoridad ang pangunahing sospek sa pagpatay sa apat na miyembro ng isang pamilya sa Josefina Zamboanga del Sur, Huwebes ng umaga. Sa hot pursuit operation ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar, nahuli ang 23 taong gulang na sospek sa barangay Panagaan, Mahayag, Zamboanga del Sur. Bukod sa pagkakadakip kaugnay ng pamamaslang, inaresto rin siya sa ibang kaso nito na qualified theft at theft. Dinala ang suspect sa Mahayag Municipal Police Station para sa dokumentasyon bago inilipat sa Josefina Municipal Police Station para naman formal na sampahan ng kasong murder. June 29, natagpuan ang labi ng mag-iina sa kanilang bahay sa Barangay Litapan na tadtad ng mga saksak sa iba-ibang bahagi ng katawan.
2: Maghahalong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Base sa pinakahuling ulat mula sa mga industry sources at datos ng Mine of Plat Singapore, inaasahang tataas ng piso hanggang 3 piso kada litro ang diesel at kerosene, habang ang gasolina naman ay posibleng bababa o kaya itataas din ng piso kada litro. Kabilang sa paunahing dahilan ng paggalaw ng presyo ng petrolyo ang geopolitical tensions sa Middle East, matatag na demand at limitadong pag-i-export mula China. Susunod! Mga senador nagpulong para pag-usapan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang han.
26: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
26: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
27: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
28: Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
27: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na!
0: DZMM 40. Apat na po tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.

tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Kulong ang mga senador para pag-usapan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, siya ang uupong presiding officer. Live mula Senado, nagpapatrol, Victoria Tuna. Victoria, all systems go na ba dyan sa Senado?
1: Yes, Zen, puspusan na nga ang paghahanda dito sa Senado para sa impeachment trial na magsisimula sa July 6, mapa-logistics, mapa-seguridad at maging yung personal na paghahanda ng mga Senator Judge. Pasado alas 10 ng umaga, nagsimula ang All Senators Caucus ngayong Biyernes para pag-usapan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes, July 6. Sampu lang ang nakadalo sa halos 2 oras na caucus na pinangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Dalawa sa kanila, taga Minorya, sina Senador Robin Hood Padilla at Loren Legarda. Pero tipid ang mga senador sa pagsagot kung anong napag-usapan.
2: It's all about impeachment. It's all about impeachment. Para kaya yung sabi kanina, expecting na para nasa one page lang kami lahat, minority, majority. Binigyan kami ng mga documents para to follow yung sequencing. That's it.
3: Ito mas hindi
1: sa panayam sa DZMM Teleradyo, sinabi ni Gatchalian na tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda para sa impeachment. Siya umano ang uupong presiding officer ng impeachment court, maliban na lang kung magkaroon ng halalan para rito. Umugong nitong mga nakaraang araw na posibleng si Senador Francis Cheese Escudero ang maging presiding officer matapos amyendahan ng impeachment rules para bigyan ng kapangyarihan ang mga senador na maghalal para sa naturang posisyon kung hindi ang Pangulo ang nililigyan.
3: Under our rules, yun na, Senate President po ang magpre-preside. Kung gusto ng majority at yun ang gusto ng majority, then mag-elect o magde-designate ng iba.
1: Ayon sa Senado, karaniwang preliminaries ang nangyayari sa unang araw ng trial.
4: Kung babalikan natin yung huling naging impeachment trial natin, no, kay dating Chief Justice Corona, yun naman ay nagsimula at binigyan yung magkabilang panig yung tinatawag nating opening statements. No? But bago yun, formal na mag-entry of appearance yung mga abogado sa prosecution at sa defense.
1: Umasa si Gatchalian na 22 sa 24 na senador ang makadadalo sa Lunes. Nakakulong dahil sa kasong plunder si Senador Jingoy Estrada at nagtatago naman si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sakaling lumutang si de la Rosa at dumalo sa trial, sabi ni Gatchalian, rerespetuhin nila ang legal na proseso lalo't may nakabimbing warrant of arrest. Sa tanong kung bababa ang conviction threshold o yung bilang na kailangan para mahatulang guilty ang isang akusado, ayon kay Gatchalian,
3: hindi pa naman pag-uusapan yan on Monday. No? May tamang araw at tamang panahon para pag-usapan yan.
1: Inabisuhan naman ng impeachment court ang Kamara na handa na ang Senado para sa trial. Ganito yung latag ng Senate Session Hall para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yung Senator Judges na nakapwesto doon sa mga brown na upuan at karaniwan ay nakaharap sa Senate President sa may podium ay nakaharap na ngayon dito sa VIP gallery kung nasaan ako. Ito naman yung witness stand. Dito uupo si Vice President Sara Duterte oras na humarap siya sa impeachment court. Dito sa aking kanan, dito uupo yung defense team o yung mga abogado ng Vice President. At dito naman sa kaliwa, ang House Prosecution Panel kasama yung private prosecutors na kanilang katuwang sa paglilitis. 61 upuan sa session hall ang nakalaan sa publiko. Kailangan magrehistro sa visitor management system isang araw bago pumunta sa Senado. Nagbubukas ang registration ng alas 2 ng hapon at first come, first served ito. Ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado nag-ikot sa gusali kasama ang ilang pulis.
5: We are prepared for to make sure that the proceedings will run smoothly.
1: Nitong Huwebes, naghain na ng komento ang defense team sa pre-trial order ng impeachment court, pero hindi pa isinasa publiko ang laman nito. Hindi na naghain ng komento ang prosekusyon. Laman ng pre-trial order ang mga napagkasunduan sa pre-trial conference, gaya ng petsa ng paglilitis at listahan ng mga testigo. Samantala, nagpadala na ng notice ang impeachment court sa kampo ni Vice President Duterte para ipagbigay alam na magsisimula na ang trial ng alas 2 ng hapon sa Lunes. Sinabihan din siya na dumalo, mapapersonal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Giit ng prosekusyon, dapat personal na humarap sa paglilitis si Duterte.
6: Hindi na po ito House Committee on Justice. Senate Impeachment Court na po ito. Supposedly bloodbath ang hinahanap, hindi ba? Para nga, yung po nga magdadala ng bloodbath, yung dapat pong nandun, hindi po mga abogado.
1: Hanggang nitong alas 4 ng hapon, wala pang tugon ang depensa kung dadalo sa Lunes ang pangalawang Pangulo.
7: Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila.
1: Zen, ipakita ko lang din sa inyo yung ilan sa room assignments dito sa Senado para sa impeachment trial. Nandito tayo sa multipurpose room. Dito nakaset up yung mga equipment, yung technical setup ng ilang mga media organizations. Pwede rin na dito magtrabaho yung ilang reporters, may work area dyan. O kaya ay pwede rin na magsagawa ng press conference yung either yung defense o kaya yung prosecution team. Lipat naman tayo, Zen, dito lang sa katabing room. Ito naman yung Quezon Room na inilaan din para sa media. Dito sa Quezon Room, makikita nyo may mga ilang networks or channels na nag-setup na rin ng kanilang mga live setup. Dito gagawin yung live anchoring at yung live interviews throughout the impeachment trial. At syempre, bukod sa media, ay meron ding room assignments yung prosecution. Yung prosecution, ibinigay sa kanila yung Padilla Room at yung Tolentino Room, habang yung defense team naman ay ibinigay sa kanila yung Tanyada Room. At may isa pang kwarto rin na ipinahiram muna sa kanila. So tuloy na tuloy yung paghahanda dito sa Senado at tuloy na tuloy rin ang impeachment trial. Zen.
0: So, Victoria, mula alas 4 kanina ay may update na ba kung may paramdam ang vice-presidente? Ano? Kasi sa report mo nga, iniimbitahan siya at dapat dumalo ayon dun sa mga mababatas, pero hindi siya pwedeng pwersahin. Tama ba?
1: Ayon sa impeachment court, pwedeng humarap personally si Vice President Duterte sa July 6. Pwede naman na through counsel siya pumunta or i-represent siya ng kanyang abogado. Tinanong natin si Attorney Michael Poa, yung tagapagsalita ng defense team, kung personal ba na pupunta dito ang bise sa Lunes, pero wala pa siyang tugon hanggang sa ngayon, Zen.
0: At sino-sino ba? Meron na ba tayong mga aasahang testigo? Kumbaga, laban sa vice-presidente na magsasalita sa unang araw.
1: Kung hindi tayo nagkakamali, Zen, inabisuhan na ng impeachment court yung parehong panig na magpadala ng pangalan ng mga testigo na kanilang ihaharap, pero wala pa tayong impormasyon kung sino yan. Ang alam natin nga ay mayroong mga preliminaries na gagawin sa Monday, pero yung kung maghaharap na ba ng testigo, yan ang isa sa mga bagay na kukumpirmahin pa natin, Zen.
0: Okay, maraming salamat, Victoria Tulad. Karanasan, pinag-aralan, interes sa politika at konsensya. Halo-halo lahat yan sa mga senador na tatayong huwes sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Narito ang special report ni RG Cruz.
8: Sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, nakamasid ang taong bayan hindi lamang sa mga taga-usig, depensa at testigo, kung hindi pati sa mga senador na karamihan ay magiging impeachment trial judges sa kauna-unahang pagkakataon. Siyam sa kasalukuyang senator judges ang may karanasan sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, habang sina Senador Loren Legarda at Vicente Soto III, inabot pa ang paglilitis ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 2000 hanggang 2001. Bagamat salungat ang boto ni Legarda at Soto sa pagbubukas ng second envelope sa trial ni ERAP, lahat sila kinonvict si Corona.
9: If we acquit the Chief Justice, we would tragically lift the floodgate for public suspicion and widespread distrust on the highest institution of our judicial system. We also lower the bar of public accountability.
10: Ang tunay na hukom sa paglilitis na ito ay ang taong bayan. Ngunit ang kapangyarihan ng demokrasya ay nasa kanilang mga kamay.
8: Lima lang ang abogado sa 24 na senator judges, pero para sa mga eksperto, hindi ito issue dahil lahat ng mga hukom may konsyensya.
11: And that is the best we can expect from them, an impartial verdict based on their honest belief.
12: It's the knowledge of how to discern whether a particular witness is telling the truth. You can observe in the way the demeanor of the witness is being presented.
8: Noong 2012, ipinaliwanag ng mga senador kung bakit guilty ang hatol nila kay Corona.
13: The court's action being far-reaching and precedent-setting is actually rebuilding a new paradigm of transparency and accountability in public office.
9: We must come clean and give meaning to the constitutional requirement that we declare all our assets.
14: Panahon na po ito marahil. Nataasan natin ang antas ng pamantayan ng mga naninilbihan sa pamahalaan. At dapat po pantay ang pamantayang ito.
10: Binigyan buhay natin ang diwa ng mga proseso ng ating batas at binigyan natin ng patas na pagdinig ang panig ng taga-usig at ng nasasakdal.
15: Modesty aside, I have the uncommon ability to determine if a person is telling the truth or not. An error in judgment has no place in this trial because it is final and irreversible.
16: Hindi po ako nagmamarunong-marunong dito. Ang ginagamit ko lang po dito, konsensya. Representante ng masa na hindi nakapag-aral, hindi marunong mag-English, ni walang alam sa batas.
17: Ang boto ng conviction ay boto upang wakasin. Wakasin na ang pang-aabuso at pamamalabis ng mga opisyal ng ating bansa.
8: Pero anuman ang kanilang pinag-aralan o karanasan, lahat sila ay politiko na huhusga sa kapwa politiko. Ngayon lang din nangyari na ang huhusgahan tatakbo at nangunguna sa mga survey para sa halalan 2028. At ang lahat ng huhusga pwede niyang makalaban sa pagkapangulo. Kalahati ng Senado tapos na ang termino sa 2028 at walo sa kanila pwedeng reeleksyonista. Apat naman ang may two terms na sa Senado at sa ibang pwesto na lang pwedeng tumakbo kasama na ang pagkapangulo. At kung ang boto nila ay i-convict ang bise, habang buhay na siyang bawal sa gobyerno.
12: It is inevitable that the events in the impeachment trial will be viewed in the context of the political exercise in 2028.
11: Informing their judgment, each senator will be basing the judgment that they will reach based not only on purely legal considerations but also on political implications.
18: Isang trend yan, no? Yung politicalization of the impeachment process. Maraming baon na political capital ang vice presidente. Ang papel ngayon ng House Prosecution Team ay bawasan, bakbakan itong political capital na ito.
8: Nariyan rin ang posibleng impluwensya ng administrasyon.
18: At nakita naman natin ito noong panahon ni Noynoy Aquino dun sa impeachment ni Chief Justice Renato Corona na talagang ginamit ng Aquino administration ang kanyang political leverage at political capital na talagang nagkaroon ng conviction din ang dating Chief Justice.
8: Sa ngayon, ang mapanghahawakan lang ng taong bayan ay asahang susunod ang mga senador sa sarili nilang patakaran na dapat ay wala silang papanigan sa impeachment trial. RG Cruz, ABS-CBN News.
19: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may mga aasahan bang paulan ngayong weekend?
20: Alvin, mainit at maalinsangan pero may thunderstorm pagsapit ng hapon o gabi sa weekend. Naka-monsoon break ngayon ang Pilipinas dahil hindi umaabot sa atin ang habagat na hinila ng dating bagyong Henry na naglandfall naman sa may southern China. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa weekend, sa Luzon may mga paulan ang easterlies dito po sa bahagi ng Bicol at Calabarzon umaga hanggang tanghali ng Sabado. Malalakas naman ang thunderstorm sa hapon dito sa kanlurang bahagi ng Ilocos Region at ng Cordillera at meron pa mga pag-ulan dito sa Northern Luzon pagsapit ng gabi. Sa Linggo naman, aasahan muli yung kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Luzon sa umaga at meron muling thunderstorm pagsapit ng hapon sa may Northern Luzon. Sa ibang bahagi naman ng ating bansa, maaraw at mainit sa umaga at tanghali ng Sabado at hapon pa magsisimula yung mga paulan lalo na sa may Panay, Negros, Samar at malaking bahagi ng Mindanao, lalo po sa may bahagi ng Davao Region na pwedeng magkaroon ng pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi. Sa Linggo, hapon pa muli yung mga thunderstorms dito sa bahagi po yan ng Palawan, Visayas at dito rin sa Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, maalinsangan at may pagkulimlim po sa kalangitan sa araw ng Sabado at sa Linggo, bagamat mainit sa umaga, mataas ang tsansa ng thunderstorm pagsapit ng hapon. Patuloy namang binabantayan ang Typhoon Bavi sa Central Pacific Ocean na tuloy-tuloy pa ang paglakas dulot ng tinatawag na Explosive Rapid Intensification o yung sobrang bilis ng paglakas nito. Huling namataan ang bagyo, mahigit 3,100 km silangan ng Visayas, taglay ang hangin na 150 km per hour at pagbugso hanggang 185 km per hour. Posible po maging super typhoon ang bagyo bago pa tumawid dyan sa may Northern Mariana Islands at pagpasok ng Philippine Area of Responsibility. Kung hindi po yan sa Martes ng gabi, ay sa Miyerkules po yan ng umaga. Tatawagin po ito sa local name na Inday. Sa ngayon po ay nakikitang sa Taiwan ito posibleng mag-landfall next weekend, pero hihila po ito at magpapalakas ng habagat na makakaapekto naman sa kanlurang bahagi ng ating bansa mula Miyerkules o Huwebes ng susunod na Linggo. Magbago pa ang forecast, kaya patuloy pong mag-monitor sa updates ukol sa potensyal na super typhoon na ito para makapaghanda. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat sa pamilya.
2: Lalong umuugo ang kasala ng global pop sensation Taylor Swift at ng NFL star na si Travis Kelce. Ipinatutupad ngayon ang mahigpit na seguridad sa paligid ng Madison Square Garden sa New York City kung saan sinasabing magaganap ang kasalan Biyernes sa Amerika. Inilatag ng New York Police ang mga barikada sa paligid ng garden. Usap-usapan din ang umano'y exclusive dinner nitong Huwebes. Ayon sa ilang media organizations, sunod-sunod ang pagdating ng mga sasakyan sa isang private tent sa labas ng naturang sports arena na pinaniniwalaan

0: magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: DZMM, numero 1 sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7.31 ng gabi.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: DZMM, numero 1 sa aksyon!
0: Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musni at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
7: Atamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan.
0: Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
5: TV Patrol sa DZMM.

0: DZMM at DZMM Teleradyo.
1: Sugatan ang isang 13 anyos na estudyante matapos kuyugin at pagsasaksakin ng grupo ng mga minor de edad. Live mula sa Las Piñas City, nagpapatrol, Liza Aquino. Liza, sariwa pa yung nangyari sa Tacloban. Ano naman yung nangyari rito?
2: Alvin, nangyari itong insidente kagabi, no, after school hours dito sa Las Piñas at ayon nga sa Las Piñas City Police, ang 13 anyos na biktima ay lumabas ng paaralan kasama ang kanyang 15 anyos sa kaibigan. Bibili dapat sila ng inumin sa isang convenience store nang harangin sila sa labas ng limang minor de edad. At ayon sa pulisya, dalawa sa mga minor de edad ay 15 years old, isa ay 16 years old at isa naman ang 17 years old. Meron din silang nakuwang salaysay mula sa iba pa sa mga nakakita dito sa insidente, Alvin, at ayon nga dito sa mga witness, may bit-bit pang mga hollow blocks itong limang minor de edad at mga kutsilyo. Hinabol nila ang mga biktima at doon nasaksak ng 3 beses sa likod, sa leeg at balikat ang 13 anyos sa biktima habang nakailag at nakalayo naman ang kanyang kasamahan. Agad lumapit sa mga taga-barangay ang mga nakakita sa insidente habang isinugod naman sa ospital ang biktima. Alvin, makalipas ang ilang minuto ay agad din man nahuli ng mga pulis ang limang minor de edad na sangkot sa insidente. Inaalam pa ng mga otoridad ang dahilan kung bakit nila nagawa ang pananaksak at pananakit sa dalawang estudyante. Lumabas naman sa investigasyon ng PNP na apat dito sa mga nahuli ay out of school youth at isa naman ang estudyante pero hindi dun sa parehong eskwelahan ng mga biktima. Ito po ay sa ibang paaralan.
3: After school hours. Ang biktima is okay naman, kaso lang transfer siya sa perpetual. We are seeking assistance of the DCWD for discernment certification. No? Then we can, if we can secure today, if not tomorrow, then we'll do inquest. Frustrated murder and attempted murder. Based on the disclosure, initial disclosure ng mga biktima, wala man daw.
2: Alvis, ngayon, nasa likuran ako actually ng Las Piñas City Police Station, pero itong mga minor de edad na sangkot sa insidente ay nasa bahay Pag-asa. So, pero medyo ilang metro din ang kalayuan nun mula dito sa police station. Samantala, naglabas naman ng opisyal na pahayag ang Las Piñas National High School. Ito po yung paaralan ng mga biktima at sinabi nga po nila na nakikipagtulungan na sila sa mga magulang ng biktima at sa mga otoridad at magsasagawa rin umano sila ng sariling investigasyon hinggil dito sa insidente. Nananawagan din po sila ngayon, Alvin, no, sa publiko na iwasan po ang magpakalat ng maling impormasyon dito sa nangyaring insidente. Balik sa inyo dyan sa studio, Alvin.
1: Maraming salamat, Liza Aquino.
4: Naka-alerto na ho ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan sa posibleng banta ng mga grupong layong maghasik ng gulo gamit ang social media at online games. Kamakailan, isang bata ang nadiskubreng pinaghuhubad ng kanyang nakausap habang naglalaro ng isang online game bilang task para umusad sa laro. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
5: Natatakot ka? Natatakot ikaw? Buti yung tanong yung pinapagawa sa iyo, anak.
6: Nag-viral ang video na ito kung saan makikitang umiiyak ng mag-inang nakabase sa Dubai dahil sa sinapit ng bata. Ang bata, nahilig sa paglalaro ng isang online game na sa unang tingin, aakalaing pambatang laro lang. Pero, nadiskubre ng nanay kung ano ang tunay na nangyayari sa anak habang naglalaro online.
5: Bakit ka nag-hubad ng short mo? Bakit?
7: Dapat task.
5: So, meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa'yo?
7: Hubad, tsaka natatalo.
5: Hubad ka, tapos tatalon ka.
6: Bagamat alam ng bata ang pangalan ng kanyang kausap online, hindi sila sigurado kung sino talaga ito.
5: Sino yung nagpa-task sa'yo? Sino?
7: Si James.
5: Sino si James?
7: James.
5: Ano nakalagay?
7: James 489.
5: Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka, tapos tatalon ka, ano mangyayari?
7: So, pizza ka next stage.
6: Una nang pinatawan ng ban ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang larong Roblox, pero Ibinalik din kalaunan matapos sumunod sa inilatag na panuntunan ng gobyerno gaya ng mas mahigpit na age requirement para sa mga manlalaro.
8: Tandaan mo, itong mga ganitong disposition sa violent behavior can cross into other forms of harmful behavior, correct? And katulad nung binanggit mo, yung nag-viral, Roblox naman ang involved doon. So ganun din yun. May mga vulnerabilities, may mga gaps patungkol doon sa child online safety. Ito yung mga banta ngayon doon sa kaligtasan ng bata sa panahong ito.
6: Sabi ni Navarro, nakikipag-ugnay na rin sila sa mag-ina na nakabase sa Dubai at gumugulong na rin ang investigasyon patungkol dito. Kasama sa mga tinututukan ng mga otoridad ay ang banta ng tinatawag na Nihilistic Violent Extremism o NVE. Una nang inimbestigahan sa Senado ang isang partikular na grupo na umani naka-impluensya sa naging aksyon ng mga batang namaril sa Tacloban City.
9: Well, 764, sir, it's a decentralized group. It is more or less a collection of people. I think it's more of a subculture. And it's a very evil subculture that yung aim po niya talaga is merely to inflict harm.
6: Naniniwala ang DICT na inaaral ang mga grupong gaya nito ang pagkataon ng target victim nila.
9: So what they do is, what they're known for doing is to enter online games. Doon po normally nag-uumpisa. And that's why they have been found and identified as lurking in platforms and games such as Roblox, yung bago, yung Gorebox. They've been found to troll around. Once they've quote-unquote befriended somebody, their target, then they go into another app such as Discord, Telegram in order to be able to communicate.
6: Sabi ni Pulido, kasama sa mga pinaplano ay ang pagbuo ng isang technical working group na tututok sa issue. Inaasahang makakasama rito ang PNP Anti-Cybercrime Group, Department of Education, DICT, CICC, DSWD, Department of Justice, at iba pang stakeholders.
10: It's a worldwide problem. We were flagged of this concern by counterparts from the United States, from Australia, from the EU, and sadly, it's actually spread to Southeast Asia. Already had signs of NVE the past few months, but it's sad that the Tacloban incident got past us. One of the effects of the Tacloban incident is to generate more awareness.
6: Sabi ng CICC, umabot na sa 24 na kaso ang nirespondihan ng mga otoridad na pawang minor de edad ang biktima, mga edad 11 hanggang 17 anyos. Naniniwala ang mga otoridad na para mapagtagumpayan ang kampanya laban sa mararahas na online games, magsisimula ito sa pagbabantay sa mga bata ng kanilang mga magulang at kamag-anak, syempre sa tulong ng bawat miyembro ng lipunan. Hinikaya din ng mga may reklamo na magsumbong sa mga hotline numbers at iba pang social media platforms ng mga ahensya ng pamahalaan. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
4: Mas marami ng Pilipino ang magkakaroon ng pagkakataong kiligin at ma-inspire sa dalawang pinag-uusapang serye ng TV5 na A Secret in Prague at My Best Friend Eman na mapapanood na rin sa mga kapamilya platform simula July 27. Matapos makuha ang puso ng mga kapatid viewers, handa na ngayong makilala ng mas marami pang kapamilya viewers ang mga kwentong nagbibigay ng kilig, inspirasyon at matinding emosyon gabi-gabi. Patuloy na bumibida sa mga manonood ang A Secret in Prague na pinangungunahan nina Enrique Hill at Andrea Brillantes dahil sa kakaiba nitong timpla na misteryo, love story at mga nakakagulat na revelasyon. Simula ng ilunsad ito, regular itong kabilang sa top 10 titles ng Netflix Philippines. Samantala, handa ring umantig sa damdamin ng mas maraming manonood ang My Best Friend Eman. Tampok dito sina JM De Guzman at Shaina Magdayaw. Sa kwento nitong puno ng pagmamahal at pagsubok sa buhay, siguradong marami ang makaka-relate at susubaybay sa bawat kabanata nito. Abangan ang A Secret in Prague at My Best Friend Eman simula Hulyo o July 27 sa TV5, All TV2, A to Z at Kapamilya Platforms na Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at I Want.
1: Susunod! Bini, may bagong misyon para sa pagsusulong ng turismo ng Pilipinas. Catherine Bernardo, kinumusta sa kanyang taping? Iyan, na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
12: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
13: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno
14: ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
15: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-Strenda. Una sa balita, una sa public service.
14: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
4: Iniimbestigahan ng mga otoridad ang panibagong banta ng umanoy, pamamaril at pagpapasabog sa isang paaralan sa Cainta, Rizal. Ayon po sa pulisya, nagmula ang mga pagbabanta sa online post ng tatlong dummy accounts nitong Webes ng hapon. Mayroon umanong mga estudyante ng Francisco P. Felix Memorial National High School na mamamaril umano ng mga guro at pasasabugin ang kanilang eskwelahan. Agad namang nag-inspeksyon ang Rizal Provincial Explosive and Canine Unit at kalaunay idineklarang ligtas sa anumang banta ang lugar. Tinutukoy na rin ng Provincial Anti-Cybercrime Unit ang nasa likod ng insidente. Mahigpit naman ang pagbabantay sa seguridad ng paaralan. Naobserbahan ng PNP ang pagdami ng mga banta sa seguridad ng mga eskwelahan, pero posible rin anilang ginagawa lamang ito para masuspende ang klase o ang nakatakdang pagsusulit. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang pulisya sa mga pamunuan ng paaralan, lokal na pamahalaan at iba pang sektor para matiyak ang ligtas na pag-aaral ng mga kabataan.
16: Our advice to the public is first, stay calm but be vigilant. Report any threat or information that you might have immediately to the authorities. And one of the most important is for us not to share unverified information as it only amplifies the fear of the public.
17: Hands-on si Asia's superstar Catherine Bernardo sa kanyang comeback project na Someone Someday. Pero aminado si Kat, ramdam niya ang matinding pressure. Sabik naman ng fans na muli siyang mapanood. Patunay nito ang paghataw sa views ng paunang teaser ng Someone Someday. Nagpapatrol, MJ Felipe.
18: She's someone you love.
19: Umabot ng mahigit 7 million views ang paunang teaser ng much-awaited teleserye comeback ni Catherine Bernardo na Someone Someday. Binisita namin si Catherine sa taping at pinagkwentuhan ang patikim sa kanyang comeback serye.
20: Someone Someday is very modern. It's not about, it's not a love story, definitely. It talks love in all its forms. So friendship, family, self-love, everything.
19: Hindi makakahon sa isang genre ang Someone Someday ayon kay Kat, na hindi lang hands-on at tutok sa pag-arte bilang si Billy, kundi pati sa tatahaking kwento ng serye.
20: May extra pressure din for me because since it's a comeback serye, I don't want to do this area for the sake of just doing a comeback project. I want it to be nice and refreshing. And parang yun naman feeling ko yung makukuha nila dito.
19: Oktubre pa noong isang taon na magsimula silang mag-taping para sa Someone Someday.
20: Ang daming bago. So hindi siya madali for me, yung warming up and all. Matagal siya than
3: really?
20: The usual.
3: It was difficult for you?
20: Yeah, very difficult.
3: Okay.
20: Kasi new team, new mga katrabaho din James, Ate Madge. So matagal ako nag-adjust.
19: Sa motorcade sa Pampanga noong weekend, nakunan ang muling pagkikita nila ng kaibigang si Julia Montes na nakasakay sa float ng Sigabo kasama si Coco Martin. Ang kanilang pagbabalik serye ay tila throwback sa kanilang Mara Clara Primetime Bida Days.
20: It's nice because I got to see Jules again and I'm happy na bumalik na siya on TV. And masaya lang ako na nakita natin because ang tagal na din niya gusto gumawa ng action and now she's doing it with Coco and me naman, I got to do the genre naman that I like, so Mara Clara pa din siya, pero you know, magkaibang path yung pinuntahan namin.
19: Mapapanood ang Someone Someday sa July 27 sa Free TV at Digital, July 24 sa Netflix at July 25 sa iWant. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: May malaking misyon ang Bini. Opisyal na pong ipinakilala ng Department of Tourism ang Nations Girl Group bilang ambassadors ng turismo ng Pilipinas. Bumuos agad ang ideas ng mga girls kung paano ilalagay sa spotlight ang mga lokal na destinasyon ng bansa. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
21: Sabak agad sa trabaho ang Bini. Unang araw pa lang bilang opisyal na bagong ambassadors ng Department of Tourism. Game na game na nakipagpalitan ng ideas ang Nations Girl Group kasama si Tourism Secretary Vita Angara Macay para sa bago nilang tungkulin.
22: Yung special sa Bini, we have eight, we're from eight different provinces. Nasimulan na namin siya before and ngayon we're grateful that we have the support ng government. So mas malaki yung mabubuo natin.
21: Kaya naman, lalong humanga ang Philippine Tourism Chief.
23: We made the right choice. So I'm so happy because they have so many ideas. Sometimes the young people can actually direct a whole generation, no, a whole government or bureaucracy to go a certain direction which will connect with a larger population.
21: Ayon kay Secretary Angara Macay, naisip nilang gawing ambassadors ang Bini nang tumatak sa kanya ang awit nilang Huwag Muna Tayong Umuwi. Matapos mapanood ang viral fairy walk video ni Ann Curtis na ginamit ito bilang background music.
23: Ang ganda ng song. Kaya of course the idea of a beautiful stream in the middle of nowhere, tapos an artista, pero nagdadala yung sound.
21: Dagdag pa ng DOT, formal na pagkilala na lamang ito sa tungkulin na matagal nang ginagampanan ng Bini ang pagbitbit ng Pilipinas sa bawat proyekto at tagumpay.
24: We recognize the power of Bini and the influence that they have. They're ambassadors na already.
25: Our goal talaga po is to represent the Philippines worldwide and to be good role models.
21: Malaki rin ang maitutulong ng suporta ng DOT sa tuloy-tuloy na misyon ng Bini na mas ipakilala ang galing at talento ng Pinoy sa buong mundo.
26: We're here to help promote not only OPM but the Filipino culture. A lasting partnership with DOT would also be beneficial not only for the girls and ABS-CBN but the entire industry.
21: Layunin ng DOT na makatuwang ang grupo sa mga proyektong higit pa sa pagpapakilala ng mga destinasyon, kundi pati ng musika, fashion, pagkain, sports at iba pang natatanging kultura ng Pilipinas. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Good choice.
27: Oo.
1: Diba? Kilalang
27: best representative, di ba, ng Pilipinas.
1: Dapat ngayon pa lang mag-conceptualize na paano bang yung mga magaganda pero hindi ganun kakilala. Marami niyan, di ba? Yung hindi siya ganun ka-well-known, pero actually, sulit yung pagpunta doon.
27: At saka sana, maraming maganda. Oo, correct. Yung yan sabihin ko sana, na sana pantay yung pag-promote mula Luzon hanggang Mindanao.
1: Tama.
27: Kasi minsan nakakalimutan natin ibang lugar.
1: Tama. And at the same time, yung security maayos at...
4: Infrastructure din.
1: Infrastructure.
4: Yung flights rin na available. Oo. No?
1: As simple as the CR. Importante po maayos yung CR kasi kahit kaano kaganda yung tourism spot, kung pangit yung palikuran. Mm-mm. Simple, mga simpleng bagay.
27: Airport pa nga lang na problema.
1: Pero, honest, yung driver.
4: Ang maganda lang, Yamato Tandem, marunong tayo mag-English kumpara sa ibang mga lugar, di ba, pag may dayuhang bumibisita.
1: Pero alam mo, it all boils down sa ganda ng servisyo at yung pagiging honest ba? Mm-hmm. Kasi tatatak yan sa turista pag maayos yung service.
27: So dapat isipin nyo ng bawat Pilipino, kung ano man yung ibigay nilang experience, it represents na it reflects kung bagay yung buong Pilipino.
1: Tama. Pero sa Lunes din po, huwag nyong kalimutan, magsisimula na po yung impeachment, ha? Mag-antabay po tayo lahat, tutok po tayo lahat. May special coverage naman yung ABS-CBN regarding that, ha? Magbantay kayo, ha? Mag-send ka na muna sa ano mo. Manood ka. Hindi, masaloko lang.
27: Utusan ako sa iba eh.
1: Huwag ka umabsent. Monitor na lang tayo. Ano
27: okay.
1: po?
27: Tutok po tayo lahat sa ABS-CBN News. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Zen Hernandez.
4: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM, Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pa ninyong paboritong palabas sa iWant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Olchico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat, happy weekend at magandang gabi, bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP. Copy sana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras ngayong weekend. Part.
1: Isang minuto magkalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report. Spot Report.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Biyernes, weekend na partner.
1: Yeah.
0: Unang Biyernes ng July.
1: Uy.
0: Ngayon po ay July 3, 2026. Ay biso alas 8 na po. Ito po ang Spot Report kung saan bawat kaso ay may istorya, ay bawat krimen may ebidensang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ito ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman. Ay bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz.
1: Lahat ng ebidensya aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito po ang
1: Spot Report!
2: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ay umpisahan na natin ang balitang kaad, partner. Abay, isa-isahin natin ang mga balitang inyong tututukan ho, ha? Oh, ito pala, may item 2, partner. Oh, item 3, stringer. Ilagay mo na, partner, dyan. Oh. Ayun!
1: Sabi ko Friday na Friday kasi.
0: Oy, siyempre, bugbog din ang ating mga partner. Papagod din eh. Diba?
1: Sunod-sunod ko sa malaking storya ngayon, partner.
0: Oo, standby ka dito, standby doon. May mga item 1, item 2, item 3.
1: May stringer
0: ka pipindutin pa.
1: May shot pa, di ba?
0: Tapos Jeff Marlin / Marlin.
1: Tapos Jeff to read.
0: Ayan. Teka muna, pasadahan natin ito mga ito.
2: Spot Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Sa ulo ng mga balita, mga kapamilya, ay sinampahan na po ng ombudsman ng kasong plunder sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng 75 milyong pisong hindi idineklarang donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Kabilang sa mga kapwa-akusado ni Senador Marcoleta ang mga nagbigay ng donasyon na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Nairaffle na ang kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division habang hawak ng 1st, 4th at 6th Division ang ikatlong karagdagang kasong paglabag sa Presidential Decree 46, kung saan ipinagbabawal ang pagtanggap ng isang opisyal ng regalo mula sa pribadong individual at pagbibigay ng pribadong individual ng mga regalo. Ay non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder. Una nang inamin ni Senador Marcoleta na tumanggap siya ng donasyon mula sa tatlo, pero hindi dineklara ang mga naturang kontribusyon dahil nais umano ng mga donor na manatiling anonymous. Ay ginit naman ng ombudsman na bagamat pinahalagahan ng mga Pinoy ang utang na loob, wala itong puwang sa pampublikong posisyon. Inaasahang maglalabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kina Senador Marcoleta sa mga susunod na araw.
2: Spot Report!
1: Samantala, sa ibang balita naman, inatasan ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte na humarap sa pagsisimula ng kanyang impeachment trial sa Lunes sa summons na ipinadala sa kampo ni VP Sara na nilagdaan naman ni Senate President Sherwin Gatchalian personal na pinadadalo ang Vice Presidente o sa pamagitan ng kanyang mga abogado para sa paglilitis na kinaharap ng apat na articles of impeachment. Nagsagawa rin ng COCU sa pulong ang mga senador bilang paghahanda sa pagsisimula ng paglitis sa Lunes. Kabilang sa mga dumalo ang ilang senador sa Majority Black sa pangunayan ni Senate President Gatchalian, Rizal Hontiveros, Vicente Soto III, Juan Miguel Subiri, JV Ejercito, Panfilo Lacson, Francis Escudero at Erwin Turfo. Kasama rin sa pulong ang dalawang senador sa Minority Black na sina Robin Padilla at si Loren Legarda.
2: Spot Report!
0: Kinumpirma naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Tinuldukan ni Gatchalian ang mga naunang ugong na si Senador Francis Escudero ang tatayong presiding officer sa paglilitis kay VP Sara. Sinabi sa DZMM ni Gatchalian na all systems go o handa na ang Senate Impeachment Court para sa pagsisimula ng paglilitis. Inaasahan ni Gatchalian na lalahok ang lahat ng 22 senador sa impeachment trial. Nananatili kasing nakakulong sa New Quezon City Jail si Senador Jinggo Estrada habang nagtatago pa rin si Senador Ronald De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC.
2: Spot Report!
1: Naghain naman ang manifestation at urgent motion for resolution sa Korte Suprema ang ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte para rin ideklarang unconstitutional ang Oplan Double Barrel. Sinabi ng kanilang abogadong si Gilbert Andres na hindi pa binabawi ng Philippine National Police ang Command Memorandum Circular na ginamit sa giyera kontra droga at posible itong maging depensa ng mga pulis sa mga kaugnay na kaso. Taong 2017, paaniya inihain ang petisyon para sa writ of amparo para maproteksyonan ang mga kaanak ng mga biktima at mga residente ng mahigit 20 lugar na apektado ng operasyon. Kabilang sa mga respondents sa petisyon, si dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa na nagtatago pa rin kasunod ng inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court bilang kapwa akusado sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte.
2: Spot Report!
0: Pinagpapaliwanag naman ng Land Transportation Office Central Visayas ang SUV driver na nakabundol sa sumita sa kanyang traffic enforcer sa barangay Capital Site, Cebu City noong Miyerkules. Grabe ito, partner, ano?
1: Sobra!
0: Ay nakunan ho sa CCTV na tinangkapang tumakas ng driver matapos ang insidente. Pero nahabol siya ng isang pedestrian na tuluyang naaresto.
1: Ayan.
0: Ayon sa LTO, malino na may intensyon ng SUV driver na takasan ang kanyang pananagutan sa biktima na kinailangang operahan dahil sa bali sa daliri sa kamay, kawawa ng si Manong. Eh may tuturing anila itong reckless driving, sigurado. Ay sinuspinde rin ang lisensya ng driver ng 90 araw at isa sa ilalim sa alarma ang gamit niyang sasakyan. Ay nasa kusudiyan na po ng Cebu City Police Office ang driver na maharap sa reklamong direct assault with attempted homicide.
2: Spot Report!
1: Mga kapamilya, nakaamba ang bawas o ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Ayon po sa Department of Energy, batay sa 4 na araw na trading sa world market, posibleng may rollback na 1.50 o pagtaas na 1.50 sa kada litro ng gasolina. Habang magalaro naman sa piso hanggang 3 piso ang taas presyo sa diesel at kerosene. Hindi pa kasama rito ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report. DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Tambay mga Radyo Patrol sa balita sa labas ng himpilan. Walo sa 18 bodyguards ni Saldico nakapirma na sa kanilang individual affidavit sa ombudsman. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
3: Jeff, Marlene, kinumpirma ni Attorney Levy Baligod, abogado na napakalalang 18 dating bodyguards ni Saldico na napirmahan na ng 8 ngayong Biyernes, July 3, 2026 ang kanilang individual affidavit. Ang kibaligod sa ilalim pa sa interrogasyon sa ombudsman investigators ang 10 iba pa. Una nang sinabi ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na pinareview muna ng mga dating bodyguards ang affidavits nila kay Baligod kaya naantala ang pagpirma na noong June 20 pa dapat. Makatutulong anya sa ombudsman ang testimonya ng mga nagpakilalang dating bodyguards lalo na sa investigasyon sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Thank you, Kelly Cordero!
1: Samantala, ilang biyahe naman ng mga barko kanselado dahil sa masamang panahon, dulot huyan ng tropical storm Maysak. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
4: Marlene Jeff, sa abiso ng Philippine Ports Authority, kanseladong ilang biyahe ng mga barko sa Port of Puerto Princesa sa Oriental Mindoro. Kanselado ang biyahe ng mga barko tulad ng Piteripus 1, City of Bacolod at Piteripus 2 na patungong Batangas, pinapayuhan ng mga pasahero na makipag-unayan sa kanilang mga shipping lines at subaybayan ng mga abiso ng PPA at Philippine Coast Guard bago magtungo sa mga pantalan upang di maabala. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Dizon DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Thank you sa ating mga Radyo Patrol. Hey, partner, happy weekend. Eh, kahapon mag-isa ka eh.
1: Oo, okay.
0: Tayo naatasan
1: kahapon. Alam mo, napakaraming na kami sa'yo kahapon, partner.
0: Saan ka na naman?
1: Oo, nakita ko dun sa ating live stream, partner. Hinahanap ka. Saan ka na naman daw ba?
0: Eh, bukod doon, syempre, sa pagiging anchor ho ng programa, tayo ay field reporter din.
1: Correct. Eh, kita-kita naman, partner, sa TV Patrol, di ba? Ang pawis na Jeff Caparas.
0: Mainit, partner. Pawisin talaga tayo. Inborn.
1: Inborn.
0: Anyway, partner, bukas na po ang aming Viber number, ha? Nakalibutan natin sabihin kanina kasi merong ano yung kanina?
1: Stringer.
0: Item 1. Viber number 0919-278-3000. Mag-message lang ho kayo ngayong weekend kung saan man ho kayo naroroon.
1: Correct.
0: Kung may Viber, kayo nakikinig sa aming live stream. Mm-hmm. Tsaka sa
2: DZMM numero uno sa aksyon.
0: Lalo na yung ating mga kapamilya, kaservisyong driver partner, mga TNVS man yan, taxi, jeepney.
1: Kumbaga habang naipit mo kayo sa traffic ngayong, ngayong gabi, makinig lamang ho kayo dito sa
0: amin. Sasamahan ho namin kayo.
1: Sabi-sabi po tayong mas stress sa mga kaso pong lulutusin natin sa gabi ito.
0: Yung lagi sinasabi ni Tita Nona Damian, wala akong magagawa. Talagang ngayon ang balita. Tsaka ating mga kapamilya, kaservisyong mga security guard partner na nakatune in sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Eh, hanggang alas 9 po ang spot report, ha?
1: Mm.
0: Eh, sa ating live stream partner sa YouTube channel natin sa DZMM Teleradio.
1: Ano?
0: Go ahead, partner. Sino nag-attendance check na dyan?
1: Of course, partner. Hindi mawala si Madam Tina Verena. Uh-huh. Watching. Si Kuyang Zosio Magasmin.
0: Okay.
1: Galing sa Mabalacat, Pampanga. Si Madam Nona Damian.
0: Okay.
1: Ann Lim. Watching si Mercy G.
0: Uh-huh.
1: At nandiyan na rin, partner, si Yura. Mm-hmm. At si Eric Araulio. Pati si Cherish. Nanonood sa atin, partner.
0: Ay, si Sosimo Gasmin ay meron siyang pinababati. Si nanonood niya daw siya ngayon. At tayo, saan yung pinababati niya? Biglang nawala. Meron siyang pinababati. Happy birthday eh. Nawala. Ayun, happy 27th birthday kay Patrolman Simon Joshua Gasmin.
1: Aba?
0: July 4. Bukas. Happy birthday in advance. Patrolman Simon Joshua Gasmin. Happy birthday sa
1: ni Sosimo Gasmin.
0: Si Cherish Aparin nandito, partner, nanonood from Pasay City.
1: Aba.
0: Looking forward siya sa weekend. Sana all ano.
1: Actually, partner, tingin ko yung magiging weekend natin, hindi tayo masyadong makapagpahinga dahil magiging abangers tayo.
0: Oo, mag-aabang.
1: Since kaninang umaga,
0: kahit weekend, ano?
1: Oo, kaninang umaga, naging abangers at nasimulan na yung pagiging abangers natin patungkol ho doon sa niluluto ng Sandigan Bayan para po doon sa Warrant of Arrest na napimpintong posibleng ilabas laban kay Senator Rodante Marcoleta.
0: Ano
1: so, inaabangan natin yan kung matutuloy ba, maglalabas ba talaga, kailan masasabi ba sa impeachment or what, 'di ba?
0: Ano kaya, partner, aresto ba o parang kay Senador Jinggoy?
1: Suko
0: sa CIDG ba? Paano ba kaya?
1: Pero ayun, there's some partner though nagsampa na ng reklamo yung ombudsman o ng kaso yung ombudsman sa Sandigan Bayan. Hindi pa siya automatically na maglalabas talaga. Hindi pa sure na mayroon ng warrant of arrest
0: hindi
1: kasi
0: pa.
1: I-vet pa yan, 'di ba? Tama,
0: naka-raffle
1: partner. Nararaffle pa yan. At the same time, dadaan po sa due process. So abangers talaga tayo kung ano yung magiging desisyon na Sandigan Bayan.
0: Nakadepende sa Sandigan Bayan.
1: Nasa kanila na ang bola.
0: Oo.
1: And after that, kapag kung example, naglabas na nga ng warrant of arrest, ibig sabihin, madadagdagan yung listahan ng mga hahanapin ng PNP.
0: Diba?
1: Ayan, para sa kanilang mga tinutupad nga na tungkulin na pag-aresto.
0: Anyway, partner, pasadahan ko lang ito kasi makakasama to sa ating lineup mamaya.
1: Ano?
0: Nakakalungkot to. Ito't isang grade 8 student na po yung sugatan matapos yung saktan at saksakin ng limang minor de edad dyan po sa Las Piñas. Eh, ang inisyalong impormasyon ay 13 years old yung estudyante at sinaktan siya at saksakin ng limang minor de edad sa barangay Daniel Fajardo sa Las Piñas kagabi ito.
1: Mm-hmm.
0: So, sa paunang ulat ng pulisya ay tapos na yung klase ng grade 8 student sa Las Piñas National High School at lumabas na siya para pumunta sa isang convenience store partner.
1: Okay.
0: Tapos kasama yung isa pang 15 anyos na kaibigan, mga alas 7 ng gabi. Tapos anong sumunod na nangyari, partner?
1: Bibili sana sila ng juice, partner. Tapos bigla silang hinarang nung limang minor de edad po na perpetrator at sa kaso
0: grabe
1: nito.
0: Naman ito,
1: at dalawa ho sa kanila ay 15 years old din. Mm. Yung iba, dalawa dyan, 16 years old at yung isa naman ay 17 years old.
0: Mm-mm.
1: Tapos, bati po doon sa salaysay na ng mga witness po doon sa insidente, may bit-bit ho na hollow blocks. Yung limang minors na to at pinagbabato.
0: Grabe.
1: Yung mga biktima na may bit-bit naman na at may mga bit-bit na silang kutsilyo, partner.
0: Grabe.
1: Na ito nga yung nagbunsod doon sa tinamo nga yung mga saksak at sugat itong dalawa, itong grade 8 student. Alam, partner, nakakalungkot.
0: Oo nga eh.
1: Ba, nag-trigger ba, partner, yung insidente sa Tacloban? Kaya lumakasloob ng ibang mga kabataan natin. Pero first and foremost, partner, nakakalungkot na may mga ganitong uri ng karahasan na talagang tumitimo sa isipan ng mga bata ngayon. Tapos, ina-apply talaga na sa totoong buhay.
0: Dapat ho sa mga magulang ho, tsaka sa mga bata, kung kayo nakikinig rito, hindi ho porke kayo minor de edad, ay hindi
1: lusot ho, na kayo.
0: Lusot na ho kayo. Kasi lalong-lalo na yan kung aware ho kayo sa gagawin.
1: Correct.
0: Hindi ho factor ang age dyan. Depende ho yan. Mali hong perception na yun.
1: Totoo. At
0: mga eksperto na nagpaliwanag na pananagutin pa rin kayo. Hindi lang kasing harsh nung mga nasa hustong gulang.
1: Kumbaga ibang treatment, pero andun pa rin ho yung magiging pananagutan po ninyo doon sa mga krimeng ginawa ninyo. Nakakalungkot, partner, na sa mga murang edad, talagang may mga gantong mga gawain o idea na tumitimo sa isipan ng mga estudyante, partner. Eto, sinasabi na nga dito, may tinuturo nga na nakaka-impruensya, which is yung nihilistic group na 764.
0: Dami-dami, partner, eh.
1: Ang
0: dami.
1: Actually, bukod po doon sa mga, ito, nababasok ko lang ito, partner, tsaka bati na nasa pakikipagkwento ko doon sa mga elderly na nakakasalamuhan natin.
0: Ano sabi ng mga
1: bukod
0: elderly?
1: Doon, bukod doon, partner, sa mga video games, isa rin sa nakaka-apekto dyan, syempre yung mga pinapanood ng mga bata. Yan.
0: Kasi, kaya nga, partner, sinabing parental guidance. Yung sabihin, i-guide nyo ang inyong mga anak. Pag nanonood doon sila ng ganun, ipaliwanag ninyo na hindi tama. Pelikula lang yan, ha? Yan ay hindi tama. Kaya may mga ganung rating ta. Anyway, partner, kaugnay nung balita na nabanggit natin ay susubukan natin kausapin si Police Colonel Fermin Armendares III, ang acting COP ng Las Piñas City Police, partner. Tapos kanina nga ay mukhang pag-uusapan din natin, partner, dito sa Quezon City at mayroong na hit and run .
1: Grabe din yan, partner.
0: Tsaka yung sa Cebu, di ba?
1: Yan
0: ang mga kukunin nating update. Kasi ang nakikita natin, partner, hindi naman sa nag-victim blame tayo, may overpass ho kasi .
1: Oo.
0: So kailangan ho nating tanungin din yun. Bakit hindi sa overpass? Delikado.
1: Kumbaga, kailangan din itimbang yung two sides of the story.
0: Kasi may overpass doon sa area, malapit .
1: Pero gayon pang, partner, kapag ganito kasi may nangyaring may namatay, ang sisi niyan, partner, siyempre, ang pananagutan nandun sa driver.
0: Lalong-lalo na titingnan mo ang kondisyon, di ba? So tanungin natin mamaya ang QC traffic, ano nang update dyan, di ba? Anyway, sa oras pong 8:19, kailangan lang ho na yung magbigay daan sa ilang paalala. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa po ang Spot Report.
2: Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Ang husay!
9: So easy to use. Everest Washing Machine.
10: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
8: Siyempre, it's you, babe.
10: Aww.
9: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
11: Basta AM, DZMM.
12: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
13: The Secret of Health.
12: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
14: Hello, attorney!
15: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
14: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
16: Hello, attorney!
14: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
16: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Spot Report! Spot Report! Spot Report sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:23. Partner, yung kinukwento nga natin kanina, isang babae ang na-hit and run, di ba? Dito sa Quezon Avenue.
1: Mm-hmm.
0: Banda dyan sa may scout, ano ba ito? Magbanwa ba?
1: Scout Magbanwa.
0: Magbanwa. Mm-hmm. Sa Quezon Avenue corner scout Magbanwa, tumatawid siya, partner, doon sa Quezon Avenue mismo. Mm-hmm. Hanggang sa dumating yung mabilis na SUV, nabangga nga siya, nabundol. Mm-hmm. Ngayon, na-hit and run at nasawi itong babae, partner. Kaugnay ng balita po yan ay nasa linya po natin si Police Lieutenant Cybil Armada, ang OIC po ng QCPD Traffic Sector 4. Magandang gabi po, Lieutenant Cybil Armada, Jeff Caparas po at Marlene Pajernos. Welcome po sa Spot Report, ma'am.
17: Hello po, magandang gabi po, Sir Jeff and Ma'am Marlene.
0: Go ahead, partner.
1: Ma'am, ano ho ang nangyari? Ano ho lumabas sa initial investigation ng ninyo patungkol po dito sa insidente na senior citizen po ay nasawi matapos pumasagasaan dyan sa bahagin ng Quezon Avenue?
17: Apo, gusto ko lang po na itama na ang biktima po ay isang lalaki po.
1: Okay.
0: Lalaki pala. Pasensya na po.
17: Apo. Bali, ang pangyayari po ay nangyari along Quezon Avenue, corner Scout Magbanwa po, alas 2:32 po ng madaling araw po.
0: Mm-hmm.
17: Ang ating biktima po ay galing sa isang bar sa Quezon Avenue po, patawid po. Pauwi na po sana siya. Wala po siyang masakyan sa kabilang side po ng Quezon Avenue. Bumalik po siya sa pabalik po sa Quezon Avenue corner Scout Magbanwa po.
1: Okay.
17: Nung siya po ay na biktima po ng hit and run.
1: Ma'am, nabanggit po ninyo galing sa isang bar. Ano ho ang nakita po ng QCPD? Lasing ho ba? May imbalansya ng ala? Kasi nakikita ho namin dito may overpass po doon.
17: Ma'am, bali yung pamilya po ay in-undergo ng autopsy po yung biktima. Atin pa lang pong malalaman po ang resulta po.
0: Mga autopsy. Mga anong oras po pala ito nangyari?
17: Alas 2:32 po ng madaling araw po, sir.
0: Oo. Usually ho talaga ho dyan, di ba? Pag mga ganyang oras, Lieutenant, medyo mabilis na ho talaga ang patakbo, di ba?
1: Oo.
0: Ang mga ganyan. Kasi maluwag eh.
1: Oh. Tsaka sa area na yan, ma'am, di ba? Talagang mabilis,
0: mabilis yung mga takbo. Mabilis ang takbo dyan eh. Kasi ano bang...
1: Pero, wala rin stop right dyan eh.
0: Pero sa investigation ba, ma'am, nasa... Lagpas ba sa speed limit yung sasakyan?
17: Base lang po sa video po na makikita natin, yun po ay may kabilisan po talaga ang SUV. Mm-hmm. Wala po tayong aparato para
0: check
17: po yung speed limit. At the same time po, hindi natin nakuhanan ng salaysay po.
0: Yung driver?
17: Ating suspect kung ano po yung tinatakbo niya po sa mga oras na po na iyon.
0: So,
17: pero
0: nasa...
17: sa CCTV natin, ay medyo may kabilisan po talaga.
0: Oh, yung ubang driver ay nasa kustudiya na o tukoy nyo na?
17: Wala po sa ating kustudiya po, pero atin na pong tukoy ang driver po ng vehicle.
1: Nakausap niya na ma'am yung driver, ano yung kanya naging paliwanag nung nangyari incident?
17: Ma'am, sa ngayon po ay nag-issue pa lang tayo ng notice of investigation. Mm. Antayin po natin na mag-reach out. Pero... atin na pong hinahanda ang karampatang kaso po para sa kanya po.
0: Oh, to, kailan ho ito nangyari, ma'am? Kanina? Kanina ba to?
17: Yung pag-issue po ng...
0: Incidente po.
17: Ay, nung Sabado po ito Sabado. Nangyari, sir.
0: Tapos kailan nyo lang ho natukoy yung ano?
17: July 27 po.
0: Ah, June. June 27, you mean po?
17: June 27 po.
0: Oo, so ibig sabihin nyo, ma'am, ay kailan nyo nakuha yung impormasyon o yung nagmay-may-ari ho nung sasakyan?
17: Nung July 28 po, tukoy na po natin yung plaka at the same time yung registered owner.
0: Okay.
17: Upon verification po and further investigation, ay naibenta na pala po itong sasakyan at
0: okay,
17: hindi na po nagmamay-ari ang registered owner at kinabukasan naman ay natukoy natin yung may-ari, ang bagong may-ari ng sasakyan.
0: Ganun ho ba? Hindi siya pwedeng imbitahan agad kasi hit and run ho ito, malinaw. Kailangan niya humabigyan ng paliwanag kung bakit ho niya inabandona yung kanyang nabundol.
17: Opo ma'am, kasi sir medyo may lagpas na po tayo sa oras na naitakda para mag-conduct po tayo ng para mag-undergo po siya ng inquest proceeding.
0: Okay.
17: Bali po, ang ating gagawin na lang po ay through regular filing.
0: Opo. Pero si Terry Lieutenant, hindi ho ba siya parang continuing? Kasi di ba, ang sinabi nyo kanyo na naibenta na. So, hindi ho ba siya considered na hot pursuit pa rin ho ba ito? Kasi siyempre,

0: yan.
1: Pero, pero at least
0: yun po yung naging challenge sa amin.
1: Opo.
0: At lumagpas na po tayo sa naiktakdang oras po eh.
1: Naintindihan ko po yun, ano, Lieutenant. Pero at least ho ba, eh, napuntahan niyo ho siya at tinanong bakit, bakit mo tinakbuhan nito? Kasi ho, di ba kung...
0: napuntahan po natin,
1: anong sabi?
0: Sir, yung resident, yung
1: may-ari,
0: address po ng bagong owner. Subalit, sir, wala po siya doon. At ang nakatapos po ng notice of investigation ay ang kanya pong katulong po.
1: Yeah.
0: Pero nakasaad naman po sa notice of investigation na maaari po siyang dumulog sa ating opisina para magbigay linaw po sa nangyaring insidente.
1: Pero ma'am, nakapatay siya eh. Hindi ba?
0: Yes, ma'am.
1: Nakapatay
0: siya. Yes, sir.
2: Ma'am, anong assurance natin, ma'am, na hindi makakatakbo itong suspect na ito, ma'am?
1: Parang kasi, wala na nga, partner eh.
2: Anong assurance natin, ma'am, na mapapanagot natin siya? Kasi,
0: yun nga po yung pagsampa natin ng kaso po sa kanya through regular filing po. Inaantay lang po natin yung dokumento po na galing sa pamilya po. Sa ngayon po kasi medyo nagluluksa pa po yung pamilya po eh.
1: Oo. Anong sabi ng pamilya, opo, ma'am? Eh, siyempre sila ho'y tinakbuhan, gastusin nito. Ano ho ang kanilang nais ho mangyari dito?
0: Ay, sila po ay magsasampa po ng kaso po.
1: Mm-mm.
2: Anong dokumento pala, ma'am, yung hinihintay niyo sa pamilya? Yung autopsy report? Ano kong dokumento ang
0: hinihintay? Yung autopsy report, yung mga death certificate po, kaya hindi rin tayo makapag-process po ng inquest proceeding at the same time. Kaya irregular filing na lang po natin gawa ng mga dokumento din
1: so,
0: po na inaantay pa natin galing sa pamilya po.
1: Opo. So nung nagpunta ho kayo dun sa second owner, hindi niyo na rin ho nakita yung SUV?
0: Wala na rin po doon, ma'am.
1: Alam niya eh. Alam niya, partner, na mayroon siyang nadali.
2: May kasalanan siya.
1: Ang hirap din niya, no? Ang hirap din ang lagay niya, partner, ano? Sipin mo yan.
2: Eh, pag ganyan ho, ma'am, ano na lang ho ang ating may papangako doon sa pamilya?
1: Oo.
0: Ma'am, ang may papangako natin, ma'am, ay once na naipasa na sa atin yung dokumento na iniingi natin para magsampa na ang kaso po, ay papanagutin po natin sa batas po.
1: Oo nga eh. Tapos
2: sorry,
1: eh,
2: ma'am, pardon my ignorance. Diba meron tayong tinatag ng moto proprio? Wala ho bang...
1: Hindi, yung hot pursuit niya sana papasok. Anyway, Lieutenant, go ahead.
0: Yun nga po, ma'am, sir. Dahil nga din po sa time constraint at the same time po yung mga documents na needed to file a case po against the driver po, nagka-challenge po tayo dun po. Kaya hindi po natin irregular filing na lang po natin.
1: Pero yung ano ba, Lieutenant, alimbawa, yung sinabi nung, yung statement nung nakapangalan doon, sinasabi niya na ibenta niya dito kay Mr. X na napuntahan nyo naman, plus yung CCTV, ay assume mo, malinaw ho ang plaka dyan eh. Di ba ho, ano na yun, matinding pieces of evidence na ho itong mga ito?
0: Yes po, yan po ay kasama sa ating case build-up po.
1: Pero hindi ho ba yun enough para ho mapatawag ho siya or ano, kailangan niyang lumutang dito?
0: Yun nga po yung ano po natin sir na binigyan po natin siya ng notice of investigation para lumutang po siya dito sa ating opisina.
1: At pag hindi ho siya nagpunta doon, hindi niya, dinedma niya ho yan, hindi niya pinansin yung notice of investigation ho na niya, ano mangyayari na?
0: Tuloy po yung kaso niya po. Ay, yun lang po yung pag bibigay linaw lang po sa insidente. Binibigyan lang natin siya ng pagkakataon para magpaliwanag po.
1: O, kailangan niya magpaliwanag o at least kausapin niya yung pamilya, partner.
2: Correct.
1: Nung namatayan, hindi ba, Lieutenant? Ano?
0: Yes po.
1: O, dahil
0: yes,
1: itong, kung nakikinig ka man, yung driver nitong puting SUV, desidido ang pamilya na ika'y sampahan ng reklamo.
2: Mm-hmm.
1: At saka tukoy ka na ng QCPD, mas masakit sa ulo yun, partner.
2: Correct. At saka kayo na hong magkusang loob na sumuko dahil tinakbuhan niyo ho yan, buhay po yung nawala. Hindi ho madaling tanggapin yan para sa pamilya. Biglaan, part niya isang gabi.
1: Oh.
2: Di ba? Nawalan ka na ng mahal sa buhay dahil sa kapabayaan ng isang driver.
1: Hmm.
0: Yes po.
1: Oo. So,
0: ma'am and sir.
1: Pero yung pong area na yon, Lieutenant, meron hong overpass, ano? Tama po?
0: Yes po. May malapit pong overpass po.
1: Yun nga po eh. Eh siguro, paalala nyo sa ating mga pedestrian ho dyan. Tsaka sa lahat ho ng mga nakikinig sa ating partner, kung may overpass naman,
2: gamitin.
1: Ay gamitin, hindi ba? Lalo na kung maliwanag naman.
2: Correct.
1: Hmm.
0: Opo. Para po sa ating mga motorista at the same time po ang ating mga pedestrian, lagi po tayong mag-observe ng traffic rules and regulation. Mag-observe ng tamang speed limit at the same time,

0: po, tumawid sa tamang tawiran para maiwasan na po natin ang mga ganitong klase insidente po.
1: Mm-hmm. Diyan ba sa RNN, walang bantay na parang dito yung tamang tawiran, bawal dito dumaan, wala ba kahit signage man lang or what? Wala.
0: Wala po, pero ang pagkakaalam ko, malinaw naman po ang ating tawiran po na naka-located po doon sa area po.
2: Oh, tsaka partner niya, pag ganong oras, alas dos ng madaling araw, talaga mabibilis na ho kasi dyan, di ba, Lieutenant? Siyempre, madaling araw, maluwag ang kalsada . Nagulat siguro kung mabilis ang takbo niya tapos si tatay naman
1: tumatawid. Nagkabiglaan sila.
2: So ang status po ngayon ay binigyan niyo ho ng notice of investigation tapos marami pa ho kayo inaantay na dokumento mula ho dun sa pamilya ng biktima para ho ma-regular filing na ito, Lieutenant.
0: Yes po.
2: Ayun. On that note, maraming salamat ho sa inyong oras sa Police Lieutenant Cybel Armada. Ang OIC po ng QCPD Traffic Sector 4. Salamat po, Lieutenant. Magandang gabi po sa inyo.
1: Thank you, ma'am.
0: Maraming salamat din po, ma'am and sir.
3: TTZMM Numero 1 sa aksyon.
2: Yung problema kasi, partner, hindi mo rin masisi yung ating ilang mga kababayan
1: na
2: halimbawa lang, hindi dito sa Quezon City, sa ibang lugar. Oh. Di ba pag minsan ma-observe mo sa ibang lugar dito, yung mga overpass napakadilim.
1: Napakadilim, partner. At saka,
2: tapos ang amoy, grabe.
1: At saka dyan, kadalasan, partner, kaya natatakot din yung ibang mga kababayan natin tumawid sa mga overpass na madilim. Kasi dyan, kadalasan nangyayari yung mga kremen.
2: Di ba? Kumbaga, bakit ako pupunta dyan? Dito na lang, kontrolado ko pa.
1: Correct.
2: Yun, hindi mo rin masisi. Di ba?
1: Dapat.
2: Lahat ho ng LGU dapat ho pagandahin.
1: Pondohan, di ba?
2: Pagandahin, kung sakasakali, pabantayan din, di ba? Partner ng mga tanod. Kaso, minsan, yung overpass naman talaga, hindi mo naman din magagamit.
1: Kasi partner, ang mahirap din minsan.
2: Galangan ka eh.
1: Oo. Ito partner, dyan sa may Central Avenue, sa may Commonwealth. Nilagyan ng ilaw.
2: Ano nangyari?
1: Yung overpass. Ninakaw yung mga kable na wala. Iyon lang ang problema. Paano natututugan yung mga ganyan?
2: Ang hirap talaga, no?
1: Hay nako.
2: Kung saan-saan ako lumalaktaw, partner, kasi naalala ko rin dati nung nakalimutan ko na kung sino ang namumuno noon sa MMDA.
1: Yan. Ano?
2: 'Di ba ina-encourage na ngayon yung dati noon, 'di ba? O magbisikleta tayo. Ito yung mga repair kit sa buong kahabaan ng EDSA at Commonwealth. Yung ilang linggo pa lang, naubos yung repair kit, hindi ba? Nawala yung mga tools.
1: Alam mo, nakikita ko yung partner, nasa disiplina talaga ng bawat isa para maiwasan yung mga ganitong insidente. Una, disiplina kapag may pinoprovide ng LGU, ang pamahalaan na para sa atin, kaganyan, repair kits, o di kaya yung mga ilo sa mga...
2: kandawala
1: nagkakandawala-wala. O di kaya, disiplina rin ho, kung saan yung pagtawid, sa tamang tawiran, para hindi ho tayo nagpunta sa ganito. At disiplina rin, kung sakaling may masagasan, sakaling may masaktan, yung pananugutan dapat nandoon, pero, hindi tatakasan.
2: Pero sa grabe naman yung driver na yun, talagang tinakbuhan mo.
1: Yeah, at saka feeling ko partner ay alam na niya na siya ay
2: alam niya na yan, partner.
1: May kakalagyan dahil naibenta agad yung sasakyan.
2: Natuntun partner na yung original owner. Laging ganun yung mga napansin ko lang. Anyway, at least natuntun na yung bagong may-ari.
1: Mm-hmm.
2: Kung I assume may dokumento yung unang may-ari, so naipakita kung sino ang may-ari. Kaya ang tumanggap ay yung kasambahay, sabi ni Lieutenant, hindi ba?
1: Mm-hmm.
2: Yun ang tumanggap ng notice of investigation.
1: Mm-hmm.
2: Pero di ba partner, parang nakamatay ka eh.
1: Yun nga eh.
2: Ganun talaga.
1: Ewan ko.
2: Regular filing, partner. Notice of mahabang proseso.
1: Nakakalungkot yan sa panig ng pamilya, partner.
2: Namatayan ka na dahil pa iniisip.
1: Tapos may dahil pa kailangan kasi yung papeles para lang maipush yung kaso,
2: yung
1: makuha yung hustisya para po sa nasawing kaanak. Nakakalungkot yan, ha?
2: Diba?
1: Stress ka na, depress ka na, tapos mag-aasikaso ka. Parang ang ending yan, kailangan mong i-set aside yung emosyon na nararamdaman mo para makuha yung para maasikaso yung mga bagay-bagay para lang makamit yung hustisya.
2: Ito nga, sabi nga partner ni Bad Tacos Bad Taco Supreme hindi naman kasi tawira yan pero tinakbuhan, mali pa rin, yun na nga eh mali, diba yun ang nangyari dyan eh. Diba partner?
1: Ito partner, mayroon si meron namang sinabi si Maria Dulce Orate, si Madam Maria Dulce Orate na hindi hirap din naman kasi lalo na pag senior, napakahirap na umakyat.
2: Isa pa yan, ayan na naman ang naisip ko, hindi PWD friendly ang
1: matatarek.
2: Oo.
1: Stairway to heaven.
2: Poli ho mga LGU ho natin. Ha? Baka naman kung gusto ho natin, MMDA na rin, partner, kung gusto natin gumawa ho ng mga overpass, isipin ho natin ang mga senior, mga buntis.
1: Correct.
2: Isipin mo yan,
1: hindi,
2: partner.
1: Hindi po, hindi lang mga bagets po ang umaakit dyan sa mga overpass na yan, partner. Alam mo, di ba nung mga nakaraan, may mga na-issue ng mga overpass na meron nga nga pang PWD, pero
2: paglabas mo,
1: sobrang, sobrang tarik ng ano. Di kaya minsan may paikot-ikot pa na hagdanan.
2: Bakit hindi naiisip?
1: Stairway to heaven, literal.
2: Naiisip. Tapos ang
1: sinasayang lang yung budget, partner. Eh, hindi rin ako mapakinabangan ng lahat. Eh, di ba?
2: Elevator, hindi gumagana.
1: Oh, isa pa yan. Escalator.
2: Hindi gumagana. Na
1: ano.
2: Ang hirap mag-commute eh. Di ba?
1: Ay, nako.
2: Eh, gandahan ang disenyo.
1: Alam mo dito sa simple incident na to, partner, nakikita natin kung gaano kalaki yung problema behind na dito sa nangyaring incident ng ito. Oh. Dahil,
2: hindi, kasi nga ganyan, partner, eh. Tamo, kung saan-saan na tayo tumawid. Hindi mo masisi yung mga kababayan natin. Kaya pupunta ka overpass. Ay, gustuin ko mang hindi tumawid. Madilim. Baka may nagtatago doon. Mm-hmm. Malagay pa ako sa alanganin.
1: Correct.
2: Dito na lang ako. At least nakikita ko ang sasakyan. Pero kinakabahan ka pa rin. Isipin mo yun, hindi ba? Anyway, sana mapatawag na yung driver na yan. Tsaka kung nakikinig ka man o nanonood mga kamag-anak mo, makonsensya ka naman. Kausapin mo naman yung mga nagluloksang pamilya.
1: Correct. Konsensya na lang, no, partner? Ano, humanity na lang, partner. Yeah. Humanity na lang.
2: Anyway, partner, hinga muna tayo. Mm-hmm. Sa oras na 8:40, ay magbabalik pa po ang spot report. Makalipas ang ilang paalala, mga kapamilya.
3: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
8: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
9: DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
3: DZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kitang-kita ang ebidensya. Spot report sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Nagbabalik po ang spot report sa oras na 8:43. Sa oras na ito, partner, mula Quezon City. Meron ding tinakbuhan naman dyan sa
1: Cebu,
2: sa Central Luzon, sa Region 7.
1: Uh-huh.
2: Yung enforcer yun eh, di ba?
1: Yes.
2: Sa intersection. Eh, binabundol siya nung SUV.
1: Yun talaga, din. Kitang intentional.
2: Intentional, natatakbuhan talaga. Oh. Ha? Eh, kaugnay po ng insidente na yan ay nasa linya ho natin si Attorney Wendell Dinglasan, ang Regional Director po ng LTO Region 7. Magandang gabi po, Attorney Dinglasan, Jeff Caparas po at Marlene Pagiernos. Welcome po sa programa, Attorney.
10: Magandang gabi po, Sir Jeff at Ma'am Marlene, sa inyong mga tagapakinig.
2: Attorney, pakikwentuhan nga ho kami dun sa ating mga kapamilya kaservisyo na ngayon lang ho nabalitaan itong insidente dyan ho sa Cebu. Ano ho nangyari?
10: Okay po. Sige po. Ito pong SUV na minamaneho ng isang lalaki. Medyo, pagkakaalam ko po, senior na ito or medyo 50s or late 50s. Ano po? Pinara po siya ng enforcer ng Cebu City LGU. Tumigil naman po yung driver ng SUV. Subalit sa makikita po natin sa video, pagkatigil po, umarangkada ulit. At ang paliwanag po niya, hindi daw po niya nakita, which is, I think, is impossible because tumigil na siya in the first place.
2: Mm-mm.
10: So nabangga po, nasaktan, nabalian po ng kamay at ngayon po, nakapiit po sa kulungan yung SUV driver.
2: Ilan taon po yung SUV driver? Kanya senior?
10: It's either senior po siya or late 50s based on our initial findings. Ano po?
1: May edad na rin.
2: At si traffic enforcer po, ano po ang kalagayan niya, Attorney Dinglasan?
10: Kasalukuyan pong nagpapagaling sa ospital ang ating Cebu enforcer ng LGU. At pero nakakausap naman po natin, mukhang maayos na po yung kalagayan ng tao.
1: Oo. Attorney, ano ro dahilan nung driver? Bakit ho niya ginawa? Tumigil na siya eh. Tapos tinuloy-tuloy niya yung pagmamaneho niya kahit nasa harapan niya enforcer. Ano daw po ang dahilan niya bakit niya tinuloy yung kanyang pagmamaneho?
10: Based po sa investigation po ng mga kapulisan natin, ang sabi niya hindi daw talaga niya nakita. Yun po ang sinabi niya nung in-interview siya. Subalit makikita po natin sa video na imposible pong mangyari yan kasi tumigil na siya in the first place at itinuloy niya ulit.
2: Ayan, napinapakita natin sa video ngayon.
1: Nasa harap pa niya talaga mismo. Ayan,
2: tapos umarangkada ulit. Paano hindi mo makikita nga naman? Diba?
10: Correct po, tama po.
1: At saka napahinto siya, attorney. No, after mangyari yung pagkakasagasa, napahinto siya ulit. Tsaka siya nagdahan-dahang umarangkada ulit. So parang...
10: Opo,
1: Go ahead, sir.
10: Hinabol po siya ng mga bystander din natin eh. Nakatulong din po yung mga bystander.
2: Tsaka ho, attorney, kung makita mo yung video, buti nakapihito yung ating enforcer.
10: Kung totoo po. Totoo po. Medyo may training din po itong enforcer natin. Nakaikot po siya eh.
2: Kung hindi sapul siya nung bigat nung SUV, attorney. Siya. Anyway, moving forward po, ano po ang ginawa pong course of action ng LTO dun sa driver? Anong ginawa natin dyan?
10: Kahapon po, nag-issue na po ang Land Transportation Office ng Region 7 ng show cause order. Dito po sa driver ng SUV, pinagpapaliwanag po namin siya. And actually, the hearing will be conducted on Monday at 10 a.m. sa opisina po ng Operations Division ng Region 7. Doon po, pinagpapaliwanag namin siya kung bakit hindi namin ituring na improper person to operate a motor vehicle itong driver na ito. Pinagpapaliwanag din natin kung bakit di siya dapat ma-charge ng reckless driving at failure to give assistance in case of accidents.
2: Yes, kasi ho, yung the fact ko na hindi siya bumaba.
1: Yes.
2: Para sa akin, no, di ba, attorney, action speaks louder than words. Diba?
10: Tama po, sir.
2: Kasi kung ikaw nga, meron kang

0: iintayin po namin yung paliwanag niya, pero definitely based on our initial findings, mukhang meron pong intention ito.
1: Oo eh, kasi nakita mo na pinahinto ka, huminto ka eh, nag-comply ka ron eh. Ang weird for the viewers po, kahit sa atin. Yes. Bibigyan ko marangkada kung kailan nasa harapan mo si Manong Traffic Enforcer, no?
0: Correct po.
2: Wala naman attorney na, sorry attorney to cut you off, wala naman like ginawa, sinabi si Traffic Enforcer na pwede mag-trigger kay driver na ikainis niya, kaya niya inarangkadahan tong enforcer. Wala naman ganun, attorney.
0: Mukhang wala naman po. Kung diba? Makikita nyo sa video, nakatalikod po yung enforcer natin nung after na tumigil, at nakatalikod rin siya nung umarangkada ulit. So most probably wala pong nangyari na communication at that time.
1: Naku, mahaba-habang paliwanagan ho ang gagawin niya. Balitaan nyo kami ulit, Attorney Dinglasa, na patungkol ho sa incidenteng ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Wendell Dinglasan, ang Regional Director ng LTO Region 7. Salamat, sir.
2: Thank you, Attorney.
0: Maraming salamat po.
3: DTZMM Numero uno sa aksyon.
1: Ayun po, si Attorney Wendell Dinglasan, ang RD ng LTO Region 7.
2: Yan.
1: Buti may training si Tatay Traffic
2: Totoo
1: Enforcer.
2: Totoo yung partner. Kasi partner, actually, yung pagpihit niya palang gano'n, natamaan na yung daliri niya, partner. Niya.
1: What more? Kung hindi siya kapagtanong. Teka, paunahin pala muna kita. Sige, paliwanin ka, partner. Baka may
2: baka yung magalit.
1: No, kakasabay doon.
2: At tawag po doon, duet.
1: Duet. No.
2: Duet. Go!
1: Okay. Go, go, go, go.
2: Ayun na nga. Ayun nga ho. What more nga, do partner, kung hindi siya nakapihit, hindi siya nakaiwas doon sa SUV na yan, baka isa rin siya sa pinagluluksaan ngayon.
1: Nako. Tsaka anong paliwanag mo ron, partner? Kayo ba'y nagmamadali? Huminto ka nga nung pinahinto ka.
2: Tsaka very impossible, partner, na sasabihin attorney kanina na hindi doon nakita. Parang very impossible. Nakita mo nga pinatigil ka eh.
1: Hindi naman ganun kataas yung sasakyan, diba? Partner. Kita mo sa unahan mo yun. Tsaka
2: sa unahan.
1: Tsaka yun nga, partner, kung ma-observe mo nga yung video, yung na-point out mo kanina, ni hindi hinintuan.
2: Correct.
1: Tapos hindi man lang siya bumaba.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga partner, pakita mo man lang ba ang malasakit, hindi ba?
2: Tama.
1: Yun eh. Tsaka partner, maisingit ko lang kasi may comment si Banong doon sa pinag-uusapan natin kanina sa Quezon Avenue, doon sa nabundulo na isang lalaki na hindi ho tumatawid sa overpass. Ito naman, usaping ano to ha, pedestrian lane, partner.
2: Mm-hmm.
1: Tama ito si Banong ha.
2: Ano sabi?
1: Yung ibang driver, hindi talaga humihinto sa pedestrian crossing, partner.
2: Talaga?
1: Ha? Pedestrian na yun ha? Huwag ka nang lalayo. Dito lang ho sa paligid ng ABS-CBN.
2: Mm-hmm.
1: Diyan ho sa may ELJ, may pedestrian ho kami dyan. Mm-hmm. Tsaka ho dyan sa mga intersections namin. Ang mga sasakyan, no, parang hindi nila ginagalang ang pedestrian.
2: Talaga.
1: Pedestrian lane.
2: Parang yung mismong pedestrian, mga tatawid pa yung nahihiya.
1: Tayo na raw mag-adjust, partner.
2: Tsaka partner, kahit pag naka-stoplight, pag stoplight, matik yan, may mga time yan para tumawid yung mga pedestrian.
1: Wala.
2: Pero hindi ka makakatawid sa pedestrian lane kasi yung mga sasakyan, sila yung nandun sa pedestrian lane.
1: O, lalo pag ganitong mga gabi, partner. Naku, wag ka na lumayo.
2: Ay.
1: Wala ka madaan ng pedestrian, nakaharang ang mga nakapark na nagpupunta sa mga
2: mga bar.
1: Weekend.
2: Ay.
1: Anyway, partner. Ay mula dyan sa Central Luzon. Central Visayas pala.
2: Mm.
1: Region 7. Ay balik tayo dito sa NCR, partner. Particular sa Las Piñas. Ay kung kailan meron na namang insidente nga ng mga nagkasakit ang mga minor de edad dyan sa isang eskwelahan dyan sa Las Piñas. Ay makakausap natin, partner. Makakasama na natin si Police Colonel Fermin Armendares III, ang acting chief of police ng Las Piñas City. Magandang gabi po, Colonel Armendares. Jeff Caparas po at Marlene Pajernos, welcome po sa program.
4: Magandang gabi po sa inyong lahat dyan.
2: Colonel, ano ho ang nangyari dito? Nagkaroon ng insidente ng saksakan sa pagitan ng mga menor de edad. Ano ho ang pinagmulan? Ano ang reason?
4: Wala ang apparent reason yung dahilan ng isang pananaksak, no? Pero ang nakita namin motibo ay yung sitwasyon, yung rason na nagkaroon ng pananaksak.
2: Mm-hmm.
4: Dahil yun sa parang grupo-grupo ba, pinag-tripan lang.
2: Naku.
4: Wala namang affiliation yung mga CHCL, parang grupong pambata lang.
2: Wait lang.
4: So, yun ang nakita nating dahilan na parang matagpipan na yung mga minor de edad sa pananaksak.
1: Pero alarming ho ito, may patalim ha,
2: yes.
1: Colonel ha.
2: At may hollow blocks na dala.
1: Oo.
2: Colonel.
4: Para

0: paling alam ni. Siguro, nung kita nilang medyo kakaasa rin isang nga mga bilan, bila nilang pinagsasaksak yung victim.
1: So, pero sorry partner. Sorry, pero linawin lang natin, Colonel, ito ay nangyari sa labas ng eskwelahan, ano? Sa labas.
0: Sa labas po ng eskwelahan.
1: Oh, so parang ang nangyari dito ay inabangan, ano? Inabangan ho yung biktima ng mga suspect.
0: Ay, wala naman na nang karoon tayo ng initial interview.
1: Okay.
0: Yung aking investigator, wala namang revelation na inabangan.
1: Wala.
0: Parang kakaroon lang ng timing lang. Mm-mm. Na nakita doon siya sa labas at napagtripan lang yung dalawang minor nila.
1: Oh, Colonel, naobserbahan ho, di ba? Kahit walang iba ho, kundi sa Campo Crame, parte, di ba, nabanggit yan, na tila kinagaya o kinokopya ho ng mga kabataan dito. Colonel, para ho sa inyo na ho manggaling, isang mataas na official ng PNP, ang iniisip ho kasi ng ilang mga bata, ay, minor de edad ako, ligtas ako dyan. Pakilinaw nga ho ito, Colonel, hindi ho ibig sabihin na porke kay minor ay hindi ka na rin, quote-unquote, mapapanagot kahit papano. Go ahead pa.
0: Ay, mapapanagot sila. Kasi nga, we have to determine yung sentence ng 15 years and 1 year, but that more than 18. Nag-aantay tayo ng resulta doon sa ginagawang examination ng BCWB. Kung meron sentence, then we can charge the minor suspects with yung attempted and frustrated murder. Halimbawa naman, in the case of the parent, yung guardian, mayroon silang liability
1: in
0: the civil code under Article 280. Kasi mayroon silang vicarious suspension responsibility over the minor suspects.
2: Colonel, nasaan ngayon yung mga perpetrator na si ICL natin, yung limang minors?
0: Andun sila sa bahay Pag-asa. Okay. Malapit lang doon sa what?
2: Sir,
0: sa lugar, sa barangay.
2: Sir, nung nangyari insidente, ano ho ang nakita ng pulisya? Naka-under ba na influence ng either alcoholic drinks or bawal na gamot itong mga minors natin? May ganun ba tayong nakita? Or talagang trippings lang nila manakit ng kapwa minor de edad?
0: So far, wala namang indication na under influence of intoxicating liquor yung mga suspicion ni Milo Vida.
2: So wala talaga silang dahilan kaya nananakit sila? Hindi sila magkakakilala, sir? Hindi nila kakilala
0: yung mga bata ngayon, talagang mga adventurous. Siguro, may influence na siguro ng social media, grupo-grupo. Yun siguro, ang tulad sa kanila para gumawa ng ganun.
1: Colonel, siguro panghuli na lang yung paki-stress ho yung may responsibilidad ho at may liability ho ang magulang ng minor kung sakaling masangkot yung kanyang anak na minor sa ganitong insidente. Go ahead, Colonel.
0: Opo, sir. Yung ating mga investigators dito nagkakaroon ng case build-up and we have referred the case to the prosecutor. Yung mga minor de edad, yung parents nila o yung guardian nila. Under the Civil Code Article 280, mayroong vicarious responsibility. Kasi nga, yun nga, legally accountable sila doon sa wrongful acts na nakumit ng minor de edad.
1: Ayun.
0: And sa relationship.
1: On that note, maraming salamat sa inyong oras, Police Colonel Fermin Armendares III, ang acting COP po ng Las Piñas City. Salamat po, Colonel. Happy weekend po sa inyo.
2: Thank you, Colonel!
0: Yes, sir. Thank you very much. Happy weekend also.
3: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report. DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Siguro, partner, yun ang kailangan nating i-stress dito, ha? Aminin na natin, partner, sa obserbasyon natin after na nangyari nga dyan sa Tacloban, tila sunod-sunod, hindi ba?
2: Yes.
1: So tayo ho, as parents, as mas nakatatanda, doble monitor din ho tayo kasi ho, meron ho rin kayong karampatang pananagutan ho sa kasasangkutan ng inyong minor de edad na anak.
2: Yes.
1: Diba?
2: So, balik kayo na ho mag-step up. Ayun kung na. Sa tingin po ninyo before, mahigpit na ho kayo dun sa mga chikiting po ninyo sa mga mga anak. Mas higpitan nyo na ho. Lalo't kaligtasan rin naman ho nila nakasalalay para maiwasan natin yung mga ganitong mga insidente. Nakakabahala, partner, itong nabanggit ni Colonel na trip-trip lang, napag-tripan lang ng mga CICL, yung biktima na pinagasaksak. Ang pangit na ho ng trip ng mga kabataan yun, kung ganyan ha.
1: Tsaka partner, ang isang susi lang ho talaga dyan, sa atin din, sa trabaho, kahit sa lahat ho, aspeto ng buhay. Communication is key.
2: Yan.
1: Diba? Yun ho talaga ang susi ho dyan. Kausapin nyo mga anak ninyo, pinagdadaanan ka ba? Nandito lang si Tito, dito si Tita, dito si Mami, si Papa, dito si Lolo, Lola. Ha? Itong safe space mo.
2: Yan.
1: Dito lahat masasabi mo ha, without judgment, hindi ba? Dito mo ilabas, huwag kang gagawa ng kung ano-ano.
2: Correct. Ha? O di kaya partner, meron ako mga nakausap na ilang mga experts na kung wala ka talagang mapaglabasan ng yung dinaramdam, pwede mo isulat sa isang papel, kumbaga yun na. Yan, i-journal mo, i-diary mo.
1: Yan,
2: pwede mo. Sa ganyang way, maraming way para mailabas yung stress. Huwag mag-settle sa karahasan.
1: Ayan ang payo na Tito, Tita Marlene. Wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa tumutok po dito sa Spot Report kung saan
2: una ang kaligtasan mo.
1: Muli po ako po, Jeff Caparaz.
2: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Nagsasabi po, happy weekend, kapamilya. Ingat kayo saan man kayo naroroon. Susunod na programa, Alam na Dis, kasama si Napapa Awel Paz at
2: Mama Jai.
1: Happy weekend, kapamilya. Sa Lunes po ulit. See you.
2: Bye!

Kitang-kita ang ebidensya. Spot report sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Eksakto ay punto alas 9 ng gabi!
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: na ang programang maghahatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako po ang inyong ever dumalawa. Kasi isa lang siyang ganun eh. Dalawahin ko sa mga nakikinig. May isahang kamay at may dalawang kamay na nangyayari dito.
0: Gigil na gigil on a Friday.
1: Yes. Kasi ito na nga po yung ever lovable, Papa Awapa.
0: At syempre naman, kasama niyo rin po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ang ka-partner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na chika. Ako po, si Jaiho.
1: At ito na nga po, subabay po kayo. Okay, sabay lang po tayo. Okay, sabay-sabay on a lovely Friday. Alam ko na!
0: Alam nyo na!
1: Alam na din!
0: Let's go!
1: Alright! Yeah!
2: Alam na this sa DZMM! Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na this! Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: Sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz.
1: Una na dyan, will you fake marry me? Ay, nina JM Ibarra at Fiang Smith nangunguna sa most watched list. At seryeng Nurse the Dead nag-top din sa most watched list ng
2: I-Want. Alam na this!
0: Samantala, mga kapamilya at mga kaserbisyong Ana Roses sa may proud mom moment sa milestone ng kanyang anak.
2: Alam na this!
0: Mga ganap sa kasalang Taylor Swift at Travis Kelce, nagsimula na!
2: Alam na this!
1: And thank God it's Friday! Yay! Kaya diretso na po kagad natin sa paghataw ng mga katawan, ng mga ulo, mga balitang showbiz sa binantayan. Una na dyan, ipinakilala. Ipinakilala bilang bagong ambassador ng Department of Tourism, ang nation's girl group na Bini! Kaninang umaga, nag-courtesy call na ang walo sa tanggal ni Tourism Secretary Maria Bernardita Dita Angara Matay. Ayon kay Secretary Matay, tamang desisyon ang pagkakatalaga sa grupo at masaya siya dahil maraming inilatag na ideya ang Bini para ma-promote ang turismo sa bansa. Para sa DOT, higit pa sa pagiging tourism ambassadors ang grupo, kundi isa ring ambassadors to the Philippines!
2: Alam na this!
0: Tama, sir. Yes. Yan yung pinag-usapan natin nung Wednesday.
1: Yes!
0: Na sinabi natin na parang may mga girls, yes, may mga boys. Then, so ang unang pinangalanan,
1: girls.
0: Bini.
1: Naku, mukhang swak na talaga dyan ng SB19.
0: Parang sige feeling ko din talaga, SB19 diba? Din talaga. Kasi, sila, eh, kasi kung tawagin naman sila, Papa Owl, diba? The king of P-pop.
1: Totoo
0: diba?
1: Naman. Eh, syempre, true. Kailangan lumebel gaya ng Bini. Ako pang malakasan na yan. Congratulations sa Department of Tourism. Parang congratulate siya sa buong Pilipinas kasi deserve natin to. Parang ano, magandang representasyon ng Pilipinas. Ang ganda pa niyan, itong walo ng Bini, galing din sa walong probinsya.
0: Iba't ibang lugar, yes, mula sa Pilipinas.
1: Kaya ang bong girls. Kaya go, go, go, Bini!
0: Truly deserve, yes, deserve ng Bini ang mga natatamo nilang mga ano, recognition.
1: Yes.
0: And yung pagre-represent din sa Pilipinas, diba, syempre. Alam mo, makwento lang, no?
1: Oo.
0: Despite of, diba, before, parang nag-backlash yung kalang video na kumakain sila ng mga street foods.
1: Yes.
0: Pero diba, sabi nga, diba, you can never turn a good man down.
1: Tama naman,
0: diba?
1: Yan.
0: Yes.
1: At saka maganda yun kasi yung kinakain nila noon, aba ano, pagkaing Pinoy.
0: Yes.
1: Diba, street food yun. O ngayon, ipagmamalaki. Dapat ibalik ngayon yan yung video na yan. Tapos, mas kumain pa tayo at ipagmalaki ang pagkaing Pilipino.
0: Tama.
1: Kasi kung dinadayo mga street food sa Taiwan, sa Thailand, sa Japan, sa South Korea, sa Myeongdong, o dapat ganun din sa Pilipinas. Yan.
0: Nagpapabati daw. Happy, happy birthday kay Kath Agatep. Happy, happy birthday sa'yo, Kath. And wishing you more birthdays to come. God bless you always. Pinapabati ni Ate Kimmy Fierce.
1: Hi, Ate Kimmy Fierce.
0: Nanonood daw sila ngayon sa atin.
1: Yes.
0: Sa Alam na This.
1: Correct.
0: Samantala, sa oras na 9:06, proud mom ang aktresa si Ana Rosas matapos graduate ang kanyang anak sa kolehiyo. Sa kanyang post, ipinagmalaki ni Ana ang achievement ng kanyang anak na si Mela, na graduate lang naman ng cum laude sa University of Santo Tomas. Ayon nga kay Ana, walang salitang kayang ipaliwanag ang saya na kanyang nadarama dahil sa milestone na ito ng kanyang anak na si Mela. Bumuhos naman ang mga pagbati sa mag-ina mula sa mga fans at kaibigan sa industriya.
2: Alam na This!
0: Congratulations! OMG.
1: Proud mom, no? Mela and Ana, Melana. O, di ba naman?
0: Hindi, hindi sila love team.
1: Ay, hindi ba sila love team?
0: Magnanay.

0: 'di ba yung mga anak natin o kaya tayo mismo nung estudyante tayo, pagdating na pagdating sa bahay, hinahanap kagad natin si mama, si nanay. Wala lang yung tayo, kami nagmamano talaga. Pero 'di ba pagdating ng bata, iniisip mo ba yun? Si mama, ganun lang. Si papa, ganun din. Ganun si tatay, si nanay, ganun. Wala lang minsan andapin mo lang kahit hindi ka magmano, makita mo lang agad. Tsaka bago umalis. Tsaka sumbungan nanay, 'di ba may kanta?
1: Pagka nasasaktan tayo, 'di ba? Yes. Yung unang lumalabas sa wig, pag may aray talaga yung mama. Correct. Yung ganun talaga.
0: Sa mga bagay. Pero ba't yung nasasaktan pa, sabi mo baby.
1: Hindi baby.
0: Ay, 'di ba?
1: Lo.
0: Hindi lang. Wala na dito na ako sino si love, sino
1: wala,
0: si baby.
1: Walang baby, walang love. Ano lang yung mga term of endearments ng mga kapamilya at servisyo nating lagi nakatutok. Di ba ganun yung mga tawag na sa mga mahal na sa boy? Hindi, may naalala ako, di ba kagabi, para meron tayong kamustahang naganap. May internal na pag-uusap po namin ng aking partner, si Paul. Kayo ng umaga, pagising ko. Inasikaso ko naman yung sinabi mo. Parang kausap ko yung mga dapat kausapin. Kayo ng umaga, pagkagising ko, parang out of nowhere, nag-chat ang mama ko. Parang sabi niya, to, kamusta? Gawin lang siya.
0: Mother's instinct.
1: Yes. And di ba, mother's knows best. And di ba, breastfeeding is best for
0: baby.
1: Ano
0: kaya niyan, matagaman?
1: Di ba, best for baby talaga.
0: Parang ngayon, si baby, ang ano ha?
1: Best for baby until 2 to 3 years old. Yes. Pero may sinasabi, iba may mga 7 years
0: ay,
1: old.
0: Hindi.
1: Kung saan napunta yung...
0: hanggat merong milk.
1: Kaya.
0: Oo, wag i-stop. Kasi ay, yes. Saan man dadalhin yung milk na yun? Totoo. Pakinabangan. Totoo. Kaya nagkakaroon ng mga surrogate mom.
1: Correct.
0: Ganun. Dahil yung mga walang gatas.
1: Truly.
0: Diba?
1: Ayan. Hello po kay Mama Ruth. I love you.
0: Ay, Mama Ruth. Happy birthday.
1: Noong June 26, nakauwi na sila. Kahapon sila nag-land sa Pilipinas from Japan. Ano correct. Daw, maulan. Tapos hindi daw ganun kalamig, papaawel.
0: So, summer.
1: Alam mo, pero sobrang proud ako. Kasi syempre sila mga papa ko. Parang may napupuntahan nila yung iba't ibang bansa. Yes. Sana sa susunod kasama na ako, no? Kasi
0: inaayos na ito. Anak niyo po ako.
1: Hindi, inaayos na yung birth certificate ko. Kasi nga, di ba sa birth certificate ko, kasi yung sister ko, meron siyang perks and privilege because I love you, sissy. Yes. Kasi nag-work siya sa isang airline.
0: Kaya merong discount.
1: Ang binabayaran ng travel tax.
0: Kasi po yung totoong pangalan po ni DJ Jia, Brando po.
1: Totoo. America. Brando Procorpio.
0: Ganon. Talaga. No?
1: Hindi.
0: Mama Ruth and sa ni Pumuseno family.
1: Yes, totoo. Sorwello family. Kay Papa ko, siyempre. Lola, I miss you. Ayan. Tita Ram, thank you sa pagbantay ng mga fur babies. Ayan.
0: At eto naman po, kung nangunguna ang mga moms sa atin, nanguna naman sa most watched chart sa I Want ang Will You Fake Marry Me? Matapos i-release ang part 1 nito noong June 30. Umabot ng mahigit 31 million accumulated viewers ang serye na pinagbibidahan ni na JM Ibarra at Fiang Smith. At libre nga papanood ngayon sa I Want ABS-CBN official Facebook at TikTok pages. Sa July 15 naman, ilalabas ang part 2 ng Will You Fake Marry Me? Na sumusunod sa istorya ng fake engagement ng karakter ni na JM at Fiang para makuha ang pamana ng yumaong kaanak ng karakter ni JM.
2: Alam na this!
0: Kadam nung parang ano niya, istorya niya, no? Parang aabangan mo talaga, susundan mo. Title pa lang, may intriga ka na, Will You Fake Marry Me?
1: Correct. Diba? Ganon.
0: At saka, mainit talaga ang JM Fiang ngayon. Kaya hanggat libre pa, di ba? Tapos pwede ka rin mag-apply.
1: 15 episodes yung free. Tapos 35 pesos kapag ka, para yung masundan mo na ng bonggam-bongga.
0: Correct.
1: Naku, di ba, yung sa mga Chinese nga na napapanood natin, papaawin.
0: Yes.
1: Doon nag-start yan yung mga Chinese drama.
0: Correct.
1: Microdrama. Sila sa parang anak sila ng, anak pala sila ng mga reyna at hari.
0: Correct.
1: Pero inapi-api muna. Di ba, parang doon nag-start na parang,
0: correct.
1: Pag nasimulan mo na, hindi ka natitigil. Mm-hmm. Kumbaga, hahanapin mo yung kasunod kasi nga nahook ka na doon. Parang ganyan yung mga atake ng microdrama series.
0: Correct.
1: Yung nagbe-birthday pala. Ayan, batiin na natin. Happy, happy birthday po kay Christine Enoho.
0: Yes!
1: Isa sa mga pinakabago natin kapamilya dito sa DZMM na pang graveyard shift dahil lagi natin kasama na natatandaan ko nagpicture sa atin ng pang color sepia.
0: Yun naman. Pero birthday niya ngayon.
1: Ay,
0: sorry. Birthday muna. Pass muna.
1: Ay, okay.
0: Pagandahin muna natin siya ngayon
1: happy
0: gabi.
1: Happy birthday.
0: Kasi nagpa-cater.
1: Ay, nagpa-cater?
0: Yes!
1: Ang bongga. Merong mga butler.
0: Ay, ang dami.
1: Wow. Oo.
0: Tsaka mamaya, ayan, dumidilim na yung ilaw.
1: Ayan, dumidilim na siya na yan. Siya na lang. Hindi. Para lang sa kaalaman nila. Di ba sila po yung mga nag-picture sa atin, yes. Mga guests na pinopost po natin. Yung una niya kuha sa atin talaga.
0: Ibabalik mo pa talaga.
1: Hindi ko makakalala.

0: Nakalimutan yan talaga. Hindi, Chari.
1: Tsaka po pag may ibang napipindot, yan sila po.
0: Yan, siya po
1: kami
0: yan.
1: Kami perfect po kami ni Mama Chayo.
0: Hindi kami kailanman nagkamali. Bawal sa amin yun.
1: Pakipindot nga.
0: Pag may nagkakaayan yan.
1: Hindi.
0: Hindi kayo na yun. Yun. Okay. Dako.
2: Papa, may umani.
0: Ano?
2: Ewan ko.
0: Hindi, Chari. May umani nga po ng papuri ng supernatural comedy series na Nurse the Dead dahil nga sa authentic na representation ito sa mga Filipino nurses at values ng mga Pilipino. Ayon kay Jocelyn Manalo, dating mayor at ngayon council member ng Daly City sa California, ipinakita ng nasabing teleserye ang tunay na katangian ng mga Filipino nurses na umano'y may mga unsung heroes and heroines. Ang Nurse the Dead ay ang kauna-unahang Filipino studio-produced series na isinoot sa Hollywood na ngayon isa na rin nga sa mga most watched titles sa iWatch.
3: I love na this!
1: Ako, congratulations!
0: Wala nang mahabang chikahan. Alam natin na yung, di ba, nung pandemic, sila yung mga frontliners talaga natin. Mabuhay po ang mga kapamilya natin at mga kaserbisyo na nagkatrabaho sa iba't, ano man sila, mapa-nurse man sila, medtech, lahat sila sa hospital. Saludo po kami sa inyo.
1: Yan, tigas, pahinga!
0: Ay, hindi!
1: Kasi pati mga ano, firefighters, frontliners yan. Mga
0: police yan.
1: Ano yan, frontliners yan, di ba? Kaya lahat po sa
0: sino ba yung mga frontliners nga, Papa? Well, except dun sa mga nabanggit
1: natin. Nasa medical service, medical utility, service, emergency, ganon. Yung mga hindi pwedeng huminto ng trabaho.
0: So, yung laban na laban pa rin sila, di ba?
1: Yung kailangan yung mga ganon.
0: Totoo.
1: Sa pagkain.
0: Correct. Ganyan. I'm speaking of, Mama, iba lang pala, Papa Awel. Parang feeling ko, pati mga nanay, tatay, frontliners na rin talaga sa kanilang sariling pamamaraan. Kasi nakita ko, ang dami kong friends na nag-rants because yung sa taas, di ba, kung sila ba, si Iyamina, nakita mo ba? Nag-post siya, sabi niya, parang kung 18,000 ata yung bill ni Barbie Imperial, kay Ina, nasa 19,000 naman. Ay, Ina, Iyamina, comedian si Iyamina, Papa Awel, ang kauna-una ng trans na best actress, ganyan. Ang ganun pala, tapos nakita ko rin yung mga friends ko na mga mommies and dads, parang ano sila, umaray.
1: Hindi kasi binabudget talaga nila, Mama Jay, kung alam nyo lang, kung nakikita nyo ang mga nanay, tatay natin, kung paano tipirin ang sarili nila. Meron silang gustong bilhin ng pagkain or kolorete or damit. Ay, naku, teka mo na, itatabi ko kasi tumaas ang bayad sa kuryente. O kaya ano, tumaas ang bilihin.
0: Correct. Ganun.
1: O madidili ang sweldo. Ganun.
0: Parang si Papa Awel lang talaga yung hindi umaray sa ako.
1: Never.
0: Ay, hindi umaray.
1: Not even one.
0: Bakit ikaw umaray?
1: Hello?
0: Ay, oh my God.
1: You different me.
0: Kaya pala, ang dami-dami mong pamaypay nakikita.
1: Hindi, Jerry.
0: Dami-dami mong pamaypay, ha? Kaya pala, hindi ka umaray, ha? Jesus life, tapos sinacharge mo dito sa
1: inyo. Correct. Dito ako nakikicharge.
0: Lahat.
1: Kasi nga yung power bank dito. Joke lang, ganyan.
0: Nabiro lang po, ayan.
1: Pinapasin lang po namin kayo.
0: Pang Friday vibes lang po tayo. Gusto niyo ba, tugtugan na lang?
1: Wow, hindi ba naman. Sa oras na 9:60, ito na po ang ating balitang showbiz! Holy Hollywood! Nagsimula na ang wedding festivities ni pop sensation Maring Taylor Swift at NFL star Travis Kelce. Sa ulat, sinasabing nasa 100 invites ang dumalo sa isang exclusive dinner Huwebes ng gabi sa Madison Square Garden sa New York City. Inaasahang susundan ito ng mismong kasalan na dadaluan ng nasa 1,000 guests kabilang sina Gigi Hadid, Cara Delevingne, Selena Gomez, it at iba pa.
0: Ayun
1: nga.
0: Akala ko dadaluhan ni Cara David. Ma'am Cara David. Diba? Iba pala.
1: Nasa ano ngayon? Nasa tour si Cara David kasama kanyang papa sa Camino.
0: Ay, bongga.
1: Nagwa-walk-walk sila ng kilometers.
0: Pero diba last night, ang binalita natin na parang ano, nag-ready na ang buong New York.
1: Yan.
0: Para sa kasalan ni Taylor at saka ni Travis.
1: Let's start na.
0: Diyos ko, talaga namang super tuwan-tuwa at galak na galak. Kulan na lang lumipad papuntang New York si Sir Jesse Grijaldo.
1: Ay,
0: diba?
1: Ako naman. Ano kay si Sir Jesse kasi magaling na teacher yan, ha? Tsaka yung ano, yung mga load. Pakidagdagan nga ng load yan, ha?
0: Hindi. Busy siya ngayon. Nag-aaral siya ulit.
1: Nag-aaral ulit.
0: Ang dami niya lang napag-aral.
1: Kung nasa ano, New York, punta rin tayo sa Italy.
0: Ay, wow.
1: Aray! bakit nyo kasi itinal?
0: Italy.
1: Yan. Ikinasal na naman sa Italy si K-pop demon hunter star Arden Cho at surgeon na si Christopher Lee. Ayon kay Arden, hi Kuya Arden Ramos. Espesyal yes. ang Italy para sa kanilang dalawa dahil dito anya na pagtanto na si Christopher na ang right one sa kanyang buhay. June 27 ang ikinasalang dalawa sa Florence kung saan naganap din ang tinatawag na Hanbok Celebration o ang pagsusuot ng traditional dress ng South Korea. Ay, bongga.
0: Bongga. Ang ganda. Nakita ko na ganyan kayo ni Mama Bing.
1: Yes.
0: Diba? Ako nagsiselos na talaga ako. Sana sa susunod, makapag-handbook din ako.
1: Oh,
0: kasi ang meron lang ako, handbook.
1: Handbook.
0: Sa school.
1: Sa school. Yes. Oh, eto na. Ay, kaya pa nito. 9:18 pa lang.
0: Totoo. Ha? Siyempre, mm-hmm. papaawal. Maraming masaya kapag ganito mga balita natin. Kumbaga, correct. Parang may mga pagre-reconnect ng correct. Friendship. Dahil, mm-hmm. tinapos na nga po ni na Ay de las Alas at Rosana Roses ang 25 taong away at hindi pagkakasundo. Kasunod ito ng pagkikita ng dalawang celebrity sa taping ng isang telesere kung saan pareha silang kasama sa cast. Nag-ugat ang away nang masaktan si Ay sa hindi tinukoy na paratang ni Rosana laban sa kanya. Pero noong July 1, pumunta si Rosana sa tent ni Ay saka nakipagkwentuhan sa update sa buhay. Aminado si Ay na na-miss niya si Rosana at iginit na puno ng tawanan ang kanilang muling pag-uusap.
1: Alam na this!
0: Yan yung sinasabi natin, time heals all wounds.
1: Correct.
0: Di ba, Papa Awel? Yes, oo. Iba yung time is the ultimate truth teller.
1: Iba yun.
0: Iba yun.
1: Iba pa yun.
0: Yes, pero yung time heals all wounds, Papa A, at mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ako naniniwala ako dyan, parang you can never force mm-mm. someone mm-mm. to be okay with, kunyari merong hindi naging pagkakasunduan. Kasi pakiramdam ko, Papa A, well, walang salita o walang action o walang kahit sino ang pwedeng magtahe.
1: Correct.
0: Nang, yung kunyari tayo, may something, di ba? Walang kahit sino na super close sa atin. Mm-mm. Parang feeling ko kusa siyang mawawala kung sa siyang huhupa, diba?
1: Time will come.
0: Yes.
1: At ganyan yung... Kapag ganyan po kasi, kailangan talaga ng time and space para naman po mabigyan ng pagkakataon na mag-heal ang bawat
0: truly.
1: Isa. At kapag kayo po may pinagsamaan na mabigat, nako, mahirap na yung tanggalin pa sa isa't isa. Kaya, good to see you again.
0: Happy
1: Miss,
0: ako.
1: Yes. Miss Rosana Roses.
0: And Miss Ay.
1: Yes.
0: Alam mo, Miss Ay, nami-miss ka namin dito. Yes. Last time, diba, Papa Awel? Para nung Holy Week ata yun.
1: Yes.
0: Iba pa yung sa kanila ni Empoy.
1: Yes.
0: Uy, pero ito, 9:20 na ang oras natin mm-hmm. sa buong kapuluan ng Pilipinas sa ating pagbabalik. Mga beauty queens ang makakasama natin kung from Miss Philippines Earth. Yes. Ngayon naman, kilalanin ang ating mga special na bisita on a Friday evening. Sila po ay ang mga nagmula sa Miss Pearl of the Orient Philippines. Okay. Ang una nating makakasama ay sina...
1: Mula sa Tarlac Province na si Alma de la Cruz.
0: Nariyan din na sila Shaina Ann Sullivan mula naman po sa Filipino Community of the United Kingdom.
1: At from Caloocan City, Jelian Fernandez. Para mapasabi tayong lahat ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na din.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabaliktanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika. Alam na dis. Live.
11: Oras natin mga kapamilya at mga kaserbisyo, 9:25 na nga po sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling ko bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jaiho.
12: Katandem din po sa upgraded showbiz chikang, ever laughable, ever lovable, papa awal pa.
11: Sa bayan po tayong napapanood at napapakinggan sa inyong pong mga transistor radio sa 630 kHz sa AM band, sa ating pong Sky Cable Channel 26 at sa 183 local affordable cable channels nationwide.
12: At syempre, tutok na tutok na tutok naman ang mga subscribers natin sa TFC Worldwide at sa Taiwan. At hello sa more than 1.5 million subscribers sa YouTube at more than 3 million naman sa Facebook. Exciting ngayong gabi. Nagagandahan ang ating mga kandidata ng Miss Pearl of the Orient Philippines 2026.
13: Salamat.
12: Ay, naku naman. Ano, hindi pa nabubukas na pearl ikaw. Saradong kabibig ka pa.
13: Hindi.
12: Ito mga
11: talaga legit. Mga Miss Pearl of the Orient Philippines talaga sila. Kaya eto na sila, kilalanin. Dito lang yan sa Alam Na This. Let's go, girls!
14: Jillian Fernandez, your Miss Pearl of the Orient Philippines, Caloocan City!
15: Wow! Shaina Ann Sullivan mula sa Alameda City, Pangasinan, and representing the Filipino community of the United Kingdom.
16: Wow! Good evening, everyone. My name is Maria Alma de la Cruz mula sa kanlungan ng iba't ibang lahi.
12: Torginsya
16: ng Tarlac.
12: Oh. Wow! So may kanduma ng iba't ibang lahi. Totoo. Mga gano'n. Diba? Tapos ang Filipino community rin naman ng United Kingdom hindi nagpakabog.
11: Siyempre kung saan gaganapin ang ating 40 na event sa Caloocan.
12: Diba? Sa Caloocan naman. Meron din representative. And I heard you're the youngest, ano, Jillian, sa lahat ng mga candidates. My gosh, ang bata-bata, 8 years old ka pa. Ilan taon ba siya?
11: Hindi siya 8
12: years, years old. Ilang taon?
11: Nine. Hindi siya nine.
12: Happy birthday lang pala.
11: Sayang. Happy birthday, Jillian. Oh. Happy birthday.
12: Congrats.
11: Ilang taon si Jillian?
14: I'm 18 years old.
12: Oh, debo. Eh, 8 nga sabihin ko, 18 pala.
11: Ayun pala.
12: Nalunok ko lang.
11: Correct. Sayang naman.
12: Oh, yes.
11: Thank you, Jillian.
12: Ah,
11: hindi lang. Hindi. Oo, syempre diba. Papaano, kayo ba, growing up, talaga matagal nyo ng inaambisyon, pinapangarap na makasali sa mga pageant like itong Miss Pearl of the Orient?
12: Mm-mm. Anyone can answer.
11: Okay,
12: magbawasan ko. Eh, ganyan. Tapos, ikaw, sasabihin namin kung sino yung sasagot.
11: O, sige, kung sino ko lang makapagbawasan.
12: Yeah, so, mabawasan talaga. Oh, yes,
14: and go. Personally po, talagang very shy type ako nung bata. Pero, habang tumatagal, pangarap po kasi talaga yun ng family ko sa akin. Mm-hmm. And then, it was so nice yung feeling kapag yung mga pinapresent mong lugar, talaga grabe yung support. And then, dun ko po natutunan, mas na-express ko yung self ko, yung alam niyo yung communication skills, sobrang daming nai-improve. And I really love po na nasa-showcase ko yung pinaka-lugar ko.
12: Very yan. Nice. Representation, kumbaga. How about you from United Kingdom? Dun ba eh, yung family mo rin nag-inspire sa'yo, gaya ni Miss Tarlac?
14: Actually po, sa United Kingdom, sa pageantry is not really as popular than... Mm.

0: The Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonnect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: gabi sa inyong tanan, mga kapamilya. Ito na po ang nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kapamilya. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Thank you, mga kapamilya. It's July 3, 2026 and it's a Friday! Yes, yes, yes, kapamilya. Ito po ang pinakaunang weekend sa pangalahating buwan ngayong taon. Kapamilya, kumusta? How are you feeling? Talagang ikaw ba ay nagbanat ng buto ngayong week? Talagang ginalingan mo ba ng sobra-sobra pagdating sa iyong buhay, trabaho? Sa buhay, pag-ibig kaya. Ginalingan mo din ba, kapamilya? O baka naman, hanggang ngayon, wala ka pa masyadong nai-invest pagdating sa love life. Tapos mamaya dyan, pagkasama mo na yung mga kaibigan mo, bakit pa hindi pa dumadating yung love? Hindi talaga dadating yung love kasi ang lahat ng oras mo napupunta sa work. You know what, kapamilya, if you're somebody who's still looking for love, single ka man na naghahanap ng jowa, may jowa na naniniguro lang na tama ang pinili, o kaya naman, matagal ka nang may asawa at gusto mo lang ibalik ang spark sa inyong pagmamahala na bay, halika na, kapamilya. Dito na po kayo sa Love Connect, usapang pag-ibig. At hindi lang yan, ekspertong payo at practical tips ang dala ng iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, ang nag-iisang matchmaker na nagpapatakbo ng isang matchmaking company dito sa Pilipinas. Anong translation niyan? Abay, ang trabaho ko po ay walang iba kung hindi maghanap ng jowa para sa mga walang jowa. That is matchmaking, kapamilya. And that's what I do, no, when I'm not on air. Dito sa Love Connect, kapamilya, we are sharing some of the tips that we're giving sa mga kapamilya natin who wants to get it right pagdating sa love department. Kaya kung ikaw, if you wanna get it right in the love department, join us gabi-gabi dito lang po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hatid syempre ng iyong love guru on air na si Coach V. Kapamilya, may katanungan sa pag-ibig o kaya naman, if you want to join our discussion ngayong gabi, ito po yung mga numbers na tatawagan nyo, na iti-text nyo to participate in our discussion tonight. Our Viber line and text line, ito, save na po, 0919-278-3000. You may also, kapamilya, call our hotline at 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Kapamilya, kahapon, mainit-init ang diskusyon natin kung saan pinapili natin ang ating mga kapamilya. Kung ano ang mas mahirap, ang magmahal ng taong hindi mo kailanman makakasama or makasama ang taong hindi mo malang magawing mahalin. Ngayong gabi, abaya, medyo struggle din ang pag-uusapan natin dahil mapapatanong tayo sa mga taong nag-hold on pa sa kanilang mga past. Can you truly commit in a new relationship kung naaalala mo pa ang mga tao sa iyong nakaraan? Diyan mo ba masasabi na naka-move on ka na? Ready ka na ba talaga magmahal kung hanggang ngayon sumasagi pa sa isip mo ang ex mo? Abay, maraming throwback tayo kahit Friday Puro usapang ex tayo Maganda na din naman kasing magkaalaman na kung talagang naka-move on ka na talaga sa ex mo o baka naman isa yan sa mga bagay na pwede ka naming matulungan para you can go on in your new relationship ng tawag nga nila fresh slate. Para naman, deserve naman ng bagong partner mo ang ikaw na buong buo. Sinasabi nila, kapamilya, past is past. Pero ganun nga ba talaga kadaling iwanan ng taong minsan mong minahal ng lubusan? Paano kung naka-move on ka na or akala mo naka-move on ka na pero may mga alaala, may sakit pa din, may mga what ifs pa din na paminsan-minsan bumabalik sa iyo. At ngayon na may bago ng tao na gusto kang mahalin at handang mag-commit sa iyo, kaya mo bang ibigay ng 100% ang pag-ibig mo? O baka naman pinipilit-pilit mo lang para makalimutan mo ang ex mo? Ang tanong kapamilya ngayong gabi, can you truly commit if you're still holding on to the past? Pwede bang maging 100% sa isang relasyon kung may parte pa rin ang puso at isip mo na nakatingin sa likod? Ay, nako, yung mga hindi talaga makamove on dyan, eto, magsishare tayo ng move on tips ngayong gabi. Kasi baka naman normal lang naman na dalhin ang nakaraan, kapamilya. Basta hindi na ito, syempre, nagdidikta ng iyong future. Kaya pag-uusapan natin yan, dito lang sa Love Connect. Ang tanong natin sa mga kapamilya, ha? Alam mo, kagabi ang saya-saya, ang dami-dami nag-message. Kasi talagang intriga yung usapan natin kagabi eh. Kaya ngayon tanong naman natin sa ating mga kapamilya na nakikinig, ha? Ikaw ba? Mga sinyales na hindi ka pa or hindi pa siya naka-move on sa ex niya. I-text na yan dito sa ating programa. Diba, for sure once in your life, nakakita ka na, nakasama ka na or nagka-jowa ka na ng purse ng taong hindi pa nakaka-move on. So para sa'yo, anong sinyales ng mga taong hindi pa nakaka-move on sa past nila? I-share mo na yan dito sa ating Love Connect hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. O kaya naman, ipadala via text message ang ating text line at Viber line ay 0919-278-3000.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Alam mo kapamilya, meron nga po akong experience. Pero dati pa dito, ito yung sa pinakauna kong boyfriend. Nung, ito kasi hindi ko na-realize, lately na lang din nung hiwalay na kami. Nakita ko, pag hindi pa move on ng isang tao, I remember this one time, no? When I visited his house, and this was for the first time, no? Nakita ko pa yung picture, graduation, may graduation picture na nakadikit sa ref niya. So, tinanong ko siya. Sabi ko, nanliligaw na siya sa akin ng matagal-tagal ah. Kasi yung ex ko, 2 years atang naligaw yun. So, ligaw one time, matagal-tagal na. Pero pag punta ko sa bahay, abay may nakadikit pa sa fridge na graduation photo ng isang babae. So, syempre, bilang curious, nagtanong ako. Sabi ko, sino to? Walaan niya ko anong sagot. Sabi niya, nanay niya. Chos. Hindi naman. Sabi niya, picture daw ng best friend niya.
2: Best friend pa.
0: Pero eventually, umami naman pala na yung picture na yon actually, picture pa yon ng ex niya. Kasi kahit matagal na silang naghiwalay, may ano pang nangyayari, mga something-something. Siguro kasi mentally, tapos na sila sa isa't isa, pero physically, hindi pa. Aba, yun nga talaga ang yan ang nangyari sa totoong buhay. At syempre, bago ko siya sinagot, talagang nilinaw ko na, kuya, parang hindi ka pa move on sa ex mo, may picture pa sa ref. Sabi niya, nakalimutan ko lang tanggalin yan. Ay, maniwala ako sa'yo, pero sige na nga. So, ang ginawa niya, sa harap ko, may message na yung ex niya at sinabi niyang, I've already found somebody new and I cannot talk to you anymore. Siya naman ang nagdesisyon noon bilang isang way para ipakita na talagang move on na siya sa ex niya. Pero siguro kung hindi niya ginawa yun, talagang magdududa talaga ako kapamilya. Kasi a picture of your ex in your house na nandun pa sa fridge at walang ibang kasama, abay talagang parang sinyalis yan na hindi ka pa naka-move on. Ikaw kapamilya, ano ang sinyalis na nakita mo sa ibang tao or nakita mo sa'yo na masasabi mong, ay, hindi pa talaga move on. Kapamilya, ipadala na ang mga sinyales ng hindi pa nakaka-move on sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000 or tumawag ka na dito lang po sa Love Connect sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect sa Love Connect.
0: Kapamilya, happy, happy, happy birthday po sa mga birthday celebrant ngayong July. Hindi lang birthday celebrant, happy, happy birthday din po sa mga kaserbisyo at kapamilya na nagse-celebrate ng kanilang breakup. Ay, joke lang. Ng kanilang monthsary at anniversary. Congratulations po at tumatagal
3: sana
0: ko.
3: All! Sana
0: all, kapamilya. Tama yan kasi marami-rami ang hindi umaabot ng isang buwan. Kaya i-celebrate nyo yan. Pero kapamilya, lalo na yung mga ano dyan, yung mga relationship that lasted years that needs to be celebrated. Sa panahon ngayon na maraming manluloko, abay kapag may loyal na partner ka, wag mo nang papakawalan. Kapamilya, magbabalik po ang Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa sasagutin. Bawat sagot mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: kaya ka na ba talagang magmahal ulit? O naghahanap ka lang ng kapalit? Kapamilya, text us na. Walang judgment to ha. Gusto lang namin marinig kung ano ang totoong kwento mo. Gusto mo ba talaga? No? Gusto mo ba talaga ng partner? Handa ka na bang buksan ulit ang puso mo? O baka naman, eh, naghahanap ka lang ng Mr. Right Now or Miss Right Now para pansamantalang madistract ang iyong puso kasi in love ka pa sa ex mo. Ano ang kwento mo, kapamilya? I-message na yan dito sa 0919-278-3000. O kaya naman po ay tumawag sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Kapamilya, alam nyo ba na ang utak natin ay napaka-tricky? Dahil ang utak ng mga natin, mga kaserbisyo, eh, madaling makaalala yan ng mga emotional pain kesa sa ordinaryong memory. Ano ibig sabihin yan, kapamilya? Kaya minsan, di ba, alam mo, yung kung sino pa yung toxic na ex mo, yun talaga ang hindi mo makalimutan. Yun pa din ang miss na miss mo. At hindi dahil soulmate mo siya. Dahil unfinished lang ang emosyon na meron ka sa kanya. Sabi nga nila, eh, the hardest partners to forget or the hardest love story to forget are those na merong unfinished business. Hindi ibig sabihin sila ang dawan mo. Ibig sabihin, sila lang talaga ang pinaka hot and cold. Hindi mo sila maintindihan, kaya naa-addict yung utak mo. But that doesn't mean that they are the best, ah. Ngayon nga, ngayong kapamilya, eh, kausapin muna natin ang caller natin all the way from Antipolo para i-share sa atin na ano nga ba, no? Ang mga rason at ginagawa ng mga taong hindi pa nakaka-move on sa kanilang mga ex. Welcome po sa Love Connect, Kuya Bob.
2: Hello. Magandang gabi sa pinakamagandang anchor ng DJ.
0: Wow, maraming salamat, Kuya Bob. Ikaw ba, Kuya Bob ay nanonood dito sa DZMM Teleradio or nakikinig sa...
2: Nakikinig na lang tayo dahil tayo isang blend na.
0: Okay. O, diba? Ang galing ng ating mga kaserbisyo, diba? Kahit visually impaired, magaling pa din na magbigay ng compliment. Go for it.
2: Magpapakatotoo lang tayo. Magandang posting.
0: Okay, maraming salamat, Kuya Bob. May tanong kami sa iyo, ha? Ikaw ba, naka-move on ka na sa ex mo?
2: Matagal na.
0: Sure?
2: Naman. Kasi once na niloko ka, hindi mo na kailangan na ano pa.
0: Hindi mo na kailangan ng rason para mag-move on?
2: Hindi mo na kailangan makipag-connect pa.
0: Okay, makes sense. Ano ba ginawa niya sa'yo, Kuya Bob?
2: Pasispa.
0: Sige, kwentuhan mo kami, Kuya Bob. Anong ginawa niya sa'yo? Niloko ka niya? Paano?
2: Mahirap. Kasi, una sa lahat, totoo ka naman sa kanya. Pero siya, hindi naman siya totoo sa'yo.
0: Paano mo
2: hindi
0: naman
2: mo naman siya niloko, pero siya hindi kontento sa isa.
0: Paano mo naman nasabi na kumbaga, hindi kontento siya sa'yo?
2: Naman. Matagal din. Nagkaroon din ng dalawa kahit pa pa.
0: Anong nagkaroon ng dalawa?
2: Matagal na to.
0: Ano?
2: Bali, 22 pa lang ako na. Ano pa lang siya noon? Estudyante pa lang yan.
0: Wow! 19. Talaga?
2: 19.
0: Kwentuhan mo kami, ano nangyari? Ba't kayo naghiwalay?
2: Siyempre. Una sa lahat, may plaga siya. Kumbaga, kala ko inilaban niya eh.

0: Pero hindi pala. Kasi ayaw sa akin. Yung nga, ayaw siya. Ako'y nakilala ko lang siya sa ano, pagkukonduktor.
1: Oh.
0: Mula, ay, naging totoo ko sa kanya. Kumbaga, lahat, ginawa ko naman. Pero, wala eh. Naudyokan siya ng mga, ano niya.
1: Kanaging kayo
0: magulang
1: ba?
0: Matagal din. Kahit sana matagal.
1: Gaano katagal, Kuya Bob?
0: 5 years.
1: Grabe ang tagal. At sabi mo pinagpalit ka niya?
0: Ayun ang gusto ng ano eh, parents.
1: Kanino kanya pinagpalit?
0: Siguro tama yung pera din.
1: Nagkaano ba kayo? Nagkaroon ba ng overlap, Kuya Bob? Ibig sabihin, kayo pa, tapos nagjowa na siya ng iba, o kaya naman nakipag-break muna siya sa'yo?
0: Hindi ko masasabing ganon. Kasi, nasa kanya yung lagay. May tiwala nandun. Tiwala, malalaya, nasa kanya lahat.
1: Okay, gaano katagal ka bago naka-move on sa kanya? 2 hours, coach, joke.
0: Hindi ko naman masasabing matagal.
1: Ano katagal?
0: Mga 2 years din yata.
1: Grabe! Ito yun talaga kaservisyo, no? 5 years nang nawala sa'yo, you are in a relationship with the wrong person. Tapos, took you 2 years pa to move on. Kuya ba, bakit natagalan ng 2 years? Lakas ba ng tama mo?
0: Sasabihin ko uli. May dalawang supling nga na nagko-connect pa rin. So, yun lang yun.
1: Okay. So, ngayon ba may bago ka ng pag-ibig?
0: Wala. Nung nabulag na ako, wala.
1: Ano
0: naging? Kumbaga, dati, nabulag ako. May dad na nasa 30 na rin ako.
1: Nung naging kayo, hindi ka pa, kumbaga, sighted ka pa that time?
0: Oo.
1: So, paano yun? Parang meron bang nangyari aksidente o parang habang tumatanda, doon na nangyari sa'yo yun, Kuya Bob?
0: Hindi naman natin ang isip ng tao. Hindi naman natin pangahawakan niya kasi kung may tiwala tayo sa kanila. Bigyan natin yung tiwala na. Yung buong tiwala.
1: Okay. Na,
0: kumbaga, nasa sa kanya na yun kung gagawa siya ng...
1: Sabagay.
0: Mali. Kumbaga, hindi ikaw nagkulang.
1: Gusto mo pa din ba magka-love life?
0: Wala pa rin.
1: Gusto mo ba? Kuya Bob, ang tanong, gusto mo ba?
0: Kung kaya akong tanggapin sa kalagala.
1: Sige. Kuya Bob, there is thousands of thousands people listening to you right now. Ha? Buong national. Actually, pati nga international. Eh, kasi napapanood din ang Love Connect sa I think, OFW channel. Manawagan ka muna. Baka naman may single na nakikinig dyan para sa'yo na.
0: Hindi ko naman bubuhati ng bangko, no? Akin, tanggap lang ako. Okay na sa akin. Kung ano yung tura ko sa ngayon, willing ako yung mag-entertain siya.
1: Okay.
0: Saka willing to wait pa rin kung may darap.
1: Alright, sige. So, naghahanap ka ng taong tatanggap sa'yo. Pero ang tanong, Kuya Bob, anong meron sa'yo? Bakit ideal kang maging jowa? Bakit ka jojowain ng isang babae? Ano bang meron sa'yo, Kuya Bob?
0: Isa lang.
1: Sabi mo, masarap?
0: Isa lang.
1: Akala ko masarap. Okay.
0: Yung pagiging totoo ko lang. Kasi minsan, sa programa nyo, maraming tumatawa na... kahit blind na, tinatago pa nila.
1: Mm.
0: Ay, pakatotoo lang tayo. Medyo meron nga iba eh. Kung ano-ano lang sinasabi sa radyo, may masabi.
1: Okay, okay. Pero ikaw, maging, Kuya Bob?
0: Maging bida lang. Sina, ako, ito ko. Ito ko.
1: Sige, ibenta mo yung sarili mo. Sabihin mo, ako, Bob, pag ako pinili mo, blank, blank, blank, blank. O, go.
0: Kung ako yung mapipili mo. Maraming salamat. hintihintayin ko. Handa ako maganda. Kung may dapat.
1: Okay, ikaw ba gentleman ka?
0: Naman.
1: Ikaw ba kaya mo siyang buhayin pag wala siyang pera?
0: Nagagawa ng paraan. Kung sabi nga sa, kung gusto may paraan, kung ayaw, ayaw yun. Mm. Wala nang dahilan, ayaw yun.
1: Ikaw ba dadamayan mo siya pag may sakit siya, alagaan mo siya?
0: Siyempre. Kung magiging siya yung tatanggap sa akin. Ibigay ko sa kanya 100 pesos.
1: At higit sa lahat, Kuya Bob, ikaw ba magaling kang magmasahe pag hindi maganda pakiramdam niya?
0: Yung pagmamahal, madali lang ibigay yan sa taong.
1: Sabi ko magmasahe, kung magaling kang magmasahe, kung hindi maganda yung pakiramdam niya.
0: Oo naman. Ano yung pag-aalaga lang kailangan? Alagaan mo siya. Kung anong kailangan niya, ibigay mo.
1: Yung?
0: Kung ano yung kaya mo ibigay para pag-aalaga sa ibigay mo na, 100%.
1: Wow, yan, dapat ganyan, malakas ang loob. So, Kuya Bob, ikaw naman ang hinihingi mo lang, itanggapin ka at mahalin ka for who you are, tama?
0: Naman. Pag tinanggap ako, magpapakatotoo.
1: Yan. Okay. Ayan mga kapamilya, kaservisyo, kung gusto nyong makausap si Kuya Bob ng Antipolo, tumawag lang po kayo dito sa Love Connect Hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673 para ma-love connect namin kayo ni Kuya Bob on air, kapamilya. O Kuya Bob, huling bati-bati na po before we play a song for you. Go for it.
0: Ito nga pala yung mga kaibigan ko, sila Ate Linda Cruz, Ate Petulit, Ate Ali, Joseph Ramos, ng Katanga.
1: Okay.
0: Si Jovet Elguera, saka si Medyo Elguera, mag-asawa to ng Teresa Rizal. Ayun lang po.
1: Maraming salamat. Meron ka bang song request or gusto mong kami ang pumili ng kanta para sa'yo?
0: Sa'yo na lang. Kasi yung song na napili ko parang yung song kasi na napili ko yung Pero Del Naval na Lumayo Ka Man Sa.
1: Kung yan ang gusto mo, yan ang papatugtugin ni Coach V para sa'yo. Mga kapamilya, kaservisyo at para kay Kuya Bob, eto na po ang kantang Lumayo Ka Man Sa Akin. Maraming salamat sa pagtawag, Kuya Bob ng Antipolo.

0: Welcome back mga kapamilya, kasirbisyo sa programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, ngayong gabi, usapang ex pa rin tayo. Bakit kapamilya? You know what? Ang dami kasing mga kakilala nating nagjowa na at lahat-lahat. Hindi pa rin nakaka-move on pala sa kanilang mga previous partner. E paano mo nga ba malalaman kapag moved on na talaga ang isang tao? At higit sa lahat kapamilya, ha? How will you even know kapag ready ka na? Jumowa ulit. Yung tipong hindi ka na nag-hold on sa iyong past. At ready ka na nga magsimula ulit nang walang mga baggages. You know what, kapamilya? Kanina nga no, nabanggit natin na isa sa mga challenges kapag ikaw magjojowa ulit. Kapag may bago ka na, tapos naaalala mo pa din yung ex mo. Bakit hindi ito maganda kasirbisyo? Kasi alam nyo ba, ang current partner nyo, nakakaramdam yan. Nakakaramdam yan kung yung puso mo ay talagang nandyan sa kanila o baka naman ginagawa mo lang silang panakipbutas, kapamilya. Hindi lahat ng hindi pa nakakalimot ay hindi na din pwedeng magmahal. Pwede naman kasing you can still love kahit naaalala mo pa rin yung ex mo. Pero kailangan meron ng malinaw na acceptance na hindi ka na babalik sa ex mo. Hindi yung jumo-jowa ka lang ngayon. Pero one day, pag nag-text yung ex mo, babalik ka mo din. Aduy, sakit niyan. Sabi nga ni Vanessa ng Quezon City. Vanessa talaga pangalan niya. Nung tinanong natin ang mga kaservisyo natin na ano pa yung mga sign, biggest sign na hindi pa nakaka-move on ng isang tao. Sabi niya, for me, isa sa biggest sign na hindi pa nakaka-move on is kapag lagi pa rin chine-check yung profile ng ex niya. Kahit wala namang dahilan. Napaisip ako sa sinabi mo, Coach V, kasi minsan, akala natin curious lang sila. Pero attached pa pala sila sa mga partner nila. Hirap niyan. Imbis na yung profile mo yung chinecheck nila, chinecheck pa din nila yung ex nila. Ay, remember ah, every time that you spend your memory, your attention to your ex is a time away from your current partner. Si Brian naman ng Laguna, ang sagot niya sa question of the night natin, eto, sabi niya, Coach V, obvious na hindi pa nakaka-move on kapag lagi pang naghahanap ng dahilan para lang i-chat yung ex niya. Ay, totoo. Lahat na lang ng pwedeng posibleng rason. Ay, lumindol. Ay, umaraw. Ay, umulan. Ay, gumanyan. Gusto mo lang talaga mag-initiate na naman ng contact. Paano ka makaka-move on yan? Dagdag pa nga ni Brian ng Laguna, no? Yung paghahanap ng dahilan para mag-chat sa ex, kahit simpleng kumusta lang. Minsan kasi excuse na lang yan, Coach V, para makapag-usap ulit. And I personally do that po. Yan ang pag-amin ni Brian ng Laguna. Sabi niya, kasi papansin ako eh. At hindi pa rin move on. Ha ha ha. 2 weeks pa lang kasi kami mag-off, Coach V. Ah, kaya? Kaya pala? Kaya pala hindi ka makamove on? Fresh na fresh pa? Hindi ka naman namin ini-expect mag-move on in 2 weeks, Kuya Brian. But I'm expecting you to move on in a month. Although sabi nga nila, syempre, moving on and grieving is it's a very subjective. Sige, you move on at your own pace, at your own time. Ang sinasabi ko lang, nawalan ka na ng 5 taon eh. Nawalan ka na ng 5 taon sa maling tao, sasayangin mo pa yung another 2 years para lang makamove on sa kanila. Sa personal na opinion ni Coach B, no na yun. Kasi sayang naman ang buhay natin. Hindi na mababalik yan. Ikaw kapamilya, ano ang opinion mo? Ano ang biggest sign na hindi pa nakaka-move on ng isang tao sa ex nila? Ipadala ang iyong sagot sa 0919-278-3000. Once again, baka sa mga experience nyo, sa ex nyo, sa kaibigan nyo, sa kapamilya nyo, sinyalis na hindi pa sila nakaka-move on. Once again, 0919-278-3000. Kanina nga, di ba nagkwento si Coach P ako, naniniwala ako, yung ex ko hindi pa nakaka-move on yun dati kasi may picture, may graduation picture pa ng ex niya sa rep. Buti na lang, nakakaloka. O, ikaw kapamilya na gustong magkuwento ng pinagdaanan, tawag lang din po kayo sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Excited na po marinig ang inyong mga messages. Mamaya dyan may mag-text. Coach B, alam mo, ito yung biggest sign na hindi pa nakakamove ng ex sa ex ang isang tao kasi ito ang ginagawa ng partner ko ngayon. Adoy! Parang sakit niya, no? Yung mahal mo yung isang tao pero sobrang malinaw pa sa gabi na hindi pa din siya nakamove on. Yung ginawa ka lang niya para may panakibutas. Yung ginawa ka lang niya para may maipost sa Facebook. Yung ginawa ka lang niya para masabing nakamove on na siya. Pero alam mo naman, na sa bawat gabing matutulog kayo, e pangalan pa din ang ex niya ang binabanggit niya. Agoy rude ka, pamilya. Sana hindi mo to experience, pero kung experience mo man to, abay, tumawag at mag-text ka lang dito sa aming studio. Magbabalik po ang Love Connect.
1: Love Connect.
2: Love Connect.
1: Sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities. On the go!
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Hello po! Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras... 2 minuto matapos ang alas 11 ng gabi.

0: Nagbabalik ka pamilya ang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, ang tanong, ano ang mga sinyales na hindi pa nakaka-move on ang tao sa ex niya? Nako, alalaman natin dito sa ating mga kaserbisyo. Isa sa mga nagpadala ng sinyales, sabi niya, ay galing kay Liza ng Pampanga. Sabi ni Liza, Coach V, ang pinaka-obvious talaga na sinyales, kapag hindi pa rin na natatanggap na tapos na, kahit busy ka sa work o sa ibang bagay, bumabalik pa din yung thoughts ng ex mo. And it makes you not productive for the whole day kasi hindi ka makapag-function at ang utak mo, laging nakafocus sa kanya. Ang hirap naman nun, no? Ex mo na nga, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakatrabaho ng maayos dahil sa taong wala na. Maintindihan ko pa kung in love ka, tapos hindi ka makapag-focus. Because that person still in your life, kinikilig ka. Di ba ganun minsan yung mga in love? May yung mga love hormones. Kaya gusto nila, nagmumuni-muni lang, inaalala yung partner nila. Pero yung hindi ka makafocus dahil sa taong wala na sa buhay mo, lugi tayo dyan kaserbisyo. Hindi tayo dapat pumapayag dyan. Iniwan mo na nga ako. Hanggang ngayon, tatakbo ka pa din sa isip ko. Di sinong napagod? Ako. Ikaw baka pamilya, payag ka ba sa ganon? O ano pa ang ibang sinyales na hindi pa nakaka-move on ang isang tao sa ex nila? I-message na yan sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. O kaya naman po ay tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. I-share na ang kwento mo sa Love Connect.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: For me, hindi pa nakaka-move on kapag laging tinatanong sa common friends nila kung kumusta na ang ex nila. Yan ang komento ni Arvin from General Santos. Dagdag niya pa, Coach V, kahit sabihin pang concern lang, may connection ka pa rin hinahanap. Ay, you know what? Totoo yan. Sabi nga nung isang kaibigan ko, kapag ang tao kinukumusta niya pa din sa mga kaibigan niya, yung nagtatanong, yung simpleng tanong lang, saan na siya nakatira, may jowa ba siya, o kaya naman kung kumusta na siya, ibig sabihin, meron pa ding may pagmamahal pa din. Kasi may curiosity pa eh. Kapag ikaw may curiosity pa sa ex mo, ibig sabihin, may something-something pa dyan, kapamilya. So, ang tanong ko sa'yo, ha? Ikaw ba curious ka pa din sa ex mo? Oh. May nagtanong dito, Coach, pag ba naaawa ka pa din sa ex mo, considered bang may feelings ka pa? You know what? Naaawa is still an emotion. So yes, I would say considered pa din 'yan. Alam mo kung paano mo malalaman na move on ka na sa ex mo? Ito 'yon. Ito yung sinyales na naka-move on ka na sa ex mo. Ha? Sasabihin ko, dun ka sa ano. Ito kasi mukhang si Kuya hindi pa nakaka-move on sa ex niya eh. Kuya, ito na 'yon ha. This is how you know, and this is science backed. This is how you know when you moved on from your ex. You know what? The opposite of love is not hate. Hindi ibig sabihin na hate mo ang ex mo, naka-move on ka na. Lalong by feelings ka pa, kaya hate na hate mo. Because the opposite of love is not hate. The opposite of love is indifference. Ano ibig sabihin ng indifference? Wala ka nang maramdaman. Walang awa, walang concern, walang curiosity, wala lahat, wa ka lang ma-feel. Yun na po yun ang sinyalis na talagang naka-move on ka na sa ex mo. Pero kung apektado ka pa, nagtataka ka pa, medyo ano ka pa, interesado ka pa sa nangyayari niya, whether may love life or wala, whether maganda yung pinalit sa'yo or hindi, whether mas accomplished or mas successful ang pinalit sa'yo, hindi. Sinyalis yan, kuya, na hindi ka pa talaga naka-move on. Mm, ayan, o, tumatawag na sila. Lilinawin talaga nila kung naka-move on. Oh, yung may mga partner diyan na hindi kayo sigurado kung naka-move on na sila sa mga ex nila or hindi, tumawag kayo dito sa Love Connect nang linawin natin para makumpronta mo na yung partner mo. Mamaya diyan ikaw nag-all out ka ng pagmamahal. Siya, gabi-gabi, ikaw ang kasiping pero iba ang nasa imagination. Aduy, kasakit niyan. Energy mo ang nauubos pero mukha ng ex nila ang nasa utak nila. Lugi ka, day. O, sige na, kausapin nga natin ang isang caller natin. All the way from Mindoro, Kapamilya. Welcome po, Ate Flor, sa Love Connect.
2: Ako na, Ate Friend.
0: Hello, hello.
2: Hello.
0: Maayong gabi.
2: Maayong gabi sa imong tanan.
0: Yes, uy. Yan ang greeting ni Coach B. Maayong gabi sa inyong tanan. Paano ba magsalita ng maayong gabi sa inyong tanan pag taga Mindoro ka?
2: Magandang gabi po sa inyong lahat.
0: Tagalog dyan sa Mindoro?
2: Ay, ano po. Pwede. Oh, yan natin bro, nating na mo. Floor Mindoro. Hello.
0: Oh, hello.
2: Opo. Sari-sari naman po. May Bisaya, may Tagalog, may Ilocano.
0: Oh, ulit tayo ha, kunwari we-welcome kita tapos magbabati ka sa lingwahe mo, huwag kang mag-alala, yung mga kaserbisyo kapamilya natin, naiintindihan, maiintindihan okay. Ka nila, naiintindihan nga nila ako na bisakol. Oh, go ahead ha. Okay, Ate Flor.
2: Yes.
0: Happy birthday to you. Oh, na-speechless na siya.
2: Thank you.
0: Oh, magbati-bati ka na muna, Ate Flor.
2: Ginabate ko gid kamo nga magandang gabi sa imo tanan ho, magandang gapamati do sa amon, kaduro-duro gapamati dire sa amon sa Mindoro ho.
0: I love it, ang ganda, ang sarap pakinggan ng accent nyo. Ganda oh. Gusto ko pag kwentuhan mo ako nasa lingwahe nyo ha. Bakit ka napatawag? Dito sa
2: siyempre, napatawag ako sa imo kay tilingon ko sa imo nga nakamove on agad mo ako mo sa akong ex kay kadugay, dugay na to yaho.
0: O gaano nakadugay?
2: Abo, mga 20 anyos na gid mo.
0: Oy, grabe, ang tagal na. Grabe naman. Hindi ka na nag-boyfriend pagkatapos no?
2: Ay, hindi. Kinag-asawa ron ta na kuya mo.
0: Oh, nag-asawa ka mo. Ang gali. Hanggang ngayon, may asawa ka pa.
2: Siyempre. Forever na ang asawa ko mo.
0: Ay, paano if one day mag-message sa'yo yung ex mo, oh, ikaw talaga yung mahal ko after 20 years, na-realize ko anong gawin mo?
2: Hindi na kita mahal kasi may mahal na gid mo ako mo.
0: Alam mo, magsisisihan mo yan, bumalik ka na sa akin, ikaw talaga,
2: ay, you hindi and na ako me. Hindi na ako magsisi, kaya hindi na tanah ikaw mahal ko.
0: Oh, so sabihin mo talaga sa kanya yan?
2: Yes, of course, sabihin ko talaga sa kanya yun.
0: Kawawa si ex, wala nang pag-asa.
2: Ay, wala na talaga, dahil forever na kami ng asawa ko mo.
0: Oh, what if sabihin niya, my love, bibigyan kita ng 100 million, bumalik ka lang sa akin. Anong
2: iyon
0: sasabihin?
2: Iyon na lang ang 100 million mo?
0: Ate Flor, sure ka ba dyan?
2: Oh, sure ako.
0: Oh, sige, my love, gagawin kong 500 million, balikan mo lang ako.
2: Kahit pa 1 million, million, billion pa.
0: Wow! Grabe, solid ka talaga sa asawa mo.
2: Hindi ko rin gubalikan ng linti nga to, ho.
0: Okay. 1 billion, isang halik lang, isang gabi lang. Ate Flor, papayag ka?
2: No way.
0: Wow. Sabi ng ibang caller dito, Coach B, kami na lang.
2: Hindi, no? Hindi, Kuya Uy.
0: Wow, nakikinig ba ngayon yung ano, asawa mo?
2: Oh, nakikinig siya dun sa amin, sa radyo namin, sa DCMM.
0: Ah, kaya naman pala.
2: Lagot, gid ako, boss, pagpuli ko mo.
0: Kaya naman palaging ayawan mo ang 1 billion kasi nakikinig. Eh, paano kung hindi siya nakikinig? Ganon pa din ba sagot
2: kahit,
0: mo?
2: Kahit hindi pa siya makinig, Coach B, siya pa rin talaga.
0: O, sige nga, magtatanong yung ex mo, bakit, ginawa ko naman lahat, bakit ayaw mo na ako balikan?
2: Kasi, mahal ko na yung asawa ko, kaya hindi na kita balikan.
0: Yung asawa mo, hindi mo ba alam? May tatlo yung nakatago, di mo lang alam.
2: Ay nako, kahit 10 pa nakatago sa kanya.
0: Talaga? Wow!
2: Talaga? Hindi lang coach, 3. 10 yan sila, galigid sa kanya.
0: Ay talaga? Pero hindi mo talaga hiniwala yan?
2: Hindi.
0: Bakit? Oh. Nahimik ka dyan, bakit?
2: Eh, syempre, kami na forever, no? Kamatayan lang ang pwede maghiwalay sa amin.
0: Oh. Pero wait lang, linawin ko lang yung sinasabi mong tinatago. So, ano siya? Alam mong may mga chicks siya?
2: Ah, syempre naman. Meron siyang mga chicks.
0: Adoy! Agoy Rudy, alam mo pala may mga chicks. Hindi mo pa din hiwalayan sa kapalit ng 1 billion?
2: Ay, hindi talaga. Hindi run mo. Tama run ha kay sa Augusto. 65 na siya ho.
0: Ah, 65 na siya. Okay. Pero nang chichicks pa din?
2: Ako sa buhay 53 run.
0: Oh. Ang tanong ko, nang chichicks pa ba kahit 60 plus na?
2: Wow, sweet na sweet.
0: Sweet na sweet sa'yo, hindi nang chichicks. Oy ate.
2: Ay, oo, nag-chicks pa rin.
0: Nag-chicks pa din, abay. Agoy Rudy, parang hindi na ako natuwa.
2: Hindi ka pa natuwa.
0: Hindi ako natuwa kasi...
2: Subong, wala na ang mga chicks niya kay Doro na siya bata mo. 8 ng bata.
0: Bis, goraduhi bin, nawala na siyang chicks kay kung ipagpapalit mo ang 1 billion sa lalaki na mahilig mang chicks, hindi worth it. Oh. Ayan, magbabago na yan na. Magbabago na yan.
2: Hindi na ako magbabago. Ayan hindi na kuya magbago mo.
0: Talaga, grabe.
2: Kaya ang team song ko, Coach B, lagi ay, love me now and forever.
0: Love you now and forever kahit 10 kayo. Okay lang.
2: Ako lang subong eh, kaya pinakasalan niya ako eh.
0: Ah. So, ang pinanghahawakan mo is, kahit may mga chicks siya, basta sa'yo nagpakasal, okay na.
2: Oo, kasal kami.
0: Ah, kasal nga kayo, Achi, pero ayaw mo ba makahanap ng medyo loyal talaga ba?
2: Ayoko na. Lahat ng tao ngayon manluloko.
0: Lahat ng tao. Oy, kapamilya, tama ba si Ate Flor? Lahat ba kayo manluloko? Ha? Oy, kung meron mang hindi manluloko, tumawag.
2: Kasi, siyempre, kumbaga, hindi naman lahat ng tao manluloko. Kaya lang, maraming manluloko sa pag-ibig.
0: Ay, bakit paningin mo, kahit may asawa na sila, nanluloko pa din sila, ate?
2: Opo, sila po.
0: Bakit paningin mo, nanluloko pa din sila kahit may asawa na sila?
2: Eh, kasi nga, hindi sila kontento kung anong meron sila.
0: Ah, and is there a way para maging kontento sila or forever na silang ganyan? Oh, Ate Flor. Nawawala ata si Ate Flor. Abay,
2: andyan pa ako, andito pa ako, nakikinig. Nakikita ko yung kagandahan mo, Coach.
0: Nakita mo, nag-post talaga ako para sa'yo, Ate Flor. Pero Ate Flor, sayang yung 1 billion para ipagpalit mo sa lalaking hindi din pala nakakontento.
2: Ay, nako. Sa'yo na lang, Coach, yung 1 billion.
0: O sige, akin na lang. Sa'yo na lang yung manloloko.
2: Kaya nga. Nayaman sila.
0: Kaya nga. Ate Flor! Ayoko nang may... Gusto ko yung asawa mo. Ikaw lang yung mahal.
2: O, syempre. Sa ngayon, ako na ang mahal noon. Wala na ibang mahal yung kundi ako na lang.
0: Anong pangalan niya?
2: Pangalan niya? Sige. Siya si Augusto Rayos Bomlarda.
0: Ano, pinangalanan mo ng buo na naman sa buong Pilipinas na nangchichik siya.
2: At least, alam ng buong Pilipinas. Siya lang yung mahal ko.
0: Oo, yung mahal mong manluloko. Alo. Joke lang. O sige, Augusto, kung nakikinig ka man, sinasabi ko sa'yo ha. Meron kang babae dito, may asawa ka dito na willing ipagpalit ang...
2: Hindi ha, hindi ko ipagpalit siya sa pera.
0: Oo, mali. Wait lang, Ate Flor, nagkamali lang naman ako ulit. Okay lang, ulitin ko. Ulitin ko, Ate Flor, ha? Augustus, kung ano man ang apelido mo, ha? Merong caller dito, si Ate Flor, na hindi willing ipagpalit ang komportabling buhay kasama ang 1 billion para sa'yo. Kaya Kuya Agustos, kung sino ka man at kung nasaan ka man, sana hindi ka ng chichiks. Kasi kung ikaw ng chichiks pa din, hindi worth it ipagpalit ka sa 1 billion. Yun lang masasabi ko. Maging loyal ka, ha? Okay lang ba yun, Ate Flor? O, yun tayo ko na naman. Parang ano ah, parang gusto mo.
2: Sige, bye. Kusi, love you.
0: Okay, love you. Ate Flora, mag-isip-isip ha. Nakakaloka. Alam mo, that's a both a positive trait and a negative trait of us Filipinas. Why? Sometimes us Filipinas, we are loyal too soon. Or we are loyal to a fault. Because sometimes, because of our strong belief sa pagpapakasal, that even if our partner is doing us wrong, we still hold on to the marriage alone. Ay, ako, I'm all for love. I'm all for marriage. But kaserbisyo, kapamilya, if your partner is not loyal to you, if your partner is not prioritizing you do not deserve the same level amount of loyalty, ah? Because my loves, it's not about the gender. Both man and women faces temptation every day. Akala nyo ba, kayo lang yung natitempt na mga lalaki? Marami din pong temptation na dumadaan sa mga babae. Pero, maraming times na ang babae pinipikitan. Sana kayo din. Sana kami ang maalala nyo every time na maka-encounter kayo ng temptation sa buhay nyo. Sana yung mga anak natin, yung maalala nyo, every time may Coca-Cola body dyan sa harap nyo. Ha? Kasi anong gagawin nyo dyan sa Coca-Cola kung hindi naman yan ang mag-aalaga sa'yo? Kapag matanda ka na at nagkakasakit ka, ngayon lang yan kasi may pera ka. Pero saan? Pag matanda ka na, o saan ka babalik? Sa misis mo, tsaka sa mga anak mo. Yun ang mag-aalaga sa'yo pag uugod-ugod ka na, samantalang nung kataasan ng energy mo, nandung ka kung saan sa ang kwarto, ah. Abay ka, pamilya, parang it does not make sense. Being a man doesn't give you the liberty to cheat, ah. Because if you can do it, women can do it too. But a lot of women just chose not to. Sana kayo din. Yan lang naman ang request ni Coach B. Ikaw ka, pamilya, ha? Ano ang opinion mo sa mga kaganapan ngayong gabi? At sa istorya ni Ate Flor, ha? You know, hindi ko man namimit si Ate Flor, but I already love her. But I want to tell her, Ate Flor, hindi worth it ipagpalit sa 1 billion ang lalaking hindi loyal sa'yo. Kaya Kuya Agustos, kung nasaan ka man, makinig ka, ha? May itsura ka man siguro, pero hindi ka man siguro kagwapuhan para magkaroon ng 10 babae na iluloko mo sa misis mo, umuwi ka sa misis mo, maging loyal ka, mas gagwapo ka. O kapamilya, kaserbisyo, kung gusto nyo pong i-share ang inyong mga kwento at i-announce kung sino yung mga jawa nyong manloloko, bukas po ang aming linya dito. Tawag lang po kayo sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Maaari din pong magpadala ng inyong mensahe. Pangalanan nyo po yung mga manloloko dyan, hindi ka-announce natin. Pero lang. Ang ating Viber line. O, ba't kang humingiti-ngiti, kuya? May pangalan kang gustong i-text, no? Coach B, ma-text ko nga din yung pangalan ng ex kong manluloko. O, ito po ang Viber line na text line natin na pwede nyong padalhan ng mensahe nyo. 0919-2783-3000, mga kapamilya. Music muna tayo habang nag-iisip-isip ka kung anong pangalan ng iti-text mo dito sa text line namin, ha? Magbabalik po ang Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol 630.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities, on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ang US

0: Tunan ang kanilang mga problema sa pag-ibig. Kaya ngayong gabi kapamilya, babasahin natin ang kwento ng isa sa ating mga listeners dito sa Love Connect. Ano nga ba ang pinagdadaanan ni Louie sa kanyang buhay pag-ibig? Mapapakinggan po natin sa ating segment na Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Coach V. Almost 2 years akong single, Coach V. At sa 2 taon na yun, masasabi kong wala akong naging linear process ng pag-move on. Nagtry ako ng mga bagay na nakaka-distract sa akin sa naging breakup namin ng ex ko. Ang hirap po talaga kapag taon din ang pinagsamahan ng isang relasyon, no? Grabe yung sugat na ipininta sa puso ko. Talagang paso kung paso. Good evening, Coach V. Ako nga pala si Louie. 26 years old po. Isang freelance indie actor, nakatira po sa Tagaytay. Sa kasalukuyan po, ay meron akong nakakausap. Itago na lang po natin siya sa pangalang Gio. Nagkakilala po kami sa isang set. Nang minsan po akong naging lead actor, kasama siya bilang supporting role. Una pa lang, Coach V, namangha na ako sa aura niya. Sobrang pogi. Kamukha niya nga si James Reed, pero moreno version. Medyo mahinhin siya, Coach, at sobrang lambing ng boses. Kaya naman, medyo naging crush po siya. Fast forward, Coach V, 3rd day na po ng shooting namin noon at doon na ako nagtangka na mag-first move na kausapin siya. Kasi naman, sa mismong batuhan lang kami or sa mismong batuhan lang ng linya, eh nagkakaroon kami ng communication. At yun nga yun. Marami kaming napag-usapan. Sobrang have ng mga jokes ko para sa kanya. Sobrang kinikilig ako, Coach V, kasi na-compliment niya or na-compliment niya pati ang physique ko. And at that moment, doon na nagsimula na nag-usap kami araw-araw kahit tapos na ang shooting days namin para sa film. 2 buwan na kaming magkausap at aaminin ko, na-fall na talaga ako, Coach. Habang tumatagal, mas ginugusto kong iperso siya at ligawan kasi nararamdaman ko rin naman na gusto niya rin ako. Iwan ko ba, Coach? Para akong nasa cloud 9 pagkausap ko siya. Sobrang saya ko to the point na tuluyan ko nang nakalimutan ang naging past ko sa ex ko, which is akala lang pala. Move forward na tayo, Coach. Sa isang gabi, habang kumakain ako, ay biglang may kumatok sa pinto. Nagtataka ako kung sino ang kumakatok. Eh, pinsan ko lang naman ang kasama ko sa apartment ko. At nasa loob naman siya ng kwarto niya. Agad ko namang pinagbuksan. At nagulat ako nang biglang bumungad sa akin ang ex ko. Basang-basa sa ulan at parang nakainom. Napatulala na lang ako at bigla niya akong hinawakan sa bewang at bigla akong hinalikan. Sobrang labo ng isip ko noon, Coach. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. 2 taon kaming walang contact. At di ko pa rin makalimutan ang nangyari sa amin. Sobra kong dinibdib ang mga salita niya sa akin. Napagod na daw siya sa akin at sinisisi niya pa ako.

o kung bakit nababawasan ang pagmamahal niya para sa akin. Mahal ko siya, Coach V. Sobra ko siyang minahal. At eto na nga, Coach. Dahil sa sobrang gulo ng isip ko, ay wala na akong nagawa at pinapasok ko na lamang siya sa bahay at pinagbanlaw. May nangyari sa amin, Coach. At kinabukasan, habang katabi ko siya, ay nag-sink in lahat sa akin. Naisip ko bigla si Gio. Sobra akong nag-guilty, Coach V. Sobrang napaisip ako kung ano nga ba ang gagawin ko. Mahal ko pa rin kasi ang ex ko, pero mahal ko rin si Gio. Handa naman ako, Coach, na kalimutan ang ex ko, pero simula nung gabing iyon, bumalik lang lahat sa akin. Ngayon, Coach, ano po kaya ang magiging desisyon ko? Iniisip ko pa rin kung paano ko sasabihin kay Gio. Kung ipuperso ko po ba siya, sana po, Coach, matulungan niyo ako. Maraming salamat po. Nagmamahal at sumusubaybay ang marupok na si Louie ng Tagaytay.

0: Nako, lagot ka. Nakipag-makeout ka sa ex mo. Ikaw talaga, napakarupok na bata. Hindi, biro lang. No judgments doon tayo. Pero Louie, alam mo ba, nakakatuwa yung storya mo. Kasi ang dami-dami nating kaserbisyo na pinagdaanan din to. Yung tipong may bago na silang nakikita ang pwedeng makasama o maging partner sa buhay. And then one night, one random night, a ghost in your past, you know, comes back para lang guluhin ang isip mo. Parang ganyan din yung nangyari sa'yo, Louie. Hinalikan ka, binisita ka, nako, nag-overnight pa. Tingnan mo ngayon ang nangyari sa'yo. Litong-lito ka na. You know what? Ang puso, minsan nostalgic. Gustong-gusto natin yung past kasi familiar yun eh. Komportable tayo dun. Pero minsan, ang tamang desisyon ay hindi kung ano ang komportable. Hindi kung ano ang pamilyar. Dahil minsan ang tamang desisyon ay yung hindi yung what feels good right now, but what's going to feel good in the future. So you know what, Louie? Hindi naman kita pinipigilan makipagbalikan sa ex mo. Eh, obviously, may attraction pa talaga sa inyo. Rupok-rupok. Nako, nag-overnight. Pinaligo mo pa sa bahay nyo. Alam mo naman kung anong mangyari pag pinaligo nyo sa bahay nyo. Alam nga namang maliligo lang yan. Di ba? Siyempre, dapat may papupuntahan yung bagong paligo. Ayun na nga yung nangyari, no? Pero Louie, it will crowd your mind dun sa potential na partner mo sana, na si Gio. Maganda naman sana ipurso si Gio kasi pwede kasing you start a clean relationship, a clean slate. Pero hindi ko naman masabi sa'yo na, oy, wag mong balikan yung ex mo kasi si Gio na. Hindi mo pa din naman kilala si Gio kasi bago pa lang kayo. So this is what I'm gonna tell you, ha? Huwag ka naman siguro mag-guilty muna kasi hindi pa naman kayo. Diba? Did you give your commitment already to Gio? Did you already tell him that he's the one? Did you tell him that you are loyal and he's just the person that you're seeing and sleeping with? If you did not promise any of that, that is okay. That is dating. Yung tipong wala ka pa namang commitment na binigay, eh biglang bumalik yung ex mo, no? I'm not saying I recommend it, but realistically, wala ka pang binigyan ng commitment. You are a single person by the end of the day. But Louie, ang warning ko lang, eh feeling ko medyo red flag yung ex mo eh. It took him 2 years to realize yung value mo. O baka naman at that time na umuulan, wala lang siyang bahay man na mapuntahan. At alam niya na kapag konting katok lang sa bahay mo, since marupok ka, eh bubuksan mo agad yung pinto mo at papatulugin mo siya. Which is yun nga ang nangyari. So if I were you, ha? Assess itong connection with your ex. Is it just physical attraction o baka naman eh meron talagang pagbabago na mangyayari? Magkita kayo pag hindi siya lasing. Magkita kayo pag umaga. Magkita kayo nang hindi sa loob ng apartment mo. Tingnan mo kung may pagmamahal pa dyan o baka naman ang puro lalabas sa bibig niya eh, ang sexy-sexy mo, ganda-ganda ng dibdib mo, laki-laki ng muscle, tsaka pwet mo. Pag mga ganyan, puro physical na lang yan, not worth pursuing or going back again. Doon ka na lang kay Gio kung ganun din naman ang mangyayari. Kasi ang gagawin ng ex mo, gagawin kanyang situationship o kaya naman may term dyan eh. Yung two-syllable, nagsisimula sa F at B. Hindi ko lang masabi on air. Pero yan ang mangyayari sa inyo if you keep on sleeping with your ex na walang commitment. Para kang na-downgrade from asawa to an overnight person, to a booty call. But kay Gio kasi since clean slate, may pag-asa kang magsimula ng matinong relasyon. But at this point, Louie, pareho sila dapat under observation. Pareho sila na ititest mo kung sino ba talaga ang mas bagay sa'yo. Pareho sila na kikilalanin mo ulit. I know na tempting yung ex mo, no? But by the end of the day, tandaan mo, may reason kung bakit kayo naghiwalay. Kay Gio naman, don't give your loyalty too soon kasi hindi pa naman kayo. But ang mahirap niyan, kapag may ex na gumugulo-gulo, hindi mo talaga ma-appreciate si Gio ng buo. Okay? So, give opportunities for both, pero be quick to, ano, to eliminate kapag may mga nagpapakita ng sign na katawan lang ang gusto nila sa'yo. No, I know this is a gay relationship. This is a man-to-man, gay-man relationship. But either way, it's the same. Kapag puro physical lang ang lumalabas sa bibig, dapat may kasamang emosyon. Dapat may kasamang desire, may plano for the future. Because you're looking for a relationship. You're not just looking for somebody to sleep with. I hope, Louie, that's what you're looking for. That you're looking for love, not just temporary pleasure. Because temporary pleasure is cheap. Mabilis mahanap yan. Ang challenge ko sa'yo, hanapin mo yung mas mahirap. Yung true love. And not a lot from the LGBTQIA++ community find that easily. Mahirap. I know it's hard. One of my best friends is gay. He's a gay man. He wants to find love. Pero hindi pa din mahanap. Kasi sometimes the environment, no, is calling for just short-term affairs. Do not fall into that. Go for the bigger one. Go. Hindi yung mas malaki yung ano. Bigger one, I mean, go for love. Bigger love. Okay, Louie? At sa mga kaservisyo at kapamilya natin na nakinig sa istorya ni Louie sa Love Confession, ano ang masasabi mo? Ha? Yung bumalik siya dun sa ex niya kasi mukhang may feelings pa, o magbigay siya ng clean chance, new chance dun sa taong kikilalanin niya pa lang. You know what, Louie, kung kailangan mong mamili sa pagitan ng ex at bagong tao, baka hindi pa ang ex, no? Baka hindi pa yung ex yung gusto mong balikan. Baka gusto mo ng closure. Parang masarap mag-closure. Para lang makabigay ka ng full memory, full focus dyan kay Gio. But you know, we have limited information about those two guys. Kung gusto mong sumulat ulit, pwede kang magpadala ulit ng part 2 ng iyong love story. I-message mo lang yan sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000, o kaya naman po ay tumawag lang po sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call not to connect. Connect. Sun Love Connect.
0: Kapamilya, nagustuhan niyo ba yung love confessions natin ngayong gabi? Abay, bagay na bagay sa Friday night. Medyo hot and sexy, hot and bothered. Pero ganun kasi talaga, nangyayari yan. Nangyayari yan sa totoong buhay. Minsan ang ex mo, pag hindi ka nadala sa panunuyo, ipap, dadaling ka sa thirst trap. Hindi ka maakit emotionally, aakitin ka physically. Kaya ingat, kapamilya. Kasi minsan, ang utak gusto mag-move on, pero ang katawan, marupok, kaservisyo. At nandito lang naman po kami sa Love Connect para tulungan ka mag-move on. Because believe it or not, Coach V had also to move on. I've taught 100 clients at least how to move on in my career as a matchmaker and a science-based dating coach. We've been doing this for 12 years. Ang dami-dami ng kliyente ang pumunta sa amin na, Coach B, gusto ko na mag-move on, ayoko nang mag-relapse sa ex ko. At yun nga po ang ginawa namin. Because moving on also is a science, mga kapamilya. May siyensya din yan na sinusunod na steps. Kasi kung aasahan lang natin ang feelings mo, ay, feelings can be deceiving. It will sometimes convince you that your ex is the one. When in fact, how can there be your the one? Kung iniwan ka nga, how can they be your the one? Kung pinagpalit ka nga, how can they be your the one? Kung niloko ka nga. No, your the one will not hurt you, will not abandon you. Your the one will choose you no matter what. So the fact that they didn't get that, do not fool yourself. They are not the one. And the sooner you expect that, my loves, the sooner that you will also find a person who's worth your time. Your time, your energy, and your sexy body. Kapamilya, ito po ang iyong love guru on air na si Coach V, Vanessa Antonio. Kung nagtataka kayo if Coach V is on social media, you may follow us at Matchmaker Philippines. It's Matchmaker Philippines on Instagram po. At Vanessa Antonio naman po ako on Facebook. Vanessa Antonio on Facebook. Now, kapamilya, for those who are still wondering, Coach V, ha? Ano ba talaga yung senyales na para sa'yo? I know. Hindi ba? Nag-plug lang si Coach B, pero hindi pa magbababay. Babalikan natin yung final question ng mga kaservisyo natin na, Coach B, paano mo nga ba masasabi no, na hindi pa talaga nakamove on yung partner mo? Alam mo, eto. Eto ang science-backed way, science-backed sign. Take your time. Ay, hindi na ako mag-take my time. Joke lang. Eto talaga ang science-backed way to know na hindi pa nakamove on yung ex mo. Hindi pa nakamove on ang ex mo kung lagi pang lumalabas sa bibig ng ex mo yung, ay hindi pala, kung laging lumalabas sa bibig ng jowa mo yung ex niya. Either yung ex niya, or yung pamilya ng ex niya, or yung kaibigan ng ex niya, or yung kapatid ng ex niya, kapag binabanggit pa din, yan ang indicator mo na kung one time niyang mabanggit, 100 times niyang inisip. Ala, lagot kayo. Ikaw na mahilig kang magkuwento ng ex mo hanggang ngayon. Break na kaya ng jowa niyo bukas. Biro lang. Hindi naman, kapamilya. Kung ang kukwento niya naman is, mapapansin mo wala na masyadong feelings, wala nang pakiramdam, eh, posible namang kinikwento niya lang for the sake of, you know, the story. But, kapamilya, let me just share it with you. Again, the opposite of love is not hate. Hindi ibig sabihin hate na hate ng jowa mo yung ex niya, ibig sabihin nakamove on na siya. Baka in love pa yan, kaya hate na hate yan. Kasi kapamilya, ang totoong nakamove on, wala nang nararamdaman. The opposite of love is indifference. Wala na, walang effect, walang kirot, walang nostalgia, walang wapakils. O, bakit ka nalulungkot? Hindi pa nakamove on yung jowa mo sa ex niya? Ah. Malalaman mo talaga kapamilya na move on ka na kapag may bumanggit ng pangalan ng ex mo, as wala ka nang maramdaman. Wala nang effect. Pag sinabi, oh, pangalan mo, pangalan ng ex mo, ano pangalan ng ex mo, ate? Ha? Sama ng loob po yung naalala mo. Ha, ibig sabihin, may konting feelings ka pa, kay may effect pa, may sama ng loob. Ano pangalan ng ex mo, ate? Sina? Dennis! Anong last name? Kompletuhin mo. Matapang ka, kompletuhin mo yung apelido ng ex mo. O, eto ha. Kapag narinig mo yung pangalan na Dennis, tapos may kirot pa, ibig sabihin ka, pamilya, hindi ka pa nakamove on. Yan ang masasabi ko sa'yo. And if you need more tips, if you want private consultation at para makamove on ka na, by work with Coach V, I'm Matchmaking Manila po. Match www.matchmakingmanila.com, yan po ang company ni Coach V. O kapamilya ha, wag nang iniisip ang ex nang makatulog ng sapat. Kung iniisip nyo pa rin ang ex nyo hanggang ngayon, di makipagbalikan ka na lang. Nandamay ka pa ng bagong jowa. Kapamilya, be patient to yourself kasi minsan ang katawan natin, syempre, nasanay lang. But it doesn't mean na hindi ka makaka-move on. Makinig sa Love Connect gabi-gabi from Monday to Friday po. At kaming bahala sa pag-move on mo. And by the way, naghahanap si Coach B ng interns. Gusto ko yung mga interns ko yung gustong makamove on sa mga ex nila. Kasi, nako, pag nag-intern ka kay Coach B, makakamove on ka talaga. Oh, message nyo lang si Coach B sa Matchmaker Philippines on Instagram. Kapamilya, I will see you again on Monday, 10 p.m. to 12 midnight po. Dito sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kapamilya at kaserbisyo. This is once again, Love Connect with Coach V. Happy Friday!
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras. Isang minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon. Sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika ating simulan ang kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang mga salitang, grabe talaga.

0: Swabbing umaga, July 4, 2026. Araw na po ng Sabado. Good morning! Welcome sa inyong favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan mula sa 60s hanggang 80s. May OPM din. At talaga ng mga inyong aabangan, mga paborito ninyong tugtugan. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang ating topic ngayong umagang ito ng Sabado. Malalaman natin mamaya yan, pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nanonood. At binuksan na ang kanilang mga telebisyon. O baka naman kanina pa bukas, baka assuming lang. Magandang morning po sa lahat ng mga nakatutok sa atin via DZMM Teleradyo. Kaway, kaway, kaway. Hello! At syempre pa sa lahat ng mga bumabiyahe sa mga sandaling ito nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan o kaya naman yung mga team bahay o kaya naman yung mga team opisina bilang ngayon pa lang din ng kanilang Friday katulad ni Kuya Dan. Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa atin via DZMM Radio Patrol sa East 30. O diba? Medyo nakakabalik-balik na yung boses ko kaysa kahapon. Kahapon, wala akong falseto. Nawala yung boses ko kahapon, buti na lang medyo bumalik na ngayon. Buti, feeling ko nakatulong yung pajakit ko ngayon. Nililimliman ko yung sarili ko para bumalik ang aking boses ano. Akala nauna kasi ako doon sa ano, nauna ako doon sa ulan ni. Eh. Nagjacket agad ako, wala pa pala, mainit pa pala. Magandang umaga, kumusta ang inyong linggo ha? Kumusta ang nagdaang isang buong linggo na naman? At welcome to the weekend na naman tayo ng ani. Oo. Ganun-ganun lang, first week of July. July na magdangal, ay tapos na. So, papunta na tayo sa second week. No, mamukat-mukat mo, August na. Magkatapos ng August, September. Mamaya, mag-iinit ka na naman na spaghetti. Yun na yun, dire-diretso na yan. Ano ang inyong mga pinagkaabalahan today? Sana chill na chill lang, no? Kahit na alam nyo naman, pagka Biyernes, talaga naman hindi na mawawala ang mga katrapika natin dyan. So, sana hindi kayo masyado na-trapik, ano? Mamaya maikukwento ko sa inyo, alam nyo, may nangyari sa akin, nakakahiya. Masyado naman, masyadong basta, mamaya dyan lang kayo kasi ikukwento ko talaga sa inyo. O, pero batiin muna natin lahat din ng mga kasama natin nagtatrabaho sa mga sandaling ito. Oo, alam ko yung iba ay naka-holiday na naman. Oo, sabihin nyo, bakit kaya lagi updated si Kuya dun sa mga holiday sa ibang bansa? Eh kasi nga si Mrs. Ngani, oo. Yun nga ang kanyang ano, trabaho din, yung may client din sila sa ibang bansa. Kasi, di ba, 4th of July, bukas sa ibang bansa, no? Yung iba, ang ginawa nila, ngayon na sila nag-holiday para yung Sabado. Sabi ko nga, akala ni Angelica, ginagawa natin dito sa Pilipinas yung ano, yung halimbawa, Sabado yung holiday, Sabado na tapat yung holiday. Mag-holiday na tayo sa Friday. Di ba hindi natin ginagawa dito yun? Di ba pagka natapatan tayo ng holiday na weekend, weekend lang talaga, wala na tayong nagagawa doon. Kasi sa ibang bansa, minumove nila eh. Nilipat nila ng ano, yung sa kanila, hindi ko alam, baka hindi sa lahat. Pero doon kila misis, nilipat nila sa Friday para medyo, siguro makalong weekend din sila. No, mahilig din pala sila mag-holiday doon. Mm-hmm. Kasi for sure maraming mga nakikinig sa atin lalo na kung ganitong oras, di ba? Mga gising o ano nga bang ginagawa natin pagkagising, hindi naman pwedeng palakad-lakad ka ng ganitong oras sa bahay ninyo, no? Siyempre may ginagawa ka, baka nagtatrabaho ka ngayon. O, kaya yung mga VA bilang marami na rin talaga dito sa ating bansa ang mga pinapasok yung karera na yan. Kasi hindi ka nga naman kasi aalis ng bahay, di ba? Sa bahay ka lang. Ang kailangan mo lang internet, tapos matinutino na bangko at saka ng ano, bangko at saka tawag dito. Hindi ko na alam, mesa. Yan lang ang kailangan mo makapag-work ka na, di ba? So, kaya maraming naiinganyo. At saka yun nga yung oras mo, no? Lalo kung may mga inaalagaan ka, pwedeng nandito ka sa umaga tapos sa gabi ka mag-work. Sabi na nung unang mga taon nata ni BBM yung holiday economics na tinatawag, yung inuusog ang holiday sa malapit na Friday. Ah, ginawa pala talaga. So, kasalanan ko pala. Sabi ko kasi sa kanya, hindi, bakit naman, sabi ko, hindi natin ginagawa yun. Pero alam ko dati, hindi talaga, no? Siguro nito lang, nung administrasyon na to. No, inuusog ng holiday malapit sa Friday or Monday para long weekend. Ngayon, parang wala na rin yan siya. Oh, mabuti na lang. Kasi nakikipagtalo pa ako sa kanya kagabi. Sabi ko, wala. Pag dito sa Pilipinas, pag Sabado na tapat, Sabado ang holiday. Totoo, hindi yun, yun ang natatandaan ko kasi nung, kasi naalala ko yung ano, naalala ko yung pagka natatapat ng Sabado. May trabaho kasi ako dati ng Sabado at Linggo dati nung bago ako dito sa Remember Your Music. Tapos parang sabi nila, oh holiday, sabi ko, oh holiday, oh, ano naman, nandito naman ako, nagtatrabaho pa rin naman. Bitter pala. Tsaka nung panahon ni Gloria ata, ginagawa, ah talaga ba? Oh, ang galing naman. Diba wala akong kaalam-alam. Eh kasi nga, sa akin pa kayo magtatanong, wala nga akong konsepto ng holiday sa katawan. mula simulang nagtrabaho ako dito sa ABS, wala akong konsepto ng holiday. Oo, ano sa akin yan, blurred sa akin yan pag sinabing holiday. Ano yun? Actually, consistent. Simula dati nung live stream producer ako, tapos sa MOR, eh yung MOR, diba, dati radyo din naman yun. So, dire-diretso din yun. Di naman din kami nag-holiday. Actually, pag may holiday, mas lalo kami pumapasok. So, hindi ko alam. No? May ganun pala. Maraming salamat sa inyong mga pa-information. Oo. Double pay ba? Hindi ko nga alam. Hindi ko alam, pinapasok ko lang kasi wala naman choice. Oo. Double pay pala. So, double pay ba? Hindi nga holiday sa atin ngayon, yung 4th of July lang, sa ibang bansa lang holiday, yung sinasabi ko. O, edi magandang umaga sa mga mag-holiday din dyan sa ibang bansa. Tayo dito sa Remember Your Music ay tuloy-tuloy tayo. Tapos mamaya may kukwento ko sa inyo. Kasi kaya ito yung topic natin for today. Ano nga bang ating topic? Dudugtungan mo lamang ang salitang grabe talaga. Grabe talaga. Ano ba ang magandang idugtong dyan sa salitang grabe talaga? Kasi kanina talaga may nangyari talaga sa akin. Grabe talaga. Oh. Mamaya ko nila ikukwento para mapupuyat din kayo. Kung meron kang naiisip na idadagdag dyan sa salitang yan, grabe talaga, i-viber mo na yan sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa ating hotline number 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Sa Facebook, madali lang, hanapin mo lamang Dan Capucion. D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Kailangan tama spelling kasi pagkamali spelling nyo, mapupunta kayo sa ibang Dan Capucion. Kasi may Dan Capucion with an S, ha? Lagi ko pinapaalala yan dito. Dan Capucion with a C, okay? C-I-O-N, hindi S-I-O-N. Taga ibang bansa yung S-I-O-N, bahala kayo dyan. At sagutin, dugtungan ng ating word for the day. Grabe talaga. Marami kayo
1: grabe na to!
0: Ano yan? Sino yung nagsasalita? Nakakatawa yung tunog kasi parang sobrang lapit. Parang feeling ko nandito sa may mukha ko yung nagsasalita. Paano? Don, hindi ba ikaw yan? Bakit parang ikaw yan? Parang pinitch up lang yung boses. Parang ikaw yan. Isa pa?
1: Grabe na to!
0: Teka, binobosesan ko. Mabubosesan.
2: Grabe na to!
0: Ayun, si Kuya HB yun. Okay, HB, good morning. Nakarating ka sa RYM. Yung babae, pati isa't pangalas na.
1: Grabe na to!
0: Hindi ba si Rica... Grabe niya yan. Hindi ba si Rica Lasso yon? Parang kaboses ni Rica Lasso, ha? Hindi. Random ano, random girl na nagsasabi ng grabe na to. Hindi grabe na to, grabe talaga. Maya, kinocomment nila, Kuya Dan, grabe na to.

0: armado, sigurado. DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: That's Gordon Lightfoot with his song, If You Could Read My Mind, A Fallen in Lauren Wood, A Natural Woman in Aretha Franklin, and Fascination in Jane Morgan, ang ating napakinggan. Ganun din ang What Kind of Fool I Am ni Sammy Davis Jr. So oras po natin, isang 10 minuto bago mag-alauna ng umaga. Anong isang kuya dan, ha? Masyado ka dyan, ha? Magandang morning sa kakabukas pala ng kanilang mga telebisyon at kakapihit pala ng kanilang mga radyo. Kayo po ay nakikinig na sa mga tugtugan natin dito sa Remember Your Music. Pero the best, kung ikaw ay tatawag o kaya magpapadala ng mensahe, madali lang naman ang pagkakwentuhan natin. Dudugtungan mo lang ang salitang, grabe talaga. Bakit kaya? May mga naunang nag-message sa atin, nagpapashoutout si Gilbert Galvez. Sabi niya, good morning, Papa John. Di ba fried chicken nyo? Matag yung fried chicken si Papa John. Papa John, advance ngayong ang message ko, always akong nakikinig. May insomnia ako, by the way, kilala ko yung ibang mga blind na nakikinig sa'yo. Blind din ako, kaya shout out kay Ate Lina at Benjola, kay Kulas at iba pang mga blind na makatulog na ako at mawala ng insomnia ko. By the way, sana matawagan nyo rin ako, may ayun, binigay niya yung number niya. Oo, sige ho. Ipa-forward natin yung number niyo para kayo ay matawagan din, okay? Tita Lina ho, bumabati ng good morning. Ganon din si Miss Nona Damian. Magandang morning ho sa inyo. 9 minutes bago mag-alauna ng umaga. Sabi ni Ate MJ Tosok, Kuya Dan, good morning, happy Saturday, and happy weekend, everyone. Pa-shoutout sa mahal kong alaga, si Mami Lynn ng Barangay Dalig, Antipolo City, at kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna. Grabe talaga ang panahon ngayon, hindi mo na maintindihan ang kabataan. Hindi kagaya ng panahon natin na masasabi kong ang sarap maging bata during that time. Naranasan kong malaro ang iba't ibang klase ng larong Pinoy tulad ng piko, tumbang preso, luksumbaka, Chinese garter, agawang base, at tagu-taguan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi gaya ngayon na puro gadgets ang hawak ng mga kabataan at lalong online ang alam ng mga ito. A request po ng awiting Unchained Melody. Parang, alam mo, nabanggit ko yan minsan dito, Ate MJ, no? Ang problema din talaga minsan, parang ano na, kumbaga nagkasapaw-sapaw na, no? Na parang yung mga magulang, natatakot na rin silang palabasin yung mga anak nila, no? Kasi hindi katulad natin, mga laking ano tayo, eh. Laking probinsya tayo. Laki ako sa yung ano talaga, yung sa kalsadang wala masyadong dumadaan na sasakyan, di ba? Pero ngayon kasi, well, dito sa Metro Manila, dito mo makikita, di ba? Kaya yung mga bata ngayon, imbis na palabasin, bibigyan na lang sila ng mga gadget. No, tsaka parang nagiging convenience din kasi sa mga magulang yun, no? Which is okay lang naman. Kasi syempre, yung mga magulang busy rin talaga at iba't ibang pinagkakaabalahan. Pero yun nga, dapat malinaw pa rin yung, ano, yung thin line na hindi laging yung iPad lang o yung mga computer lang ang kaharap. Kailangan turuan din maki-socialize, no? Sa mga tao sa bahay nila, sa mga kasama nila sa bahay, makipaglaro. O kaya bigyan nyo din ng mga laruan kasi importante din yun, yung meron silang na-access, di ba? Para nakakapag-imagine sila, nakakapag-imbento sila ng mga laro na sila lang ang nakakaintindi. Mahalagang ma-exercise yung creativity ng mga bata habang mga bata pa sila. Hindi ko alam, ano, Polo. Tinatanong mo ba ako anong line? Hindi niya mapindot kanina. Sabi niya, line 5? Ah, ito na, kausapin na natin first caller from Bulacan sa oras nating 12:54. Nasa linya natin si Aljon. Aljon, good morning.
2: Saang linya ba ako, Kuya Dan?
1: Sabi, kasi napipindot kasi ni Paolo yung ano, yung question mark, line 5? Line 5?
2: Line 5?
1: Nasa line 5 ka, yan. Pumasok ka sa line 5.
2: Ayan, good morning, Kuya Dan.
1: Happy Saturday. Kumusta naman? Anong gagawin? Anong ganap mo ngayong weekend na ito, Aljon?
2: Wala. As usual, weekend.
1: Tapos magsaserve ka, di ba? Yan ang lagi mong ginawa.
2: Kanina nag-practice ng choir. Ang taas, Ang taas na naman nung kinanta namin.
1: Eh, lagi mo sinasabi, hindi mo naman kami sinasampulan. Ano bang kanta yan? Kasi mahilig ako
2: ano?
1: Sa... Alam mo, mahilig ako sa kanta ng simbahan. Na, ano ako?
2: Ano? Ano nga yun?
1: Pagka, nasa, pagka nagdadrive ako, yung mga long drive, mga humayot, iha, ganun. Ganun yung mga tinutugtog ko eh.
2: Professional yan eh, wait lang.
1: Ah, sige.
2: Yung pre-practice namin kanina,
1: ah, sige, sige.
2: Yung kantang Halina Lumapit Ka Sa Akin.
1: Oh.
2: Inigispito na lang, Pita niya'y Halina Lumapit Sa Akin. Yun.
1: Ayun, oh, yun pala. Hindi ko na, mga bago na din kasi ibang mga ano eh, no?
2: Medyo luma na
1: ito, ba yun?
2: Mga...
1: Kasi yung pinakaluma pa yung mga alam ko, yung mga yan, yung mga humayot, ihayag. Tsaka alam mo, may tanong ako, Aljon, ito. Baka masagot mo. Though, tinanong ko na rin to dun sa, meron akong tropa na malupit eh, kasama sa Madrigal Singer eh. Malupit talaga yun, no? Ibang-ibang klase. Tinatanong ko siya kung bakit pinapalitan yung tono ng mga kanta sa simbahan. Kasi 'di ba halimbawa yung ama namin, marami na siyang version, 'di ba? Parang ang unang-unang version ko naalala ko yung ama namin sumasal, 'di ba? Yung ganyan, parang march, 'di ba? As bago na, tapos hanggang sa may basta nag-iiba-iba, hindi lang sa ama namin pati sa ibang mga kanta. Anong explanation ikaw bilang nasa choir ka? Gusto ko malaman.
2: I'm not sure kung tama 'tong hinala ko. Necessity yata nung pinagpagamitan ng kanta sa misa.
1: So parang, ano to, depende ba to sa choir? Or?
2: Depende sa pari.
1: Sa pari? Kung anong parang version yung papaano nila, papagamit.
2: Tsaka kung saan siya gagamitin. Kasi iba't iba ang misa eh. Ang Dimas. Tapos yung misa sa piyesta sa
1: iba din yun.
2: Ordinary
1: season time.
2: Tapos sa liturgical calendar.
1: Correct.
2: Advent, Lenten, and ordinary time.
1: Tama.
2: It depends kung saan siya gagamitin.
1: Alam kasi, di ba halimbawa, minsan pagka sanay ka na dun sa tono, tapos biglang, syempre pagka kumakanta ka, parang feel na feel mo eh, kasi alam mo yung tono, di ganito yan. Tapos biglang, pagkanta mo, iba na ulit, parang hindi na ako makasabay ulit. hindi ko masabay. Pero syempre, aaralin mo naman, di ba, kada sisimba ka naman, aaralin mo. Yun nga lang, parang,
2: yung case naman kasi sa music ministry namin, is every month, nagpapalit kami ng songs.
1: Ito, sabi ko, sasagot to si Marvin kasi taong simbahan din to. Sabi niya, nag-e-evolve, Kuya Dan. Most recent or famous example, nung dumating si Pope Francis, gumawa sila ng mga special version or piyesa para sa papal mass.
2: Yung kordero ng Diyos, ginawan nila ng iba't ibang lingwahe.
1: Tapos after papal visit,
2: inadapt
1: sa mga local dioceses and parishes. Okay. So, tapos, parang pag may ganap, doon din nababago.
2: Okay. In a special occasion.
1: Okay.
2: Like yung sinabi kong Kordero ng Diyos, kinakanta rin namin yan eh. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan.
1: Tapos may
2: Latin pa yun.
1: Correct, may Latin.
2: Agnus Dei Citoli, Peccata Mundi, Dona Nobis Pacem.
1: Yun. Napamisa kagad tayo dito. Pero hindi. Totoo, hindi nakakurious lang ako kasi nga, yun nga parang pagka... Halimbawa, nagpalit na ulit, syempre i-adjust ka. Pero okay lang naman kasi pagka lagi ka naman nagsisimba, magigets mo na rin naman kagad. Ako curious lang ako kung anong proseso ninyo sa ganun. Paano nangyayari?
2: Music ministry kasi ang nag-aano niyan, tsaka yung Commission on Liturgy ng parokya namin. Nagde-decide kung mga liturgical songs ang gagamitin every month.
1: Kasi yung tropa ko nga, yung nabanggit ko, kasama sa Madrigal Singer. Ano yun, dati naming kaklase, tapos pahilig talaga siya mag-choir. So, nag-arrange siya ng mga kanta. Nasa Spain nga siya ngayon, pambihira ngayon eh, kung saan pumupunta ang bansa. tinuturuan niya yung, kasi mag-arrange siya ng kanta, tapos, inaaral ng mga choir sa ibang bansa, ng mga choir sa Spain, sa Italy, sa France. Masabi ko, galing naman ito. Niko, kung nasa...
2: May minsan nga yung versions yung mga liturgical, yung Filipino liturgical songs, kinakanta rin sa Roma.
1: Yun, siya yun.
2: Oo,
1: siya yun. Oo, siya nagtuturo dun. Si Nico, yung tropa ko, di ba?
2: Galing.
1: Klasiko yun mula, ano, mula high school. Grabe, malupit talaga yun. Kaya yung mga ganun yung nakikita ko na sabi ko, ah, kaya naku-curious ako, bakit kaya nililipat-lipat, no? Pero maraming salamat sa mga kasagutan ninyo. Malinaw na sa akin, no? Ang ginagawa ko na lang sa ganyan, pagka hindi ako makasabay, yung tono ko, yung dati pa din. Kasi you can't teach old dogs new tricks. So talagang at least 'di ba yung thought naman dito eh kinakanta mo pa rin yung ano yung mga
2: saka may guide naman sa ano eh may TV screens naman dun sa Paris eh.
1: Sabi ni Marvin wait lang last na sabi ni Marvin panawag pero panawagan sa music ministry wag naman yung sobrang hirap na version at maraming kulot nagiging solo. Hurek. Yan nga yung napapansin ko pag nagbago biglang ang dami ng ano, ang daming bumababa, tumataas yung tono. Sabi ko, ang hirap namang i-memorize. Kakantahin ko na lang sa isip ko ng lumang version. O, wala lang, naalala ko lang kasi napag-usapan natin. Pero grabe talaga, o ikaw, anong grabe talaga moment mo dyan, Aljon?
2: Grabe ang panahon ngayon, Kuya Dan. Ang bilis lumipas ay, ang panahon.
1: Siyang tunay. Malapit ng mag-bare months.
2: Akalain mo, 21 ako.
1: Magda-21 ka na, hala ka, mahuhuli ka na.
2: Tagal na pala sa legal age.
1: Ako nga pala. Hindi, 21 pala, debut pala ng mga lalaki. So, no. 21 years old.
2: Sa Disyembre pa. Matiyulay yung pa.
1: This year na. Sinabi ko, sa ilang pikit na lang yan December, mabilis na.
2: Kaya nga eh. 2 months na nung, 4 months na.
1: Anong date sa December ang ano mo, birthday mo?
2: 15.
1: Wow, takto ah, sweldo ah. Ano pa yan, may bonus.
2: Sakto simbang gabi rin yun.
1: Sakto bonus yun, ha? 15. Ayos, ha? Alright.
2: Kaso lang wala pa akong trabaho, eh.
1: Okay lang, ha? Huwag mong madaliin. Nag-OJT ka pa lang, eh. Masyado mong minamadali ang bagay-bagay. Pagdating mo dyan, sinasabihin mo, naku, bakit ba nagmamadali ako magtrabaho dati?
2: Hindi naman, Kuya Dan. Ini-enjoy ko nga, eh.
1: Oo, enjoy mo lang muna yung, ano, yung OJT. Masaya yan. Ano. Kumbaga may stress din pero ibang level pa rin pagka yung stress mo eh.
2: Kabado nga ako Kuya Dan kasi malaking event din sa Monday eh. Baka jump pack ang newsroom eh.
1: Oh, pinag-a-apply ka na dito ni Tin. Sabi niya, punta ka na daw dito, mag-apply ka na daw dito. Oh.
2: Next ano sa third year, baka mapunta ako dyan.
1: Oh, yeah, sige, bahala kayo. O basta di naman ako mag-hire sa inyo.
2: Okay. Sa punta sa ano eh, sa graveyard tapos ikaw sama ka.
1: So yung caller ka dito ka na lang tatawag sa ano sa linya namin dito direkta na lang. Sige.
2: Kasama kita sa booth.
1: Dito ka na. Co-host ka na nun, di ka na caller nun. Bihira naman. Ano pa ang grabe mo? Yan ang grabe mo?
2: Yun lang yung grabe. Alright. Ko.
1: Sige, grabe bumati ka na Aljon, go ahead.
2: Ayan, good morning Kuya Dan and sa mga nakikinig sa inyo sa DZMM. Ayun lang. Siyempre kay Angelo. Tagal lang, di ko tumatawag ni Angelo.
1: Ano ba? Nasa ibang bansa na nga na naman
2: yan. Out of the country pala siya ngayon.
1: Saan nga ba? Nalimutan ko. Sa Taiwan nga ba? Basta somewhere. Umalis kasi nga daw. Nabibitin nga daw sila sa bakasyon. Kaya nag-absent na lang daw sila. Ano masasabi mo doon? Absent ng absent si Angelo.
2: Sana all.
1: Sana. Grabe
2: kasi
1: talaga.
2: Malaki rin ang hatak ng attendance sa grade sa totoo lang.
1: Kaya nga, ewan ko dyan kay Angelo, absent
2: tapos
1: ng absent.
2: Yung policy namin, 3 absentees.
1: Ana?
2: Drop ka na sa subject.
1: Wala ka sa kanila, meron silang leave of absences. Akala mo talaga.
2: Ay, no. Sana all nagluluwa.
1: Nagaganon siya para lang makapagbakasyon, o, di ba?
2: Pwede naman maglowa.
1: Ayan. May ganun. Ano ba yun? Alam mo ngayon kung na nalaman niya sa totoong buhay
2: lang.
1: Leave
2: of absence. Oo.
1: Talaga? May ganun ng mga college? Talaga? Bakit? Para saan?
2: Ano? Kung may sakit ka, kung may pinagdadaanan kung malaki sa buhay.
1: Anong sakit-sakit pumasok ka?
2: I mean yung ano,
1: pag talagang yung hindi ka talaga paano yung ganitong naglolowa na pumupunta lang sa ibang bansa para mag-chill? Anong papano to?
2: Nagliliwaliw lang yan.
1: Nagliliwaliw. Anong gagawin natin dito, Aljon? Buhati naman natin to.
2: Bahala sa dyan.
1: Gigigil ako
2: buhay
1: dito.
2: Buhay niya yan.
1: Sabi ko, anong leave of absence, kinalalaman ka dyan, ha? Hindi ka pumasok, ha? Kaya ka nga pinag-aaral na magulang mo, ha?
2: Maglolongo nga sana ako last year, kaso nang na-realize ko, mahirap din, eh.
1: Tsaka ikaw din ang mag-a-adjust, mahirapan ka, maiiwan
2: dyan. Oo, kasi maghahabol ka ng subjects mo.
1: Kaya nga, diba? Grabe talaga yan, si Angelo na yan. Kung nasa mamaya...
2: Pero kung carry naman niya, gora lang, wag ka lang madadrop sa ano.
1: No comment, bahala siya. Bahala siya, basta kumustahin natin pagbalik
2: na
1: niya dito.
2: Lalo na kung dream mo pa naman ang
1: mag-laude. Oh, diba? Yan, ano importante yan? Oo, yung attendance mo. At saka syempre, pag wala ka din, pagka nag-quiz, di bawas din sa'yo yun, wala kang points doon. Diba?
2: Ewan, depende pa yun sa prof kung may consideration, di ba?
1: Nyaan mo na siya, huwag na natin intindihin. Nag-i-enjoy siya, pinoproblema na. Oh, nag-i-enjoy siya doon, namamroblema tayo dito. Ano yun? Unfair yun. Ano na lang song request mo, Aljel? Lagay natin.
2: OPM, Kuya Dan. May ba kayo dyan?
1: Ano yan?
2: Isang bandila ng River Maya.
1: Maingay pa yun eh. Hindi tayo makapag-isang bandila. Ikaw, pinayagan na nga kita ng ana ng isang linggo, ha? Kala mo ka dyan, ha? Hindi ko nalilimutan. Iba?
2: Next, ano, sa yugyugan mo niya ipatugtog.
1: Bandila? Hindi ko alam kasi. Patingin nga may bandila ba tayo? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Maingay pa yun. Hindi pa tayo makapagbandi. Anong alternative request mo?
2: Eto. Air Supply. Making out of love.
1: Yan. Making love.
2: Alam mo kung bakit.
1: Bakit?
2: Kasi.
1: Making love ba? Hindi making out. Ano yun?
2: Because ano, this month, 43 years ago, na-release ang song na yan.
1: Wow.
2: Kasi nalalaman ko kasi naka-follow ako sa IG ng Air
1: Supply. Oh, tsaka magko-concert sila, manonood ka ba?
2: Mahal. Gusto ko nga mapanood.
1: Mahal ng ticket, mabuti.
2: Birthday gift.
1: Mabuti pa sila, Marvin, nakabili na ng ticket.
2: Ay. Mm-hmm. So, ubusan ako.
1: Ano, ubusan na? Ubus na?
2: Ewan ko kung may next concert sila sa Pilipinas. Ewan ko kung saan.
1: Mm-hmm. Ko pa na- Pero ito, maganda to kasi 50th anniversary yata nila. Sakto yata this year.
2: Sana makapunta sa concert nila.
1: Kaya nga, sana may pambili tayo, no?
2: Oo nga.
1: Sige na, maraming salamat, Aljun. Good morning sa iyo dyan sa Bulacan.
2: Good morning sa iyo, Kuya Dan.
1: Bye-bye. Si Aljun ng Bulacan. Oras natin, 6 na minuto makalipas ang alauna. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 107.

0: Awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin ang mga song request sa atin, no? Ang Unchained Melody na song request sa atin ni Ate MJ Tosok at ang Making Love Out of Nothing at All ng Air Supply na request naman sa atin ni Aljun ng Bulacan. Oras natin, 1:19. Si Radyo Patrol Bert Dizon ay nakikinig pala. Sabi niya, Kuya Dan, to add lang, doon kanina sa usapan doon sa about sa mga kanta sa misa. After ng Vatican II, the church allows the liturgy to be in vernacular form, to be translated into local languages and permitted regional music styles. Oh, so talagang ano pala siya. Kumbaga siguro ginagawa din para ma, di ba, mag-adapt din yung mas maging ang tawag dito. Mas nakaka-relate, di ba, pag magmimisa ka, lalo na pagka sa ibang dialekto, no? Siyempre, yung pagka yung kanta nila, eh, doon sila sa mas komportable silang mga lingwahe at dialekto. Mas madali nilang makakanta. At saka mas, kumbaga, mas direct yung, ano, yung emotion, lalo pagka umaawit ka ng mga ganong awitin. Saka yung salita din mismo, no? Ang galing. Kasi matagal ko na iniisip yan talaga. Sabi ko, bakit kaya? Siguro dahil lang ako, personally, eh, nasanay ako dun sa mga lumang, ano, tono, no? Wala lang, parang alam mo naman tayo, meron tayong sense of nostalgia, eh, di ba? Pag narinig mo yung unang-unang version ng Ama Namin, parang, tas naalala ko pa noon, di ba, bago pa mag-pandemic, no? Yung nagdidikit-dikit yung ano, yung mga tao, yung nagahawa kamay talaga sila. Tas kahit yung sa gitna ng ano, simbahan, parang nagiging isang line lang lahat. Naalala ko lang bigla. Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon. Good morning, Bert. Maraming salamat. Nakikinig ka pala, nasaan ka? O, nadaanan mo lang ang kwentuhan natin. Maraming thank you sa iyo dyan. 1:20 ang oras, sabi ni Pat ng Mindoro. Grabe talaga kapag sira na ang bakod ng mga aso, gala ng gala at ang ano? At hanap ay away lagi kung saan-saan. Kanina, sumunod pa sa kalye, hirap pa uwiin ng mga dogs. Grabe talaga kasi rough road ang daan. Tapos may mga putikan bago magkalye, kaya nakakasunod ang mga dogs. Yun lamang po. Eh, ayusin mo agad ang ano, bakod mo. Lalo kung very active yung mga dog mo, yung mga tumatalon-talon sa bakod. Mahirap yung ganyan. Mahirap, actually, mahirap talaga maghabol. No? Kaya dapat maayos ang bakod. At saka, ay naku, naalala ko na naman tuloy, speaking of aso. Mabuti na lang, no, ang update, alam nyo, malapit na ulit ako makapag-motor. Kasi, nawala na yung asosasyon. Kung natatandaan ninyo, di ba, hindi ako makapag-motor kasi sabi ko, bumubuo ng asosasyon yung mga aso dun sa amin, tapos nangahabol sila, di ba? Nabuwag na ang kanilang asosasyon. Siguro nag-iba na sila ng meeting place, kaya wala na sila dun sa pinanghahabulan nila sa akin. Tinatawagan nila ako kaso walang nagsasalita. Oh. Tinatawagan nyo daw si Jazz kaso walang nagsasalita sa amin. Ano bang nangyayari? Oo nga. Oo, dito din may nagkukurug-kugi. Naririnig nyo ba dyan? Hindi. Naririnig nyo dyan? Yung buha ganon? Ah, kala ko ako lang yun. Oh, kala ko natatakot na naman ako. Ayusin natin. Oo. Gusto mo, ano mo na lang dyan. Sige, i-voice message. Andiyan na ba? Nakapasok ba? Ah, ano pala eh. Dito si Jess, nakapasok na pala. Nagre-reklamo ka pa eh. Ikaw sabi, tawagan kita sa message. Sabi ni Jazz. Oo, nakatatlong tawag. Oo, sige, ito na. O, kung nandiyan na si Jazz. Jazz, hello, andiyan ka na ba? Naririnig mo na ba kami, Jazz? Andito ka na ba sa amin? Ayan, hello?
2: Ayan.
1: Oo, oh, di ba nagtagumpay din?
2: Parang hindi ko ako narinig yung ano eh. Hindi ko narinig yung cue.
1: Ayan, okay na. O, nakapasok ka din sa wakas after ilang beses yan. Ilang tries.
2: O, nakatatlong tawag. Hello, hello.
1: Tinitingnan lang namin kung nakapag-vocalization kasi ang tawag doon. Ito naman si...
2: I mean, ganun ba?
1: Oo, okay. Hello, hello, hello! Kumusta? Anong ganap-ganap? Yan. Anong ganap-ganap?
2: This week na, parang na-drain lang ako sa trabaho, pero parang nabawi yung in-enjoy ko nung weekend.
1: Oo
2: eh.
1: Nga, parang first,
2: ano, maraming ginawa eh.
1: Parang first time kong marinig na na-drain ka sa trabaho, ha? Parang bago yan sa pandinig ko. Nagtatrabaho ka pala.
2: Grabe na.
1: Na-drain sa trabaho.
2: Ay, na ano, hinihiwalay ko lang talaga yung ano.
1: Wala talaga.
2: Yung work-life
1: tra, ano. Tama. Kasi nakikita ko lang naman pagka nag-i-enjoy ka sa mga concert, yan, yung mga nabibisita ko sa, ano, may sa stories mo eh. Oh well, oh, at least.
2: At ganun talaga, di tayo nagpa-post ng mga struggles.
1: Correct. Tama. Tama ka dyan. Eh, bakit, di ba, bakit naman natin ipapost? Struggle nga ni. At saka, minsan, may interpret na, ano ba naman ito? Nagpapaawa ba ito? Ba't kailangan pang i-post yung mga ganda? Di ba? May ganun eh. May parang, ano ba? Anong gusto mo? Di samahan ka namin sa hirap. Ano? May ganun thinking eh, di ba? So, tama. Tama ka doon. Sasabihan, papansin. Si Don yata, nararamdaman din yata yung pinag-uusapan natin. Sabi, papansin naman ito. Ini-story pa yung mga ganun bagay. Kaya ang nakikita na lang natin ay yung mga bagay na nag-i-enjoy tayo. Di ba? Tama yun.
2: Tama.
1: So, ikaw ganun ka lang din. Yung mga struggle mo, tinatago mo na lang din. Tama.
2: Kaya wala ako masyadong binabanggit talaga pag trabaho.
1: Tama. Hindi, tsaka ano, okay din yun kasi wala silang alam. Wala silang alam. Kaya din minsan, di ba, yung halimbawa pag ang pinopost mo na eh, yung mga success mo na, parang sa iba, ang babaw pa rin ang tingin nila. Kasi nga, hindi nila na-appreciate eh. Pero sa'yo, kaya mo yun pinost kasi you're proud of it. O, di ba? Proud ka. Masaya ka talaga. Sa iba, parang, ba naman yan, pinopost pa yung mga ganyan. Ay, para saan ba itong social media? Ba't ako nagagal?
2: Hindi, unfollow nyo.
1: Oo, hindi, unfollow ninyo kung ayaw nyo nakakita ng mga ganyang papost. Kung ayaw nyo nakikitang kumakanta ako ng kumakanta. Wala naman nang-away sa akin. Ako lang, imagination ko lang 'yan. So, ano ang grabe talaga moment mo, Jazz?
2: Grabe talaga, 2 years na yung remember your music.
1: Ay, talaga. Ngayon ka lang bumati, pambihira ka. Oo. Matatapos na linggo.
2: Chat ako.
1: Ayo nga pala, hindi on air. On air kasi.
2: On air. Happy 2 years. Thank you sa remember your music.
1: Ano ka bang umabot? From the start o somewhere down the road?
2: Kaya ba ako naging, parang July 6 yata ako naging first caller.
1: Ay, hindi pwede yung ganyan. Sabad. Late ng 4 na araw, ayoko ng ganyan.
2: Sorry naman. Sabado yun.
1: Sabado. Kasi nga ganito ka lang walang ginagawa, hindi ka nasistress sa trabaho.
2: Pero nakikinig na ako nung unang araw. Na-late lang ng audio. Parang inabutan ko yung pinakaunang kumusta, dear.
1: Inabutan mo, na-record mo pa nga eh. Pambihira ka eh. May kopya ka pa ng nanginginig pa nga sinabi ako nung unang episode ng kumusta, dear eh.
2: Tapos ano yung naririnig ko nung isang araw, sabi mo, ano, mapuna ako na, ano.
1: Oo, napapansin mo lahat ng bagay. Yun nga, puna nga yan. Nakikita mo. Parang, ay, dati ganito yan eh. Uy, dati ganito ginagawa niya niyo.
2: Puna ba? Akala ko yung puna parang bash.
1: Hindi. Eh, well, depende sa paggamit mo. May puna din kasi na parang minimens. Kina-call out mo. Parang ganon, pinupuna. Pero sa amin, ang gamit.
2: Ako naman, ano, pansin lang ako. Eh.
1: Yun nga. Ang gamit din kasi sa amin ng puna ay yung napapansin. Uy, napuna ka kanina. Napansin ka kanina. Parang ganon.
2: Ayun pala, kala ko ano lang, negative lang eh.
1: Different school, different pero, pronunciation.
2: Ay, yung napansin ko yung evolution ng RYM.
1: Ano, anong masasabi mo? Ayusin mo.
2: ang laki ng pinagbago, pero mas naging masaya. Tsaka maraming mga callers, kagaya ko na nakakapag-share, nabibigyan ng chance na makapaglabas ng kung ano, makipagkwentuhan.
1: Ng kung ano. Paano malaking pagbabago? When you say malaking pagbabago, gaano kalaki?
2: Ang na-retain lang yung kumusta. Yung sa umpisa.
1: Kasi nga
2: na-retain naman yung ulo.
1: Oh, di ba? Mapuna nga, oh, di ba? Sabi sa inyo nang pinupuna niya, di ba? Ay kasi nga, syempre nung una, sinabi ko naman 'yun, inamin ko naman sa inyo, sabi ko, nung una parang gusto kong i-try na kalmado. Ay kay Marvin nung tumawag si Marvin din sa ano. Sabi ko gusto ko yung kalmado, tapos eh the usual na ano, di ba? Panghating gabi 'yun naman ang thinking eh pag binigyan ka ng hindi ganyan. Ito si Don pumipindot eh, ha? Hindi, the usual, pag ating paggabi ka, di ba, kalmado ka, relax ka, music. Parang tinry ko yun nung una, no? Pero eventually, sabi ko nga, lumabas din yung totoong ako. Na feeling ko na-embrace naman ng ating mga listener. At yun na nga yung gusto nila, yung tawa ko ng tawa dito. Mukha na nga akong baliw dito, tawa ko ng tawa.
2: Kala ko nga wala nang magpapalit ng background music eh. Meron pa pa.
1: Ay, nagpalit na ba ako mula simula? Parang hindi pa.
2: Hindi yung papalit-palit, yung bigla kang nagdadrama. Kasi di ba may ad-card.
1: Abangan. Yan ang masasabi ko, abangan. Yun lang. Walang ibang kadugtong, abangan. Just Katipunan. Yan ang sasabihin ko sa iyo. Hindi pa ganyan. Ito si Don, pinagtatrabaho ka agad ako eh. Ayoko pa nga magtrabaho eh, ha?
2: Kuya Dan, magtrabaho
1: ko na daw. Oh, yan, lumalaban.
2: Ako, pabida din.
1: Teka, nasagot mo na ba ang grabe talaga?
2: Ayun, sinabi ko lang grabe talaga, 2 years na yung
1: hardwire. Ah, 2 years na, akala ko.
2: Pero, grabe rin talaga sa akin yung week na to kasi, yung weekend naman, nag-enjoy ako last week kasi gumala ako, pero sa Manila lang.
1: Oh. Ano yung concert na naman pinuntahan mo?
2: Hindi, ano lang, gig lang sa, Song bar.
1: Parang mas malala yung gumigig ka na ngayon eh.
2: Kasi may bagong sinusupport na bagong artist. Lang
1: din. Iba din talaga.
2: Lared string.
1: Okay. Tama.
2: Tapos, tawag dito. Nag-ikot ako sa Manila kasi ano din, sayang eh. sayang yung lakad.
1: Umikot-ikot ka na.
2: Nagpunta ako sa Cubao, ganun. Simba ko, the usual Saturday. Pero dun nga lang sa Cubao. Tapos, Sunday na ano. Bale, sa Manila ako natulog.
1: Yeah, kaya naman pala.
2: Sunday,
1: Kaya naman pala pagod na pagod
2: ako, ka. Kaya nag-stay lang ako sa bahay.
1: Kaya nga, kaya naman pala. Ang dami mo naman palang activities nung nakaraan. Kaya naman pala. O, di bale, minsan lang naman.
2: Tapos, weekdays binawi.
1: Nahawin sa trabaho.
2: Nag-enjoy ako nung weekend. Binawi.
1: Nahayahay mode ka bigla nung ano. Tapos biglang, ganun ha. May trabaho ka nga pala. Pinapaalala namin sa'yo. Ganun lang.
2: Marami-rami to.
1: Ganun lang naman talaga ang buhay. Di ba? Ang buhay. Letter O talaga yung buhay. Ganun naman talaga ang buhay. No? Parang, kumbaga, bawi-bawi lang. O, katulad mamaya, babawi ako. Kala
2: niya. Kasi naman, babawi mamaya.
1: Basta, babawi ako mamaya. Akala din niyo.
2: Sana all.
1: Itaki-takis po tayo yung mga taga-Baguio.
2: May meet and greet ba yan?
1: Hindi, wala. Ano lang. May meet, fog and greet lang. Sana naman may fog naman pambihira. Kasi sabi ko parang, nung mga nakaraan pa ako

0: Park. Sa Vernon Park. Paulit-ulit, doon na lang lagi pumupunta. Hindi, kasi
1: parang nakiki- ano, nire-renovate ba yung lake?
0: Correct. Oo, oh, nire-renovate.
1: Nabalitaan ko ganun.
0: Oo, pinapalta na yung itsura ng mga swan. Kasi medyo nade-deform na yung itsura ng mga swan nila doon. Kaya pinapalta na nila. Pero yun, tama. Tama yan. Bumawi sa sarili kapag binawian ka ng trabaho. Parang si Jask.
1: Tama.
0: Tama. Alright.
1: Ano, isang live balang araw.
0: Rick, oh. At saka, di ba promise ko yung sa sarili ko, sabi ko dapat every year, kahit isang beses lang, kailangan kong makapagbagyo kasi wala lang, wala namang nag-ano sa akin. Wala namang nag-uutos, ako lang naman, oh. Gusto ko lang naman. Saka maganda daw kasi...
1: Ngayon ko nga rin kailan ako babalik eh. Oh. Birthday ko ba ulit o ano eh.
0: Kailan ba birthday mo anong buwan?
1: Pagpanahon na ng strawberry, September.
0: O yun, pwede yun. Kaso medyo maulan yata yun pagka ganun panahon.
1: Ako, so, nung time nga na nagpunta ko last year, birthday ko din. Maulan.
0: Correct. Uunahan ko lang si Inday.
1: Ito. Itong panahon na to.
0: Oo. Ganito, di ba? I guess next week, di ba? Yun ang forecast, si Inday papasok daw. So, uunahan ko na makapunta na muna kaagad sa Baguio bago makapasok si Inday dito.
1: Sige. Baka naghihigop pa ng sama ng panahon.
0: Si kaya nga eh. Kaya nga eh. Huwag na. Mabuwag na yan sana si, yung bagyo. Okay. Ano?
1: Malusaw.
0: Oo, oh, malusaw. Tama, tama. Ano ba? Anong ma-edit ka ba ba? O baba, ano ka na? Mag-request ka na?
1: Wala na.
0: Wala na. Ah, sige. Grabe talaga.
1: Okay. Happy 2 years.
0: Salamat, salamat.
1: Remember your music.
0: Maraming thank you sa inyo na laging nandito tuwing, well, hindi ko alam sa'yo kasi baka tuwing ano ka lang. Tuwing intro.
1: Hindi ako umaabot.
0: Pwede na.
1: Hindi ako umaabot ng alas 3. Tapasan na ng entry.
0: Okay lang. Pwede na rin, pwede na rin. Sige. Anong song request mo?
1: Hindi na ako nag-entry kasi di ko na makabot.
0: Wala kang problema.
1: Ang song request ko ay A Whole New World.
0: Wow, A Whole New... Okay, ba't ko kakantahin? I-request nga yun. Sige. Ilagay natin.
1: So, pwede naman din.
0: Oh, yan, si... May naalala tuloy ako dito kay Pibo Bryson eh. Oh, sige, ilagay natin dito. Alright.
1: Yung umalis?
0: Oo, yung umalis. Yung hindi ko na maalala kung sinong PA nga ba yun. Si Piyabo daw. Pambihira. Sige na. 1:35, kumusta dear pagbabalik? Just go ahead.
1: Kapamilya, duktungan na ang mga salitang grabe talaga. At i-share nyo na yan kay Kuya Dan ang oras natin. 1:35 na po ng umaga. Ang tayanan ng sulat na para lamang sa inyo sa Kumusta Dear? Tugtugan, kwentuhan at mga balitang kailangan niyong malaman ang tabayanan ngayong first week of July dito sa Remember Your Music. 2 years na sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
2: Remember Your Music sa DZMM.
3: At tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang

0: Teorya ng Masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Oras natin, 1:37 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Naalala mo pa ba nung bata pa tayo? Kapag ayaw pumasok sa klase, may magpapanggap na sinasapian para matigil ang lesson. Kapag may kaaway, kapirasong papel lang ang ibabato. Tapos mamaya, bati na ulit. Mababaw lang ang tampuhan, madaling magkapatawaran, madali ring tumawa. Simple lang ang mundo noon eh. Pero ngayon, tila iba na ang mga kwento. Sa halip na papel, bala na ang naibabato. Sa halip na simpleng away bata, buhay na ang nawawala. Isang insidente na gumulantang sa buong bansa na kinasangkutan ng mga minor de edad ang muli nagpaalala sa atin kung gaano kabigat ang mundong kinalalakihan ng ilang kabataan ngayon. Napaisip ka rin ba, dear? Pareho pa rin naman silang mga bata. May mga takot. May mga sama ng loob. May mga pangarap at tulad din natin noon, naghahanap lang din sila ng lugar kung saan sila matatanggap. Pero bakit parang mas mabigat na ngayon ang galit? Bakit tila mas madaling gumanti kaysa umintindi? Dear, saan kaya tayo nagulang? Bakit ang dating ingay ng tawanan sa eskwelahan napalitan na ng balitang may nasaktan o may namatay? Bakit ang mga kamay na dapat ay nagsusulat ng mga pangarap napupunta sa mga bagay na kayang kumitil ng buhay? Alam mo, dear, baka hindi sapat na tanungin lang kung sino ang may kasalanan. Baka kailangan din nating tanungin kung anong klaseng mundo ang ipamamana natin sa mga bagong henerasyon. Dahil ang mga batang minsang nagpapanggap na sinasapian para lang makaiwas sa quiz, sila rin ang mga batang lumaki sa panahong mas mabilis ang panghusga kaysa pakikinig. Mas madaling mag-viral ang karahasan kaysa kabutihan. At mas marami ang nakatingin kaysa tunay na gumagabay. Kaya marahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi lang kung bakit nangyari ang trahedya, kundi kung paano natin sisiguruhing wala nang susunod pang batang masasangkot sa ganitong istorya. Dear, saan nga ba naligaw ang kwento? Paano naging mas mabigat ang mga balikat ng mga batang dapat ay abala pa lang sa pangongolekta ng text, paghahabol ng taho sa umaga, o pag-iisip kung sino ang unang tataya sa habulan? Naalala mo ba? Noon kapag sinabing putukan ang nasa isip natin ay mga lobo sa handaan o paputok tuwing bagong taon. Ngayon, iba na ang ibig sabihin ng salitang yun. At siguro, yun ang pinakamasakit. Hindi lang dahil may mga batang nasasangkot sa karahasan, kundi dahil may mga batang unti-unting nawawalan ng pagkakataong maranasan ang pagiging bata.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: 11 minutes bago po mag-alas dos, napakinggan natin ang song request mula kay Jess Katipunan ng awiting A Whole New World. At ang dedicated song para sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito, Batang Bata Ka Pa ng Apo Hiking Society. 150, pinag-uusapan, pinagkukwentuhan, dudugtungan nyo lamang ang salitang grabe talaga. Pwedeng i-comment sa aking Facebook page, hanapin mo lamang Dan Capucion. DanCapucion. Kwento ko na ba kung bakit grabe talaga yung yung topic? Sige, habang wala pa yung next caller. Ganito kasi yan. Kanina, natatawa agad ako. Kanina, sumakay ako ng bus. Nag-edsa carousel ako, ganyan. Eh, syempre, yung pagsakay ko ng bus, medyo ano pa eh, medyo wala pang tao, so nakaupo pa ako, tapos wala pa akong katabi, ganyan. So, nandun ako sa, alam niyo yung upuan bago yung second door, di ba? Mahayahay, di ba? Pag doon ka nakaupo, mabilis ka makakababa, ganyan. So, nanonood ako ng video sa aking cellphone, nang biglang, yung pambayad ko kasi hawak-hawak ko na, no? Yung 50 nakasingit na siya sa kamay ko. Para nga pag lumapit yung conductor, iaabot ko na lang. Ngayon, habang nanonood ako, biglang may lumapit. Akala ko conductor. Inabutan ko ng 50, sabi ko, munyos po, tapos biglang umupo sa tabi ko. Pasaher din pala. Gusto ko magpalamon sa EDSA kaninang hapon. Grabe, tapos nakita ko pa yung dun sa kabilang, di ba, dito sa side yung dalawahan, tapos sa kabilang side yung tatluhan yung upuan. Tinatawanan ako nung isang mama.
2: Grabe na to.
1: Grabe talaga. Sabi ko, hala. Tapos, alam mo, sobrang awkward kasi pag sabi ko sa kanya, Manong Munoz po, tapos bigla, hindi niya ako pinansin, umupo siya sa tabi ko. Tapos, grabe yung itsura ko, gumanan akong dahanda. Pumihit ako papunta dun sa may salamin para lang makaiwas ako ng tingin. Tapos chinat ko dun sa kapatid ko yung nangyari. Sabi nung kapatid ko, ang hirap itulog niyan. Ay, gusto kong magpalamon kanina dun sa EDSA talaga. Pambihira talaga, oo. Sabi niya, sana sa akin mo na lang inabot yung 50. Eh, kasi, alam nyo, in my defense, yung itsura kasi ni Manong, hindi ko sinasabing mukha siyang conductor. Yung pagkakahawak niya sa railings, yung, alam mo, yung parang sanay na sana, yung basa, mukha siyang, conductor. Kaya nga naiabot ko sa kanya, eh. Basta yung mukha siyang, parang nakapolo siyang black. Oo. Tapos nakasombrero siya, ganyan. So tapos sabi ko, akala ako kasi nanonood ako, pag parang sulap kong ganyan, inabot ko yung sorry po Manong, pasensya na ho kayo. Hiyang-hiya naman po ako, talagang grabe po talaga, para, tapos tumuloy pa siya ng upo dun sa tabi ko, di ba? Parang iniisip niya yun hanggang sa makauwi siya. Hindi, ito pa nga, ito may continuation pa. Bababa siya sa sa SM North yata yun eh. Bababa siya doon sa station sa SM North. Nakatulog siya. Buti na lang, 'di ba, yung carousel, una muna titigil, magbababa, tapos doon sa kasunod na tigil, sasakay naman yung mga tao. Doon na siya nakababa sa mga sasakay yung mga tao. Pasensya na ho, Manong. Hindi ko ho sinasadya, at talagang nagkagulatan lang ho talaga. Paano mo nasabi nag-sorry ka? Wala. Nakaganon lang. Antigas ng liig ko kanina. Nakatingin lang ako sa... Nalungkot daw, sabi ni Don. Hindi. Wala kayong pruweba. Hindi naman siya nalungkot. Feeling ko nga hindi siya tinablan eh. Parang siguro sa isip niya, ba't naman ako tatablan? Hindi naman ako kukundok. So, sabi niya. Naganon siya. Napaganon siya. Sobrang lungkot daw mukha. Hindi, namalikmata lang ako kasi nga, ang galing kasi niyang humawak doon sa bakal, parang pro. Yan lang. So, sabi na natin ang next caller natin from Pampanga. Nasa linya natin si Ate Tess. Ate Tess, good morning. Sorry, napakwento ako, Ate Tess, ha? Hello? Ate Tess?
3: Hi, Kuya Dad.
1: Ayun, oh, pasensya ka na, napakwento ako, Ate Tess. Mm. Oh, kumusta ikaw?
3: As usual.
1: Alright. Eh. Happy
3: Saturday.
1: Happy Saturday sa
3: everyone.
1: Atin. Correct. Oh, ito, Ate Tess, ang ating, yung akin, grabe talaga yung nangyari sa akin. Eh. Sa iyo ba, ano bang grabe sa iyo, Ate Tess?
3: Mas grabe yung sa akin.
1: Nako. Oh, sige, ano yan, makikinig
3: ano
1: ako.
3: Ano to, latest to, Kuya Dan,
1: mainit-init
3: pa.
1: Latest? Oo, okay. Sige.
3: Yes.
1: Oh, ano yan?
3: Nangyari lang to kanina. Mm. Bago ko mag-lunch.
1: Bago mag-lunch, okay.
3: Hindi ko naman ikahiyan, no? Nagbukas ako ng sardinas.
1: Okay, masarap yun.
3: Naubo ako. Sabi ko, tago natin sa code name na Leo.
1: Leo,
3: Oo, kasi yan ang Soljak Sanyet. Nay, uminom ka ng gamot. Ikaw pala, sabi ko. Nay, kumusta na yung bubungan? Meron pa ba tumutulo? Sabi niya.
1: Mm-hmm.
3: Okay nga, doon na lang sa pagitan namin. Kasi yung nasa kaliwa ko, pamangkin niya.
1: Mm-hmm.
3: Doon na lang sa pagitan namin meron. Kasi nakasok ko. Mm-hmm. Sabi ko, may kailangan ka ba?
1: Oo, nandun na bigla sa tabi mo.
3: Sana, sabi niya. Sana, Nay. Sabi ko, Leo,
1: nako.
3: Patrick pala ngayon.
1: Correct.
3: Nay, kasi ganito. Ginigyan ko siya. No? So, ganit salita, no? Sana daw maputo. Ngayon, tuwan-tuwa naman siya kasi halos konti na lang ang kulang. Malaki yung binigay ko sa kanya. Sabi ko nga, alam mo, Leo, sa sobrang pag-isipid ko, pag wala akong ano, kahit mantika, inuulam ko, sabi ko sa kanya. At saka sabi ko sa kanya, pag umalis ako dito, mamimiss mo ko, tandaan mo. Tandaan mo yan, sabi ko, mamimiss mo ko. Oo nga, Nay, sabi niya. At dito, tuwa nga siya, no, sabi niya, love you, Nay, love you.
1: Again,
3: sabi ko. Tapos kinumplain ko yung katabi kong apartment. Kasi nga, pag nagpapasusun sila, bonggang-bongga.
1: Napatutog.
3: Parang nandito na sa loob ng bahay ko yung sound system nila. Buti na lang nakipagkwentuhan sila. So, ito yung talagang grabe. Ito pa yung grabe.
1: Grabe pa.
3: E di, ugali ko kasi, pagka umaalis na yung mga bumibisita dito, nagwawalis ako kasi, sabi nga ng caller mo para kahapon na magandang araw, sana naman pag malinis yung bahay, inaalis yung footwear, di ba? Kasi malinis yung bahay. Alam mo, Kuya Dan, kahit ganito lang ako, malinis ang bahay ko. Sa totoo lang, sabi nga naman ako, pwede nga mahiga sa sakit. Hindi nagwalis ako. Hindi nawawalis ako ng papel. Ano yun? Sabi ko, dinampot ko. Bah, pera, diba? Tapos, hindi walis. Meron pa. Uy! Pera.
1: Nagkakalat.
3: Binanong ko ulit yung wallet. Pera. Pero, sinabahan ako. Tala muna, sinilang ko muna yung wallet ko. Kasi baka sa akin din galing yun.
1: Correct.
3: Baka nahulog lang sa pahulog ko. Pero hindi, kompleto sa yun eh. Kompleto sa yung nasa wallet ko, kompleto. Tapos, insakto nga, kung nakaalis siya, nga. Nung sinawag ko siya, sabi ko, Leo, alis nga rito. Sabi ko, alis nga rito, bata ka. Sabi ko, gigil na gigil pa ako. Bakit po, Nay? Nasaan ang pera mo? Hindi ko sa bag. Nasaan? Sabi ko, ay, nadyolog. Sabi niya, gigilin siyang ganyan. Sabi ko, paano kung hindi ako nakapulot yan? Sabi ko,
1: sayang.
3: Oo, Nay, nagwawalis ka pa. Sabi niyang ganyan. Sabi ko, Leo, tumatag yung ting na 3,000 yan, sabi ko.
1: Malaki-laki talaga yun.
3: Oo, kasi nangangailangan siya. Sabi ko, nagpatente naman siya sa akin. Sabi ko, ingatan mo na yan. Paano nga kung hindi siya nakipagkwento? Ako, Kuya Dan, kahit na ganito ko, hindi naman ako salbahin tao. Pwede naman hindi ko bigay yun. Pero hindi kaya ng konsensya ko, Kuya Dan. Hindi ko kaya. Kasi binigay ko na sa kanya. So, kung nahulog man yun, labas na ako doon. Ang problema dito, nahulog sa loob ng bahay ko eh.
1: Correct, correct. Hindi, tsaka, paano naman nangyari na hulog naman niya 3,000 naman pag pambihira naman yun?
3: Eh, ewan ko. Sabi ko, baka naman butas yung bag mo. Hindi daw. Eh, sabagay nung nagpapaaral pa ako, nangyari na rin yan. Akala ko na ibulsa ko yung wallet ko. Ang dami naman, kuya, dan sobra. Pero sa pagano, may pera talaga ako noon. Wala. Kuya Dan, hindi pala na-shoot sa bulsa ko. Napulot ng tricycle driver, hindi na sinulit sa akin.
1: Nako, mahirap talaga yan. Pero yung kanya kasi, kakaalis lang ng bahay ninyo eh. Paano namang, di ba? Siguro, akala na sumuksok sa bulsa, tapos hindi pala,
3: Akala niya na ilagay niya sa bag. Kasi sa bag.
1: Sa bag niya dapat ilalagay.
3: Pag ako'y nagwawalis, Kuya Dan, ang pintuan ko nakasara, tsaka may nawawalis akong ganun, dinadampot ko. Kung papel man yan, tinatapong ko sa basuran. Ang inilalabas ko lang, talagang alikabok lang. Eh kung hindi ko binuksan yung pintuan, swerte mga kapulot nun, Kuya Dan.
1: Ay, talaga ka.
3: Grabe talaga, 3,000.
1: Tama ka din naman na hindi mo na problema yon kasi naibigay mo na. Pero sayang pa din kasi ibig sabihin mo, yung pera mong tinago-tago, mawawala lang ng ganun-ganun lang, di ba? Pambihira.
3: Sa totoo lang, Kuya Dan, yung tinadala ng bulto ko, panggasos ko hanggat hindi pa nakakapagtadala yung panganay ko. Yaliba na hospital nga yung panganay ko.
1: Correct, yun pa.
3: Yung panggasos ko talaga yun, Kuya Dan, pero... dahil nga, tanila ako sa kanya, nung last month, yun, simposin pa lang, yung inayos na nga yung bubungan ko. Inabot ko na nga sa kanya, para wala na siyang babalikan. Kasi kaya ganito, nagbibigay na rin ako ng mas maaga, internet. Para ako nabubunutan ng sinis, maaga ng kalooban ko.
1: Wala ka na iniisip.
3: Nakaraos na ako sa bahay.
1: Correct. Wala na
3: pero talagang todo titig ako kasi ang sinturon ko yada nasa leeg ko na. Wala na sa bewang.
1: Mahirap yan. Mahirap yan, Ate Tess. Ibaba mo ng kaunti. Oo, ibaba mo ng kaunti pag sa leeg. Huwag dyan sa leeg. Kasi nga, talagang tapos ilalaglag lang nila ng ganun-ganun lang, di ba? Tama. Nakaka-frustrate talaga yun.
3: Grabe nga to, sabi ko. Pero... Kasi
1: naging salbahe
3: lang ako, Kuya
1: Dan. Yun nga eh.
3: Ako talaga.
1: Alam mo, iniisip ko nga rin yun kanina. Siguro salbahe pala ako. Sabi ko, paano kung hindi mo sinabi yun? O, edi, akala niya, nakuha niya yung pera, tapos nasa iyo pala. Pero sa bagay, hindi naman tayo ganun
3: klaseng tao. Pero yung inabutan mo na 50, yun ang salbahe. Kasi hindi siya naging honest. Dapat sinabi niya.
1: Ay, hindi naman niya. In fairness naman. Hindi naman niya tinanggap. Ako nga yung nahiya, bigla na patiklop nga ako pagtingin ko. Ay, hindi pala si Kuya yung...
3: Ay, hindi ba tinanggap?
1: Hindi naman niya tinanggap. In fairness naman kay Kuya. Umupo lang talaga siya.
3: Sinasabi niya na ako kanina na nagkukwento pa. Hindi.
1: Patingin, ano yun? May nilalagay si Don. Sabi niya, sabi ni Don, Ate Tess, si Don, sabi niya kung siya daw yun, nag-thank you na daw siya kaagad. Hindi na niya sasabihin, magte-thank you na siya kaagad. Bambihira talaga to eh. Ibang kind to si Don eh. Ha? Pero yeah, alam mo, doon sa kwento mong yun, Ate Tess, actually wala ka namang, technically wala ka ng ano doon eh. Kumbaga, hindi mo na problema yun kasi binigay mo, di ba, alam naman niya, kinuha niya. Pero dahil nga, alam mo yun, tuwid ka naman na tao, hindi ka naman nanlalamang, ang dapat lang, yun nga, be extra careful kasi binigay sa'yo yung tinabi-tabing pera at pinaghirapan eh. Kaya dapat yung mga ganong klaseng tao, doble ingat sila, di ba?
3: Pero kung halimbawa ang tinago ko yun, siyempre kalabas. Alam mo kasi Kuya Dan, hindi naman, sa totoo lang, hindi kapwa natin yung ating kalaban. Ang nating kalaban, sarili. Sa totoo lang, yung konsensya natin.
1: Tama.
3: Kaya hindi ko alam yung mga nagpukurap dyan, saan sila nakakatulog.
1: Sinabi mo pa. Oo. Wala talaga yatang konsensya yung mga yan. Oh, konsensya.
3: Nasaan ang konsensya?
1: Hindi ko alam kasi walang konsensya. Ewan ko ba, Ate Tess? Maraming salamat. Sana kahit papano nailabas mo yung iyong recent na nangyaring grabe talaga. Pero grabe, bumati ka muna, Ate Tess. Go ahead.
3: Ang gagaling ng mga music mo, Tuti, wala akong masabi. Alam mo, re-request ko pa lang yung Remember When, nakatugtog mo na. Thank you so much, Kuya Dan. At hello kay Ma'am Angelica, kay Ma'am Arlene, Ate Mel, enjoy ka lang dyan ha. Good morning sa'yo. Good morning din si Nicolas. At Ate Lucy, Kuya Jaime, try niyo ulit tumawag. Try and try until succeed. KJR, KJ sa kay Norma, kay Ann ng Tarlac. Good morning, Ann. Kay Nani Victor, Nanay Flor ng Victoria Tarlac. Good morning. Sa aking Twitter na si Cesar ng Cavite, si Linda Cruz, Miguel ng Bulacan, nakakalimutan kong batiin, saka si Mena. Thank you sa nabanggit ng pangalan ko nung tumawag ka. At magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa DZMN Radio Patrol sa East Venta, DZMN Teleradio.
1: Alright. Awitin, Ate Tess. Anong gusto mo mapakinggan?
3: Kuya Dan, gusto ko meron bang version si Vicky Carno, ano, For Once in My Life?
1: For Once in My Life. Tingnan natin kung meron tayong
3: Vicky Carr. Meron ba?
1: Meron. Meron tayong Vicky Carr dito. Lagay natin.
3: Thank you.
1: Alright. Salamat, Ate Tess.
3: Kuya Dan, good luck. Happy trip to sa ano, pagpunta niyo ng Baguio.
1: Thank you. Salamat, Ate Tess. Good morning sa iyo dyan.
3: Happy weekend,
1: happy
3: everyone.
1: Happy weekend.
3: Bye-bye.
1: Si Ate Tess ng Pampanga ang ating nakakwentuhan. Sa oras nating 5 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga. Grabe na talaga si Don. Nakatutok pa rin po kayo, dito pa rin yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 206.

come true.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Nakikinig at nanonood ngayon si Miss Mary Me Canada Javines. Please play the song Down na Awit ng Barkada by Apo Hiking. Thank you and have a very good morning. Oras po natin, 2:22, napakinggan natin awiting Bituing Walang Ningning ni Sharon Cuneta at Paano Kita Mapasasalamatan ni Kuli Desma. Ganun din ang song request sa atin ni Ate Tess ng Pampanga, no? For Once in My Life. Pinag-uusapan, pinagkukwentuhan, dudugtungan mo lamang ang mga salitang grabe talaga. Sabi ni Sir Gilbert Galvez, grabe talaga Papa Dan. Naging Papa Dan na ulit. Noong nagpa-home service ako ng massage, hindi natuloy dahil para akong naliligaw. Hindi ko alam na nahulog na pala ako sa walang tubig na imbornal. Ako po. Kulang na lang mawalan ako ng malay. Grabe ang mukha ko noon. Umalsa at sumara ang mata ko. Kaya ngayon, tambay muna at no work muna habang nagpapagaling. Bumalik na din ng insomnia ko kaya nakikinig na lang ako sa programa niyo sa umaga. Dalangin ko makabalik na ako sa trabaho. Pa-shoutout sa mga blind dito sa South Supermarket Valenzuela. Third life ko na yon kasi nawalan talaga ako ng malay. Sabi niya, mag-iingat ho. Actually, mahirap talaga din yan. Kasi, di ba, yun talaga ang struggle. No? Pero, dahan-dahanin nyo lamang ho. No? Para hindi kong saan maano. Kasi, alala ko may ganyang kwento dati si Kuya JR ng Kainta, no? Yung nalaglag din siya sa butas din. Kaya napaka-importante, di ba, na tayong mga able, no, nakakakita, lalo-lalo yung mga nakatoka talaga sa pag-aayos ng kalsada, ayusin, di ba? Ayusin ninyo yung mga kalsada ng mga butas-butas. Kasi, syempre, hindi lahat nakakakita, no? Paano yung ating mga kababayan na hindi nakakakita ng mga butas? No, kung sila'y malalaglag na ba dyan o kung matatapilok ba sila dyan, hindi naman din para sa atin lang, no, para din sa iba, no. Kasi kahit nga ako yung mga simpleng yung mga bakal na yung nakapatong, di ba, makikita kayo may butas yung daan tapos papatungan niya ng bakal. Minsan yung bakal na pinapatong hindi swak na swak. Oo, hindi pantay na pantay, kaya may mga maliliit na uwang na natitira dun sa mga butas na delikado na kahit sabihin mong maliit na uwang lang yun. Kakasya ang paa dun eh. Oo, kakasya ang paa dun, kaya delikado na yun. Ayusin ho, ha? Sabi ni Marvin, ang entry daw niya for today, grabe ang mahal ng PMS. Pa-PMS ako kahapon, nalagas wallet ko, nagtaas din daw ang mga pyesa. Bakit bigla ka nagpa-PMS, Marvin? Gawa ba yun ang uwi mo sa... Gawa ba yun ang uwi mo sa Quezon? May ano ba? May natagtag ba dun sa sakyan? Mahirap talaga. Mahal nga. Ako din eh. First time ko din magpa-PMS dati dun sa pinalit ko na sasakyan. Ang mahal. Totoo ka dyan. Eh kaso, syempre, alam ka namang hindi mo pa-PMS, di ba? Sisak lang naman yung hindi nagpa-PMS ng sasakyan. Pag bilang isang responsible owner ng sasakyan, dapat pinapa-PMS talaga yan. May schedule mo yan, no? Hindi yan basta-basta lang kapag trip mo lang. May bilang yan ng kilometers na tinakbo at saka ng buwan din. Magkano inabot sa'yo, Marvin? Ako sa August pa ulit eh. Ano ba? July, August. Kasunod na pala. Nakabahan ako. Makapag-ipon na ulit, no? 25, kung sabi natin, next caller from Manila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning. Morning.
2: Hello. Kuya Dan.
1: Oo.
2: Tama ako sa Baguio.
1: Ano?
2: Tama ako sa Baguio.
1: Tara na, mag-impake na kayo. Sasama ko kayo lahat. Halina kayong dali. Ilalagay ko kayo doon sa backpack kung malaki. Dali. Oo, makahinga-hinga man lang ng malamig-lamig na hangin, Ate Lina.
2: Malamig-lamig na sariwang hangin, no? Correct. Ako yan, no?
1: Tama, maiba naman sa pollution dito sa Maynila. Oo. Kumusta naman, Ate Lina?
2: Tapos pakain-kain lang na lang, Kuya Dan, no? Ba?
1: Eh, hindi. Oh. Alam mo naman, nagbabawas tayo, so... Yeah, syempre, kakain pa rin. Hindi naman pwede... Kunwari lang eh, no? Hindi, pero hindi ako nagdala ng...
2: Kunwari,
1: Hindi ako magdadala ng sasakyan, so mas maraming lakad-lakad kami doon sigurado. Oh, kaya i-re-ready ko na ang feelings ko sa kakalakad doon bukas. Oh, para may iba naman.
2: Pagkatapos maglakad, kakain.
1: Yes! Diba? Of course! Of course! Oh. Excited na! Ang sarap! Ang sarap! Oh, sige. Oh, kung may isasama ko lang kayong lahat, di mag-outing tayong lahat.
2: Two days din yan. Two days.
1: Oh, syempre. Oh, alam mo naman, may trabaho tayo lagi. Correct. Alright.
2: Ate yung puwe, no? Ayan.
1: Ano?
2: Pag ginaka-uwi si Kuya doon sa Manday, makakapakinig.
1: Wag naman.
2: Wag Baguio na nakatira.
1: Wag naman. Uuwi at uuwi. Ito naman si Ate Lynn. At saka siguradong babalik si Kuya Dan kasi naka-round trip na yung ticket, so may pabalik na agad. Oh. Hindi pwedeng maiwan. Oh, ganun kasi.
2: Bali pala, mga kapatid.
1: Oo.
2: Papalit daw siya, baka wala siyang nabiling bahay doon.
1: Ganun ako kasi siguradong babalik round trip na yung ticket ko, hindi one way lang. Oo, kaya for sure. Oo. Sige.
2: Oo. Kumusta mo na lang ako sa mga Igorot?
1: Oo. At saka sa mga sa Lion doon, kukumusta kita doon sa Lion.
2: Lion no, Kuya. Dan. Kung pwedeng iuwi mo Kuya Dan. Ha? Baka, nakakaawa naman eh, tagal niya na doon eh.
1: Baka hindi magkasya sa bulis ako kasi, kaya hindi ko may sige. Oh, ito Ate Lina, ano ang grabe talaga moment mo dyan? Share mo nga.
2: Kuya lang, grabe ang pangyayari na hindi mo akalain na bigla ka na lang makakatanggap ng isang balita na hindi mo alam, Kuya Dan, na mangyayari pala.
1: Diba? Ano yan? Ano ba yan? Nakakalungkot ba yung sobra?
2: Diba, may balita ba kayo din ng isang tao na matagal nang hindi kami nagkita? Ano ba? Si Ate Leody, diba sabi ko sa'yo, Kuya Dan, na nag-abroad siya, Kuya Dan, 1995 eh.
1: 1995, kayo huling nagka-ano ng personal, gano'n? Ah, nag-abroad, okay.
2: Oo. Nag-dash siya sa California. Tapos nagulat na lang ako nung Sunday.
1: Oo.
2: Sinabi sa akin, bigla daw dumating.
1: Pero hindi kayo nag-abot, di ba? Natatandaan ko yan. Hindi kayo nag-abot, di ba?
2: Oo. Pero yung nag-abot, Kuya.
1: Yung pasalubong. at least, di ba, nag-abot yung pasalubong. Yun din naman ang second importante. Yung pasalubong.
2: Saka hindi ko kalahin, Kuya, dyan na sa tagal namin hindi nagkita, sa tagal namin hindi nagkakausap. May ganun siyang ano, Kuya Dan, movement na hinahanap niya kami, tapos yun nga, may pasalubong siya. Nagkakaya na nakagulating ganun.
1: Ibig sabihin parang, kumbaga naalala talaga kayo na personal, sana makapagkwentuhan sana kayo, kaso nga lang, hindi kayo nagkaabot, ano.
2: Oo. Diba? Ay, gano'n, dumating, kailan? Ano pa, ganyan. Tapos sabi sa akin, nahanap pa nga, kakain nga sana kayo sa labi.
1: Minsan kasi yung sa tagal ng panahon din na hindi na kayo nakakakita ng personal. Parang feeling natin, wala nang koneksyon, di ba? Yung parang wala na, tagal na nun eh, kalimutan na. Pero may mga tao talaga na kahit hindi ka madalas kumustahin sa text or sa tawag, pero pagka, ayun, lalo yung mga ganyan, yung malapit sa area, naalala na ganito eh, nagkikita kayo sa ganitong lugar dati, eh, babalik at babalikan ka pa rin naman.
2: So, diba nakakagulat yung gano'n na, ay, naalala pa ako, yung tagal na nun, tata pa ako nun.
1: Correct. Grabe talaga ang mga taong, kumbaga eh, iba pa rin makaalala sa kanilang mga nakalakihan ng mga tao din.
2: Oo, at may pangako siya, Kuya Dan, sa August na, pagdating niya dito sa Maynila.
1: Babalik siya.
2: Bumalik na California.
1: Oo, yun pala eh, babalik pa siya eh. Ayos yan. O siguraduhin mo nang wala ka schedule nun para magkaabot na kayong dalawa.
2: Hindi, may ano na kami, Kuya Dan, sa Facebook.
1: May ano na kayo, nakapag-usap na kayo. Okay, that's nice.
2: Oo, nag-ano na kami, inag niya na ako sa Facebook. Ano ko din sa ano eh. Sa kausap niya na i-accept kita, i-accept mo ako para ako yung ano niya, diba? Kasi friends sila eh.
1: Para mas malinaw kung kailan kayo mag-get together. Oh, that's nice. Alright. Ano pa ang grabe mo, Ate Lina?
2: Tsaka Kuya, doon may pangyayari din na siyempre, gugulat ka na
1: nagulat na ako.
2: Sa classmate Kuya Dan.
1: Ano?
2: Nagulat ko kaya doon, patay na pala.
1: Ah, mga klase mo. mga kabatch mo
2: na. Hindi niya alam kuya dyan. Nagkakakulitan lang kami. Sabi niya, si ano, gano'n na, nabigyan ko ng tulong, ganyan-ganyan. Sabi ko, si Joseph niya, oo.
1: Wala na pala.
2: Joseph Cruz, yung asawa ni ano. Ha? Sabi ko, kailan?
1: Eh kasi nga, syempre, hindi naman din kayo talaga nag-update ng ano, madalas. Kaya talagang normal na magkakagulatan talaga.
2: Oo, sabi ko, bata pa yun ah. Sabi niya, oo, ma'am, nasa pito lang eh. Oo, kakos, nag-classmate yun eh. Diba, magugulat siya, kaya akala mo malakas pa, akala mo nasa ano pa, pero, no, ganun na lang.
1: Hindi, tsaka wala naman sa edad, 'di ba? May mga ba ako nga eh, ako personally may ganyan din ako naranasan, nakaklase ko nung high school, kay edad ko na nawala. So talagang nakakalungkot tsaka nakakabigla pagka

0: At Elena, ako itutuloy mo eh, tumawag ka lang, pero kung hindi, pwede mong ipadala na lang ang iyong ano, ang iyong ayun. Nag-ibalalo yung, wow. Nag-ibalalo yung boses ni Ate Lina. Ah, sige. Ay, ano na lang, kung may song request, ay, hindi makakomment si Ate Lina. Oo. Ano na lang siya, analo ba? Na-deads yung battery, oh. Isipin ko na lang kung anong song request ni Ate Lina. Feeling ko, ang isa song request niya ay, Ray Valera. Lagyan mo na isang Ray Valera, si Ate Lina ng Maynila. Bigyan mo ng isang malupit na maging sino ka man. Yan. Ate Lina, ito ang request ko pa. Binigyan na kita ha, kasi baka i-charge mo pa yung cellphone, namatay kanina. Okay? Sige, 2:34 na po ang oras natin. Pero maraming thank you, Ate Lina. Pagpatuloy natin ang kwentuhan, dito pa rin yan sa Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
4: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
3: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: 10 minuto bago sumapit ang alas 3 ng umaga. Yan po ang oras natin sa buong Pilipinas. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan. Dito yan sa Remember Your Music. Sabi ni Sir Noel ang balita. Kuya Dan, good morning. Papa attendance check lang ako kasi grabe, wala akong maisip ma-share. Sabi niya. Pero after hearing the first two callers, naisip ko, grabe pala ang host ng, ano? Grabe pala ang host ang callers ng RYM. Active sa church si Aljon. Nagsimba sa Cubao si Jazz. Ang host pala simba rin. Bakit binanggit pa si Marvin? May explanation si Radyo Patrol Bert Decent about Vatican. Hindi naman ito religious program, pero the callers show their religious religiosity na hindi naman tunog nangangaral ni nagpaparamdam na holier than thou attitude. Wow. Sabi nga ni Nicolas, all right. At ni Basil Valdez, just lift up your hands. Happy weekend. Napansin mo pa 'yon? Ano, pati yung PA ayaw pasapaw. Saan? May ano, mayroon din siyang isinishare? Hindi naman nilagay kung anong sinishare. Ano, may Basil Valdez ba na? Ah, pala simba din. Why? Ayaw patalo. Siya din daw. Pala simba daw siya. Grabe niya. Oh, dahil daw dyan, magsisimba raw si Tin mamaya. Kailangan, Tin. Oh, kailangan. Thank you raw sa flowers, Coach B. Si Tin na naabutan bigla ng flowers kanina. Oo. Kasi hindi binabati. Oh, nako, eh ako, sumalubong ako sa ano eh. Sumalubong ako sa birthday ni Tin nung isang araw. Hindi mo pwedeng, hindi mo sabihin na hindi kita binati, Tin, ha? Walang ganyanan, ha? Oo, tapos, ano, tapos si Pao nag-intro. Oo, sabi... Balikan natin, kanina ganito yung nangyari din. Nandito si Tin, no? Nagpipindot na siya, ganyan. Tapos biglang may dala pa niya yung libro niya, ay yung notebook niya, nasa gilid pa niya. Tapos sabi niya, Kuya Dan, sandali lang ha. Tapos mag-i-intro na yung RYM, hindi na bumalik. Yung pala may tangan-tangan na pala siyang flowers galing kay Coach B. Ang bihira naman ng birthday girl, no? Nabangko na, yes! Sabi, alam mo, Tin, sabi ni Paolo pagpunta dito, sabi niya, si Tin, hindi na bumalik. Inahanap ka rin ni Paolo eh. Bakit ka daw hindi bumalik dito eh? Ay, nako. Sabi ni Jazz, hala, narinig ko ang pangalan ko. Oo nga eh. Alam nyo, ganyan kayo kagagaling mag-notice ng mga bagay-bagay. O, tuloy, dahil binanggit ninyo, parang nare-realize ko nga din. Oo nga naman, parang yung napag-usapan namin kanina ay about church din talaga. Pero... parang kwentuhan lang, no? Parang normal lang. Kasi, di ba, totoo naman yun. Eh, napapag-usapan. Di, alam nyo naman dito, kahit ano naman, pwede natin pag-usapan dito. Basta may respeto, at syempre, basta ano lang, chill lang, di ba? Kasi itong ating programa ay para sa chill na oras. Yun ang format natin dito. Eh, mapag-usapan ng mga bagay-bagay, ng maygaan. At ano lang, no? Kumustahan lang. Yun talaga yung, I think kung may core ang Remember Your Music, gusto kong yun ang maging core natin. Kumustahan, di ba? Kaya yun ang unang-una ko laging sinasabi sa araw-araw. Kumusta? Kasi ito yung, technically, yung alas 12 ay end ng araw ng isang tao at simula ng araw ng isa pang tao. At gusto ko tuwing sasapit yung oras na yon sa pagitan ng alas 12, somewhere dun sa alas 12 na yon ay kumusta ang una ninyong maririnig. Consistent talaga yung kumusta. Talaga. Ba't nagagalit? Talaga. Yan talaga, hindi ko nabibitawan yan. No? Simula pa lang nung iniisip ko kung anong unang-una kong sasabihin sa inyo, yun talaga ang, yun yung lumabas. No? At naramdaman ko na from then on na dyan tayo kakapit sa salitang yan. Kumustahan tayo tuwing ganitong oras. Kaya ba't may nagre-reklamo dati na hindi daw siya kinukumusta? Exactly. Kaya napakompile ako ng mga video ko nang nangungumusta ako eh. Kasi nung may umiiyak kasi hindi daw siya kinukumusta, sabi ko, makinig ka ng Remember Your Music nga ni. Laging nangungumusta si Kuya Dan, araw-araw. Ha? Lahat, lahat ng intro may kumusta. Lahat ng caller bago magsimula may kumusta. Lahat pagkatapos ng kantahan may kumusta. O ayaw pa? Naiiyak pa? Nagagalit. Oo, meron pang kumusta dir. Correct. Oo. Hindi ko na alam pagka feeling ninyo hindi ko kayo nakukumusta. Ewan ko na lang talaga. At saka may dapat kayong abangan. Basta, basta. Abangan ninyo. Ang tawag dito? Hindi ko pa alam kung kailan ba sa aabangan ninyo dito sa Remember Your Music. Meron ba tayong ano dyan, Paolo? Patingin nga ng Just Lift Up Your Hands ni Basil Valdez. Ano ba yun? Kasi pag nagpapadala ng song request si Sir Noel ang balita, ano lang eh. Wala naman ganun eh. Wala naman lumabas na ganun, Sir Noel. Ano ba yan? Kasi context clues lang kasi ito pag nagpapadala ng song request eh. Sabi ni Martina Mana, ay Kuya Dan, grabe talaga, sobrang init na dito. Kasi summer na po, sarap tuloy kumain ng halo-halo. Happy weekend. Ay, summer na sa mga Canadian. Oh, good morning sa ating mga kababayan dyan sa Canada. Mainit-init na din dyan. Parang nung nakarating ako ng Canada dati, nung 2019. Summer din yun, pero hindi naman ganun kainit. Oo, parang ano pa din, parang Baguio. Parang ganun yung pakiramdam. Oo, kasi kaya na-miss ko eh. Oo, iba pa rin yun. Pero grabe, no? Speaking of summer at init, no? Naalala ko yung mga balita tungkol sa Europe, di ba? Yung mga lugar dyan sa Europa, no? Sabi nila, kaya daw sobrang intensong init-init dun sa Europe. Kasi yung mga bahay ay design na para sa winter, no? Para sa taglamig. So, wala masyadong ventilation. Unlike dito sa Pilipinas, di ba? Hindi man tayo magpapagawa ng bahay na sobrang kulob at walang... Lagi nga natin concern yun, sana may bintana, sana may madadaanan ng hangin. Kaya kahit papaano, pag umiinit dito sa Pilipinas ng mga 40 degrees Celsius, parang medyo kinakaya-kaya pa natin, no? Kinakaya-kaya pa ng electric pa natin. Eh, yun nga, yun yung problema nila dun sa Europa. Medyo hindi sila ready sa ganun. Eh, dahil nga sa climate change, nagbago bigla, no? Naging sobrang parang yung 40 degrees nila, talagang init na init na sila. At hindi lang yun, pati buhay nadadamay dahil dun sa init na yun, ano? Nakita ko din first hand yung tropa kong si Nicky Morena na nakatira na ngayon sa... Hindi ko alam kung nakatira na siya dun o bawalik pa siya dito. Nakita ko may video siya, 40 degrees. Grabe, tagaktak talaga yung pawis niya eh. Kaya ingat po mga kababayan natin dyan at saka syempre yung mga taga dyan din talaga sa Europa at sa mga iba pang mga lugar na apektado ng heat wave na nangyayari dahil nga dito sa climate change. So, Just pala ang title. Patingin nga ako ng Just, Paolo. Meron ba tayong Just? Just Katipunan. Hindi ba si Just Katipunan yon, Sir Noel? Just na ni... Ayun, parang meron nga. Charing! Parang wala, Sir Noel, ang balita. Parang wala akong nakikitang Just. Parang si Just Katipunan na lang talaga yung Just natin dito. Baka may iba po kayong song request. Mali! Sabi ni J-Lord, okay nga, araw-araw kinukumusta kaysa yung after years, mga ngamusta. Sigurado, mangungutang lang yon Kuya Dan. Yun. Mars! Kumusta? Sabi niya yung gano'n. Sorry, ako pala yung mali. Kuya Dan, walang Just. Okay. Okay. Ito na talaga. Lift up your hands. Wala palang Just. Lift. Diretso na taas kaagad ang kamay. Patingin nga ulit ako, ano? Paolo, sandali. May hinahanap pa si Paolo. Pagkaano natin. Wala palang Just. Lift up. Sorry, Sir Noel, paano-ano yung mata ko eh. Paduling-duling ako. Hindi ko na. Ayan. Yun! Lumabas din. Okay. Nahanap ko na po. Oo, maraming salamat sa suporta. Kuya Dan. Tinext kasi, oo. Yun nga, alam mo, yan nga yung sasabihin ko sa inyo. Tingnan nyo lagi yung Viber natin kasi maraming nagtatampo sa atin. Oo, ang daming nagchat-chat sa akin na, Kuya Dan, di mo naman binabasa. Lagi mo sinasabi yung Viber. Nasisisi tuloy ako. Oo, minsan, tsaka feeling ko, minsan sa Viber din, ganyan din ako eh, nadadali din ako ng ganyan eh. Yung nagre-reply ako sa Viber, halimbawa sa ibang usapan namin sa mga ibang GC, nagre-reply ako, tapos hindi pumapasok. Tapos, pagka magpa-follow up yung kausap ko, anong update dito, dan, gaganunin ako. Tapos, tsaka palang papasok yung mga text ko sa kanya sunod-sunod. So ano daw, mas much better kung sa Viber. So mas gusto nyo yung dun sa application na Viber kaysa sa text message. Oh, yun na po. Hindi ko nasasabihin pa lang mag-text kayo. Sabihin ko na lang mag-Viber na lang kayo. Oh, kasi nung isang araw din nung anniversary natin mismo si Miss Leia. Good morning Miss Leia. Sabi niya parang maaga pa lang bumabati na siya ng happy anniversary. Tapos nabasa ko yung message niya, nasa sasakyan ako. Hindi ko na siya nabanggit. Oh. Sige, babaguhin natin ang style. Hindi ko na pala sasabihin mag-text kasi medyo nade-delay daw ang text messages. Viber na lang po agad. Direkta. Diretso na daw agad dun sa Viber app. Okay? Sorry, amen. Okay, sige. Oh, 301 na. Yung mga pahabol ninyong, sabi pala ni Sir Tasio, filosofo. Kuya Dan, way back 2015, hindi ko malilimutan, binatukan ako ng isang gay sa bus. Hindi ko alam kung bakit, siguro napagkamalan lang ako. Nagulat ako, malakas-lakas din daw. Bakit ka naman biglang binatukan naman? Parang mas okay na pala yung nangyari sa akin kanina, yung naabutan ko na akala ko conductor kaysa mabatukan na lang bigla sa bus, ano? Baka napagkamalan ka, sir, nako. Gandarang umaga, Kuya Dan, sabi ni Yayi. Aking entry sa katanungan, grabe talaga. Ayun, di ko mababasa. Di ko naman mababasa yung kasagutan mo eh. Yung mababasa ko naman, babasahin ko na lang personal mamaya. Oras natin, 3:02 na po ng umaga. Meron pa tayong isang oras. Mahigit kumulang. Para sa kwentuhan at tugtugan, abangan yan sa pagbabalik natin dito pa rin sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. Casey and the Sunshine Band sa awiting Please Don't Go at True ni Spandau Ballet ang ating napahinggan. Ganun din ang song request sa atin na That's What Friends Are For ni Miss Becky ng Imus Cavite na dedicated sa Imus Institute Class of 1970. Magandang morning, Miss Becky ng Imus Cavite. Naiplay din natin sa wakas ang song request ni Sir Noel ang Balita, ang awiting Lift Up Your Hands. Ang labo ko dun kanina, hindi ko maintindihan yung hindi ko maintindihan yung instruction ni Sir Noel. Pasensya na ho kayo, medyo nai-excite na siguro kasing mag-Saturday na. Alas 3:22, kausapin naman natin or basahin naman natin. Ano, kaya pa ba Kuya Dan? Basahin naman natin ang mga comments ninyo sa ating pinost. Ngayong umagang ito ng Sabado, ang ating dugtungan portion na grabe talaga. Sabi ni Jeffrey Duhali Gumapos, grabe, yun yung sausawa ng fried chicken sa fast food. Only grabe. Only grabe.
2: Grabe na to.
1: Pero seryoso, grabe talaga. Mainit sa umaga, umuulan sa hapon. Tapos, mga trabahong hindi maubos-ubos. Hi, sabi niya, so thank God for the gift of work. It's a testament na I still have a life to live and work to do. A request po ng She Works Hard for the Money mamaya sa Yugyugan time. Salamat Kuya Dan, see you sa July 18. Can't wait to see you and my fellow RYM there. Uy, pupunta si Jeffrey. See you there. Mamaya babanggitin natin yung details ng DZMM 40. Oo nga, malapit na, ilang linggo na lang ba yun? Dalawang linggo na lang. Pagkatapos nitong Sabadong ito. See you there, kapamilya, kaserbisyo. Flor Delisa de la Cruz, good morning Kuya Dan. Sa akin, grabe talaga, takot ko. Naglalakad ako sa kalsada, bibili sa tindahan ng biglang kumulog at kumidlat. Yun lamang po. Kaya dapat ngayon, lagi na may dalang payong talaga kasi napaka-unpredictable ng panahon. Gawa nung habagat, di ba? Kasi nga parang nahihila-hila lang siya. So every now and then, biglang umaambon, biglang umuulan. Sabi ni Corey Alejandro, grabe talaga ang bilis ng panahon. Kailan lang nag-birthday ako, tapos ngayon magbe-birthday na naman this September. Happy birthday po. Advance, happy birthday. Tatlong buwan yan. Miss Maria Dulce Orate, totoo sis Non, na-agree ako sa iyo, grabe talagang pangyayari sa bansa natin. Bukod sa problema sa politika, dumaranas pa tayo ng iba't ibang kalamidad tulad ng lindol, pagputok ng bulkan, baha at kung ano-ano pa. Kawawa naman ang Pilipino, pagbabago ng kalooban ang dapat nating gawin. Tama. Starts from within. Kung hindi natin mabago ang nasa paligid natin, simulan natin ang pagbabago sa ating mga sarili. Lori Santos, grabe talagang bilis ng araw kanina, umagang araw pa. Ngayon, mag-uumaga na ulit. Thank you, Kuya Dan. Pa-play ng Morken Has Bro and Morning. Naku, mag-yugyugan time na ho tayo. Bawi ako sa inyo next week. Simon Wright, grabe talaga. Ako, kung paano ako inabuso ng isang tao. Naku, babalik ulit sa kanila at ipapaliwanag ang nangyari sa lalong madaling panahon. Salamat, Kuya Dan. Enjoy the weekend. Ikaw din. Stay safe and God bless. Marilyn De Leon, grabe na talaga, nagigising ako pag RYM na. Thanks Kuya Dan at sa DZMM. No problem, I got you. Maria F. Flores, sabi niya, grabe talaga ang mangga na, ano? Ang mga nakaka-intro. Ano daw? anong mangga? Grabe talaga ang mga nakaka-intro customer sa tindahan. Ano yun? Nakakainis na customer. Hindi ko alam. Pero good morning po sa inyo. Si Merly Mendoza ay gumu-good morning sa atin. Ganon din si, hindi ko mabasa ang pangalan, naka-Japanese. Paano ko ito mababasa? Arigato gozaimasu. Magandang umaga po Kuya Dan. Pwede pong pa-shoutout kila Darwin Cedillo Cabalan at kay Lirio Cedillo Cabalan at Ryota Takashi Cabalan. Ohara. Ang dami, Japanese pala talaga. At Rosario Sendilio Cabalan sa Barangay Katmon, Malabon po yun. Good morning po sa inyo. Sabi ni Erlinda San Andres, grabe talaga ang mga aso dito sa amin. Pag nakitang nakabukas ang gate, pag hindi ka agad nakasarado, magsisipasok at dito pa sa loob magsisidumi. Nako po, nako po. Araw-araw pag nagwawalis ako, palagi na lang meron dumi sa harapan namin. Gusto ko na ngang pagbabatuhin ng mga aso. Talagang, titilador rin, lagot kayo. Uy, bantayan nyo kasi yung mga aso ninyo. Oo, maging responsible pet owner, di ba? Kung mag-aalaga ka, siguraduhin mo na ikaw ay responsable, no? Lalo-lalo na sa pagdumi, no? Kasi, oo nga, yan eh, madali lang naman gawin, pero kung hindi naman sa'yo yung aso, ba't sila ang pagagawin mo, di ba? Ba't sila ang pagagawin mo paglilinis? Kasama yan sa duty mo bilang isang fur parent. Oo, hindi basta-basta ang mag-alaga ng mga hayop, mapaaso man yan o pusa. Alam ko na kasi kita nyo naman, di ba? Dala-dalawa yung alaga ko, si Toko at saka si Doming. Ay nako. Miss Nona Damian, sabi niya, grabe talaga mga nangyayari ng hindi maganda, maayos, mapayapa sa ating bansa na naghahati-hati. Good and bad politicians, praying na marinig ni Papa God ang lahat ng mabuting dasal ng lahat ng sambayanan sa ikaayos at ikabubuti ng bansang Pinas. Lord, please hear or listen to your people. Amen. Sabi ni Joe Bueno, grabe talaga ang panahon ngayon. Umaaraw, umuulan. Parang kanta ni Rico Blanco. Umaaraw, umuulan. Grabe daw talaga ang ubo ni Miss Fatty Jacinto. May pagaling ho kayo. Kailangan mawala agad yan. And I think naubos ko na ang inyong mga kasagutan. Tama ba? I-re-repress ko lang para siguradong walang naiiwan. Alright. I think nabasa na natin. Ay sis, ito itong humahabol si Prince Ed Purification. Grabe, matagal na panahon na simula ng aking huling komento dito sa RYM. At isa pang grabe dahil ngayon ang aking kaarawan. Wow, happy birthday. Kaya bilang regalo sa aking kaarawan, parang wala akong choice ha. Regalo daw natin. Hihilingin ko ang isang kanta na tinatawag na Rock With You ni Michael Jackson. Ipaki-ano nga ng Rock With You. Dahil birthday ni Prince Jan Purification. At parang wala akong ano, wala akong laban. Ilagay natin yung Rock With You. At saka yung isa pa, total dalawa para sakto. Ano yan? She Works Hard For The Money. Meron ba tayo yun? She Works Hard For The Money. Let me see. She were... Wala. Jeffrey, baka may iba ka pang song request dyan. Wala ang iyong She Works Hard For The Money. Ano bang bagay dito sa Rock With You ni MJ? Teka, tingnan pa natin. Baka... sakto. Ang request ni Mimi Trinidad ay Music and Me ni Michael Jackson din. I-back-to-back mo na yung Michael Jackson natin dyan. Asan na yung mga kausap ko? At nawala yung mga kausap ko. Hello? Kanina lang nandyan ka, tapos bigla kang nawala. I-back-to-back mo na daw. Michael Jackson din, Music and Me, kay Mimi Trinidad naman na song request. Hello, Ngani! May mga ganyan kayong ano, kahit hindi live, sa chat, di ba? Pinasa may ka-chat kayong usap kayo, ganyan. Tapos, ang bilis ng reply ninyo, tapos biglang isang reply mo, biglang wala na yung kausap mo. Parang si Tin. Andun pa siya kanina, oh. Katapatan ko pa ng mata, tapos biglang isang bula, biglang wala na siya sa harap ko, eh. Ay, nako. Eksakto na pala, 3:30 na po ng umaga. Magka-commercial muna tayo. Pagpatuloy natin ang kwentuhan at tugtugan at yugyugan mamaya yan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Tat Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si Tat Peter Musngi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: At tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Mga kapamilya, magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga, hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. May libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partner. May livelihood workshop din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artist tulad nina Brian Chong, Ann Rain, Ian Manibale, 162, Aja at iba pa. At pagpatak ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Ito po ay first come, first serve, mga kaserbisyo, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo. Kita-kita tayo dyan, mga kapamilya, ha? O sabi ko sa inyo, ano na lang, dalawang Sabado na lamang at magkaka-banding-banding na tayo ulit. Huwag kayong mawawala. Di rin ako mawawala. Masaya yan, ano? Kasi yung mga naka-attend ng mga past na ganyang event natin, oo, nakita nyo naman, madami kayo may ikutan doon, literally. Oo, maraming mga boots na naka-open. Marami kayong malilipat-lipatan. Yun nga lang, kailangan yung agahan. Kasi syempre, yun nga, first come, first serve basis, no? So, agahan nyo ang punta para ma-accommodate kayo. Tsaka para maikot nyo lahat, di ba? Para talagang sulit ang punta ninyo. Sa umaga hanggang tanghali, ano nyo yan, kunin nyo lahat yung mga libre. May merienda o magpagupit na kayo doon. Kung mayroon kayong mga problema sa buhay, sa mga kapitbahay, mga kapitbahay ninyo, meron doon magpapayo sa inyo ng mga legal. O tapos kung may problema ka naman sa nangyayari sa buhay mo, pwede ka magpa-aura reading. Tapos marami ka pang mga freebies na maiuuwi. Yun ang the best doon. Talagang lahat ng mga libre sa buhay, the best yan. Kailangan kinukuha yung mga yan. O tapos pagsapit ng hapon, yan na. O diba sabi ko sa inyo, may mga surprise kami doon. Siyempre hindi ko sasabihin, surprise nga eh. Basta makikita ninyo, maririnig ninyo at mapapanood ninyo pag kayo ay pumunta dyan sa ating event sa DZMM 40. Apat na po tayo. Okay, oras natin ay 3:42 na pala ng umaga. Good morning sa lahat ng mga kasama natin mula kaninang alas 12, lalo-lalo na sa mga bumabiyahe sa mga sandaling ito. Kung saan man po ang punta ninyo, papuntang north, papuntang south, pa-left, pa-right. Si Tin patawa-tawa lang pero kinakabahan. Daanin mo na lang sa ngiti-ngiti. Ikaw na yan eh. El Señora Tin. Oo. Kaya wala kang choice. Kailangan walang papalya pa-left, pa-right. Smarts, right. Good morning sa ating mga manong dyan. Driver, taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNBS, motor taxi, truck driver, kasama mga pahinante. Happy Sabado po sa ating lahat. No? Kung saan man pupunta, mag-iingat sa inyong mga biyahe. Kung inaantok-antok, magkape-kape-kape. Dagdagan ng tinapay para mabigat sa tiyan. No? At syempre, ngayong araw ng Sabado na ito, it's the weekend. Enjoyin kahit papano, magpahinga, mag-relax-relax. Wala akong sinasabing magre-relax-relax ako. Ha? Walang ganun. Ha? Abangan nyo na lang. Siguradong magpapost naman ako sa aking Facebook page kung anong mga ganap. Pero sana ma-enjoy natin. Ano, mag-prepare. Actually, yan din ang kailangan mag-prepare. Bilang ngayon pa lang naman, nababalita na nga na namumuuna itong bagyong papasok sa atin next week. So mag-prepare yung mga tulu-tulu sa bahay. Kung meron kayo napapansin, tagpian na kaagad yan. anuhan na kaagad yan, remedyohan na kaagad yan, ready na kaagad yan, okay? O, oras natin, 3:44 na po ng umaga. Simulan natin ang Yugyugan Time with the song from Daryl Hall and John Oates. You make my dreams come true. Dito pa rin yan sa Remember Your Music. Gising na, bango na, Yugyugan na. What I want.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: July 4, 2026. Sara po ng Sabado. Magandang morning. Oy, gising na. Awiting Night Fever na request sa atin ni Jeffrey Duhali Gumapos. Sa ating napapakinggan. Maraming thank you sa pagsama kay Kuweda mula pa kaninang alas 12. Actually, mula pa Tuesday morning. Maraming thank you. Hanggang ngayon, oras po natin. 6 na minuto. Gumagalas 4 ng umaga. It's the weekend. Gawin ang mga bagay na kailangan at gustong gawin. Oo, yung mga kailangan, i-repair, sabi ko nga kanina. Mga kailangan paghandaan para sa malakas na ulan na posibleng tumama next week. Gawin yan. O kaya naman ang mga gustong gawin, gusto mo mag-relax kahit papano, mag-chill-chill ka lang. Oo, team bahay ka man o kung may pupuntahan, pwedeng-pwede yan ngayong weekend. Deserve mo naman yan. Pahinga-pahinga din pag may time. O pero habang nagpapahinga, dito ka lang tumutok sa DZMM. Kasi kumpleto naman kami dito. Oo, kahit weekend dito, nako. Mawiwili, inform, lahat-lahat na. Kaya wag na kayong aalis, tutok lang dahil susunod na. Yan tayo! Kasama si Noel Alomar at Dennis Datu. Habang inyong Kuya Dan, uuwi na muna. Uuwi nga ba o kung saan pupunta? Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Saturday, guys! Ingat lahat ka, pamilya! Bye-bye!

0: Hoy, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon at patuloy pong magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: alas 4:02.
2: Saan ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo. Yan tayo! Walang balitang palalampasin, hupik sa istoryang di ka mabibitin. Yan tayo! Yan tayo! Yan tayo!

0: at Dennis Dato. Dennis Dato. Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino. Yan tayo!
1: Oy! Friendship Day! Diba? 4 sa pag sasapit ang July 4.
2: Philippine-American Friendship Day.
1: Yeah. Wala ba mga activities?
2: Sa Amerika, marami.
1: Pero parang Independence Day naman. Yes. Yung US. Tapos sa
2: the 4th of July.
1: Yan. Uh-huh. Also may, ano, may kakatayang mga ano?
2: Mga turkey.
1: Yan. Turkey. Yan. Mga alba turkey. Pabo.
2: Pabo.
1: Masarap ba yun?
2: Wala lasa.
1: Malalaki yun eh.
2: Malalaki.
1: Ayoko, takot ako doon. Nakahabol yun eh.
2: Oo, pag inurot mo.
1: Kasi may mga alaga kami dating pabo ang lalaki.
2: Oo.
1: Pag pumula yung... yung ano ninyo?
2: Parang... yung ganon, yung garganta.
1: Ay, nanghahabol.
2: Ay, tumakbo ka na.
1: Kumusta po kayo mga kapamilya, mga kaserbisyo? Ngayon pa'y araw na naman ng Sabado. At pag-araw po ng Sabado, ito po ang programa na maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang palig ng bansa. Siyempre, ako po si Dennis Dato.
2: Tampo ka mga kwentong magbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Ako po si Noel Alamar.
1: Nasaan ka man po sa Pilipinas, ibibida namin ang mga kwento ng mga Pilipino dito sa Yan Tayo.
2: Samantala, narito na muna ang unang bugso ng mga balita.
0: Rabasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
1: Narito na mga balita. Sa Occidental Mindoro, sinusulong ni Governor Eduardo Gadiano na ma-convert o maging ma-upgrade bilang level 2 hospital ang San Jose District Hospital para mas mapabuti pa ang paghatid ng serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Kapag naaprubahan ang conversion, ang Department of Health na ang mamamahala sa nasabing ospital at hindi na po problemahin ang pamahalaang panlalawigan ang paglalaan ng pondo dito. Napili ang San Jose District Hospital na gawing level 2 hospital dahil sa mas marami ang mga maseserbisyuhan itong lugar gaya ng mga taga San Jose, Magsaysay, Rizal at Kalintaan. Gayun din ang mga taga Bulalakaw sa Oriental Mindoro, Semirara Islands, Antique at Coron sa Palawan.
2: Nagkonsya, di ba? Nagsopa.
1: Oo, nandun ako eh.
2: Ay, nandun ko ba?
1: Inimbitahan ako, hindi ako makatanggi at may padalang invitation letter.
2: Nako.
1: So, matend ako doon. Biyahe ako madaling araw, puyat na puyat.
2: Sa Tarlac, dalawang lalaki ang arestado matapos makumpiska sa kanila ang apat na illegal na baril, daandang balat, iba pang tactical equipment sa isinagawang search and warrant operation noong Hunyo 29 sa Barangay Motricho sa La Paz. Pinangunahan ng CIDG Tarlac ang operasyon katuwang Special Action Force at iba pang unit ng PNP. Kabilang sa mga nasamsamang isang Armalite rifle, isang shotgun, dalawang pistola kasama mga magazine, bala at iba pang kagamitan.
0: Balita mula sa Visayas.
1: Sa Bacolod City, aabot sa halos 12 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa dalawang araw na operasyon ng mga otoridad laban sa ilegal na droga. Tatlo rin na naresto sa nasabing magkakasunod na operasyon.
2: Sa Negros Occidental, tiniyak ng Police Regional Office Negros Island Region ang agarang pagdugon sa naiulat na online threat na kinasasangkutan ng mga estudyante sa Escalante City sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga paaralan, magulang at lokal na pamahalaan. Ayon kay PRO-NIR Regional Director Brigadier General Romano Cardinio, nagpapatuloy ang investigasyon kabilang pagsusuri sa cellphone ng isang minor de edad na pinaniniwala ang sangkot habang pinalalakas ang koordinasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Hinimok din ni General Cardinio ang mga magulang na bantayan ng online activities sa kanilang mga anak at ang publiko na agad iulat ang anumang banta.
0: Balita mula sa Mindanao.
1: Sa Zamboanga del Sur, voluntaryong sumuko at inamin ng isang pulis ang pagkakasangkot niya sa pagpatay sa kapwa niya pulis. Sumuko sa Margo sa Tubig Police Station ang suspect na may ranggong staff sergeant at inamin ang kanyang partisipasyon sa pamamaril kay Corporal Armejo Unab Jornadal noong Miyerkules ng hapon. Sakay ang biktima sa kanyang motorsiklo pauwi ng kanilang bahay ng pagbabarilin ng dalawang suspect na sakay ng motorsiklo rin sa barangay Tikwas sa bayan naman ng Dumalinaw. Inamin ng pulis na siya nagsilbing driver ng motorsiklo na ginamit sa panalambang sa kapwa pulis. Ginamit umano sa pagbaril sa biktima ang service firearm ng suspect na pulis. Ikinanta rin niya ang gunman na naaresto naman sa follow-up operation. Isinuko rin ang suspect ang kanyang service firearm at motorsiklo. Pagnanakaw ang motibo sa krimen dahil tinangay ng mga suspect ang bag ng biktima na naglalaman ng 200,000 pesos na kaka-loan pa lamang ng biktima.
2: Siyempre no, nagagawa ng pera.
1: Kasabay pala niya yung kapwa niya pulis na naglo-loan yung biktima.
2: Oo.
1: Ay hindi na-approve ang kanya.
2: Ay hinold up
1: na lang yung...
2: Ay nako, sa Sulu, arestado isang 28 taong gulang na lalaki matapos makumpiska ang mahigit 7.2 milyong halaga ng ilegal na droga sa bypass operation sa barangay Tulay, Holo. Nasamsam sa operasyon ng 200 gramo ng shabu na nagkakagalaga ng 1.36 million at 3 kilo ng cocaine na may halagang 15.9 million kasamang hinihinalang drug proceeds at bypass money.
0: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
1: Oy, 409 na umaga. Oy, ano ba? Kumusta kayo ha? Maghanda po tayo dahil may malakas bagyo. Na bagyo. Super Typhoon Inday.
2: Wednesday, inaasahan yun.
1: Oo, alam mo naman, pag mga Inday,
2: ay, oo.
1: Ababagsik yan.
2: Eh, maghanda rin tayo dahil...
1: Nanununtok ng sheriff.
2: Sali po kayo sa ating talakayan, ha? Magpadala ng inyong mensahe sa ating DGMM Teleradio. 09127833000, nanununtok, ha? Sheriff.
1: At sa Lunes ay haharap siya. Hindi pala haharap ba? Hindi, magsisimula ang... pagdinig. At syempre ha, maghanda ako kayo. Bagamat yung Super Typhoon Inday ay hindi naman talaga magla-landfall. Ang nakikita ay didikit lamang sa may area ng Batanes. And, o kaya ay tutumbukin ang Taiwan.
2: Uh-oh.
1: Ang mangyayari po ay papalakasin ang habagat.
2: Yan.
1: Makaka-apekto sa Calabarzon, Metro Manila, hanggang Mindoro, yan, Mimaropa.
2: Naku.
1: Kaya maghanda po tayo.
2: Eh, nung
1: Karina yan eh. Nung bagyong Karina.
2: Karina.
1: Natatandaan nyo.
2: Oo. Na hindi inaasahan sa Batangas. Itong tumira, di ba? Yung ulan.
1: Oo.
2: Tatandaan mo yun. Oo.
1: Kaya tapos, po, maghanda-handa kayo ha. Pag sinabing lumikas.
2: Uh-huh.
1: Huwag matigas ang ulo ha.
2: Yung habagat nung isang linggo eh. Sa Mindoro eh.
1: May nagpabaha sa Puola. Pinamalayan.
2: Oo. Sa Puola. Naku.
1: Pero sa Occidental Mindoro at saka sa Batangas, di ba? May mga nagsuspindi ng klase dahil...
2: Oo.
1: Malakas nga daw ulan.
2: Mm.
1: Aba, ay pati ulan ay suspendido.
2: Wala.
1: Ang init, nakisabay. O, diba?
2: Mm-hmm. Uy, mainit ang politika sa Mindoro, ha? Sa Oriental, nagdeklara na si Calapan City Vice
1: Nanalo
2: Mayor.
1: Kaya?
2: Bim Ignacio. Pero sa Occidental, nanunood ako nung sopa ni Governor Gardiano. Tapos yung press conference after, di ba? Tinanong siya ano yung kanyang plano.
1: Wala pa. Pati si Vice Gov, wala pa. Pero alam mo naman, mababasa mo naman sa mga salita niya na alam mo na kung saan patungo.
2: Oo.
1: So napakaganda. Naku, ang daming mga proyektong sinabi si Governor Gadiano sa State of the Province Address. Anya, yung conversion ng ospital
2: yun
1: level 2.
2: Yun ang pinaka-importante
1: doon. Kasi nga, level 1 pa lang ang lahat ng ospital sa Occidental Mindoro. Ang nangyayari kapag may mga malalalang sakit, hindi kaya ng level 1 hospital, dinadala sa Batangas o Manila. So ngayon ay sinusulong niya na maging level 2.
2: Para maging DOH yung magpapatakulon.
1: DOH na. National budget na.
2: Mm-mm.
1: Ang ikalawa pa ang itatayo yung pinakita niya ng disenyo, provincial mega sports complex.
2: Sa Sablayan 'yon.
1: Sa Mamburaw 'yan.
2: Ah, Mamburaw.
1: Itatayo. Oo. As may barangay San Luis, so napakaganda, kumpleto ng mga pasilidad, pwedeng mag-host ng national and international sports event.
2: Oo.
1: At syempre isa pa ang sinusunod, nagsisimula na 'di ba ang Mangyan tribe ay may 8 tribo. So ngayon ay pinondohan na ng provincial government sa kanilang annual investment plan.
2: Yun, mabuti naman.
1: Sa 20% development fund nila.
2: Oo.
1: Bawat isang tribo ng Mangyan ay binibigyan ng kapangyarihan ng pagkakataon magkaroon ng mag-manage, mamahala, tinuturuan na sila. Binigay na sila mga project, water system, yan, sila na mamamahala.
2: Oo.
1: So ang gusto mangyari ni Governor Gadiano ay ang bawat tribo, 8 tribo yon, ay magkaroon ng tribal barangay. So sariling barangay.
2: Sariling barangay.
1: Na sila ang mamamahala.
2: Yun.
1: Sila, lahat talaga, ang barangay captain, ang lahat ng mga kunsiha, kagawad, ay puro Mangyan.
2: Yes.
1: So dapat ang requirement ay may at least 2,000 na populasyon. Eh kayang-kaya yan sa dami ba naman ng populasyon.
2: Sa dami.
1: Tapos magkakaroon ng plebisito.
2: Ayun.
1: Para mag-elect
2: sila.
1: Kumpayag na yung isang portion ng isang kasalukuyang barangay ay hatiin o i-convert sa maging isang tribal barangay.
2: Barangay.
1: So kung 8 tribo, po lahat sila ay pumayag. So may 8 bagong barangay na pamamahalaan
2: ng mga Mangyan.
1: Ng mga Mangyan.
2: Para yung mga rebelde diyan eh, hindi na sila mahikayat
1: At saka hindi sila naitsapwera sa proyekto, hindi sila nagagamit yan. So yun kung darating ang panahon, so kung kakayanin na, ay ma-convert sa isang tribal municipality naman.
2: Yun. Maganda diba? Yan. Maganda
1: ang mayor ay Mangyan?
2: Oo. Maganda yan. Maganda yan. Oo.
1: Oo, diba? Ay, sa Laguna, kailan ang state of the province address ni Governor Sol?
2: Sa 20.
1: Yan ba bilang spokesperson? Yan ba ang napagkasunduan?
2: Tatay Dali, oh. Sa 20 sa Laguna Sports Complex, alas 3 ng hapon.
1: Ayun. Anong mga proyektong anong ibibida ng ating mahal na gobernadora?
2: Siyempre, ang sinusulong kasi ni Governor Sol ay yung health. Yung health.
1: Pala yung batikas ng isang bukal sa kanya, ha?
2: Oo nga, doon sa mega clinic.
1: Eh, maganda naman yung mega clinic. Anong inaangal?
2: Ewan ko, siguro naiingit. Oo, may free katalak na ako, may mga CT scan, may mga bagong equipment na papasok. Yung mga ospital, napapaganda naman.
1: Eh, magpi-privilege speech daw eh.
2: Oo, hayaan natin siya.
1: At least, may mga proyektong nagpapabago na ngayon sa Laguna, lalo na pagdating sa health sector.
2: Sa kalusugan.
1: Magaganda ang feedback na nakukuha ko sa mga ospital, ha? Ng Laguna.
2: Tama. Kasi ang gaganda na ng ospital ngayon, malilinis na. Nakatuto kasi
1: nakita
2: si Governor.
1: Nakita ko yung sa may Kalamba, ano ba yung
2: JP Rizal.
1: Ang ganda na dati, pagpupunta ko doon ako.
2: May tinatay yung building doon sa katabi doon, extension ng ospital.
1: Okay. Sige. Abangan natin ang SOPA ni
2: SOPA.
1: Sol Aragones.
2: Sa Mindoro ba? Si Governor Doloro. Wala pa akong balita.
1: Wala pa.
2: Wala pa.
1: Oo. Oras natin, 4:16 ng madaling araw na.
2: Ano ba mga pag-uusapan? O, si kasi, Mayor Ina sa Lunes.
1: Oo nga, nahihinga ng data kung ilang pasahero na yun. Ang bago yung mga mukha ng ating mga nakikita ko dito.
2: Ay, birthday niya si Christine. Yung pala natin dyan. Yung pinaka-senior natin dyan.
1: Ayun. Yeah. Wala, si Sak. Oy, tama na. Magbabalik muna tayo.
2: Oo. Sige, dyan lang kayo.
0: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Dr. Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si Dr. Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sina Noel Alamar at Dennis Datu sa Yan Tayo! Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon!
1: Eto na ang kwentong dayon
2: na
1: talagang kapupulutan natin ng mga aral, inspirasyon, siyempre. At lalo na pag ang natampok natin ay may kinalaman sa pagninegosyo, nagkakaroon tayo ng mga idea.
2: Pero babatiin ko lang muna yung kaibigan ko. I would like to greet my friend from Las Vegas, Clarence O'Neill. Happy 4th of July.
1: At least hindi Alamar.
2: Happy 4th of July, Clarence. Yeah. Okay.
1: May handa.
2: Turkey.
1: Turkey.
2: Turkey. Yeah, Turkey.
1: Ito po ang ating kwentong dayo ngayon. Pandan. Alam mo ba yung pandan?
2: Oo, yung...
1: nilalagay sa sinaing.
2: Sinaing.
1: Mabango.
2: Rosas pandan.
1: Ginagawa din pala yung mga, parang mga bayong-bayong bayan.
2: Oo. Oo, parang...
1: baka ibang klaseng pandan yun. May pandan na malalaki talaga.
2: Oo.
1: Hindi yung palagay sa kanin.
2: Ginagawang bag, ginagawang ganun.
1: Ay, sa edad pong 19,
2: aba?
1: Sinimulan po ang negosyong pandan.
2: Mm-mm.
1: Ni Nicole Justin Ansay.
2: Ha? Taga Cavinte pala to.
1: Oo. Ito bilang paraan daw upang matustusan ang pag-aaral niya.
2: Mm-mm.
1: Ngayon po, hindi lang ito naging susi sa pagtatapos niya sa koleyo, kundi isa na rin po siyang lumalagong negosyo
2: aba?
1: Na nagbibigay ng kabuhayan sa mga lokal na weavers.
2: Ayun na.
1: Magahabi.
2: Oo.
1: At nagsusupply na din po siya sa iba't ibang kumpanya sa buong bansa.
2: At 19 years old,
1: 19 years old.
2: Uh-huh. Ayos.
1: Atin pong makakaugnayan, makakausap si Nicole Justin Ansay, LPT. Anong LPT? License, ano yan? Physical...
2: Therapist.
1: Ha?
2: Mm-hmm. Siguro.
1: Laguna Polytechnic
2: Technology. Tawagin mo na.
1: Professional teacher. Ikaw naman. Physical therapist ka.
2: Physical therapist.
1: Saan mo pinagkukuha?
2: Eh, katunog.
1: Si Nicole Justin Ansay. Magandang umaga, ma'am.
2: Pinapatawa ka lang namin, Nicole.
6: Hello po. Good morning
1: po. Ayan. Ano ba yung mga nasa likod mo? Yan ba yung mga bayong nagawa sa
2: mga
1: pandan?
2: Mga bayong ba yan? Mga banig ba yan?
6: Yes po. Yan po yung mga bayong gawa po sa pandan po.
1: Ikaw, 19 na taong gunang ka ngayon o nung simulan mo itong proyektong ito, itong negosyong ito?
6: Ayun po, 19 years old po ako nang sinimulan ko po yung negosyo. And now po, I am already 23 years old na po.
1: Ay, bakit ikaw pala ay isang teacher? So, kwento mo, magamat po. Nabanggit ko kanina na ito'y ginamit mo sa pantustos sa iyong pag-aaral.
2: Mm-mm.
1: Baka kwentuhan mo kami, bakit naisip mo ang pandan? ang gawing negosyo?
2: Marami bang pandan dyan sa Cavinte?
6: Yes. Actually po, dito po kasi sa lugar namin is, bale, ito po talaga yung, madami po kaming mga pandan po dito po sa lugar namin sa Cavinte, Laguna. Actually, madami po yung mga taniman dito ng pandan. And yun din po talaga yung kinabubuhay po ng mga tao po dito po sa amin po sa Cavinte, Laguna. And ayun, pandan po dahil... Actually po dati si Mami lang talaga yung nagtitinda po nito dito sa amin po dito po sa family namin. And ayun po hanggang sa naisip ko po na gumawa po ng sarili kong Facebook page. Tapos ayun po dun po ako nagsimulang mag-post. Then hanggang sa ayun po nag-boom po yung pagpo-post ko dun sa Facebook page na yun, which is yung pandan industry po. Tapos ayun po dun na po nagtuloy-tuloy hanggang sa dumami po ng dumami yun pong clients po na nagme-message at dumadating po sa aming pamilya.
1: Pero yung pandan na itinitinda na yung mama, hindi pa bayong, parang dahon-dahon lang.
2: Dahon-dahon lang.
6: Hindi po, bali bayong na po siya,
1: bayong
6: sir.
1: Bayong na.
6: Oo. Gawa na po siya.
1: Yung pandan na yan ba? Yan same ba yan nung inilalagay sa kanin o ibang klaseng
2: tsaka
1: pandan
2: sa,
1: yan?
2: Sa sago? Sa gulaman at sago?
6: Bali, magkaibang klase po yun. Magkaibang variety po sila ng pandan. Yun pong sa pandan na yun is yun po yung tinatawag namin dito sa amin sa Cavinte po na pandan, pandanan. Tapos yun naman pong pandan na ginagamit namin dito is yun po talaga yung pandan na for weaving po talaga siya.
1: Yun yung malalaki.
2: Mas malalaki.
1: Yung malalaking puno.
6: Opo, mas malaki.
2: Tapos makulat yan, ano?
6: Opo, matibay. Mas
1: matibay po. Na para may tinik-tinik.
6: Yes.
2: Oo, pag natuyo yan, parang yung pinatuyo mong water lily. Kasi matibay. Water lily ginagamit din sa mga bag yun eh.
1: Kamo, ang iyong nanay ay talagang gumagawa niyan dati pa, pero hindi ganun karami.
6: Opo.
1: Ayun.
6: Tama po.
1: So, para mo naisipan. So, naisip mo, gumawa ng iba-ibang disenyo, pinag-aralan mo, pinatibay mo.
6: Actually po sa mga design, bale, yung ang mga ginagamit pa din po namin na design ngayon is yun pong mga traditional po na na ginagamit kagaya po dati. Hanggang sa nagkaroon din po kami like nung iba't ibang design like mga backpacks, ganun po, yung mga envelopes, something like that po. And also din po yung nagkaroon din po kami ng mga use of plastic, materials po.
1: Paano ang proseso?
6: Yun naman po yung kinukuha po namin sa Louisiana, Laguna po.
1: Paano ang proseso ng paggawa niyan? Hindi ba hindi ba mahirap gawin at madaling masira?
6: Sa proseso po ng paggawa is actually ang haba po talaga ng process at ang dami pong process na pinagdadaanan para po makabuo tayo ng isang pandan products. Kasi po simula po sa pagkuha po ng mga pandan sa farm, bali po after po nun is ililinasin pa po nila yon, ikakat pa po nila yon into strips, tapos inidadry pa po namin yon under the sun. After po ng drying is pinapalambot naman po namin yon dun po sa tinatawag namin na iluhan. Then ayun po, mano-mano po namin ginagawa yon doon, yun pong pag-iilo na talaga pong kailangan po ng persa po ng mga tao pong nag-iilo. Then after po ng pag-iilo, doon pa lang po mai-start yung paghahabi po or yung weaving po na tinatawag natin. Then after po nung weaving, saka po namin sila doon nilalagyan naman ng mga tangkay. Then after po nun, kapag meron na silang mga handle, yung pong mga bags natin at yung boxes, is doon naman po kami mag-proceed sa cleaning process po. Binabrush po namin yon manually po isa-isa para po matanggal po yung mga like lumot po or yung mga dumi po na meron po doon sa pandan bago pa po kami doon nakapag-proceed po sa amin pong delivery.
1: So marami ka lang tauhan ngayon na gumagawa niyan.
6: Actually, sa tauhan po, meron na po tayong nasa 17 weavers po dito po sa Cavinte, Laguna and Louisiana, Laguna po.
1: So malaki na yung pagawaan mo. Lumaki na siya.
6: Actually po, ito po kasi ay home base. So ginagawa po nila yon sa mga sarili-sarili nilang bahay. Tapos once okay na po, kompleto na po yung order ko sa kanila, doon po ako magsisimulang ang mag-pick up po sa mga bahay po ng mga weavers natin. And ayun po, or kaya naman po kung minsan ay sila po mismo yung nagdadala po dito po sa ang bahay po namin.
2: So bali, pina-farm out mo yung production, ano?
6: Opo.
2: Oo, kanya-kanyang bahay ng mga weavers.
6: Opo, tama po, home base po kasi siya.
2: Paano yung quality control nun? Ikaw na yung nagka-quality control.
6: Opo, opo. Kami po dito po sa bahay yung nagka-quality control. Nun, bali po, pagkadala po ng mga weavers, i-check naman po namin yun isa-isa po para po makita kung wala bang sira, walang damage po yung isang produkto.
1: Hindi ka ba kinabahan, Nicole, na nung sinisimulan mo yan, baka walang bumili, baka hindi mabenta to. Anong gagawin ko dito kung sakaling wala namang bibili nito?
2: Matambakan ako nito. Ang dami. Ang bayong.
6: Yes po. Tama po. Nung pong una po, hindi ko din naman po talaga siya inakala na magbo-boom. Kasi po, syempre po, ang bata ko pa lang po noon, sa edad ko po na yun na 19 is, parang hindi ko po siya naisip na meron po palang mga tao na magtitiwala sa akin. Like yun pong iba't iba, mas malalaking kumpanya po, mas malalaking negosyante po kasi yung mga nakatransaksyon ko. So, hindi ko po talaga noon lubos maisip na yun pong mga kagaya po nila ay magtitiwala po sa isang katulad ko po lamang. Kaya po sobrang ang pasasalamat ko po dun po sa mga tao po na yun.
1: Paano nag-boom? Paano nakilala ang paano may mga kumontak sa iyo? Paano na lang?
6: Ayun po, nagsimula po yun sa pag-post ko nga po dun po sa Facebook page namin. Tapos, kung saan na lang po kasi doon nagme-message yung mga tao. So, parang one day, nagulat po ako na bigla pong ang dami po ng mga messages, doon po sa post ko po na yan. Tapos, ayun doon na po nagsimula po.
2: I understand, meron na rin na ine-export mo na rin? May mga customers ka na rin abroad?
6: Opo, actually po, mayroon na po like from Canada po. Doon pong nakaraan nagpa-deliver po kami sa Canada po. Bali, ang nangyayari po kapag po sa mga export is since mayroon po silang mga contact po dito po sa Manila po namin yung pinapa-deliver. Ayun, then sila na po ang bahalang mag-distribute nun. Sa ibang bansa po.
1: Hindi ba, nung sinisimulan mo yan, bata ka pa, 19, hindi ba sabi ng nanay mo, ng mama mo naku, baka wala namang
2: bumili.
1: So, huwag mo lang ganyan, baka masayang lang yan.
2: Ang dami ninyan dito.
6: Actually, hindi naman po dahil po nung simula po nung nag-start, nung nagpaalam po ako kay mami na gagawa nga din po ako ng sarili kong Facebook page is talaga pong sinupport po nila ako. Kami pong lahat po dito po sa pamilya namin. Ramdam ko naman po palagi yung full support po nila sa akin.
1: Yun ang
6: lalo
1: maganda.
6: Na po ngayon na magtatrabaho na po ako. Halos everyday po talaga akong nasa school. Tapos, ayun po, sila po talaga yung naaasahan ko po pagdating po din dito po sa negosyong to.
1: Pero dati, nung nanay mo nagbebenta lang, hanggang pale-palengke lang ang sinusuplayan ninyo.
2: Yeah, oo.
6: Ano po, bali nun pong si Mami is, meron na din po siyang mga naging client po, like sa iba't iba lugar po, like sa San Pablo, mga ganun po. Tapos, hanggang sa, ayun po, mas dumami po ng dumami na talaga yung mga clients po namin. Luzon, Visayas, Mindanao na po yung pinapadalhan po namin.
1: Kasi sa panahon ngayon na makabago na, marami pa rin pala ang
2: Bumibili
1: at may pangangailangan. Mataas pa rin pala ang demand ng mga ganyan, mga bayong, mga na pandan. So, saan
6: nila? Ano po?
1: Sige. Go.
6: Sorry?
2: Sige, go ahead.
6: Ayun po kasi, yun nga din po yung inano namin. Kasi po, akala ko din po dati ang mga tao po ngayon is parang hindi na sila yung mga ganito po kasi very traditional po, di ba po? Kung iisipin nyo po. Pero hanggang sa ayun po pala, ang dami pong mga clients, mga mayayamang tao po actually yung iba. Like parang sobrang gandang-ganda po sila when it comes to pandan products po. And also po, yun po kasing mga halimbawa mga business owner, kahit po yung ibang mga business owner po is ginagawa po kasi nila yung packaging para po sa business naman po nila.
1: Mga ganun
6: po
1: yung
6: nangyayari po.
1: Ginagamit sa mga pangregalo.
2: So, Christmas, lalo sa Christmas. Paano yung design? Ikaw na rin yung nagdi-design?
6: Opo. Tapos, pero meron din po kasing like, for example, sa mga size po lang, customized size po ng mga clients po natin. So, ibibigay lang po nila yung exact size po nila. Tapos, ayun po, doon po.
2: Yun
6: po yung exact size po nila na yun ang gagawin po namin.
1: So, iyan, masasabi mo, Nicole, na iyan talaga nakatulong sa iyo sa pantustos sa iyong pag-aaral.
6: Opo, yes po sir. Kasi po simula po nung sinimulan ko po ito is hindi na po talaga ako humingi kila mami ng kahit yung mga pangbaon ko before, yung pang pang halimbawa po may mga kailangan na kong bayaran sa school, ano po lahat 'yan, pandan industry na po lahat yung nag-ano po nan sa akin, nag-provide po nan po para sa akin. Biyaya at hawag po ng Panginoon.
1: So nakakatuwa na sa edad na 19, sinimulan mo ang ganyan negosyo at kayo nag-boom na talaga, na napaka dami na ding natutulungan. So Nicole, ikaw ay nagtuturo pa rin ngayon?
6: Opo.
2: Hindi therapist, ha?
1: Licensed professional teacher. Sorry na, Nicole.
2: Sorry, ha? Licensed professional therapist. Nasabi ko kanya. Teka muna, yan ba'y hindi binubukbok o treated?
6: Actually, sa bukbok, hindi naman po sila binubukbok. Ayun po is, dati po kasi is parang halimbawa po kapag ka sobrang lamig ng panahon, tapos hindi po well-dried, yun pong mga pandan products natin, nagkakaroon po talaga actually sila ng mga molds. Kaya po ngayon, kapag ka po ganito na medyo, nung mga nakaraan po pala na summer, pag ganun, talaga pong nisushare po namin na nadadry po talaga yung mga pandan products po natin. And ayun po, before din po, kapag ka po yung may mga ganun pong case, like, tawag dito, nagkakaroon po sila ng amag. Mm-mm. Ang ginagawa po namin is bago, kaya po mayroon po kami ng cleaning process po. Dito po kasi sa bahay pa lang, sinusure po namin na para pagdating po sa client is wala na po yung mga molds po na mayroon dun sa pandan.

0: about din po doon is nagkakaroon din naman po ng project po ang LGU po na nagtatanim po ng mga pandan. Po.
1: Ayun. Ay, sa Cavinti, napakalamig ng
2: maganda.
1: Panahon dyan, yes. Pati sa Louisiana.
2: Yes. Oh, maliit na bayan yung Cavinti, pero napakalamig.
1: Oo. Yan ang Cavinti, yes, ay dyan lang yan, malapit sa Manila Bay.
2: Ano yun?
1: Cavinti. Ah,
2: Cavinti yun. Nasa Port District yan ng Laguna.
1: Joke lang. Cavinti, Laguna, katabi Louisiana.
2: Louisiana, Magdalena, USA.
1: So, Nicole, ano na lang ang may iwan mong payo,
2: mm-mm,
1: sa ating mga kabataan, mga gustong magnegosyo sa murang edad?
0: Ayun po, sa mga kabataan po natin na gusto pong magnegosyo, ayun, huwag kayong matakot magsimula sa maliit. Kasi kagaya ko, nagsimula lang din po talaga ako sa maliit, and talaga pong binigay ko lang yung sipag ko, yung buong sipag ko, yung tiyaga ko everyday. Talagang nakakapagod siya, pero masasabi ko po na worth it. Ayun, huwag kayong matakot magsimula, huwag kayong matakot sumigal sa negosyo.
1: Okay. Maraming...
2: Actually, ka muna, saan ka makukontak? Facebook page
0: po
2: mo.
0: Sa mga gusto pong po, sa mga gusto pong mag-message, you can contact me po sa aming Facebook page, Pandan Industry. And meron din po kami sa Shopee and TikTok Shop po. And sa mga gusto pong tumawag, you can call me po at 0950-907-9863.
1: Okay. Maraming salamat, Nicole Justine Ansay.
0: Thank you.
1: Licensed professional teacher.
0: It's nice to meet you po.
1: Pero may-ari ngayon ng Pandan Industries. Ay, wala. Nasaan yun?
2: Nasaan? May pipindutin ka dyan eh.
1: Anong dito?
2: Takbo, Christine. Takbo birthday, takbo. Girl.
1: Happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Yan. Tapos?
2: Mm-hmm. Sige nga, pindutin mo nga yung 13.
3: Yan! Mo! Ang galing ng Pilipino. Yan tayo.
2: Ay, nako. Okay.
1: Paano?
2: Oo, magbabalik tayo.
1: Nagutom ako. Kasi pandan. Gusto ko lang buko pandan.
2: Buko pandan.
1: 4:36 ng umaga.
2: Magbabalik kami. Diyan lang kayo.
3: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Sina Noel Alamar at Dennis Dato sa Yan Tayo! Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon!
1: Dennis, yung turkey sa Thanksgiving, November yon.
2: November 26 ngayon.
1: Yung July 4, 4th of July, July 4.
2: Independence Day, President
1: Day. Parang ganun.
2: Magkaiba pala yun.
1: Puro fireworks.
2: Salamat
1: puro
2: po fireworks. Sa nag-correct sa amin.
1: Yan.
2: Ito kasi si Noel.
1: Hindi, natakam ako doon sa turkey. Natakam ako.
2: At dahil natakam ka sa turkey, punta tayo sa kambingan.
1: Kambingan.
2: Lipad tayo ng Cabiao, Nueva Ecija.
1: Sige.
2: Oo.
1: Mm-mm, si Randy.
2: Oo, kasi nag-aalaga ito ng mga kambing.
1: Kambing.
2: Nagpaparami.
1: Mm-hmm.
2: At ginagawang sabon.
1: Anong sabon? Yung gatas.
2: Yung gatas ng kambing.
1: Uh-huh.
2: Nakakaputi kaya.
1: Ikaw ba'y nakainom ng gatas ng kambing?
2: Ay, hindi pa.
1: Yung keso na gawa ng gatas ng kambing.
2: Di ba, alam ko kalabaw-laang?
1: Hindi, pati yung kambing, yung gatas niyan, pag hindi nabili, ginagawang keso. Walang tapon.
2: Alam ko, champagne
1: eh. Champagne eh.
2: Champagne eh. Sa Batangas na ang yata meron nun ah.
1: Nung piyesta sa Polar, pakatay ko ng kambing.
2: May champagne eh.
1: Yeah, may champagne eh. Sa Batangas, anong tawag? Champagne.
2: Ganun din.
1: Champagne eh.
2: Oo, champagne eh.
1: Champagne eh.
2: Pamulutan ng mga maglalasing.
1: Tapos ang taas ng uric acid, hindi maikin.
2: Pero ayaw, hindi ako makain kasi ang anggo, baho.
1: Depende kasi sa luto.
2: Yun talaga ayaw ko. Amoy pa lang ayaw ko. Pero masarap daw.
1: Masarap talaga. Depende sa luto yan.
2: Ay, nako.
1: Ay, tawagin natin.
2: Nasa Zoom po natin si Ginong Randy Valero, ang owner ng R.O. Valero Integrated Farm. Nag-aalaga ng mga kambing at gumagawa ng sabon mula sa gatas ng kambing.
1: Nakakaputi kaya yan, Dennis Dato?
2: Kaya nga, interesado ako. Ito naman ang mga kutis natin.
1: Oo nga.
2: Sir Randy Valero, magandang umaga.
1: Good morning.
3: Good morning, Sir Noel, and good morning, Sir Dennis.
2: Ayan. Inasan ang kambing nyo?
3: Pinagpalang umaga po sa bawat isang magsasakang Pilipino.
2: Maganda umaga po. Bakit wala kayong katabing kambing diyan?
1: Hindi kayo kaldereta.
3: Actually, Sir, natutulog pa po sila eh.
1: Ang sinasabi, mula sa pagkukumpuni ng makinaryang pang-agrikultura, natuklasan niya yung isang malaking oportunidad sa goat raising at paggawa ng goat milk soap.
2: Ay, paano? Anong kwento niyo dito, si Randy? Paano nauwi sa pag-alaga kayo ng kambing?
3: Yes, sir. Yes, Sir Dennis and Sir Noel. Actually, ay kami isang farmer, no? Pamilya ng farmer.
2: Uh-oh.
3: At dati rin akong OFW bago ako nag-alaga ng kambing.
2: Uh-oh.
3: At nakita ko yung potential ng pag-alaga ng kambing nung pumasok ako sa Central Luzon State University.
2: Uh-oh.
3: At doon nga nagkaroon tayo ng pagkakataon makapag-alaga ng kaunti. Pero dumating ang time na pinuhunanan na rin natin at nakapag-yield na rin tayo ng gatas ng kambing.
2: Sino nagturo po sa inyo na mag-alaga ka ng kambing, Randy, at malaki ang potential dito, malaki ang kitaan dito?
3: Sir, marami namang ahensya ng gobyerno natin nagtuturo nito. Ang importante lang ay talagang nasa puso talaga yung pag-aalaga ng hayop. Like yung National Dairy Authority, nandiyan din yung BAI. So naghanap talaga ako ng knowledge para alagaan ng maayos itong mga gatas ng kambing.
2: Gano'ng karami na po ang kambing na inaalagaan nyo?
3: Nung time na after pandemic, lumobo ito sa 500.
1: Ba'y marami?
3: Na kasalukuyan ay nasa 300 itong mga kambing ko. Na lahi po ito ng gatasan, Sir Noel and Sir Dennis. Ang tawag dito purebred.
2: Hindi siya yung Tagalog nating kambing. May lahi talaga.
3: Oo, may lahi po siya.
1: Yung mga
3: siya.
1: New Zealand
3: may lahi
1: ano?
3: Po siyang gatasan.
2: Kasi alam mo yung tito ko may mga alaga din kambing. Nag-import pa siya galing Australia.
1: Australia, New Zealand.
2: Parang
1: daan
2: libo ang halaga ng isang kambing.
1: Malalaki.
2: Ganun pala kamahal yun.
3: Tama.
2: Oo. So, sir, yung mga kambing nyo, hindi yung pangkatay, hindi yung pangkarne. Pang ginagatasan nyo.
1: Ginagatasan.
2: Tapos ginagawa nyo sabon.
3: Tama. So, Sir Noel, Sir Dennis, itong mga gatas ng kambing ay actually uuwi rin naman sila sa karne pagka sila ay old age na.
2: Mm-hmm.
3: Yung mga lalaki na hindi talaga materyales.
2: Mm-hmm.
3: At yung mga babae naman o yung mga inahing kambing na hindi na masyadong gumagatas, ito'y nauuwi talaga sa karne. Pero inaalagaan ito ng mahusay para mag-yield o para ito ay gumatas.
2: So, bakit paggagatas yung pinili nyo, Sir Randy? Mas malaki ba kita doon?
3: Tama. Tama, Sir Noel, Sir Dennis. Ang pag-aalaga kasi ng kambing, ang alam talaga natin yung ginagawa silang pulutan, ginagawa silang papaitan, champene, narinig ko kanina. Pero this time around, kailangan natin tuklasin bakit ang ibang bansa ay gumagatas din naman. At actually, ang kategory ng gatas ng kambing ay ito ay next to mother's milk. So, ganun siya
1: ka-sustansya.
3: Ganun siya ka-sustansya. At actually, yung goat's milk soap, isa lang ito sa mga produkto na kung saan ay magandang gawing sabon talaga kasi yung sangkap nito ay gatas ng kambing. Kilala ito sa buong daigdig. Ganun nga lang dito sa atin sa Pilipinas ay hindi pa masyadong nalalaman ang mga technology.
1: Pag ba yung sabon na yan, ginamit, hindi ka ba mag-aamoy kambing?
3: Hindi naman na Sir Noel, Sir Dennis, ito yung meron namang itong mga sangkap. Actually, ang sabon ay may ingredients din na iba. So, may scent din siya. Kung gusto ng customer na ganito ang scent, ito yung magagawa namin. Pero ang gatas dito ay 30% lamang. Patunay na ito ay nagiging moisturizing at nagiging whitening para...
1: Yun, whitening! Yun yung keyword.
2: Yun yung whitening pala. Kaya pala ang kinis ng kutis nyo, Sir Randy.
1: Oo, chinky ha, whitening.
3: Thank you po.
2: Kayo gumagamit talaga nyan?
3: Gumagamit po kami. So, ito po regular po namin ginagamit.
1: Proven na whitening.
3: Proven po. Araw-araw ako nag...
1: Padala ka nga din ng isang bareta. Masubukan natin.
2: So kayo na mismo, Sir Randy, ang gumagawa ng sabon.
3: Tama po, sir. Pero kami po ay guided ng isang chemist po na talaga namang iniingatan po namin kasi yung mga client po na...
2: Sumabenta na. Mabenta ang sabon yung gawa sa gatas ng kambing.
3: Sa ngayon po, sir... ito po isa lang sa mga byproduct po namin. May mga nag-o-order po na mga doktor na kung saan ito po inire-recommenda nila sa kanilang mga client.
1: Mga derma at, siguro, mga derma ano?
3: Tama po, mga dermatologist. At sila po yung talagang safe na magre-recommend nito.
1: Tama.
3: Dahil po sila po ay pinag-aralan din po nila ang husayan po ng goat's milk soap.
2: Ayun. Mm-hmm. So bukod sa paggawa ng sabon, ano pa yung mga byproducts niyo po dyan?
3: Katulad po ng nabanggit po ninyo, mayroon po kaming keso.
1: Keso.
3: Mayroon po kaming goat's milk ice cream.
1: Yun.
3: At actually, meron din po kaming mga leather, mga bag na gawa po ito sa balat ng kambing. Lahat po ng, wala naman po talagang tapon o wala naman po talagang basura pagka tayo po ay nag-agrikultura.
2: So, kambing lang bang inaalagaan nyo o may iba pang hayop dyan, Sir Randy?
3: Ang katunayan, Sir Noel, Sir Dennis, ako po ay... nagkaroon ng parangal ng gawad saka. Ang kategory ko po is integrated farming. Ang prime commodity ko po o yung pinaka commodity ko po o pinaka pinagkakakitaan ko po rito sa kambing is ay sa farm is kambing. Pero mailaga po ako native na manok, tupa, may baka, may fruit trees, may gulay.
1: Pala. Diversified marami pala.
2: Pero hindi ba mahirap pag-alaga ng kambing?
3: Yung pong mga kambing ko, sir, ay medyo mahirap alagaan compared doon sa mga native. Kasi po yung pong aking sistema ng pag-aalaga ay confinement. Ito po yung mga nakakulong at inaabutan lang po sila ng, o dinadala lamang po sila ng pagkain. At regular po yung kanilang sa health issue like yung deworming at saka yung vitamins. So regular po namin yan binibigay. So kailangan po talaga ng management para po talaga sila ay mapakinabangan po ng gusto.
1: Ikaw ba nakapag-alaga ng kambing, Dennis?
2: Meron kami dating mga kambing na sa mga backyard lang naman.
1: Backyard, oo. Ako rin. Ako yung nagpaalaga ng kambing, maikwento ko lang, mga Randy, ano, Dennis. Oo, ang usapan namin doon sa nag-alaga, hati kami pag nanganak. So, in short, nanganak ng anim.
2: Anim?
1: O, dito, one-two, tig-tatlo kami.
2: Bakit? Inang bang kung mga nakang kambing, ilang piraso ba?
1: Depende.
2: Hindi, sobra naman yung anim.
1: Oo, anim. E tapos, andito, nung umuwi ako, di kinumusta ko. O, nasa na yung anim, tig-tatlo tayo. Ay, sir, namatay po yung sa inyo.
2: ang kambing ba, pag nanganak, mga Randy, is isang anakan, ilan po bang anak?
3: Ito po yung nanganak ng average po na actually, 1.5 po siya. Kung titingnan po natin yung kidding index, of course, wala naman pong kalahati. Every panganganak po ng dalawa ay nakakabuhay po tayo ng tatlo. So, isa, dalawa po ang nagiging anak po nila sa isang anakan po. Pero sa isang taon, sa amin pong management, kailangan po natin makapag-produce po ng tatlo. Natatawa po ako doon sa kwento ni Sir Noel. Ganyan po talaga yung nangyayari pag
1: pinaalagaan
3: natin alam mag-alaga.
1: Ayun. Namatay yung party ko. Yung party niya ay buhay.
2: Pero hindi isang anakan, anim yun. Dalawang beses.
1: So,
2: dapat bantay pag may papaalaga. No? Mahirap din parang dun sa ano, nagpapaalaga ng baboy.
1: Ah, ganun din.
2: Aba, isang taon na
1: Wala pa.
2: Hingi ng pambili ng feeds.
1: Oo.
2: At hindi daw lumalaki pa. Ang baboy, 4 buwan lang. So, dapat talaga may kaalaman sa pagpapasok kayo sa ganyang negosyo, pagpa-farming. Dapat pinag-aaralan.
1: Alam
2: mo talaga.
1: Diba? Sabi nga ni Mang Randy, merong government interdiction. Ano? Meron para matuto ka yung pamamaraan ng pag-aalaga. Ano po?
2: Pero parang nakakaawa naman katayin itong kambing na ito. Pala yung tingin sa camera.
1: Oo, ang ganda. Ang gaganda. Lalaki ng kambing niya.
2: Anong lahi ng kambing niyo, sir?
3: Ang mga lahi po ng gatasang kambing na naka-adapt na po rito sa Pilipinas is Anglo-Nubian, Saanen, La Mancha, Alpine. Yan po yung mga breed na kung saan ay galing po ito ng Australia,
1: New Zealand.
3: Yun po talaga. May mga kilala natin bansa na gumagatas. Doon po sila galing.
2: Sige. Pwede bang pumasyal dyan sa farm nyo?
3: Anytime po at welcome po kayo. Kayo po ba ang hindi namin na ikararangal na pumasyal?
2: Hindi, yung publiko, yung mga gustong matuto, pwede ba pumunta dyan?
1: Paano pumunta dyan?
3: Pwede po. Actually, as a learning site for agriculture po ng Department of Agriculture, ATI, test na rin po tayo. Kami po ay talagang nagtuturo. Mandato po namin na magturo po talaga sa mga bumibisita. Kung ano po ang kahalagahan po ng pag-aalaga ng hayop at pag-aalaga po ng halaman. Ang tawag nga po namin dito yung sustainable farming. Alam po natin na talagang yung food security ay seryoso po tayo dapat lahat nagampanan ito. Hindi lamang po ang gobyerno ang seryoso po rito. Tayo po mga Pilipino kailangan po nating harapin ang lumalaking banta ng kagutuman po sa pagpuproduce po ng pagkain. Kailangan po natin pagtulong-tulungan po ito.
2: Saan po kayo sa Cabiao, Nueva Ecija?
3: Actually, sir, ang hometown ko is Cabiao. Pero ang aking farm po sa kasalukuyan ay nandito po sa Bacolor, Pampanga.
2: Sa Bacolor, Pampanga.
3: Malapit lang po.
2: Bago magwagwa.
1: May San Fernando lang yan .
3: Tama po.
2: Okay. Sige po, Sir Randy, maraming salamat po. At saan ba mabibili ang sabon yung pampaputi na yan?
3: Dito po sa amin sa farm, dito po siya mabibili. Pero meron po kaming mga dealer o nagbebenta po. Ito po sa Zambales, doon po sa Lotus Farm. Yun po yung aking kapartner. Yung po may-ari ng Lotus Farm is dermatologist.
2: Anong pangalan po ng sabon nyo?
3: Actually, sir, wala pa po siyang brand name. Mm. Talagang ang nagba-brand name yung pong yung doktora po na bumibili po sa amin.
2: Pero kitang-kita niyo naman ang epekto ng goat soap.
1: Uh-huh.
2: Sa
1: pero hindi mag-aamoy kambing, ha?
3: Hindi po.
2: Okay, uh-huh. Sir Randy, maraming salamat sa pagbabahagi ng kaalaman.
3: Opo, salamat po at gusto ko lamang pong iwanan itong isang verse sa Biblia na kung saan sinasabi po rito sa Proverbs chapter 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. So lahat po ng bagay ay kailangan po nating ilagak po sa Panginoon, lahat ng ating planuhin. So magandang umaga po lalo na po sa ating magsasakang Pilipino. God bless po.
1: God bless po.
4: Idol! Idol kita! Yan tayo! Galing mo! Ang galing ng Pilipino! Yan tayo!
2: Ayun, huwag kang puro papaitan, Noel. Maraming pwedeng gawin sa kambing.
1: Tatas ang uric acid ninyo.
2: Yung kambing,
1: kambing,
2: dyan nagmumula ang ginagawang sago.
1: Bakit?
2: Yung mga panlagay sa mga sagot gulaman.
1: Bakit? Sagot? Nagiging corny ka din is dato, ha?
2: Yung ano ng kambing, bilog-bilog.
1: Ay, nako, nako. Oo. May kwento ko dyan. Mamaya pag off-air. Ang babalik mo tayo. Dyan lang kayo.
4: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na po ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas pong 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy po na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: 4:57.
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Rasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
0: Kalawang bugso po ng ating balitaan sa Pangasinan. Nasawi sa isang self-accident ang konsehal ng bayan ng Bayambang. Sumalpok sa halang ng tulay ang minamalehong kotse ng 25 taong gulang na si konsehal John Nazer David Junio sa San Carlos City. Tinakbo pa ng mga rescue team ang konsehal sa Region 1 Medical Center pero idineklarang dead on arrival na. Sa paunang investigasyon, mabilis umano ang takbo ng sasakyan ni konsehal Junio nang mangyari ang aksidente.
1: Sa Palawan, 3 individual ang naaresto habang mahigit 206,000 pisong halaga ng pinaghihinalang ilegal na droga ang nasamsam sa El Nido. Ayon kay Police Regional Office Mimaropa Director Brigadier General Christopher de la Cruz, unang rumuspende ang mga tauhan ng El Nido Municipal Police Station sa isang burger stall sa barangay Maligaya matapos makatanggap ng ulat ng pananakit ng isang empleyado. Nang mapansin ng mga suspect ang pagdating ng mga pulis, agad silang tumangas ngunit na-aresto rin sa barangay Masagana sa isinagawang search. Kasunod ng pag-aresto, nakumpiska ang humigit kumulang 28.91 grams ng shabu at 6.21 grams ng marijuana at drug paraphernalia.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Sa Cebu, nasabat ang National Bureau of Investigation, Cebu District Office, ang 25 shipping containers na punong-puno ng mga hinihinalang mga illegal na mga foreign brand cigarettes. Tinatay nasa 980 million pesos ang halaga nito na nakumpiska sa Gotong Wharf sa Mandawi City. Isinagawa ng NBI ang operasyon kasama ang Bureau of Customs kasunod ng pagkakasabat noong June 24 ng 11 container sa Cebu na naglalaman din ng mga illegal na sigarilyo. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang posibleng paglabag sa mga nasa likod nito sa Customs Modernization and Tariff Act, National Internal Revenue Code at Agricultural Economic Sabotage.
1: Sa Bacolod City, nilunsad ng Police Regional Office Negros Island Region ang 12 araw na Introduction to Cybercrime Investigation Course upang palakasin ang kakayahan ng mga pulis sa pagsugbo ng investigasyon ng cybercrime. Lumahok sa pagsasanay ang 50 pulis mula sa iba't ibang unit ng PRONIR upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa cyber threats, digital investigation at iba pang krimen na gumagamit ng teknolohiya. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na mapanatiling ligtas at secured ang...
3: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa Zamboanga del Sur, hawak at arestado na ng mga pulis ang suspect sa pag-massacre sa kanyang live-in partner na isang health worker at tatlo niyang anak sa liblib na barangay ng Liptapan sa bayan ng Josefina. Na-aresto ang 27 anyos na suspect sa barangay Panagaan sa bayan ng Mahayag. Una, nagtago ang muna sa gubat ang suspect bago nakarating sa bahay ng kanyang ina. Sinasabing matinding selos ang motibo sa pagpatay ng suspect sa kanyang kinakasama at 3 minor de edad na anak nito na natagpuang tad-tad ng saksak sa iba-ibang parte ng katawan sa kanilang bahay noong Lunes.
1: Sa Caraga, nagtalaga ang Department of Health sa Caraga Region ng 10 bagong doktor sa The Barrios o DTTBs upang palakasin ang serbisyong pangkalusugan ng mga liblib at kulang sa serbisyong medikal sa komunidad sa rehiyon. Ayon kay DOH 13 Officer in Charge Regional Director Saidila Rakiin, mahalaga ang papel ng DTTB sa pagpapabuti ng primary health system at pag tugon sa pangangailangan medikal ng mga mamamayan sa malalayong lugar. Ang Doctors of the Barrios Program ay naglalayong tugunan ang kakulangan ng mga doktor sa mga rural na lugar sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga kwalipikado at dedikadong manggagamot sa mga lokal na pamahalaan, kaukulang kaso, laban sa... Ano yun? Bakit nagkaganon?
0: Bakit?
1: Bakit nagkaroon ng...
0: Laban sa ano?
1: May mga kaukulang kaso eh. Oh, nagkamali siguro yung writer. Mga kwalipikado at dedicated na manggagamot sa mga lokal na pamahalaan. Oh, ayun.
0: Yung kapatid ko, yan ang gusto mangyari. Kaya ngayon ay nagpapakadoktor.
1: Yung dentista?
0: Hindi, iba pa. Yung iba isang pa. Kapatid.
1: Oo.
0: Plum nurse, nagdo-doktor ngayon. Gusto ma-assign sa mga baryo.
1: Ay, maganda yan. Maganda yan.
0: Ay, nako. Gastos tuloy.
1: Pero kaukulang kaso, ha, laban sa mga lari.
0: Oo.
1: Ay, nako.
0: Oras po natin, 5:02. Narito weather natin.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo. Panahon, patrol.
0: Ay, may super typhoon tayong inaabangan. Nasa na ba ito? Nakapasok na ba ng Philippine Area of Responsibility? Nasabi na po natin ang ating pong weather forecaster mula sa PAGASA, si Ginoong Obet Badrina. Sir Obet, magandang umaga.
4: Magandang umaga po, gayon sa lahat ng tagapakinig natin. Ngayong weekend, maliwala sa panahon ng mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. But generally po, fair weather tayo, possible hanggang Monday pa po yan. Samantala, yung binanggit nyo nga po, no, may super typhoon tayo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang uling lokasyon po nito, around 3,000 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Posible pong pumasok itong super typhoon na may international name na Bavi, bandang Miyerkules pa naman po. No? At kung sakaling pumasok ito, tawagin po itong Inday. So, yung po yung ating next na bagyo for this month. Samantala, base po sa ating ding kasalukuyang mga datos, medyo maliit pa naman yung posibilidad na magkaroon or tumama ito sa kalupaan ng bansa. Ang possible po na maging movement ito patungo sa may bahagi or bahagi ng Taiwan. Gayunpaman, possible po no, na magtaas pa rin tayo ng tropical cyclone wind signal as early as Tuesday night or Wednesday morning pagpasok po niya, possible na mag-signal na po dito sa may area ng Northern Luzon. Samantala, ang nakikita natin, possible na maulan naman dito sa Metro Manila at karating malaking bahagi, actually hindi lang Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon and Visayas. Possible po na maulan starting mga Wednesday or Thursday hanggang Saturday na po yan. Inaasahan natin, medyo malaki po itong bagyo at malakas. Hindi man ito tatama sa bansa, ay palalakasin ito yung habagat. Kaya next week, maulan po yung week natin next week.
0: Yeah. At anong mga areas po, anong mga region ang uulanin? Para ba itong si Bagyong Karina?
4: Ah, possible. Oh, parang ganun po. No? Yung Bagyong Karina noong 2024, kung po nagkakamali. Nagdala ng malalakas na pag-ulan. Hindi tumama yun sa bansa, pero maulan po yung dinala niya. No? Hindi pala niya. Dinala nung sa habagat. So, medyo general muna po, no? Kasi depende pa rin naman yan sa magiging movement. But at least yung Luzon and Visayas, in the usual areas na tinatamaan ng mga enhanced habagat, which is usually po western section po ng Luzon and Visayas. Ilocos Region, Central Luzon, kabilang yung Metro Manila, Calabarzon, ilang bahagi po ng Visayas, alam lang na yung western Visayas, Mimaropa. So, yun po yung mga areas na kadalasan, no, na nakakaranas ng enhanced southwest monsoon.
0: Magkakasubukan ang flood control.
4: Tama.
0: Sir, ano pinakamataas na signal na posibleng itaas?
4: Okay, good question po. No? So ngayon po, base sa ating, of course, mahirap pa rin sabi kasi 5 days pa bago pumasok. But possible po, kahit hanggang possible, hanggang 4 pwede.
0: Signal number 4.
1: Malakas.
4: At area po ng Batanes ito. Siguro yun din yung i-highlight po natin kasi madalas ang dami na naman po about super typhoon. Tapos, sana hindi po panic yung ating maging response, pero preparation, no? Hindi man ito tatama sa lupa ng kalupaan ng Pilipinas, pero again, magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin sa Northern Luzon at malakas na mga pag-ulan, tulad ng habagat naman, sa rest rest of Luzon and Visayas.
0: So, mga LGU ngayon po ay sinasabi na po ng PAGASA maghanda. Na maghanda kayo, bagamat hindi talaga direktang tatawa o magla-landfall, ay matindi ang magiging epekto nito. Baka sabihin na naman ng LGU.
1: Na walang warning. mga landslide, mga storm surge.
0: So, ngayon po, Sir Obet, ang ito pong Super Typhoon Bavi, hindi pa nakakapasok sa PAR, pero ang balita ko, yung Guam at saka Marianas, ay talagang todo sa paghahanda at mukhang talagang tutunod doon.
4: Oo, tama. Kasi yan po yung dadaanan niya. At next po na possible na landfall dito naman sa Taiwan.
0: Taiwan. Ayaw sa Pilipinas, no?
1: Oo.
4: Pero po, no, hindi man tatama sa Pilipinas, pero yung mga malalakas na hangin po, ano na sa extreme northern zone, yung Batanes area.
0: Ayun, Sir Obet. Ako, ingat mga taga-Batanes area, pero kahit hindi taga-Batanes, dahil may habagat na inasat, ay maghanda po tayo.
4: Sa mga... Expect po natin na maulan starting mga Wednesday or Thursday. Wednesday. Siguro yung mga peak natin, mga Thursday, Friday.
1: Ingat sa flash flood, sa landslide.
0: Sir Obet, ayan ha, nagpaalala na tayo.
1: Mm-hmm. Baka naman sabihin, hindi na naman nagpaalala PAGASA, paulit-ulit na tayo.
0: Sir Obet, thank you very much. Thank you.
4: Maraming salamat po, magandang umaga.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo.
0: Posible ang signal number 4 sa mga areas dyan sa Batanes, ha? Sa extreme northern Luzon, kaya handa-handa po tayo.
1: Mamaya pupuntahan natin yon.
0: Oo.
1: Ang Batanes.
0: Mula Batanes.
1: Sabi ni Don De Asi Salonoy Jr., tuwan-tuwa raw siya doon sa panda na topic natin.
0: Oo.
1: Pero mas nakakatuwa sa kanya yung sahog ng sago na galing
0: kasi
1: sa kambing.
0: Kasi nga, ang sagot gulaman, minsan may kasamang pandan yan.
1: Pandan.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Masarap. Oy,
1: ano ba?
0: Asan ka ba sa July 18?
1: Ano bang meron sa July 18?
0: Ah, ito. Nasaan ba yung aking Cody Godine?
1: Uh-huh.
0: Nawawala eh.
1: Ayan. Andyan lang yan.
0: Andyan dito andyan. Lang yun.
1: Uh-huh.
0: Magpunta po kayo sa July 18 at abangan po ninyo
1: sa... sa Sabado, Caloocan Sports Complex.
0: Nasaan?
1: Sa Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40, apat na po tayo. Ayun.
0: Ay, nandun ka.
1: Simula alas 9 ng... Wala pang call sleep. Simula ng alas 9 ng umaga yan.
0: Wala
1: hanggang...
0: sabi mo, wala pang
1: Simula alas 9 yan ng umaga. Oo.
0: Ba, hindi ko makita yung kodigo ko.
1: Ha? Alas 9, may 300 persons ang pwedeng mag-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa.
0: Tapos,
1: pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman yung public service booth. May libreng merienda.
0: Yun ang gusto ko.
1: Sosi mo, Gasmin, Gupit.
0: Bagumbong Road.
1: Oo.
0: Kalayo naman ito.
1: Payong legal. Aura reading. Ano yung aura reading?
0: Aura.
1: Aura. Ang ganda ng aura mo ngayon. Yung bayan. At iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners.
0: Nandun ba si Rudy Baldwin?
1: Bakit daw ang hula nun? Lagi na lang masama. May livelihood workshop din ito, Dennis. Ha?
0: Ano pa?
1: Para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artist tulad din na Brian Chong, Ann Rain, Ian Manibale, 162, Adja, at iba pa. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, makikipagbanding sa paborito ninyong anchors at reporters tulad ni Dennis Dato.
0: Aba.
1: At sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon din makatanggap ng special na regalo mula sa DZMM. First come, first serve. Ha?
0: Anong meron?
1: Yun, basta may mga livelihood training.
0: Kita-kita tayo ha. July 18, araw ng Sabado. Anong oras?
1: Alas 3.
0: Diyan po sa Bagumbong Road sa Caloocan City. Caloocan Sports Complex po yan sa Bagumbong Road para po sa DZMM 40. Apat na po tayo. May
1: yan.
0: Apat na po. Ano? Pag apat na po, hindi kayo ano yun?
1: Parang...
0: 40 days.
1: Kaya maging bahagi ng kasaysayan at makasaya sa DZMM 40. Apat na po tayo.
0: Yan.
1: Ay, tapos? Paano? Ha?
0: 511.
1: Oh, sige. Babalik kami, dyan lang kayo.
2: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Ang galing! Pangmatagalan!
9: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
8: Aww.
2: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Tatamaan po tayo ng presyo.
12: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
12: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo!
1: Okay, nagbabalik po kami. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga discussion. Dennis Dato,
0: yo.
1: Nasa Zoom natin si Janset Jeronimo, campaign officer ng Kilusan para sa reformang agraryo na nagre-represent sa ugnayan na magsasaka sa bayan ng Sariaya sa Quezon. Meron daw kasi diyang mga magsasaka na nanganganib mawalan ng lupa. Good morning sa iyo, Janset. Si Noel, si Dennis.
13: Magandang umaga din po.
1: Oo.
13: Sir Noel at saka Sir Dennis.
1: Oo. Morning. Ako'y may nabalitaan dyan sa Sariaya na parang may mga pag-aaklas na nangyayari dun sa mga magsasaka natin sa Sariaya. Pakikwento mo nga sa akin dyan, sir. Ano ba yung nangyari dyan?
13: Magandang umaga po ulit sa ating mga tagapakinigan na po. Unang-una po, yung pong binabanggit natin dito, yung problema sa bayan ng Sariaya, ay ito po yung mga CLOWA, no, na ito yung mga magkasaka na to ay nagkameron po ng CLOWA sa ilalim po ng programa o kung tawagin natin yung Comprehensive Agrarian Reform Program man po sa ilalim po ng pagpapatupad ng Department of Agrarian Reform, sila po ay mga magkasaka na nagkameron sila ng Certificate of Land Ownership noong pong mga 1997 pa, no.
1: Mm-mm.
13: So ito ay bahagi po ng unang dekada ng pagpapatupad ng CARP sa panahon na yun. Subalit, matapos yung nabigyan sila, pagkaraan lang po ng 2 taon, nagkameron po ng aplikasyon ang dating may-ari, ano?
1: Mm-hmm.
13: Aplikasyon na dapat daw hindi may pamahagi yung lupang yun.
1: So, at ano
13: sa
1: nangyari?
13: Kalauna, no, nung aplikasyon na yun, tinanggap naman ng Department ng Agrarian Reform. Ang tawag po doon ay application for exemption. So, nag-file sila ng exemption sa DAR at sa kalaunan, no, nanalo ang mga magkasaka sa Department of Agrarian Reform, inapela ho ng dating may-ari hanggang Office of the President, nanalo din po ang mga magkasaka.
1: Mm-hmm.
13: Sa pagkatapos noon, inapela uli nila sa Court of Appeal, nanalo uli yung mga magkasaka hanggang sa inapela nila uli Pagkaraan ng isang linggo, nagkameron agad ng pagbabago yung Court of Appeal at pinaburan yung dating may-ari.
0: Oo.
13: Hanggang sa nakarating na ho ng Supreme Court na natalo na yung mga may-ari ng nakatalo na yung
1: mga magsasaka.
13: So, ito po ay umaabot ng mahigit 260 na mga CLOA na babawian. So, kung nasa tatlong barangay po ito sa Bayan ng Sariaya at yung lawak po ng lupang pinag-uusapan natin na na-decision na ng Supreme Court ay 461. Yung unang, yung isang bahagi po ay umaabot nga ho ng 461. Pero ito ay magtitake ng isang president na kaso dito sa Bayan ng Sariaya.
0: Mm-hmm.
13: At hindi lang po ito nakapending, itong 461 na hectares na to. Umaabot po ng mahigit 2,000 hektaryan lupa pa ang may mga pending. So, ibig sabihin nun natin, kung magtutuloy-tuloy po itong president case na ito, baka hindi lang po abutin ng 260 na mga may CLOA ang maapektuhan. Baka po abutin to ng mga halos 800 to 1,000 CLOA beneficiaries. Pero yung po ay 1997 pa na pamahagi. So, ibig sabihin po nun, siyempre yung mga anak po nila, naglagay na rin po ng mga kanya-kanyang tahanan doon sa lupa na ang akala nila ay kanila na. So sabihin na lang po natin, baka po abutin to ng mga mahigit 4,000 o 5,000 mga
0: John,
13: pamilya ang mga pesyal pag natuloy-tuloy itong problema ito.
0: Johnson, ano ang plano ngayon ng mga magsasaka ito, ng mga may-ari ng lupain?
13: Ang isa pong pinapangambahan ng mga magsasaka ngayon ay dahil na-cancel na po yung CLOA nila, ay posibleng pa ay demolish sila sa mga darating na mga panahon.
0: Meron na bang notice ng meron na bang notice para paalisin sila?
13: Ang wala pa naman ng formal na notice, pero dahil sa decision ay sooner or later ho magkakamero na po yan.
0: Kailan ba lumabas yung decision?
13: Ano po?
0: Kailan lumabas yung decision?
13: Yung decision po ay 2020 po eh. Ng 2020.
0: So matagal na din pala pero wala pa namang order na umalis sila dyan.
13: Ang mga nangyayari po ngayon, may mga pumupunta pong nakikipag-usap po sa barangay na di umano ay naibenta na daw po itong mga lupang ito sa yung dating may-ari, ibinenta nila sa iba pang may-ari.
0: So anong plano nga po ng mga magsasaka na apektado niyan? Sila ba ay mag-aapi na pa? Anong gagawin nila ngayon para hindi sila mapaalis?
13: Ang isang hakbang po na sinubukan natin, kasama po yung ating mga magsasaka dito, ay meron po tayo ng apela uli sa Department of Agrarian Reform, ano? Na dapat tingnan nila kasi sila po ng mga ganito, dapat tingnan nila na maprotektahan to. So nagkameron po ng tinatawag na technical working group sa ilalim po ng Presidential Agrarian Reform Council. Ito po yung aming pinaglalaban ngayon na buhat dito sa nilikha na technical working group. Ito naman po ay nilikha nung simula po 2021 pa at sa kasalukuyan nagkameron po siya ng mga iba't ibang klaseng investigasyon. Para tingnan kung ito bang mga lupang ito ay dapat talagang hindi na masaklaw sa agrarian reform. At sa ngayon, ang ating pong inaantay at nakailang balik na nga po kami dyan sa DAM ay yung resulta po ng ginawa ng technical working group sa pangunguna po ng Department of Agrarian Reform. Huli pong nagtapos yung kanilang ginawang investigasyon ay October pa, 2025. Ngayon po ay 2026 na. Nakailang balik na po kami dyan sa Department of Agrarian Reform. Sa katunayan niya po, nagkameron po kami ng kampuhan dyan sa DAR Central noong mula June 8 hanggang June 10 para nga po malaman yung resulta ng ginawa ng Department of Agrarian Reform Technical Working Group sa ilalim ng park. Pero sa kasalukuyan, pinangakuan nila kami na June 30 balikan namin. Bumalik po ulit kami dyan sa Quezon City nitong June 30. Na mahigit kumulang po na mga 40 mga magkasaka kasama namin dyan. Pero sa kasamaan palad,
1: wala pa rin.
13: Pa rin na ilalabas.
1: No.
13: Wala pa rin ho.
1: Ayun.
13: So ngayon, tuloy-tuloy lang ho yung ating mga pagkilos dito. Kasama natin dito yung iba't ibang grupo, yung simbahan, para manawagan na hindi dapat mabawi. Kasi ang nakakalungkot po, Ang Sariayo po ang kilala sa tinatawag natin vegetable capital ng Southern Tagalog.
1: Tapos matitigil pa, ano? Sige, susubaybayan namin yan, ano, dyan set yung mga pinaglalaban dyan sa Sariaya. Kung ano man yung development, malaman lang namin, ano?
13: Opo, maraming salamat po sa tenyo.
1: Okay, mga kaibigan, si Janset Jeronimo, campaign officer ng Kilusan para sa reformang agraryo na nagre-represent sa ugnayan ng magsasaka sa bayan ng Sariaya dyan po sa Quezon. Okay, Dennis.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Yan tayo.
0: Oras po natin, 5:21 na umaga.
1: Mm-hmm.
0: Sige, larga.
1: Tuloy-tuloy na tayo. Nasa linya naman natin si Mayor Walter Bong Marquez ng Sablayan Occidental Mindoro. Ito'y magandang balita para sa Sablayan. Good morning sa iyo, Mayor, si Noel at si Dennis.
14: Good morning po, Sir Dennis at Sir Noel.
0: Good morning.
14: Magandang umaga, Pilipinas.
0: Nakita lang kami nung Miyerkules sa Mambunaw. Hinahalap ko na wala na bigla eh.
1: Hindi ka humingin tuna.
0: Walang tuna ngayon, maalon.
1: Maalon. Ayan, oo. Ayan. Ay, Mayor, kaya kami napatawag. Ito palang sa Blayan ay pinangalanan na bilang Biosphere Reserve ng munlang
0: UNESCO.
1: UNESCO, ano po?
14: Opo. At kamakailan lang po yan. Kaya naman ay lubos ang ating pasasalamat sapagkat yung designation na maging Biosphere Reserve ng mundo ay isang malagang pagkilala sa ating bayan dito sa Sablayan.
0: Ayun. Gaano po kahalaga ito, sir?
1: Yes.
14: Opo, napaka-importante nito dahil hindi naman ho lahat ng nag-i-intent para ma-designate na Biosphere Reserve ay nangyayari.
0: Uh-huh.
14: Actually po, dito sa Pilipinas ay mayroon lang hong 5 na Biosphere Reserve at kasama po dyan ang pinakahuling nadeklarahan itong nakaraang buwan lamang ng Hunyo ay ang bayan po ng Sablayan.
0: Ano po sa ang deklara mismo na Biosphere Reserve? Itong buong Sablayan po? Ilan po
14: yung... Opo, buong bayan po ng Sablayan. Kaya po ang tawag ay bayan ng Sablayan, Matibay Biosphere Reserve.
0: Ayun. Ay, ano naman po yung Apo Reef? Kasama din daw po ito?
14: Kasama po ito. Para ho kasi mangyari yung deklarasyon na Biosphere Reserve, kailangang maipakita mo ng isang bayan yung kanyang importansya sa mundo.
0: Uh-huh.
14: Kagaya po nung Apo Reef Natural Park, isa ho ito sa mga naging mahalagang diskusyon.
0: Uh-huh.
14: Kasi ang Apo Reef Natural Park po, kapag nasira, ay magugutom ang buong mundo.
0: Uh-huh.
14: Kasi yan po ang breeding site ng atin pong mga isda.
0: Oh.
14: Ang pinakamalaking contiguous atoll in the world.
0: Oh, oh.
14: Kaya po, kapag nasira ang Apo Reef Natural Park, ay isa sa alang-alang din po ang food security ng mundo.
0: Ay, pati pala yung Mounts Iglit Baku Natural Park ay kabilang din.
1: Andiyan ang Tamaraw.
14: Opo. Oh, ang Tamaraw naman ay alam natin na dito lang yan matatagpuan sa Mindoro.
0: Mm-mm.
14: At ang kalakhang bilang ng mga Tamaraw ay nandito po sa bayan ng Sablayan. Kung yung kanila pong habitat ay masisira at na maglalaho na itong mga Tamaraw, ay talo po ang buong mundo dito. Kaya napaka-importante ho itong declaration ng Biosphere Reserve para ang lahat ng mga concerned agencies, lalong-lalo na kami bilang local government, ay magkaroon ng iba't ibang mga inisyatiba para proteksyonan itong mga natatanging species ng hayop, na kagaya po ng Tamaraw dito sa bayan po ng Sablayan.
0: So, pag sinabing Biosphere Reserve, hindi pa sa pwedeng basta galawin yung mga lugar na yan?
14: Hindi po. Opo, meron hong mga panuntunan na maaari hong talaga ang atin pong pamalaan tungkol dito. Actually, ito hong pagkakadeclare na Biosphere Reserve ay isa ho ito sa pinakamataas na protection and conservation strategy ng United Nations.
0: Uh-huh.
14: Sa hierarchy ho ng mga pulisiya ay ako na ho ito, pangalawa sa pinakamataas. Ang pinakamataas po yung World Heritage Site Declaration.
0: Uh-huh.
14: At isa ho yan sa nakapending ngayon sa UNESCO, meron po tayong application din ng Bayan ng Sablayan.
0: Mm-hmm. Okay, so kayo po ang nag-apply nito, sir, sa UNESCO bilang ma-declare na bicycle, sir?
14: Ang atin pong Bayan ng Sablayan mismo ang proponent. Tatlong taon na po ito ng atin pong isunumite. At siyempre marami hong pag-aaral na ginawa din ang UNESCO mismo at kung bakit po tayo na-declara. Ibig sabihin ay nakakumpirma po ng UNESCO yung atin pong isinumiting mga dokumento. May kaugnayan nga dito sa paghiling ng ating Bayan ng Sablayan na ma-i-declara tayo bilang biosphere reserve.
0: Pag na-i-declare na biosphere reserve, meron bang pondo na inilalaan dyan ang UNESCO?
14: Actually po ay sa tunay na buhay, wala. Pero meron hong mga bukas na oportunidad para makapaghain tayo ng mga proposals na maaaring mapunduhan. Ayun. So yun ho ang ginagawa ho natin ngayon.
0: Ayun. So napakalaking tulong talaga ito sa Sablayan, isa sa pinakamalaking bayan sa buong Pilipinas.
1: At saka yung conservation ng natural resources, makakatulong yan.
14: Opo, lalo po tayo dito sa Sablayan ay hindi nawawala sa iba't ibang mga banta. Kagaya po nung pagdeklara ng Supreme Court na maaari nang pumasok ang mga dambuhalang pamalakaya
1: sa 50 kilometers
14: municipal water, ay malaking dagok po yan kapag ka nangyari yan. Pero dahil biosphere reserve na po ang Bayan ng Sablayan, ay
1: hindi na.
14: Marami isa ho ito sa mga paraan ng ating pagpapanatili na mapoprotektahan pa rin ang ating municipal water kahit na meron na pong deklarasyon ng Korte Suprema.
1: Di ba, Mayor, pinaglaban nyo sa Korte yon, ano, yung prohibition ng mga commercial fishing within 15 kilometers sa municipal water? Ano na pong nangyari yun? Tumatakbo pa rin po ba yung kaso ngayon na yon sa Supreme Court?
14: Hanggang ngayon po ay nasa Korte Suprema pa rin. Ang pinakalatest na order ng husgado ay ang consolidation ng iba't ibang mga bayan na nagsampa rin ng kahalintulad ng na petisyon ng Bayan ng Sablayan.
0: Mayor Bong Marquez, inaasahan ba nyo na sa pagdideklara ng Biosphere Reserve ang Sablayan ay lalakas lalo ang turismo ng Sablayan?
14: Opo, isa ho ito sa mga talagang paraan para mapalakas din ang turismo ng ating bayan. Actually, yun ho ang pinaghahandaan din ng Bayan ng Sablayan sa kasulukuyan. Dahil parte na ho tayo ng isang pandaigdigang kampanya sa pangangalaga at proteksyon ng kalikasan. So itong mga bansang kasapi at may mga biosphere reserve ay isa ho yan sa mga pangunahin nating kliyente. Magkakaroon ho ng mga interaksyon ang mga bansa na kasaliho dito sa pagiging biosphere reserve. Ano, so marami-rami ho yan.
0: Ano po, Mayor, ang pangalan ng declaration?
14: Matibay na Bayan ng Sablayan Biosphere Reserve.
0: At kabilang doon ang Mount ang Apo Iglit. Apo Natural,
14: Apurit Natural Apurit Park. Isa ho yan sa ating inilaban, yung Mount Iglit Baco National Park. Kasama po yan, saka po yung tahanan ng ating mga tamaraw. So, kasama po itong ating mga malalagong puno dito sa Bayan ng Sablayan, yung pong ating forest cover. Kasama po yan sa ating laban sa para tayo madeklara bilang biosphere reserve. Kasi malaking tulong ho yan sa atin pong laban sa global warming at climate change.
0: Ang akala ko, ang dineklara lang ay Apurit Natural Park at saka ay Mount Iglit Baco. So buong Sablayan pala.
14: Entire municipality of Sablayan po. Mula sa bundok, Kapatagan hanggang pong Karagatan.
1: Tapos Mayor, pag na-discover pa, pag napatunayan pa ng DOE na may reserve dyan sa Barangay Ligaya, di lalo nang uunlad ng Sablayan, ano, sapagkat umaapoy-apoy pala yung mga kwan dyan eh. Diyan sa Barangay Ligaya.
14: This coming July 8 po ay bababa po ang DOE dito para magkanta ko ng evaluation.
0: Ayun. Okay. Sige po, Mayor, maraming salamat po at matuloy po ang pag-unlad ng bayan ng Sablayan.
1: Sablayan. Lalo pa pag nabutas yung Sablayan Victoria Road.
0: Butas na din.
1: Yung pag natapos na.
14: Opo, isa ho yan sa mga inaayos din sa kasulukuyan ng mga concern agencies ng ating pamahalaan.
0: Saan ba Mayor dineklara yung biosphere reserve? At palita ko yung nagpunta pa kayo ng ibang bansa.
14: Opo, sa Paraguay po. Malayo pala yung lugar na yan. Halos tatlong araw na biyahe.
0: So doon po iginawa, doon po dineclare ng UNESCO?
14: Opo, dito po dineklara ng UNESCO na tayo ay official ng Biosphere Reserve.
0: Bakit sa Paraguay po?
14: Doon po isinagawa yung 34th session of the International Coordinating Council ng UNESCO.
1: So ikalima ang sablayan ano, after ng Puerto Galera, Palawan, Albay, and Apayao.
14: Opo, tayo po ang pinakahuli sa bayan ng Sablayan.
1: Right.
14: Ang pinakauna dyan, yung Puerto Galera. Ating kapatid na probinsya po ng Oriental Mindoro.
0: Okay. Maraming salamat po, Mayor Bong Marquez.
14: Maraming pong salamat. Magandang umaga po.
1: Good morning.
0: Si Mayor Bong Marquez. Ako ba, BBM.
2: Taas noo saan man sa mundo, yan tayo.
0: Ang puti ni Mayor eh. Babalik tayo.
1: Ano? Baka gumagamit ng soap. Ano? Goat soap.
0: Commercial muna tayo.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: At tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Telemark.

0: Nasa linya po natin si Director Nazario Briguera. Magandang umaga po, Director.
1: Good morning, Director.
2: Yes, magandang umaga, Sir Noel and Sir Dennis, at sa lahat ng nakasubaybay sa inyong programa.
0: Opo. Ano na po ang update dito sa fish kill sa may Magat Dam sa Isabela? Tuloy-tuloy pa rin po ba?
2: Ang mga natanggap nating ulat ay mula po sa Ramon Isabela at dito po sa may bahagi po ng Alfonso Lista sa Ifugao, yung po kasing Magat Dam, ay kinagahatian po yan ng dalawang region. So as we speak right now, halos talaga yung stocks doon ay halos majority nito ay talagang wala na halos dahil nga sa nangyaring fish kill dyan po sa Magat Dam.
0: Kailan po ito nagsimula at gano'n na po kalaki ang epekto, Director?
2: Yung sa spot report na natanggap natin, napansin ang paglutang ng mga stocks natin, yung pagkakaroon ng mga fish mortalities noong June 23 pa. At nagtuloy-tuloy ito sa mga sumunod na araw. So sa huling balita at ulat na natanggap natin mula sa Region 2, no, dyan sa lalo na doon sa may bahagi ng Ramon Isabela, that was 3 days ago, nasa more than 22 million pesos na ang kanilang damage and losses. As we speak right now, mukhang mas mataas pa rito yung naging losses. Doon naman sa amin, sa Cordillera, kasi tayo po ang OIC Regional Director ng PFAR Cordillera, as of last night, ang natanggap na nating ulat ay nasa 88 million pesos na ang naging damage and losses doon sa nangyaring fish kill.
0: So, mahigit $100 million na po ang halaga ng pinsala.
2: Yes, mahigit $100 million na aabot sa ganyan yung naging kawalan doon sa nangyaring fish kill.
0: Ano daw po ang dahilan? Bakit nangyaring fish kill na yan? At saka ano mga isda nga pala yan, sir?
2: Tilapia po ito at mai-connecta pa rin natin ito sa nararanasan nating El Nino sa ngayon. Ang nangyari po kasi dahil sa sobrang init, no, bumaba ang level ng tubig dyan sa Magat Dam. At kapag bumaba po yung level ng tubig, mangangahulugan din ito ng pagbagsak na tinatawag natin ng dissolved oxygen level. Sa tubig, ito po yung form of oxygen na hinihinga ng mga isda. Ibig sabihin, pag mas mababa ang level ng tubig, mas limitado yung espasyo ng mga stocks, no, yung mga alagang isda doon sa fish cages. So, talagang babagsak ang dissolved oxygen level kasi nagsisiksika na sila.
0: Parang sa Bataan Lake, yung doong na nangyayari.
2: Dito po sa Magat Dam, more on doon po sa talagang pagtaas ng temperatura din at pagbagsak ng level ng tubig.
0: So, wala pong natira doon sa mga fish cage dyan?
2: Actually, may mga may mga naisalba naman at yun nga, dun sa iba na may natitira ang inabiso na natin magkaroon na ng emergency harvest, talagang hanguin na para kahit papano dun sa may mga naisalbang stock ay maging pera naman ito, no? At tinutulungan po natin sila. Ang PFAR Cordillera po ay nag-deploy po ng doon ng dalawang refrigerated vans. Ito po yung nagbibigay ng logistical assistance po sa ating mga fish farmers sa sino mang gusto magdala ng kanilang mga harvest sa merkado nitong mga nakarang araw. At tinutulungan po natin sila para doon sa, yun nga, sabi ko, yung may mga naisalbang stocks ay matulungan na maging pera pa rin yung mga natitira nilang stocks.
1: Bagsak presyo na raw po yung isda, ano po?
2: Posibleng ganon ang magiging sitwasyon, sir. Gawa nga ng, siyempre, kung nagsasabay-sabay din, no, kasi sabay-sabay nag-emergency harvest. So yung influx of supply doon sa market, yung dagsa ng supply doon sa market dahil nagsabay-sabay ng pag-harvest, posible itong mga hulugan na sabihin nating pagbagsak ng presyo ng tilapia.
0: Saan ba sinusupply?
2: Doon sa mga lugar na apektado.
0: Apo, Director, saan po ba sinusupply ang mga naha-harvest na isda dyan sa may Alfonso Lista sa Ifugao at saka sa Ramon Isabela?
2: Yung immediate locality, yun talaga ang market destination naman. Like, dyan po

0: sa mga bayan ng Isabela. Well, umaabot din po sa ibang bahagi ng Region 2, like dyan sa Cugigaraw, Nueva Vizcaya. At dito naman po sa sa Cordillera, primarily ang market po ay sa Baguio. Doon po din sa mga bulubunduking probinsya katulad po ng Mountain Province. So ito po yung mga destinasyon ng mga stocks po na nahuhuli po dyan sa Magat Dam.
1: Okay. Sige po, maraming salamat po Director Nazario at ingat po kayo.
0: Maraming salamat din po sa pagkakataon na maibahagi po ang impormasyon na to.
2: Okay, si Director Nazario Briguer.
3: Samahang walang iwanan. Iyan tayo.
1: Balik tayo sa Mindoro. Punta naman tayo sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Nasa linya po natin si Vice Mayor Rocky Lagan. Alamin natin, ay bumaba na ang presyo ng produktong petrolyo, nagbaba na ba ang pamasahe? Ang Vice Mayor Rocky Lagan, magandang umaga po.
4: Hello, good morning Dennis, good morning Noel, at good morning din sa mga nakikinig at nanonood sa atin dito sa Teleradio at sa DCMM.
1: Abay, kayo pala yung nagpadala uli ng sulat, ang Office of the Mayor at Sanggunian Bayan, nagpadala ng sulat at resolusyon sa mga shipping lines at sa marina para hiligin na
2: ibaba ang pamasahe.
1: Bakit hindi pa ba otomatiko nagbababa po?
4: Wala pa, Dennis. Nakakalungkot niyang isipin. Ang Calapan City, in my information, nagbaba na.
2: Ano? Yes.
4: Alam mo, bago pa mag-taas ang ating diesel, ang pamasahe natin, nag-raise lang ng around 600 pesos para sa sa mga acting sa papuntang rota na papuntang Puerto Galera. Eh ngayon umabot na ng 700, mahigit 700 ang raise, mayroon na 750 pa. Eh halos kalahati ng binaba ng diesel natin nung bago mag as na yan, ang ating diesel ay nag-average tayo ng around 72 pence before magtaas. Eh ngayon inabot na tayo ng 100
1: bumaba na yung crudo eh.
4: Ngayon, 2017 na, 72 na, Dennis. Nung nagtaas, naging almost doble yan. 100, almost 100, inabot tayo ng mga 140 pesos. Yung diesel plus natin, inabot ng 140. So, naunawaan natin nung una na kung bakit sila nagtaas ng kanilang mga pamasahe. Eh ngayon, binaba na ng kalahati, bumalik na sa halos na dating presyo eh. Yun pa rin ang kanilang pamasahe dito sa amin sa bayan ng Puerto Galera.
1: Naalala ko, Vice Mayor, ang isa sa mga kondisyon ng marina nung payagan yung pagtaas ng pamasahe dahil nga sa oil price hike, sa oras dapat na bumaba ang presyo ng crudo, dapat automatico bababa din ang pamasahe, pero parang hindi nangyayari.
4: Wala talaga. Totoo, sumulat din talaga kami sa marina para mabalikan itong problema ngayon. Dahil lalo na ngayon na, Dennis, ang hina ng turista dito sa amin. Alam mo naman ngayon, off-peak na. So talagang ramdam na ramdam na ng mga kababayan ko ang hirap ng buhay. Ganito ang presyo ng ating pamasahe, hindi naman nagbababa. Talagay ko para sa ating sa pamahala natin sa marina, it's about time na revisit nila yung kanilang naging agreement tong time na yun, Dennis.
2: Vice, kasi nagtataka ako kasi yung Batangas Calapan and vice versa nagbaba na ng average ng 10.5%. Yung rutang Batangas Abrad Ilog nagbaba na ng average ng 7.1%. Tapos yung Batangas Udyongan nagbaba on the average ng 12.5%. Bakit na iwan ang Puerto Galera?
4: Ayun nga ang sinasabi ko, Noel, kung bakit hindi parehas ang kanilang pagtingin sa mga bayan, lalo-lalo sa mga tao, kung bakit ganito ang ginagawa nila, bumababa doon sa iba. Pero sa amin, ganito pa rin nananatiling mataas pa rin ang presyo namin para sa mga shipping line. At siguro ito, isang talaga tanong namin to sa marina, bakit ganito nangyayari? Sa ibang bayan, bumababa na. With only very a shorter nautical miles. Kami, 70 nautical miles lang kami, Dennis. Hindi hamak na mas malayo ang Calapan, that's around 24. Ang Calapan, around
2: 24.
4: 24 nautical miles, 44, around 45 kilometers yan. Kami, ang Puerto Galera, around lang yan din, 70 nautical miles, so that's around 32 kilometers lang.
1: Ano po ang tugon sa inyo? Pinadala nyo ng sulat ni Mayor Robin Hood Ilaga, pinadala ng sulat ang Montenegro Shipping Lines, ang Shogun, ang Galerian Water Transport, at ang Marina. Ano po ang tugon sa inyo?
4: Sa ngayon, wala pa. Pero ang mayor, kausap namin ang kausap po ang mayor nung nakaraang araw, mm-hmm. ay hihingi siya ng pagpupulong para sa mga operator na ito upang matanong at baka magpaliwanag sila sa mga kababayan namin, ba't ganito ang nangyayari? Mm-hmm. Kaya talagang hindi ito, Dennis, hindi ito makatwiran para sa mga mamamayan ko dito sa bayan ng Puerto Galera. Yun ang gustong ipahatid ng ating punong bayan at may paliwanag sa mga kababayan namin kung ano ang dahilan nila. In spite of the fact na kalahati nang ibinaba ng presyo ng diesel, ganito pa rin ang presyo ninyo. And ang pinaka nakakalungkot nga, imagine mo, nagbabana sila sa ibang bayan, sa Puerto Galera ay
1: ayaw pa.
4: Wala pa silang ginagawang pagbabago sa presyo.
1: Baka daw mapera ang mga taga Puerto Galera na...
5: wala na nga tubig eh. Wala na nga turista eh.
4: Wala nasa state of calamity pa kami ngayon. Dinis ng aming patubig. At yan ay mahigit din ang aming pagsusumamo sa ating national government na kami naman ay tulungan upang maayos namin ang aming patubig na matagal na namin itong dinudulog sa national government, Dennis. Since 2023 pa, 2024, dinudulog na namin to sa kanila. Taon-taon ay dinudulog namin to sa national government na kami naman ay tulungan na ma-rehabilitate namin yung aming patubig. Alam mo, Dennis, may paso ko na rin lang. Alam mo, ang aming kasing patubig ay from the mountain, yung bang surface water, natural spring. So naturally talagang naapektuhan ng itong El Nino.
1: Pero
4: so, dumating sa amin ang DNR, ang MGB at nagkaroon ng pag-aaral. Ngayon nga, nagagawa pa ang MGB ng kanilang georesistivity test para mag-iba na kami ng water source. Puro groundwater na, deep wells na. Pero binibase namin siya sa pag-aaral ng DNR, ng MGB. Isang ahensya ito ng DNR.
1: Dumating nga pala dyan, mga taga-MGB dyan, nagtetest daw sila para maghanap ng mapagkukunan ng tubig.
4: Yes, oo, Dennis, nagkaroon sila ngayon ginagawa nila. Actually, Pat, this is the third day. Nagkaroon sila ng georesistivity test para malaman namin kung saan talaga yung tamang source ng aming groundwater. At eventually, ito na talaga yung magiging ano namin, long-term
5: plan solution
4: namin.
5: Magiging,
4: sustainable na talaga yung aming patubig dito sa bayan ng Puerto Galera. Hindi kasi ayaw kasi Dennis na Noel ng ating punong bayan na ibigay ito sa isang private corporation dahil alam niya na tataas ang presyo at ang magsasuffer at ang magbababa ng mataas sa presyo ng patubig ay ang mga mamamayan. So as much as possible, gusto talaga ng mayor na gawa ng paraan ng gobyerno nang sa ganun, may bigay ang patubig ng abot kaya ng presyo ng mga mamamayan.
1: Ay, Vice Mayor, meron na bang nabalitaan ko parang meron na kayo nahanap na water source ng tubig at unti-unti daw nagkakaroon na ng tubig yung ibang lugar?
5: Oo, sa White Beach daw meron na mga deep well.
4: Oo, ang White Beach at saka ang
1: Balatero.
4: Ang Balatero, partially restored na namin siya dahil deep wells na. Yung naayos namin yung nagkaroon kami ng deep well doon na dalawang malalaki. At ayun, awa naman ng Panginoon na ayun, may tubig na ang ilan sa mga kababayan namin. Although, only partially restored siya, Dennis. Ang talagang naapektuhan ng husto ay ang Sinandigan, ang Sabang, ang Palangan. The whole nine barangay halos talagang apektado. Ilan pa lang yung naayos namin dito, Dennis. Kaya talagang humihingi kami ng tulong sa atin sa national government, sa ating mahal na presidente. Na matulungan naman kami na may saayos na lang. Ito ay patubig na dapat naman talagang matulungan o kesa naman sa ibigay namin sa isang private corporation, sa isang company na tumaas ang presyo ng patubig at babahento na ating mga kababayan.
1: Okay. Sige po, Vice Mayor. At maraming salamat po. At narinig na po ng siguro ng ating national government ang inyong apila. Dalawang issue sa marina at sa mga shipping lines, ibaba ang pamasahe at issue ng patubig na tulungan ng national government na maayos ang patubig sa inyong lugar. So ngayon ba, kumusta ang pagdating ng mga turista?
4: As expected, Dennis, Noel, talagang ito na yung time na humahina na yung aming mga pagdating ng turista. We down to almost 30%, 40% na lang kami ng aming usual tourism arrival. Kahapon, weekend, Dennis, nasa mga around less than 1,000 na yung tourism arrival namin.
5: Mababa.
4: Yung kapag regular, yung tapos na summer, Dennis, Tapos na talaga yung season ng pagdating ng turista. So talagang, alam mo naman ang mga kababayan ko, Dennis, talagang Noel, umaasa lang talaga kami. Almost ang industriya namin talaga ay talagang tourism. Meron din kaming fishing, pero hindi ganun kalaki ang mga kababayan ko ang umaasa dyan sa pangingisda.
1: Oo.
4: Ang talaga namin ay turista talaga, indirectly and directly ay turista. Tumaas yung mga kababayan po sa turismo.
1: Ay, yung mga foreigner na nag-scuba diving, humina na din po dyan sa Sabang?
4: Although medyo ano yung drop ng tourism sa Sabang, dahil alam mo naman ang diving, Dennis, yan ay actually hindi talaga siya talaga seasonal eh. Whole year round ay dumarating ang turista ng the divers kasi international yung mostly ang aming clientele dyan sa Sabang. So ang drop ng turismo dyan, ng divers ay talagang hindi ganun kalaki ng drop ng nangyayari ng local domestic tourism natin, ng domestic arrival. Pag summer talagang overpeak yan, overshoot. After the summer, expected na namin to. Inaasahan naman ito na pinaghahandaan ng aming mga kababayan.
1: Nakita ko yung Tama Raw Force, mahina din ang bagsak ng tubig.
5: Mahina ang bagsak ng tubig, oo.
4: Igan talaga, na sa talaga. Pero, ako, dumadaan ako kasi most of the time sa Calapan City ako umuuwi. Pag dumaan ako sa Tama Raw Force, Dennis, nakikita ko yan. Walang mahina tubig na ako patay. So, fish water din siya eh. So yan, most talaga sabi din sa amin ng DNR, very unreliable ng people from MGB na very unreliable po, Vice, ang ating tubig kung surface water. Pero if we make use of the groundwater, most probably, mas magiging maayos po ang inyong tubig. But we have to make our decision, database dapat.
1: Sana makakita ang MGB ng
4: although alam mo this, matagal-tagal to kasi hindi naman namin pwedeng gawin ng deep well ng overnight.
1: Tama.
4: Mga pag-aaral na ginagawa. So sa aking mga kababayan, humihingi po talaga kami ng paumanhin at talagang nagsusumamo po kami sa national government na kami po ay matulungan para sa aking mga kababayan po.
1: Pero ano,
4: sa aming gobernador, sa ating congressman, Gobernador Boss Dolor. By the way, Dennis, thank you very much kay Governor Bonds kasi nagpahatid po siya ng tulong sa amin. At,
5: 1 million ata, di ba?
4: Ng tulong.
1: Tsaka yung OCD. Ang OCD daw.
4: Si Congressman Arnat, tumawag po sa akin ng isang araw sa ating punong bayan at nagpahayag ng pagtulong. So, sana ay matulungan po kami ng iba pa ng ating mga ahensya. At talagang kailangan po. Tubig po ito, mga kababayan. Patubig po ito. Kaya talagang kailangan natin.
1: Nako, paano yung kapihan? Walang tubig eh.
4: Nagagawa ba ng paraan, Dennis? Alam mo yung mga tourism establishment namin, may mga deep well sila eh. Kaya hindi sila masyadong naapektuhan. But still, alam mo naman, siyempre, if you run on a deep well, mataas ang kuryente nila. Talagang mataas ang kanilang operational expenses. Pero kung may supply tayo ng tubig from the municipal, at least yung operational expenses ng mga establishment with this lower number of tourism arrival, hindi nila masyadong mararamdaman.
1: Pero nililinaw natin...
4: Pero nakalipol sila, kuryente.
1: Pero nililinaw natin, Vice Mayor, na still open sa turismo. Ang Puerto Galera. Hindi po...
4: Yes, yes. 100% open ang Puerto Galera sa turismo. 100%. Yung mga tourism destination, lalo ngayon, ang init-init pa rin. Punta kayo dito sa Puerto Galera para po mabawasan ang init ng ulo niyo dyan sa Metro Manila. Alam niyo naman ngayon parang na ito, ang mainit ang ulo sa Metro Manila. Traffic, sobrang traffic, ang init.
5: Correct.
1: Hindi lamang po beach, hindi lang dagat ang pwedeng puntahan sa Puerto Galera. May mga
4: nature. Marami kami mga land tourism destination. Talagang mag-i-enjoy sila dito sa bayan ng Puerto Galera, Dennis, sa Noel.
1: Yung windmill ba? Hindi ba? Pwede bang puntahan na yung windmill?
5: Umiikot na ba yung windmill?
4: Nag-generate na? Sa Verdant. Yan na ngayon ang operator ng windmill. Hindi lang Fesi. Verdant na sila. Napapuntahan naman, mapaayos namin. Magkaroon kami doon ng isang viewing deck doon sa taas para magkaroon kami ng another tourism destination. Until now, wala pang binibigay sa amin. Ang tagal-tagal na yan, Dennis. 10 years lang nakalagay dyan halos ang windmill.
1: Ang ganda pa naman doon.
4: At maraming turista ang gustong umakyat doon para makita ang buong view ng Puerto Galera. Kasi ang taas doon sa taas, ang ganda lugar doon. Mababa temperature, malamig.
1: Ang isa sa pwedeng gawin ng turista doon sa may windmill ay paikutin yung Edisi.
5: Para mag-generate ng power.
4: Malamig-lamig doon, malakas ang electric fan doon.
5: Pero at least, Vice, medyo nabawasan na yung brownout natin. Halos wala na yun.
4: Yes. Medyo nabawasan na. Ang dinadaing lang ngayon talaga ng mga kababayan na, although talaga nabawasan na, salamat sa maayos na na-improve na services ng Ormeco. Ay, ang mataas namang presyo. Dahil talagang talagang nagdoble ang aming kuryente. Grabe.
5: Pero huwag kayo mag-alala, Vice, sapagkat ngayong July and August, may mga forecast na bababa yung rate ng kuryente.
1: Okay.
4: Salamat. Kung mangyari, talagang halos nagdoble kami ngayon. Imagine mo, kami, naka-state of calamity kami, walang tubig, mataas ang kuryente. Kaya konti ang turista, ay grabe.
5: Mataas ang pamasahin ng barko.
4: Nakakahiya talaga sa kababayan ko.
1: Di ba, kaya-kaya naman ninyo yan, ni Mayor Rocky, ay Mayor Robin Hood Ilagan at Mayor Rocky, at Vice Mayor Rocky Ilagan. And may mga nagtatanong dito, eh magkano ano ba daw yung Rocky Ilagan na Vice Mayor at Robin Hood Ilagan na Y Ilagan, ang Rocky, ang Vice Mayor, ay magkano ano daw yun?
4: Ay, ang totoo niya, ay, hindi ko kano-ano yung mayor kasi kita mo naman, magkaiba apelido kami. Why siya ay ako, pero yung alam naman ng mga kababayan ko rin, para sa mga nakikinig na hindi tayo kilala at nanonood, ay tatay ko yung mayor, ako po yung dating mayor, so
1: magkaiba lang spelling.
4: Naman vice mayor, wala naman na akong kalaban, so yung mayor ang may kalaban. Batawa ng Panginoon na binigyan ng pagkakataon ng mga kababayan natin na sabay kaming maglingkod upang maibigay namin ang servisyong nagbumula.
5: Maganda naman yung tandem nyo eh. Father and son tandem. Maganda naman eh.
1: Magkaiba naman ang spelling eh.
5: Magkaiba naman ang spelling eh.
4: Alam naman ng mga kababayan ko na kami parehas, isa lang ang damdamin namin parehas. Eh mag-ama, eh gusto parehas maglingkod at magbigay nga, mag-extend sa aming mga kababayan ng aming tinatawag namin Dennis Noel na servisyong nagmumula sa puso.
1: Okay. Sige po, Vice Mayor Rocky Ilagan, maraming salamat po ng Puerto Galera. Sana masolusyonan problema sa tubig, problema sa kuryente,
5: pamasahe
1: sa barko at yung turismo. Maraming salamat po,
4: Salamat,
1: Vice.
4: Salamat, Denny. Salamat po. Salamat sa DSM sa pagbibigay ng pagkakataon na marinig po kami. At makahingi din ako ng paumanhin sa aking mga kababayan sa nangyayaring ito. Ano po?
5: Okay.
3: Samahang walang iwanan. Iyan tayo! Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo! Iyan tayo!
1: Napahaba yung kwentuhan natin kay Vice Mayor okay lang. Dahil hindi sumasagot yung Batanes.
5: Oy, Edith Gamilya, good morning sa'yo. And it is si Tutoy Rivera. Happy birthday daw sa pinakamabait na pulok reader ng Barangay Greater Lagro. Si Rhea Vidania, may God bless you. Ang pagbati galing kay Robert Rivera. Si Jerry Sanggalang, mga tagal nagkaralan daw, yung batch niya sa Rizal Standard Academy, batch 1979, sabi ni Captain Jerry Sanggalang. And si Sosimo Gasmin, happy birthday, 28th birthday, Patrolman Simon Joshua Gasmin. And happy birthday kay Lieutenant Colonel Jose Charmal Gundaya, Chief of Police sa Balacat City, Pampanga. And congratulations, Angel Joseph Gasmin, Bachelor of Science in Business Administration, na graduate sa Angeles University Foundation.
1: Teka, hingi muna ako ng paumanhin kay Police Brigadier General Hansel Marantan.
5: Oh, iniintay ka kagabi.
1: Hindi ako nakapunta at may mga biglaang inasikaso. Sorry po. Book launching yun, di ba?
5: Yes, oo.
1: Oo.
5: So, maganda yung response ng tao. Oo. Andun si dating COMELEC chairman Abalos.
1: Ah, okay. Ayan, sige, extended ng 1 year eh.
5: hindi pa. Malalaman pa natin. Humiling si DALG secretary, pero wala pang approval. I think kay presidente yun eh. Yung ganun. Ano.
1: Paano sinusunod? Anong ganap? Anong ganap?
5: Oo. Teka nga, may tanong ako sa iyo. Pag nag-mugshot ba ang isang, kunwari, yung isang naka-sunglass, hindi pwede ano?
1: Hindi.
5: Ay pag naka-wig?
1: Wala naman daw. Nililaw ng DALG na. Wala naman daw ganung polisiya.
5: Wala.
1: Basta malinaw na makikita mukha na maayos.
5: Ayun.
1: Nililaw na nila yun.
5: Marami kasi
1: mga kumakalat na ano. Na... sa social media.
5: Mm-mm.
1: So may statement na nilabas ang DILG.
5: Basta malinaw.
1: Oo, yun.
5: Paano?
1: Paano? Nasaan na si Victoria Tulad?
5: Natapos.
1: At si Gustav Yusores.
5: Natapos na po ang 2 oras namin ng paghahatid ng balita at impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mga kwentong bumubuo sa kasaysayan ng bawat bayan at buong bansa. Ako po ang comrade ng bayan, Noel Alamar.
1: Ako naman po si Dennis Dato. Hanggang sa susunod na Sabado, dito pa rin po sa Yan Tayo. Ingat po mga kapamilya, mga kaservisyo, may malakas na bagyong parating at habagat.
5: Anumang panahon, anumang sitwasyon, laging taas o dahil
2: Yan tayo, ingat ka pamilya.
3: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo. Maging in sa mga balitang may pakialam ka kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras! Gising na, 6:01 na!
1: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
2: Anong ganap?
1: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
2: Anong ganap?
1: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
2: Anong ganap?
1: Anong ganap?

0: I good morning.
1: Good morning. Good morning.
0: Good morning. Ang lalim ng hugot. Good morning, partner.
1: Good morning, partner.
0: Good morning, mga kapamilya. Kamusta po kayong ngayong araw ng Sabado? Today is July 4. Ako po si Victoria Tulad.
1: Ako naman po ang inyong kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend. Christian Yosores po. Sobrahan ako.
0: Kami po inyong mga kasama sa balita at impormasyon. Siyempre, dito lang po yan sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz, sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado para po sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like ang DZMM official DZMM Teleradyo official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Mahigit 1.4 million na po tayo. Yes! Kaya subscribe na po para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kaserbisyo. Sumali po sa ating talakayan at mag-send sa Viber number na 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: anong ganap!
0: Maraming ganap!
1: Maraming ganap at ngayon natin kailangang maintindihan ang ibig sabihin ng huwag maging outsider at lagi maging in. Dahil po, brace yourself sa paparating na panibagong linggo. Lahat tayo kailangan maging insider sa mga mangyayari. Hindi ba, partner?
0: Alam mo, kahit anong hinga ko, kahit anong buntong hininga ko, parang nothing can get me ready for Monday. Dahil next week po, July 6, ay simula na po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya for today, impeachment mode po tayo ha. Marami po tayong pag-uusapan tungkol po sa iba't ibang aspeto ng impeachment process. At syempre, magpapasok din po tayo ng mga ibang balita. Gaya na lamang po nitong ating ganap recap. Ready ka na ba, partner?
1: Ready na!
2: Anong ganap?
0: Una po sa listahan, Senador Rodante Marcoleta kinasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan dahil sa hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donations. So ito po yung sinampa ng ombudsman kahapon regarding nga doon sa pagtanggap ni Senator Marcoleta ng 75 million pesos noong siya ay congressman pa bago po ang campaign period for 2025 election.
1: Pero tama ba, bukod kay Senator Rodante Marcoleta, yes, ay kisinampahan din ng parehong reklamo sina dating congressman Mike Defensor at yung dalawa pang private individuals na nag-donate kay Marcoleta ng funds.
0: Si Espiritu at si Viral,
1: yes,
0: mga negosyante. Oo. Hindi raw yan dineklara ni Ginoong Marcoleta dahil sabi niya, hiniling nung kanyang mga donors na wag na silang pangalanan. Pero syempre, ang sabi naman ng ombudsman dyan, bakit ka kumbaga ituturing na utang na loob yung pagbibigay sa'yo ng pondo when you are a public official. At kailangan nyo i-declare sa SOSE at hinanap din sa kanyang SALE.
1: Ang malaking contest kasi dyan ay yung funds kasi na yun, yung supposedly funds na yun ay di umano'y na ibigay kay Senator Marcoleta bago pa yung start ng campaign period. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi pa siya official na candidate noon. Hindi pa siya official na tumatakbong bilang senador.
0: Yan yung inilalaban niya.
1: Yes.
0: Na hindi niya kailangan i-deklara dahil nga hindi pa yon campaign period.
1: Yes.
0: Pero ang sinasabi naman ng kabila ng ombudsman, ang gift kasi, kailangan mo pa rin i-declare kasi you are still a public official?
1: Yes, kasi that time ay siya ay incumbent na congressman ng Saguig Party List sa lower house.
0: Yes, at ang isa namang contention din nila Senator Marcoleta is hindi naman ito public funds kasi kapag sinabi mong plunder, public funds dapat yung kinamal mo, yung ginamit mo, private to, donation ito. Mm-mm. Pero ang sagot ng ombudsman dyan is kahit yung gift, lalo na kung it exceeds 50 million pesos kapag pinagsama-sama mo, can be considered as plunder pa rin. Nandun daw yun sa batas, hindi ko pa po na-check, nandun daw sa batas, pero hindi lang masyadong napapansin kasi usually yung pinag-uusapan is public funds.
1: Kung sa Lunes ang main plot natin ay yung impeachment trial, meron pang subplot yan eh. Ano ba ang magiging sitwasyon ni Senator Marcoleta Nataharap ba siya doon sa impeachment trial? Dahil inaabangan din ngayon kung maglalabas ba ng arrest warrant ang Sandigan Bayan.
0: Oo, pwede nga ba? Over the weekend maglabas ng arrest
1: warrant? Alam ko over the weekend hindi pwede. Hindi kasi, kasi sarado ang mga opisina.
0: Oo nga, yung kay Senator Jinggoy Estrada for example, Friday yon isinampa, lumabas ang warrant ng Monday, inaresto siya ng Monday. So let's see, kasi ang inaabangan din namin kung a-attend pa ba si Senator Marcoleta. Why not, 'di ba? Kasi pwede ka naman talaga umattend as Senator Judge doon sa impeachment trial na magsisimula ng alas 2. Pero kung maglalabas ng warrant of arrest before yung 2 p.m., hindi siya makakadalo.
1: Kasi malalagay na naman sa test yung leadership ng Senate yung kung mangyaring magkaroon man ng arrest warrant habang nasa loob na ng Senado si Senator Marcoleta.
0: Lalo na kung ongoing na ang trial.
1: Yes. Pero ang kaibahan kasi, wala namang session ngayon, hindi ba? Dahil naka-sinidi-adjourn pa rin.
0: Oo. Impeachment court lang. Pero yun nga, may proceeding pa rin. So, tinanong natin si Senate President Sherwin Gatchalian kung ano mangyayari pero hindi siya sumagot. So let's see kung anong hindi ko alam kung sidebar na lang to partner pero malaking ano pa rin to malaking development pa rin po ito sa Monday. Let's see kung may eksena pa during before the impeachment trial.
1: At maikabit lang natin ang slide kasi dahil bago nakasuhan finally si Senator Marcoleta, di ba? Maaga rin itong kasing in-announce ng Office of the Ombudsman na any moment ay isasampa na yung kaso laban sa kanya. At yun din yung sinasabing naging hudyat. Kaya nitong linggo po ay nagkaroon ng tatlong araw na protesta yung mga members ng Iglesia ni Cristo sa EDSA at sa lungsod ng Maynila.
0: Siyempre, they are alleging na ginigipit ni Senator Marcoleta. Yun din yung sabi niya, na dahil siya ay nag-iimbestiga para sa katotohanan ng flood control scandal, ginigipit siya at para hindi rin siya makadalo sa impeachment trial.
1: At inakusahan ng selective justice ang administrasyon.
0: Yep.
2: Anong ganap?
1: Kampo ni Vice President Sara Duterte naghain ng sagot sa pre-trial order. Prosecution, hindi na nagkomento para hindi maantala ang impeachment trial na magsisimula sa Lunes.
0: Kung anong laman ng komentong yon hindi pa natin alam kasi wala pang ina-upload sa website ng Senate at hindi rin nagbibigay na impormasyon tungkol dyan ang defense at ang clerk of court.
1: Pero maaari kaya nating matanong yan sa ating guest mamaya?
0: Pwede. Tingnan natin.
1: May liberty
0: pero I'm sure hindi
1: magsabi?
0: Rin sasagutin ni attorney.
1: Oo.
0: Kasi they do not talk about the merits of the case. Pero let's see, tanongin din po natin si attorney Michael Poa. Mamaya.
1: Yes, pero with that being said, partner, na hindi na nagkomento yung prosecution para hindi na maantala yung pagsisimula, ibig sabihin ba niyan ay all systems go na talagang within between ngayong araw at bukas ay wala nang mangyayari na maaaring magpa-postpone pa sa mangyayari sa Lunes?
0: On the part of the Senate, partner, talagang ina-assure nila na wala nang mangyayari para ma-postpone yan. Talagang all systems go. May mga minor na lang siguro, mga kable, mga internet na
1: technical na lang sa logistics.
0: Pero yung court mismo handa na. At even yung iba pang mga part na bumubuo yung court na yan, like yung clerk of court, yung Senate, yung presiding officer, etc.
2: Anong ganap?
0: Bayolenteng grupong 764 na pinaniniwala ang naka-impluwensya sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City, sinasabing nakapasok na sa bansa. Tinaguri ang Filipino groomer, uso na rin sa social media. Ito pa sa mga magulang po, nung kinocover ko to partner nung hearing ni Senator Risa sa Committee on Women, talagang nakakabahala. Dahil isipin mo naman yung isa mong minor de edad mong anak naglalaro online tapos biglang may perpetrator, may predator na magpapanggap, lalapit, igogroom para gumawa ng karahasan yung bata. At syempre, bata siya, musmos, hindi niya alam kung ano yung tama sa mali.
1: Yung isang punto dyan, di ba yung nagva-viral na video nung kausap nung nanay, yung kanyang anak na umiiyak po yung paslit dahil ikinuwento niya kung paano siyang inabuso ng kanyang kausap na kalaro online na may mga inutos-utos sa kanya.
0: May task
1: para lang, let's say, maka-advance siya doon sa kanyang nilalaro. Yung mga ganung detalye, hindi po siguro pang karaniwan at hindi pang araw-araw na nalalaman ng mga magulang kung hindi din po ikikwento ng kanilang mga anak.
0: Kaya dapat po talaga ay gabayan kung pwedeng hindi mag-gadget, hindi mag-online game, lalo na po kung minor de edad, wag po muna. At syempre, for authorities din, we have to step up ating security. Lalo nga po, at ito, yung mga gantong grupo, yung 764, yan daw po isang grupo na nag-promote ng nihilent violent extremism, basically karahasan, ay nasa bansa na at naka-impluwensya nga doon sa Tacloban shooting. So mas pinaigting na pagmo-monitor sa social media pag takbo ay pag habol dito sa mga perpetrators na ito.
1: Ang nakakalungkot kasi matapos yung Tacloban shooting incident partner, parang every other day may mga balitang violence at mga banta sa mga eskwelahan. Hindi siya dapat nagiging growing trend eh. Dapat pinapatay natin yung issue para hindi maka-impluwensya.
0: So please, please po, malaki rin ang responsibilidad ng community, ng pamilya.
2: Anong ganap?
1: World Bank kinumpirmang ganap ng upper middle income country ang Pilipinas. Ito'y matapos mahigitan ang gross national income per capita ng bansa, ang threshold ng upper middle income country mula sa lower middle income status.
0: Ano nga ang kanilang basihan dito? Dahil yung spending power?
1: Yes, ay Pilipino. Umangat na. This is after 4 decades, partner. So, itinuturing ng administrasyon na malaking achievement ito. Pero ang tanong nga dyan ay hanggang dito na ba natatapos ang usapan natin sa paglago ng ekonomiya o ito dapat ang maging basihan din para mas kumilos ang gobyerno para maramdaman ng ordinaryong Pilipino yung pag-angat talaga ng ekonomiya natin.
0: Oo, kasi maraming nagulat eh. Oh, talaga? Tayo
1: at saka ano ibig sabihin yan? Ano bang ibig sabihin yan, di ba? Ibig sabihin ng upper middle income country sa normal na tao.
0: Pero tama ba na mas makaka-attract tayo ng investments dahil dyan? Pwede tayong, ano ba, mas malaki ba ang pwedeng utangin? May mga ganun ba?
1: At saka mas dagdag confidence yun para sa local businesses na natin. Kasi ibig sabihin, mas marami tayong mahahatak ng mga mamumuhunan.
0: Pero sana lang talaga mas maramdaman ng mga nasa ilalim ng ladder.
1: Yes. Sana umayos din yung mga nasa tanggapan, yung mga nasa opisina. Itong mga nangyayaring impeachment, di ba? Yung mga issues sa politika, maaari din kasi maka-apekto yan eh. So dapat pag-igihin din ng mga opisyal yung kanilang trabaho.
2: Anong ganap?
0: ICC prosecutors pinayagang suriin ang ilang gamit na nakumpiska sa Duterte arrest at sa Duterte arrest. Okay, so 'di ba nung last week pinoprotesta pa
1: ng
0: defense team ng former President Duterte na huwag inspeksyonin?
1: Yes, at huwag buksan o magamit as evidence. Mm-hmm. Hinaharang nila yun last time na pinag-uusapan natin. Pero this time, pwede na pala.
0: Apparently,
1: may go signal na.
0: At kasama yata dyan yung mga pera na nakuha rin sa dating Pangulo. Okay.
1: So, pero ito yung time na siya ay nahuli. Siya na-aresto.
0: So let's see. Marami pa rin pong ganap dyan sa ICC. At lalo nga po ang trial ay magsa-start. Malayo-layo pa naman. Sa November 30. Alright. Okay. At mga kapamilya, meron din po tayong binabantayang sama ng panahon na super typhoon na ba?
1: Maaaring maging super typhoon.
0: At kaugnay po niyan.
3: Panahon Patrol!
0: Makakasaan po natin si Sir John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning po, Sir John!
1: Hi, sir!
4: Good morning po, Ma'am Victoria at Sir Christian, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay dito sa DZMM. Yung binabantayan po natin na may international name na Bavi, itong bagyo, ay naging super typhoon na po. Kagabi po ito ng alas 8 at nasa layo po ito na 2,985 kilometers east ng Eastern Visayas. Ang babaybayin po nito ay papunta dito sa northeastern part ng Philippine Area of Responsibility. So as early as Tuesday night, ito po yung pinakamaaga na posible tayo na magtaas ng mga tropical cyclone wind signal. And as during yung passage nitong magiging si Bagyong Inday, pagpasok niya ng PAR, na most likely ay by Wednesday, ay posible na tulad po ng binanggit natin, no, hanggang signal number 2 or 3. Pero sa Batanes or sa extreme northern Luzon, posible rin na umabot ito ng signal number 4. Also, makakaranas po tayo ng enhancement ng hangin habagat. Ang critical na araw po dito ay by Thursday, Friday, and Saturday. Kaya yung mga may lakad po natin na kababayan, ay i-heads up na po natin na may posibilidad na maapektuhan po tayo. Lalo na kung nandito tayo sa western section ng ating bansa. Kasama po dito yung Metro Manila. At patungkol naman sa magiging lagay ng ating panahon, magiging maaliwalas po yung ating kalangitan throughout the country, at ang posible lamang ay yung mga localized na thunderstorms. At yan po yung ating update mula dito sa
0: Sir John, isang tanong lang sa akin. Sabi niyo po, Tuesday, pwedeng may mga wind signal na tayo. Pero kumusta ng Monday? Lalo na nga po at magsisimula ang impeachment sa Lunes. Ano po ang lagay ng panahon?
4: Sa Monday po, magiging maaliwalas pa rin yung ating panahon. And then, Tuesday pa po, magkakaroon ng unti-unti, magsisimula po sa Mindanao. And then, by Wednesday po, may mga maulap na po dito sa Palawan, Occidental Mindoro, sa Western Visayas, tama yung Negros Island region, at Zamboanga Peninsula.
0: At do you see po na magla-landfall ito?
4: Sa ngayon po, mababang-mababa lang po yung chance. Babaybayin po nitong magiging sibag yung Inday, yung papuntang Taiwan.
0: Ako, salamat naman.
1: Opo, pero may likelihood pa rin po ba na hindi ito tuluyang pumasok ng par or lumihis po itong bagyo?
4: Medyo mababa na po yung chance na ganun. Kasi kapag mga malalakas na bagyo po, ay hindi po ito masyadong... kapag yung forecast natin tapos malakas na bagyo, hindi po usual na nagbabago-bago yung tracks niya.
1: Alright.
4: So unless kung magkaroon po ng Fujiwara effect, pero wala naman pong ibang atmospheric system na pwedeng maka-apekto dito.
1: Okay.
4: Kaya malaki po yung chance talaga na pumasok ng par.
0: Inako, ingat po. Sobrang pag-iingat po, lalo nga po at super typhoon po itong papasok na bagyong Inday.
1: Yes.
0: Sir John, maraming salamat po.
4: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
0: Yan po si Sir John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Anong ganap?
0: At partner, sa oras na 6:18, dahil nga marami tayong ganap, marami po tayong pag-uusapan tungkol sa impeachment. Simulan na po natin ang ating mga panayam. Makakasama po natin si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila, member po ng House Committee on Justice at isa po sa mga prosecutor sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Kong Chua, good morning at welcome back po.
1: Hi sir, welcome back.
5: Hi, good morning Victoria and Christian at magandang umaga rin sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
1: Thank you
0: very much po, sir. Sir, umabot na po tayo dito. Ito na, yung matagal na natin pinag-uusapan, mag-July 6 na po. Ilang araw na lang? Dalawang araw na lang, sir. Do you think at this point, meron pa pong yung tanong rin po ni partner kanina, may possible pa bang mangyari para hindi matuloy ang impeachment trial sa Monday?
5: Tingin ko, Victoria, all systems go na, no? At wala naman akong nakikitang magiging dahilan para ito ay maantala o madelay sa Lunes. Dahil sa totoo lang, matagal na rin itong inaantabayanan ng ating mga kababayan.
0: Mm-mm. At dahil ang tagal na nga rin po natin itong inaantabayanan, kayo in particular, sir, how do you feel na finally, ito na nga po, magsa-start ang impeachment trial ni Vice President?
5: Well, sa ngayon, ang aming focus ay ang paghahanda na gagawin namin. At ito naman ay nakikita natin sa Lunes na magkakaroon ng mga ilang mga debate patungkol sa mga motions na inihain po namin sa impeachment court.
0: Mm-mm. Gaya po ng aling motions ngayon, sir, can you refresh us lang po?
5: Meron po kasi kami mga ilang mga nakabinbin motion. Isa na po dito yung paggamit ng wikang Pilipino at English. Pero ako po, nakikita ko po ang isa po sa mga magiging contentious na magiging debate dito ay kung i-allow po nila yung isa pong miyembro ng prosecution, public prosecutor at private prosecutor, dahil yun po ang isa sa mga motion namin. Bukod pa po dito, inaantay na rin po natin yung magiging decision ng impeachment court doon po sa mahiwagang box na hanggang ngayon ay hindi pa po namamarkahan.
0: Sir, clarify ko lang, yung motion nyo for the prosecution is para yung private prosecutors ay makapag-cross-examine din, para sila ay makapag-participate directly sa trial?
5: Sa kasalukuyang rules kasi, ang inaallow lang isa. So whether private or public. So ang gusto namin sana joint, parehas, na makapag-participate kada testigo, isang public at saka isang private.
0: Okay. Ay, sorry. So hindi po pala lahat ay pwedeng mag-cross-examine. Hindi ibig sabihin na part ka ng prosecution team, pwede ka nang tumayo at magtanong. Dapat meron lang specific na assigned for that.
1: Limited pa.
5: Tama po.
0: Okay.
5: Halimbawa, kayo po yung nag-direct, so kayo na rin mag-cross-examine. So ang nire-request sana namin, napayagan na isang tandem, isang public at isang private.
0: For all the articles of impeachment yan, sir? Na isang tandem lang ang pwede?
5: Hindi, kada testigo lang naman po yan.
0: Ah, okay.
5: Kunyari, may isang testigo na isasalang. So, halimbawa po, isa pong, kung sino pong mag-direct examination dyan, kung ibig sabihin ng direct examination kung sino yung magtatanong. So, sana payagan kami na may katandim din ito na isang kung ang public ang mag-direct, kaya bigyan kami ng pagkakataon na may kasama kami isang private. Kung may isang private na magtatanong, payagan din na magkaroon ng katandem na isang public.
1: Opo, at yan po ba ay mas makatutulong para mas ano po ba, mapabilis o mas mailatag natin yung mga dapat nating maitanong doon sa mga witnesses kung dalawa po with a public and private prosecutor yung magko-cross-examine sa kanila?
5: Mas maganda po yun na dahil mas mailalatag po natin ng maayos yung ebidensya at ang mga tanong na gusto po natin maitanong.
1: Opo, pero kung kailan natin mawiwitness yung talagang start ng trial, yung talagang magpapalitan na mag-exchanges na, may mga harap ng mga witnesses kasi we're assuming na baka itong first 3 days ay submission pa lamang ng mga motions po na binabanggit ninyo or mga opening statements or by Wednesday makapag-start na tayo ng presentation ng mga witnesses and exchanges po yung talagang eksena ng trial.
5: Well, nag-submit na kami ng manifestation para sa mga testigo na iaharap namin, at least yung unang tatlong testigo na iaharap namin. Hopefully, kung hindi naman po ito may iaharap sa Lunes, at least sa Tuesday or sa Wednesday.
0: Mm-mm. Can you walk us through lang kung anong mangyayari po sa Monday?
5: Inaasahan natin no, na magkakaroon ng entry of appearance, syempre. Formal entry of appearance ng bawat isa. At least doon, bagamat nagsubmit na kami ng formal entry of appearance, pero at least doon, di ba, na mag-entry of appearance kami. Tapos bukod po dito, magkakaroon ng mga opening statement ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. So bukod po dito ay magkakaroon ng debate or konting tatalakayin na dito yung mga motions na nakabinbin po sa impeachment court. So hopefully, by that time ay ma-resolve ang lahat ng mga motions na nakabinbin.
0: Pati yung sa BIR boxer na
5: opo, isa po yan sa inaasahan namin na matalakay na sa Lunes.
0: Opo. So sa Monday, wala pa po tayong aasahang testigo at ebidensya na ilalatag talaga?
5: Ako nakikita ko po baka Martes pa. Kung hindi Martes, baka Wednesday. Pero ako tingin ko mga Martes, baka pwede na. Total, yung iba naman mga motions namin ay pumayag naman na yung depensa, kagaya po ng paggamit ng Pilipino tsaka ng English. Wala naman pong naging pagtutol. At doon naman po sa isang motion na kailangan yung testigo ay tatlong araw bago maipresenta, kailangan sabihin kung sino. In fact, ang gusto nga nila, parang 5 araw. Mm-mm. So, tingin ko wala namang issue doon. Pero yung doon po kasi sa box, ang gusto nila gawin ito in executive session. Okay. Kumain naman sila, pero may mga certain conditions, kagaya nga ng dapat ito ay sa executive session. Tapos, bukod po dito ay i-allow yung isang public at saka isang private na mag-conduct ng examination sa kada testigo.
1: Yung sa pagbubukas po noong mga kahon ng BIR, kung sa palagi po ninyo ay wala nang maikitang maaari maging paglabag o violation po ang parte po ng depensa, dahil for the past weeks nakita naman din po natin naging maingat din talaga yung kamara sa mga proseso, no, despite po nung mga questions ng kampo ni VP Sara. Pero this time po ba yung mga kahon, dahil nasa custody na siya ng Senate Impeachment Court, kung yan man ay bubuksan whether executive session or in public doon sa mismong trial, wala na pong dapat maging problema doon para i-raise pa at lapitan pa ng depensa ang Supreme Court?
5: Ako tingin ko wala naman na ibang issue tungkol dito. Kasi kung titignan ninyo sa mga regular court, halimbawa yung mga nakakasuhan ng mga tax evasion, bakit po sila ina-allow yung ganito through the subpoena na ini-issue ng korte? So ito naman impeachment court ay maihahantulad din po natin sa mga ordinary na korte. Kaya ako po nakikita ko wala naman po dito magiging issue. Ang gusto lamang po ng depensa ay magkaroon ng conditions, like kailangan executive session. Pag sinabi natin executive executive session, ibig sabihin, hindi ito magiging bukas sa publiko. Tanging ang mga miyembro lamang ng public prosecutor, ang mga senator judges, at yung depensa, yung mga abogado po ng defense, at ilang mga court personnel o impeachment court personnel na papayagan ng impeachment court. So, yun po ang ibig sabihin ng executive session. Eh sa amin naman po, paniniwala naman po namin, kung wala naman pong tinatago, bakit naman po kailangan ito pagtakpan pa sa publiko?
1: Opo. Ano pala ang magiging sistema po or yung diskarte po ng prosecution team dahil kayo po'y naka-assign, di ba, per article of impeachment? Sa mga araw po ba na hindi tinatalaka yung article na naka-assign dun sa mga prosecutors ay hindi sila pumunta ng Senate Impeachment Court or magiging present din po talaga kayo lahat dun all throughout the impeachment trial?
5: Well, magiging present po kami dahil naniniwala naman po kami, kahit hindi naman po kami naka-assign sa iba, pero may mga insight po kami may co-contribute po dito. Dahil ito naman pong mga tinatalakay po natin dito sa impeachment court, ito'y dumaan sa masusing pag-aaral na dumaan po sa Committee on Justice, na sa tingin naman po namin ay maaaring makapag-contribute din po kami bagamat kami po ay nasa background lamang.
0: Opo. Opo. Sir, yung testigo, one a day lang po ba? Or pwedeng 2-3?
5: Depende po yan. Kung kunyari po, kaya nga po, di ba, marami po ang nagtatanong bakit ang haba-haba daw ng hinihiling namin na trial dates, which is 62. Pero doon po kasi sa 62 trial dates na hiniling po namin, hindi ibig sabihin noon ay kukonsumuhin po talaga lahat yun. Kasi yun, binasi lamang namin sa mga testigo. Pero may mga pagkakataon po kasi na sa isang araw, pagka maiksi lamang ang sasabihin ng testigo, pwedeng mangyari na sa isang araw, dalawa o tatlo ang magiging testigo. So pagka ganun po ang mangyayari, iiksi po yung trial dates.
0: And possible bang matanong, sir, sino ang inyong mga unang testigo?
5: Ano po?
0: Sino ang unang yung testigo, sir? Sino ang unang yung isasalang sa impeachment court?
5: Well, ang hinihiling po muna namin ay yung sa NBI. Yung dalawang testigo sa NBI at isa po sa House, yung executive director po ng legislative security personnel sa House. Dahil ang unang po nating article na tatalakayin ay yung patungkol po sa threat.
0: Opo. At panghuling tanong na lang po sa akin, kung yung in the instance or in the event na hindi dumalo si Vice President Sara Duterte on Monday, would that be detrimental to her? Ano po ang inyong panawagan sa kanya?
5: Well, doon naman po kasi sa rules, no? Kung sakasakaling hindi po siya dadalo o kahit na sino pong kanyang representante, halimbawa hindi rin po dumalo ang kanyang abogado, an entry of not guilty shall be entered. So, ibig sabihin po niyan, ang impeachment court po mismo ang mag-enter ng kanyang plea, which is not guilty. Yun lang po ang mangyayari doon. Hindi naman po ibig sabihin noon ay hindi na po siya po pwedeng mag-participate sa mga susunod na araw.
0: Okay. Kong Chua, we wish you all the best po. Nako, napakalaking yes. Hamon po ng mangyayari simula Lunes. All the best all po. The good best luck po sa prosecution team.
1: And see you around doon sa Senado.
5: See you. At malaki po ang magiging papel po ninyo dito sa impeachment hearing.
0: Salamat po, sir. Po. Thank you so much po.
5: Mabuhay po kayo.
0: Good morning po. Yan po si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila, miyembro po ng House Committee on Justice at isa sa mga prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Anong ganap?
1: Para sa kanya, all systems go all na systems at wala talaga. Lang pwedeng maging balakid pa para po sa darating na Lunes.
0: Tanungin naman natin yung nasa kabilang yes. panig. Mula po sa Senado, nako, thank you so much po kay Senator Erwin Tulfo, Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, Chairperson din po ng Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development, Chairperson din ng Senate Committee on Energy, ang dami, at Senator Judge dito nga po sa impeachment trial. Sen. Erwin, thank you so much. Good morning po.
1: Salamat, sir.
2: Good morning!
0: Ayun, toot, toot. Okay, taray natin uling tawagan si yes. Senator Erwin Tulfo na disconnect lang po tayo. Pero, yun nga, abangan din natin, tanungin din natin siya kung ano yung kanilang paghahanda sa Senate. Kahapon ay nagkaroon sila ng All Senators Caucus. Mm-mm. Although ayaw nilang magsabi ng impormasyon tungkol sa kanilang napag-usapan. Pero baka meron tayong mapulot
1: na konti. Mm-mm. Pero sa caucus na yan kahapon, present ba lahat ng senador?
0: Hindi, partner. Doon sa 22 senators, 10 lang ang nakapunta. 8 from the majority and 2 from the minority. Sina Senator Robin Hood Padilla at Loren Legarda.
1: Gusto ko malaman mula kay Senator Erwin kung ano din ang magiging diskarte ng Senado at ng Senate Impeachment Court doon nga sa kaso ni Senator Marcoleta.
0: Yes.
1: Yung
0: oo.
1: Circumstances lang kasi na baka magkasabay.
0: Dapat pala natanong din
1: sa mga araw ng impeachment trial yung development doon sa kaso ni Senator Marcoleta.
0: Oo. Pero going back to yung sinabi ni Kong Chua, so ready na rin sila at ang inaasahan natin for the first day ay yung mga opening statement, entry of appearance, at yung pag-resolve dun sa kanilang mga motion. Gusto rin natin matanong kung in the event na magkaroon ng halalan for the presiding officer, syempre dapat yun yung unahin bago ang lahat. Dapat
1: correct.
0: Ma-resolve muna yung presiding judge or presiding officer matter bago tayo makapag-proceed.
1: Oo, kasi ayun ang magtatakda ng na magiging direction din ng Senate Impeachment Court at kung sino ang mangangasiwa sa buong kahabaang proseso ng impeachment trial.
0: Oo, as of yesterday, ang sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian ay siya ang mag-preside because under the rules, ang presiding officer ay ang Senate President.
1: Pero lumulutang pa rin ba ang pangarin ni Senator Escudero?
0: Meron pa rin. Hindi pa rin mawala-wala yan. At tanungin po natin si Senator Erwin Tulfo tungkol dyan. Sen. Erwin, good morning!
1: Hi, sir. Good morning po.
6: Hi, Victoria and Christian. Good morning and thank you for inviting me in your program.
1: Salamat
0: maraming salamat po, Sen. Pasensya na po sa abala on a Saturday. We know you are preparing for the impeachment trial, sir. Paano po ang paghahanda na inyong ginagawa?
6: Well, I've been reviewing, pero talagang hindi matapos-tapos sa Victoria and Christian. Napakadami yung 3 boxes ng things sa office ko. Defense, etc. So, hindi ko naman maubos-ubos masahin. So far, nakaka 35 pages pa lang ako sa dami. But looking forward, as we go along, ay dahan-dahan, siyempre, ilalatag natin yung mga documents na yung sarap natin. And then, yung mga Senate rules, impeachment rules, etc. Yun yung binabasa ko.
0: Sen, do you see na itong first day ng trial ay magiging matagal? Aabutin po kaya ng hanggang anong oras? Kasi di ba ang inaasahan po natin mga preliminaries, yung opening statement, entry of appearance, may mga motion din po bang ire-resolve?
6: Parang binibigyan lang yata, if I'm not mistaken, parang tiga 10 to 15 minutes yata yung magkabilang panig sa first day. And then tama ka, yung mga presentation.

0: a Victoria, so para magigimot na karamihan. No, ayoko pangunahan ang
1: yes.
0: problema. Mm-hmm. Pero from my standpoint view, na-result na yan, may 13 na kami. So, wala nang ikang ang pag-de-decision pa. Pero still, nasa Supreme Court na po yung decision kung whatever it is. May mga natalakay din. Sama sa mga ika nga, yan yung mga issues na ika nga na pag-usapan. So sabi nila na, we'll just leave it to the Supreme Court. Bako anong magiging decision niya. Pero sabi ng mga ibang mga kasama namin abogado kagabi, sa hapon, sa caucus, parang mutin academic na yan dahil we have their numbers. Kung wala pa sana kami number, kung 12 paling daw, pero we have the number already, 30.
1: Mm-mm. So, napag-usapan niyo yan, sir, sa caucus kahapon?
0: Sila ang sinabi lang, let's leave it to the courts. Let's leave it to the Supreme Court.
1: Mm-mm-mm. Do you hope for Senator Cayetano and the other minority members to attend the trial?
0: Well, they kahapon nag-attend si Juan. May mga sakit lang si Senator Aimee. I heard from Senator Robin, may sakit, may flu, and si Senator Pia. Yung magkapatid na Villar, I think they're out of town, so hindi sila naka-attend. And then si Senator Bongo, I believe na she's still out of town. Kasi let's not forget, nasa break pa rin tayo, di ba?
1: Yes.
0: Nakasimedie. So, nakabakasyon yung mga kasamaan namin. Pero yung dalawa, si Senator Pia and Senator Aimee, both of them, kinonfirm ni Senator Loren and Senator Robin na may mga flu yung dalawang kasama namin.
2: Opo.
1: Hello.
0: Hello?
1: Wala, sorry sir, wala kayong nakikitang criticisms or sabihin na nating drama na manggagaling po sa minority bloc on the start of the impeachment?
0: Wala akong makita. Wala naman ako nakikita. Anyway, this is an impeachment trial. Hindi naman kami mag-convene sa Senate, kundi it's our constitutional duty. So, I guess we're expecting everybody will be there, will be attending the trial. So, we just have to. Ang dapat siguro ang resolve ay about the numbers. Yung sinasabi na may mga nag-raise na 16.
1: Yes.
0: Ilang ba dapat? Ito na lang sila. Hindi na 2/3 yan. Sinagot ko kahapon yan eh. I mean, when somebody asked me, I said like, what does the Constitution say? Sabi, 16. So sabi ko, let's leave it like that. 16. Ngayon kung may mag-question, then let them go to the court. Because the malinaw pa sa sikat ng araw, kahit siguro naman itagalog mo, balibaligtarin mo sa Tagalog, Kastila, gawin mong katampangan yung translation, Bisaya, Muslim, 16 ang sinasabi. Bakit mo babaguhin? Kaya nasa Supreme Court yung decision, siya lang ang pwedeng magsabi na mag-interpret na hindi bawasan natin or hindi stay tayo. Pero for now sa akin, it has to be 16. Kasi bakit mo babaguhin? Nakalagay yun doon eh, di ba?
1: Opo.
0: It doesn't matter kung mabawasan kami, 20 na lang kami. It's still 16. Kung walang sinabi ni 16, kung sinabi ni 2/3 lang, then it's okay. Pero malinaw, Victoria, Christian, kayo nakita nyo rin, it's 16. Wala naman. Kaya nga, nung tinanong ako kahapon, may nagtanong, sabi ko, no, it has to be 16, it doesn't matter. It doesn't matter.
1: Okay.
0: Sabi ko, let the Supreme Court resolve that issue.
1: Opo.
2: Tsaka parang maikli na yung panahon para ano pa, amiendahan pa ba yan, baguhin pa yung mga rules.
0: Sasayangin mo yung oras. No. To be fair, it's a 16. At tsaka hindi naman kami ang mga constitutionalists, di ba? We are legislators. So, our job is to legislate, not to interpret the laws.
1: At panghuling tanong na lang po siguro, Sen, maraming nagsasabi na dapat mamayani ang konsensya sa mga senator judge, lalo na the impeachment trial.
2: Yes.
1: Is not just, is also political.
0: I really avoid mga sagutin yung mga tingin, anong tingin mo sa mga evidence. Kaya yung ang iniiwasan ko, I don't like that. And sana, ganoon din yung mga kasama ko magbigay ng mga opinions nila na ito ang number, kailangan nila ng ganito, kailangan namin ng ganun. Kasi if you keep on talking about the numbers, you're already showing na where nasaan ka papanig. Dapat hindi as a senator judge, di ba? Kaya nga when the issue was brought up yesterday before me, sabi ko, the Constitution says 16. Let's put it at that way, 16. Now, at least I'm talking about the Constitution. What my opinion, it's not an opinion actually because it's stated in the Constitution, 16. Kailangan mo to convict 16 senators, not 14, not 18, 16 na talaga eh.
1: Mm.
0: So hanggat hindi wala sinasabi ang Supreme Court, then it remains at 16. Opa. Diba?
1: Okay.
0: So kaya nga, kahit kumakasama ko na, let's avoid talking about numbers like, ah, kailangan niyang tukundik, ganitong ganun, ganun, kailangan niyang ganun. Okay, sige, 16, because it's the Constitution. Pero, yung sabi, bawasan, okay na bawasan, kasi bawas ka rin tayo, etc. No, I don't think so. Kasi you're sending wrong signals there.
1: Okay. Sir, good luck. All the best po sa pagsisimula po ng impeachment trial sa
2: Ito
1: Monday. Lalo na po sa inyong mga paghanda.
2: Salamat, sir.
0: See
2: you on Monday, sir.
0: See you on Monday, Victorian Christian. Good morning.
2: Salamat po.
1: Thank you. Yan po si Senator Erwin Tulfo, isa po sa mga senator judge sa impeachment trial.
3: Anong
2: parang mas lalo kong nararamdaman, partner, yung talagang eto na to eh. Oh, yung man. Start na talaga to ng trial eh.
1: This is it.
2: Yes. Last year, medyo nabitin tayo dahil akala natin talagang ma-witness natin yung trial. Pero may mga circumstances na nangyari. Pero this time, tuloy na po. Dalawang tulog na lang ay magsisimula po ang impeachment trial. History unfolding,
1: yes,
2: diba?
1: Yes, right before our eyes. At sa oras sa 6:47, partner, magko-commercial break lang po tayo nung mabilis. Magbabalik po ang
2: Anong ganap?
3: Anong ganap?
4: Walang lipatan para alabukong anong ganap?
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
6: Ang husay!
7: So easy to use, Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
7: Aww.
5: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
8: Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay.
9: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
10: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
16: Pagkakampi ng masang Pilipino.
17: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
18: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
17: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
18: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong ganap?
3: Anong ganap?
1: Good morning!
2: Good morning! Good morning po sa ating lahat.
1: Good morning! At naku, tuloy-tuloy po ang ating pag-uusap tungkol pa rin po sa impeachment trial sa Lunes. Mga kasama naman po natin si Dr. Dennis Coronacion, isa pong political analyst at chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas. Good morning, Doc Dennis! At welcome back po!
2: Hi, sir! Good morning!
3: Good morning!
19: Hi, good morning, Ma'am Victoria and Sir Christian. Good morning sa mga taga-subaybay ng Anong Ganap.
2: Apo, start na ng impeachment trial sa Lunes, Doc Dennis. Siguro initial thoughts po ninyo. Ano po yung pwede nating asahan na scenario at ano po ang sa tingin po ninyo magiging direction po ng ating impeachment trial?
19: Well, I think we have already entered, or we're about to enter the trial proper nitong impeachment trial. And ang tututukan mabuti dito ng taong bayan ay yung mga witnesses at saka yung mga ebidensya na ipipresenta ng magkabilang panig. No? Of course, both camps have to be able to convince the senator judges as well as the entire public na para sa prosecution, guilty and worthy of conviction si Vice President Sara Duterte. Well, para naman sa defense, ang kanilang mga evidence should lead towards convincing the senator judges na dapat i-acquit at inosente si Vice President. So, doon pa lamang po, think ko, it's very explosive na yun.
2: Mm-hmm.
19: At syempre, sa pagpupresenta ng bawat panig, i-re-refute naman yun. O papatunayan ng kabilang panig naman na sinungaling yung witness nila o kaya papasinungalingan naman yung mga documentary evidence. And then, eventually, siguro mga ilang buwan nang makakalipas, ultimately, ang pinakihintay natin lahat ay yung verdict ng mga senator judges. So ano ba to? Conviction or acquittal? Pero I think pagdating sa bagay na yon, meron pang isang legal debate. Kung ano ba yung kinakailangan numero para masabi natin na convicted ang akusado dito, respondent, si Vice President Sara Duterte. Kasi nag-iba na yung yung composition ng Senado in the sense na mayroong dalawang senador na hindi makakadalo sa impeachment trial dahil yung isa doon nagtatago, yung naman isa ay kasalukuyan nakakulong.
2: Apo.
19: Dapat bang baguhin yung itinakda na sa legal batas upang makonvict si Vice President Sara Duterte, o dapat i-retain yung 16 na threshold.
2: Apo. Sabi po ni Senator Erwin Tulfo kanina, certain naman sila na walang kailangan baguhin doon sa numero. No? Pero with yung situation nga po na lagas sila, may dalawa po na talagang hindi na maka-attend dito dahil mayroon silang sitwasyon.
1: At may pending. At possible.
2: At possible po na baka po may iba pa mga senador na nai-involve doon sa flood control scandal ang in the coming days or months, magkaroon din po ng ganong sitwasyon. Sa tingin niyo, Doc Dennis, dapat by this week, itong linggo na ito, yung pagsisimula ng trial, dapat ay talagang ma-resolve po nila yan, yung usapin po ng numero?
19: Well, hindi naman siya, pwede naman magsimula yung impeachment trial, mag-umpisa na sa Lunes, gaya na sabi niyo, nang hindi pa agad nire-resolve yung katanungan na pwede bang ibaba yung threshold vote para sa conviction. Kasi tingin ko dyan, pwede naman resolvehin ng mga senators dahil sila, parang meron silang ganun kapangyarihan na baguhin kung ano yung nakalagay sa Senate rules through an amendment. Pero I'm quite sure na may yung kabilang panig dyan, yung maapektuhan, I think yung defense, ay baka dalhin ito kung sakaling gagawin yan ng mga senators. Baka maghain ng petisyon yung kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court. Oo, so, ang tanong dyan, kapag nasa Supreme Court na ba, gaano kabilis re-resolvehin ito ng Supreme Court? Kasi definitely hindi pwedeng dumating sa final stage yung verdict, ang impeachment trial na to, nang walang klaro na, na rule tungkol sa bagay na ito.
1: Opo. Sir, pang ilang impeachment trial na po ito, no? How would you compare this to the impeachment trial of, say, former President Estrada and also former Chief Justice Corona?
19: Although magkakapareho silang impeachment trial, ang kaya nga lang distinct yung bawat isa.
1: Mm-mm.
19: Like yung kauna-unahan natin under the 1987 Constitution, yung kay former President Estrada, siya ikaw na unahang miyembro ng executive department at pinakamataas sa ehekutibo no na nag-undergo sa impeachment trial at hindi ito natapos kasi nga nagkaroon ng EDSA 2 nung ayaw buksan yung second brown envelope. Yun namang ano kay Chief Justice Renato Corona, kauna-unahan rin naman yon under isang official na nasa Supreme Court sa judiciary. Sinubukan din yan kay Chief Justice Sereno pero iba yung ginamit nila, hindi impeachment. I think ibang ano no legal course of action.
1: Yun yung co-warranto.
19: Pero ang common ano niyan is that tatanggalin rin eventually kung mapapatunayan na guilty no. So na-convict naman yung kay Chief Justice Corona and ito naman pangalawa sa ehekutibo. And it's the vice president, hindi to presidente. So we just don't know if this is going to, if the trial, but we are expecting na matatapos talaga to, no? Up to the very end. We are not expecting na magkakaroon ng upheaval, political upheaval, o public protest na grabe yung magnitude to the point na, alam mo yun, magkakaroon ng kaguluhan. We do expect that this is going to reach its conclusion peacefully. At inaasahan natin na maglalabas ng verdict itong mga senator judges.
1: Why are you not expecting, sir, yung political upheaval? Eh, given na sobrang popular po ni VP Sara at nakita rin po natin this past days yung mobilization or yung support din po ng Iglesia ni Cristo. Although not for VP Sara, pero we know that possible, pwede pa rin silang magsuporta sa bise.
19: For two reasons. Number one, so far, itong mga political elites na involved na to, no? If there's any upside on, you know, in this trial, o kaya yung political dispute between Marcos and Duterte, they're still playing their game, at least within the rules. I think ito na yung pangalawang dahilan. Yung kampo ni ano no ni Vice President Sara Duterte allegedly based on news reports nagkaroon na ng mga previous attempts to try to resolve this in a through politics in a political manner. There were reports na nililigawan nila yung military establishment, yung mga generals at nangyari na rin naman na nagmobilize na rin naman sila ng kanilang mga supporters. Just recently, yung sa Iglesia ni Cristo led rally. And then previously, yung mga rallies naman nila, again, involving the same groups, Iglesia ni Cristo, mga pro-Duterte supporters, and so on and so forth. Pero yung mga attempts na yun have consistently failed.
20: Hindi nila na-achieve yung goal nila na patalsikin yung liderato ni President Bongbong Marcos. So I think any future attempt to do that will likewise fail.
2: So ano po ang dapat na abangan, tutukan po ng publiko? Kasi mahaba-haba po yung timeline na pinag-uusapan natin. Mm-mm. Hindi ba? Baka umawot pa ng next year. Wag naman sana mapagod din ang publiko sa pagbabantay. Mm-mm. Pero siguro, word of advice, Sir Dennis, sa anong mga key points ang dapat critical na tutukan ng publiko dito sa pagsisimula ng trial?
20: Gaya na sinasabi ko kasi maraming ng manifestations. So itong political dispute between the two biggest political groups in the country, itong grupo ni President Bongbong Marcos at yung kanyang former ally na si Vice President Sara Duterte, na napunta na yan sa, napunta na yung kanilang battle, napunta na sa kalye, ngayon nasa impeachment na, nasa Senado na. Ang unang-una natin babantayan, yung mga kung kanino yung mas malakas at mas convincing na mga witnesses at saka mga evidence. So, kasi inaasahan natin that our senator judges will decide based on the strength or weakness of the evidence and witnesses presented during the trial. Pangalawa, darating rin naman sa punto na magde-decide yung mga senator judges natin, yung parating tinatanong ng taong bayan, boboto ba sila ayon sa kanilang loyalty sa certain high-ranking political figures o boboto sila dahil yun ang tama at yun ang ayon sa ebidensya. Yung po ang dapat nating bantayan, ano? Tingnan po natin kung gagamitin bang impeachment trial in preparation for the 2028 elections,
1: mm-hmm,
20: or mananatili ito na isang mekanismo upang papanagutin ang mga impeachable officials natin. So yun po ang dapat natin abangan.
2: Alright.
1: Marami pong babantayan at higit na kailangan ang critical thinking,
2: yes,
1: at ang analysis sa mga panahong ito para hindi po tayo madala doon, mm-mm, sa mga may mga pansariling agenda. Doc Dennis, thank you so much po sa inyong oras.
2: Salamat, sir.
20: Salamat po.
1: Good morning po. Yan po si Dr. Dennis Coronacion, political analyst at chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas.
3: Anong ganap?
2: Partner, mabilis sa pagbati lang kina Sir Kento Ito at kay Andrew Diaz na nanonood mula sa Quirino Province. Good morning, maraming salamat.
1: Good morning at good morning rin po sa lahat po ha ng nanonood. Pasensya na po at hindi pa namin mabasa ang inyong mga mensahe.
2: Yes.
1: We will try to make time po maya-maya.
2: Or maraming bukas.
1: Maraming Or bukas. Thank you so much.
2: Thank you at good morning din kay Jonathan Dimaano sa Batangas.
1: Morning, good morning. Good morning. Sa oras sa 7:01 at magbabalik po ang Anong Ganap. Lipat lang po tayo sa
2: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
3: Anong ganap?
0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend. Susunod na!

0: Ang oras?
1: Ang oras natin ay 7:03 ng umaga.
2: Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.
0: Sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Super Typhoon nagbabantang pumasok sa PAR sa Miyerkules. Signal number 4, posibleng itaas sa Batanes.
1: Vice President Sara Duterte, wala pang abiso kung haharap sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes.
0: Senator Rodante Marcoleta, kinasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan. Seguridad sa Sandigan Bayan, hinigpitan.
1: 13 anyos na estudyante, sugatan matapos kuyugin ng mga kapwa-estudyante sa Las Piñas.
0: Mga Pilipinong empleyado pinaka-stressed sa trabaho sa Southeast Asia ayon sa Global Workplace Survey.
1: At Nations Girl Group na Bini, bagong tourism ambassador ng Pilipinas.
0: Aba. Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman si Christian Yosores.
0: Sa detalye. Abiso po sa mga motorista, inaasahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Base sa datos ng Oil Industry Sources at Mean of Platts, Singapore, maglalaro sa piso hanggang 3 piso kada litro ang taas presyo sa diesel, habang posibleng bumaba o tumaas din ng piso ang gasolina. Bunsod ito ng geopolitical tensions sa Middle East, matatag na demand at limitadong pag-i-export mula China.
2: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ang super typhoon na may international name na Bavi sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo, 2,985 kilometers silangan ng Eastern Visayas at kumikilos Pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Miyerkules, inaasahang papasok sa PAR ang bagyo at tatawaging Inday. Posible ring itaas ang pinakamataas na babala ng bagyo na signal number 4 sa Batanes. Maliit lang ang chance ang maglalandfall ito sa bansa, pero posibleng palakasin ang habagat kaya magiging maulan simula Miyerkules hanggang Sabado. Samantala, magiging maaliwalas ang panahon ngayong araw, pero may posibilidad ng pag-ulan sa hapon o gabi. Ayon sa PAGASA, maaaring magpag-ulan ang easterly sa Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon at Dinagat Islands. Habang dahil naman sa localized thunderstorms ang panakanakang pag-ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
0: Handa ang Philippine National Police na isilbi ang arrest warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta kapag nag-issue ang Sandigan Bayan. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co na tulad ng naging pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada, muling makikipag-ugnayan ang pulisya sa Senado sakaling may go signal na ang pag-aresto kay Marcoleta. Kahapon, sinampahan ng ombudsman ng kasong plunder sa Sandigan Bayan si Marcoleta kaugnay ng 75 milyong pisong hindi idineklarang donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Kasama rin sa kinasuhan ang mga nagbigay ng donasyon na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Nai-raffle na ang kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division habang hawak ng 1st, 4th at 6th Division ang tatlong karagdagang kasong paglabag sa Presidential Decree 46 kung saan ipinagbabawal ang pagtanggap ng isang opisyal ng regalo mula sa pribadong individual at pagbibigay ng pribadong individual ng mga regalo. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder.
1: Iginiit naman ni Sagiportales Representative Paolo Henry Marcoleta na walang sapat na batayan ang kasong plunder laban sa kanyang ama. Ayon kay Congressman Marcoleta, walang ebidensyang ginamit ng kanyang ama ang kanyang posisyon para makakuha ng pabor o benepisyo kapalit ng donasyon. Naniniwala rin ang kongresistang politika ang sanhinang pagsasampa ng kaso na layunanyang patahimikin ang senador. Sa kanya namang counter affidavit, sinabi ni Senator Marcoleta na ibinigay ang mga donasyon bago pa magsimula ang campaign period at nagasto ito sa kampanya kaya hindi naging bahagi ng kanya mga ari-arian nang isumite ang SALN. Nito namang Martes, iginiit din ni Marcoleta na ang pagsampa ng kaso sa kanya ay bahagian niya ng planong hadlangan ang kanyang paglahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinaigting ang seguridad sa paligid ng Sandigan Bayan sa Quezon City sa harap ng posibleng paglalabas ng warrant of arrest naman kay Sen. Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Ipinwesto ng mga tauhan ng MMDA ang mga concrete barrier, see-through fencing at railing sa harap ng Sandigan Bayan sa Commonwealth Avenue, habang ilang pulis ang nakaposte na rin sa lugar. Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ng isang taga-MMDA na layo nitong magbigay ng karagdagang seguridad sa paligid ng gusali.
0: Lumagda naman ang walong dating bodyguard ng puganting si dating Congressman Zal Dico sa mga affidavit para sa investigasyon ng ombudsman sa umunoy pagkakasangkot ni dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ng kanilang abogadong si Levy Baligod na pipirma rin sa affidavit ang 14 pang testigo. Matatanda ang sinabi ng 18 na nagdala sila kay Romualdez ng mali-maletang perang kickback umano mula sa flood control projects. Una nang itinanggi ng dating House Speaker na siya ang utak sa mga maanumalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Wala pang abiso ang kampo ni Vice President Sara Duterte kung dadalo sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. Kahapon, inatasan ng Senate Impeachment Court si VP Sara na humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado para sa paglilitis ng kinakaharap na 4 articles of impeachment. Para kay House Prosecutor Terry Ridon, dapat humarap ng personal si VP Sara para patunayan ang pahayag na bloodbath sa impeachment. Matatanda ang hindi sumipot kahit isang beses si VP Sara noong dinidinig pa lang ang mga impeachment complaint sa House Justice Committee.
3: Ay, hindi naman ho malit na bagay eh. Yung pong mga paratang laban sa kanya, so magandang magpakita po siya ron para niya ho talaga yung mga nag-aakusa. Maharap po niya yung akusasyon para mahirap po atang iasa lang sa abogado yung pong pagsipot sa bagay po nito.
0: Kumpiyansa naman si Congressman Joel Chua na isa sa mga House Prosecutor na tuloy
4: sabihin
0: na tuloy na.
4: May question of law.
5: Yeah.
0: Natuloy na ang impeachment trial sa Lunes. 2 hanggang 3 testigo anya ang inaasahan sa kada araw ng paglilitis.
6: All systems go na, no? At wala naman akong nakikitang magiging dahilan para ito ay maantala o ma-delay. Well, sa ngayon, ang aming focus ay ang paghahanda na gagawin namin.
0: Iginiit naman ni Senator Erwin Tulfo na may karapatan pa ring dumalo sa impeachment trial si Senator Rodante Marcoleta sa kabila ng kinakaharap na kasong plunder.
7: Well, he's still a senator. Kung sabihin natin na he will be, warrant or what have you, kailangan niya present himself in the court. He's still a senator, di ba? So, he has the right to appear before the trial. Hindi naman po pwedeng hindi. Unless kung may nakalagay na na suspension, Senator Marcoleta, hanggat walang suspension order, I guess he can still attend.
1: Walang nakikitang problema si dating Senate President Franklin Drilon sa pag-upo ni Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon, kinumpirma ni Gatchalian sa DZMM na siya ang presiding officer sa impeachment trial na aarangkada sa Lunes.
6: In under rules, ang Senate President ang magpre-preside. Ako ang magpre-preside.
1: Para kay Drilon, hindi naman dapat gawing batayan kung hindi abogado si Gatchalian dahil ang kabuuan ng Senate Impeachment Court ang magbababa ng hatol kay VP Sara.
4: Sabihin natin may question of law,
5: yeah,
4: na ihaharap sa Impeachment Court. Ang pwede niyang gawin, I ask the entire court to decide on this issue. And therefore, the fact that Senator Win is not a lawyer should not be a problem.
0: Religious group maagang nagtipon sa Senado. Balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
8: Victoria Christian, good morning. Nagsimula ng magtipon-tipon ang mga religious-based groups ngayong Sabado, July 4, 2026 para sa Jericho Walk for Truth and Justice ng prayer pilgrimage na isasagawa sa paligid ng Senado maya-maya. Pinangunahan ito ng Kingdom Keepers at Clergy for Good Governance bilang panalangin para sa katotohanan, hustisya at kapayapaan sa bansa. Sa programa magkakaroon ng pagbasa ng scripture, sandaling katahimikan at paghinilay-nilay habang umiikot sa gusali ng Senado. Ayon sa mga organizer, layunin itong ipakita na ang katotohanan at hustisya ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pananampalataya, konsensa at mapayapang pagkilos, hindi sa kalahasan. Bukas ang aktibidad sa mga pamilya, kabataan, senior citizens, mga simbahan at civic organizations, anuman ang kanilang political affiliation o reliyon. Kasama rin sa panalangin ng pitong hangarin para sa bansa, kabilang ang katotohanan, hustisya, integridad, pananagutan at pag-asa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZN.
0: Kelly?
8: Yes, Victoria.
0: Oo, isang tanong lang. Gaano karami na yung nagtipon-tipon dyan? At do you think na madadagdagan pa yan throughout the day?
8: Victoria, sa ngayon ko, konti pa lang ang naririto sa nakausap natin kanina. Inaasahan nila, aabot sila ng 1,000. Pero sa sitwasyon ngayon, kasi dapat 7 a.m. magsisimula, kukonti pa lang narito. So baka mga nasa, aabot lang daw sila sa mga 200 maya-maya.
0: Alright, maraming salamat. Kelly Cordero.
1: Sa oras na 7:14, ilang kalsada sa paligid ng Senado ang isasara habang isinasagawa ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa abiso ng Pasay City Traffic and Parking Management Office, sarado po ang northbound at southbound lane ng JW Jocno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street tuwing Lunes, Martes at Miyerkules. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, inaabisuhan ang mga motoristang gamitin ang Makapagal Boulevard bilang alternatibong ruta. Una nang inanunsyo ng PNP na 6,000 pulis ang ipakakalat sa paligid ng Senado sa pagsisimula ng paglilitis sa Lunes, Hulyo 6.
5: Comprehensive security plan is already in place. Intelligence monitoring are ongoing to monitor any threats that there might be. We have not yet received any special request to deploy personnel inside the Senate premises.
0: Sa iba pang balita, sugatan ang 13 taong gulang na estudyante matapos kuyugin at pagsasaksakin ng 5 menor de edad sa Las Piñas City. Lumabas ng paaralan ang biktima kasama ang kaibigan para bumili ng inumin sa isang convenience store. Nang dumating ang mga suspect na sinasabing may bit-bit na hollow blocks at kutsilyo. Nagtamo ng 3 saksak sa likod, leeg at balikat ang biktima habang nakailag at nakalayo naman ang kasama nito. Naaresto ang 4 na suspect na out of school youth at isang estudyante mula sa ibang paaralan.
1: Isinusulong ng National Parent Teacher Association ang automatic expulsion sa mga estudyanteng may mabibigat na parusa. Kasunod ito ng mga insidente ng tangkang karahasan kung saan ilang estudyante ang nagbantang mamamaril at pasasabugin ang paaralan. Sa panayam sa DZMM, iginit ni NPTA Founding President Willie Rodriguez na misto lang naiimpluwensyahan ng mga nakikita sa social media at bayonenteng laro ang mga estudyante. Kaya hiniling ng grupo sa Department of Education ang mas mahigpit na parusa. Naniniwala rin ang NPTA na hindi natatakot ang mga kabataang magbanta dahil sa ideyang hindi naman sila makukulong.
9: Sa ngayon po ang kabataan natin ibang lahi na po, hindi na po tulad ng panahon natin. At ganun din po yung aming request sa DepEd, no? May stiffer penalty para po talagang pabigyan ng tamang disiplina ang ating mga mag-aaral, yung mga abusado.
0: Tumagilid ang isang SUV matapos sumalpok sa mga concrete barrier sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon sa pulisya, nagtamo ng matinding pinsala ang unahan ng SUV at nawasak ang ilang concrete barrier dahil sa lakas ng pagkakabangga. Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente at nakauwi na ang sangkot na driver.
1: Delivery helper patay matapos makuryente sa Ligao City. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
10: Nagbababa ng kargamento ang delivery helper mula sa isang closed van truck nang makuryente ito sa market site Barangay Bagong Bayan, Ligao City, Albay kahapon Biyernes ng umaga. Batay sa investigasyon ng Ligao City Police Station, pumarada sa gilid ng daan ang closed van truck malapit sa mga kable ng kuryente para mag-unload ng mga kargang junk food products. Umakyat umano ang biktima sa bubong ng truck pero aksidente niyang nasagi ang isang live electrical wire. Rumesponde naman kagad ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dinala pa sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital ang biktima pero idiniklara ng dead on arrival. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Ako, partner, ito. Pinaka-stressed umano sa trabaho sa Southeast Asia ang mga manggagawang Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Sa State of the Global Workplace 2026 report ng Global Analytics Group na Gallup, lumitaw na 50% ng mga empleyadong Pinoy sa Pilipinas ang nakaranas ng stress sa workplace na doble sa Southeast Asian average na 25%. Marami rin umanong negatibong emosyon ang mga Filipino worker na 31% ang nagsabing madalas nakaranas ng kalungkutan, 30% ang may pakiramdam na malungkot at 29% ang nakaranas ng galit. Lumitaw din sa report na 39% ng mga empleyadong Pilipino ang subsob sa trabaho, parang si Christian Yosores, na hinigitan ng average na 25% sa Southeast Asia at 20% sa global average.
1: Ganon ha?
0: Galing ang mga data sa Gallup World Poll na sinasurvey ng random ang global adult population mula edad 15 mula sa higit 160 bansa. Abangan! Ilang bangko libre o hindi na maniningil ng transfer fee?
1: At patay sa heatwave sa France, mahigit 2,000 na. Yan at iba ba mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol, Balita alas 7 Weekend.
2: Radyo Patrol, Balita alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
15: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
16: At tamaan po tayo ng presyo.
17: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
16: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
17: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
16: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
17: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balik tayo sa mga balita sa oras na 7:22. Tiniyak ng Malacañang na hindi makikialam ang ehekutibo sa kasong plunder na inihain ng ombudsman laban kay Senador Dante Marcoleta. Sa press briefing sa Vancouver, Canada, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nirerespeto ni Pangulong Marcos Jr. ang kalayaan ng korte at hindi dapat bigyan ng mali siya ang anumang magiging desisyon nito. Hindi rin naikita ng palasyo na mauulit ang sorpresang rally ng Iglesia ni Cristo matapos kasuhan ang senador.
18: Ang ebidensya ni Senator Marcoleta, kaya niya po itong panindigan. Walang pag-iimpluwensya, walang pambabraso, walang pag-pressure ang gagawin ng ehekutibo. Dahil ang ehekutibo at ang pangulo ay ginagalang po ang desisyon. ng korte.
1: Sinagot din ng Malacañang ang pahayag ng kapwa-akusado ni Marcoleta na si dating Congressman Mike Defensor na dapat ding imbestigahan ang ilang campaign donor ni Marcos noong 2022 elections na itinalaga rin sa gobyerno. Giit ni Castro, kumpletong idineklara ng Pangulo ang mga natanggap na donasyon taliwas sa sitwasyon ni Marcoleta.
0: Pinayagan naman ng International Criminal Court ang prosekusyong suriin ang ilang gamit na nakumpiska sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sa desisyon, sinabi ng mga huwes na may basehan para paniwalaang makatutulong ang hiniling na examination sa kinakailangang ebidensya. Inatasan din ang mga prosecutor na magsumite ng ulat tungkol sa mga hakbang para maprotektahan ang pribadong impormasyon ni Duterte sa loob ng isang buwan matapos makuha ang mga gamit. Pinayagan din ang prosekusyong ipreserba ang anumang perang makikita sa mga gamit ng dating Pangulo na maaaring gawing danyo sa mga biktima ng war on drugs sakaling makonvict ito.
1: Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na dapat ito sa konstitusyon sa kabila ng patuloy na panawagan ng ilang grupo na mamagitan ng militar sa umiinit na tensyon sa politika. Sa pahayag, sinabi ng AFP na nananatiling tapat ang mga sundalo sa saligang batas, rule of law at civilian authority. Kinundi na rin ng AFP ang anumang pagtatangkang kaladkarin ang militar sa politika. Gate ng sandatahang lakas, patuloy nitong sinusuportaan ang hakbang ng gobyerno na pairali ng peace and order, protektahan ang pambansang seguridad at tiyakin ang karapatan at kapakanan ng publiko.
0: Samantala, posibleng madagdagan pa ang mga bankong magpapatupad ng libre o zero transfer fee. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr., maaring lumawak ang digital payments sa bansa dahil sa pagtatanggal ng transfer fees ng mga bangko. Para naman kay Finance Secretary Frederick Go, malaking bagay ang kompetisyon bilang rason kung bakit susunod ang ilang bangko sa pagbibigay ng libreng transfer fee. Unang nag-anunsyo ng libreng bank transfer fee ang BPI at RCBC. Sa labas ng bansa, umabot sa higit 2,000 ang namatay sa France nitong nagdaang linggo sa gitna ng record-breaking heat wave sa Europa. Ayon sa Health Ministry ng France, sumipa ng 29% ang heat-related deaths sa bansa noong huling linggo ng Hunyo. Sa Belgium, higit 1,200 ang namatay sa heat wave na halos kalahati ay mga nasa edad 85 pataas. Halos 500 naman ang nasawi sa The Netherlands. Sa weather forecast, sinasabing namumuo ang high pressure system patungong Portugal at Spain at inaasahan ding aakyat sa France at Southern Britain.
1: Samantala, 10 monghe po ang patay matapos imaneho ng isang 11-anyos na bata ang pick-up truck sa Thailand. Sinasabing tinangay ng bata ang pick-up truck na hindi na malay ng mga magulang at inararo ang prosesyon ng mga Buddhist sa Mukdahan Province. Dalawa ang nasa kritikal na kondisyon habang may malupang sugatan. Iniimbestigahan pa ang insidente.
2: Balita.
1: Sa sports, bigong malusutan ng Gilas Pilipinas ang New Zealand sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Umabot sa 2 overtime ang tapatang Gilas at Tall Blacks pero kinapos pa rin ang national team sa score na 106-102. Sasabak muli ang Gilas kontra naman sa Australia sa Lunes, 6:30 ng gabi oras dito sa Pilipinas.
0: Awitin ni kapamilya actress and singer Kai Montenola ang kantang Hangganan Ko na Filipino version ng iconic song na How Far I'll Go para sa nalalapit na live-action version ng pelikulang Moana. July 3, inaasahang i-release o kahapon ang kanta sa mga digital platforms ilang araw bago ang theatrical debut ng pelikula sa bansa sa July 8. Samantala, opisyal na ang kinilala ang Nation's Girl Group Beanie bilang Tourism Ambassador ng Department of Tourism. Nakipagkita ang 8 kay Tourism Secretary Dita Angara Matay at nakipagpalitan agad ng mga ideya kung paano mas maipopromote ang turismo sa bansa. At ito pa, umabot na mahigit 7 milyong views ang teaser ng inaabangang teleserye ni na Catherine Bernardo at James Reed na Someone Someday. Ayon kay Kat, hindi lang isang genre ang matutunghayan sa serye na mapapanood na simula sa July 27 sa free TV at digital, habang July 24 naman sa Netflix at July 25 sa iWant.
19: Bago. So, hindi siya madali for me, yung warming up and all. Matagal siya than the usual.
20: Was difficult for you?
19: Yeah, very difficult. Okay. Kasi new team, new mga katrabaho din James, Ate Madge. So, matagal ako nag-adjust.
0: Congratulations and good luck sa Beanie at kay Catherine Bernardo. Good luck! At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Victoria Tula.
1: At ako naman po si Christian Yosores. Magbabalik pa ang Anong Ganap?
21: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
22: Tatamaan po tayo ng presyo.
23: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
22: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
23: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
22: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
23: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
24: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sila Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
25: Anong ganap?
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning, good morning.
25: Good morning!
0: Welcome back po sa
1: Anong ganap?
0: Partner, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, may pinapabati lang po si Doc Maureen Ines Manzano mula po sa Don Bosco, Manila. May announcement lang po sila. Ang Don Bosco School Manila Educating Community Extension Serve. Ang Don Bosco po ay magkakaroon po ng blood donation drive. Mm-hmm. At yan po ay mangyayari bukas, July 5, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Don Bosco School, Santa Mesa, Manila. Sa mga nais po na lumahok, kontakin lang po ang 0977-281-7310. Good morning po, Doc Mau.
1: Good morning po.
0: At partner, sa oras na 7:31 ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating talakayan tungkol sa impeachment. Hinihintay lang po natin na matawagan si Senate President Sherwin Gatchalian.
1: siya ang ano eh, siya ang pinoposisyon ngayon na maging presiding officer sa impeachment trial, ano, pero gaya po ng mga napag-usapan natin kanina and even on the past days, may possibility kasi na baka on the first day ng impeachment trial proper, partner, ay magbobotohan pa sila kung sino talaga ang magiging presiding officer. Pero so far naman mukhang ang majority ng mga Senado ay may kumpiyansa naman din at tiwala kay Gatchalian na mag-preside ng kabuuan ng impeachment trial.
0: Mm-mm. At babalikan po natin si Senate President Gatchalian maya-maya. Unahin po muna natin, nako, napakalaki pong pasasalamat po at pinuntahan pa po tayo sa studio ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita po ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Good morning, Attorney, at thank you so much.
1: Good morning, Attorney.
3: Good morning. Good morning.
1: Thank you for having me back here. Welcome back po.
0: Apo. First off, sir, kumusta ang inyong preparations para po sa impeachment trial sa Lunes?
4: Well, two days before the first day of trial. So, actually, wala na kaming masyadong ginagawa pang preparations na. We've been prepared for a while now. Parati ko nga nababanggit, last year pa talaga kami nagpre-prepare dahil nga meron tayong naunang round ng impeachment, no, na hindi natuloy dahil nasabing void ng Supreme Court. But hindi naman kami tumigil sa pagpre-prepare dahil talagang ina-anticipate natin na magkakaroon ng second round at ito na nga yun. So we can confidently say na handang-handa na po yung defense para sa first day of trial sa darating na Lunes.
1: Apo, pero ilang beses din po itong nilabanan po, nagde-defend din po ang parte ng defense at may mga ilang senators din po na vocally sila na kinokontra po yung impeachment, pero are still surprised, Attorney, na finally ay maisasakatuparan po yung impeachment trial this coming week.
4: Opo, I wouldn't say we were surprised or that we are surprised right now. Siyempre po, no, trabaho po namin bilang abogado ng ating vice presidente na ipaglaban ang kanyang karapatan in every stage of the process, simula pa nung sa House, no, nung nag-initiate ng impeachment sa House. But sa ganun pa man, alam naman natin na kahit meron tayong petisyon na naihain sa Supreme Court, yan ay hanggang ngayon ay pending. So sa atin naman po, no, ay ang mindset talaga natin is whatever happens, kailangan handa tayo para sa trial. So hindi kami tumigil talaga sa prepare or paghahanda ng mga panahon na yon. Kaya naman ngayon, hindi naman natin kinagulat 'tong nangyari at masabi natin na kung magdesisyon man ng Supreme Court or kung ano man ang mangyari sa first day of the impeachment trial, handa naman tayo to go even through the full length, no, of trial.
0: At ang tanong po ng marami, Attorney, dadalo po ba si VP Sara sa Monday?
4: Sa ngayon, Victoria, hindi ko pa talaga mabigay definitively kung darating siya o hindi. Although very clear naman sa notice kasi na directing her to appear either in person or by counsel. Gusto ko lang po linawin yun kasi maraming lumalabas kahapon, no, sa SOCMED na sinasabing she has to appear in person. That's actually not accurate. Ang nakasulat po doon is she can appear in person or by counsel. So tingnan na lang po natin. Ngayon dun sa physical na pag-a-attend niya, whether sa first day or during the course of the trial, palagay ko ito'y bagay na dapat tingnan muna natin kung ano yung takbo ng trial, and then kami bilang mga abogado niya, papayuhan na lang namin siya kung sa tingin namin kinakailangan talagang dumalo siya.
0: Pero definitely at one point attend siya, ipapatawag siya talaga ng court na physical presence niya talaga ang kailangan.
4: That's within the discretion of the impeachment court, no, but syempre the respondent has rights under the constitution. For example, not to testify against herself and all of that, alam naman natin yon. But sa atin, it's really more on tingnan muna na

0: But as I always say, kung ano man ang sabihin ng prosecution, I think we should also respect their position. Mm-mm. Kasi nga, kami naman, syempre bawat panig, sasabihin mo talaga, confident ka. No? It will depend on the way things are presented. And we're ready to face whatever evidence they will be presenting head on.
1: Can we expect a bloodbath? Di ba yun yung sabi ni VP Sara?
0: Well, actually, yung bloodbath kasi na-explain na yan ng ating Vice Presidente noon. Ang sinasabi nga niya, it's not our interpretation of bloodbath, no? It's really her blood being spilled kasi siya yung sentro nitong impeachment. But sa atin, you can expect, I think, that both sides will do to their best of their ability yung trabaho namin, no? For the prosecution to prove their allegations and for the defense to disprove their allegations. So, but, you know, during pre-trial, I think we've developed a parang, I would say, good dynamics naman with the prosecution despite yung mga lumalabas na balita na nagkaroon ng tension and all that, which sa akin, medyo exaggerated. I think nagkaroon naman, syempre, hindi mawawalang argumento, mga abogado kami lahat. But I think we developed naman a good working relationship even with the prosecution, lalo na gusto ko magpasalamat rin sa prosecution, no? Because during the pre-trial, I think both sides were being considerate and patient with one another sa mga gusto naming mangyari nung pre-trial.
2: Opo. Kanina po kausap namin si Congressman Chua, attorney. Opo. At plano nila mag-file ng motion na bukod sa bali ang aim nila ay dalawang prosecutor ang ipupush nilang mag-cross-examine sa mga witnesses na ipepresent. How do you view that?
0: We oppose that. That was part of their comments. No, I didn't want to discuss this actually eh, kasi alam niyo naman, very strict ang rules on impeachment. Hindi kami masyado pwede magsalita on the merits. But because ito na-bring up din and I just wanted to clarify it, there was an interview not long ago by one of the spokespersons of the prosecution. I think medyo ano lang, no? I just wanted to clarify the context. Hindi po namin hinihindian yung na may isang private prosecutor na mag-examine ng witness, no? Although sa comment namin, just to put everything in context, ang hiniling kasi through their manifestation is dalawang abogado ang pwedeng mag-examine ng isang witness, meaning a public prosecutor and a private prosecutor, no? Ang sa amin lang po, for the orderly conduct of trial, di naman siguro, medyo magulo yata kung dalawang abogado from each side ang nag-e-examine. Not only for the defense, but even for the witness, him or herself, di ba? Kasi kahit sa korte, usually naman, in fact, kahit pananalita, parating hinihiling ng judge na isa lang ang magsalita sa bawat panig para hindi magulo. So, ang sa amin lang naman, ang sinabi namin doon, we oppose that request na dalawa. What we prefer is isa lang, and sana yung public prosecutor, since the public prosecutors have been saying that they're ready naman and they've had time to prepare, so public prosecutor. But nonetheless, you know, kung yung private, so dun masasabi na inoppose namin yung private prosecutor kasi sa amin, sa tingin, sa pananaw namin, dapat yung public prosecutor since sila yung lead. But may precedent naman dyan kahit naman nung impeachment ni former Chief Justice Corona, no, ay nakakapag-examine mga private prosecutors, hindi ba? So, I don't think we can deny that. Okay. Pero ang sa amin lang is ayaw namin na dalawa. And we stated in our comment na kung sana isa lang at sana public prosecutor ang mag-ano.
1: So, sa inyo isa lang din ang magka-cross-examine?
0: Ah, yes, definitely. We never requested for two counsels, no? Because yun nga, sanay kami na sa regular courts, isa lang naman talaga para hindi magulo.
1: Kayo rin, sir, you will directly you will cross-examine?
0: I will cross-examine, of course, not all, diba? Mm-hmm. So, I will have my time. It will depend, maybe later on during the trial. Okay. Because, of course, I have to also focus on the media and informing yung ating mga kababayan, trying to explain kung ano nangyari sa bawat trial date, no?
1: Sir, doon naman sa BIR box, ano raw ba ang kinakatakot ng depensa at gusto nyo ay executive session pa yung BIR box?
0: Wala po tayong kinakatakot doon. Ang very clear naman ang nilagay namin. In fact, naunahan pa nga kami kasi ang bago pa kami pakapagsumite ng aming komento, eh marami nang lumabas na takot daw kami, na ayaw daw namin pabuksan. But you know, that was pending our the defense submitting its comment on the manifestation slash motion. No? Klaruhin ko lang po, although again, naintindihan ko naman ang sentiment ng prosecution, but ang sa amin is, we are not averse, that's the wording of our comment, we are not averse to the pre-marking. Kasi yun naman ang usapan ngayon eh. Bubuksan yung box para markahan. Katulad ng ibang mga pagmamarka sa mga dokumentong ginawa natin nung pre-trial. So, wala kaming problema. We are not averse na buksan yung box para markahan, subject to the condition that one in an executive session. Bakit? Kasi hindi ba kung naalala nyo nung panahon pa lang ng Committee on Justice, kahit mismo ang BIR Commissioner ang nagsabi na they are bound by the tax code na sinasabi doon. There are disclosure restrictions at magagawa lang to in an executive session. In fact, in an executive session for proceedings in aid of legislation. Na obviously, ito ay hindi. No? So, we are bound by the law. So, ang sa amin lang naman, respetuhin natin yung disclosure restrictions ng batas. So, executive session yung pre-marking. At pangalawa, that is without prejudice doon sa mga objections namin, doon sa kung paano ba nila na-obtain o nakuha itong BIR box. Kasi meron kaming objections doon na nakasama sa aming inihain sa Supreme Court na petition. At pangatlo, this is without prejudice, doon naman sa mga karapatan ng mga pribadong individual na maaaring madamay o kasali doon sa mga dokumentong nasa BIR na hindi naman kasali dito sa impeachment trial, because of course they have their own rights, no, that has to be protected. And so gusto namin without prejudice doon. Ibig sabihin, kung pumayag man kaming sa pre-marking, hindi nangangahulugan na hindi na pwedeng umangal yung mga private individuals na maaring nadamay doon sa mga dokumento, because they have to protect their own rights.
1: At attorney, sabi po ni SP Gatchalian, siya ang presiding officer. Mapa si SP Gatchalian or mapa iba pang senador ang maging presiding, what do you expect po from the Senate?
0: Well, of course, the least of our expectations is would be a fair trial, hindi ba? Ang parati naman natin sinasabi nung nagiging usapin kung sino magiging presiding officer, we always stated on record, Victoria, even in the Senate ambush interviews, na that is a matter that we feel is internal to the Senate. Ngayon, kung sino man, kung kailangan man abogado o hindi, we have no position on the matter, because kahit naman hindi abogado, marami sa ating mga senador may experience na talaga sa impeachment. So, at ang impeachment ay ibang-iba, no, sa regular proceedings. So, kahit hindi abogado, valuable din ang experience. So, kung sino man po ang maging presiding officer, at sa ngayon nga mukhang si Senator Wynn, we will respect that. And we are ready naman po, no, to go through trial whoever the presiding officer may be.
2: And do you trust, attorney, na yung itinakda po ninyong 30 trial dates ay masusulat at matatapos po doon sa inyong itinakda?
1: Actually, do you hope na mas may extension?
0: Actually, clarify ko lang. Yung 30 trial dates, it's ang sinabi namin is at least 30 trial dates. Ibig sabihin, hindi bababa sa 30, pero maaring lumampas. Why? Bakit hindi kami makapagbigay ng definite dates? Kasi, ang magiging basihan ng defense ay magdedepende sa kung ano ang mailabas ng prosecution, hindi ba? So, maaring mas maikse, maaring mas mahaba. It will really depend on what pieces of evidence are presented by the prosecution, because we will have to react to that accordingly. Syempre, lahat tayo, I think both sides, prosecution and defense, even the senator judges, ang gusto natin, kung mas mabilis, mas maganda, hindi ba? So sa atin, we will not be the cause of any delay, but syempre, there will be instances when we will have to make motions because we need to protect the rights of our client, the respondent, the vice president. No?
1: And with that, attorney, nako, medyo bitin po ang ating usapan, pero thank you so much po.
2: Salamat po, attorney.
0: Nako, maraming salamat.
1: Pagpunta po dito sa studio.
0: Maraming salamat, Victoria at Christian. I always enjoy the experience of talking to you guys here. At magandang umaga po sa ating mga
1: thank
0: kababayan.
1: Thank you, sir. At good luck po sa Monday. See you po sa Monday.
2: And we hope na in between, ano, although syempre magiging busy lahat sa mga susunod na buwan, makakwentuhan ka ulit namin, attorney, in between those
0: of course, kasi I think important, maliban sa legal aspect, very important na maintindihan din ng mm-hmm. ating mga kababayan kung ano ba nangyari, lalo na pag very technical na ang nangyari sa trial.
1: Thank you so much for
2: thank you, attorney.
1: Salamat po sa inyong oras. Thank you po. At yan po, si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte.
3: Anong ganap?
1: At partner na ko ito, bago po tayo magtapos, makakasama rin po natin si Senate President Sherwin Gatchalian, ang presiding officer po ng impeachment court. Good morning po, SP. Maraming salamat po.
2: Hi sir, good morning.
4: Good morning, Victoria. Good morning sa inyong dalawa.
1: Opo. Sir, thank you so much po. Kahapon, kayo po ay nagkaroon ng caucus. Ano lang po, ano po ang pwede niyong i-share sa amin doon? Ano ang napag-usapan po ninyo?
4: Marami kami napag-usapan, Victoria. In fact, nakikinig ako kanina sa interview ni Attorney Poa. At napaka-clear at napaka-direct yung kanyang mga statements. Marami doon sa kanyang sinabi ay na-discuss rin namin in caucus. Of course, hindi ko masasabi kung anong decision ng body. Hindi natin pwede i-preempt. What I can tell you na na-discuss namin ay yung physical arrangement at security arrangement ng impeachment court. At handang-handa na ang impeachment court sa darating na Lunes. Nalabas na yung iba't ibang guidelines, mga 6 na guidelines ang linabas. Mm-hmm. From security to media movement to even movement ng ating mga senador or senator judges, lahat yun ay nalabas na through guidelines.
1: Opo. Sir, ang sabi nga po sa notice ay hindi kailangan magpakita ni VP Sara personally sa Monday. When would the right time be para po siya ay humarap in person sa impeachment court?
4: Under our rules, imbitahan ang akusado o respondent para dumalo. Pero pwede rin siya mag-assign ng kanyang counsel o kanyang representative. In fact, sa rules, hindi nga sinabi counsel, sinabi representative. Mm. So, nasa option na yan ng respondent kung siya ay dadalo o hindi. Ito ay in line with our rules.
1: Mm-mm.
2: Yung numero po sa pagbobotohan, Senator, patuloy din pong pinag-uusapan. Although kanina sinabi po ni Senator Irwin din sa amin na walang kailangang baguhin doon sa 16 votes na kailangan po. Pero as early as now, malaking issue po ba yun sa nakikita po ninyo sa, as an impeachment court kung magde-determine ba yung numero po ninyo sa ngayon at yung numero in the coming days dahil may mga umuugong din pong balita na maaaring may ilang mga senador po ang may mga kinakaharap na kaso at magkaroon din po ng desisyon sa kanila mga kinakaharap na kaso?
4: Sa ngayon, hindi pa yung issue no sa amin dito sa impeachment court dahil wala namang naglalabas na issue yan. Lumalabas lang to sa mga media na pag-uusapan lang ng iba't ibang abogado, iba't ibang legal luminaries. So, opinion lang ang lumalabas for now. But formally, in the impeachment court, hindi pa ho issue yan.
1: Mm-mm. So sa case po ni Senator Marcoleta, SP, if ever na biglang maglabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, how at nasa Senate si Senator Marcoleta, how would the Senate react or act on that?
4: Actually, Victoria, yan yata tinext mo sa akin kahapon.
1: Opo.
4: ayoko mag-speculate at to answer hypothetical questions because very sensitive ito. Ang status ngayon ay si Senator Marcoleta ay merong opportunity na magbigay ng kanyang defense at magpaliwanag sa korte. Hindi naman ibig sabihin pag final sa korte, automatic may warrant of arrest. Ito ang ating judicial process. So, mabibigyan siya ng pagkakataon para maghain ng kanyang mga depensa at papakinggan ng sandigan kung ano ang kanyang depensa at dito gagawa ng desisyon.
1: Mm-hmm. Pero in the event lang, sir, kasi possible talaga na maglabas ng warrant na the Senate will cooperate.
4: Well, we cannot preempt korte ito eh. Victoria, Sandigan is a court. So we cannot preempt kung ano yung kanyang gagawin o ano yung kanyang magiging desisyon.
1: Mm-hmm. So far, ang sure is Senator Marcoleta, of course, can participate in the trial.
4: For now, no? Mm-hmm. Dahil senator pa siya at wala naman linalabas na desisyon, mm-hmm. So aantayin natin kung ano yung magiging desisyon ng sandigan.
2: Opo. And speaking of court, Senator, meron pong pending na petition sa Supreme Court sina Senator Alan Peter Cayetano questioning yung legality nung session natin noong June 3. How do you view that po? Makakaapekto po ba yan dito sa pagsisimula na natin ng trial?
4: Hindi naman, dahil tuloy-tuloy yung ating pag-arrange at pag-organize and prepare ng paghahanda ng impeachment. Makikita naman natin na through physical arrangement as well as yung mga ini-issue naming mga dokumento. In fact, if you nasusundan natin, pinapost na namin ngayon no, yung sa website ng Senate lahat ng mga dokumento na ini-issue natin, pati yung mga pre-trial orders, mga pre-trial documents ay ina-upload na ngayon sa website ng Senate in the spirit of transparency. So kung makikita natin yung takbo ng dokumento, linalabas natin yun, pinipermahan natin yun, at tuloy-tuloy yung ating paghahanda.
1: Opo. So, SP, balikan ko lang po siyong kay Senator Marcoleta. Has he messaged you, nakipag-ugnayan na ba siya sa inyo on this case? At pati po yung mga pulis, meron na po bang communication sa Senate?
4: Wala akong personal communication with Senator Marcoleta. Yung huli namin nagkita ay yung special session in which nag-attend siya nung special session at yung commission on appointment session. At maganda naman yung aming kwentuhan at that time. And so far as yung mga enforcers, wala rin kaming communication.
1: Opo. At can you quickly walk us through lang, sir, anong mangyayari sa Monday? Do you expect na aabutin po ng gabi ang first day ng trial?
4: Pinaplan siya pa until now, no, yung walkthrough. But definitely, mag-open tayo, magbibigay tayo ng opening statements, yung prosecution and defense, magbibigay rin ng opening statements. At of course, dahil first day ito, magbibigay tayo ng mas mahabang oras para sa prosecution and defense to give their opening statement. So we're finalizing the flow. So within today or tomorrow, mapa-finalize.
1: Wala pa ang presentation ng testigo, ng witnesser, or ng evidence on the first day?
4: Wala pa. On Monday, wala pa. Yan din ang napag-usapan ng mga center judges.
1: Opo. Kailan yun most likely, sir? Tuesday.
2: Yung preparation din po ninyo, Senator, as a presiding officer bilang everyone is looking forward po sa inyong pamumuno bilang presiding officer. Can you just walk us through po briefly po kung ano ang paghahanda rin pong ginawa ninyo bilang presiding officer?
4: Well, malinaw sa ating rules na ang presiding officer ay yung Senate President, no? Unless yung majority will think otherwise. So very clear yan in our rules. At so patuloy yung paghahanda natin. At in fact, pag makikita natin yung mga dokumento na pinapirmahan natin, we sign it as presiding officer, no? Para tuloy-tuloy yung paghahanda at tuloy-tuloy yung pag-i-issue ng mga documents. At importante kasi yung pagperma as presiding officer dahil yan ang official document na pinapalabas ng impeachment court. So in so far, ako personally ay we're preparing at patuloy yung aking preparation. I think you cannot prepare too much dahil ang daming binabasa at ang daming kinakabisado. But at the same time, ang komplikado dito, Victoria, ay yung regular na trabaho ng Senado. Yan din dapat planuhin ng maigi dahil pagpasok ng August, budget season na. At alam natin, hindi pwedeng madali ang budget kung hindi magkaka-reenacted budget tayo. At the same time, yung 50 na LEDAC bills na lahat ay halos priority. So yun rin ay pinaplano namin na mabuti. At in fact, papasalamat nga ako sa ibang mga senador natin. Nag-umpisa na sila ng hearing. May mga investigations rin na pinag-uusapan. For example, yung flood control or yung itong Tacloban incident at yung iba pang mga investigations na nakahanda. So ito rin ay pinaplano na mabuti. So maraming sabay-sabay na ginagawa ngayon.
1: Oo,
4: so
1: nga po.
4: Talagang medyo mabigat.
1: So ibig sabihin, SP, kahit na may trial before itong SONA, meron pa rin mga committee hearings na gagawin kahit na may trial.
4: Yes, kasi meron tayong ang trial naman is 2 p.m. onwards. So kung may mga senador tayo gusto mag-hearing in the morning because importante yung kanilang bills, o meron silang investigations na gagawin din the morning, pwede nilang gawin yun. Allowed yan under our rules.
2: How about naman yung session, Senator? Kasi after SONA, balik session, di ba?
4: Yes.
2: Di ba sasabay sa schedule sa hapon yung session?
4: Tama ka. Less than 30 days ay magkakaroon na ng session. Yung second regular session na ng Kongreso. Ang napag-usapan in caucus ay 10 a.m. ang session and then 3 p.m. ang impeachment.
1: Mm-hmm. And siguro, sir...
4: So, mabigat, no? Kasi if you look at the activity morning, nagde-debate ka ng bills.